0: 的威龙。Montana tem si Zeus Legaspi. Zeus, go Zeus!
1: Alvin, good morning. At Doris, ano, nag-ikot-iot nga tayo dito sa Commonwealth Avenue dito sa Quezon City. Kung saan sa pag-ikot natin ay nasa tatlong gasolinahan na yung nakita natin na bahagi ng 10 pesos per liter fuel subsidy program ng Department of Energy, katuwangang LTFRB at Department of Transportation. Alvin, dito sa kinatatayuan natin sa Shell Commonwealth, meron na tayong ilang nakita na nagpagas na yung ilan dito o nagpakarga ng diesel. Yung karamihan dito ay mga UV Express. Kanina nga may nakita tayo, Alvin, na sinusubukan niya mag-avail ng diskwento o yung subsidy pero hindi siya napagbigyan dahil ang kailangan pala para makapag-avail ng subsidy na ito ay yung kanilang plate number ay nakarehistro doon sa directory o listahan ng LTFRB. Dito nga sa Shell Commonwealth, meron ding nakapaskil na direksyon ano, kung paano makakapag-avail ng subsidy. Una, kailangan, Alvin, ay yung kanilang mga lisensya nga o yung kanilang mga plate number ay dapat nakalista doon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ibe-verifika ito ng pampatendan doon sa kanilang application. Pagkatapos ay automatiko na madi-discount doon sa kanilang resibo yung 10 piso kada litro. Nilinaw din nung supervisor ng gasolinahan na ito sa atin, Alvin, na sa ngayon diesel pa lamang yung sakop ng subsidy program na ito. Alvin, meron din mahalagang paalala para sa mga mag-a-avail dito dahil nasa 150 liters lamang o katumbas ng 1,500 pesos kada linggo sa bawat PUV yung pwedeng ma-avail na subsidy. At buong top price yung makikita nila sa resibo pero automatic naman pagsisiguro nila na talagang meron ng diskwentong nailagay doon sa kanilang pagpapakarga. So, bukod dyan, Alvin, dito sa Shell. Yes.
0: So tuwan-tuwa yung mga driver, abay, 10 piso yan. Ang laking bagay niyan. Dapat ako na lang mag... Pwede na naiingit tuloy ako sa mga jeepney driver at saka PUV. 10 pesos ang discount.
2: Sige, partner, tulungan kita. Ikaw, lumabas ka na muna.
0: Ako muna. So, tuwan-tuwa yung mga driver, Zeus.
1: Alvin, kasi yung isang yung mga nakausap natin jeepney driver dito, yung isang unit usually mga 50 liters yung laman ng tangke nila, kaya kapag nagpa-full tank sila, abot na ng 500 pesos yung discount na matatamasa nila. Bukod kasi dyan, Alvin, pagsisiguro rin ng DOE, meron pa kasing tiwahiwalay naman ang mga PUV discount program yung bawat gasoline station. Dito sa Shell, Alvin, meron pa silang ino-offer na 3 pesos and 50 centavos naman na discount sa diesel para din sa mga PUV. Kailangan naman dito ay hiwalay na requirement yung parang card. Tinatawag nilang Shell card para makapag-avail naman ng karagdagang diskwentong ito. So matotal, Alvin, kung ikaw ay bahagi ng fuel subsidy program, pagkatapos ay meron ka pang card mula Shell, abot ng 13 pesos and 50 centavos yung matitikim o yung malalasahan mong discount dito sa Shell na ito, Alvin.
0: Thank you! Parang kinabahan ako dun sa malalasahan.
2: Baka dinudot-dot.
0: Ibig sabihin ni Jesus, ni malalasahan. Ano? Parang matatamasa.
2: Matatamasa. Malalasap.
0: Pwede. Pwede ilaban yung malalasap. Pwede. Huwag lang yung malalasahan. Parang ibang dating.
2: Ibang dating.
0: Parang hindi masarap yung lasa ng Zeus. Thank you. Thank you, Zeus. Mabuhay ka si Zeus Legaspi. Thank you.
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella.
0: Ay, teka muna si Maki de Humo. Matatamasa nga raw yung taon niya sabihin ng bata. Okay lang yan, ganun talagang buhay. Hindi, bago magbabay, magpapasalamat lang ako kay Bimbo. Bimbo? Binigyan ako ng cup, Bimbo wow. Papasin. Wow, wow, wow. Panama yan, kasi yung anak niya, Marino.
2: Ah, ganyan.
0: Sa barko.
2: Galing ha.
0: Oh, siyempre pag nasa barko, eh, na, yan, alam may mga stopover.
2: Oo, tsaka... Ayan.
0: Panama! Panama!
2: Please, Panama! Tapos magaling sumisid.
0: Akala naman, bata pa yan eh.
2: Bata pa. Oh,
0: thank you. Ah, hindi sinabi ni Bimbo ang pangalan.
2: Maganda.
0: Bimbo, thank you.
2: Maganda yung cup.
0: Oh, ayan yan. Siya yan. Hindi ako.
2: Ano daw?
0: Gagalit si kami sa'yo. 8:05 na.
2: Eh, paano ko pa sasabihin na doon sa ano, Malabon meron silang ano? May pasalubong center ang Malabon.
0: Susunod ng tandem ng bayan with the one and only Mutiano Manu, Doris Bigornia and Robert Antamano Manu. Ako po si Alvin Olchico, magbabalik bukas dito lamang sa
4: Gising Pilipinas
0: Energy Energy Tuesday na.
5: Boses na gigising sa umaga.
3: Alvin El Chico, Doris Bigornia, Gising Pilipinas.

0: You know, ang time is beautiful. Alam mo, anong oras na?
1: Hindi ko nga alam eh. Ano nga ba?
0: Aba, 8:06 na ng umaga.
1: What?
2: Sa bawat isyung kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan. Matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia. At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan!

0: Ay, totoo yan. Oh. Tapos maraming libre sa panahon ngayon.
1: Libre? Ano klase? Kanina na libre kami ng
0: lugaw, masarap, sarap. Dami pa oh.
1: Nakakain ka? Uh-huh. Ang sarap. Maraming salamat po kay Nikki Nismal, uh-huh, na ang angel po yan ni Kong Lawrence. Tama ba ako? Defensor.
0: Mm-hmm.
1: Thank you. Ano pa libre?
0: Marami.
1: Ano nga?
0: Mamaya. Malaman nyo mamaya.
1: Nagulat ni.
0: Lalo kayo at taga Marikina. I-anunsyo namin mamaya yung libre na yan. Ha? Mag-abang kayo lalo kung taga Marikina kayo.
1: Oo. Handa nyo na po yung inyong mga karsonsilyo.
0: Kasi dahil summer, i-maximize natin yan.
1: Oo.
0: Diba?
1: Lahat sa panahon na ito, lahat ng pwede nating makuha ng libre, ay welcome na welcome. Ayan. Yan.
0: Kaya naman, kaya naman, hanggat kaya namin, hanggat may oras, lahat ng libre, pinag-uusapan natin dito.
1: Tama. Mm-hmm. Ito, importante yung palibre ito.
0: Hindi pwedeng mawala ito kasi pag summer, partner.
1: Oo, parang nakalagay na siya sa summer.
0: Ayan, oo. So mamaya po yun, pandulong bahay natin yan para
1: tsaka,
0: makapag-ready kayo, ha?
1: Oo, tapos ma-excite kayo.
0: Ayan. Mm. Tsaka talabitin yung iba mga taga Marikina. Ay, may anunsyo daw. Kung ano yon ay mamaya. Hindi muna namin kayo bibigyan ng clue.
1: Diba?
0: Walang clue.
1: Mm-hmm. Secret, walang clue.
0: Basta magdala kayo ng bayabas. Bayabas. Daon ng bayabas.
1: O ha? Dalawa na yan. Magdala kayo ng karsonsilyo.
0: Aha.
1: Tapos may bayabas.
0: Ay,
1: yeah, mamaya, pangatlo, meron tayo may...
0: Mamaya, sa kasagsagan ng programa natin. Pero partner, kahapon ha, nagbotohan sa lower house yung committee report regarding doon sa impeachment complaint, di ba?
1: Oo.
0: Lahat bumoto pabor doon sa committee report. Although, hindi pa inilalabas, ganun talaga,
1: anong laman?
0: Pa na yun. Oo, yung details niyan, plus... Diba sabi, mukha pati yung articles of impeachment, nakasunod na doon. Hindi pa natin nakikita kung anong itsura noon, kung ano ang forma noon. Pero ang malinaw, aprobado ng House Justice Committee. At ngayon, isasalang yan sa plenary next week. Ang aabangan natin doon, kung may numero.
1: Yan.
0: At kapag may numero, akyat agad sa Senado.
1: Wala nang patumpik-tumpik. Ayan, tagal-tagal na nga. Nagalit na naman ako. Oo, kasi si Doggy Wawaw nagagalit na rin.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang tagal-tagal na nga naman itong impeachment na usapan. Ay malaman natin. Pero teka lang, sinabi mo nagbutahan kahapon, unanimous yun.
0: Mm-hmm.
1: Wala pa, hindi pa naman
0: committee level.
1: Committee level kung ano ang nilalaman yan. Malalaman natin kailan?
0: Siyempre, next week, i-discuss nila yan sa floor.
1: Uh-oh.
0: So, i-sponsoran yan ng chairman. Doon, malalaman natin lahat yung pinaka-forma niyan. Ha?
1: So, sa ngayon, walang magbubunyi at wala rin tatalungko.
0: Nag-aaral sila ngayon.
1: Nag-aaral. Oo, ayan.
0: Aabangan natin. Pero mamaya, ipapa-interpret natin.

0: at ano yung mga posibleng susunod na mangyayari for that, ha?
1: Kaya nga, oo. Siyempre, meron tayong panauhing pandangal. Lux, mm-hmm. Panauhing pandangal. Pero agad na tayo ba dito? Direkta na?
0: Oo. Mamaya, ito muna. Ito dito muna tayo sa ating... Sa ating anunsyo.
2: Alerto sa vulkan. Alerto sa vulkan.
0: Kahapon, partner, na pag-usapan natin ito, sabi mo nagpapapansin eh.
1: Oo nga.
0: Ngayon, ito po, kasalukuyan po ah, na nagbubuga ng pyroclastic density current o uson. Ito pong bulkang mayon, manatili po kayo nakatutok sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol sa East 30 para sa mga development po kaugnay po niyang pagbuga ng pyroclastic density current o uson ng bulkang mayon. Mag-ingat po tayo lang sa Aspol. Ingat po sa mga taga Bicol.
1: At sumunod po sa abiso ng ating mga opisyales, ha, huwag po matigas ang ulo. Pag tayo mamaya nakasitsihan na naman, sinasabi na nga sa inyo, merong abiso ha. Ay, bakit
0: makinig.
1: Makinig. Di po, nagkakaganito lang ako kasi ako yan masaya partner.
0: Uh-huh.
1: Kapag ganito na meron tayong makakasama na alam mo yun, pagka alam ko na sobrang talino, ayoko.
0: Tara na.
1: Oo, no, parang...
0: Ayos na tayo?
1: Punta na lang tayo dun sa libreng...
0: sa libre sa Marikina.
1: Libre sa Marikina.
0: Ano, dalawa, yung libre sa Marikina, dalawa na yung clue natin. Yung isa...
1: Magdala ng karsonsilyo?
0: Yung isa, dahon ng bayabas.
1: Dahon ng bayabas.
0: Gusto pa bang magdagdag?
1: Ano pa?
0: Magpalda. Habang nararendo nyo na po yan, narito na po ang ating mga... Ito na sila, partner.
1: Yan na.
0: Radyo Patrol! Si Christian daw may report, partner. Sige, hanapin mo. Ako muna.
1: Sige. Ikaw muna, partner.
0: Ang pangul... Abugada. Ang dami mong dokumento.
1: Your honor.
0: Pangulong Marcos Jr., muling nakipagpulong sa mga opisyal kaugnay na nakatakdang ASEAN Summit ngayong pong linggo, ha. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado atin ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
3: Magandang umaga, Tandem, Robert at Doris. Pinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang matataas na opisyal ng gobyerno para talakayin ang mga paghahanda sa nalalapit na 48 ASEAN Summit and related meetings na gaganapin sa Cebu ngayong linggo. Kabilang sa mga dumalo sa pulong sa Balacanang nitong Lunes, sina Executive Secretary Ralph Recto, DFA Secretary Maria Teresa Lazaro, DPI Secretary Cristina Roque, DSWD Secretary Rex Garcelian at iba pa. Sumentro ang pagpupulong sa mga pangunahing intervention at prioridad na agenda ng regional bloc, partikular ang energy security, food security at proteksyon ng mga mamamayan ng ASEAN. Gayon din ang buong pwersang pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno para masiguro at natugma at epektibong pamumuno ng Pilipinas bilang chairman ng ASEAN ngayong 2026. Dalawang araw idadaos ang Leader Summit na magsisimula sa Huwebes, May 7 hanggang sa Biyernes, May 8. Sa mga nakalipas na linggo at buwan, may mga idinaos ng meeting sa iba't ibang bahagi ng bansa, kabilang ang ASEAN Tourism Ministers Meeting sa Cebu, na pinakaunang aktibidad noong Enero. Ngayong araw naman, nakatak ng buksan ang International Media Center sa Lapu-Lapu City na magsisilbing central hub ng mga mamamahayag na magko-cover ng summit sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Sa initial na advisory ng ASEAN National Organizing Committee, haharap din sa press briefing mamaya si Communications Secretary Dave Gomez matapos ang pagbubukas ng IMC. Samantala, ilang aktibidad naman sa Malacanang ang nakatakdang daluhan ni Pangulong Marcos ngayong Martes, kabilang ang ika-anim na pulong ng Uplift Committee, ika-siyam na meeting ng Economy and Development Council at courtesy call kay Japanese Defense Minister Shinjiro Konzumi. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yosores. May mahabol, partner?
1: Oo, naka-tricycle.
0: Makahabol kaya?
1: Oo, gustong humabol yung mga tricycle driver sa Makati City.
0: Okay.
1: Dahil
0: okay.
1: Humihirit din sila ng ayuda.
0: Kapag Makati ba? Siyempre, alam mo naman ang Makati. Oo. Sosyal.
1: Ganto
0: diba?
1: Kami sa Makati.
0: Kaya nga, oo. Magbigay ng mga gamit doon sa mga estudyante, magaganda. Oo. Pag tricycle ba, air condition doon?
1: Oo, meron. Tapos yung mga ayuda, hindi basta-basta.
0: Isang kaban, mga ganun ba doon?
1: Nagbigay ng yung stub.
0: Uh-huh.
1: Isang kilo.
0: Uh-huh.
1: Ay, naku, binato. Nagdabog.
0: Anong sabi?
1: Yan lang. Pero hindi, nagbigay.

0: nagbiro lang po kami. Lahat po nga, kanina pa natin sinasabi, lahat ng ayuda ay welcome. Lalo na nga itong mga panahon na to na talagang lahat tayo ay nalulurky na kung paano natin na pag iaayos ang ating budget sa ating lahat ng kailangan.
1: Kaya naman.
0: Dyan, sino nga ay magre-telephone? Nakalimutan ko. Ayuda para sa mga tricycle driver. Hinirit daw. Yan po ang report ng ating Radyo Patrol na si Zeus Legaspi. Zeus!
2: Good morning, Tandem Robert at Doris. Ngayong Martes nga ay pinatupad ang higit 2 pisong dagdag singil sa presyo ng gasolina. Ito ang 2 beses na nagtaas ang presyo ng gasolina matapos ang halos 4 pisong rollback noong April 21. Ang ilang tricycle drivers sa Makati City, dismayado sa magkasunod na price hike dahil umasa nang magtutuloy-tuloy ang bawas singil sa gasolina. Ang driver na si Kenny, sinabing kahit pa nakatikim ng rollback noong nakaraang buwan, hindi naman tumaas ang kita dahil halos hindi rin ito naramdaman bunsod ng tumal sa biyahe. Lalo pa niya siyang nag-aalangan dahil may kabang baka muling sumipa ang presyo ng gasolina. Sa harap ng oil price hike, muling humiling ang mga driver ng karagdagang ayuda mula pamahalaan. Narito ang ating panel sa kanila.
3: Hindi na lang na ano namin na kinikita namin, halos sapat na lang pang gasolina, pang kain gano'n. Kasi kailangan mo rin yung sana namin talaga. Karagdagan na pang ano man lang. Hugas. May mga kuha lang sir, yung maulong man lang. Kahit pa paano.
4: Dati kung nagagas kami ng 300 to 200, malaki na yung 350. Ngayon nagagas kami 500, magapo na yun. Pero ang kita lang namin, nasa 300 din.
2: Yan ang mga tinig ni Richard at Kenny, mga tricycle driver sa Makati City. Tandem, yung pinakainaabangan ng mga tricycle driver na ayuda ay yung mula doon sa Makati City LGU. Noong nakaraang buwan kasi, inanunsyo ni Makati Mayor Nancy Binay na pinamamadali na ng lokal na pamahalaan yung paglalabas ng fuel subsidy para sa mga tricycle at jeepney driver na nakarehistro sa lungsod. Yung fuel subsidy na ito, Robert at Doris, ay sa pamamagitan ng 1,000 pisong gift certificate mula doon sa mga oil company na pwedeng i-avail ng mga tricycle at jeepney driver na rehistrado sa lungsod ng Makati. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi, DZMF.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol Zeus Legaspi, at sa ating mga radyo partner.
0: Anong balita?
1: Pwedeng idagdag dun sa tatlo?
0: Ano?
1: Ano pang pwedeng idagdag? Kansonsilyo? Dahon ng bayabas, tapos palda.
0: Bigyan
1: mo ng pang-apat na clue.
0: Matalas-talas na... Kutsilyo. Kutsilyo ba?
1: Kutsilyo ba? Di
0: ba gunting? Wag, mali!
1: Patrol!
5: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East Trenta.
0: Anong oras na?
1: Paano ulit?
0: Anong oras na?
1: Ang oras, 19 minuto makalipas ang 8 ng umaga.

0: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter, ng isang Radyo Patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
1: Makatulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news, yung report nila.
2: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service. Tutukan ng VP Sara Duterte impeachment. The DZMM live coverage sa March 25, April 14, April 22 at April 29 sa DZMM Radyo Patrol sa Estrena at DZMM Teleradyo.
3: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat.

0: tayo nagbabalik agad-agad at ayaw na nating magpatumpik-tumpik pa dahil gusto natin bigyan ng sapat kung pwede nga lang talagang mga 30 oras ang ilalaan natin dito sa
1: guest. Ano to? Trial marathon? 30 oras?
0: Dinaig pa yung trial.
1: Siguro na-imagine kita, nakaganon ka na lang nun.
0: Pero pagka ganito mga kaharap mo.
1: Makikinig ka.
0: Oo di ba? Kasi magandang mapakinggan yung tama. Ha? Kayo mga katropa ko, ha? Lalo mga senior, ha? Huwag kayo kung saan-saan nakikinig.
1: At huwag kayo kung kanino naniniwala.
0: Oo nga. Nakita nyo lang sa FB. Hoy, sabi ng kumari ko, ganire. Ah, hindi po.
1: Hoy,
0: hindi
1: sabi
0: po
1: nito, ganito.
0: Huwag ganon. Kaya nga po, minarapat namin. Oo, ganon talaga. Dahil dyan, partner.
1: dahil dyan, makakasama po natin live sa studio. Eh, nire-request nyo po eh. Sabi nyo, nabibitid kayo eh. Oh, ito na. As promised, ibinalik namin in person dito.
0: Yan, nandito naman siya in person talaga. Live na live,
1: live
0: po ito.
1: Live na live.
0: Hindi po ito AI.
1: Ay, hindi. Baka nasa nasabi ninyo, ay hindi, baka edited. Hindi po.
0: Hindi.
1: Dito lang po yan sa Tandem ng Bayan. Makakausap natin ang senior partner ng Kapunan and Castillo Law Office. Of course, Attorney Lorna Kapunan. Attorney, magandang umaga po.
2: Good morning!
3: Doris at Robert, dito sa Tandem, ano?
0: Good morning po.
1: Good morning.
0: At maraming salamat sa pagpapaunlak. Dahil ito nga, sabi ko nga kanina pa eh, mapapalaban ako nito.
1: Ayan.
0: Mapapalaban ako sa pag-intindi. kasi hindi ko alam yung mga ganyan eh.
1: Pero alam mo, partner, yun yung importante ha. Dapat tayong ordinaryong mamamayan, naiintindihan natin yung nangyayari at yung proseso. Kaya mahalaga na may magaling na mag-explain sa atin kung anong meron.
0: Kaya nga, hindi ko naman tinatatwa yung ibang mga abogado. Pero kapag ka ikaw ay sinabing debatingaw, ikaw na talaga.
1: You diba? Already.
0: Yes. Kaya naman, maraming salamat ayun, ma'am, at Andy, dito ka. Eh, di simulan mo na, partner.
1: Simulan natin.
0: Panata mo na ng tanong ito.
1: Siguro, attorney, unahin natin. Dahil nakalusot na doon sa committee level, ano, dapat ba na mas mangamba ang panig ng Vice President doon sa development sa House, sa Kamara? Kasi nung una ang lumilitaw, sabi, ay wala yung numero, ay kahit sa committee level hindi yan lulusot. Pero kahapon nung inanunsyo, 55 na members ng committee yung nag-approve.
3: I think mas malaki nga eh. Over the weekend, nag-overdrive sila sa trolls nila, no?
1: Mm-hmm.
3: At sinabi na yung pumirma daw ng report ng committee, nag-atrasan na. Number one, fake news yun. Wala pang, over the weekend, wala pang report ang committee.
1: Mm-hmm.
3: Kahapon lang nag-carry on ng report.
1: Mm-hmm. Correct.
3: At ang report, hindi naman pinipirmahan yan, ano? Raise your hand lang yan. So, pag hindi mo alam yung mga background na yan, maniniwala ka, ay nakawala lang suporta itong impeachment kasi nagsialisan na.
0: Oo nga.
3: So talagang, it's, sabi nga ninyo, it's good to be informed. No? Huwag tayong makinig sa Marites, huwag tayong makinig sa mga trolls na yan. Kasi nagiging maingay na. No? And to me, that is an indication of takot na sila. Na lumalakas ngayon ang troll army ni Vice President because gumagawa sila ng counter-narrative to the truth.
0: Mm-hmm.
3: Diba? That to me is an indication of fright or flight. Kasi kung inosente ka, you will not miss any opportunity to prove your innocence.
1: Mm-hmm.
3: She missed her opportunity several times in the House. Huwag siya magre-reklamo or her defense team na sa Senate na lang sila pupunta. At saka parang nagkakagulo na yung messaging nila sa defense team, no? Because from what we've heard, sabi ni Attorney Poa in an interview, sabi niya, we are ready to go to the Senate. Kapag narinig ko na naman, if meron na siyang, if we go to the Senate, sandali, dati ready na kayo, ngayon parang hindi pa kayo ano. Siguro tinamaan nga ng laptop 'yon sa ulo, no? 'Yun ang sinasabi ng 'yun ang sinasabi ng trolls eh.
0: Hindi
3: ba? So hindi natin alam, wag na lang tayong sayang lang ang load ng cellphone niyo. Hindi ba? Pag ganyan. Makinig na lang tayo dito sa Tandem ng Bayan.
0: Yan. Oo, tama naman po si Attorney. Pero Attorney, yung pong ganyan na mga naratibo na if we go to the Senate, yan po ba ay pagkukondisyon din sa isipan ng mga tao na ito ang pwede pang mangyari, huwag kayo makapakampante, pwedeng ganire, pwedeng ganyan. So, hindi lang kinukondisyon, talagang ginugulo.
3: Parang may intensyon na manggulo, no? Because yung final, maalala ng mga nanonood at kayo, no?
0: Opo.
3: Nung nasa House at binigyan siya ng opportunity, the Vice President, to file an answer, hindi siya nag-file ng answer. Nag-file ng petition sa Supreme Court.
0: Oo.
3: At sinama, hindi lang ang House, sinama ang Senate President.
0: Oo nga pala, no?
3: Sinama si Senate President. So, ang sabi namin mga lawyers, House ang question mark eh. Wala daw jurisdiction ng House. Eh bakit sinama dyan ang Senate? Ngayon, parang yun ang plan B nila. Although mutan academic na sa Senate kasi hindi nag-issue, sa House kasi hindi nag-issue ng restraining order ang Supreme Court, nabigo sila. So, meron silang plan B. Baka pagdating sa Senate, sasabihin nila na teka, meron pa kaming pending case dito against the Senate. Hindi natin alam kung anong sasabihin nila. Baka jurisdiction na naman, baka political harassment. Sasabihin nila, bias ang Senate. Marami yan, pero that seems like their insurance.
1: Attorney, siguro po dun sa pagdating dun sa committee report, syempre, ang kasunod na niyan, if makalusot yung articles of impeachment.
3: Yes.
1: Alam naman natin na kapag articles of impeachment, hindi naman dapat dun sa lahat ng articles na yun ay ma-prove na guilty siya, even if isa lang po.
0: Isa lang.
1: To you, attorney, ano yung strongest doon sa mga naging accusation sa kanya, plus yung ine-expect na sagot natin sa kanya, yung pwedeng maging talagang malaking dagok sa kanya kung hindi niya masagot na maayos?
3: Okay, ibigyan ko muna lang ng background, no. Pagdating ng May 11 kasi I think is the schedule, no. At kailangan 106 votes.
1: 106.
3: Which is 1/3, no. So when that happens, immediately itra-transmit ng House sa Senate, tatanggapin ng Senate President, i-inform niya na tinanggap ko na. And then he will immediately, according to Tito Sen, he will immediately create an impeachment court.
0: Okay.
3: Anong ibig sabihin ng yon? Mag-oath of office. Mag-oath of office ang members ng Senado. And under the Senate rules, kung makita natin, kung hindi nila babaguhin, bago pala mag-oath of No, after they take their oath of office, approve nila yung Senate Rules of Impeachment. Pag hindi nagbago yan, dalawa ang bantayan natin. Because nakalagay dyan sa isang rule nila, there would be political neutrality. Ha? Anong ibig sabihin ng political neutrality? You cannot discriminate on account of your political affiliation. So yung mga senador dyan na bumoto na, nagsabi na that they will be loyal to the Vice President even without looking at the evidence, pwedeng i-question yun. Where is your political neutrality? You are here to serve the people. Tapos, specifically sa oath of office nila, nakalagay doon, I shall observe impartial justice and follow the Constitution and the laws, no, and the rightful laws. So, dalawa yan. Kung nag-violate sila, sino ang i-judge? I-judge sila ng mga taong nakikinig. Yun.
0: So, pero may isang senador, partner, nagsabi na siya, nandun pa nga siya sa The Hague, nung sinabi niya, sunugin nyo naman ako, ang lalabas pa rin ay baka Duterte ako.
1: Kahapon, si Senator Robin Padilla, ang sabi niya, attorney, dahil daw nasa minority sila, tungkulin daw nila even yung pag-convene ng Senate Impeachment Court, kukontrahin daw niya kasi yun daw yung tungkulin nila bilang minority. Tama ba yun, attorney?
3: Baka akala niya nasa pelikula siya na sinusundan lang niya yung script ng DDS, no? That is not correct. Kasi pag senador ka, when you take your oath of office, like all public officials, ang oath mo is to defend, preserve the Constitution, and defend the rule of law. Yun ang rule mo. Hindi naman sinabi sa oath of office na I will defend since I'm a minority, I will defend the minority position. In fact, there should be no minority or majority position. When you enter into the Senate, and even the congressman, wala na yung party affiliation. Di ba? Dapat, tignan nila yung legislation, iboboto ba nila, ipapasa nila kung in aid of legislation. Kung in aid of legislation, wag nilang tignan ano ba yung nakakabuti sa akin. Ang tignan nila, ano ba nakakabuti sa taong bayan. That by itself, yung sinabi niya, I serve the minority, that means he only serves a tenth of the Filipino people. He doesn't serve the Filipino people at all, or whatever the minority is.
0: O, so pasok yun na sa sinasabi mo kanina na dapat, ano nga yun?
1: Political neutrality.
0: Oo, political.
3: Political neutrality and impartial justice.
0: So, kung ikaw, nagpakita ka na ng, ang tawag mo doon?
1: Leaning
0: mo, nagpakita ka na ng...
1: Medyo i-reconsider mo na bago pa man umakyat siguro yung complaint sa Senate, ano, attorney?
3: Kanya nga dapat tignan rin natin ano pag lumabas yung rules na yan kasi yung existing rules ngayon ano na I think at that time when it was passed kanya familiar si Senate President eh because sinasabi niya at that time when there was an impeachment he was the Senate President really ang Senate President
1: majority leader siya
3: para siya ang majority leader kanya sabi niya, and I can believe him, sabi niya, miski na hindi ako abogado, alam ko yung rules na yan. And in those rules, maganda ang powers, ang authority ng Senate President acting as presiding justice. He is the only one that can decide. Kunyari, may motion. No? Kunyari, may balak na mag-delay.
0: Yan.
3: O may balak. Nakita naman natin si Marcoleta Jr. sa House, no? Panayang interject, panayang manifest, no? Baka gawin rin ng tatay niya sa Senate, no? Not to prejudge him, but there is a mechanism in the Senate rules that the presiding justice, Tito Sen, can say, out of order ka. Or immaterial yung tinatanong mo, no? And he can only decide.
0: Pag may yun pala ibig sabihin ng out of order. Di ba? Sige, nag-manifest ka ng kung ano dyan, kung singit ka ng singit, kinakut off mo yung kung ano man yung sinasabi nung nasa, nabinigyan nung pagkakataon na magsalita. You're out of order.
3: Tama po. Yun po. So he can rule on that. Ngayon, pag meron namang motions, hindi mo pwedeng kunyari meron kang itatanong, no? Hindi mo pwedeng itanong mismo, diretso. Dapat i-address mo sa chair at itatanong ng chair. So dapat orderly ang kagaya ng nakita natin sa House, no? Hindi tinatanong directly ng mga congressman, ini-address nila kay chairman.
0: Tama.
3: Chairman, tapos si chairman ang nagsasabing please answer. So, kailangan ba ng abogado doon? Hindi. Kailangan lang ng nakakaintindi, nagbabasa. Kasi you don't need to be a lawyer to understand the... It's staring, it's right in front of you.
0: Oo.
3: Miski na hindi ka lawyer, maiintindihan mo ang ibig sabihin ng nakaw na yaman. Ang ibig sabihin na hindi nagdeklara undeclared wealth. Ang ibig sabihin na safe houses daw na ginamit sa pinagamit. Ang renta noon 250,000 a day.
0: Aray ko.
3: Maniwala ka ba na ganoon ang rent ng
0: isa? A day.
3: Miski na pumunta ka sa 6-star resort dito or sa abroad, wala naman 250,000 a day. And where are those safe houses? At ano ang pag confidential funds, ang ginamit, you are required to report saan mo ginamit yung funds na yan at ano ang information na nagather mo kasi ang dami mong binayaran ng rewards.
1: Kung baga, ang laki na ginastos mo, anong malaki nakuha natin ng gobyerno dito?
0: Anong bentahe? Oo.
3: Yeah, because you paid rewards to Mary Grace.
0: Pero merong mga nagbibida-bida partner, attorney, ba't hinahanap niyo ang paliwanag dyan? Eh, the word itself, confidential nga eh.
1: Bakit kami sasabihin? Sa amin lang yun.
0: Sila, oo. Pero gusto ba yun?
3: Hindi po, kasi ang it's the funds may be confidential, but there must be a purpose for the funds. Kagaya ng the use of aliases. Maraming nagsasabing, kanya namang Mary Grace yan, kanya namang ganyan eh. Kasi aliases are allowed. Pero teka, meron tayong joint circular ng COA at government agencies.
0: Uh-oh.
3: Na pag use of aliases, dapat yung head of office, and here, you're talking about the OVP, and your office of the vice president herself, or when she was then secretary, yung aliases na yan, yung totoong pangalan, nakalista, at nakalagay sa isang safety deposit box. Para pwedeng i-audit. Because you cannot be a fictitious, you cannot be an alias and receive money.
0: Hindi ba?
3: Dapat
0: lahat na lang tayo mag-alias. Kumuha na lang tayo, mag-collecta na lang tayo ng pera, pagamit ko na lang yung pangalan na fictitious.
1: Mali yun.
0: Pero teka, ngayon ko nalaman na meron palang ganyan na dapat, kumbaga, ay nasa safekeeping yung mga pangalan.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon,
3: ang totoong pangalan.
0: Ngayon, attorney, sa palagay mo, yan din ang magiging, kumbaga, yung pinapa-open na envelope noon, doon kay sa impeachment ni...
3: Arap.
0: Arap, oo. Sa palagay mo, gaganyan din. Kasi doon sa house, yung box naman ng ITR.
3: Diba? Mahiwagang box.
0: Mahiwagang box. Ito naman pala, meron parang isa pa rin lalagyan, sisidlan, ano? Na pwedeng maging, maging contentious issue na naman sa naralapit na impeachment.
3: Pwedeng sabihin sana mga pangalan na yan? Because apart from itong aliases, naging evidence din ang Statistics Authority, PSA, na sinabi na out of 2,000, mga 1,000 were not even born.
1: Mm-hmm.
3: Nor did they die, nor are they living people. No?
1: So, sino sila?
3: Sino sila? So, records yan. Existing records. Huwag na tayong maghanap ng let us open the safe.
0: Oo.
3: Pati yung BIR box na yan. Donate na lang natin yung box na yan sa Mayon Volcano. Kasi there is enough evidence on hand even without opening the box.
0: Attorney? Hindi na kailangan yun.
1: So, kung pinagtatalunan nyo na yan, mag-focus na lang tayo dun sa ibang mas malalaki.
3: Like, for instance, yung AMLAC report.
1: Mm-hmm.
3: O ngayon, nag-narrativa na naman sila yesterday. Ay, nagkamali kayo kasi meron kaming nakitang letter ng BPI na nagsasabing glitch yan ng computer.
0: Okay.
3: Na dapat hindi billion yan, dapat million yan. Miskin na billion yan. Alam nyo, kaya kagaya ng sinabi ko last time, no? Isang na-convict na public school principal, 5,000 pesos.
0: Oo nga. Mm-hmm.
3: Miski natanggalin mo yung 2 billion na yan sa 6.7 billion, anong natira? 4 billion pa rin. Yung 4 billion, malayo pa rin sa 88 million na nakalagay sa SALN. Ngayon, wag na nating tignan yun. SALN na lang.
0: Mm-hmm.
3: Ano ba ang sweldo ng isang vice president? Million ba yan? Ang sweldo ng vice president, I think, about 4 million, no?
0: Mm-hmm.
3: Or even less. Paano ka makakakuha ng 88 million through the years? Hindi ba? Yun, unexplained wealth yun. Ngayon, sasabihin niya, marami naman kaming businesses.
0: Correct.
3: Teka, si SEC mismo, representative ng SEC mismo, nagpakita ng mga 12 or 14 companies na dineclare ninyo, na declare sa GIS na either shareholder ka or yung asawa mo, si Attorney Man Scarpio, you're either a shareholder or a member of the board of directors. Unang-una, if you're in a public office, you cannot have any public interest. Di ba?
0: Bawal.
3: Bawal yan to have any private interest. Kasi pag nasa Congress, pag nasa ano, public office ka, di bibigyan mo ng, ano, bibigyan mo ng investment yung company mo. But even that, bankrupt lahat. Doris and Robert, the companies are bankrupt. Yung isang gumawang isang company na nakagawa ng pera is even less than a million. So if you add that to what her official income is, paano naman makakatungtong ng 88 million? Madaling intindihin ng tao yan. Di ba? Pag pinag... Sandali, ako daily wage earner ako. Sinabi nga ng isang congressman at nasabi ko na 11,000 years ko, ma-earn ko yung 88 million na yan, 6.7 na yan. Ano?
0: Grabe, no? Grabe.
1: So, yung sa, sa COA report, attorney, ganun din ba kabigat yung mga pinababalik sa kanila na mga pondo?
3: Tama.
1: Sa vice president.
3: At saka, ang haba na ng dinaanan na yan, yung COA report na yan, ano, dumaan na ng appeal. Appeal sa COA mismo and bank. No? Dininay na, 78 million. Okay? Ang dininay at dapat isoli na yan. Ano? Hindi lang yan, meron pang tatlong tranches. No? Pag siguro, pag inad mo, baka umabot ng 400, 500 million yan. Disallowed rin, may notice of disallowance na rin. Kasi, wala nga silang ma-explain eh. Wala silang ma-explain. Ano bang tunay na pangalan yan? Bakit gumamit ka ng safe houses? Bakit bumili ka ng medical supplies, food supplies, confidential funds? Bakit mo sinabi na binigay mo yan sa military para mag-conduct ng youth leadership? Eh sabi mismo ng military, pinapirma lang naman kami. Wala naman kaming isang kuting na natanggap. No? That by itself. Will the military lie for...
0: At walang event na naganap.
3: At walang event na naganap. Continuing education program ng military. Okay. Wala at saka ano ang going back? Anong resulta ng ano? Sabi mo, it is because there is this bullying in classrooms. Teka. Who are these schools? That have not adopted and no zero tolerance for bullying. I-report mo. At saka, they are not the implementing agency. Miskin na may confidential funds ka, wala kang karapatan to implement. You have to give it to the implementing agency. Kung bullying lang, bigay mo yan sa NBI or sa police. Kung merong use of computers for, kunyari, mga nagko-computer sa eskwelahan, ginagamit nila for electronic scam, dalhin mo sa ano, to Department of Justice para mag-investigate. The DepEd and the Office of the Vice President, if it is true, if it is true that it really was used for confidential funds to obtain confidential information, mali pa rin. Miski natutuwa yan, mali pa rin ang proseso. Kasi may proseso, bigay mo yan sa implementing agency.
0: Hindi ikaw ang dapat gumawa
3: niyan. So, even if they question na meron talaga mga totoong tao, malay mo, may dumating dun. Mary Grace Piatos, o may kumakain ng Piatos, o nakakita daw si Senator Beto na pamilya Piatos sa Davao.
1: Sa Davao.
3: No? Yun ang story. Ano?
0: Yun nga ang claim nila. Meron naman daw talagang may apelyido na Piatos, pero sa Davao. But that in itself, again, raises question.
3: Yeah, but even if that were true, miski na totoo yung kwento na yan, violation of law ka pa rin. Kasi you did not follow the procedure. Report, submit the names, put it in a vault, give it to the implementing agency, this confidential information.
0: Dapat lahat pala, partner, lahat.
3: Proseso yan. Yeah.
1: May tanong lang ako, attorney. Hindi pa naman nangyayari. Kumbaga, ano lang, hindi naman sure, hindi ko alam kung nasa karakter din to ng vice president. Paano kung dahil umalis siya, hindi na siya bumalik, magpatulong siya sa ibang bansa, ang nagiging pattern nung kay yung mga dating inaanak.
0: Tevez, si Saldico,
1: si dating Roque. Spokesperson Harry Roque, and with the vice president, what if hindi ko naman alam kung gagawin niya, anong pwedeng mangyari with this complaint?
3: Okay. Dalawang pwede niyang gawin, ano? Either mag-resign siya or she disappears from the face of the earth. Magtago siya, ano? Kasi siguro mabwisit na ayaw na niya dito, no? Sama na lang niya si Harry Roque. Okay, but anyway, if the vice president resigns, ang question ng marami, itutuloy ba ang impeachment na yan?
0: Yan.
3: Ang sagot ay oo, kasi impeachment has two things, removal from office and permanent disqualification. Miskin na hindi mo na siya ma-remove kasi nag-resign na.
0: Oo.
3: Eh, meron pa yung second penalty, removal. At kung convicted siya, hindi siya pwedeng tumakbo sa 2028. Okay. Hindi man mag-resign, sabihin nila, oh, bahala na kayo sa buhay niyo dyan. Defense team ko, I have 17, 16 de Campanilla lawyers. Hindi siya sisipot. Hindi pwedeng hindi siya sumipot. Bakit? Ang problema, pag hindi siya sumipot, mahirapan ang defense team. Because evidence must be based on personal knowledge and authentic records. Ano yung personal knowledge nila? Narinig ko nga yung interview ni Attorney Pao. Ang sagot niya sa bakit hindi dineclare sa bank, sa column ng cash inhana ng bank. Ang sagot eh, the vice president told me, sinabi sa akin ng vice president na linagay dyan sa others. Sandali. Mga lawyers will know pag sinabi sa akin, hearsay yan.
0: Hearsay agad.
3: In hearsay yan pag hindi mo ma-cross-examine. Hearsay because it was told to you, you had no personal knowledge. Hindi mo nakita yung bank account. Ngayon, sa documents, may signature ang isang vice president. Di ba? Authentic ba yan? Eh, hindi natin alam. Because walang vice president who will say, that is my signature, or that is an authentic document, or that is a receipt that I gave. So, in terms of evidence, speaking from as a lawyer, they will fail. In the weight of their evidence, it will all be hearsay, it will all be second-hand knowledge, it will all not be on authentic or verified records.
0: So kung ganyan po ang sitwasyon na kinakaharap niya pala, no, Robert, susugan ko lang yung tanong mo. Eh, sa palagay mo, babalik pa siya?
3: Babalik ba siya? Hindi ko alam. Tanungin natin kay Attorney Sulaika kung babalik pa siya.
0: Easy, ma'am! wala talaga naman nakakaalam kundi siya lang ang kaya lang tayo nag-aabang tayo.
1: Nagbabantay kung anong development.
0: Hindi kasi parang kung mauuwi pala sa taguan lang, ba't pa tayo nag-aaksaya ng panahon na ang tagal-tagal na ito itong usapin ng impeachment, ang dami ng trabaho ng ating mga mambabatas na nabitin dahil lahat sila focus dito.
1: Pero so, kung kagaya doon sa House, kahit wala siya, gumulong. Baka tuloy-tuloy yan. Kahit na hindi siya mag-appear, iaakit at iaakit pa rin nila. Sabi ni Senator Amy kahapon, 100% sabi niya, sigurado kaakit dito sa Senado. Tinatakot nila ng FLR. Tsaka for later release sa budget. Tsaka, sabi niya, yung ano daw, kakasuhan daw ng 3 letters, OMB, Ombudsman. May ganun daw.
0: May pananakot na ganun.
1: Kaya daw po, boto in favor. Yun yung sabi ni Senator Amy.
3: Ang tawag dyan, mind condition, kinocondition. And maraming nanonood sa program ninyo. Kung in the worst scenario that they are able to get away with what they're saying, no, at ma-acquit ang isang vice president Sarah despite her psychiatric condition, ano, in my view, tapos tumakbo yan ng presidente in 2028, sinong may kasalanan? Ang may kasalanan diyan hindi yung mga senator judges na nag-acquit sa kanya. Kung manalo pa siya as president, tayo nang may kasalanan. Kanya dapat kasabay nitong pag-intindi natin o pag-watch natin dito sa Senate hearing. Let's also get truly informed. magbasa-basa tayo. Ano ba talaga yung constitution na yan? Bakit napakalaga? Ano ba talaga ang functions ng isang senador? Meron bang sinasabing loyalty to the minority? Ano ba ang function ng media?
0: Mm.
3: You in media have an obligation as well to educate. Ang problema is there is good media and there is bad media. And I'm very happy that in tandem, this to me is not only a good media, this is a happy media. I'm so happy to be here.
0: Thank you, ma'am. Oo.
1: Ay, ang init nga ng usapan, ngayon lang yari ito sa YouTube natin, sa live. Dami nag-uusap, oh.
0: Oh, kaya nga.
1: Sabi nila, kasi si attorney lang pala kapantay. May gumaganon, partner.
0: Kaya nga, gawin na kaya natin, hindi na tayo tandem.
1: A trio.
0: Tatsulok.
1: Tatsulok sa umaga.
0: Oh, tatsulok sa umaga.
1: Ay, naku, marami pa tayo nga abang kay attorney, lalo na kapag gumulong.
0: Pero meron na lang ako, isa pa lang tanong, habol ko lang, partner, kasi ito hindi ko natanong last time she was here. Pinapatanong ni Alvin El Chico, ma'am. Sa palagay mo, dahil buong, halos kalahati yata ng IBP, ay abogado, abogado ni Sara, no? VP Sara. May pag-asa po ba? Kaya po ba ninyo, kunyari, ikaw pinili na
1: private prosecutor.
0: Kaya ba ninyo tapatan itong mga abogado ni VP Sara? Maganda ba ang laban?
3: Ang laban dito, hindi galing ng abogado. Hindi rhetoric, hindi yung galing magsalita ng abogado. Ang laban dito ay ebidensya.
0: Okay.
3: Huwag nating isipin na ang dami nilang abogado. Hindi naman paramihan ng abogado dyan. Hindi naman pagandahan ng Amerikana yan. Ano? Nasa ebidensya. Look at the evidence.
0: Okay.
3: And if it is true that that's the integrated bar is a is an association. All of us are members of, no? Titignan nilang ebidensya.
0: Okay.
3: At saka, sabi mo nga, 145 years na ako in practice.
1: Yung mastery mo, yan o, partner.
0: Ay, oo, kahit natutulog.
1: Kahit nakapikit, kahit objection, you're on.
0: Oo, kaya nga, oo.
3: So, follow the evidence tayo. Don't follow personalities, follow the evidence.
1: Okay.
3: And the numbers.
0: Alright, so siguro, next week ba, Camille? Siya ulit. Tatsulok sa...
1: After, siguro ng ano, partner, maganda pag-usapan yan. Kung
3: after May 11.
1: May 11.
0: Okay, kung ano, siya na nagsabi.
1: Okay.
0: After May 11.
1: Nag-schedule lang si attorney.
0: Wala na talaga tayong oras sa gagalit na si Camille Postolero.
1: Attorney, maraming salamat po. See you after May 11.
0: Sige. Thank you, ma'am. At marami kaming natutunan. Maliwanagan kami. Sana lang pakinggan ng ating mga kapamilya, ng ating mga kababayan, yung mga dapat natin gawin.
1: Ayan.
0: Kasi hindi lang po ang Senado o ang Kamara ang may anong duty.
1: Responsibilidad. Tayo din po nag-aaral dapat at natututo mula sa mga tamang tao. Dahil dyan! Tutut time, partner! Aba, ang oras, 8:56 na ng umaga.
3: Tutut!

0: Samantala, ito rin pinag-uusapan natin kanina eh. Sabi natin na kakausapin natin ang may palibre. Dahil gusto natin ng palibre, eh kausapin na po natin ang mayor ng Marikina City.
1: Hoy, sali ako sa usapan na yan.
0: Oo, Mayor Marjorie Ann Chodoro. Mayor, good morning.
2: Morning po. Good morning, Ma'am Doris at Sir Robert. Magandang umaga po sa lahat ng
1: morning, ma'am.
0: Mayor Summer, eh meron daw po kayong yes. palibre. Paki-discuss nga po na konti, ano po itong palibre na ito?
2: Oo. Meron po tayong libreng tuli sa ating mga kabataang lalaki dito sa Marikina. We are targeting around 1,000 na kabataan from all our barangays. Meron tayong pre-registration na pinost natin sa ating PIO page. And so far, puno na yung mga slots natin. So itong libreng tuli ay gagawin natin sa May 12 and 13 para sa ating mga kabataan kung saan magiging ligtas at maayos ang kanilang experience sa pagpapatuli. Oo, yan.
1: Paano po, ma'am? Oo, sorry, yeah. Mayor. Paano kaya yun? Sabi nyo, puno na yung slots eh. Eh, ang dami pang gustong mag-avail nitong libreng tuli. Paano ang gagawin nila?
2: Oo, ma'am Doris, ang totoo, hindi lang basta pre-registration. Right now, lahat na nag-pre-register ay chine-check up ng ating mga doktor, pinapatawag sila isa-isa kung saang barangay sila malapit. I-check sila kasi may mga kabataan din na hindi pa kailangan o hindi pa dapat matuli. So if ever na yung bata hindi pa kailangan matuli, mababakante yung slot niya. At the same time, kung may need pa naman, pwede pa nating dagdagan. Kasi kaya lang ngayon, mukhang na-exhaust na natin kasi meron ding mga ibang private organizations na nakikita ko nag-o-offer din.
0: Ayun.
1: Pero ma'am, ano kaya po ang preparation na kailangan gawin nung mag-a-avail nitong programa na ito?
0: Mm-hmm.
1: Remember partner, there was one time merong nang bata na nagpatuloy pero parang
0: namatay kasi di ba siya doon sa hindi totoo doktor yun. Kaya kung ano-ano yung tinuro. Di ba tama, magpunta tayo sa mga ganito na ipinupush ng LGU para safe.
1: Oo.
2: Ang paganda natin talagang we've been doing this almost every year with our doctors. Talagang mga professional doctors and nurses yung gumagawa ng circumcision. And then ito nga, ang added natin na safety preparation is that we check up. The doctors check up the youth first, yung batang lalaki, kung pwede na siya. Kasi merong condition yung bata dapat na pwede na siya. And even yung mga children with special needs, kasi yan normally yung mga naiiwan eh. Dahil minsan hindi nakokontrol, yung mga ganon. Kasama pa rin naman sila, pero dapat i-check up natin sila. So guaranteed na itong ating programa ay to be administered and to be done by doctors, registered nurses, at mga healthcare professionals.
0: Mm-hmm. Ayun. Ito yung maganda, healthcare professionals ang mag-aasikaso sa kanila, kaya sigurado
1: kaya huwag po tayong mag-atubili, huwag tayong masyadong matakot dahil ina-assure naman po tayo ng LGU natin, ni Mayor mismo na safe po dito. Kaya huwag niyo pong palagpasin itong dahil hindi lamang po ito yung sa right of passage partner, kundi hygiene issue din po ito.
0: Mayor, last na lang.
1: Oo.
0: Eh, may nag-chat po eh. Medyo nasa 20s na daw po siya, late 20s. Pwede pa ba? At paano yung confidence daw ng mga gano'n para natin na maibibigay?
1: Meron pa ka lolo.
2: Ang totoo, historically, Sir Robert, Ma'am Doris, meron pong medyo may edad na. May naman umaabot na mga 20s po, mga 18, na hindi pa sila talaga circumcised. And ginagawa naman po, actually minsan mas madali pa po para sa doctors natin. Kasi yung condition nila, na abot na nila yung para kaya na talagang ma-circumcised. Also, I would like to share, hindi lang po siya circumcision na isang araw. May aftercare. Yung doctors natin, minomonitor po yung condition ng mga bata. And then, binibigyan natin ng aftercare kit kung saan yung antiseptic, yung cotton, even
0: lahat.
2: Yung if ever magkalagnat, merong nakalagay na paracetamol and antibiotics. Ayan. Libre po lahat yan.
0: Ayan na. Dahil dyan, bumila na kayo. Mag-register na kayo, Mayor.
1: No, pipila na po
0: pwede
1: tayo.
0: Pwede pa
1: lo.
0: Daw po pala. Mas okay daw po pala. Mayor, maraming salamat
1: Mayor,
0: po.
1: Thank you po.
2: Maraming salamat din po.
1: Mabuhay.
0: Ayan, mabuhay. Sige, pila na kayo ha. Pila din kami. Sa iba, sa ayuda. Paano na? Bye-bye!
3: Ang mutya ng masa, Doris Bicornia, at nagbabalita Antemano, Robert Mano sa

0: Nga kami po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas. Sa mga nakalipas na panahon, noon, ngayon at sa darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa oras 9:03.
1: DZMM, balita ngayon!
0: Kapamilya, sa gitna ng patuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon, pinaiigting ng mga ahensya ng pamahalaan ang pagtugon sa mga apektado sa Albay. Namahagi ang Albay Provincial Health Office ng tig 1,000 Aquatabs capsules sa mga LGU sa Ligao, Kamalig at Ginobatan para matiyak ang kaligtasan ng inuming tubig kasunod ng matinding ashfall noong weekend. Nagbigay rin ang ahensya ng 50 jerry cans para sa maayos na pag-iimbak ng malinis na tubig. Samantala, tiniyak ng Department of Education ang kaligtasan ng mga mag-aaral at guro sa gitna ng Alert Level 3 sa Mayon. Naglaan ang DepEd ng N95 masks, all-weather kits, learning at hygiene materials para sa mga paaralan, habang ilan sa mga eskwelahan sa Kamalig ang nagsisilbi ng evacuation centers. Sa kasalukuyan, patuloy ang pagbabantay ng mga otoridad sa sitwasyon matapos maitala ang pyroclastic density current o uson mula sa Bulkang Mayon ngayong pasado alas 7 ng umaga. Ng araw ng paglilitis sa kaso malversation ni na dating Senator Bong Revilla at mga kapwa akusado, kasado na ngayong umaga sa Sandigan Bayan. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus.
2: Rika, sinimulan na nga ngayong umaga ng Martes ang trial o pagdinig sa kasong malversation ni na dating Senator Bong Revilla at anim na kapwa akusado sa Sandigan Bayan 3rd Division. Ito ay kaugnay pa rin ng Umanig Ghost o Peking Flood Control Project sa Pandibulacan. Tumistigo sa paglilitis si Jason Cruz na custodian o records officer ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office at una nang ipinasampina ng korte para magpaliwanag sa mga dokumentong patungkol sa inireklamong flood control project. Sinimula ng paglilitis matapos ang 10 araw na bail petition hearing ni Revilla na natapos noong Abril 24. Ngayon din inasa ang iaanunsyo ng Sandigan Bayan 3rd Division ang resolusyon sa musyong makapaghain ng piyansa mga akusado sa kasong malversation na non-bailable. Mamayang hapon, inasa ang haharap naman sa Sandigan Bayan 4th Division si Revilla para sa paglilitis sa hiwalay na kasong graft. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Update naman tayo sa entertainment. Suportado ni Vice Ganda ang panukala ni Senator Bam Aquino na ibaba ang value-added tax o VAT sa bansa. Sa isang segment ng It's Showtime, ibinahagi ng komedyante ang kanyang pagsang-ayon sa panukalang babaan ang VAT mula 12% hanggang 10% na ani ay makatutulong sa pagpapagaan ng gastos ng mga Pilipino. Ipinaliwanag ni Vice na araw-araw na nararamdaman ng publiko ang VAT sa bilihin, kaya't makabubuting mabawasan ito lalo na sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis at iba pang produkto. Layunin ng panukala na mabigyan ng ginhawa ang middle class at mga mamimili sa harap ng patuloy na hamon sa ekonomiya.

0: atin ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
1: DZMM Balita Ngayon! Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue. Tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balita Patan sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Tele Radio. Radio Patrol Flash Report!
2: Kuha muna tayo ng Flash Report mula kay Radio Patrol Nico Bagsik. Nico!
3: Magandang umaga, Peter. Nakapagtala at sumipa na sa 7.2% ang inflation rate dito sa pinakahuling tala ng Philippines.
2: Nico, change location tayo. Medyo putol-putol ka. Nico, try again. Nawala si Nico. Okay, babalikan natin si Nico in just a very short while. Nandiyan na? All right. Nico, try again from the top, please.
3: Yes, Peter. Oo, sumipa sa 7.2 ang inflation rate na naitala ng Philippine Statistics Authority para sa April 2026. Ang ilan lamang sa nag-ambag sa mataas na inflation rate ay ang presyo ng mga pagkain, partikular na ang bigas, presyo ng transportation, partikular na ang gasolina at diesel, at presyo naman ng LPG sa house utilities. Antabayanan pa ang ilang detalye sa balitang ito maya-maya lamang dito sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol sa East Trenta. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radio Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: DZMM Radio Patrol Flash Report!

0: Good morning! A Cinco de Mayo.
1: Ayos! Bakit ba pinagse-celebrate yung Cinco de Mayo?
0: Yan eh, isang ano holiday sa Mexico. Kasi yan yung araw na tinalo ng mga Mexican forces ang French Army. Kaya malaking-malaking celebration yan. Mapa Mexico man, o yung alam mo naman, maraming Mexican sa US. This is a very big day for them. Cinco de Mayo.
1: Cinco de Mayo. Alam ko lang yan na laging sineselebrate, but I don't know the history behind Cinco de Mayo.
0: Dito sa Pilipinas, meron din nagsaselebrate niyang Cinco de Mayo. Pero para sa atin, ang Cinco de Mayo ay merong malungkot na kasaysayan.
1: Bakit naman?
0: Oo, dahil nung Cinco de Mayo po, nung 2020, pinahinto ng NTC ang pagbo-broadcast ng ABS-CBN. Naalala ninyo, 6 na taon na po ang nakakaraan kasi 2020 yan. At ito naman ay hindi sa pagbibigay ng napakasakit na karanasan. Pero para po sa maraming kapamilya, yun ang punot dulo. Noong pong May 5, 2020, pinasara po. Binigyan ng cease and desist order ng NTC ang ABS-CBN dahil nag-expire na daw ang kanilang 25-year congressional franchise noong May 4, 2020. Naalala po ninyo yung Channel 2 sign off. Ano po? Na 7:52 ng gabi. Alas 7:52. Pagkatapos ng

0: Narinig kita dun eh.
1: Yun po. At sumunod na dun, pagkatapos mag-sign off ang ABS-CBN Channel 2, naalala niyo ba? Parang naalala ko pa yun eh.
0: Mm-mm.
1: This is ABS-CBN Channel 2,
0: mm-mm,
1: now signing off.
0: Mm-mm.
1: Yun ang pinakamalungkot na pagsa-sign off. Ano po? Dahil usually, nagsa-sign off yan, tapos magsa-sign on ulit kinabukasan.
0: Mm-mm.
1: Okay. Yung pong sumunod dyan ay nag-off the air na rin ang TV Plus, ang DZMM, at ang MOR 101.9.
0: Mm-hmm.
1: At marami pang mga provincial stations ng ABS-CBN. Eh po. Ngayon, ang shutdown po na yun ay nangyari sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Opo. Naalala ninyo, 2020 kasi yung pandemic eh. Eh, Mayo ang pinag-uusapan natin eh. So, naalala nyo pa ba yung ECQ?
0: Tama. Ito yung simula pa lang din tayo ng pandemic nito eh.
1: Oo.
0: Diba? Na kung kailan.
1: Tayo na ba nun?
0: Oo.
1: Oo. Diba?
0: Na kung kailan kailangan partner ng mga Pilipino ang impormasyon.
1: Yes.
0: Diba?
1: Opo. At doon nga po nangyari na libu-libong mga empleyado at mga talent at iba-iba pang mga service providers ng ABS-CBN ang nawalan din ng
0: trabaho,
1: negosyo at trabaho.
0: Kabuhayan.
1: Opo. At yan po ang malungkot na 5 de Mayo.
0: Yeah.
1: Oo, dito sa atin. Tapos ngayon, meron na namang umuusig.
0: Oo.
1: Wala talagang kasiyahan.
0: Correct. Alam mo, partner, no, hindi nila alam eh, yung pain na it cost a lot of people, lalo na yung mga hindi pa pa-retired.
1: Yes.
0: Pero dahil nga of a later age na, will give them a harder time to get a new job.
1: Correct.
0: Diba? It was really a hard time.
1: Yes. And babalikan natin yan mamaya, Rica, kasi meron na tayong makakausap ngayon.
0: Mm-hmm.
1: Yung pong naging experience ng ABS-CBN, naging experience din, although walang pagkakahawig ito in a sense, kasi you remember Ombudsman, Deputy Ombudsman Karandang, ano ha?
0: Oo,
1: binago na ng Supreme Court ang desisyon na siya ay i-terminate noong sa pagiging Deputy Ombudsman. But it says a lot about paano nga ba tayo pumipili ng ating mga leaders. Oo. Eh, may indikasyon yan. When you talk about surveys, ano ha? It is a snapshot, sabi nga nila, of how people will vote at a certain time.
0: Mm-hmm.
1: And speaking of that, ang Pulse Asia po eh merong bagong survey, ano po? At ang pinag-uusapan dito, ang subject ay sino, kung ngayon mangyayari ang eleksyon, sino ang iboboto ninyo sa pagkapangulo?
0: Mm-hmm.
1: Eh malaman nga natin mula po sa president ng Pulse Asia Research Incorporated, we'd like to welcome back si Professor Ronald Holmes. Professor, good morning po. Welcome to Balita Patan.
2: Rica, at nakikisama ako sa inyong pag-aalala noong 5 de Mayo noong 2020.
0: Oo nga po. Maraming salamat, Professor.
2: Ano naging epekto nito sa ating daloy ng impormasyon na sana hindi na maulit-ulit, no?
0: Opo. At alam ninyo yan bilang survey firm, di ba? Kung gaano ka din.
2: Mahalaga yan, no? Ang bawat Pilipino ay may karapatan ng makakuha ng impormasyon at hindi pwedeng kitel ng estado yan.
0: Mm-hmm.
1: Professor, maraming salamat po at dama namin ang inyong pakikiisa. Moving forward, ang tinitingnan natin ay ang 2028 national elections. But it's only 2026. Explain to us if you will, sir, bakit kailangang magkaroon ng survey on the presidential choices kung ngayon mangyayari ang eleksyon?
2: Well, una siguro, Peter, liwanagin ko lang, no? Yung lumabas sa ilang media outlet na kinumpirma namin kahapon ay mga katanungan na ifinild ng opisina ni Senador Juan Miguel Zubiri. Sabi-sabi, mga rider questions to dun sa regular quarterly survey namin. Pangkaraniwa naman dun, may subscriber at magsasabi, mahalin yung ba yung tanong to? So yun yung lumabas sa mga ibang sa ilang payagan at ibang media outfits. Sa aming banig, kadalasan, netong manakaraang taon na meron tayong halalan, 2 years before

0: election, we conduct our pre-election polls, yung pre-election survey.
1: Hmm?
0: Ang kadahilanan dito ay para matasa na mismo kung ano yung pinaninindigan o pananaw na mamamayan tungkol sa maaring tatakbo sa halalan. Ito'y parang masusukat mo hanggang parating yung halalan, no? Kung gaano nagbabago ang disposisyon ng tao. Ito'y ginagawa ng mga survey firms, hindi lang sa ating bansa, kundi sa ibang bansa. So, may fluidity ang makikita sa pre-election survey. Lalo na yung maaga pa kasi hindi natin alam kung talagang tatakbo yung mga yan.
1: Opo, opo. Very, very comprehensive po yung explanation ninyo. Pero as usual, sabi nga nila, pag pinag-usapan a survey at electoral posts ang pagpipilian nga kung sino yung mga kandidatong at this moment in time iyong iboboto, sabi nila, laging lalabas ito eh. Hindi po ba mind conditioning yan?
0: Well, yeah, masasabi mong meron ganun, pero bahagdan, maliit na bahagdan yan lang yan, batay sa mga pag-aaral kahit sa ibang bansa. Kasi kung mind conditioning yan, ay mananatiling ng muna yung mga kunyari sa ating bansa. Yung mga survey na ginawa namin mga nakaraang eleksyon, ang mga nangunguna dalawang taon bago magganap ang eleksyon ay kadalasan hindi yun ang nananalo. Eh. O hindi yun ang nananalo. Lalong-lalo na sa unang pinakamataas na dalawang posisyon. So ibig sabihin, if it's mind conditioning in the past elections, it has not conditioned the minds of people. At makita natin yan, no? In our case, pag tinatanong namin ang tao, kailan kayo nagpipirme ng pagboto nyo sa susunod na eleksyon o sa darating na eleksyon? Madalas isang linggo, ilang matagal na isang buwan bago maganap yung eleksyon. So, pabago-bago ang isipan. Dalawa yung sinasabi maaaring mag-iepekto ng survey, yung bandwagon, boboto ng tao yung mga sa tingin nilang mananalo, o yung underdog, boboto ng tao yung gusto nilang manalo. So parang nagtatabla lang.
2: Professor,
0: at maraming,
2: sorry po, ito pong survey na inyong kinondak, no, this is not part of the regular survey, periodical surveys that you do, na tipong quarterly we make these surveys, if I may ask lang po before my second question.
0: Bahagi siya, Rika.
2: Okay.
0: Bahagi siya ng ulat ng bayan. Ito yung mga katanungan na galing sa opisina ni Senador Juan Ming Subiri.
2: Mm-hmm. Kasi
0: so it's part of the survey. It's the same sample, it's the same methodology. Mm-hmm. Sample size, I mean.
2: Opo, sorry. Opo, sorry po on that, no. The reason I'm asking is because kaya din po natin tinatanong ito, no, yung mga malalakas na mga pangalan na nakikita po nating maugong sa mga tao. And the name ni VP Sara is always being floated for the presidential post, lalo na't nagdeklara na siya ng kanyang intent. But the survey was done February to March, so we're expecting that there will be another one that will cover the time of the impeachment of the Vice President. Ano po?
0: Yeah, yung susunod na survey na maaaring maganap niya yung katapusan ng Mayo, hanggang Hunyo, makakapture nito yung sa impeachment. Tama ka, Rika, no? Isang mahalagang pangyayari bago naganap itong nagawa itong survey na ito, yung deklarasyon ni BP Sara na tatakbo siya bilang presidente ng mid-February. Pero bagamat nagdeklara siya, hindi namin nakita sa survey ang pag-angat ng kanyang approval, pagtitiwala, o maging yung kanyang pre-election preference. So, yung sabihin, parang walang effect yung kanyang early declaration sa kanyang performance rating, trust rating, at even pre-election preference. So, bakit? Yeah, yun ang katanungan sa amin ng marami. Kasi normally, expect mo tataas eh.
2: At wala po bang sagot ang bakit na yun?
0: Maraming bagay. Kasi yun nga, nagsisimula na yung usapin tungkol sa impeachment niya noon. Nahirarap na yung mga impeachment cases noon. Although hindi pa dinidinig sa House, nababalita na ako ng pagbabatay ng mga impeachment case. Yung impeachment case. So, maaari na sabihin, Rika, yung tanong mo, anong mangyayaring magiging epekto na itong natapos ng impeachment hearing sa Committee on Justice, kung ano man yung decision ng plenary, at kung ito aabot sa Senado, definitely masusukat yan sa susunod na survey na aming sasagawa.
1: Professor, ito po ba ang first time na magkakaroon kayo ng presidential preference survey for 2028?
0: On our own, yes. So June, Peter. Kasi normally 2 years before.
1: Aha.
0: Ang nangyayari, itong lumabas sa ilang media outfit, rider question nga ni Senator Subiri. Because in our case, we don't want to have a pre-election survey. It's too early. Yung 2 years kasi, medyo lumalabas na. Malalaman na rin natin yan, Peter, di ba, Rica?
1: Yeah.
0: Babanggit na si Longgustong tumakbo, si Vice President Lenin, nagsabing hindi siya tatakbo, binubuksan niya yung daan para mayroong ilang miyembro ng kanyang grupo na umangat ang pangalan. Pero kahit yung decision ni Vice President Lenny o ni Rafi Tulfo, siya na mismo nagsabi na hindi rin siya tatakbo. Hindi natin alam kung magbabago pa yung Peter, Rica.
1: Opo. So it's a dead tie, no? Talagang 46-46 dito sa resulta nitong February to March survey. Ang tanong po dito is between I haven't mentioned it, Sara Duterte and Rafi Tulfo, no? Ang nakatawag ng pansin ko, Prof, yung undecided. Na ang laki ng undecided sa NCR, which is 16, at saka sa Echo Class ABC na 22. How do you explain that?
0: Well, siguro, ang unang expression dyan, maaga pa sila para pumili. At sa pagitan ng dalawa na yon, hindi na talaga masabi kung sino yung boboto nila. So, undecided sila. So, ang expression maaari dyan ay hindi nila tanggap na ang sinumando sa dalawa. Kasi pag tinan mo yung undecided dyan, nahati yan dun sa undecided talaga at yung non. At mas malaki yung bahagdan ng non. Big Ben, wala sa dalawang ito ang aking iboboto. So talagang malinaw kung ang eleksyon ay ginanap ng panahon na ginawa namin yung survey at si Vice President Sara at Senador Rafi Tulfo tatakbo, 12% na nakatira sa NCR ay hindi sila iboboto.
1: Ayun, okay. Medyo ano po, splitting hair ito, pero tatanong ko pa rin. Ano. Ang nag-commission po nitong rider questions na ito ay si Senator Zubiri. Dahil siya ay sitting senator, politician, wala po bang protocol na wag kang mag-commission ng survey or even a rider question?
0: Na wala naman kasi in our case, for example, the subscribers, iba-iba eh. Meron ka nasa gobyerno, meron ka nasa pribadong sektor. Ang pangkaraniwa katangian nila, interesado siya malaman kung anong pulso ng mamamayan. So ako, sa tingin ko, hindi mamali na kung ikaw ay nakaluklok bilang senador o kinatawan o ikaw ay nasa ekutibo, ikaw ay nasa pagkagawaran ng pamahalaan na meron ko itatanong para mas lalo-lalo ng mga interesado na pulsuhan ang pananaw ng publiko. So, sa akin din, masama yan. Actually, sa tingin ko nga, hinahanap nila yung empirical basis kung saan paano sila kikilos at paano nila mababago yung pananaw. Mas malagay yun kasi nanguhula ka at bitter, lika eh.
1: Opo,
0: kasi
1: opo.
0: Kadalasan, kung ikaw nanguhula, maaaring yung panguhula mo, ang batayan niya ay disinformation. So, mas delikado yun.
1: Pero ibig sabihin ng siya ang nag-commission and siya nagbayad.
0: Well, subscription, basically. May subscription kasi na ang pulse na kung saan pag nag-subscribe ka, ay maaari ka magbigay ng tatlong katanungan. Ang contract lang namin, yung katanungan kami magbubuo, hindi sila. Para malaman, sigurado namin na hindi leading yung katanungan. Hindi conditioning.
2: Sir, ito pong babalikan ko lang po yung undecided, no? Kasi may dalawa po tayong mga finilde, si either Duterte and Tulfo or Duterte and Robredo questions, no? Pero when you look at the undecided numbers, malaki din po even dun, on both survey questions, yung mga undecided na numbers. Meron po bang katanungan ito na nakaakibat na nagsasabi bakit hindi sila makapagdesisyon doon sa dalawang binigay ninyong kandidato? Because from what I would also would want to know, is this also as something that would tell the politicians na I have a chance to run dahil mukhang ayaw nila. O ang ibig sabihin lang po ba nito ay undecided ako for now dahil hindi ko alam kung sino sa kanilang dalawa ang gusto kong iboto.
0: Well, oh, tama rin ka. Merong undecided, yun yung mas maliit na bagdan, merong nagsasabing wala sa dalawa. So, yung undecided, maaaring hindi na pamatiyak kung sinong kanya iboboto. Maaaring iboboto nila yung nakalista, maaaring hindi. Pero napakaaga pa talaga eh. So, ngayon doon sa tanong na tinatanong ba namin bakit hindi sila pumipili sa dalawa.
2: Mm-hmm.
0: Closer to the election, mas malapit sa election, ito yung minsan natatanong na namin sa sarili namin survey.
2: Mm-hmm.
0: Pero ngayon, napakaaga pa eh. Normally, tinatanong namin yung mga yung pag-alam na natin, napilmi na o sino yung mga kandidato eh.
2: Mm-hmm.
0: May balita na ito yung mangyayari na mas maagang panahon, kalagitnaan ng susunod na taon, no, maaaring back to the original schedule, no, October 2027, yung deadline of Friday of candidacy. But at this point, hindi siya part ng regular survey ng Pulse Asia.
2: Mm-hmm.
1: Okay. Meron pong akong tinanong. Sabi ko, ano ang weakness ng mga presidential surveys? Doesn't matter kung sa Pilipinas ba yan o kung saang bansa, ano po. I'll mention two things sa inyo, Professor, no? Sabi, number one, timing can skew reality. Number two, name recall versus real support. Can you comment on that, sir?
0: Yung una, tama yan. Timing can skew reality. Kasi yung timing, hindi lang time as in time per se, no? Kundi maaaring yung context eh. Kasi may mga balita na maaaring mas matunog nung panahon na yon. Pag ginawa mo yung survey, mas naka-influensya sa pananaw ng publiko. So timing is important. Kaya kami nilalagay namin doon sa konteksto na ano ba yung mga balita, pangunahing balita bago gusto nagawa yung survey. Para malaman mo yung context, hindi lang yung kung anong period ginawa yung survey. Yung pangalawa, sa ating bansa talagang name recall. Kumbaga,
1: Wala
0: ka naman partido eh. Di ba? Mm-hmm. Peter, Rika, yung mga partido mo parang damit eh. Pwedeng palitan eh. So, in that sense, name recall. Kaya mahirap para sa isang kandidato na talagang may hangaring baguhin ng politika sa ating bansa kung hindi kilala ang pangalan niya.
1: Yeah.
0: No? Kung hindi associated sa politika. Kaya nga merong advokasya ngayon, kasama na ako doon, na itigil na, tanggalin na ang eksklusibong uri ng politika, ito mga pang-politikang dinastiya. Kasi sila lang yung kompetitibo. Ang karamihan ay hindi maaaring magkaroon ng ganung kalaking oportunidad na mahalal. Bagamat sila, pinipresenta na yung sarili na, hindi naman sila popular. Hindi naman sila galing sa pang-politikang pamilya.
1: Opo. At yan ang isa pang pruweba na kung minsan talagang hindi naman pinag-iisipan eh, no? Basta't kung sino yung basta ako sa kanya, 'di ba? Balatan mo man ako.
2: Masunog man ako, dito talaga ako.
1: Yeah. Professor, maraming salamat po sa thank you very much.
0: Maraming salamat, Peter.
2: Thank you, Professor. All right. Until the next one.
0: Bye-bye.
1: Ayan. Nako, yan, dami pa nating dapat na pag-usapan. Ano? Pero babalik po tayo in just a very short while. 9:30 ang ating oras.
3: Balita Parang will return shortly. Tibay at lakas manindigan. Balita Patan. Balita Patan. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
4: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman naman po nung sasakyan, kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
3: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Palitapatan!
1: Palitapatan!
0: Balitaan at talakayan!
2: Oras! 9:33 ng umaga!

0: Pag-usapan natin yung ano. Ano ang nangyari sa presyo ng petrolyo sa pandaigdigang merkado?
1: Alam mo, minsan gusto mo pang alamin, kaso pag nalalaman mong pakit na lang ng paakyat, di mo alam kung sinasaanin na lang ba nila tayo na masasaktan tayo forever. No?
0: Pwede bang kapamilya forever?
1: Yeah. Forever. Diyan na lang natin din. Forever.
0: Ang presyo po ng Brent crude ay sumipa na muli dahil po may mga pinaputukan ang Iran ng mga barko.
1: Mm.
0: At ang sinasabi niya naman ni Donald Trump na I will erase Iran from the face of the earth.
1: Mm-mm.
0: Ayun, so medyo kumukulo na naman. Ano?
1: Mm.
0: So $113.95 po ang per barrel ng Brent crude ngayon.
1: Hala, nag-90 na tayo.
0: Opo, 113 ano ha. Eh, noong Friday, May 1 ay $110 lang and 40 cents. Ano? So sumipa na siya ng tatlong dolyar. In the meantime po, alam naman ninyo na sad-sad ang ating piso laban sa dolyar. At 30 minutes ago, 61 pesos. Hala, dati-rati ang wish lang natin eh.
1: 56, so, ano? Bumaba 56, pa. 57, oo, tama.
0: 61.59 po ang ating palitan. Ano ha? So, yan eh nagbabadya na kung ganyan pa rin ang trajectory, no, tumataas ang Brent crude at medyo bumababa ang value ng peso, alam na dis.
1: Running era na tayong lahat, guys! Oo! Dahil mahal na yan, tataas pa.
0: Sabi ng mga naka-electric vehicles, Wapakels.
1: Oh, di ba? Papayag ba sila na idali natin yung mga electric vehicles nila nanay sa main thoroughfares natin kung yun na lang ang kaya nating panindigan?
0: Ay, mabuti kayo may pambili. Diba? Okay lang, di ba? Alright, 9:35 in the morning, meron na tayong mga nag-aantay na Radyo Patrol! Stand by Christian, stand by Nico, and stand by Tricia. Una, ilang kalsada sa Lapu-Lapu City pansamantalang isasara ngayong araw na ito para sa simulation exercises ng trapiko sa ASEAN Summit. Kumpirmado, siguradong balita, Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian, go ahead.
2: Peter at Rica, inabisuhan ng lokal na pamahalaan ng Lapu-Lapu City ang mga residente at motorista sa lungsod sa ugnay ng isasagawang simulation exercises ngayong araw para sa trapiko at pagbiyahe ng mga delegadong dadalo sa mga meeting at aktibidad ng 40th ASEAN Summit and Related Summit sa Cebu ngayong linggo. Sa anunsyo ng Lapu-Lapu City LGU, isinagawa ang simulation exercises at convoy run kaninang alas 8 ng umaga at susundan pa ng dalawang schedule mamayang alas 3 ng hapon at alas 6 ng gabi. Ilang kalsada ang pansamantalang isasara kasabay ng simulation exercises, kabilang ang kahabaan ng Maribago papuntang Mactown New Town at kahabaan ng Punta Engaño papunta rin sa Mactown New Town. Ayon sa LGU, asahan ang pagpapatupad ng temporary road lockdown at pansamantalang pagtigil ng daloy ng mga sasakyan sa mga nasabing oras ng aktibidad ngayong araw. Pinapayuhan naman ng mga motoristang gumamit o dumaan sa mga alternatibong ruta at diversion routes para maiwasan ang itinakdang ceremonial route na gagamitin sa summit. Tiriyak naman ang lokal na pamahalaan ng pagtatalaga ng mga personnel mula sa City Traffic Management System para gabayan ang mga motorista at alalayan ang daloy ng trapiko. Inabisuhan naman ang mga biyahero na maagang pumunta sa Mactan Cebu International Airport dahil sa inaasang mabigat na trapiko at mas mahigpit na seguridad para hindi mahuli sa mga flights. Sa parayam ng DZMM, sinabi ni Mactan Cebu International Airport Authority General Manager Julius Neri na may itinakdang ruta para sa mga lider at delegado na magsisimulang dumating sa Huwebes mula sa Paliparan papunta sa mga hotel at venue.
3: You know, yung mga delegates natin, ang dami nila, malaki yung mga delegation nila, so their convoys will be a bit long siguro, so baka lang may konting delay.
4: Apo.
3: Far as in the airport premises is concerned, the leaders will pass through some of the airport's private roads to facilitate getting to their hotels.
2: At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, D95. DZMM.
0: Christian, hindi ko alam kung nabanggit mo na, pero ilang delegado ang inaasahang darating? Ilan ang total participants?
2: As to the total number, Peter, kung tama ko ng pagkakaalala, ang binanggit ng Cebu Organizing Committee sa mga nakaraang press briefing, more or less 2,000 to 3,000 yung ina-expect nilang dadating for the summit. As for the leaders naman, ang nabanggit sa atin ng ating mga sources ay posibleng 10 o 11 leaders ang dadalo kabilang na ang Pilipinas.
0: Sino ang punong abala?
2: Ang punong abala ay siyempre si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang chairman, pero sa National Organizing Committee, ang punong abala dyan ay si Executive Secretary Ralph Recto, katuwang yung iba't ibang mga ahensya ng gobyerno.
0: Ayun. And representing Cebu?
2: Sa Cebu ay siyempre si Cebu Governor Pamela Baricuatro at ang buong regional offices ng mga ahensya dyan sa Central Visayas.
0: Very good. Okay, maraming salamat. Christian Yusores live.
1: Susunod, mga nag-a-apply para sa service contracting sa public transport, dumarami ayon sa LTFRB. Ang detalye hatid ni Radyo Patrol Nico Bagsik. Nico.
2: Rica at Peter, nasa higit ko mulang dalawang...
0: Nico.
1: Nawawala
2: hello,
1: ang...
2: Sir.
1: Ayan, okay, there you go. Sige.
2: Peter at Rica, yes, nasa higit kumulang 200 aplikasyon ang pinoproseso ng LTFRB araw-araw para mapasama sa service contracting program ng DOTR kung saan ang pamahalaan ang magbabayad sa mga PUV operator at grupo ng 40 hanggang 100 pesos kada kilometro kapalit ng 20% discount sa mga pasahero. Sa kabila ng maraming aplikasyon, ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza, nasa 20% din ang kanilang rejection rate o yung dami ng application na hindi pumapasa sa kanilang tinakdang pamantayan, particular na ang out of route. Meron na kasing mga natanggap sa mga nasabing ruta kaya sapat na ang dami ng mga PUV unit. Maaari naman nilang ilagay sa ibang ruta na may kulangan sa mga sasakyan ang iba pang application para sa service contracting. Samantala, sinabi rin ni Mendoza na umabot na sa 200 million pesos ang payout ng ahensya para sa public transport. 47 to 52 million pesos kada araw aniya ang burnout rate at nasa 600 million pesos pa ang natitira sa kanilang budget sa ngayon na maaaring tumagal na hanggang 10 araw. Naayos na rin aniya ang aberya ng unang i-implementa ang service contracting matapos ang 2 linggo at ang bayad ay ibinibigay sa pamamagitan ng e-wallet kaya mas mabilis na ang payout. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik at DZMM.
1: Nico, isang katanungan lang. Meron din bang cap yung bilang ng mga service contractors na pwedeng mag-apply sa LTFRB, the total number?
2: So far, Rica, wala namang nabanggit ang LTFRB ng total number or cap or quota ng mga service contracting companies or groups na pwedeng mag-apply. Ang tinitingnan lang talaga nila ay yung doon sa ruta dahil nga marami ng mga nag-apply nung una at puno na yung ibang ruta. Kaya naman para mas mag-disseminate itong mga units, PUV units, sa iba't ibang lugar ay tinitingnan nila yung mga ruta na wala pa masyado nag-a-apply.
1: Alright, maraming salamat. Nico Bagsik.
0: Nico Bagsik live! Isa pang report! Aba, bagong resort ito ah. Baseco Beach sa Tondo. Dinadayo ng mga gustong mag-swimming sa gitna ng mainit na panahon. Paki-describe mo nga yung mga amenities nitong... Baseco Beach na ito. Balitang kumpirmado, sigurado mula sa Maynila. Radyo Patrol, Tricia Lindo. Tricia, go ahead please.
4: Good morning, Peter at Rica. May iilan ng residente, pamilya o magkakabarkada yung pumupunta at liligo dito sa may Baseco Beach malapit sa Aplaya Support Area para maibsan ang nararamdamang init. Dahil low tide pa kani-kanina, maaga nagtampisaw yung ilan, yung iba nagiinuman at nagpipiknik pa by the beach. May senior citizen ding nag-relax at nagpabaon sa buhangin.
0: Nagpabaon?
4: Pero president si Cesar. Peter, mga parang nilagyan ng mga bata yung buhangin yung kanyang katawan. Tapos mga parang nagsinabayan na ng pagsasunbathing.
0: Hindi naman sinama yung ulo, ano?
1: Hindi naman nilibing.
4: Hindi pa naman. Bukod doon, Peter at Rica, meron din ako nakitang residente. Nakausap ko isa si Tatay Cesar, yung alaga niya ng mga manok na pinagsasabong yung kabanding niya araw-araw sa Baseco Beach. Narito yung kanyang naging pahayag.
5: Pag naligo ako dito, kasama to, naliligo nga tayo eh. Manok pa kaya? Kahit hindi marunong lumangoy, pag dinapag mo sa tubig, pulutang yan.
6: Karaniwan tayo, mga ilang oras po kayo naliligo po dito?
5: Kalating oras. Talagang pinagbabawal.
6: Mm-mm.
5: Kaya lang, hindi talaga mapigilan. Pangyayano mo sa malalayo, meron naman dito. Dito na kami tumanda, nakasanayan na namin. Hindi naman nagkakasakit eh.
4: Tampok rin yung pagdinegoso sa baybayin ni nagtitinda ng sumang malagkit habang si Ulysses, na residente lang rin sa lugar, naisipang magpaarkila ng salbabida sa halagang 50 pesos para may kitain. Narito ang kanyang pahayag.
7: Buhay ko rito, magpaarkila ng salbabida, pa-cottage, kain-kain namin, pambili ng bigas, makaraos kami sa araw-araw namin panggasto sa araw.
4: Madalas, Peter Atrica, mas marami pa yung naliligo daw kapag weekend. Nakausap rin ng radyo patrol yung gwardyong umiikot sa beach gate nito na pinagbabawal talaga yung pagligo dahil marumi yung tubig. Pero ayaw anyang magpaawat ng mga residente kaya hinahayaan na lamang makaligo. May ilan lang ring basura yung nagkalat pa sa baybayin na linis kalaunan ng mga street sweeper ng Manila LGU. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Trisha, meron bang for rent na jet ski dyan? O banana boat?
4: wala Peter eh. Pero may mga ilan daw kasing nangunguha dito na mga tahong, ganyan ilan inisa. Pero kanina wala akong natatempuhan. Yung mga yung for rent na kung gusto mo makapagsiming ay wala. Actually, pati yung pagtatayo ng tent doon sa may buhangin na hindi pinapayagan. Pwede pa daw maglatag, pero so far talaga, yung pinaka regulation talaga ay bawal. Yun nga lang, kailangan ng stricter implementation. Kasi even yung mga nakausap kong gwardyo doon, parang gusto nilang humingi ng tulong doon sa pulisa o police station na malapit doon para makatulong sa pagbabawal doon sa mga residente nga naliligo doon sa Baseco Beach.
1: Trisha, wala pang abiso ang Department of Health dito? Kasi if I remember, di ba sinasabi talaga na hindi malinis yung tubig kaya hindi dapat maligo ang mga tao?
4: Mm-hmm. Di ba natin nakuha niya ng, kumbaga parang pinaka-recent na pahayag yung Department of Health? Pero doon sa pagkakaalam kasi natin, Rica, kahit last year pinuntahan natin to, meron ang sinasabi kasi yung DENR na mataas yung level ng coliform dito. Parang, hindi sa parang, bakteriya talaga na kaya ang sinasabi, madumi yung tubig, hindi siya safe. Yung iba pa namang bata doon nakita ko kanina, parang nilalagay pa sa cup yung sinasalok na tubig galing sa dagat eh. Sana hindi na nga lang din iniinom dahil hindi malinis, hindi talaga advisable na makaligo.
0: Ang rason ayaw papigil eh. Di pabayaan mo na lang.
1: Mainit din kasi, kaya naghahanap ng relief yung mga tao sa init ng panahon. Mm. Pero,
4: tama, Rica. Yung iba nga sa kanila, ayaw na daw, kumbaga parang ayaw nang pumunta pa sa malalayong lugar, mag-resort kasi doon na libre. Pero yung sinasabi rin kasi ng Manila LGU, meron namang inopen na mga public swimming pool na pwedeng doon sila makaligo sa halip na doon sa Baseco.
0: Mm. Mahal yun. Baka mahal yun
1: may
0: kasi.
1: May entrance kasi.
0: Anyway, marami
4: yung doon sa, dun sa mga public swimming pool, katulad nung binisita natin nung mga nakaraang linggo, Peter at Rica, libre lamang yung mga public swimming pool na yon, walang bayad. Meron nga lang oras. Mas kaunti yung oras ng pwedeng makaligo kapag weekdays, pero pag weekends, mas mahaba yung schedule.
1: Ayan, pwede naman pala.
0: Baseco Beach ang pangalan na, no?
1: Sige.
0: For reservations, please call. Maraming salamat. Trisha Lindo live.
8: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
0: It is 9:41. Ay, tama ba? 9:47 na pala.
1: 9:47.
0: Seryoso, pakala ko mahaba pa. Kausapin nga natin ang ating kaibigan, Kabayan. Tama ba? Akbayan pala, sorry. Akbayan Party List and House Assistant Minority Leader si Representative Jose Manuel Chel Jokno para malaman natin what is the legislative status now? Ayun, oh. Congressman Chell, magandang umaga po si Peter Atrika dito sa DZMM.
9: Good morning! Magandang umaga, Peter. Magandang umaga, Rica, at lahat ng nakikinig at nanonood.
1: Good morning, Kong
0: Salamat
1: Chell. Thank
0: po,
1: you.
0: Salamat po, Kong Chell. Thank you very much. Ako po eh, napuyat kagabi. Hintay ako ng hintay eh.
1: Mm.
0: Nabasa.
1: Yung report?
0: Oo, yung report. Diyos ko po. Eh, wala pala. Hindi pala kagabi yun, Congressman Chell. Kailan po ba talaga?
9: Yeah, ang ibig mo sabihin, Peter, yung paghain sa plenary.
0: Opo, opo, ng impeachment na mula sa Justice Committee.
9: Oh, hindi ko rin alam ang exact date, pero baka it could be today, tomorrow, or Monday.
0: Ah, okay. Kasi po, talagang chinyaga ako yung session suspended. Isang oras na suspended pa rin. kaya sabi ko, ano ba talagang gagawin talaga din eh? So, baka sakaling nasa business today, Kong Chell?
9: Maari. Okay. Kasi from the Committee on Justice, syempre dadaan pa yan ng Committee on Rules bago umabot sa plenary.
0: Ayun. Ah, meron pa palang stopover.
1: Process, over. Oo. Di ba pala yan bibigay na agad?
0: Okay. So, ano nga po sa amin, pakidetalye. So, sa rules and then ipapasa sa plenary. Sa plenary po ba, magkakaroon pa ba ng debate doon o magbobotohan na kaagad?
9: Maaring magkaroon ng debate dyan. In fact, maaari pa rin magkaroon ng amendments yung either yung report itself or yung attached na articles of incorporation. Pero palagay ko, kung meron man, I don't think it will really be very substantial kasi ang tagal din namin pinag-aralan yan sa Committee on Justice. Of course, karapatan ng sinumang miyembro ng House na kung sa kanyang pananaw ay kailangan pang amendahan o palitan yung any portion yan, ay maaari naman take upin yan sa plenary.
1: Habang inaayos po yung magiging report, no, ngayon pa lang po ba, Kong Chell, ay pinag-uusapan na rin po kung sino ang maaaring maging miyembro ng prosecuting team natin kung maiangat na sa Senado ito?
9: Yes, pinag-uusapan naman yan, pero wala pang formal na appointment kasi nga, hindi pa naman sigurado kung lulusot sa House yan through at least 1/3 vote o hindi. Malalaman lang natin yan pag dumating na yung report at yung articles sa plenary at pinagbotohan siya. Pagka nakakuha ng at least 1/3 ng members ng House na papabor doon sa articles of impeachment, doon na lang magkakaroon ng official pronouncement kung sino yung magiging mga public prosecutors.
1: Opo. Pag nilatag po natin itong ating report sa committee, of course, people can, may mga pagkakataon po ang lahat na questionin, magbigay ng kanilang pahayag at argumento, no, dito po sa naging findings ng Justice Committee. Will this be like an interpellation sa Justice Committee to defend yung inyong naging decision na i-impeach siya Vice Presidente?
9: I think the same procedure that we see in other reports will also be followed here. Kaya maaring mangyari yan. At yung laman ng report ay pwede nga magkaroon na ng mga questions about it.
0: Okay. Pag-usapan po natin, Kong Chell, yung mga terminology or terminolhiya. Yung ginawa po sa Justice Committee ay finding of probable cause lang, hindi ibig sabihin na na-impeach na si VP Sara. Tama po ba?
9: Tama yun, Peter.
0: Okay. Masasabi lang natin na na-impeach na siya kung magkakaroon na nga po ng 1/3 vote sa plenaryo ng House.
9: That's correct, Your Honor.
0: Okay. So ibig sabihin, na-impeach na siya. Parang sa US, no? Na ilang beses na na-impeach si Trump, pero wala namang nangyayari sa Senado. Opo, opo. So ganito po, Kong Chell, no? At ito, hypothetical lang naman. Kung halimbawa nga po, makuha yung 106 votes. Kailan po ipapadala sa Senado yon?
9: Dapat yan, as soon as makuha yung 106 votes at malaman din kung sino yung uupo bilang public prosecutors, ay ipapadala na yan sa Senate. So if that is, for example, approved tomorrow or on Monday, Thereafter, the same day or perhaps the day after, ay ipapadala na dapat yan.
0: Okay, tinanggap po ng Senado. Ano po ang pwedeng gawin ng Senado agad? Kasi base po sa mga pahayag ni Senate President Dito Soto, sabi niya sa akin ang forthwith bukas. So posible nga po ba 'yon o meron pang mga requisitos bago maumpisahan talaga yung tinatawag na trial proper sa Senado?
9: Well, yung unang kailangan gawin ay i-convene ang Senate bilang impeachment court. Parang yun nangyari din last year. So magkakaroon ng oath ang bawat senador na uupo bilang judge, di ba? Lahat sila magiging senator judge. At pag na-convene na yung impeachment court, doon na pwedeng padalhan ng notice ang respondent to submit an answer. Doon na rin maaaring mag-take up ng ilang preliminary matters ang Senate, primarily through the Senate President.
0: Okay, meron pong pahiwatig si Robin Padilla na tututulan nila yung pagkoconstitute ng Senado bilang trial court. Ano po? What does that mean?
1: As opposition daw dahil minority sila.
0: Opo, pero can they actually do that? I mean, if they have the number, they can say, ano, ayaw namin mag-constitute dito ng trial court for the impeachment.
9: Well, kung maalala ninyo, Peter at Rica, last year, na sinubukan din yan. Meron, di ba, na i-file na motion to dismiss na hindi naman pumasa. Pero ang nangyari last year ay dahil daw may mga pagkukulang sa articles, ay niremand yung articles sa House. I don't think that that process will happen again this time because we were very careful in terms of following the process at tinignan muna namin yung ebidensya. Of course, I'm speaking as a member of the Committee on Justice, hindi pa natin alam yung gagawin ng
0: Apo.
9: House sa plenaryo. But on the assumption na aabot ito sa Senado, well, expected naman natin na may mga magfa-file ng ganyan. But sa tingin ko, I don't see that it will have much merit in terms of yung talagang bibigyan ng atensyon na sabi natin ay mailulusot yon. Ngayon, in fact, curious nga ako nung narinig ko yon kung ano yung mismong ground ni Senator Robin. Pero wala pa siyang nababanggit. Ang sabi lang niya, nga niya ay kasi member daw sila ng minority, kaya mag-oppose sila. But you will need something more than that, ano? Kailangan meron kang justification, may sapat na dahilan kung ipapadismiss nila yung articles of impeachment.
1: Ako naman po, attorney, balikan ko lang po yung report, no, na pwedeng pag-usapan pa sa plenary. Sinabi po ni attorney Peter Danau na sumunod daw po ang BPI base sa report ng AMLAC na baguhin daw yung transaction reports nila dahil allegedly sa glitch, mali yung 2 billion pesos. 2 million pesos daw po ito. Yung ganitong klaseng pronouncement, after lahat ng proceedings natin at meron ng decision ng House Justice Committee, can someone from the plenary still take this up and will this still matter sa report po? At maapektuhan ba yung overall decision?
9: Well, first of all, I think we need to confirm directly with the BPI if there is in fact such a request made to the AMLA. Kasi ang lumalabas ay balita lang. At ano yon? That is hindi yan magiging ebidensya hanggat sigurado tayo na meron ngang ganon. Una yon. Pangalawa ay to me that would it's whether you consider that or not, sabihin na lang natin, assume, ha, hindi ko sinasabing totoo yan, then there's still the matter of 4.7 billion na dumaan sa accounts na mag-asawa. So in terms of the substantive conclusions that were made by the committee, napakalaki pa rin compared sa naideklarang net worth ni Vice President noong 2024 na 88.5 million. Pero una nga, ulitin ko, ay kailangan ma-confirm muna natin kung talaga may ganyan.
0: Okay, one last point po sa mula sa akin, Kong Chelo, no, ha? Again, this is hypothetical. We're just shooting the breeze. Eka nga, ano po. Halimbawa po na prior to the trial sa Senado, kung mangyayari nga po yun, ano ha, eh magpa siya ang pangalawang pangulo na mag-resign. Does that mean na hindi na itutuloy ang trial sa Senado dahil nag-resign na siya as Vice President of the Republic? What can happen after that?
9: Ano yan? Open legal question yan. Ako, ang opinion ko dyan, kung mag-take jurisdiction na ang Senado sa kaso, I don't think any action on her part will affect their jurisdiction once they have already assumed jurisdiction. But again, as we have seen with other issues concerning impeachment, ay maaring rin umabot sa Korte Suprema yan.
0: Ah, okay. So hindi matik nag-resign, edi wala na. Dahil meron pong mga nagsasabi na hindi, kahit na nag-resign, itutuloy pa rin at pwedeng magkaroon nga ng permanent ban from seeking any political electoral position. Tama po ba?
9: Well, yun ang aking viewpoint dyan, ha? That when the Senate takes jurisdiction as an impeachment court, then no actions done thereafter should affect their jurisdiction. Pero opinion ko yan, hindi ko alam kung, let's say, umabot sa Supreme Court yan, ay ano ang magiging pasya nila.
0: Okay. Naku,
1: may mga gusto pa ako ito. Sa lahat na oras eh.
0: May gusto mo. Isang mabilis lang.
1: Sabi po ni Attorney Paolo Tomase Cogcel, no, na the more we ask the Supreme Court sa mga matters na dapat ay legislative in nature, katulad na lang na ginagawa ng Senate, ay ng Congress ngayon sa impeachment trial, hindi po ba nagiging parang breach ito of the powers of between the two branches of government? And in turn, hindi nagiging maganda yung takbo ng demokrasya natin?
9: Well, hindi naman ang Kongreso ang tumatakbo sa Korte Suprema. Ang tumatakbo ay ang kampo ni VP Sara Duterte. But it is clearly, first, several points. No? Unang-una, sana isantabi na natin yung mga sinasabi nila, mga technical na objections. Kasi ang iniintay ng sambayanan ay yung mismong pagpresenta ng ebidensya. Kasi doon, lahat naman tayo sa impeachment ay maghuhusga dahil ultimo ang mamamayan naman, kaya nga tayo nagkaroon ng impeachment dahil pananagutan para sa mga matataas na opisyal ang pinag-uusapan natin. At gusto natin makita, meron ba, nagkasala ba si Vice President, sapat ba yung ebidensya na sabihin na hindi na siya tampat sa kanyang pwesto bilang Vice President? Meron bang sapat na ebidensya na na-involved siya sa betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, bribery and corruption? Yun ang gusto natin malaman. At kung paulit-ulit na tumatakbo lang sila sa Korte Suprema, ang nagiging epekto niyan ay either madidelay o kung tulad na nangyari last time, maantala na naman at hindi na naman maririnig ng mga mamamayan kung ano ba yung ebidensya. Gusto ko rin ikabit yan dun sa issue na may mga nagtatanong, sabi nilang ganun, bakit pa natin inaaksayan ng oras itong impeachment? Samantalang crisis tayo ngayon. Anong connection ng impeachment sa sikmura? Actually, kung tutuusin, napakabigat ng connection yan. Kasi yung bawat pisong, let's say, issue ng corruption, yung bawat pisong ninanakaw na napupunta sa bulsa kung sino mang mataas na opisyal na yan, ay pisong nawawala na pera ng bayan na dapat mapunta sa mamamayan, sa mga social services natin, sa mga 4P, sa edukasyon, sa classroom shortage, at sa iba't ibang mga kinakailangan talaga ng ordinaryong Pilipino. Kaya sobrang bigat at sobrang mahalaga yung itong proseso ng impeachment.
0: Opo, napaka-historic nga po nito at kami, we're looking forward, totoo po, na makita kayong dalawa ni Congresswoman Leila De Lima, ano po, ang tandem ng laban. Opo.
1: Alam mo, tandem ng bayan.
0: Ito, hindi, bagong love team ito, Chela. Salamat po, Congressman Chel. Thank you as always. Alright, si Representative Jose Manuel Chel Jokno, Akbayan Party List. Marami pong salamat. Susunod na!
1: Kabayan with Danny B. Nakasama niyo po, Rica Lazo.
0: Maraming salamat, Danny.
1: Oo nga pala, kahapon.
0: For yesterday,
1: yes.
0: Happy birthday, Benji Gilab.
1: Ay, Ninong, happy birthday! Happy birthday, Ninong!
0: Happy birthday! Ayan. Hanggang bukas! Thank you! And good night.
10: Thank you!

Kapamilya, patay ang 39 anyos na lalaki matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa GMA Cavite. Nagtamo ng tatlong tama ng bala sa ulo ang biktima. Ang isa tumugos pa sa kaliwang pisngi. Batay sa kuha ng CCTV, isang rider na nakaputing long sleeves at itim na sombrero ang nag-U-turn sa lugar habang nakunan din ang lalaking nakaberding long sleeves. Makalipas ang ilang sandali, nagpulasa ng mga residente kasabay ng pagtakas ng mga sospek. Sinasabing kalalaya pa lang ng biktima mula sa kulungan noong Pebrero matapos makulong ng 3 taon dahil umano sa ilegal na droga. Narecover sa gasolinahan ang motorsiklong ginamit ng mga sospek. Nakikipag-ugnayan na ang pulisya sa LTO para matukoy ang may-ari ng motorsiklo. Balita abroad, sumipa na halos 6% ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado matapos paigtingin ng Iran ang pag-atake sa gitnang silangan. Sa ulat ng Reuters, tinarget ng Iran ang ilang barko sa Strait of Hormuz at sinunog ang isang oil port sa United Arab Emirates. Dahil dito, apektado ang daloy ng langis sa isang rutang dinaraanan ng nasa 20% ng global oil supply dahilan ng pagtaas ng presyo at pangamba sa supply. Nagpatupad na ng mga hakbang ang Estados Unidos para protektahan ang mga shipping lanes. May bagong loan program ang GSIS para makautang ang government workers at makabili ng bisikleta o iba't ibang uri ng vehicle tulad ng e-bike at e-scooter. Sa ilalim ng ginhawa bike and e-mobility loan, makakahiram ng pondo ang miyembro na ipambibili ng bisikleta at electric vehicles para mabawasan ang gastos sa araw-araw na biyahe. Ayon sa GSIS, maaring umutang ang kanilang miyembro ng hanggang 300,000 pesos na may abot kayang interes at huhulugan ng hanggang 3 taon. Target ng programang magbigay ng praktikal at mas murang opsyon ng transportasyon, lalo na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina.

0: At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
1: DZMM Balita Ngayon! Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan!

0: Good morning, good morning sa ating mga televiewers, kapamilya, kaserbisyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito na naman ho ang programang Kabayan. Ako po si Danny Bonafé. Today is May 5, 5 de Mayo, di ba? Tuesday. Kaya tayo ay may naalala pag itong mga panahon na dahil 6 years ago ay nawalan ho. At kami ay nag-sign off, di ba, ng utos ng NTC, National Telecommunications Commission, na kami ay mag-off the air na. Kaya nag-off the air kami nung 6 years ago, May 5, 2020. Nako, kasagsagan ng COVID-19. Anyway, mga balik tanaw lang naman yon. Okay, ngayon ay dahil Martes, ay ang presyo ng diesel at gasolina ay tumaas. Pero ang kerosene, bumaba. Diesel, 2 pesos and 66 centavos per liter ang ipinatupad kanina. Ang itinaas, no? Gasolina is 2.21 pesos per liter. Tumaas. Ang kerosene, bumaba ng 3 pesos and 53 centavos per liter. Okay, so 2 piso kada kilo ang rollback ng Regasco. Nakatumbas ng 22 pesos sa kada regular na tangke. Okay. So, abangan natin yan dahil di pa rin tapos ang nangyayari dyan sa dyan sa Strait of Hormuz at dyan sa Sigalot sa gitnang silangan. Ang DCMM Radio Patrol sa East Trenta ay napakikinggan sa Metro at Mega Manila 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood nationwide sa DCM Teleradio Cable Channel at live kami sa DCMM Teleradio YouTube at Facebook. I-like at mag-subscribe sa DCMM Radio Patrol sa East Trenta, Facebook, TikTok, X at Instagram. At kung meron kayong mga mensahe at mga komento sa DZMM Teleradio Viber number 0919-278-3000. Alright, okay. Naku, medyo nawawalan tayo ng boses. Okay, simulan natin muna mga ratsyada ng mga Radio Patrol, Senate Committee on Energy. Iimbestigahan ang biglang pagsipa ng singil sa kuryente. Aba, interesting yan. Alamin natin ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Robert Mano. Robert?
1: Dani, imbestigahan na ng Senate Committee on Energy ang biglang pagtaas ng singil sa kuryente na ikinagulat ng maraming pamilya sa bansa. Kay Senator Pia Cayetano, chairperson ng Committee on Energy, dumarami na ang reklamo ng mga consumer na nabigla sa lumobo nilang electricity bill sa nakaraang buwan. Sa isang halimbawa, isang consumer ang nagulat nang umabot sa 7,000 piso ang kanyang bayarin sa kuryente, mas mataas kumpara sa halos 5,000 piso lamang noong nakaraang buwan. Hindi rin nagpahuli ang mga netizens na nagreklamo sa social media dahil sa anila'y sobra-sobra ang mga karagdagang singilo other charges na umabot pa ng 5,000 piso kasama na rin ang mataas na buwisa. Paliwanag ng senadora, binubuo ang electricity bill ng iba't ibang sigil tulad ng generation, transmission, distribution, systems loss, at iba pang charges kaya, gaya ng lifeline subsidy, senior citizen discount, at feed-in tariff para sa renewable energy ayon sa mga distribution utilities aprobado ng Energy Regulatory Commission o ERC ang mga sigil na ito habang sinasabi naman ng ERC na nakabase ito sa mga umiiral na batas.

0: lamang ang tingin dahil dapat tanya ito makabuti sa interes ng publiko. Dahil dito, nakatakdabang taos ng pagdinigaw sa Senate Committee on Energy sa susunod na linggo upang suriin ang mga dahilan sa pagtaas ng singil sa kuryente at alamin kung kailangang amyendahan ang mga umiiral na batas at polisiya. Layunin ang investigasyon na magbigay linaw sa mga isyu, masiguro ang kapakanan ng mga consumer at maglatag ng mga posibleng reforma sa sektor ng enerhiya. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Manuel, DCMM.
1: Robert, ano ba mga schedule na hearing? Alam ko may ibang hearing ang Senate today.
0: Dani, ngayong araw ang may hearing ang Senate Committee on Energy. Ang magiging topic naman dito sa Senate Committee on Energy ay yung nuclear safety ng ating bansa just in case magkaroon ng mga nuclear power plant. So yan ang schedule ngayon. And then 3 p.m. may session sila at tingnan natin kung matutuloy yung paglabas ni Senator Panfilo Lacson ng partial chairman's report kaugnay doon sa isinagawang investigasyon sa maanuman yung flood control project.
1: Okay, sige, posible pala mamaya sa 3 p.m. Mm-hmm. session. Okay, maraming salamat.
0: Abangan natin yan.
1: Yeah, extra, balik
0: tayo, Danny.
1: Extra, Robert.
0: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
1: Thank you very much, Robert Mano. Paglilitis sa kasong malversation sa kaso ni na dating Senador Revilla at kapwa akusado ipinagpaliban ng ilang araw. Yan naman ang isang report na ihatid sa atin ni Zeus Legazpi. Zeus, anong latest?
2: Dani, tama ka. Ano, hindi muna itutuloy bukas ang paglilitis o trial sa kasong malversation ni na dating Senador Bong Revilla at anim na kapwa akusado sa Sandigan Bayan 3rd Division hinggil yan sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Ito ay matapos humiling ang prosekusyon na ipagpaliban muna ang paglilitis punsod ng anibersaryo ng Office of the Ombudsman. Kansilado rin ang paglilitis na nakaschedule sana sa Mayo 12 at 13. Pinagbigyan ng mga magistrado ang hiling ng prosekusyon basta pumayag ang mga ito sa hirit ng depensa na ibawas ang mga petsyang sa kanila o ibawas ang mga petsya sa kanilang total trial days na magtatagal hanggang Hulyo ngayong taon. Sa Mayo 19 at 20 na itutuloy ang paglilitis sa kaso. Inaasahan ang testigo sina Gerard Longoria ng DPWH Central Office Planning Division at ang isang Angelo Domingo. Ayon sa prosekusyon, inaasahan mabibigyan linaw sa testimonya ni Longoria ang paglalagay ng budget sa inirereklamong flood control project sa Bulacan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Philippine Coast Guard nagsagawa ng hauling at clearing operation sa Albay kasunod ng ashfall mula sa Bulkang Mayon. Yan naman ang alamin natin mula kay Steve Ra. Steve?
3: Alerto sa Bulkan! Alerto sa Bulkan!
4: Yes, sa Dani, nagsagawa nga ng paghahakot at clearing operations ang Philippine Coast Guard sa Kinabatan, Albay matapos i-activate ang kanilang Deployable Response Group o DRG. Aabot sa 33 membro ng DRG katuwang ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang nagsagawa ng paghahakot ng mga family food packs mula sa DSWD gamit ang mga sasakyan ng MDRMO Kinabatan. Nakipagtulungan din ng DRG sa Bureau of Fire Protection at sa lokal na pamahalaan para sa clearing operations sa Barangay Suwa at Barangay Kirangay sa Kabalik, Albay. Ayon sa mga otoridad, ang mga food bank ng DSWD ay inilaan para sa imbangan bilang bahagi ng paghahanda para matiyak ang sapat na supply sa panahon ng kalamidad. Tiniyak naman ang mga kinauukulan ang maayos na deployment at paggamit ng mga unit para sa pakinabangan ng mga apektadong lugar sa nasabing lalawigan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat Steve Raz at sa lahat ng ating mga Radyo Patrol.
5: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda.
1: Ang oras, 10:16 in the morning. Okay, balik na tayo sa programang Kabayan at sa puntong ito dahil pag-uusapan nga natin itong nangyayaring pagbuga ng abo nitong si Bulkang Mayon mula nung last Saturday pero medyo humuhupa na yata pero marami ang naging pinsala na binulot ito.

0: Halos 6 na milyong piso ang pinsala sa agrikultura dahil dito sa Ashfall. So makakausap natin ang chairman ng MEASY. Ito yung barangay MEASY Farmers Association sa Daraga Albay. Walang iba kundi si Glenn Resuena. Glenn, good morning. Si Danny Buenafe sa Kabayan.
1: Morning po, Sir Danny.
0: Okay, thank you very much. So Glenn, kamusta naman ang kalagayan ng mga magsasaka natin dyan sa MEASY?
1: Ang kalagayan, sir, ng magsasaka natin ngayon ay talagang napakahirap kasi
0: okay.
1: Yung mga taniman natin sinira nitong uson, yung mga halagang hayop, mga kalabaw, baka, mga manok ay talagang naging danyos, namatay yung mga halagang hayop natin, pati yung mga taniman natin talagang natabunan, yung mga nyog talagang na-damage, natabunan yung mga nasa agrikultura natin, sir. Kaya hirap na hirap ang mga magsasaka natin. Kasi sir, nung January, nag-umpisa, nagtaas ng alert level 3 ang PBOX.
0: Oo.
1: Ang ano nun, sir, kasi no human activity. Hindi kami nakapagtanim since January pa.
0: Okay.
1: Kaya talagang hirap na hirap yung mga magsasaka natin.
0: Hmm. So ibig sabihin since January walang active na talagang pagtatanim dahil nga meron ng activity na nangyari diyan sa Bulkang Mayon. Ganun ba nangyari?
1: Opo, sir. Meron din binigay yung ating government through this WD na cash per work, pero sir, di naman sir sasapat yung 13,000 ilang buwan.
0: Oo. Pero kayo, yung MEASY Farmers, dyan lang kayo dyan sa Daraga, no? Pero ang dami, 129 barangays yata nga yun naapektuhan nung pagbuga ng abo nitong Sabado. So ngayon, dyan yung mga gaano kalaki yung grupo ng mga magsasaka ang apektado ngayon, Glenn? Dyan yung grupo mo na itong MEASY Farmers Association, gaano kalaki yan?
1: Ang grupo namin, sir, nasa kulang-kulang 50 farmers.
0: Okay.
1: Pero yung damage dito
0: yung pangkalahatan, sir, yung kabuuan, marami.
1: Damage kasi sa amin, sir, yung damage kasi sa amin dito sa MEASY, sir, is yung usong talaga, sir, yung PDC talaga yung tumama sa amin, yung parang avalanche siya ng mga buhangin at saka mga bato.
0: Oo.
1: Kasi tuminabon talaga sa mga nyugan, mga hayop at saka sa mga taniman natin.
0: Oo. Oo nga. So,
1: yung mga doon din sir sa 3rd District, abo naman yung naminsala sa kanila.
0: Oo. Ayun nga nangyari. Tapos ang mabigat pa dito, di ba Glenn, namatay pa yung mga kalabaw ninyo, alaga ninyong mga hayop, di ba? Dahil nga doon sa abo. Tama?
1: Opo sir. Ganun talaga yung nangyari.
0: Ano bang sabi ng local officials nyo dyan for now? Ano bang sitwasyon ngayon as we speak now habang nag-uusap tayo? Wala na bang sinasabi ang PBOX na posible pa? Kasi alert level 3 siya. May mga posible bang pagbuga ng abo or any activity pa na nakakatakot?
1: Actually, kanina, 7 a.m., nakapagtala na naman ng uson. Kitang-kita nga dito sa may bahay namin.
0: Ganun ba?
1: Pero yung ang sabi naman ng PBOX baga, hindi pa nila itataas sa level 4 kasi hindi pa naman daw tumataas yung activity niya.
0: Okay. Pero syempre, pag kanya makapal ang abo, nakakaano rin yan eh, di ba? Kahit na meron ka sigurong face mask, marami pa rin yung pwedeng karamdaman na maidulot yan. Kamusta naman yung ating mga bata dyan, Glenn?
1: Doon yun sir sa 3rd District. Ang tugon naman ng ating gobyerno, lokal na gobyerno, namigay sila ng face mask at saka yung mga food packs doon sa ibang dito sa amin sir, wala pang gano'n. May face mask na kami, pero yung sa food packs, wala pa kaming nare-receive na mga ganyan. Doon lang sa kabilang munisipyo, sa kabilang district, pero meron na sila dito sa amin sa 2nd District, wala pa naman ganyan.
0: Okay. Pero 'di ba yung katulad ng UAS, yung itong sa Ginubatan, alam ko apektado ano bang balita nyo? yung mga magsasaka doon nakatanggap na ba ng let's say mga food packs or any cash assistance?
1: Merong ganun sir, merong ganun nakikita ko kanina sa social media. Kaya yung iba kong member dito, ito katabi ko yung iba. Dito Nag-uusap kami ngayon dito sa ating sa second district dito sa Daraga, eh wala pang gano'n na natatanggap yung ating mga magsasaka. Although, apektado talaga yung mga magsasaka natin dito.
0: Oo, kaya nga eh. So,
1: pwede ba ako, sir, manawagan sa ating...
0: Sige. Please, Glenn. Oo, abang may nakikinig sa atin, marami.
1: Samantaling ko po ang oras na ito, sir. Ang sentimento lang ng ating mga magsasaka. Kasi since January pa, no farming activities, no human activities inside the 6 kilometer danger zone.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, halos 5 buwan nang hindi nakakapaghanap buhay yung mga magsasaka natin dito. Yung mga magsasaka na ito, nagpapaaral ng kuleyo. Mag-i-enroll na naman sa pasukan. Mm-hmm. Yun yung problema nila, sir. Yung pangkain, o kaya maski konting pera man lang para makasurvive sa ganitong sitwasyon.
0: Mm-hmm. Kasi
1: hirap na sila, sir, eh. Kami.
0: Oo. So for now, ibig sabihin, since January, dahil marami rin kayong tinutulungan at saka syempre umaasa ang pamilya ninyo, wala kayong ibang alternatibo na hanabuhay ang mga magsasaka dyan dahil hindi pwede makapagtanim. Di ba? Ganun, Glenn?
1: Opo, sir, kasi doon talaga kami sinakadepende. Nandun yung nyugan, nandun yung taniman, nandun yung mga baboyan, yun talaga yung source of income. Kaya nag-uusap nga kami ni sir, baka yung alternative na livelihood, na dito na sa relocation, yung hindi na aakyat doon sa taas, kapag may ganitong eruption, at least may alternatibo tayong hanabuhay. Kaso siyempre, sir.
0: O kaya nga, hindi ba kayo nagsisik ng audience sa inyong mga, let's say, local mga mayors nyo dyan, barangay leaders niyo, kung paano kayo makakasurvive? Kasi yung importante, Glenn, habang tumatagal yung nangyayari dyan sa Bicol, mukhang hindi naman kayo pwede makapagtanim. Laapektuhan pa kayo nitong ashfall na to na problema rin sa inyong mga anak, di ba? So, ano yung mga naiisip nyo na let's say na alternatibo na trabaho para sa mga, let's say, magsasaka dyan?
1: Although may mga proposal kaming ginagawa sa mga opisina ng ating gobyerno, hindi naman yun, sir, makukuha agad ng biglaan. Ito nga, magtatayo kami ng kooperatiba nang makasik man lang ng konting assistance sa ating mga pamahalaan.
0: Oo.
1: Naisip namin ng, alam ba, gawin namin hanap buhay ng grupo na gumawa ng negosyo tulad ng copra buying, itong coconut buying at saka itong charcoal. Kumbaga sa alternatibong hanap buhay na hindi na kami
0: aasa sa pagano, magsasaka.
1: Opo, na kumikita tayo dito sa baba. Yun din yung isa sa pinag-uusapan ng grupo namin, sir.
0: Oo. So kaya nga, so ito pinaabot nyo na? Kasi for now, ang nakikita ko lang, puro temporary, di ba? Bibigyan lang kayo ng temporary cash assistance, mga food packs. Ilang beses lang yan, siyempre, gugutom na naman kayo. So dapat yung alternatibong livelihood, ang sinasabi mo, yung copra at saka yung charcoal, ito yung uling na buying.
1: Opo, sir.
0: Tama ba?
1: Nagagawa yan ng briquettes. Madaming produkto ang makukuha natin sa coconut.
0: Oh. Kaya nga, so ibig sabihin, hindi nyo pwede, isuggest nyo siguro sa mga local officials, kasi siguro sa pamamagitan ng programa, may mga nakikinig sa atin ngayon, para mabigyan kayo ng, kasi ang sabi mo, mga 50 kayo dyan sa grupo lang nitong MIISI, pero sa kapangkalahatan, tingin ko lahat, ganyan din ang problema, ginupatan, sa UAS, lahat ang apektado nitong ashfall, di ba?
1: Sir, halos lahat dito sa Mayon Unit, nakapalibot ng mga barangay, halos ganyan yung problema. Lahat pinagbawalan ng no human activity inside the 6 kilometer danger zone.
0: Oo.
1: Walang alternative na hanap buhay ang binibigay sa mga farmers talaga.
0: Okay.
1: Hindi sasapat yung isang karton ng food pack at saka yung cash forward program na 13,000 pesos.
0: Okay. Sige, Glenn, sandali ha. Nasa kabilang linya si pero makinig ka na rin ha. Just in case, baka meron ka na-erase. Nasa kabilang
1: baka
0: linya.
1: Baka madinig tayo, sir.
0: Si Governor, nasa kabilang linya na si Governor Noel Rosal. So, at least, pwede nating makausap. Pero for now, kuha tayo ng update. At least, baka alam din niya yung mga concerns ninyo. Gov, good morning ho. Si Danny Buenafeo sa programang Kabayan.
2: Danny, magandang umaga po.
0: Oo, Gov. Thank you very much. Kailan ilang araw din napakinggan kita ng kasagsagan nitong ano, 'di ba? Pagbuga uli ng ashfall, no? Eh yung last ano, Saturday. yung abo. Anyway, may kausap lang ako a while ago, ito si Glenn Resuera. Anyway, nakikinig din siya. Chairman siya ng MEEC Farmers Association sa Daraga Albay. Ang kwento niya is since January hindi sila makapagtanim because of the activity ng bulkang Mayon. At until now, medyo gutom sila. Wala silang alternative job. Yeah. No? For now ba, Gov, ano ba ang mga ginagawa pala nating intervention? Just in case, tulungan lang ang ating mga magsasaka na grabe ang apektado ngayon itong pagbuga ng bulkang Mayon.
2: Yeah. Anyway, Danny, siguro, tanong muna, saan siya nagtatanim sa 6 kilometers? Sa loob?
0: Okay, Glenn. Nasa loob ka ba ng 6 kilometer permanent danger zone?
1: Siguro, nagkita tayo last time nung pagpunta mo doon sa Green Laba. Opo, nandun po kami nagtatanim sa 6 kilometer. Nasa taas siya ng 6 kilometer.
0: Okay.
2: Yeah, ang ibig sabihin,
0: si Glenn.
2: Danny.
0: Yeah.
2: Saka Glenn. Ang ibig sabihin niyan, matagal na tayo, mayor pa ako, na ang 6 kilometer, dineclare yan, di ba? Na...
0: Danger zone.
2: Level 3,
0: danger zone.
2: No human activities, no?
0: Okay.
2: Pareho din nung ako sa Legazpi, no? Siyempre ngayon, hindi naman natin yan iniingi. Eh, nag-activity si Mayon. Siyempre, papatupad natin ang no man's, no activity in that area, no? Since January. Ngayon, itong mga paratanim kasi natin sa Legazpi, yung nasa 5 point something na or basta below 6 na, no? So, ang ibig sabihin niyan, talagang hihinto sila. Kaya ngayon, itong mga panatanim, kinausap din natin si Secretary ng DFWD, si Secretary... Hello? Hello?
0: Yeah. Sige po. Governor, okay, go ahead.
2: Secretary... Secretary Gachalian, na nung kinausap natin siya, sabi natin, may mga madi-dislocate kasi nga may mga paratanim tayo biyan kumbaga nasa loob ng danger zone.
0: Okay.
2: Kaya ito nga binigyan sila ng pina-identify yung mga farmers sa buong lalawigan yan. Ang alam ko and I don't know kung nag-release na yung DSWD pero yan ang magagawa natin pansamantala. Hanggang doon tayo kasi hindi natin mapipilit yan kasi nga safety is the most important, no? So, yan talaga, kakambal na nila yan kasi nasa danger zone eh. Eh ako, ang ginawa ko sa Legazpi, binigyan ko sila ng alternative. Yung iba naman, pwede lang sila magtanim, alam na nila yan, pag walang kalamidad, pag walang alert level, no? Kaya sinagrupo ng Glenn, nung pumunta ako doon, sinabihan ko nga sila na talaga mag-ingat tayo dito. Ako mismo, nung malaman ako, nag-post ako doon, sinabihan ako ng P-Box, ba't pumunta daw ako doon na 5 point something ngayon? Sabi ko, hindi pwedeng hindi kasi gusto kong makita. Kaya Danny, ang sa mga magsasaka, kakausapin ko rin yan after lang nito na kung ano ang mga maganda natin gagawin. But for the meantime, wala talaga tayong magagawa dyan. Hindi natin pwedeng ipilit. Pag may calamity, every now and then, iinto talaga tayo because mas importante siguro yung buhay.
0: Okay.
2: Ngayon, yung sa kanilang alternative na pagtatanim, ayun ang hindi natin masabi kung saan tayo lilipat, no? Pero pwede tayo magbigay ng financial, kaya nga ang ginawa natin yan sa DSWD. So
0: okay.
2: Yan lang siguro muna, Danny. Ewan ko lang, iti-check ko sa DSW, pagkatanong kay Glenn kung naka-receive na sila, kasi nagbigay tayo ng 1 month na ewan ko, 1 month o 2 months para mabigay
1: one
2: sila
1: month,
2: nung
1: one
2: supposedly
1: month.
2: Anapuat. O 1 month, binigyan sila.
1: Oh,
2: so anyway, yun lang muna. Siguro, cast for work, siguro hanap din tayo ng pagkakataon.
0: Okay.
2: Kaya nga, kahapon nga, rinipport ko yan na Uson deposit yan. Sabi sa akin ng P-Box, hindi tayo pwedeng basta gumalaw niyan. Mainit yan sa loob, sabi niya. Hindi yan pwede basta galawin. Kaya nga, magpapatawag ako ng meeting sa Thursday. Iimbitahin ko rin yung ibang grupo dyan na para malaman nila ang real score
0: dyan. Thursday.
2: Ngayon Thursday.
0: Okay.
2: Pero for the meantime, wala tayo, Danny, magagawa talaga dyan. Financial tayo. As other areas, alam na nila yan na pag talaga may alert level, obligado tayong no man's land yan. Kasi safety is at stake. No?
0: Okay.
2: So, gaya ng Legazpi ganyan. Kaya, siyempre, anak buhay nila yan. Hindi naman natin maalis. Kaya nga, impliedly, pinapayagan sila pag walang alert level. Ingat lang. Gaya ng nangyari sa noong 1997, Danny. Mm-hmm. Walang alert level. Bigla bumuga sumayon. 67 yung namatay, di ba? Mm-hmm. Yung mga farmers namin. Kaya, lesson learned sa Legazpi yan. Diba? Kahit walang signal,
0: yeah.
2: Kasi active volcano yan eh.
0: Okay, para lang malinaw, Gov, so sabi nyo Thursday, magsiset up kayo na meeting dun sa mga farmers na affected dahil meron siyang minimension.
2: Hindi lang, Danny. Pagpapatawag ko as a whole to, imbitahin ko lang silang, kasi itong tawag namin para sa lahat ito.
0: Okay.
2: Yung mga farmers, imbitahin ko lang para makita rin nila yung sitwasyon ng tinataniman nila.
0: Okay.
2: Papakita ko doon yung scenario ngayon.
3: We are looking forward to that, sir.
0: Okay. Glenn.
2: Okay, sige. Sa Thursday.
0: Okay.
2: Sa Thursday.
0: May binabanggit
2: sige,
0: kasi.
2: Sige, Danny. Thank you.
0: Okay. Oh, bali si Glenn. Hello, Ato Gov. Naputol na yata si Gov. Oh, hello.
3: Sige, sir. Continue, sir. Continue po.
0: Gov, are you listening? Wala na. Anyway, oo, naputol si Gov. No? Pero, okay, Thursday, siguro we can look forward, Glenn, na para at least makausap si Gov. Eh, kasi may binabanggit ka na hindi pa rin umaabot sa inyo yung financial na assistance na supposedly from DSWD. Siguro pwede yung
3: erase yun. Meron na, sir, na financial. Pero January, tama na.
0: Okay.
3: January ba? Siyempre, sir, 13,000
0: okay.
3: pesos.
0: Sige.
3: Hindi naman sa demanding kami.
0: Oo.
3: Pero 13,000 pesos is hindi kayang supplyan ng January to May. Hindi. Mm. Kahit saan naman sir siguro.
0: Sige. Siguro at least nandiyan yata si Governor sa linya para at least alam niya na sa Webes ay map. Kasi ang habol lang yata nila Gov, eh parang kahit papaano eh merong kooperatiba or alternatibo sa kanila yung sa copra at saka sa charcoal, yung mga uling na pwedeng negosyo na pwede silang ma-involve. Ganon, Gov. Ay, naputol. Okay. Anyway, Glenn, thank you, ha? Glenn, nasa, ano ka pa? Nasa linya? Glenn?
3: Sir?
0: Oo. Gov,
3: sir,
0: nasa...
3: Salamat po, sir.
0: Oo. Gov, narinig nyo yung tanong? Nawala na si Gov. Okay. Sige. Thank you very much, Glenn, ha, sa oras. At siguro, we look forward sa Thursday. Oo, thank you, ha? Okay.
3: Opo.
0: Oh, salamat. Okay, yan ho si Glenn Resuena, siya ho ang chairman ng MEEC Farmers Association. Eh siyempre, apektado sila no since yung activity noong January hindi sila makapagtanim dahil nandoon sila sa permanent danger zone diyan sa Bulkang Mayon. Pero babalikan natin ang istorya yan after nitong meeting nila sa Thursday. Okay, pag-break muna tayo at huwag ko kayong alis dahil babalik ho ang programang Kabayan sa oras na 10:35.
4: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
5: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalikili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So, pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
4: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.

0: Babalik ko ang programang Kabayan. Ulitin ko lang ho ang pag-implement ho ngayon, araw na to, ang rollback. Actually, dito lang sa kerosene ang rollback. Dahil ang presyo ng kerosene ay bumaba ng 3 piso at 53 centavos per liter. Yan ho ang kerosene. Pero ang diesel ay tumaas ho effective today, 2 pesos and 66 centavos per liter. At gasolina, 2 pesos and 21 centavos per liter. Halos pareho lang pala ng diesel, pagtaas. So, bali, ano ho ito, announcement ho ito, at ito ang kwenta ng Department of Energy na tungas na nga na mahigit piso at ang kada kilo ng LPG. Okay, so, hindi pa rin kasi tapos ang problema dahil dyan sa gitnang silangan, medyo may blockade pa rin, ang naval blockade ang Amerika. Okay, nasa linya na ho ng telepono. Ito naman, kaugnay nitong bumagsak na detour bridge dyan sa Ilocos Sur. Alamin natin ang latest dyan. At syempre, nakakaranas din ho sila ng tagtuyot. Walang iba kundi ang governor ng Ilocos Sur, si Jeremias Jerry Singzon. Gov, good morning ho. Si Danny Buenafe sa Kabayan.
1: Ay, magandang umaga po, Sir Danny.
0: Okay.
1: At lahat ng nakikinig sa programa ninyo, magandang umaga po sa inyo lahat.
0: Okay, maraming salamat, sir. So, bali, nagkaroon na naman pala ng katulad din ito ng Isabela, di ba? Naalala ko noon, gumuho dahil may dumaan na truck na hindi kaya yung kapasidad. Ganon din ba itong nangyari sa Kaliwet ba ito? Detour Bridge, Kaliwet?
1: Opo, exactly the same po. Kasi may mga pasaway na driver tayo siguro ganyan.
0: Okay.
1: Nandiyan naman, meron naman nakapost doon ang load limit.
0: Oh.
1: Habang ginagawa yung bagong tulay na ginagawa, meron tayong mga belly bridge na dadaanan nila temporarily.
0: Oo. Oh.
1: Nakalagay naman po doon na 5 tons lang ang pwedeng dumaan.
0: Oh.
1: Alam naman lahat ng driver yan pero itong driver na ito siguro hindi marunong sa road courtesy o hindi marunong aywan ko.
0: Oh.
1: Bibiro mo around 20 tons yung karga niya.
0: Kaya nga, sobra-sobra yung limit. 10 ton, 20 ton, tapos 10-wheeler truck. So, ibig sabihin, wala bang nag...
1: Kaya natural, bumagsak yung ano...
0: Tulay?
1: Yung Bailey Bridge, oo.
0: Oh, kaya nga...
1: May nadamay din isang motorsiklo na sumusunod sa kanya. Nadamay pa, oo.
0: So, ngayon... Ano ho ba itong detour bridge na to? Major ano ho ba to bridge na talaga nagkokonekta sa mga malalaking highway na malaki ang magiging problema?
1: Hindi naman ganun kalaki ito kasi 25 meters lang ko ang length nung tulay na ginagawa nila.
0: Oh.
1: So habang ginagawa yung tulay, natural lang lahat ng ginagawang tulay may temporary na dinadaanan.
0: Okay.
1: Na tinatayo rin ng DPWH yan.
0: Mm-hmm.
1: Para pagka nabuo na yung konkreto na tulay, tatanggalin na nila yung daily bridge na ginawa nilang temporary.
0: Mm-hmm. So,
1: kaya yan po, pinaimbestigahan ko rin mabuti yan kasi kung anong sino may kasalanan, talagang kasalanan po nung driver.
0: Mm-hmm. Okay, kaya...
1: Pinapara pa nila ang daw nila, pinapa yung mga tao doon nagtatrabaho kasi alam nila... 10-wheeler yun tinuloy pa rin niya.
0: Mm-hmm. So for now ho ba, let's say, yung accountability, yung driver, ano na ngayon, syempre, may show cause order niya, tsaka very obvious na talagang violation. Pero itong incidente, ang alam ko, nagdulot ng dalawang nasugatan dito, no? Pero yung driver
1: tatlo,
0: ho ba?
1: Tatlo sila, tatlong nasugatan po.
0: Okay, buti naman, wala hong namatay. Pero ibig sabihin, yung driver ho ba, paano, napanagot natin, mapapanagot?
1: Opo, mananagot po yung driver, pati na rin yung may-ari ng truck.
0: Okay.
1: Kasi may kasalanan din sila. Dapat yung mga driver nila, alam niya yung mga road
0: huwag gumaan.
1: Opo.
0: Okay. Pero wala ho bang mga nagmamandroon? Let's say, di ba meron yung mga style sa mga probinsya na merong para nagpa-flag kung hindi ka pwede or pwede? Ganon.
1: Opo, meron po. Hindi ko lang sigurado kung... may tao mismo doon sa Perry Bridge, pero may mga tao nagtatrabaho doon sa tulay.
0: Mm. Okay, so parang pinapara nila pero tuloy-tuloy itong driver na to.
1: Nung nakita daw nila, according sa investigation ng mga pulis natin at saka yung PDRRM ng probinsya, yung mga nagtatrabaho doon, nung nakita nilang parating yung truck,
0: pinapara na.
1: Kumakaway sila na pinapara na hindi pwede. Medyo huminto daw yung truck eh. Pero tinuloy.
0: Hindi niya siguro nakuha yung mensahe. Pero ngayon ho, Gov, na bumagsak yung tulay, how long would it take para ma-restore? Para at least baka may mga residente tayo nakikinig. Maibalik.
1: Meron naman pong ibang daanan.
0: Ah, meron? Okay.
1: Oo, meron din pong ibang daanan. Kaya tuloy-tuloy pa rin yung lakbay ng mga magkapit barangay doon.
0: Oo. So walang disruption, kunwari mga delivery ng goods kailangan?
1: Wala naman po, kasi may ibang daanan.
0: Okay. So bali, gano'n rin ho bang kalaking gastos na nawala sa atin dito? At gano'ng katagal na ho ba itong detour bridge na to?
1: Itong tulay na sinasabi natin sa Kaliwet, Barangay na Lasim, by May, itong buwan na ito. Oh. Matatapos yan, kulay na ginagawa nila. So, ngayon, dahil sa nangyari dyan, siguro may konting delay. Pero siguro by next month, tapos na yung tulay.
0: Mm-hmm.
1: Ito naman po ay project ito ng DPWH. At kausap ko rin yung district engineer.
0: Mm-hmm.
1: Yun din po ang sinabi niya sa akin na hopefully by June, matatapos yan.
0: June, July. So at least by next month. Hopefully, tapos na.
1: Opo.
0: Gov, sasamantalihin ko na rin yung pagkakataon. Nandiyan na rin kayo. Alam ko, ang Ilocos Sur, isa rin sa mga nakakaranas itong tagtuyot, itong grabbing heat index ngayon, di ba?
1: Opo. Yeah.
0: Kamusta naman ho ang, ngayon ho ba meron mga epekto to sa mga agricultural crops, sa mga pananim natin?
1: Meron din po, marami din pong naapektuhan. Mabuti lang kamo at marami rin tayong project na nagawa na solar water irrigation. Nakakatulong po yun, solar water irrigation natin, kasi mahal ng gasolina. Kaya hindi na nila kailangan ng gasolina sa mga water pump nila. Meron na silang solar water irrigation. Malaking tulong po yun. Pero hindi rin natin maiwasan talagang mainit ang panahon. Umabot kami ng 39 eh.
0: Wow. Iba nga, 42 pa eh, sa Dagupan eh, di ba? So,
1: opo. Kaya nga, nakikipag-usap din ako sa ating mga constituents na alagaan din nilang kanilang sarili. Baka mamaya ma-heat stroke sila dyan.
0: So ngayon, itong solar water irrigation ninyo, ibig sabihin, wala akong pangamba na magkaroon ng, let's say, sa mga harvest season ninyo, sa mga pananim, lahat sa bigas or sa mga maisan, ganon.
1: Yung mga nabigyan namin ng solar water irrigation pump, okay naman po sila. Surviving sila. Hindi naman sila nagkukulang sa kwan kasi maganda yung project. Yung mga wala, yun ang medyo nahihirapan. Una, gasto sa gasolina, yung wala pang solar, gasolina ang ginagamit nila. Tapos mahirap na rin ang tubig. Yung mga malalaking, malalakas na nakukuha na ng tubig nung araw, medyo ngayon nawawala. Yun ang problema natin.
0: At least yung mga nakikinig sa ating Gov, no? Ito, malaking bagay pala itong solar power pump.
1: Napakalaking bagay po itong solar. Kaya hindi kami tumitigil sa paggawa ng solar water irrigation. Lahat ng aming barangay, 768 barangay, binibigyan po namin lahat ng solar water irrigation system.
0: Maganda yan. Para at least, i-replicate sa iba rin mga probinsya. Kasi ngayon, alam ko, state of calamity ngayon ng Isabela at saka itong Cagayan. So, ayun nga, may problema sila sa mga pananim. So, as far as Ilocos Sur pala, Gov, sa inyong lugar, 768 barangays nyo equipped with solar power pump para sa irrigation.
1: Opo, tsaka hindi lang po isa. 10 or 15 or 20 bawat barangay. Kasi malalaki naman yung barangay.
0: Oo. Magastos ho ba yan, Gov? Yung pagpatupad niyan?
1: At least umaabot po ng 1.5 to 2 million yung regular na
0: pump, yung pump?
1: Solar water irrigation pump.
0: Mm-hmm.
1: Lalo na kung katabi mo lang ilog o kaya meron ka ng original mm-hmm. na nandoon na balon,
0: mm-hmm.
1: yun, mas mura pa, gano'n. Pero pag maghahanap tayo ng tubig, siyempre mag-drill tayo. Mm-hmm. Mag-drill sila, yun, medyo napapamahal.
0: Mm-hmm. Pero kung malapit ka rin sa ilog, let's say, ang gastos per solar power pump, tama ho ba, mga 1 million hanggang 2 million, gano'n?
1: Opo, opo, gano'n lang po. Wala ka ng gastos doon.
0: Okay.
1: Libre na lahat. Kasi ang katayo naman, binibigyan natin libre lahat yan sa mga magbubukid.
0: Oo. Pero iba yung mga farmers natin, medyo naiintindihan nila yung technical know-how para at least, di ba, mas nakakasabay sila sa teknolohiya. Kasi alam ko, yung mga iba, old school pa rin di ba, Gob? Oo.
1: Yeah, oo. Ganun po, lahat ng project natin na ganyan, natuturuan naman sila yung maintenance at saka pag-alaga. Kasi pinaparating natin sa kanila na kailangan alagaan yan kasi sa kanila na yan.
0: Mm-hmm. Gob, yung mga ano ho, alagang hayop dyan sa sobrang init, yung iba namamatay na eh. Lalo na nga yung nangyari dito sa Bulkang Mayon, may mga namatay dahil sa ashfall. Meron din dyan sa tag-init, meron ba mga namamatay na mga alagang hayop?
1: Wala naman pong nai-report sa amin na ganyan. Pero ganyan din po, alagang-alaga din nila kasi marami kaming binibigay na livelihood project.
0: Okay.
1: Gaya ng pagbibigay ng mga alagang baka, alagang kambing, alagang itik, alagang manok, alagang baboy. Naipilip po nila yan at bago namin ibigay, talagang kinakausap namin yung mga recipient na hindi pwedeng katayin yan kung may birthday. Dapat alagaan yan, paramihin nila. Pag marami na, tsaka lang sila magbebenta.
0: Tornaw, meron naman kayo siguro mga kautusan dyan, no? Lalo na yung mga exposed sa sobrang init na let's say may mga break sila na pinapatupad yung mga construction worker, yung mga nasa kalye, naglilinis. Meron ganun di ba? Dito sa Metro Manila, pinapatupad o yan. Yung break muna, mga 30 minutes bago kayo magbilad uli.
1: Opo. Ang amin naman sa yung aming DSWD tsaka mga MDRRMO, parati kami naman nagsasabi sa mga recipient namin na mag-ingat-ingat sa mga ganyang panahon.
0: Mm-hmm. Sige po. Gob, maraming salamat sa oras ha, at makikibalita kami. Baka at least pag nagawa na yung inyong Kaliwit Bridge. Salamat po.
1: Maraming salamat, Sir Danny.
0: Thank you.
1: At nabigyan kami ng pagkakataon din makipag-ugnayan sa taong bayan natin.
0: Yes. Okay.
1: Maraming salamat po sa inyong himpilan at God bless you po.
0: Okay. Maraming salamat din lalo sa mga taga Ilocos Sur na nakikinig kay Governor. Salamat, Gob. Thank you.
1: Salamat din po. Salamat. Thank you.
0: Yan ho si Governor Jeremias Cherry Singson ng Ilocos Sur tungkol dito sa bumagsak na tulay at syempre yung kanilang nararanasan na sa tagtuyot. Okay, tuloy-tuloy tayo dyan sa problema ng dry spell, ha? Yung mainit na panahon. Punta na tayo dito sa Cagayan na talaga namang isa sa mga nag-declare ng state of calamity dahil sa tagtuyot. Baka kausap natin ang head ng PDRRMO ng Cagayan, si Ruili Rapsing. Ruili, good morning. Si Danny Buenafe sa programang Kabayan.
2: Good morning sa inyo, Sir Danny. Sa inyong mga taga-subaybay pa.
0: Okay, paano ba i-pronounce to? Ruili? Ruili? Ruili? Tama ba?
2: Yes po, Ruili.
0: Okay, Ruili. Pasensya na dahil kala ko ka, babae itong unang makakausap ko. Anyway, Ruili, thank you sa oras na ibinigay mo sa amin. Bali, kamusta naman dyan? Alam ko, yung Cagayan at saka yung Isabela na declare ang state of calamity, nakausap natin dati si Governor Albano. Dyan naman sa Cagayan, kamusta ang sitwasyon ninyo?
2: Sa ngayon po, sir, kinukompleto natin yung program report na manggagaling sa tanggapan po ng PSWD o Office of the Provincial Agriculturist at saka sa health office po natin sa province para dun sa utilization ng 20% na in-approve ng provincial board sa quick response fund po natin nung nailagay nga sa state of calamity na yung ating lalawigan para sa extension ng mga assistance natin, whether it's financial assistance, fuel subsidy, or relief yung ibibigay natin. But somehow, nag-stem yan or ang pinagbasihan po niyan ay yung mga reports sa sektor ng agrikultura, lalong-lalo na yung mga corn and rice farmers natin at high-value crop farmers natin. Ganun na rin yung ating mga fisher folks po.
0: So ngayon, ang nakikita kong datos na ibinibigay, dahil isa kayo sa mga areas na sinasabi nasa danger level na, na heat index. So bali dyan sa Apari, Cagayan, and Tuguegarao, tama ba, Rueli, na 42 degrees as of now?
2: Yes po. For last week hanggang ngayon, umakyat na. From the time na nalagay sa state of calamity yung ating lalawigan, nag-register tayo ng 38 degrees sa temperatura. Ngayon ay umaabot na ng 42 to 43 degrees na po ang pagtaas ng temperatura dito sa lalawigan po ng Cagayan.
0: Okay, and kamusta naman ang ating mga pananim? Let's say agricultural crops katulad ng corn, yung mais at saka yung ano biga, yung ating bigas.
2: Yes sir, ang in-admit sa atin na report ng agricultural sector po ano, it has affected 35,000 hectares for corn.
0: Wow.
2: And 60,000 for rice. And most of the municipalities kasi dito sa lalawigan, sir, hindi pa ganung pa yung extent ng irrigation natin, hindi pa ganung karamihan sa atin ay rain fed
0: ang irrigation. Cagayan, no?
2: So, yes po. So, kahit na mahaba itong Cagayan River po natin, ang karamihan po, lalong-lalo na yung mga nasa elevated area, puro rain-fed po yung mga takahan natin dyan. So, affected po talaga sila dito sa dry spell na nararanasan po natin.
0: Kasi kanina nakausap ko si Governor ng Ilocos Sur. Binabanggit niya kasi malaking bagay daw sa Ilocos Sur sa si Governor Singso. Sabi niya, malaking bagay sa amin dito yung solar water irrigation. So, lahat ng mga barangay sila doon, e-equip na nitong solar power pump. So, this would help kung katulad din dyan, ma-replicate dyan sa Cagayan. Di ba, Rueli?
2: Yes po. Uh-huh. Yes po. In fact, katuwang po natin yung Department of Agriculture, sir, ano, at NIA, dun sa pamamahagi, kasama na rin yung DOST Pag-asa, or DOST, tanggapan ng DOST, sa pamimigay po ng solar power irrigation system, mobile solar power irrigation system. Doon sa mga highly susceptible areas to rising temperatures po. So, yun po yung nagagawang mga programa ngayon, pamimigay, pamamahagi sa mga barangay, sa mga mobile solar power irrigation systems.
0: So, in the meantime, habang wala kayo yung ganyang technology na katulad nga sa Ilocos Sur, nararamdaman niyo ba na posible dahil nga syempre gumagamit kayo ng mga makina para to sa irrigation, tuloy-tuloy pa rin itong pagtaas ng presyo ng petroleum products, merong effect din to no sa ano yung ibig sabihin produkto ng ating agriculture products diyan, 'di ba? Pwedeng tumaas ang mga presyo ng bilihin diyan. Really?
2: Malaki po. Yan nga po ang talagang hinahing ng ating agricultural sector dahil 30% of their cost ay napupunta talaga sa diesel, sir. Lalong-lalat wala pa ang mga solar-powered irrigation systems yung ating mga magsasaka dito. Kaya nag-submit sila ng kanilang report doon sa cost ng lalong-lalo na hindi pa nag-i-end yung usapin dyan sa Strait of Hormuz at patuloy pang tumataas ang presyo ng petrolyo. Ang cost pa rin ay 30% doon sa pagsasaka.
0: Diyan ba, Rueli, sa Cagayan, ano ba ang main ano natin, agricultural products?
2: Rice and corn po tayo, sir. Ano,
0: rice and
2: at,
0: corn?
2: High value.
0: Oo. Eh, pero, di ba, marami rin kayo mga, let's say, binabagsakan ng mga rice and corn products ninyo sa, let's say, pati Metro Manila, tinatransport niya yan, di ba? Galing Cagayan?
2: Yes po, yes po. Dahil nga sa, eto, sinisikap nga po ng provincial government na magkaroon talaga ng industrial facility para doon sa processing ng grains po natin. Lalong-lalo na sa rice. Kasi ang kadalasan ng yung ating aning palay ay dinadala pa natin sa Isabela para dinideliver natin doon sa Metro Manila. Wala tayong sariling mga gilingan dito sa Cagayan. Kaya sinisigaw po ng pamahalaang panlalawigan na magkaroon ito ng sariling industrial facility for rice and corn.
0: Okay. Sige, nako, makikibalita pa rin kami diyan, ha, if ever. At wala bang ano, feedback ang PAGASA? Siguro daw ma-extend daw, baka daw mang El Nino o ma-extend up to July, August. Ano mga paghahanda ninyo, if ever, Rueli?
2: Ang forecast po ng PAGASA, supposedly October pa magsisimula ang build-up ng El Nino, sir, no? Hanggang sa bumabasa ng
0: matagal
2: July.
0: Pa yun.
2: At ito na nga, na mas lalong napaaga. June na ang kanilang section. So, timing lang din yung declaration ng state of calamity dito sa province para nakapaghanda na din yung lahat ng mga ahensya at tanggapan po para harapin itong tag-init kasabay ng pagtaas ng presyo ng hindi lamang petrolyo, sir, ano? Pati mga bilihin. Medyo tumaas na din.
0: Sige. Nako, Rueli, thank you very much sa oras na ibinigay niyo, ha? Salamat po.
2: Maraming salamat, Sir Danny, at sa lahat ng mga taga-subaybay po ninyo.
0: Okay, yan ho si Rueli Rapsing, head ng PDRRMO dyan sa Cagayan. Okay, bago kami magtapos ay batiin ko lang ang 8,000 nating viewers sa official YouTube channel at happy birthday! Ah, salamat po. Happy birthday kay Benji Gilab ng DZMM Radio and TV Engineer. Ah, happy birthday kay Abram Garcia, Marketing and Graphics Artist dito. Okay. At good morning din, nakikinig sa atin si Lina Ho, Nona Damian, Daniel Nino Paklihan. Magandang umaga sa Danny watching mula sa Cebu. Ah, sana makabalik na rin daw si Kabayan. At si Juro, good morning po Kabayan Sir Danny. Good morning sa lahat.
3: Good morning.
0: Batiin ko lang ang aking mga ibang kaklase na nagkasama kami nung kailan lang. Si Hubert Ruales, Al Banggilan, Nico De Jesus, Arman Batalya. Yan o, yung mga kasama ko sa Executive Development Program ng Lopez Group way back 1998. AIM-sponsored program. Okay, ako po si Danny Buenafe at susunod na ho ang nagseservisyo Mix Bustos solo, ha, mga kaibigan, kapamilya. Bye-bye!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysay ng Pilipinas sa nakalipas na apat na... At magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 11:02 ng umaga.
1: Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

Nakikinig, nagmamalasakit, nagseservisyo, Ninia Corpus, at Mix Bustos. Hi, hello, good morning mga kapamilya at mga kaservisyo. It is May 5. Remember, the 5th of November. Hindi ko po original yan, ha? Excerpt po yan sa sikat na pelikulang V for Vendetta. Ano nyo ba yun? V for Vendetta? Matagal ng pelikula yun eh. Ano nga bang plot nun? Pero maganda kasi medyo political siya. Parang may social aspect din. Pero yun po, no? May 5, 2026. Napaka-memorable po itong araw na ito sa maraming kapamilya natin as we remember the infamous 2020 happenings. I-Google na lang po, alam na po yan. Pero syempre po, with every event in our lifetime, meron po yung kumbaga dahilan at rason. At ngayon nga po tayo, nag-evolve na nga po tayo in the digital age. At nandito na po tayo muli, DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako, napakainit sa salitang Kapampangan. Aro, mapali. Mainit po ngayon, ha. At siguraduhin po natin tayo po umiinom ng tubig ng tama, nag-hydrate. Not just water, but with electrolytes. Dahil po ang ating question of the day, paano ka nag-ehersisyo? Nag-exercise ngayong tag-init? I-share mo na po yan, 0919-278-3000. O mag-comment po kayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Teka lang, batiin ko lang po ang aking New York Knicks sa mga NBA fans dyan, na mga die-hard Lakers fans. Buhay pa ang Lakers. Marami po mga Pilipino, ha? Ang talagang Lakers all the way mula sa Showtime era. Magic Johnson era. Showtime era hanggang sa 90s, 2000s, Kobe and Shaq. Ngayon naman, Luka and LeBron. Buhay pa po sa NBA playoffs. Boston Celtics naman, olats, tanggal. Marami rin mga Boston fans ng mga Pilipino. Marami rin nga may mga kaunti-unting Knicks fans. Go New York, go! Di ko lang po alam ang final score, pero dismantled po. Dismantled po nila ang Philadelphia 76ers sa laro ngayong umaga. Ayan, ha. Antabihan po natin ang NBA para syempre sa mga fans pa rin ng basketball. 137-98, kain ng buhay ang Philadelphia 76ers. Game 1 po sa Eastern Conference Semifinals. Nakwento nga kay Ate Ninia kahapon, marami rin mga Pilipino na into multisport. Marami rin po mga Pilipino na into the running era. Perhaps ngayong summer, baka po naninibago po kayo sa mga nag-jogging po dyan sa UP Diliman. Shoutout po sa inyong lahat. Actually, ngayon nga, baka nga po naninibago kayo dahil, nakong init na. 6 o'clock pa lang, parang tirik na yung araw. Paano ako mag-jogging niya? Paano ako mag-ersisyo niyan? Nakwento nga kay Ate Ninia kahapon na ako po ay mayroon po tayong pinaghahandaan. Marami rin mga Pilipinong triathlete. Marami po dyan sa Cebu, sa Subic, sa Davao. E ako naman po, may pinaghahandaan po tayong laro. Next month sa Subic po yan. Kung sasagutin po natin, nag-ehersisyo po tayo ngayong tag-init. Ang tawag po dyan, heat training. Nagsisimula po tayong tumakbo kapag talagang medyo mataas na ang araw. Kasi yan po ang laro pagdating po sa Ironman. Susubukan po natin yan. First time po natin next month. Ang ating pong estilo, ang ating pong kumbaga style ngayon is dapat laging uminom ng tubig. Kung tayo po ay maabutan ng araw, siguraduhin po natin meron po tayong tubig. Basain po natin ang ating ulo, ang ating mga batok-batok. Dito dyan, ating katawan. Lagi pong dapat cool parate ang ating katawan. At syempre, mas frequent po ang ating pag-inom ng tubig. Kung dati, puro, sige, every 30 minutes lang ako iinom ng tubig habang tayo ay naglalakad. Hingin naman, baka pwedeng every 10 o kaya every 15. Depende po yan sa ating katawan. Pero mas frequent po ang ating hydration.
kahit hindi po sa ehersisyo, ah, kahit naglalakad-lakad po tayo, nagko-commute po tayo, kung tayo po ibabad sa initan, siguraduhin po natin lagi tayo may baong tumbler. Tumbler. Ayan, tumbler. Reusable tumbler. Dahil lagi nga din po natin na pag-uusapan, kapag ang plastic bottle, kapag ang plastic po ay naiwan sa sasakyan, o kaya naiwan po yan ng medyo matagal sa... At nababad po sa initan, hindi na po yan maganda dahil nga diyan nga po naghahalong yung microplastics. Diba? So yun din, no? At least itong tumbler, hindi po siya plastic, stainless steel. Hindi naman po kamahalan ng tumbler. Marami naman pong mga tumbler na mga nagbebenta. Eh, abot kaya po yan. At maganda pa, may mga incentive pa ha, sa mga ano, sa mga establishments. Sabihin po natin sa inyong favorite coffee shop. Oh, meron po yung meron po akong alam na coffee shop diyan na isa po siyang malaking brand na kapag ikaw ay magdala ng tumbler minus 10 pesos pa sa presyo ng iyong kape. Oh, malaking bagay 'yun ha. Yung 10 piso pang tinapay na 'yun. 'Di ba? Yung akala kong birthday girl na si Camille, mahilig sa ano, mahilig ka ba sa Spanish bread, Camille? Pang oh, 'di ba? Spanish bread, 'di ba? O kaya yung mga pande, 'yan yung mga red, pande red. Diba? Ube pandesal. Hindi na masama. Di may kape ka na, may tinapay ka pa. O ngayong umaga po, pag-uusapan po natin. Actually, packed po ang ating guest list natin today. Dahil para po sa ating Dr. Servicio, makakachikahan po natin, makakakwentuhan po natin ng isang adult cardiologist para po pag-usapan ang topic na heat stroke ngayong summer. At syempre, paano po nakaka-apekto ang tag-init sa ating cardio health o sa ating mga puso. Mga practical tips, mga practical public health tips para po eh, maiwasan po natin ang risk. Diba nga po ang heat stroke, isa po sa mga warning signs, mga definite na mga red flags po ng heat stroke is kapag feeling po natin kapag tayo init na init at hindi na tayo pinagpapawisan. Nako, danger level na po yan. Kasi usually, di ba po, pag naglalakad po tayo, mainit, pawis sa pawis. Marami po dyan may mga dalang pamaypay o yung mga electric na portable na fan. Ibig sabihin po na, pinapawisan tayo. O baka iba, may bimpo pa sa likod. Ang pagpawis po natin, isa po siyang cooling mechanism ng katawan. So kapag hindi na po tayo pinagpapawisan, we have gone, kumbaga, to the next level already, na baka nasa danger zone na po siya. Patulad lang naman po nun, no? Pero syempre, para po makaiwas na doon, eh, bibigyan po tayo ng mga public health tips mamaya ng ating mga kasamang Dr. Servicio. At syempre, dahil patuloy pa rin po ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, umabot ng ano eh, no? Kung di ako nagkakamali, at least nakakwento ko nga nung nagpunta po tayo ng Butuan ng Agusan del Sur, ang presyo po doon ng diesel umabot po ng 150 pesos. Na dati naman, nung unang panahon, o at least lang nung pandemic, nung talagang walang gumagamit ng kotse at oversupply ang ating mga diesel at gas, kundi ako nagkakamali, 20, 20 pesos, 20 to 21. Mura na yung diesel, 23 to 24 ang gasoline. Kapag yung higher octane pa po na gasolina, ay umabot ng 30, mahal na yun. Pero umabot po ng 150 at 1 point. At least sa aking personal experience sa Agusan del Sur, ngayon naman medyo bumaba na po siya. Malupit po yung mga presyo ng rollback

0: still, hindi nga natin kontrolado ang presyo ng gas or oil. Dahil ngayon nga po, no, magandang balita para po mula po sa GSIS, sila po ay nag-offer ng e-bike loans. E-bike loans dahil nga po patuloy pa rin po ang pagtaas ng presyo ng transportation at logistics. Hindi na mababakaila. Kapag mataas ang presyo ng petrolyo, lahat tumataas. Because mobility makes the world go round. Diba? Kapag mataas ang presyo ng petrolyo sa favorite mong soft drinks, eh syempre yung soft drinks, dinideliver yan. And a shoutout nga, di ba, ni MMDA General Manager Nicolas Torre, eh nung meron aksidenteng truck, aba, yung mga residente o yung mga mamayan, imbis na tulungan yung truck driver na aksidente, aba, kinuha pa, inuwi. Nako, nga naman, no? Nga naman! Mga tayo mga Pilipino, kung meron nga tinatawag na toxic Filipino trait, ayoko naman maging negative. Pero di ba po, no? Eh, di mo po kaya lahat ng, ano, ng mga mambabatas ng gobyerno. Dapat po, kahit papano, malaking bagay is nasa atin. Kung ano po yung tama para po eh, tayo ay umangat as a society. Belated happy birthday sa ating executive producer na si Abby na pangmalakas ang blazer for today. Gasoline, 1 to 2 pesos po ang increase. Diesel, 3 to 4 pesos. Sa kerosene, bawas po yan ng 250 to 350 pesos per liter. Alright. May 5, 2026 ang oras po this morning. 11:14 ng umaga.
1: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
2: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance rin natin, i-fully cleaning po natin yung mga aircon.
1: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw,
3: Kape!
4: Good morning!
1: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
3: Yan. At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
1: Sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sila Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Mahalaga ang DZMM dahil ulas sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.

0: Yes, makakasama po natin this morning ang Executive Vice President, of course, ng GSIS or Government Service Insurance System, Attorney Joseph Philip Andres. Attorney Joseph, thank you po for joining us again dito po sa ating programa.
1: Yes, maginhawang umaga, Sir Migs, at sa lahat ng mga sumusubaybay sa inyong programa.
0: Opo.
1: Tama po yung sinabi nyo, we launched just yesterday. Yesterday po ang first day ng ating pag-launch ng ating GBEL, yung GSIS Bicycle, Ginhawa Bicycle and Electric Mobility Loan, GBEL.
0: GBEL, parang yes. Pangalan lang na ano ah.
1: Yes.
0: GBEL, di ba? O, napaka ano ah, matunog sa ano, yeah. Madala sa dila. Alright, yes. So ano naman po ito, sir? And paano po ito, isang innovation din no, para adaptation din po sa rising oil prices.
1: Tama yan, Sir Migs, kasi ito yung third in a series of ano, kasi sunod-sunod yung programang nilaunch ng GSIS since last month. Last month po, yung balik ginhawa program para sa loan moratorium. Tapos nagkaroon kami ng GSEL also, yung solar energy loan, which we could discuss siguro later. Tapos ito po, GBEL. Ang target po nito ay ating mga membro na kailangan ng mobility. Ito po ay yung loan na nakakahalaga ng 300,000 pesos. Napakababa po ng interest rate, lowest in the industry, 5% lang po siya. Wala pong service fee and 36 months to pay po. Aside from that po, meron pa po silang libreng ano, personal accident insurance. Huwag naman sana maaksidente, di ba? Mm-hmm. Meron silang 1 year na libreng personal accident insurance worth 100,000 pesos.
0: Mm-hmm. Malaking bagay yung insurance, sir. Ha? Kasi syempre, para sa mga naka-2 wheels nating mga kababayan, napakataas ng risk. Lalo na kapag ikaw ay medyo dumaan sa mga daan na mataas ang volume ng kotse.
1: Tama po yan.
0: Opo,
1: kaya nilagay na rin namin. Pero siya, paglalasal natin, wala sana mag-avail para, ibig sabihin, wala na aksidente.
0: Opo.
1: Pero just the same, you're offering this free 100,000 peso personal accident insurance nakasama na po sa loan package.
0: Bakit, sir? Siguro ano po yung inspiration kung bakit niyo po binuo yung konsepto ng GBEL?
1: Opo, nalaman naman natin, we are now under an ano energy emergency, di ba? So talagang nagtataas at kaka-mention nyo lang nga ngayon, di ba? Ang tataas ng presyo.
0: Opo.
1: Hindi na siya pang grade na level eh. Ano na eh. Nagdi 3 digits na eh. Kaya ito, to fill in the gap of that need for mobility, kaya in-offer po namin to. Kasi may datos po kami that an average government employee spends around 150 pesos to 400 pesos a day for their daily commute. So, 22 working days tayo sa gobyerno po. So, easily, aabot ng 8,800 pesos a month ang gastusin. Eh, that's just going from your house to the office and back. So itong loan na po ito, we are offering it pa kung available lang, marunong mo kayo mag ano, electric bike, mga mopeds, mga nakikita natin sa kalsada ngayon. Yung maximum nyo po na babayaran is 95,000 in a year na po yung amortization po. So parang ano siya, tumatagal naman ng more than 5 years ang ano, ang
0: opo,
1: mga electric bicycles na ito. So it's ano, it's an economic ano decision.
0: Opo. So more or less, sir, kasi ngayon medyo nagbamat ako eh. Kapag more or less mga nasa 8,000 per month.
1: Yes.
0: Tama po yun,
1: yes.
0: No? Oo. Pero at the same time, kasi, well, at least kung tumatagal siya ng 5 years, babayaran mo siya ng 3 years, makompleto mo siya. Kaya tumano na, makaka-ROI ka talaga.
1: Yes. Plus yung mobility mo after work, meron ka pa rin, di ba?
0: Opo.
1: Unlike ngayon, yung sinabi kong 8,800 a month, purely going to your place of work and back to your residence.
0: Yes, yes,
1: opo,
0: yes.
1: Pag meron kang errands na kailangan puntahan, at least, kasama na po siya doon.
0: Totoo yan, sir. Kasi syempre, sa 150 to 400, hindi naman yan linear eh. May mga iba magta-tricycle, mag-jeep, magbo-bus, magte-tren. Napakalaki po ng oras na sinasakop niyan.
1: Lalo na pag yung mga ride apps natin,
0: opo,
1: di ba, mas magastos yun.
0: Opo,
1: so, yun.
0: Opo.
1: Kaya it piles up talaga ang gastusin. And nowadays, every peso counts.
0: Sir, syempre, pag sinabi nating electric, so full electric po ito.
1: Yes.
0: Full electric. So ngayon, the way it works, parang normal, parang naririnig natin sa mga 4 wheels, sinasaksak mo siya. Pero, meron din ba itong compounded na, pwede rin ba mag-solar ito?
1: Yes, tama po. Gana nabanggit ko kayo na, last month po, nag-launch kami ng GSIS Solar Energy Loan. So, ang magandang balita po ito, in a span of a little more than a month, naka 11,000 beneficiaries na po tayo na nag-utang. We have disbursed 3.4 billion pesos po
0: to
1: this 11,000. Kaya po, Sir Migs, ha, napanood ko kasi yung feature na ginawa mo yung sa Agusan. Yung
0: yes, sir. Diba,
1: ang average loan dito is 320,000 pesos. Kumbaga, 20 kilowatt hours a day lang times 11, you are producing 220 megawatt hours of electricity a day. Ang katumbas po nun, 58,000 liters of diesel fuel. 58,266. So, ganun kalaki natitipid. Kaya, ano eh, napakaganda because we are, nasa Philippines tayo, di ba? We are blessed by the Lord with the resource of sunlight, di ba? So, ito, sustainable, clean and inexhaustible po itong, ano, itong source of energy na ito. Kaya we are really encouraging our members to take out a loan na sa Giselle.
0: Pwede, ay, pwede na i-combine, sir, yung Giselle and Jimmy?
1: Yes, as long as your paying capacity allows it, pwedeng-pwede po. Ang sa Giselle po, ang maximum po is 500,000 pesos. So ngayon po, di ba, gaya nung pinakita nyo sa feature nyo, meron na po mga package na makukuha na maganda, maganda na po ang kalidad nun.
0: Opo.
1: And ang sa Giselle po, 5 years to pay. So, your actual need or 500,000 pesos, whichever is lower.
0: Tama. Kasi syempre, ngayon, kung saan ka makakatipid, maganda nga rin din dun, sir, isa din po sa mga excerpts na takeaway ko dun, kung hindi mo makokontrol, di ba? Might as well, pumunta ka na dun sa kaya mong i-control, tas kaya din sa iyong tama, capacity tama to pay. Paano po mag-apply, sir?
1: Ay, ito, binibida na naman pa namin opo, palagi. Opo. All of this are electronic. Nasa GSIS Touch mobile app po namin. So to our members and pensioners, at the convenience of your smartphone, pwede na po kayo mag-apply kasi lahat ito ay naka-contain sa GSIS Touch app namin. So from the time you apply up to the time you load the requirements, lahat po nasa GSIS Touch app. And forward po ang inyong proceeds ng inyong loan sa inyong
0: e-wallet.
1: Card po.
0: Sa card.
1: GSIS, whether you're from Land Bank or Union Bank.
0: Opo. And at the same time, sir, gaano po kabilis? Like, let's say, matapos ko po ng maisong requirements, agad-agad din po, ma?
1: Opo. In as fast as 24 hours po, as soon as your agency authorized officer approves the loan, within 24 hours po, makikredit po agad yan. Kasi po, may dependency po ito eh. Kasi once you apply for a loan using your Touch mobile app, dediretso po sa opisina nyo yan. Kasi po, sila ang sumisilip whether or not you have paying capacity. Because under the law, kailangan po, after deducting all the monthly amortizations, dapat po meron pa matitirang 5,000 pesos sa inyong net take-home pay. So, pag nakita nila, oh, pasok pa rin naman, meron pang elbow room sa kanyang payslip, then go nila. Once we receive that confirmation, within 24 hours, we can already credit the proceeds of the loan.
0: You launched this yesterday, sir, na mention niyo po. Kamusta po ang feedback? Kamusta po ang reception, sir?
1: Naka-disburse kami ng 137 million pesos agad. So, 900 plus members ang nag-apply at na-aprubahan agad at na-disburse po namin agad. So, ganun kaganda po ang take-up. That's in one day.
0: Yes, opo. On ground, sir, kapag nakakausap niyo po yung mga kababayan natin na government employees, ano po yung usual nilang pain points? Para ano yung mga usual nilang pinagdadaan ng suliranin? Kung paano ito makakatulong sa kanila?
1: Yes, very, very sensitive po ang GSIS sa ganyan. That's why we develop our packages to our members to be responsive. Parang ito po, may problema daw kasi magastos ang transportasyon. Ito po, inupay namin ito. Tumataas ang presyo ng kanilang kuryente. Lahat naman nagkagulatan, di ba? So, we offer the Giselle. Kaya, yun. So, we try to be very responsive to our members para mabigay po yung tatawag namin ginhawa which we want to offer to all our members, both active and the pensioners po. Kasi yun nga ang marching order sa amin ng aming president and general manager, si Mr. Wick Veloso. Sabi nga niya, we live in a perishable goods industry. Kailangan mabilis ang iyong serbisyo to be relevant. Kaya sobrang bilis namin mag-turn out ng mga programa na ito.
0: Apo, may target po ba kayo na at least na mapahiram or disbursement para po sa programang ito?
1: Kami po, yung minention ko po kanina, yung sa loan moratorium, we extracted the numbers. So theoretically, we had 1.3 members who were in a position to be benefited by this. And thus far, almost 700,000 na po yung nag-avail ng loan moratorium, yung balik ginhawa na tinatawag namin. The balik ginhawa is a new form of moratorium dahil instead of stopping the deduction, sa amin po, tuloy-tuloy pa rin. Ang ginawa namin po, nirefund namin yung mga nabayad na nila. So for the month of December 2025, January 2026, February 2026, lahat po yung isang bultong yun, binigay namin sa member.
0: Wow!
1: Pero dire-diretso pa rin po ang loan deduction sila. Pero at least, meron silang agarang financial relief na nakuha sa GSIS.
0: Bakit po may ganung programa, sir?
1: That's in response po sa panawagan ng Pangulo sa isang whole of government approach dito sa nagaganap na, na energy emergency. So that's what the GSIS management and the Board of Trustees deemed fit para ano, para makabigay talaga ng tulong sa ating mga miyembro, kasi hindi biro yung ano eh, para nagkagulat ng bigla, nagtaasan yung presyo, di ba? And
0: that yan,
1: may domino effect sa bilihin.
0: Well, dapat sasabihin ko, sir, sa buong mundo talaga, no, cash is king.
1: Yes.
0: Kasi importante yung meron kang proper inflow.
1: Yes.
0: Ng iyong cash para yung mga emergency cases, yung mga kailangang bili ng mga gamit para sa bahay, pang-aral, pang-tuition, para empowered po,
1: tama po
0: ang ating mamamayan. Sir, ito po bang loan na ito, open lang po ito sa mga active members, mga pensioners, pwede rin po?
1: As of now, sa active members pa lang. Pero pinag-aaralan na po ng GSIS yan, kung paano po mai-incorporate ang ating pensioners sa programang ito. Kasi, syempre, kailangan pa rin ng mobility dyan. But of course, ang decision point niyan may edad na iba dito or up to what amount.
0: Opo.
1: So yun po, pero pinag-aaralan po, the GSIS never stops in studying all of these scenarios to give the best service, the best products to our members, both active members and our pensioners.
0: Opo. Sir, saan po ito na launch? Buong Pilipinas sa po?
1: Yes po, makikita na po nila sa kanilang Touch app yan, kasi pinagmamalaki po namin, kasi the GSIS is already 99.6% digital in its transaction. So halos lahat po ng ating mga miyembro ay nagtatransact na through the mobile app. Yung 0.4%, siguro yun yung mga, may edad na medyo kailangan na ng assistance, non-ambulatory. So we still take measures to assist them.
0: Tsaka sir, in a way, medyo kailangan mo pa rin yung human element.
1: Yes.
0: So at least meron tayong leeway para dyan. Sir, sa inyong data, ang demand nitong itong mga e-bikes, saan po siya malakas?
1: Sa akin, spread out talaga siya. Kasi talaga, once there is an avenue to have that savings, talagang gagrab mo yan. Kaya nga, even sa Giselle, talagang na-realize na ng tao, it's a self-paying investment. Dahil pag nag-ROI ka in 7 years, after that, free na yan. And ang lifespan ng solar panels, up to 20 years. Diba?
0: Yes, so, yes, yes.
1: No-brainer. And maganda nga ngayon, gaya na napanood sa feature mo, nagmurahan na siya. Kasi a few years back, medyo prohibitive pa.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon po, magaganda na yung packages. That's why, ang datos namin, nagpapakita, while there is a 500,000 peso limit, ang average loan amount is 320,000 pesos. So, ganoon po, meron ng mga 5 to 10 kilowatt hour na production capacity noon.
0: So, at least, sir, kapag hindi ka man makapag-full solar sa kanilang mga tahanan, itong kahit papanong ma-install nila according to their capacity, kahit papanong subsidy yan.
1: Yes.
0: Di ba?
1: Yes.
0: Malaking tulong pa rin yan sa pagtitipid. Sige, sir, can we talk about the, kumbaga, itong Giselle, yung importance po at kahalagahan ng pag-adapt po ng inyong ahensya sa going solar. At hinihikayat po natin yung mga members natin na subukan ito.
1: Yes, tama po, kasi merong thrust ang gobyerno sa smart and livable cities, di ba?
0: Yes.
1: Dahil this is a step in the right direction. Dahil nga sabi natin, parang no-brainer siya. Sustainable, clean, inexhaustible. Talagang, and libre siya. In fact, pag ang bahay mo, di ba, nagpakalagay sa bubong, the heat, nawawala pa kasi na filter na ng panel. So, tapos kumikita ka pa. Kung mag-apply ka sa ng net metering, what you are not consuming, you are selling to the grid.
0: Yes.
1: And part na rin po to ng iyong participation sa national effort, dahil gaya ng sinabi ko, sa 11,000 members namin nakapag-install na, at conservative 20 kilowatt hours a day, 220 megawatt hours a day na yun. 66,000 liters of diesel na hindi mo na kinonsume.
0: Sir, to illustrate, ito pong kilowatt hours, we attend 20 kilowatt hour. Ano pong klaseng consumption yan?
1: I'm referring to the daily production.
0: Oh.
1: Kasi ako personally, I have a
0: yeah
1: setup sa bahay ko. So, 20 kilowatt hours, kumbaga, Libre na yung ano mo, libre na yung daytime ano mo, daytime consumption mo niyan eh.
0: Kunwari, may konti kang appliance,
1: yes.
0: Meron kang pagbukas ng electric pan,
1: mag-aircon
0: ka ng konti,
1: yes,
0: kung meron kang aircon. So, kayang-kaya, di ba?
1: Yes, kayang-kaya.
0: And at the same time, sir, ito pong going solar, kasi baka mami, iba nag-aalinlangan pa rin. Di ba? Baka po sa, at least sa inyo from your POV, sige, solar, pero hindi naman ako sigurado. Pero siguro, nung nagkaroon kayo ng loan ng Giselle, yes. Aba, baka mas naingkano sila.
1: Especially, syempre, the circumstance now kasi nagkagulat na rin nga sa presyo. Mm. And kung makaka-menos ka ng X% percent sa iyong monthly electric bill, it's a good, ano, it's a good project to have. Kasi not all loans are bad. Kasi kung ang loan na ito is like an asset to you dahil pinapababa niya aggressively ang iyong electric monthly bill.
0: Totoo yan.
1: Ano, it's a good thing eh. That's
0: correct.
1: Why, and 5%, that's the lowest interest. Plus yung Giselle po, Sir Migs, just to add to it, meron pang 3-year na libreng ano, insurance yung panels nyo.
0: Oo.
1: So, kung bumagyo, tangayin yun, kasama po
0: kasama.
1: Yan. Yes. Libre po yan. Wala pong dagdag premiums na sinisingil ng GSIS for the first 3 years po.
0: And of course, para po sa ating mga kababayan na all over the Philippines, open po yan.
1: Yes.
0: Alright. So, pahuling mensahe na lang po sa ating mga kapamilya at mga kaserbisyo, sir.
1: Una-una, Sir Migs, maraming salamat for giving us this opportunity to broadcast the latest offering of GSIS for the benefit of our members and pensioners. Kasi nga po, ang battle cry namin sa GSIS ay ginhawa. Ginhawa para sa members, not only the active members, but also our pensioners. Kaya po, to our members po, the GSIS never stops po sa pagbalangkas ng mga programang ito to be more responsive. Kasi yun po talaga ang ano, mantra ng GSIS, marching orders from the Board of Trustees to the President and General Manager and to the employees, talagang ganoon sila. They have the heart for service po talaga.
0: Alright. Maraming salamat po. Sir, balik kayo ha. Kapag
1: of course, Sir Migs.
0: Marami po tayo.
1: Good luck sa triathlon mo.
0: Ay, salamat, okay. Salamat. Next month yan. Sir, relay lang naman. Relay lang.
1: Right,
0: pero
1: right.
0: Kailangan natin na masanay sa solar.
1: Yan.
0: Sa
1: good.
0: Initan. Sir, marami po salamat. Attorney Joseph Philip Andres. Siya po ang Executive Vice President ng Government Service Insurance System. Walang iba, kundi ang GSIS. Sir, marami po salamat. Stay safe and
1: salamat, Sir Migs.
0: Thank you po. Ang oras this morning, 11:34 ng umaga.
2: Magbabalik ang nagseserbisyo Minya Corpus kasama si Migs Bustos.

0: May bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD, Kaservisyo of the Day.
1: Magandang balita po mula po sa GSI.

Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.

0: sa serbisyo. Ninia Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM. Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Servicio.
1: Pasensya na, hinanap ko lang earphones ko. Nagkala nga ng konti. Para po sa ating Dr. Servicio for today. Para po pag-usapan ng heat stroke ngayong summer. Pero papasok ba muna? Sige, papasok muna natin ang balita. Kasama po natin ngayon sa linya si JM Pineda. JM!
2: Yes, Migs, formal na ngang hawakan ng SJDMLGU at San Jose del Monte Water District ang operasyon ng water supply sa buong lungsod ng San Jose del Monte. Matatandaan nga natin na nagdeklara ng state of emergency ang lungsod dahil sa water crisis noong Pebrero. Kaya may emergency powers ngayon ng LGU para i-take over ang operasyon ng Prime Water. Nagkaroon na nga rin ang termination ng joint venture agreement ng SJDM Water District at Prime Water noong nakarang taon. Kasabi nga niyan yung pagtatanggal din sa business permit ng Prime Water para hindi na makapag-operate pa. Ayon pa sa LGU, may interim company na tutulong sa kanilang operasyon sa water supply hanggang nasa ilalim pa ng state of emergency ang buong lungsod dahil sa water crisis. Matagal na nga inireklamo ng mga residente ng SJDM ang pangit na supply ng tubig sa lugar kung saan tuwing madaling araw lang nagkakaroon ng tulo sa gripo. Sa malaking bahagi ng lungsod, may ilang reklamo rin na may mga insekto o madumi ang tubig na lumalabas sa kanilang gripo. Dito nga ay tiniyak naman ang SJDM LGU na sa akbangin na ito ay magkakaroon ng sapat at maayos na supply ng tubig ang buong lungsod. At yan muna ang latest. Ako si JM Pineda ng PRTV News para sa DZMM.
1: JM.
2: Yes po,
1: JM, naalala ko na ito nga yung sinusundan mong balita. At ito na nga, nagkaroon na nga ng ano, kumbaga, with finality na to. Kailan to effective?
2: Yes, Mix, ayon dun sa nakalap nating impormasyon, na base dun sa Fresco, na formal na nga nilang hawakan starting yung operation starting now. Kasi ngayon, nagkaroon sila ng pagpupulong sa dito sa office ng Prime Water kasama nga yung Water District pati itong LGU para na nga gawin yung operasyon at i-take over itong water supply ng buong lungsod dahil nga medyo ayon dun sa LGU na nakausap natin kanina medyo matagal-tagal na nga itong problema na ito at ang Prime Water ay mahirap daw talagang kontakin at pero kanina nagpasalamat sila kahit papano nandito daw yung management ng Prime Water pero kanina hindi rin sila lumalabas doon sa opisina at nakikinig lang dun sa sasabihin ng LGU. Mick?
1: James, so kailan daw effective? More or less kasi magte-take over ang SJDM na LGU para dito. So kumbaga bumuwag na sila sa joint venture. More or less, itong servisyo na hinahanap ng mga kababayan natin dyan, kailan nila may expect na kahit paano magiging normal na ang kumbaga ang supply ng tubig sa kanila?
2: Mig, sabi sa atin ng SJDM LGU, probably ngayong buwan ng Mayo ay magkakaroon na ng medyo maganda-gandang supply itong mga residente ng San Jose del Monte, especially dun sa mga affected talaga nitong pangit na supply ng kanilang tubig. Kasi ngayon, as of now, na sinasabi natin to ay nasa higit 40 na mga residente pa o 40 na mga barangay pa ang affected nitong sinasabi nating water crisis. Kaya naman possible nga by this May daw ay magkakaroon na ng kahit papano ay maganda-gandang supply ng tubig itong mga residente ng San Jose del Monte. Mick.
1: Pero at the end of the day, yet to be seen. Importante din para sa LGU ng SJDM is sila mag-deliver. Diba? Ito nga, kahit papano, nakaalis na sila sa ganitong problema. Importante para sa gobyerno. O at least sa governance ng SJDM is maibigay nila ng tama para sa mga kababayan. Maraming salamat, JM Pineda ng PRTV News. Thank you, JM. Okay, take two.
0: Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Servicio.
1: Alright. Ngayon pong umaga, makakasama po natin ang ating Dr. Servicio. Isa po siyang cardiologist, Dr. Glenn Sayat. Dr. Glenn, Good morning, Migs Busos po, dito po sa DZMM.
3: Good morning, Sir Migs, and good morning din sa inyong mga tagapanood.
1: Alright, so syempre, no, heat stroke ngayong summer, pero sabi ko nga kanina, Doclin, baka yung heat stroke kasi medyo extreme na yan eh, na pangyayari, di ba? Pero at the same time, at the end of the day, start, middle, or end of the day, tayo exposed sa init, 'di ba?
3: Yes,
1: so ano po ba yung mga muna dapat nating gawin especially during this season?
3: Ngayon kasing tag-init, 'di ba? Sobrang tindi ng sikat ng araw. So ang natural kasing mechanism ng ating katawan pag tayo ay exposed sa init ay mag-vasodilate ang ating mga ugat. So pag-vasodilate o pagbuka ng mga ugat ng ating katawan ay mekanismo ng katawan natin para mag-dissipate o pasingawin yung sobrang init. So pag nangyayari yon, so pwedeng mas bumilis ang tibok ng puso, pwedeng magkameron ng electrolyte imbalances sa sobrang init, at yung mga taong vulnerable o yung mga taong may mga sakit sa puso, may mahinang puso, may heart failure, may hypertension, sila yung vulnerable sa mga complications.
1: At kahit anong sitwasyon eh, no? Dok, kasi kahit sabihin natin, nasa init lang ka, actually, pagkaligo mo pa lang ang init na. 'Di ba? Kapag lalo na kapag hindi well ventilated ang tahanan, feeling mo rin pag nasa bahay ka or apartment ka, eh napakainit, 'di ba, Doc? So at home at least, no. Ano yung mga siguro tips niyo para sa mga kababayan natin para kahit paano hindi ma-expose sa sobrang init?
3: So minsan kasi hindi naman maiiwasan na lalabas talaga ng bahay, o yung iba talaga gusto talaga mag-exercise. So ang nararapat na gawin, piliin ng tamang oras. Ano, so umiwas sa time o oras kung kailan matindi ang sikat ng araw. So pinakamaganda before 9 a.m. or after 4 p.m. na. No, yun yung pinakamagandang oras tumabas ng bahay. Pero kung hindi maiiwasan, kung talaga may pupuntahan ng tanghali, pinakamaganda magpayong, magsuot ng maginhawang damit, at mas maganda kung may dala talagang sariling tumbler, no, para ready maghydrate kung mauhaw, pwedeng uminom agad.
1: Mm-hmm. So Doc, no, sa usaping cardiology, ano po ang pinaka-direct relation ng init sa usaping puso?
3: So yun nga, yung matinding init, no, pwedeng mag-cause ng pag-dilate ng mga ugat, at pag nangyayari yun, mas bumibilis ang tibok ng puso. So yung electrolyte imbalance pwedeng mag-cause ng arrhythmia o yung irregularity sa tibok ng puso. O kumbaga yung conduction system ng heart, nagkakameron ng mga grounded na conduction pagka ganon. So pinakamaganda dapat laging well hydrated para syempre yung dugo ay hindi maging malapot, kasi pag malapot din ang dugo, prone na magkameron ng blood clot. Ano? Tapos syempre kung dehydrated din ang isang tao, so ang blood pressure ay hindi well controlled, hindi stable. So pwedeng tumaas masyado, pwedeng bumaba masyado. So doon nangyayari yung mga heat-related na complications.
1: Mm-hmm. So yung sabihin, Doc, kapag exposed ang katawan sa high temperature, hindi yan maganda para sa puso. Just safe to say.
3: Oo, pero kung healthy ka, may mga mekanism naman yung katawan natin. Eh. Pero kung meron ka na talagang sakit sa puso, meron ka mga comorbidities, may hypertension, may diabetes, so ikaw yung vulnerable doon sa mga komplikasyon.
1: Kapag hindi controlled, Doc, sabihin natin, wala lang, di ba? Hindi ako nag-hydrate ng tama, hinahayaan ko lang. Ano yung mga pwedeng mangyari?
3: Yung iba, nahi-heat stroke. Yun nga, yung heat stroke, tapos nagkakameron ng hypertensive emergency. So yung iba talagang, yan, nawawala ng malay, nahihilo, minsan naisusugod pa nga sa pagamutan.
1: Mm-hmm. So, at atake sa puso?
3: Yes, definitely. Atake sa puso.
1: So ano nangyari, Doc, from a medical standpoint, pero if you can make it, kumbaga, in layman's terms, bakit inaatake sa puso ang exposed kapag sa napakatinding init?
3: Mm-hmm. Kapag, syempre, may mga comorbidities, tapos, yan, na-expose sa init, bumibilis yung tibok ng puso. So, sa isang taong may ischemic heart disease, o yung kumbaga nagsisimula nang magbara yung maliliit na ugat sa puso, sa pagbumilis ng tibok ng puso, mataas ang demand doon for oxygen. So, kung yan, yung mga ugat na barado, hindi nakakaya yun eh. Hindi niya makakayang supplyan yung oxygen na required ng heart muscle. So, doon nangyayari yung atake.
1: Mm-hmm. So, Doc, step back ako. Ano ba ang pinaka-basic? Muli, refresher lang po ito ha, sa ating mga kababayan. Kapag medyo meron tayong heart issues, ano usually yung tinitingnan? Sa mga pagdating sa mga labs, sa mga tests.
3: So yung ini-evaluate namin, yung mga blood tests, no, we do yung metabolic panel, yung cholesterol test, no, we screen for diabetes, no. Tapos usually yan, ECG, yung pinaka-basic test. Tapos minsan pag may nakikita doon sa ECG, we can proceed with 2D echo o may mga stress test pang tinatawag para ma-determine yung lakas ng puso.
1: Opo. So kasi baka mami, ang tinitingnan lang ng ating mga kababayan, oh, yung total cholesterol ko, ito. Pero dalawa pala yan. May HDL.
3: Yes, good HDL, cholesterol.
1: Good cholesterol. May LDL. Meron pang VLDL.
3: Tama yes, very low density lipoprotein. Okay, so, meron
1: anong difference doon?
3: Yung HDL, yung kasi yung good cholesterol, yun yung gusto nating mataas eh. Yung kasi

0: yung nagpipick up ng mga bad cholesterol na dumikit sa mga organs, sa mga ugat. Yung LDL kasi yun yung mga cholesterol na usually kumakapit sa okay. mga organs, sa mga ugat. Nagko-cause ng obstruction later on.
1: Okay. VLDL, Doc, ano yun?
0: Very low density lipoprotein. So, bad cholesterol din siya.
1: Bad cholesterol?
0: Yes.
1: Tapos ano sabi mo, Doc? Meron ka pang, meron pa tinitingnan na isa?
0: Yung, ngayon kasi sa mga recommendation, no, tinitingnan din yung lipoprotein A. So, yun yung mga additional na test para masabi yung, o ma-determine yung risk for, future heart attack.
1: Oh, ano tawag doon?
0: Or sila yung ano, lipoprotein A.
1: Lipoprotein A.
0: Oh.
1: Pero at least no, initially, usual ng mga magpapa-blood test ka, 'di ba sa mga diagnostics, HDL, LDL tsaka VLDL. So
0: yes,
1: pa na siya nagsisimula.
0: Yun yung routine, yun yung sa routine. Lipid profile.
1: So ano yung nagko-contribute para tumaas ang aking LDL?
0: O kaya VLDL? Siyempre sa mga ano, sa mga kinakain 'yan o sa kung kakulangan ng aerobic activities. Ano? Mm. So, kung siyempre, lahat naman ng kinakain natin may calories. Mm. So, mapa-carbohydrates, mapa-karne, mapa-tinapay, or kahit anuman, lahat may calories yon. Pero kasi yung katawan natin, ginagamit siya as energy, parang gasolina ng katawan. Pero anything na in excess o hindi nabiburn, hindi nagagamit, yun yung nakoconvert sa fats.
1: So katulad ng ano, Doc, ano yung mga contributors ngayon? Kasi nga, pag sa lifestyle medicine, di ba, sa mga lifestyle diseases, they say yung exposed tayo ngayon sa klase ng pagkain contribute not just to the cholesterol, pero yun din sa blood sugar, so sa diabetes marker ka naman. So sanga-sanga na siya, Doc.
0: Yes, yes, interconnected.
1: Mga, interconnected, eh. Mm-hmm. Ano yung mga usual na mga pagkain na, naku, parang ano siyempre, yata, yung, cholesterol yung yata, yan na.
0: Yung mga fried, yan, mataas ang cholesterol niyan. Tapos yung mga, siyempre, mga masisebo, mga matatamis na pagkain. So kung pwede pa rin namang tubikim, pero mas maganda in moderation.
1: Tama.
0: At saka mas maganda talaga exercise.
1: Yes. So,
0: at least 30 minutes per day yun eh.
1: Okay. Sige,
0: na aerobic.
1: Doc. Bago ko pumunta sa aerobic fitness and sa mga fitness activities or paggalaw at least, no? Contrary, pag sinabing, uy, cholesterol, kakain ako ng pork, kakain ako ng baboy, kakain ako ng beef, ay, iwas ako dyan kasi cholesterol yan. Pero, ang lakas ko naman mag-sugar. Diba? So, factor din ba ang high in sugar sa cholesterol ko?
0: Ay, yes. Kasi kung yung asukal kasi may calorie content din yan eh. Mm. So kung anything na hindi na burn, hindi nagamit ng katawan, yan, nagiging taba siya.
1: Mm. So contributor din yun.
0: Ah, yes.
1: Oo. Mm. So kumbaga nag-menos ka nga sa mga baboy, sa mga meat, pero malakas ka naman na sabihin sa dessert, sa mga refined sugar, baka balance lang. Baka cancel out lang yan. Doc, ito po, tanong po ni Melvin mula po sa ating YouTube Live. Sumasakit po lagi yung iba pang parte ng kaliwang dibdib ko kapag humihinga ng malalim. Ito ba yun, Doc? Ano ba ito, Doc? Ribs? Ribs area?
0: Siyempre, sa dibdib na area natin, maraming organs kasi nandyan eh.
1: Opo.
0: So, aside sa puso, no? Meron din tayong intercostal muscles, no, may ribs, tapos syempre yung ating gastrointestinal tract, yung esophagus, nandiyan din na area. So pag chest pain, kumbaga ini-evaluate namin, no, tinitingnan namin kung angina siya or kung heart related. Kasi aside sa heart related na mga na chest discomfort, marami ding iba pa. Merong costochondritis or yung mga yan yung mga musculoskeletal. Minsan GERD symptoms naman.
1: So, hindi mo masabi sa isang kapalang eh, 'di ba?
0: Oo. So sa clinic maraming bumibisita ng chest discomfort talaga eh.
1: Chest discomfort.
0: Ini-evaluate namin kung heart related ba siya. May mga test kaming ginagawa.
1: Naninigarilyo. Pwede rin.
0: Yes,
1: pwede rin 'yon.
0: Pag kasi related sa paghinga, pwedeng pleuritic chest pain 'yon.
1: Pwedeng sabihin ng pleuritic, Doc.
0: Pwedeng yung pleural cavity sa dibdib, yung sa loob ng chest, ano, pwedeng may pamamaga doon. Minsan may pneumonia, may infection.
1: So clearly, Melvin, siguro maganda magpa-check up. Maganda
0: pinakamabuti pa rin makita siya in person, face-to-face.
1: Face-to-face. If ever magpapa-test siya, kung kaya ng kanyang oras, anong mga klaseng tests ang mga pwedeng mairekomenda? Para makita
0: For sure, pag siya ay nagpa-check up face-to-face, i-evaluate siya, tapos doon madedetermine kung ano ang bagay na test sa
1: So face-to-face talaga.
0: Kasi we based on ano pa rin eh, medical history, no, and then physical exam bago kami nag-order ng mga tests.
1: Ito, Doc, may kinalaman ba yun? May kinalaman po ba ito sa pag-inom ng matatamis at matataba? Pagkain?
0: matatamis at matatabang pagkain.
1: And non-conclusive.
0: Yes. Oh.
1: Non-conclusive. Uh-huh. So, kailangan, Melvin, sana po eh, meron kang kakilala or at least mabisitang doktor.
0: Oo. Nire-recommend ko makita sa face-to-face para kabuuan yung makita.
1: Oo. Kasi mahirap magsabi lang. Baka mamaya, iba pala, di ba? Iba-ibang mga pwedeng mga causes dahil dyan. Hello, Ben Francis Francis. I usually take long walks with water on the side. Minsan magbabike or running. Si Tita Lina ho, mula po ng Plaridel, Bulacan. Every 6 a.m., 30 to 45 minutes ang kanyang walking exercise. Stretching and jogging is my good habit for my cardio. Ganun din po si Tita Nono Damayan. 6 a.m. walking exercise ang kanyang movement time every day, every morning. Sabi mo kanina, Doc, importante ang aerobic activities. Ano ba mo na yung aerobic? Ano ba to? Lumilipad ba to? Kasi pag sabing aerobic, related to fitness yan, Doc.
0: Ibig sabihin ng aerobic, yung talagang pinagpapawisan, yung talagang tumataas yung heart rate. Ano, so yan, brisk walking, jogging, yun yung masasabi nating aerobic. Ano, yung kasing iba sinasabi sa clinic yan, Doc, naglilinis naman ako ng bahay. Pero yung paglilinis ng bahay kasi very minimal lang yung pagtaas ng heart rate dun. So hindi siya mako-consider as aerobic exercise.
1: Tama, dapat yung active movement.
0: Yung mga Zumba, ganyan.
1: Yan, oo. Yung talagang meron kang intention para ikaw ay mapawisan, tumaas ang yung body temperature, tumaas ang heart rate, yun ang tinatawag na aerobic exercise. Kasi tama ka, Doc, sabihin ng iba, naglilinis naman ako ng kotse, naglilinis naman ako ng bahay, pinapawisan naman ako, baka naman pwede na yun. Diba? So, hindi siya, apparently, hindi siya enough. Oo. So, recommended, Doc, ano ang staple or standard na fitness or time? Daily ba to? Pwede bang 2 times a week lang muna, 3 times a week?
0: 30 minutes per day. Ano, yun yung recommendation. Pero kung hindi kaya ng everyday, edi, 1 hour every other day.
1: 1 hour every other day. Okay, so sana hindi po kayo ma-overwhelm. O basta importante may movement. May aerobic exercise, yung yun nga sabi nga ni Doc, no, yung medyo tumataas, nag-elevate konti yung heart rate. Question po dito, healthier po ba, Doc, ang food kapag air fryer ang ginamit? Air fried from Armand.
0: Siyempre, pag air fried, mas ano eh, hindi gumagamit yung usually ng mantika eh. So, I think healthy naman yun, no?
1: So, at least, no?
0: Nami-minimize.
1: Nami-minimize. Pero kasi minsan, kapag yung ini-air fry mo, mataba din.
0: Oo.
1: Kumbaga, yung mantika niya, galing dun sa mismong karne, di ba? Pero at least, hindi mo na siya piniprito.
0: Oo.
1: Kasi yung, bakit nga ba, Doc? Bakit nga ba ang mga cooking oil is yung ingredients na hindi siya ganun ka healthy or safe?
0: Oo, kasi yung mantika kasi yung oil, no? Yung fats, mataas ang calories niyan as kumpara sa ano, sa carbohydrates, sa protein. So yung calorie content ng fats talagang ano, mas mataas.
1: Tapos lalo pa, Doc, kapag nagsi-street food, yung mga nagpi-fishbowl, nagkikikiam.
0: Oo.
1: Tapos reuse ng ano 'yun. Oo. Hindi mo naman masasabing si kuyang nagbebenta ay araw-araw nagpapalit ng mantika. Ano din po ang ano nun, Doc? Health implication.
0: Ano kasi na? Yung, 'di ba, yung mga ganyan, yun yung very accessible eh, nandiyan na eh. So, as much as possible, avoid eh. Pero, ayun, kumbaga, you have to be intentional it doon sa iyong, sa health goal mo. So, hanap ka talaga ng healthier alternative.
1: Pero, Doc, kung talagang hindi maiwasan, kung talagang kailangan magprito, anong, kasi iba-iba yung mga oil eh. May ano ko ba doon, Doc?
0: Vegetable oil pa din, rather than animal fat.
1: Okay, vegetable oil compared to...
0: Pero basta prito, talagang in moderation.
1: Iwasan na lang, iwasan na lang. Mula po kay Alan Reyes, last question, Doc. Madali po akong hingalin when walking. Pero nung nag-abroad po ako na malamig, kahit mahaba ang aking lakarin, hindi ako hinihingal. May diferensya po ba ako sa heart? Thank you.
0: Siyempre, yung weather kasi, no, na malamig, mas ano yun, kumbaga... mas kaya mo mag-exercise na matagal eh, kasi malamig eh. Pag kasi mainit, may added stress yun eh, yung init. Mas mabilis pagpawisan, mas mabilis nare-release kasi yung electrolytes natin eh, sa pawis. So, factor yun. Pero, para ma-evaluate, kung gusto niyang ma-evaluate talaga yung kanyang cardiac health, pwede siyang magpa-stress test.
1: Tama.
0: Para malaman natin yung limit. And then mag-ano na rin siya.
1: Kasi, Doc, di ba usually kapag malamig din, hindi naman din talaga tumataas yung heart rate. Siguro kapag
0: hindi
1: nag-walk,
0: masyado.
1: Hindi masyadong tumataas. So, syempre, kapag medyo mainit, depende rin, Sir Allen, kung anong oras ka nag-walking, baka naman mamaya talagang tapat sa sikat ang araw. Eh, matataas talaga yung heart rate mo doon, Sir. Nakakahingal po talaga yun. Pero sana naman, wala naman po tayong problema sa ating puso. Pero yun din po, kung tingin yung medyo may off, when in doubt, magpatingin na lang po tayo.
0: Oo, makinig sa katawan.
1: Makinig sa katawan, listen to your body, at magpatingin sa doktor. Panghuli na lang po, Doc Glenn. Mensahe niyo po para sa ating mga viewers and listeners.
0: Oo. So, yan. Ngayong tag-init, talagang make sure you are always well hydrated, and then makinig sa katawan. Kung may nararamdaman ng kakaiba, ay di tumigil. Kung nag-exercise at nahilo, tumigil, and then pwedeng magpa-evaluate, no? Magpa-check up kung may something na nararamdaman.
1: Alright. Maraming salamat po sa ating Dr. Servicio, Dr. Glenn Sayat. Doc, thank you po. And stay safe. Apo. And God bless.
0: Maraming salamat.
1: Thank you.
0: Thank you.
1: Alright. Nagdaan na naman po ang isang araw ng pagseservisyo. May 5, 2026, binabati po natin ang lahat ng ating mga kapamilya at mga kaservisyo na nanonood po sa PRTV Channel 31, DZMM Teleradio, DZMM Radio Patrol sa East 30, at syempre sa ating YouTube, sa aking teammate kanina, Boss Ram. Brother, thank you so much sa pagsama sa akin kanina sa konting heat training. Pero syempre, no, before 8 a.m., pero syempre, lagi mag-hydrate. Not just with water, but with electrolytes. Susunod po, headline ngayon, kasama sina Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Muli, ako po si Mix Bustos, nagseserbisyo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin, 12:01.
1: Basta AM, AM, AM, DZMM.
2: Gusto namin po control ng sector. Kaya ang gusto namin, control namin ang aming produkto at kami na ang magbebenta.
3: Nagiging maingay na, no?
4: Mm-hmm.
3: And to me, that is an indication of takot na sila. Lumalakas ngayon ang troll army ni Vice President because gumagawa sila ng counter-narrative to the truth.
5: Maybe it's time for us to revisit na kailangan ba natin ng National Reserve. We have to study very well kung paano natin i-balance it.
6: So talagang malinaw kung ang eleksyon ay ginanap ng panahon na ginawa namin survey at si Vice President Sara at Senador Raffy Tulfon tatakbo, 12% na nakatira sa NCR ay hindi sila iboboto.
1: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline! Headline. Ngayon!

0: sa headline ngayon. 10 piso kada litrong diskwento sa diesel ng mga pampublikong sasakyan, ipinatutupad na sa libu-libong gasolinahan sa bansa.
1: Inflation sa Pilipinas lumobo sa 7.2% noong Abril.
0: Vice President Sara Duterte binaliwala ang pag-usad ng impeachment complaint. Pero law expert, iginiit na kabado na ang kampo ng bise.
1: Lava collapse muling naitala sa Bulkang Mayon. Bulkang Canlaon, ilang beses ding nagbuga ng abo kaninang umaga.
0: Presidente ng Paraguay, nakatakdang bumisita sa Pilipinas sa kauna-unahang pagkakataon. Relasyon ng dalawang bansa, pagtitibayin.
1: At writer ng upcoming at umano'y huling film project ng Tambalang Don Bell, may revelasyon sa likod ng pelikula.
0: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako naman po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, sumipa sa 7.2% ang inflation ng bansa nitong Abril. Mas mataas po iyan kumpara sa 4.1% noong Marso. Balita mula sa PSA Headquarters, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico!
2: Sumipa sa 7.2% na pinakamataas na inflation rate, Jeff at Rica, o yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa Pilipinas sa loob ng higit 3 taon, base yan sa datos ng Philippine Statistics Authority ng magugunitang noong March 2023, nang sumipa ang inflation ng bansa sa 7.6%. Pero batay sa monitoring ng PSA, bigas pa rin ang isa sa may pinakamataas na ambag sa inflation. Naitala ang 14% na ambag sa inflation ang staple food ng mga Pilipino noong nakaraang buwan ng Abril, kumpara sa 13.1% lamang ng gasolina at 10.3% naman sa diesel. Sinabi ni National Statistician at PSA Undersecretary Claire Dennis Mapa, mabigat ang kontribusyon ng mataas na presyo ng bigas sa mga palengke, lalo na sa mga nasa 30% low-income household. Paliwanag pa ni Mapa, bagamat pumapangalawa naman ang transportasyon sa nag-ambag sa pagsipa ng inflation noong nakaraang buwan, naapektuhan nito ang presyo ng mga pagkain at ilang mga pangunahing bilihin sa mga palengke tulad ng karne at isda. Samantala, dahil sa pagsirit ng inflation noong April 2026, naitala rin ng PSA ang pagbaba ng halaga ng piso kumpara noong 2018, dahil bumagsak rin ang purchasing power nito sa 73 centavos. Ibig sabihin, ang halaga ng 100 piso noong 2018 ay nasa 73 pesos na lamang ngayong April 2026. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik!
1: Para sa Ibon Foundation, hindi pag-alis sa buwis sa produktong petrolyo ang dahilan ng mataas na inflation rate noong Abril. Balita mula sa Pasig, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus!
3: Rica, kung ang socio-economic think tank na Ibon Foundation ang tatanungin, ang mataas na inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo nitong Abril ay marka ng hindi epektibong tugon ng pamahalaan sa krisis sa langis. Sabi ni Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa, inaasahan ang pagbilis ng inflation bunsod ng giyerang US at Iran. Pero ang hindi pagtapyas o pag-alis ng pamahalaan sa buwis sa produktong petrolyo ay nagresulta sa mabilis na pagtaas ng presyo ng mga bilihin na mas mataas kaysa mga karating bansa sa Asia. Dagdag pa ni Africa, maiging busisiin ang mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan sa krisis at ibangga sa datos ng inflation para makita kung may epekto ito para maibsan ang dinaranas ng bansa. Bukod sa pag-alis sa excise tax at VAT sa petrolyo, dapat na rin anyang kontrolin ng gobyerno ang presyong ipinapataw ng mga oil company.
4: Daming siya sa atin ng gobyerno ng pag-responde niya. Pero yung dalawang pinakamahalaga bagay at yung pamitagal ng buwis sa foreign products at yung pag-control, pag-renda sa mga sa overpricing ng mga kumpanya, hindi niya inaksyonan.
3: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
0: Ipinatutupad na sa mahigit 4,000 gasolinahan ng 10 piso kada litrong diskwento sa diesel para sa mga driver ng jeepney at UV Express. Sinabi sa DZMM ni Energy Secretary Sharon Garin na halos malalaking gasolinahan pa lamang ang nakasama sa rollout dahil nahihirapan pang isama ang mga independent player na sobrang layo at hirap ang access sa internet. Kailangan kasi anyang mag-download ng app ng mga gasolinahan para maberipika ang PUV at maipatupad ang diskwento. 150 liters o katumbas ng 1,500 pesos ang diskwento sa diesel ng mga PUV kada linggo. Dagdag ni Secretary Garin, pinag-aaralan na mabigyan ng kaparehong diskwento ang mga PUV na gumagamit ng gasolina gaya ng mga tricycle at motorcycle taxi.
5: Posible siya. Kailangan lang hanapan ng paraan pa ano ang funding niya. Diesel kasi nasa PNOC. At nandiyan na yan eh. Pwede na lang namin yan iswap or ibigay pag may nag-avail. No? But ang gas station is a new funding. So kailangan lang aralin pa kung meron pang pakukunan. But yes, we discussed that and we're evaluating pa kung paano siya i-roll out pa.
0: Samantala, bubuo na ng Fuel Transition Plan ng DOE kung saan pinag-aaralan kung napapanahon ng dagdagan ang imbakan ng petrolyo at refinery para mapataas ang inventaryo ng petrolyo sa bansa. Una nang sinabi ng DOE na tigil muna sa pag-order ng langis ang gobyerno dahil wala nang paglalagyan.
5: And maybe it's time for us to revisit na kailangan ba natin ng national reserve. Ito po, ginagawa na namin yung study. Yung 1 million barrels na binili ng PNOC, stock mo eh. So 15 billion siya, 5 days. Kung gusto mo nung maging 50 yan, 150 billion. Malaki-laki din, di ba? May logistics ka pa. Pwede mo rin gamitin yung money for basic services. So we have to study very well kung paano natin i-balance yan.
1: Sinulong sa Kamara ang panukalang layong parusahan ng mga kumpanya ng langis na nagpapatupad ng hindi makatuwirang presyo ng petrolyo. Balita mula sa Kamara, atin ni Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pam!
6: Lika inihain sa Kamara ang House Bill 8781 o Fuel Pricing Fairness Act sa gitna ng National Energy Emergency dahil sa bulo sa gitnang silangan. Layo nitong patawan ng 5 hanggang 10 million pesos na civil penalty ang kumpanya ng langis na mapapatunayang nagpatupad ng hindi makatarungang taas presyo ng petrolyo. Aataso ng Department of Energy at Department of Trade and Industry na tukuyin ang mga mananamantala sa pagtatakda ng presyo. Magkakaroon din ng weekly monitoring para masuri ang halaga ng petroleum products. Sinabi ni Manila Teachers Party Representative Nina Francesca Lacson na naghain ito na bagaman malaking factor ang presyo ng langis sa world market, trabaho ng gobyernong tiyakin ang patas at transparent na presyuhan sa domestic market. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMF.
1: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
0: Muling nakapagdala ng lava collapse sa Bulgang Mayon sa Albay na nagdulot ng pyroclastic density current o uson. Balita mula sa Albay, hatid ni Vince Villar. Vince!
7: Bandang alas 7:19 kaninang umaga, muli na namang naitala ang pagragasa ng pyroclastic density current o uson sa bahagi ng Miisigali. Bagamat may kaunting ulap, kita ang pagdausdos ng naturang uson. Patungo ng ginubatan ang direksyon pero hindi naman nakaapekto sa ngayon. Sa Suwa, Kamalig, Albay, kanya-kanyang linis pa rin ang mga residente para maalis ang mga natitirang abo sa kalsada. Sa Barangay Tumpa, Kamalig, Albay, problema ng ilang magsasaka ang pagkalugi sa napinsalang pananim. Sa Barangay Kirangay, Kamalig, 28 pamilya ang mga nadagdag na inilikas. Sa kasalukuyan, 232 na pamilya ang mga evacuees sa bayan ng Kamalig. 481 na apektadong magsasaka at tagapag-alaga naman ng hayop ang bibigyan ng Cash for Work Program. Patuloy ang buhos ng tulong sa mga apektadong residente. Nanatili pa rin sa Alert Level 3 ang bulkan kung saan ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar.
0: Maraming salamat, Vince Villar.
1: Pagnay niyan, mas pinaigting ng Philippine National Police ang seguridad sa Bulkang Mayon sa harap ng posibilidad ng pagpapalawak sa kilometer danger zone nito. Balita mula sa Camp Krame, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos, Mars.
8: Rica, mas connecting pa ng Philippine National Police na seguridad sa paligid ng Bulkang Bayon kasunod ng mga ulat na posibilidad na palawakin pa sa 7 kilometers ang ngayon 6 kilometers radius permanent danger zone sa paligid nito. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natatas Jr., nagkikipaugnayan na ang pulisya sa mga residente para maiwasan ang hindi otorisadong pagpasok sa danger zone.

0: Ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
2: Pupapilan ng tulong ang mga magsasaka sa Daraga Albay kasunod ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Sinabi sa DZMM ni Miisi Farmers Association Chairman Glenn Resuena na sinira ng uson ang kanilang mga pananim habang nangamatay rin ng mga alagang hayop tulad ng baka at manok. Hindi naman anya sila makapagtanim ng bago mula pa noong Enero simula nang itinaas ang alerto ng bulkan. Idinaing din ng grupo ni Resuena ang hindi pa natatanggap na family food packs. Panawagan nila sa pamahalaang panlalawigan, alternatibong kabuhayan sa relocation site para hindi na bumalik sa paanan ng bulkan.
3: Yun yung problema nila, sir. Yung pangkain o kaya maski konting pera man lang para makasurvive sa ganitong sitwasyon. Hirap na sila, sir. Kami. Kaya nag-uusap nga kami ni sir, baka yung alternative na livelihood na dito na sa relocation, yung hindi na aakyat doon sa taas.
2: Hindi pa naman masabi ni Albay Governor Noel Rosal ang alternatibong kabuhayan sa relocation site, pero tiniyak ang tulong pinansyal sa mga magsasaka.
4: Sa mga magsasaka, kakausapin ko rin yan after lang nito na kung ano ang mga maganda natin gagawin. But for the meantime, wala talaga tayong magagawa dyan. Hindi natin pwedeng ipilit. Pag may calamity, every now and then, iinto talaga tayo because mas importante siguro yung buhay.
1: Bukod sa Mayon, nakapagtala rin ang FIVOX ng dalawang pagbuga ng abo mula sa Bulkang Canlaon kaninang umaga na umabot sa hanggang 800 metro ang taas. Base sa monitoring ng ahensya, naganap ang ash emission dakong alas 5.32 at alas 6 ng umaga at tinangayang abo papuntang Kanluran. Ayon sa FIVOX, nananatiling nasa alert level 2 ang Bulkang Canlaon na nangangahulugang mayroong patuloy na magmatic unrest at posibilidad ng biglaang paglabas ng abo o phreatic eruptions.
5: Ula, panahon!
2: Stay hydrated mga kapamilya dahil patuloy na mararanasan ng mainit at maalinsangang panahon sa 15 lugar ngayong araw. Abot sa 44 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index o damang init na katawan sa Dagupan City at Mambusao sa Capiz. Habang 43 degrees Celsius sa Aborlan sa Palawan, Borongan City, Dumanga sa Iloilo, Iloilo City at Virac sa Catanduanes. Nasa extreme caution level na 38 to 39 degrees Celsius naman ang heat index dito po sa Metro Manila. Samantala, patuloy na binabantayan ang dalawang low pressure area sa Philippine Area of Responsibility. Inaasahang papasok ng parang unang LPA na magdudulot ng pag-ulan sa Visayas at Mindanao pero maliit ang tsansang maging bagyo. Tatawagin namang Kaloy ang ikalawang LPA na posibleng maging bagyo at papasok ng par sa weekend.
1: Tiwala ang ilang mambabatas na maaabot ang 106 na botong kailangan para maipasa ang Articles of Impeachment sa Senado. Sinabi sa DZMM ni House Deputy Majority Leader at Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor. Dumami ang kongresistang bumotong may probable cause ang impeachment complaint dahil hindi humarap at sumagot si Vice President Sara Duterte. Para kay Defensor, mahirap idepensa ang suporta sa pangalawang pangulo kung bigo nitong masagot ang mga alegasyon.
6: Marami pong pwedeng pumanig sa Vice President kung may nakita silang ebidensyang nasagot naman pala ang mga alegasyon sa impeachment complaint. We were not given any reason to vote against the impeachment complaint.
1: Una na rin itinanggi ni House Justice Committee Member at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang umano'y pagkalas ng suporta ng ilang mambabatas sa impeachment.
7: Nakita ko mga listahan, mga 15 congressmen doon na nilalabas ng mga supporters po ni Vice President Sara Duterte. Panggulo yan, hindi yan totoo. Tingin ko po, the Vice President will be impeached in 2 weeks.
1: Sakaling lumusot sa Senado, inaasahan na ni House Committee on Justice sa Takbayan Party List Representative Chel Jocno na tatangkaing harangin ng ilang kaalyadong senador ni VP Sara ang Articles of Impeachment, pero kumpiyansang uusad pa rin ang trial proper.
8: Curious nga ako nung narinig ko yon kung ano yung mismong ground ni Senator Robin. Pero wala pa siyang nababanggit. Ang sabi lang niya, nga, kasi member daw sila ng minority, kaya mag-oppose sila. But you will need something more than that.
1: Ngayong araw, pagpupulungan sa Committee on Rules ang agenda sa magiging botohan sa plenaryo ng Kamara.

0: O target na maikasa sa May
1: 11. Ipinagkibit, balikat ni Vice President Sara Duterte ang pag-usad ng impeachment complaint laban sa kanya. Kasunod ito ng pahayag ni Bicol Saro, Party List Representative Terry Ridon, na maaabot ang 106 na boto ng mga kongresista para maipasa ang Articles of Impeachment sa Senado. Sa panayam sa The Netherlands, sinabi ng vice na nirerespeto niya ang opinyon ng mga ordinaryong individual. Pero ipinagtataka kung paano nakasisiguro ang mga mababata sa pahayag. Nasa The Hague ngayon ng bise para bisitahin ang kanyang amang si dating Pangulong Duterte na nakakulong sa ICC Detention Center.
2: Well, na hindi ako makakomment sa kanyang mga nalalaman kasi hindi ko alam kung ano yung alam niya. Kung ordinary individuals lang naman yan, pabayaan na natin yan, no? Kasi yan naman yung opinion nila. But it is different siguro kapag congressman na yung nagsasabi or senator na yung nagsasabi. Kasi magtatanong ka, bakit sobrang sigurado ka na tapos na ito?
0: Pero para sa batikang abogado, natatakot na ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa pag-usad ng kanyang kinakaharap na impeachment complaint. Sinabi sa DZMM ni Kapunan and Castillo Law Office Senior Partner Attorney Lorna Kapunan na ipinapakita ng paglipana ng Troll Army na nagpakalat ng mali impormasyon simula ng weekend ang pagiging takot na ng kampo ng bise. Nag-iingay-ani ang mga troll para tangkaing balikta rin ang mga impormasyon.
3: Nagiging maingay na, no?
4: Mm-hmm.
3: And to me, that is an indication of takot na sila. Na lumalakas ngayon ang troll army ni Vice President because gumagawa sila ng counter-narrative to the truth. Kasi kung inosente ka, you will not miss any opportunity to prove your innocence.
0: Naniniwala rin si Kapuna na inaasikaso na ng kampo ni VP Sara ang kanilang Plan B na pagquestyon sa Senado sakaling umakyat ang Articles of Impeachment. Posible ani ang dahilan ng kampo ng bise ang kanilang nakabimbing petisyon sa Korte Suprema para maantala ang paglilitis. Pangulo ng Bansang Paraguay nakatakdang dumating sa bansa sa susunod na linggo ayon sa Malacanang. Balita mula Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
5: Siya nakatakdang dumating sa Pilipinas sa susunod na linggo ang Pangulo ng Bansang Paraguay para sa isang official visit. Ayon sa Presidential Communications Office, inimbitahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa isang official visit sa bansa si Paraguay President Santiago Peña Palacios na dadating sa May 11. Bibisita sa Malacanang si Palacios kung saan nakalatag ang isang bilateral meeting sa pagitan nila ni Marcos at pag-uusapan ng mga paraan para mapabuti ang kooperasyon at mutual understanding ng dalawang bansa. Itinuturing na makasaysayan ang official visit ni Palacios para sa bilateral relations ng dalawang bansa dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na bibisita sa Pilipinas ang Pangulo ng Paraguay. Inaasahan ng pamahalaan na malaki ang magiging papel ng pagbisita ng Paraguay President para mapagtibay pa ang 6 na dekadang diplomatic ties ng dalawang estado at mapalawak pa ang kooperasyon sa iba't ibang sektor, kabilang ang kalakalan, investments at agrikultura. Itinuturing ng administrasyon na emerging partner ng Pilipinas ang Paraguay sa Latin America na parehong nagsusulong ng demokrasya, rule of law at commitment sa international cooperation. Patuloy umano ang official visit ng pagsisikap ng Pilipinas na mapalawak ang paikipag-ugnayan sa mga partner na bansa sa Latin America at mapalawak ang mga partnership para sa ekonomiya. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores.
1: At abangan ang headline ngayon sa Visayas.
6: Higit-ulang na ang 1,000 pisong halaga ng shabu na samsam sa Cebu City.
0: Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng
1: Headline Ngayon! Headline Ngayon!
7: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
4: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po ng sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
7: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Mahalaga ang DZMM dahil ulas sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
9: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyung kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
10: Alamin po natin ano ang balita
9: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
11: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
9: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
10: Pati pala yung isyu ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
9: At magbabalik kasama si Doris Bigornias.
11: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello.
9: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Headline ngayon. Headline sa Visayas at Mindanao.
0: Sa oras ng 12:25, nagbabalik ang headline ngayon. Mahigit 800,000 pisong halaga ng shabu ang nasamsam sa buy-bust operation sa Cebu City. Balita mula Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie.
12: Nahuli ng operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency si alias Jovito sa buy-bust operation sa Sitio Susco, Barangay Guadalupe sa Cebu City. Nakumpiska sa kanya ang dalawang pakete ng hinihinalang shabu na may halagang 850,000 pesos at drug paraphernalia din. Ayon sa PDEA 7, isang residente ng lugar ang nagsumbong tungkol sa illegal na gawain. Isang linggo naman ang kanilang ginugol para matuntun siya. Napag-alamang nakapagbibenta si alias Jovito ng 1 kilo ng droga kada linggo. Inihahanda na ang isasampang reklamong paglabag sa Dangerous Drugs Act of 2002. At iyan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM. Ani Perez.
0: Maraming salamat, Annie Perez.
1: Simula na po ngayong araw ang paghahain ng Certificate of Candidacy para sa mga tatakbong district representatives sa Barn Parliamentary Elections. Balita mula sa Cotabato City, hatid ni Lirio Bompat. Lirio.
13: Maaga pa lamang nakaantamay na ang puwersa ng PNP at AFP sa labas ng tanggapan ng COMELEC Barm sa Cotabato City, kung saan naroon din ang mga tanggapan ng COMELEC Cotabato City at Maguindanao del Norte. Dito maghahain ng COC ang mga tatakbo bilang district representative para sa nabanggit na probinsya at syudad. Habang sa bayan naman ng Buluan, maghahain ng COC ang mga kakandidato sa parliamentary district sa Maguindanao del Sur. Ihahain naman sa tanggapan ng COMELEC Barm ang list of nominees ng mga coalition. Inaasahan ang pagdagsa ng mga kandidato at taga-suporta ngayong araw hanggang sa May 7, 2026. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, Lirio Bompat.
1: Maraming salamat, Lirio Bompat! Alos 137,000 pisong halaga ng puslit na produktong agrikultura at iba pang gamit ang nasamsam sa Maynila. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Tricia Lindo. Tricia!
14: Jeff, nasamsam sa 25 containers sa port area sa Maynila ang libo-libong sako ng glutinous rice at asukal na nagkakahalagang 18 million pesos mula China na naharang ng Bureau of Customs. Kabilang din sa mga ipinuslit ay sapatos, ukay na damit, pabango at stuffed toys. Ayon sa BOC, inineklara bilang lalagyan ng sapatos na gawa sa plastic ng shipment pero ibang produkto ang tumambad sa ahensya. Iisang consignee nila ang nagpadala ng shipment at sinuspindi na ang kumpanyang sangkot. Kabilang sa mga kasong kakaharapin ng rehistradong may-ari at mga opisyal ng kumpanya, ang paglabag sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tricia Lindo, DZMM.
1: Maraming salamat, Tricia Lindo.
0: Tabla sina Vice President Sara Duterte at Senator Raffy Tulfo habang dumikit si Naga City Mayor Lenny Robredo sa napipisil na kandidato sa pagkapangulo sa 2028 elections. Sa survey ng Pulse Asia na kinomisyon ng opisina ni Senator Juan Miguel Zubiri noong Marso, 46% ng respondents ang pabor na iboto si VP Sara at Senator Tulfo sa pagkapangulo. Nakakuha naman si VP Sara ng 51% sa tapatan laban kay Naga City Mayor Lenny Robredo na may 43%. Sinabi sa DZMM ni Pulse Asia Incorporated President Ronald Holmes, nakapansin-pansing mataas din ang respondents na undecided sa 16% at pumili ng none na 12% sa Metro Manila. Gayun din sa Balance Luzon na parehong 9% kung magtatapatan si Tulfo at Duterte sa pagkapangulo. Posible anya itong dahilan ay masyado pang maaga isinagawa ang survey o wala na pupusuan ng respondents sa dalawa.
15: Nahatiyan doon sa undecided talaga at yung none. At mas malaki yung bagdan. Bisben, wala sa dalawang ito ang aking boboto. So talagang malinaw kung ang eleksyon ay ginanap ng panahon na ginawa namin yung survey at si Vice President Sara at Senador Raffy Tulfo tatakbo, 12% na nakatira sa NCR ay hindi sila iboboto.
0: Sa inilabas na pahayag, sinabi ni Senator Zubiri na kinomisyon ng survey para mapulsuhan ang publiko sa klase ng hinahanap na susunod na leader ng bansa. Sa ibayong dagat, hindi bababa sa 3 ang nasawi habang nasa 150 pasahero ang stranded sa isang cruise ship malapit sa Cape Verde dahil sa pinaghihinalaang hantavirus outbreak. Ayon sa mga otoridad, may ilang pasahero at crew ang nagpakita ng sintomas ng sakit kaya agad ipinakwarantine at hindi pinayagang dumaong ang barko bilang pag-iingat. Nananatili sa loob ng kanilang mga cabin ang mga pasahero habang isinasagawa ang investigasyon at medical response.
1: Sa sports, nagdala ng bagong junior world record ang Filipino weightlifter na si Albert Ian De Los Santos matapos mabuhat ang 187 kilograms sa clean and jerk. Nakuha rin ni De Los Santos ang gintong medalya sa men's 71 kilogram division ng International Weightlifting Federation World Junior Championships sa Ismaila, Egypt. Nahigitan din niya ang sariling record na 185 kilos noong 2025.
9: Showbuzz ngayon!
16: Showbuzz ngayon!
0: Kapamilya, may revelasyon sa likod ng paparating na pelikulang Tayo sa Wakas. Dahil originally, hindi pala nakalaan para sa sikat na tabalang Donnie Pangilinan at Bel Mariano o Don Bel ang proyekto. Sa panayam, sinabi ng kapamilya writer na si Vanessa Valdez, 2018 pa nung mabuo ang konsepto ng kwento habang 2019 pa lang nang mabuo ang tambalang Don Bel. Pero dinevelop pa ang istorya hanggang sa wakas ay ibinigay na ito sa Love Team. Naniniwala rin ang writer na bagay ang kwento sa kasalukuyang career direction na tinutumbok ng Don Bel na inanunsyong ito na ang magiging huling proyekto nila sa ngayon. Sa direksyon ni Cathy Garcia Sampana, ipalalabas ang Tayo sa Wakas sa May 27.
1: At yan po mga balitang aming nakala. Ako po si Jeffrey Hernandez.
0: Ako naman po si Rica Lazo. Hanggang bukas sa
1: Headline ngayon sa DZMM Teleradyo.
9: Headline ngayon! Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
17: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
9: May kasama kang makikinig sa'yo.
17: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
18: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
9: Ako to, si Chang Ami.
17: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
9: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP Kapisanan na mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po na rin, 12:33.
1: Maalaala mo kaya sa DZMM.
2: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM.
3: Sino yung lalaking kausap mo kanina? Sino?
4: Hindi ko siya kilala. May tinatanong lang siya sa akin.
3: Sinungaling? Ako pang lolokohin mo?
4: Yun nga yung totoo.
3: Walang hiya ka. Nakipagbalikan ako sa'yo. Tapos lolokohin mo lang? Ha?
4: Bitawan mo ako! Sasaktan ako! Bitawan mo ako, sabi!
1: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
5: Ang nakaraan, hindi kinatuwa ni Rando nang magpakita sa bahay nila si Jericho. Gaya ng ikinababahala niya, kinuha nito ang kanyang mag-ina at nagsama sila. Ikinasamayo ng loob ni Rando dahil napalayo sa kanya sina Charmaine at Baby Shane. Naging malungkutin din sa Aling Nati. Samantala, hindi na nagbalik si Jericho sa Japan dahil nagkaroon pala ng problema ang kontrata nito. Kaya nag-alala si Charmaine sa magiging buhay nilang mag-ina sa piling ni Jericho. Charo, dahil wala kaming balita ni inay kay Charmaine, hindi ko maiwasan ang hindi mag-alala sa kanya. Sobra din naming namimiss ang kanyang anak.

0: kaya babysitter dito si Sherman at si Baby Shane?
1: Mismo na po ba sila, inay?
0: Oo, anak. Lalo na si Baby Shane. Kapag galing ako sa trabaho sa munisipyo, nawawala ang pagod ko pag umingiti siya sa akin.
1: Tama ka, inay. Namimiss ko na rin yung ginagawa kong pagtitimpla sa kanya ng dede at pagpapalit ng diaper.
0: Kumusta na kaya sila?
1: Dapat pala, inay. Hindi na lang natin pinayagan si Charmaine na umalis dito.
0: Hindi naman pwedeng pigilan natin siya. May sarili siyang pag-iisip. May karapatang magdesisyon sa buhay. Nila ng kanyang anak.
1: Tapos ngayon, hindi natin alam kung ano bang kalagayan nila. Hindi rin sinabi sa atin ni Charmaine kung saan ba sila nakatira. Baka mamaya, kung ano nang ginawa sa kanyang lalaki niya.
0: Bakit ganyan ka magsalita? Masamang tao ba yung Jericho? Mukhang hindi naman eh.
1: Pero hindi pa rin natin siya lubos na kilala.
0: Hindi naman siguro sasama sa kanya si Charmaine. Kung alam niyang mapapahamak sila ng anak niya.
1: Para kasing iba ang nararamdaman ko, inay.
0: Ikaw bata ka. E di alamin mo kung nasan sila at nang madalaw mo. Wala kasi akong oras para bumisita sa kanila.
1: Yun ho talaga ang plano ko.

0: Kwan, ayos naman sila, Rando.
1: Sigurado ka?
0: Oo. Nung nakaraang linggo, kakagaling ko lang sa kanila.
1: Gusto ko kasing bumisita, Loisa. Namimiss ko na rin si Baby Shane. Ibig ko siyang makita. Kaya lang, wala akong contact number niya.
0: Si Baby Shane nga kaya ang gusto mong makita at namimiss mo.
1: Oo naman. Bakit?
0: Napapangiti ka, Rando. Hindi kaya si Charmaine ang namimiss mo?
1: Intrigera ka rin eh, ha?
0: Nagtatanong lang ako. Pero Rando, alam mo magkasama na sila ni Jericho. Kaya sana huwag ka na lang pumunta roon.
1: Si Baby Shane ang gusto kong bisitahin. Kaya hindi naman siguro masamang bisitahin sila. Kaya nakikiusap ako. Sabihin mo na sa akin kung saan sila nakatira.

0: Dahil sa pakiusap ko, ibinigay ni Loisa ang address ni na Charmaine. Hindi ko na nakasama si Inay sa pagbisita. Nagkataon wala rin doon si Jericho. Isang bagay ang una kong napansin nang makaharap ko siya. May lungkot sa mga mata ni Charmaine.
1: Talaga bang okay lang kayo ng anak mo?
2: Oo. Ayos lang kami, Rando.
1: Pero parang nangangayayat si Baby Shane,
2: ha? Malikot na kasi siya eh. Kasi nga, di ba, lumalakad na. Mahigit isang taon na siya.
1: Nag-birthday na nga pala siya. Pero hindi mo man lang kami inimbita ni Inay.
2: Simpleng celebration lang naman kasi. Saka hindi na nagpaimbita si Jericho eh.
1: Kahit kami lang?
2: Oo. Saka, para walang problema, sinunod ko na lang siya. Kaya pasensya na kayo, Rando, ah.
1: Hindi, okay lang. Pero alam mo, Charmaine, hindi ako naniniwala na maayos kayo ni Baby Shane. Iba kasi yung nararamdaman ko.

0: ikaw lang ang nag-iisip ng ganyan.
1: Pero yun ang nararamdaman ko, Tol. Hindi masaya si Charmaine sa piling ni Jericho.
0: At mas masaya siya nung nakatira siya sa inyo.
1: Oo.
0: Ayos ka rin, Tol. Baka naman ikaw lang ang masaya.
1: Iba, Marky. Kahit ngumingiti siya habang kausap ko, ramdam ko. Pilit ang mga ngiti niya.
0: Eh, ipagpalagay na nating hindi nga masaya si Charmaine. Eh, may magagawa ka ba?
1: Yun na nga. Hindi ko rin alam ang gagawin ko. Kung yayayain kong bumalik siya sa bahay, baka hindi yun sumama sa akin.
0: Hoy, ganun na nga. Saka hindi mo siya basta mayayayang bumalik sa inyo. Dahil, tiyak, malaking gulo.

0: bata ka. Kanina ka pa, iyak nang iyak eh. Masakit ka sa tenga. Migil ka na sabi! Tigil! Itong bata to ah. Kaya titigil ka, lalo mo pang nilalakasan. Naistorbo ako sa paglalaro nito mobile games, buwisit! Ano ba? Nakakapigong ka na eh! Tigil ka na sabi, tigil! Kaya may dede ka! Ba't iyak ka ba ng iyak, ha? Nakakagigil ka na talaga! Pikun na ako sa'yo, ha? Gusto mo umiyak? O sige, umiyak ka hanggang gusto mo!
1: Jericho! Saka nga ba sinasaktan yung bata? Tama na yan! Tama na yan! Huwag mo siyang paluin!
0: Patigilin mo yan, ha? At lalo yung sasamahin sa akin!
1: Nakakulo ka talaga? Pati pag-iyak ng bata, pinapatulan mo?
0: Pinapatigil ko kanina pa. Ayaw tumigil sa pag-iyak. Kung bakit kasi, kung saan ka pupunta eh?
1: Alam mo namang may inasikaso lang ako, di ba? Naghahanap ako ng trabaho dahil paubos na yung ipon mong pera. Wala ka talagang tiyaga sa pag-aalaga ng bata. Anak mo, hindi mo pagtiyagaan na alagaan.
0: Dami mong satsat. Tumahimik ka dyan. Ano ba kapati ikaw? Samahin sa akin!

Charo, bagamat suspetsya lang na hindi maayos ang kalagayan ni na Charmaine sa pakikisama niya kay Jericho, hindi pa rin ako mapalagay. Hindi sila mawala sa isip ko. May mga sandaling gusto kong bumalik sa tinitirihan nila para matiyak ang tunay nilang kalagayan.

0: Kung ganyan rin lang na pati ang anak niyo ay nagagawang saktan ni Jericho kapag mainit ang ulo niya, bakit ka magtitiis?
1: Baka kasi dahil lang sa problema, Loisa. Alam mo namang ubos na yung perang na itabi niya eh. Tapos hindi pa siya makakita ng trabaho. Kaya nga nag-a-apply na rin ako eh.
0: Pihigan niya atas trabaho. Baka ang hinahanap ay yung katulad ng trabaho niya sa Japan na kumikita siya 50 mil sa loob ng isang buwan. Teka, sinabi mo ba kay Rando ang totoong sitwasyon niyo na pumunta siya rito?
1: Hindi.
0: Ba't hindi mo sinabi sa kanya?
1: Ayoko nang makaabala pa sa kanila at makadagdag pa ng problema.
0: Pero ang ninang natin mong tumatayong magulang mo, nag-aalala sila sa'yo. Karapatan niyang malaman ang kalagayan niyo sa poder ni Jericho.

0: Ayaw ipasabi ni Charmaine ang kalagayan nila.
1: Sabi ko na nga eh. May nangyayaring hindi maganda.
0: Kaya ikaw na sanang bahala.
1: Salamat, Loisa. Hindi ko pwedeng pabayaan si Charmaine. Ba't hindi na lang siya bumalik sa bahay?
0: Sinabi ko na yun sa kanya. Pero nahihiya raw siya. At ayaw na niyong makaabala pa sa inyo. Isa pa. Tsaka hindi papayag si Jericho.

0: Ay! Ayaw ko talaga, Jericho. Napakasama mo!
1: Sino yung lalaking kausap mo kanina? Sino?
0: Hindi ko siya kilala. May tinatanong nga siya sa akin.
1: Sino ang aling? Ako pa ang lolokuhin mo? Ha?
0: Yun nga yung totoo. May tinatanong lang siya.
1: Walang hiya ka. Nakipagbalikan ako sa'yo. Tapos lolokuhin mo lang?
0: Bitawan mo yung mukha ko at nasusuktan ako. Bitawan mo ka, sabi.
1: Walang hiya ka. Lumalaban ka. Gusto mo yatang lalo ka masaktan.
2: Ayop ka! Huwag mo sasaktan! Ako, harapin mo si Raulo!
1: Saan ka ba? Bakit nandito ka, ha?
2: Para kunin si Charmaine.
1: Huwag ka ba? Hindi mo sila makukuha. At huwag mo pakialaman ng pamilya ko!
2: Kapal ng mukha mo kukuhin silang pamilya. Pero sinasaktan mo lang. Iuuwi ko sila sa bahay. Kunin mo na si Baby Shane, Charmaine. At uuwi na tayo.
1: Angas mo, ha? Ginagalit mo talaga ako, ha?
2: Takot ako sa'yo!
0: Tama na!
3: Ang taong nagmamahal ay walang kinatatakutan dahil kahit ang buhay niya ay handang itaya sa pakikipaglaban upang ang taong mahalaga sa kanya ay matiyak lang ang kaligtasan.

0: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
1: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
2: kailangan ng gabay na maaasahan.
1: Ako po si Master James Alejandro.
2: At ako naman po si Ate Nems Turla.
0: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
1: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family.
3: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
4: Sa house,
3: retrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko. At the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka-complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisa batas yung bill na ito. Siyempre, may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat Pilipino.
5: Ito po si Radyo Patrol Bert Dizon, Serbisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
6: DZMM sa Estrella, ang himpilan ng Malaya. Mamamayan.
7: Manatili po kayong nakikinig.
8: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
9: Nagbibigay ng iba't ibang information.
8: Noong araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarro.
10: Pag walang nal...

ang nakaraan. Dahil na-miss ni Rando ang bata at gadoon din si Charmaine, inalam niya kay Loisa kung saan sila nakatira. Sa pagdalaw ni Rando, ramdam niyang may ikinababahala si Charmaine na pilit lang itinago sa kanya. Kaya naman hindi siya mapalagay. Hanggang sa inamin rin sa kanya ni Loisa ang tunay na sitwasyon ni Charmaine sa poder ni Jericho. Kaya sa minsang pagtungo niya roon, inabutan niyang nagtatalo ang dalawa. Charo, agad umakyat sa ulo ko ang galit nang makita kong sinaktan ni Jericho si Charmaine. Kaya sinugod ko si Jericho upang ipagtanggol siya. Hindi ako papayag na maagrabyado ang babaeng itinatangi ng puso ko. Kaya naging intense ang aming away ni Jericho.

0: 대화를 다 따옥사 연구하려고 가.
1: 어머 나연.
2: 빨리 메로 와.
1: 어머 나 또 미기로 나가요.
0: 누가? 무슨 악단 마이스 못된 나 또 시샬미. 네 엄마가 얘기해람.
2: 나이 따로 방송이 무슨 아니라. 원래 약간 빠게. 나이 파밀리아 무시라.
0: 빨리 오건 달라가. 나이 파밀리아 무시라. 원래 약간 바라봤던 싹단 시라. 아,
1: 딘디
0: mo sila pag-aari!
1: Tama na! Ano ba? Huwag na nga kayong mag-away! Natatakot ako pa yung bata sa inyo! Hindi ka na, anak. Gano'ng umiyak, ha? Tahan na. Tingnan nyo, oh! Nanginginig na yung bata dahil sa inyong dalawa!
2: Tetoy! Pakilang meron tong kinakapatid mo. Pagsabihan mo, ha? Siya ang baliw!
0: Mas baliw ka! Dahil pumapatol ka sa babae, baka bakla ka! Dahil babae at bata ang kaya mo!
2: Ayusin mong pananalita mo, ha? Baka hindi kita matansya.
0: Hindi ako natatakot sa'yo.
1: Ano ba? Hindi ba talaga ako ititigil?
2: Masyado mayabang yung kinakapatid mo eh. Ginagalit talaga ako. Teka lang!
1: Jericho! Ano ba? Ano ba gagawin mo dyan sa buong kahoy?
2: Para matigil ang kayabangan niya.
1: Ano ha? Teka!

0: Nasa si Rando? Nasa na anak ko, Charmaine?
1: Inang, nasa emergency room po siya. Kinagabot po siya dun.
0: Ano nangyari?
1: Nag-away po kasi sila ni Jericho eh. Pinanod po siya ni Jericho ng upuan.
0: Diyos ko naman!
1: Inang, sorry po ah. Gusto lang naman po ko ipagtanggol na rato kay Jericho eh. Inabutan po kasi niya na sinasaktan ako ni Jericho.
0: Kapag may nangyaring masama sa anak ko, mananagot siya sa akin!
2: Sa lakas ng pagkakahampas ni Jericho ng upuang kahoy sa ulo ko, ay nalagay sa panganib ang buhay ko. Ngunit dahil sa panalangin ni Charmaine at paghingi ng awa at tulong ng Diyos, nalagpasan ko yon. Kaya nakaligtas ako.
3: Kumusta ka na, Tol?
4: Eto, buhay pa rin.
3: Bait sa hini, Lord Rando.
4: Ganun daw talaga kapag gumagawa ng mabuti. Hindi pinababayaan ng Diyos.
3: Asya nga pala, nakausap ko kanina ang ermat mo. May nakapagsabi na kung saan nagtatago si Jericho. At pinuntahan na siya ng mga pulis. Malamang natiklo na yun.
4: Tama lang yun sa kanya. Kahit hindi niya ako pinalo ng upuan sa ulo, tsak na makukulong din yun dahil sa ginawa niyang pananakit kay Charmaine.
3: Ano pa itong pinasukan mong gulo?
4: Tol, wala akong pinagsisihan kahit ganito ang nangyari sa akin.
3: Talagang nagpakabayani ka. Baka patayuan ka ni Charmaine ng monumento.
4: Ginawa ko lang ang alam pong tama. Tsaka hindi ko maaaring pabayaan si Charmaine at ang anak niya.
3: Bakit mo nga naman sila pababayaan? Eh, mahal mo nga sila, di ba? At syempre, handa mo silang ipaglaban ng patayan.

0: Pasensya ka na, Loisa, ha? Nakaabala pa kami ng anak ko sa'yo.
1: Wala yun, Charmaine. Buti at okay na pala si Rando.
0: Oo nga eh. Saka makakalabas na rin siya ng ospital, kaya kapag nakita ko si Ninang Nati, para ako natutunaw, Loisa, eh.
1: Bakit naman?
0: Sobra ako nahihiya sa kanya. Lalo na yung nangyari kay Rando.
1: Bakit? Kasalanan mo ba yun?
0: Ako kasi yung dahilan kung bakit muntik na mapahamak si Rando.
1: Wala ka pa rin kasalanan doon. Saka sa palagay ko naman, malawak ang pang-unawa ng ninang mo. Hindi kayo nasusumbatan at sisisihin sa sinapit ng anak niya. Saka ang mahalaga ngayon ay ligtas na siya.

0: Tapatin mo nga ako, Rando. Kanina kasing bisita mo si Marky, narinig ko ang pag-uusap niyo. Hindi ko sinasadya. Totoo ba yun?
1: Mangalin po, inay.
0: Ang tungkol sa nararamdaman mo kay Charmaine.
1: Opo, inay.
0: Kaya naman pala. Kaya gano'n na lang ang pag-aalala mo sa kanila. Saka nang magpa siyang umalis dito sa atin. Parang gusto mong pigilan. Kala ko dahil lang doon sa bata.
1: Pasensya na po kayo, inay. Hindi ko rin po inaasahan na mahuhulog ang loob ko sa kanya. Ang totoo po, matagal ko na itong nararamdaman para kay Charmaine. Hindi ko lang po alam kung paano aaminin sa inyo.
0: Naintindihan kita, anak. Wala namang masama diyan sa nararamdaman mo.
1: Inay, kailangan po tayo ni Charmaine at ni Baby Shane.
0: Alam ko yun.
1: Okay lang po pa sa inyo kung babalik siya sa bahay natin?

0: Pero inamin ko na rin kay Inay ang nararamdaman ko para kay Charmaine. At naintindihan niya ako. Hindi rin siya naging hadlang para bumalik silang mag-ina sa amin. Masayang-masaya ako na makakasama ko uli silang mag-ina.
1: Napakabait talaga ng ninang mo. Pero hindi ko alam kung paano ako kikilos pagbalik ko rin eh. Bakit? May dapat ka bang baguhin?
2: Inamin na kasi ni Rando kay ninang na yung totoong nararamdaman niya sa akin.
1: Okay lang naman yata sa ninang mo eh.
2: Oo nga, kaya lang syempre parang nakakahiya eh.
1: Friend, walang nakakahiya ron. Nagpakatotoo lang si Rando sa nararamdaman niya. Magpasalamat ka na lang dahil malawak ang pangunawa ng ninang mo. Saka ako, hindi ka babalik sa kanila, saka titira. Alam mong hindi ka pwede dito sa amin manatili nagpangmatagalan.
2: Naiintindihan naman kita, Lois, eh. Nahiya nga ako sa'yo, eh. Pero kung wala lang sana akong anak, napakadali sanang gumawa ng paraan.
1: Bakit? Ano ba yung paraang naiisip mo?

0: Gusto mong magtrabaho sa abroad siya, May?
1: Opo, Ninang Nati. Para na rin po to sa anak ko.
0: Paano siya, Shane?
1: Iiwan ko po muna sa inyo. Pwede po ba yun?
0: Oo naman, pwedeng-pwede.
1: Hahanap na lang po ako ng taong mag-aalaga sa kanya para hindi naman po kayo masyadong maabala. Babayaran to na lang po siya. Magpapadala na lang po ako ng pera.
0: Ako na bahala doon, Charmaine. May isa akong kamag-anak na pwede mag-alaga sa anak mo. Kung wala lang sana akong trabaho, ako na lang.
1: Maraming salamat po, Ninang, ha?
0: Natutuwa naman ako sa plano mo, Iha. Alam kong parin sa kinabukasan na anak mo.
1: Opo, dahil hindi ko po pwedeng iasa sa inyo ang lahat, eh.

0: Kung ganun, iiwan mo rin pala kami, Charmaine.
1: Rando, magtatrabaho lang ako sa ibang bansa.
0: Aalis ka pa rin. Akala ko pa naman, nang bumalik kayo ni Shane dito sa amin, magiging okay na ang lahat. Pati tayo. Isa pa, wala namang problema kay inay.
1: Alam ko yun. Kaya nga sobra ako nagpapasalamat kay Ninang eh. Pero Rando, napakabata mo pa. Saka nag-aaral ka pa oh.
0: Pero mahal kita. Kung may gusto man akong kasama sa buhay, ikaw yun. Okay na anak mo. Handa akong maging ama kay Baby Shane.
2: Charo, sa ngayon, nasa huling taon na ako sa pag-aaral ko sa kolehiyo. Malapit nang matupad ang pangarap kong makapagtapos at maayos naman at mas tumatatag ang relasyon namin ni Charmaine. Kahit magkalayo kami. Lagi kaming nakakausap sa video chat. Wala ring problema kay inay, anuman ang namamagitan sa aming dalawa. Si Shane, maayos naman namin siyang naaalagaan at mahal na mahal siya ni inay. Ako na ang tumatayong tatay ng bata at hindi na siya iba sa akin. Alam kong hindi magtatagal at matutupad na ang pangako namin sa isa't isa. Iyon ay ang maging pamilya kami. Gumagalang at nagpapasalamat, Rando. Minsan, hindi na hinahanap ng puso ang taong sa atin ay magpapasaya. Kundi tadhana ang gumagawa ng paraan upang ang dalawang nilalang ay pagtagpuin. Mayroon mang hadlang, ito ay aalisin ng kapalaran upang ang tunay na pagmamahal ang siyang bigyan ng pagkakataon at paglapitin. Patungo sa kaligayahang hinihintay at inaasam. Yan ang kabuuan ng liham na padala ni Rando na pinamagatang Baby Rattle dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.

0: Ito nga po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBPO, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay 5 minuto matapos ang 11:00 PM.
1: DZMM Balita Ngayon.
2: Kapamilya, malaking ginhawa sa produksyon ng ilang magsasaka ang mga itinayong solar-powered pump para sa patubig ng kanilang mga sakahan lalo ngayong tag-init, pero idinadaing ang bentahan ng palay. Sinabi sa DZMM ni National Confederation of Irrigators Association President Remy Albano na natapos na ang anihan nitong Abril at ang problema ang mga magsasaka kung saan dadalhin ang kanilang produkto. Hindi anya makabili ng palay ang National Food Authority dahil puno ang kanilang mga bodega habang binabarat naman sila ng mga trader. Mula sa 27 pesos na kuha ng NFA, ibinababa ng mga traders sa 14 pesos ang farm gate price sa kada kilo ng palay. Kaya kung hindi balik puhunan, lugi pa ang mga magsasaka. Dagdag ni Albano, pinag-aaralan na ng iba't ibang kooperatiba ng mga magsasaka na bumuo ng National Federation para mapalakas ang kanilang kontrol sa presyuhan at bentahan ng palay sa halip na nakadepende ang preso sa dikta ng mga trader.
3: Nagbulong-bulong kami. We will transform our NCIA into a federation co-op cooperative. Hindi namin control ang trader eh. Kaya ang gusto namin, control namin ang aming produkto at kami na ang magbebenta. Basta't suportahan lang ng gobyerno ng aming hangarin. Matagal na po, 10 taon na yan.
2: Pinasasagot ng Korte Suprema si COMELEC Chairman George Erwin Garcia at dating Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa petisyon sa issue ng online voting ng OFWs sa nakalipas na halalan. Narito ang kumpirmado, siguradong balita mula sa Korte Suprema, hati ni Radyo Patrol, Steve Raz. Steve.
4: Trisha, binigyan ng 10 araw ng Korte Suprema si COMELEC Chairman George Erwin Garcia at dating DFA Secretary Enrique Manalo para magkomento sa motion to intervene na sumusuporta sa petisyon ng PDP Laban para ipahinto ang internet voting ng overseas Filipinos. Sa dokumento na ibinihag ni Attorney Israel Hitotorion, isa sa mga petitioner na nakasaad sa motion ang mga issue kaugnay ng umano'y kakulangan sa transparency sa online voting para sa overseas Filipino workers, kabilang ang problema sa voter verifiable paper audit trail o resibo ng boto. Iginit ang mga petitioner na wala pang batas para sa implementasyon ng online voting at automated vote counting at pangamba ng mga Pilipino abroad sa sistema ng pagboto online. Ayon naman kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, wala pa silang natanggap ng dokumento pero una na nilang iginit na handa nilang harapin ng anumang kaso laban sa pagpapatupad ng online voting para magkaroon ng interpretasyon kung legal ba ang pagpapatupad nito. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
2: Maraming salamat, Steve Raz. Sa showbiz, dadalhin sa theater stage ni Eugene Domingo ang hit 2011 film na Ang Babae sa Septic Tank 4. Sa press conference, ibinahagi ni Eugene ang saya at pagiging proud na maging bahagi ng patuloy na pag-usbong ng teatro sa bansa na anya'y nasa golden age. Inamin din niya na bagamat hango sa pelikula ang konsepto, kakaibang karanasan ang hati ng stage version na mas malaki at mas buhay ang dating sa manonood. Mapapanood ang live act mula June 19 hanggang August 16 sa Philippine Educational Theater Association o PETA Theater Center.

0: pakinggan ng mga balita basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Tres Chalindo.
1: DZMM Balita Ngayon! Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
2: Hello Attorney!
1: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!
3: Magandang Martes, Marites, mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado, solo, pansamantala po for today. Meron lang mahalaga ang tungkulin ng aking partner. Pero tuloy-tuloy pa rin po ang ating pag-aaral ng batas. At ito pong pag-aaral natin ay sama-sama pa rin. Kaya po, hello-hello sa lahat ng ating mga kapamilya nakikinig, nanonood sa Channel 26, sa Sky Cable. At syempre, lahat ng ibang cable channels nationwide at syempre worldwide naman po. Hello, hello. Good morning, good afternoon, good evening sa lahat ng ating kapamilyang nakatutok sa The Filipino Channel, I1TFC app, YouTube Live, Facebook Live ng DZMM Teleradio. At syempre, hindi natin kinalilimutan ang lahat ng ating mga mahal na nakatutok. Nasa daan ka man, nasa bahay ka man, yakap mo man ang iyong transistor radio kagaya ni Tita Nona Damian, o ikaw ay nakikinig dyan habang nakasakay sa jeep, dito sa
1: DZMM, numero uno sa aksyon.
3: At dahil solo po si Attorney Noel Del Prado, samahan niyo po ako sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga tanong, inyong mga komento, inyong mga pagbati sa 0919278-3000 at Televiber Hotline. At syempre, pwedeng-pwede rin po kayong maging live caller sa 8924-4101 Lucas 5671, 5672 at 5673. Kaya po,
1: Tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
2: Hello Attorney!
3: At dahil kulang na po tayo sa oras, diretso na po tayo sa ating talakayan ngayong araw. Pag-uusapan po natin, medyo impeachment related pa rin pero hindi necessarily impeachment related, ang tungkol sa statement of assets, liabilities, and net worth. At kung ano po ang magiging posibleng pananagutan kung meron tayong hindi na isama diyan.
1: Usapang legal. Usapang batas. Komplikado yan. Pero ano nga ba ang sabi ng batas?
3: Okay, kaunting review po. Ano po ba ulit ang SALN? Statement of Assets, Liabilities, Net Worth. Pero ang katotohanan po, ang laman talaga ng SALN, hindi lang yung lahat ng ating ari-arian, whether real, lupa, bahay at lupa, o personal, sasakyan, shares of stock, cash on hand, cash in bank, lahat po yan. E kasama rin po ang lahat ng ating utang, liabilities. So SA, Statement of Assets, Liabilities. Pag sinabi natin utang, pwedeng utang sa banko, pwedeng personal na utang, lahat-lahat po ay dapat sinasama dyan. Net worth, yan po yung pag lahat total assets minus lahat ng liabilities, yan yung inyong net worth or plus minus. Ibig sabihin, lahat ng ating mga ari-arian less lahat ng ating pagkakautang, parang balance sheet po, yan yung net worth o yung halaga ng inyong mga ari-arian less ang inyong mga utang. Pero bukod doon, meron pang dagdag na obligasyon to disclose, obligation to disclose. Alin po doon? Yung detalye ng inyong mga kamag-anak within the fourth civil degree of consanguinity or affinity. Bakit po? Kasi karaniwan yan po yung makikita. Ano po ba yung connection ninyo halimbawa doon sa mga ibang official At pag sinabi natin opisyal ng pamahalaan, pwede po yan sa national government, pwede po yan sa local government, pwede rin yan sa mga government-owned and controlled corporation, pwede rin yan sa mga government financing institutions or GFIs. At lahat po yan ay required na i-disclose. Ano pa po? Required din ang lahat ng opisyal at kawalan.

at po ng kanilang financial interest or mga pag-aari na may kinalaman, halimbawa sa mga korporasyon, sa mga foundation, o kaya kasi yung iba kagaya po ng mga nationally elected officials, kagaya halimbawa ng mga presidente, vice-presidente, mga senador, yung ating pinag-uusapan ko po yung mga impeachable officials, halimbawa yung ating mga mahistrado ng Korte Suprema, kasama na yung ating punong mahistrado, yung lahat ng ating mga members of the constitutional commissions. Sino-sino po ulit sila? Civil Service Commission, Commission on Election, at Commission on Audit. Bakit po kailangan na i-disclose nila? Halimbawa, meron silang pag-aari sa mga korporasyon sapagkat, kagaya niya halimbawa ng ating presidente, wala pong hindi under sa kanyang jurisdiction kasi lahat po ito ay kumbaga pagpapatupad ng batas. Bilang chief executive, siya po ay naatasan o pinagkakatiwalaan ng ating konstitusyon o pinagbibilinan ng mga kapangyarihan, otoridad na magpatupad ng batas. So kung halimbawa may aligasyon na hindi pantay, hindi patas ang kanyang pagpapatupad, titignan sa salin. Ah, dahil ba kamag-anak siya? Ah, dahil ba meron siyang natitirang interes, pag-aari, shares of stock, or even mga tinatawag nating executive positions, dapat po wala na requirement, hindi lang dapat i-disclose sa SALN, kung hindi may requirement din po na mag-divest. Ibig sabihin, dapat wala na silang kinalaman. Ang sinasabi po ang pagda-divest, either i-give up nila totally yung kanilang pag-aari doon sa mga korporasyon, o kaya talagang ililipat nila sa mga pwedeng bumili nito. So, ibig sabihin, magbibitiw, hindi lang doon sa active participation in any corporation or any business interest. Halimbawa, kagaya po naming mga abogado, kung kami po ay papasok, halimbawa, sa isang napaka mahalaga o napakataas na posisyon, kagaya halimbawa nung mga impeachable officials, kung tatakbo ka bilang presidente, vice-presidente, kung ikaw ay magpapa-appoint bilang ombudsman, impeachable official din po yan, magpapa-appoint ka bilang associate justice or chief justice of the Supreme Court, kailangan kung ikaw bilang abogado dati, nagpa-practice ka ng iyong, sa iyong law office, eh hindi ka na pwedeng mag-practice. At hindi ka na pwedeng magkaroon ng kahit na anong koneksyon dun sa dati mong law office. Bakit? Kasi bilang halimbawa presidente, ikaw under sa'yo ang Department of Justice. Kung ikaw ay mayroon pa rin koneksyon sa law office, ibig sabihin yung law office mo halimbawa, posibleng kumuha ng kaso, defense ng isang alleged na or isang akusado. Ibig sabihin, nalalagay ka, kung hindi ka nag-divest doon sa law office, eh nalalagay ka sa isang conflict of interest situation, bagamat hindi ikaw mismo ang Secretary of Justice dahil meron kang in-appoint. Yung Secretary of Justice, eh malalagay sa alanganin kasi yung pag-de-decision niya, halimbawa, whether i-file o hindi i-file ang isang criminal case, ay makukulayan. Dahil ba yung presidente ay bahagi pa rin or dahil hindi siya nag-divest doon sa law office na yan, eh halimbawa hindi niya final yung kaso, so makukulayan, may malaking question mark, kaya ba hindi yan tinuluyan dahil ang nag-handle niyan ay yung law office ng presidente o ng vice-presidente o ng chief justice, associate justice, or even yung ombudsman. Kung kaya nga para sa mga abogado, eh dapat mag-completely divest sila ng any interest in the law office. Hindi lang dahil managing partner ka dati at nagbitiw ka ng managing partner, okay na. Kasi kung
miyembro ka pa rin o bahagi ka pa rin ng law office, ibig sabihin,

pwede ka pa rin kumita kasi bilang partner, kasama sa pagiging partner, hindi lang yung active participation in handling cases, eh yung taon-taon na kinikita, eh nakikinabang ka doon, kumikita ka. So, hindi pwedeng hindi ka mag-divest. At syempre, lahat yan, eh, kailangan mong i-disclose. Kailangan meron ka rin malinaw na dokumento ng pagda-divest sa iyong mga dating business, hindi lang doon sa mga law office, kahit doon sa mga businesses na dati mong hinahandle. At yan po, isa lamang po yan sa mga laman ng ating saliin. Ngayon, sa mga susunod na araw po, isa sa mga bubusisiin at nasimulan na nga pong busisiin dyan sa Committee on Justice sa ating hearings, congressional hearings noong at ito ay preliminary dahil nagkaroon na sila na ang resolution kahapon lang at meron na yatang nabuo, although hindi pa natin nakikita, may nabuo ng articles of impeachment. At tiyak ako, isa dyan sa mga articles of impeachment ay yung may connection sa Salen. At kung kagaya ko po kayo na nakatutok dyan sa mga pagdinig dyan sa House of Representatives, alam ninyo na may allegation. Hindi pa po napatutunayan kasi ang pagpapatunay po niyan doon pa sa Senado. Bagamat may presentation na sapat para po masagot kung meron bang sapat na ebidensya for probable cause, kung tutuusin, nananatili po ito na kumbaga paghahabla o mga allegations or accusations laban sa ating vicepresidente sapagkat ang panahon o ang tamang panahon ng pagpapatunay dito ay doon pa lamang sa impeachment trial na gaganapin po sa Senado. Pero hindi pa nga po natin alam dahil wala pa po yung next step, which is yung pagpapatibay sa plenaryo ng House of Representatives kung makakakuha po sila ng at least 1/3 vote of the entire membership of the House of Representatives. Pero tandaan po natin, hindi po ito ang unang kaso o unang impeachment proceeding sa atin pong kasaysayan. Ay marami na pong na-impeach. Meron na pong na-impeach na Chief Justice. Meron na pong na-impeach na Presidente. Meron na din pong na-impeach na iba pang ombudsman, meron na rin po. At pag sinabi po natin na impeach, ibig sabihin, nakakuha na ng sapat na boto para ma-forward doon sa Senado. Bakit hindi natin narinig na nagkaroon ng impeachment trial sa Senado yung iba? Sapagkat bago pa magsimula yung impeachment trial para doon sa iba, ay nagbitiw na sila sa pwesto. So bakit hindi tumuloy? Kasi po, tandaan po natin, ayon po sa ating konstitusyon, ayon po sa ating mga rules ng House and the Senate, ang tanging end result na hinihintay po natin sa kahit anumang impeachment trial sa Senado ay hindi para makasuhan ng criminal or ng civil. Ang tanging end result po niyan ay number one, pagtatanggal sa posisyon sa isang impeachable official. At number two ay yung pronouncement o yung judgment na hindi na muling pwedeng humawak ng kahit anong posisyon ang impeached na official. Kung kaya nga, kung nag-resign na siya voluntarily, ay mawawala na ng visa o mawawala na ng saysay kung ipagpapatuloy pa yung impeachment trial. At yun na nga po yung nangyari, naging moot and academic, kaya nga hindi na kailangan ituloy yung trial. In fact, kung natatandaan po, para dun sa mga kasing edad ko o lampas sa edad ko, kung natatandaan nyo po, kahit yung impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada ay hindi nagkaroon ng voting doon sa at tandaan natin, ilan ba yung boto doon? 2/3. Kasi nga, kung natatandaan

0: niyo po hindi napagkasunduan at pinagbotohan ng impeachment trial yung pagbubukas doon sa second envelope. At hindi pa nila alam kung ano yung laman ng second envelope. Kumbaga, ang sinasabi noon, yan ay may kinalaman sa ilang bank accounts. At dahil ang boto noon ay hindi buksan ang second envelope, nagkaroon po ng malawakang protesta, nagkaroon nung natatandaan nyo po, EDSA 2. At doon, hindi natuloy ang impeachment trial, walang judgment ng acquittal man or conviction doon sa impeachment trial na yon, pero na-overtake na po ng mga pangyayari sa labas ng impeachment court noon, at doon nga ay naging nung sa pag-alis ng dating pangulo sa Malacañang, ang sabi ng Korte Suprema sa isang kaso na nakarating doon ay deemed resigned ang presidente noon. At yun na nga, alam natin ay nagkaroon nga ng succession nung dating vice-presidente Gloria Macapagal-Arroyo. Siya yung nag-take overs for the unexpired term ng dating Pangulong Estrada. Pero lumalayo na po tayo. Balik po tayo dito sa non-disclosure sa Sal-N. Kasi may isa pa po tayong kaso ng na-impeach at nagkaroon ng boto sa Senado sa kanyang impeachment trial, isang dating punong magistrado. At doon, isa po sa mga grounds, hindi lang po ito, ay yung hindi pagdideklara ng kanyang mga bank accounts at mga hindi lang peso bank accounts, kundi mga dollar bank accounts. At isa po yan sa mga naging grounds. Ang sabi doon, pwede siyang pumasok sa betrayal of public trust at pwede rin siyang pumasok sa culpable violation of the Constitution. Bakit? Kasi ang Constitution po ang nagbibigay ng obligasyon sa lahat ng ating mga opisyal at kawani ng pamanan mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa na dapat true, totoo, detailed, detalyado, kompleto. At number three, yan ay pinanumpaan or sworn. So true, detailed, and sworn. Pero dahil lumampas na tayo sa oras, magbibigay daan po tayo sa ilang mahalagang paalala. Tuloy-tuloy lang po ang ating diskusyon. Ano mangyayari kung meron kang, kung ikaw ay kawani o opisyal, meron kang hindi na ilagay o sinadya mong hindi ilagay? Ano ang posible mong maging pananagutan bukod sa impeachment? Applicable din ito kahit hindi ka impeachable official. So huwag po kayong magbibitiw. Magbabalik pa rin po ang Hello Attorney.
1: Hello Attorney sa DZMM.
2: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede ring makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo, ligtas dapat. Kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
3: Tamaan po tayo ng presyo.
4: Hirap pagkasahin ang kinikita.

0: Hello, Attorney sa DZMM.
1: Nagbabalik po. Solo for today, Attorney Noel Del Prado. Tuloy lang po natin ang ating talakayan. Pero bago yan, batiin lang natin ang mabilis. Yung unang bahagi po, siyempre sila Tita Nona Damian, si Architect Marvin Riabad from Team North Caloocan, ay nandyan na Tita Maria Dulce Orate at Tita Lina ho, ang ating Tres Marias. Complete na po si Sergeant Putik. Salamat po. Lagi din kayo nandyan, Zach Tolentino from Austria. Tuloy lang po natin, ano po ba ang mangyayari kung ang isang impeachable official or kahit na hindi impeachable official ay hindi nag-disclose? Tandaan natin, ano-ano ulit ang dapat na katangian ng ating Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Dapat unang-una ay true, totoo, hindi ka pwedeng mag imbento. Number two, detailed. Hindi ka pwedeng dagdag bawas. Okay? Pangatlo, dapat ito ay pinanumpaan. Sworn declaration or sworn statement of assets, liabilities, and net worth kasama business interest, kasama lahat ng kamag-anak mo sa gobyerno within the 4th Civil Degree. Nasa linya na natin. Sasamahan po tayo ngayong hapon si George ng Davao del Norte. Mayroon siyang katanungan, hindi po sa impeachment, kundi tungkol sa utang. Sir George, magandang hapon. Welcome. Naku, nawala yata. Nandiyan pa ba si Sir George? Okay, tatawagan natin ulit. Huwag po kayong maiinip, Sir George. Tumatawag na po kami ulit sa inyo. Okay? So, ano po yung binabagit natin kanina tungkol sa salin? Okay. Una, ang ating salin, ang sinasabi po, dapat kang mag-file. Okay? Bakit mahalaga ang pagpa-file? Okay? At tuwing kailan, sabi ng, ayan na, si George, bago natin puntahan yung salin again. Okay, Sir George, magandang hapon. Welcome back to Hello Attorney.
2: Hello, hello Attorney. Good afternoon.
1: Good afternoon po. Ano po yung tanong nyo tungkol sa utang?
2: Hello Attorney. Itanong po lang sana, di ba? Kasi yung, na-discovery ko kasi Attorney, kasi yung pinag-utangan ng misis ko, pumunta rito sa bahay namin, tapos ngayon, ang inano ko Attorney kasi hindi siya nagpaalam sa akin Attorney ba doon tungkol sa titulo ng lupa namin at saka sa bahay.
1: Okay.
2: Nakarating Attorney tapos nandoon pala sa kanya, doon pala sa inutangan niya. Tapos ngayon, nagdemanda ngayon yung inutangan niya doon sa small claim ba yun Attorney?
1: Small na claims court niya. Opo. Mm-hmm.
2: Tapos ngayon, mayroon ng Attorney, may pagkakaalam ko, pumunta kasi ako sa court, Attorney, mayroon ng
1: decision?
2: Yung final execution na daw.
1: Oh, okay.
2: Ma-schedule doon okay. Na. Ano bang mangyayari doon, Attorney, doon sa kasi hindi naman, ang sinasabi doon sa dokumento, Attorney, doon sa may naanoan ako, nakita doon na yung hindi naman ako pumirma dahil
1: okay.
2: Pero may signature doon sa akin pero hindi sa akin yun Attorney.
1: Oh, pero ang tanong lang po Sir George, unang-una magkano po yung utang ng inyong misis? So dapat less than 1 million kasi nag-small claims.
2: Nasa Attorney, yung hiniram doon niya is nasa mga 300,000 po.
1: 300,000. So sa opo. Inyo pong pagtansya, yung bahay po ay magkano ang halaga, yung isinanla niya?
2: Yung sa Attorney, kasi yung subdivision kasi yung Attorney, kinuha okay. ko yung sa Pag-ibig Attorney, yung okay. nagtatrabaho pa sa ibang bansa. Ngayon, okay. yung katabi ko, yun ang hinihintay ko sana, pero more than 2 million na yata Attorney yung appraisal ng Pag-ibig, doon na binibinta nila.
1: Okay.
2: Ngayon, gusto ko sanang kunin yun, pero kaso lang, wala na akong trabaho. Pero yun na yung halaga. Pero yung kinuha ko pa yung bahay namin, Attorney, is worth nasa 850 lang yun.
1: Okay, pero kung tutuusin, kasi tandaan po natin, kapag yan ay isusubasta, ipapa public auction, yun po ang pwede niyang maging halaga ngayon. Hindi po yung acquisition cost. Pero balikan, sabi nyo, yung kanyang pagsasanla, pineke ang inyong pirma. Tama po ba yung pagkaintindi ko?
2: At saka ang layo ng pirma na yung nakita ko, Attorney, at saka yung sa Siemens Buko at saka sa passport ko, yung mga certificate ko, magkaiba talaga. Kaya nga hindi ko alam yung utang na yun. Ngayon, ang inaano ko lang na ano bang pwede kong gawin, attorney, na pwede ko bang ipaglaban yun, yung ano, kasi wala namang consent sa akin yun.
1: Oo, pwede po. Pero balik lang po tayo, ha. Kung nakausap niyo po si Mrs., saan niya ginamit yung hiniram niyang 300,000 daw?
2: Ano, attorney, yung 300,000 pa yun na ano, may kaibigan siya natin inano, nilapitan, tapos inano siya dun sa kaibigan din ng kaibigan niya.
1: Naku, ang daming kaibigan.
2: Na hiniram ng pera, tapos okay. Nangiram ng 100,000. Ngayon, yung 100,000 pa noon, attorney, hiniram pa din sa kaibigan niya, 200 lang napunta sa kanya. Pero yung sabi daw, ibinayad dun sa iba niyang utang.
1: Ah, pero tandaan po natin, kasi eto po, ah, dagdag na kaalaman. Ang utang, at i-assume ko naman po, kasal naman po kayo ni Mrs. Tama po ba, Sir George?
2: Opo.
1: Okay. Ang nakalagay po sa family code, ang anumang utang na nag-red down to the benefit of the family. Ibig sabihin, nagastos yan, nagastos ba yan sa food, clothing, shelter, yung mga pang-araw-araw na pangangailangan ng inyong pamilya. Kasi kung yan ay nag-red down to the benefit of the family, hindi lang yan, kumbaga, hindi lang sasagot dyan ang halimbawa yung paternal property ni Mrs. o kaya yung kanyang share in the conjugal property. Kung hindi, yung buong conjugal property po ninyo, Sir George. So, sa pagkakaalam nyo po, nakinabang po ba ang inyong pamilya doon sa pinangutang ng inyong asawa o hindi ba?
2: Wala talaga, attorney. Wala talaga kasi unang-una, hindi ko alam. At saka wala naman siyang paggagastusan na para sa bahay, pang billing o kahit anong bayarin, attorney, kasi sinasagot ko lahat yun.
1: Okay.
2: Ngayon lang, ang pagkakaalam ko lang talaga, attorney, binabayad niya dun sa mga previous niya ng mga utang na hinaharas din siya. Kaya nga siguro...
1: Pero kagaya po nun, Sir George, yung pinangbayad niya doon sa mga previous na utang, yung ipinangutang niya dati, yun po ba ay pumasok din to the benefit of the family? Kasi babalik tayo doon. Kahit hindi yung immediate na utang, yung pinantapal niya doon. Kasi kung yun, kumbaga, sagutin po ng inyong conjugal property. Pero yun yung... Kasi mahirap po tayo, hindi natin nakikita yung mga ebidensya. So ang general rule po, Sir George...
2: Ito lang, attorney, no? Hello, attorney.
1: Go ahead po.
2: Sa totoo lang, yung utang na yun, attorney, matagal na yun, hindi pa kami kasal. Nung utang na yun, pagka nagkasal kami, nung kinasal na kami, ano na yun, attorney, may marami nang pumupunta sa akin, binayaran ko yung iba, yung mga maliliit, attorney, hindi lang mabilang sa daliri. Ngayon, hindi rin siya nagbago. Pero yung malaki, talagang hindi pa kami kasal noon, attorney.
1: Okay.
2: Kaya nga, sa pagkakaalam ko, wala talaga akong ano, wala, hindi ba nakaambag na ano ba 'yun, yung tawag noon, yung nakinabang ako o nakinabang yung pamilya ko.
1: Opo.
2: Wala talaga 'yun.
1: Okay. So ipagpapalagay po natin 'yan talaga ay kumbaga personal na utang ng inyong asawa. So isa po 'yan sa issue. Pangalawa po, dito interesado ako, yun bang sinasabing isinanla? Kasi nga, sabi nyo, pineke. So, pwede nyong questionin. Pero yun ba ay notariadong promissory note? At kasi dahil lupa, bahay't lupa po ito, ito po ba ay merong real estate mortgage? Ibig sabihin na naipatala sa titulo ng inyong lupa at bahay. Or hindi nyo po alam?
2: Hindi ko alam yun, attorney.
1: Okay.
2: Yung hindi ko alam kung notaryado ba o hindi yung dokumento na yon.
1: Okay. Sir George, bakit ko po tinatanong? Kasi po, kung hindi yon notaryado at hindi maayos, at ngayon nga pwede nyong questionin yung inyong pirma doon dahil hindi, sabi nyo, peke. So, ibig sabihin po nun, hindi naging mabisa. Posible, ha? Kasi hindi ko pa nakikita yung dokumento. Posible hindi na naging mabisa yung pagsasanla ng lupa pero nananatili pa rin ang utang na 300,000 ni Mrs. Ibig sabihin kung hindi epektibo yung real estate mortgage, ang legal consequence po nito, hindi yon pwedeng habulin. Ang pwedeng habulin ay iba pa ninyong mga ari-arian. At kung wala si Mrs. na personal property na pwedeng habulin, eh pwedeng habulin po yung conjugal properties po ninyo. Pero halimbawa, meron kayong sasakyan, meron kayong mga mamahalin na appliances na kapag sinuma total na subasta ay aabot ng 300,000. Yan dahil hindi siya nag-benefit o hindi nag-redound to the benefit of the family, yan ay magiging advances ni Mrs. doon sa panahon na kailangan ng, kumbaga, i-divide ang inyong properties. Kailan po yun? Halimbawa, wag naman po sana, isa sa inyo ang namatay. Ibig sabihin, nadidissolve na yung marriage nyo with the death of one spouse. At doon, kumbaga, hahatiin na yung hahatiin muna yung conjugal properties. Kalahati nun, mapupunta doon sa surviving spouse. At kalahati nun ay magiging estate ng namatay na spouse. At doon, dahil hati na po yun, doon yung punto na ibabalik doon sa share noong isang spouse na hindi nag-advance doon sa kanyang share. Halimbawa lang po, huwag niyo po mamasamain yung example. Halimbawa, si Mrs. ang namatay. So yung kalahati ng estate, yung dapat yung kalahating share ni Mrs. ibabawasan pa yon, ipampupuno doon sa in advance niya. So babawasan yon halimbawa ng 300,000 at ibabalik yon doon sa share ninyo. Kasi kumbaga nalugi po kayo ng 300,000 nung napilitan yung conjugal properties nyo na ibayad doon sa judgment ng small claims court. So naintindihan niyo po, Sir George?
2: Opo, okay, attorney, so opo. Tanong ko lang, attorney, yung bang utang niya, 300,000 yung principal, pero nung nakita ko doon sa dokumento, umabot siya ng 1 million na yung kiniklaim nila. 1 million talaga yung eksakto, walang butal, kumbaga 1 million talaga yung gusto nilang ibaya doon sa 300,000 na yon.
1: Opo.
2: Pero may mga resibo siyang pinakita sa akin, pirmado lang doon sa may inutangan niya at saka yung inutangan niya na sulat kamay at saka perma niya, perma ng inutangan niya, silang dalawa, nagpirmahan sila na naka-receive siya ng ganitong amount, 10,000, 20,000, hanggang umabot siguro, mga kulang-kulang sobra o hindi lang sigurado ako, attorney, mga 100,000 yung naibayad na niya. Pero ngayon, nagtaka ako, bakit umabot ng 1 million yung claim nila?
1: Okay, ganito po yan, Sir George. Karaniwan po, kung halimbawa, labis-labis ang interes sa utang, pwede sana yung gawing depensa doon sa kaso na ang tawag dyan ay unconscionable na interes. Pwede nyong hilingin sa korte na bawasan yan doon sa katanggap-tanggap or patas na amount ng interes. Pero kasi sabi nyo, Sir George, tapos na yung kaso. So, ang tanong,
2: hindi,
1: Sir George,
2: yung kaso, attorney, may sa sunod na buwan daw mayroon daw ang final execution. Ano bang mangyayari doon sa
1: kasi
2: final
1: po, execution? Pag sinabing final execution, Sir George, tapos na po ang kaso. Ibig sabihin, may desisyon na, kaya nga may writ of execution na. So ibig sabihin yung panahon para patunayan ninyo na unconscionable yung interest ay tapos na po. Kasi dito ang pinag-uusapan na lang, eh masasatisfy nyo ba? Ibig sabihin, meron ba kayong sapat na ari-arian para ipangbayad doon sa napatunayan? So, Sir George, sinasabi nyo kasi kanina, ang decision ay 300,000 ba o 1 million?
2: Ay, hindi ko pa alam, attorney. Kasi
1: kailangan po ninyong alamin, Sir George, kasi mag-iba po yung ating sagot dyan.
2: Sa execution na yon.
1: Sa kasi ang pwede po ninyong gawin, Sir George, kausapin yung pinagkakautangan kahit na meron ng desisyon. Again, makikiusap po kayo, hindi nyo karapatan, na babayaran ninyo yung buong magkano man yung nasa judgment para hindi na nila habulin yung bahay at lupa ninyo. Na ngayon, ipinagpapalagay po natin kasi nga nandiyan na yung desisyon eh. So parang kumbaga talagang naisanla maliman pineki man ang inyong pirma, so hindi na po natin pag-uusapan. Ang pag-uusapan nyo ngayon para hindi maisubasta, hindi ma-public auction ang inyong bahay at lupa. Kasi definitely, mas mahal yan kesa doon sa 300,000 or 1 million man na nasa judgment amount po natin. Sir George, dahil kulang na po tayo sa oras, meron pa tayong nakalinya na isa pang caller. Pagpapaliban muna po natin yung buong pagtalakay, alamin po muna natin magkano yung nandoon sa desisyon at tawag po ulit kayo kapag nakuha na po natin. Okay po, Sir George? At alamin din po ba natin kung talagang may valid na, kumbaga, na ipanotaryo ba yung real estate mortgage at yung promissory note or loan agreement na yan or loan contract. So alamin po muna natin yon. Okay po, Sir George?
2: Sige, attorney. Pagka nakatin ako, attorney, dahil nag-iwan ako ng number sa kanila na mag-atin ako dun sa final execution na yon.
1: Alamin po natin. At pwede nyong kunin yung, kasi malamang yan, doon sa small claims court, inattach po nila lahat ng mga dokumentong pinagbabatayan nila ng kanilang claim. Whether 300,000 yan or 1 million yan, malalaman nyo po doon sa court records. At karapatan nyo po yan dahil asawa po kayo nung, kumbaga, defendant in that civil case. At merong interest kayo na malaman yung mga nakasaad dyan sa public records na yan. Okay po, Sir George? Maraming salamat po sa inyong pagtawag.
2: Opo, sige, attorney. Salamat po, attorney.
1: Okay. So, salamat po. Sinamahan tayo ni Sir George from Davao del Norte. So, alam nyo na, mga taga-Visayas at Luzon, naunahan kayo ni Sir George. Pero sa ngayon po, magbibigay daan lang po tayo sa ilang mahalagang paalala. Pero magbabalik pa rin po si Attorney Noel Del Prado dito po sa Hello Attorney.
0: Basta batas? Hello Attorney yan! Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.

0: Mahalaga ang DCMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DCMM Radio Patrol, size 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manabat, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Hello, Attorney sa DZMM.
1: Nagbabalik po, Attorney Noel Del Prado dito po sa Hello, Attorney. Tatanggap po tayo ng ilang mahalagang reports. Talakay sa Kalinga Bill, sinimulan na sa Kamara. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pamela, magandang hapon.
2: Magandang hapon, Attorney. Pinangunahan ito ng Binoong House Ad Hoc Committee on Legislative Energy, Action and Development, o LEDA. Layo ng panukalang komprehensibong alalay sa livelihood, inflation, negosyo and goods assistance, o Kalinga, natugunan ang epekto ng fuel crisis dahil sa gulos sa Middle East. Matatanda ang inaprubahan sa plenaryo kahapon ang motion sa pagdatag ng ad hoc committee kung saan itinalaga si House Ways and Means Committee Chair Miro Quimbo bilang pinuno nito. Kabilang sa mga dumalo sa pagdinig ang mga opisyal ng Department of Budget and Management, Department of Finance at Department of Economy, Planning and Development na nagpahayag ng suporta sa panukala. Naniniwala ang economic managers na sa pamamagitan nito ay mabilis o agarang makakakilos ng gobyerno sa pagtugon at pamamahagi ng target support sa panahon ng crisis. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Ito naman po, isa sugatan sa pagbangga ng kotse sa Katipunan Avenue, Quezon City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico, magandang hapon.
3: Attorney, isinugod sa pagamutan ng isang individual na nasugatan matapos tumalpok ang isang kotse sa kanto yan ng CP Garcia at C5 Katipunan Avenue sa Quezon City. Batay sa report ng mga otoridad, nagdere-derecho ang naturang sasakyan sa isang car hailing app sa mga plant box sa lugar bandang 9:52 AM. Nadurog din ang ilang mga concrete barrier na kasama ng mga plant box dahil sa lakas ng pagsalpok ng sasakyan. Responde naman sa insidente ang mga tauhan ng MMPA at Quezon City Ambulance. Yupi rin ang harap ng kotse dahil sa insidente. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa sanhi ng pagbangga at inaalam pa kung nasaktan ay driver o pasahero ng sasakyan. Sa kasalukuyan ay nalinis na rin ang mga nakagkalat na nasirang mga plant box at concrete barriers sa lugar. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik. Voter registration sa mga lungsod at munisipalidad sa Albay tuloy pa rin kasunod ng ashfall mula sa Bulkang Mayon. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa COMELEC, hatid ni Radyo Patrol Steve Ras. Steve, magandang hapon.
4: Magandang hapon, Attorney. Hindi itinigil ng Commission on Elections sa COMELEC ang operasyon ng mga satellite office ng ilang lugar sa Albay para sa voter registration kaugnay ng barangay at sangguniang kamatan elections kasunod ng ashfall mula sa Mayon Volcano. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, matapos ang napagkasunduan sa pulong ng regional office, ay napagdesisyonan na ituloy pa rin ang registration sa mga apektadong lugar, kabilang ang munisipalidad ng Camalig, Ginobatan, Daraga, Santo Domingo at Malilipot, gayon din sa tatlong lungsod ng Legazpi, Tabaco at Ligao sa nasabing probinsya. Sa pinakahuling datos ng COMELEC, umabot na sa halos 4.5 million ang mga nagparehistro para sa halalan kung saan higit 270,000 dito ay mula sa Bicol Region. Nakarap na magtapos ang voter registration para sa BSKE sa May 18, 2026. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz. Special non-working days idineklara sa ilang lugar sa Cebu para sa ASEAN Summit. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yusores. Christian, magandang hapon.
5: Attorney, idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tatlong araw na special non-working day sa Lapu-Lapu City at bahay ng Cordova sa Cebu bilang paghahanda sa 48th ASEAN Summit and related meetings na idadaos ngayong Linggo. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, sa bisa ng Proclamation No. 1238 na pirmado ni Executive Secretary Ralph Recto, idineklara ang naturang holiday simula bukas, May 6 hanggang Biyernes, May 8 sa dalawang lugar. Layunin anya ng proklamasyon na mabawasan ang mabigat na traffic ng mga sasakyan sa mga kalsada at masiguro ang kaligtasan ng mga delegado at lalahok sa ASEAN Summit na gaganapin sa Lapu-Lapu City at bayan ng Cordova. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yusores, at lahat ng ating mga magigiting na Radyo Patrol.
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: At kaya po tayo nagmamadali. Nasa linya na po natin si alias Dimples, isang OFW from Oman. Related po ito dun sa tumawag sa atin kahapon. Siya po mismo yung nandun. Alias Dimples, magandang hapon. Welcome to Hello Attorney.
6: Hi, good morning. Good afternoon na po
1: siya. Opo, good afternoon na po dito. Mag-aalas dos na po. Miss Dimples, kung sakasakali lang po na hindi tayo matatapos, itatawid po namin kayo bukas kasi may 6 na minuto na lang po tayo, pero pakinggan po muna natin. Kumusta na po kayo dyan?
6: Actually, as of now, ginagawa ko na lang din po yung work ko kasi ayoko na po sa kanila magpakita umiiyak. Mm-hmm. Kumbaga, every night na lang po ako umiiyak dahil sa gusto ko na talaga po umuwi kasi hindi na po talaga kaya ng katawan ko. And then yung pananakit ko kasi dati sa akin nung bata is parang nagka-trauma na rin po ako. What if hindi lang po yun yung gawin sa akin? What if sa sobrang pananakit po sa akin, may magawa din po ako? Yun po yung concern ko. Parating sinasabihan po ng agency is pasensahan. Paano po, hanggang saan pong pasensya yung kailangan kong gawin? Yan po yung mga concern ng OFW na parang reklamo nilang ganyan. Pero hindi nagagawa ng para ng agency, kaya nakakagawa ng kasalanan ng ibang OFW. Alam niyo po yun.
1: Mm-hmm.
6: Ngayon po, ang ano ko na lang din po is, gusto ko lang po makauwi ng maayos. Kinausap ko na din po yung agency sana po may babayaran. Tinawanan lang po nila ako, lalo na yung mga kaibigan ko. Lalo na po yung isa doon po, si yung isa po doon sa agency mismo. Doon po ako naawa. Actually, dalawa sila sir doon. Yung isa din po, kahit ayaw na mag-work lang sa mga parent po siya sa ibang employer para makagamit ng phone. Andun pa rin po siya sa agency almost 1 month na sir. Almost 1 to 2 months na po sila doon. Yun po yung kinakatakot ko din. Kasi isa po doon is friend ko po talaga. Tatlo po kami nag-apply. Pero pare-pares po kami hindi pinalad. And then yung isa din po is, andun din po sa Lala. Medyo malayo po talaga. It's 12 hours before po makarating dito sa Muscat. Yun po, biglang tumawag na po sa akin, sir, na hinanapan daw po siya sa sinking. Kumbaga, pinahalong kat daw po yung gamit niya.
1: Hmm.
6: Tapos, parati daw kahit sa kanya yung ano yung babae. Kaya, sabi ko, sige, maghanap tayo, pwedeng tumulong sa akin. Kasi iyak rin po lang iyak. Ang parating sinasabi sa amin ng agency is, naghihilaan daw kami. Sabi ko, hindi maam. Kung ikaw ang nandito sa sitwasyon namin, may intindan mo kami. Kasi first timer kami, sir. Dapat pinasok nila kami sa may kasama. Puro kami solo eh. Wala po kami, ano, parating sinasabi nila is walang briefing. Eh, wala pala kami briefing. Dapat hindi muna nila kami dinala dito. Kasi alam naman nila yun eh. Need muna ng briefing before idalhin dito. Eh, bitla po kami dinala. Eh, sa akin po is, kung ano po sa akin, hindi po talaga ako nagdalawang isip ako noon, pero natakot po kasi ako kasi iba-blacklist ko yung passport ko. I-send ko po lahat kay Ma'am May.
1: Okay, maraming salamat po. Miss Dimpo, sa inyong pagtawag, tatanungin ko lang, kayong tatlo ba hawak ng inyong employer ang passport ninyo, hindi nyo nahawakan?
6: Yes po, nasa kanila po lahat. Wala po ako medical, wala po akong ID. 4 months na po ako sa 25.
1: At Ms. Dimples, nabanggit mo rin na sinasaktan ka ng anak ng amo mo. Tama ba yung pagkadinig ko?
6: Actually, sir, sabi nila is bata lang po. Kaya lang siya, sir, nakaka-trauma din. Hindi naman po ako pumunta dito para lang sa ibang tao. Sabi nila, may person, sabi ko, hindi. May isip na ito. May isip na itong bata ito.
1: Kahit ilang taon na ba, Ms. Dimples?
6: Almost 5 to 6. Siguro, pero
1: malaking bata ba? Bakit kaya kanyang saktan? Anong ginagawa sa'yo?
6: Sir, kung alam mo lang, may sugat na ako, sapa. Yun na po yung ano ko. Yung pinaka-last time po kasi sa na Ramadan, ayoko po siyang palitan ng damit kasi alam mo ko pag na, ano siya, na kumbaga nagising, ibang ugali niya. Namilit po yung kapatid nung amo kong babae. Palitan ko na. Pagbalik ko tuloy, sir, sinipa ako 2 times sa may dibdib. Doon po ako hindi nakahinga. Sabi ko, that's it. Ayoko na. Ayoko na sa'yo. Uwi na lang ako. Kasi baka madisgrasya ako dito. Baka makadisgrasya ako sa sobrang pagpigil ko po lang galit ko nun, sir. Kasi hindi na nga po ako makahinga. Kasi 2 beses po ako nasipa sa may dibdib. Yun po yung concern ko. Pagpasensyal lang po para at el sabi ng agency. Sinabihan pa ako, anong gagawin namin? Anong gagawin namin? Kasuhan namin yung bata. Yun po yung parating ilang sinasabi. First, 1 month pa lang nang sabi na ako sa inyo. Kasi employer doon ako, pero hindi kayo gumagawa ng...
1: Tama po yung ginawa ninyo, magsumbong. Pero ngayon po, tutulungan po namin kayo maihatid yung inyong hinaing. Hindi lang po sa inyong agency, kundi sa ating Department of Migrant Workers at iba pang mga allied na mga ahensya ng pamahalan na maaari pong makatulong sa inyo, ma-facilitate po yung inyong repatriation. Kaya lang, Ms. Dimpos, naubos na po yung oras natin dito sa Law Attorney. Huwag niyo pong bibitawan yung linya. Kausapin ko po kayo pagkatapos po nito, dahil susunod na po ngayon ang aksyon ngayon kasama si Tita Winnie Cordero at Doc Dennis Ngo. Kaya lumipas na po ang 1 oras ng ating talakayan, paghahatid po namin ng mga batas na madaling maunawaan. At syempre, huwag po kayo mag-alala, magtanong lang at manigurado, dahil dito po sa Law Attorney, sagot ka ng batas. So sa ngayon po, sign off po muna si Attorney Noel Del Prado. Bukas po, pangako, nandito na po ang aking napakagandang partner Liza Aquino. Pero tutuloy po natin ang ating talakayan sa mga susunod na araw. Miss Alias Dimples, hintayin niyo po ako. Magbabalik po ang Hello Attorney bukas.
0: Hello Attorney sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras natin, 1 minuto makalipas ng alas 2 ng hapon.
1: DZMM, balita ngayon!
2: Kapamilya inamin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matagal na silang hindi nag-uusap ng kapatid na si Senator Aimee Marcos. Naritong kumpirmado, siguradong balita mula sa Malacanang hati ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian.

0: Babalikan ho natin ang ulat ni Christian Yusores. Samantala, nasabat ang drum-drum ng diesel na illegal umanong ibinyahe sa Santa Fe, Nueva Vizcaya. Balita mula sa Nueva Vizcaya, hati ni Haris Julio. Haris.
1: Pinapahinto sa checkpoint ng mga pulis sa National Highway na sakop ng Barangay Baliling, Santa Fe ang isang mini dump truck. Pero imbes na huminto, pinaharurot ng driver ang sasakyan kaya hinabol ng mga pulis. Nang maabutan, agad itong ininspeksyon at natuklasan ang kargang 6 na drum ng diesel na aabot sa mahigit 3,000 litro. Hinanapan ng dokumento ang driver pero wala itong naipakita. Kaya agad na kinumpiska ang kargamento na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 300,000 piso. Arestado rin ang driver na mahaharap sa paglabag ng Presidential Decree 1865 o batas na nagpaparusa sa mga iligal na gawaing nakapipinsala sa kapakanan ng publiko at pambansang seguridad may kaugnay sa produktong petrolyo. Patuloy namang inaalam ang katauhan ng nakatakas na lalaking nakamotorsiklong pinaniniwala ang escort sa iligal na transportasyon ng produktong petrolyo. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Para sa DZMM, Haris Julio.
0: Maraming salamat, Haris Julio. Balikan ho natin ang ulat ni Christian Yusores kaugnay ng matagal na hindi na pag-uusap ng magkapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Senator Aimee Marcos. Go Christian!
2: Trisha, halos 3 taon nang walang kibuan ang magkapatid na sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Senadora Aimee Marcos. Ito ang inamin mismo ng Pangulo matapos hingan ng reaksyon sa naging pahayag ng Senadora na non-existent ang kanilang relasyon ng kanyang kapatid. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, direkta niyang hiningi ang reaksyon ng Pangulo pagkatapos ng pulong ng uplift committee nitong umaga at sinabing halos 3 taon nang silang walang komunikasyon ng kapatid na Senadora. Hindi na rin anya dumadalo sa mga pagtitipon at okasyon ng kanilang pamilya sa Senator Aimee. Inilarawan ni Castro ang reaksyon ng Pangulo sa pahayag na halataan niyang dismayado sa mga salitang narinig mula sa kanyang kapatid. Ipinauubay naman ng Malacanang kay Senator Aimee ang pagsagot at pagdedetalye kung bakit inabot ng matagal na panahon ang hindi nila pag-uusap ng kapatid dahil walang anumang masamang damdamin ng presidente laban sa kanyang ate. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yusores. Kapamilya, perfect time ngayong tag-init ang pagpapatuli ng mga kabataang lalaki kayang lokal na pamahalaan ng Marikina may hatid na libreng tuli. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Marikina Mayor Marjorie Chodoro na nasa 1,000 kabataan ang target mabenepisyuhan sa programa. Sa Mayo 12 ang schedule para sa mga taga-district 2 habang sa May 13 naman sa mga taga-district 1. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan na lehitimong mga doktor ang magtutuli sa mga bata at handa ring magdagdag pa ng slot kung kinakailangan.
3: Hindi lang po siya circumcision na isang araw. We may aftercare. Yung doctors natin, minomonitor po yung condition ng mga
4: Very
3: bata.
4: Good.
3: And then binibigyan natin ng aftercare kit kung saan yung antiseptic, yung cotton, even
4: lahat.
3: Yung if ever magkalagnat, merong nakalagay na paracetamol and antibiotics.
4: Ayan.
3: Libre po lahat yan.
0: Kaya ng mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Shalindo.

0: Bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon!
1: Magandang hapon mga kapamilya. Ngayon ay ikalima ng Mayo 2026. Ito po ang programang DZMM Action Ngayon na maghahatid ng isang oras ng iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa. Mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghahanap ng solusyon.
2: Kasama nag-iisang dalaginding ng Teleradyo, Tito Winnie Cordero, para sa programa sa tambalang handang umaksyon, handang umagapay sa inyong mga panawagan, hindi mamaya, hindi bukas, kundi ngayon na. Ito po ang
1: Aksyon Ngayon. Nice to see you again, Tita Winnie.
2: Yes, Doc. We miss you.
1: Yeah, kasi convention, Tita Winnie. Pasensya na po.
2: Convention ng mga ano ito?
1: Annual Congress ito ng mga internees. Yung annual congress namin, yung Philippine College of Physicians. Oh. So, nagsimula na nung pre-convention, Sabado, tapos may mga...
2: Bisibisihan ka pala.
1: Oh. Kasi nasa part of a organizing committee po ako.
2: Ba?
1: Kaya medyo...
2: And you were mentioning kanina kung gaano kay kadami.
1: Kagabi, last census namin, dahil hindi pa tapos ang sabi natin registration, ay 12,650 na ang pumasok po.
2: Pero nationwide ito.
1: Yes, nationwide. Hmm. Lahat po ay internist. So ito, kagaya ako ay gastroenterologist, ang umbrella namin itong PCP.
2: So,
1: Philippine College of Physicians.
2: Okay.
1: So, meron mga lectures buong araw mula alas 8 hanggang mamayang alas 6.
2: Bakit niyo ginagawa yan?
1: Updates, Tita Winnie. May mga sabihin natin, mga bagong pinag-aaralan na bagong gamot, bagong pattern ng sakit, yung mga dapat alamin natin.
2: Bagong research.
1: Oo. Sabihin natin may mga parte ng medisina na very active, very dynamic.
2: Kahit pala nagpa-practice na kayo, Dok, ano, may kailangan pa rin may yes. Aaralan.
1: Kaya yun ang tinatawag natin continuing medical education. Kaya hindi natin pwedeng ibaliwala yan.
2: Mm-mm.
1: Dahil may mga updates yan eh.
2: Mm-mm.
1: Sabihin natin yung mga pinag-aralan ko noon, sabihin natin noon medical years ko, may mga nagbago. May mga pattern of diseases. Sabi nga nila yung climate change. Iba na. Dati dapat mataas ang lagnat para sabihin infection. Ngayon maski na walang lagnat, pwedeng may sepsis ka.
2: At saka ano, marami rin mga bagong sakit na na-identify
1: yes.
2: ngayon.
1: Kagaya ng COVID, it's an old sakit na biglang lumabas na naging epidemic.
2: At saka madaming klase na siya.
1: Yes, subtype and everything, di ba?
2: Eh, tawag dito, yung mga ganyan, paano ang... Ano-ano ang mga activities nyo aside from the lecture?
1: Meron tayong lectures, tapos syempre...
2: May mga presentation din of new medicines, new treatments.
1: Meron new treatment. Syempre, care of mga sponsors na natin yan. Individual
2: okay.
1: companies. May naglo-launch ng bagong gamot, halimbawa kagabi, para sa sakit sa bato. Yung mga ganun. Na dati wala pa sa Pilipinas, na ngayon meron na. So ipapakilala sa atin, ito yung inaaral niyo, pinag-aralan niyo dati, ito yung nakikita niyo sa research, ito na nasa ating bansa na.
2: Paano niyo ina-adapt yung mga ganun, Doc?
1: Eh sila po ang nag-i-import, sila ang kumukuha.
2: Hindi, may mga basehan ba kayo? Requirements?
1: Ah yes, dapat talagang FDA approved na gamot, yung kilala, hindi pwedeng pasok mo lang.
2: Ay, sa mga machines.
1: Machines, meron din po. Machines para sa atay. Yes, para sa bato.
2: Okay.
1: Yung maraming ganon, yung mga dialysis na mas maganda na, mas pino, yung mga ganon ba? Yung mga karayom.
2: Kaya lang mas mahal yata pag bago pa.
1: Siyempre, yung mga bago, may pagka babago rin ang presyo, sabihin natin. Pero pag naging commercial na, naging mas common na siya, babalik na siya sa pangkaraniwan na presyo. Hindi naman kalayuan. Para makikita mo at itawin, alaki ng advantage ng bago.
2: May mga ganyan ba? Yung mga bago? Mm-hmm. Meron pa bang experimental period yan?
1: Alam mo, bago natin nakita sa ating opisina, sa ating ospital o mga center, ito ay pinag-aralan ng siguro 10 taon bago ipakilala.
2: 10 taon? Yes, ganun kahaba?
1: May mga series of research yan. Trial 1, phase 1, trial phase 2, final 3. Hindi kaagad sa tao ginagamit yan. Una sa mga molecule muna, sa mga itlog, sa mga hindi nga sa hayop kaagad.
2: Kasi bawal na yun.
1: Yes. So may mga biologics tayong inaaral dahan-dahan. So very interesting kasi hindi yan basta-basta.
2: Oo, napaka-interesting po. At lahat ng yan ay ma-experience po natin dito sa Pilipinas.
1: Yes, yes, yes. I'm telling you, ang ating medical community sa Pilipinas, ang ating facilities, both public and private hospitals, ay up to date tayo. Siyempre, may mga reklamo tayo sa public hospital at ganun. Dahil mahaba talaga ang pila. Ginagawa naman lahat ang paraan para tulungan ng yung mga kapamilya natin.
2: Help is on the way.
1: Yes, it's always there.
2: Katulad nga nito, Doc, meron na tayong mga mission accomplished.
1: Diba? Ganda ito, naalala ko to. Dahil ito, di ba? Ito yung mission accomplished natin. Naalala mo yung sinabi natin na may cerebral palsy, may epilepsy, at nasira ang kanyang ventilator. Tama ba ako?
2: Actually, naaalala ko rin na tinatanong natin si Rosemary kung anong nangyari sa kanyang pagbubuntis, bakit nangyari ito sa kanyang anak na si Jacqueline.
1: Yes.
2: Diba?
1: Kaya medyo may kinuwento siya na parang naipit o natagalan sa paglabas.
2: Natagalan sa paglabas.
1: Yeah, syempre, nagkakaroon ng problema. Sa pedya, ang tawag nila Apgar score. May scoring yan. Airway, yung reaction ng bata and everything. So, walang spontaneous cry. Ibig sabihin, nag-suffocate ba ang utak?
2: Yun.
1: So, nagkaroon ng kaunting brain involvement.
2: Well, nandun na tayo. Nangyari na ang lahat. Ang goal natin that time is makatulong dito kay Jacqueline.
1: Yes.
2: Kasi kailangan niya ng bagong mechanical ventilator to move

0: 18 years old pa lang. Nag-aaral siya ng IELTS, pero syempre, kung ano-ano na lang na tawag dito na parang racket ang ginagawa para makaagapay sa pang-araw-araw. Kaya inilapit natin siya kay Sir Jay kahapon sa Manila Social Welfare Division. Malaman natin kung paan. Kasi nag-promise sa atin si Sir Jay kahapon na pupuntahan niya kaagad yung mag-aama.
1: Ay, mukhang napuntahan ka agad.
0: Mamaya malaman natin kung anong resulta. At syempre po, meron din po tayong klinika sa Estrento. Nandito na si Doc!
1: Yes! Nandito na po ako. Pag-usapan natin muli yung ash fall.
0: Ah, oo nga.
1: Dahil, yun nga, ang nanay ko is taga Bicol, Albay.
0: Doon nga sa inyo.
1: Yes, mismo, di ba? So, hindi daw ito eruption.
0: Okay, hindi.
1: Alert level 3, pero talagang may emission na talagang ashes. Sabi ng isang kaibigan ko nga, si RP, yung taga Bacaca.
0: Doon sa Tabaco?
1: Sa Albay, ano? Singer yan eh.
0: Ay.
1: RP de multivitamins.
0: Okay.
1: Kasi tumutulong yan sa Feed Hungry Minds. Anyhow, nag-text siya, nag-message siya, sabi, kapatid, talagang nagmaneho ako ng mabilis kasi hinahabol siya ng ash.
0: Oo.
1: Ganun daw. Dahil after a while, nung napasok niya na sa bahay na, total visibility ay halos zero.
0: Oo, pero yun nga ang hindi namin masyado natalakay ni Dr. Maricarlyn Pin kahapon dahil yung erratic yung kanyang signal.
1: Yes, I think kasama ko sa Congress siya kahapon.
0: hindi ko tuloy na itanong kasi may report before kami nagkausap na parang yung marshmallow of clouds from Mayon sa likuran ng isang jogger.
1: Oo.
0: Okay, so parang syempre malayo pero apektad kasi parang clear naman yung video ni jogger pero meron pa rin bang mga particles na nandoon?
1: Hindi ba sabi mo video ng jogger? So ang nakakapit sa ulo niya yon.
0: Hawak-hawak
1: niya. So yun, hindi mo nakikita yung nasa harap ng mukha niya. Malinaw pa yung mukha niya.
0: Oo, malinaw sa video.
1: Mamaya, malalaman mo ano ang size ng ashfall.
0: Sige.
1: Kasi meron sinukat ko. Inaral ko yun dahil sabi ko, tapit, alamin ko to. Dahil naka-experience na yon. Ako mismo, naka-experience nung sa Bicol. And of course, dito, nung Mount Pinatubo,
0: that's correct.
1: Diba? Na umabot sa Maynila.
0: At saka nung nag-alboroto rin si Taal.
1: Na diba? Hangin na dati papuntang Lemery, tapos sa Maynila naman pumunta. So lahat tayo nakaranas ng so-called ashfall.
0: Abangan niyo po yan.
1: At sa panghuli, makakausap po natin yun mula sa sa Buhi, Camarines Sur. Ito po ay isang grupo na may concerned citizen tayo na mula doon at tumutulong yung tinatawag na Bangon Albay para makatulong sa mga naapektuhan sa ashfall.
0: Yan.
1: Lahat na ito ay galing sa ating programang na MISCO Action Ngayon!
2: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Action Ngayon sa DZMM!
1: Okay, pasok na natin ang unang accomplishment.
2: Dahil sa inyong aksyon at tugon, mission accomplished tayo!
1: Mga kapamilya, noon April 6, nakapanayan po natin sa ating programang DZMM Action Ngayon si Nanay Rosemary Ferraris mula sa General Trias, Cavite. Humingi siya ng tulong para sa kanyang siyam na taong gulang na anak na si Jacqueline, sabi nga ni Tita Winnie, na may cerebral palsy at epilepsy, na noon ay nasa Philippine General Hospital. At yun nga, dahil po sa kondisyon niya, nakaasa si Jacqueline sa paghinga niya sa mechanical ventilator. Yun lang nga, at that time nung nakausap natin si nanay, nasira ang kanyang ventilator. Kaya natin kaagad ni-refer sa head ng Crisis Intervention Unit ng DSWD Region 4A Calabarzon na si Ms. Parivi Elnar. Pero ngayon, makakausap po natin muna si mami ng pasyente, si nanay, si Rosemary Ferraris. Ma'am?
3: Hello po.
0: Hi, Rosemary.
3: Magandang hapon po.
1: Magandang hapon. Kumusta na kayo?
0: Oo, kamusta na si Jacqueline?
3: Magandang hapon po, Tita Winnie at

0: Doc Dennis at sa mga nanonood at nakikinig po. Sa ngayon po, kami po ay nakauwi na po sa bahay. Okay naman po si Jacqueline.
1: Hmm. Meron na ba kayong ano, bagong ventilator?
0: Yes po.
1: Ay, very good. Paano kayo nagkaroon ng ventilator? Eh, 80,000 yun.
0: Yung kalati po, ma'am, eh, sinagot po ng Child Foundation po ng PGH. Ah, saka okay. Yung 40K po, yun po yung galing sa DSWD Calabar Stud po.
1: Ay, very good naman.
2: So, okay na.
1: Oo nga. Meron ka bang gustong, nasa linya natin. Ay, ito na nga pala. Baka may gusto kang pasalamatan, Rose.
0: Ay, yes po, mayroon po, ma'am.
1: Sige.
0: Nagpapasalamat po ako kay Ma'am Risa Nepomuceno, Sir Paul, at sa mga nag-assist po sa akin, si Ma'am Sweet Margin, at sa social worker, the SWD Field 4A, Ma'am Maria Eugenia Arcila. At sa aksyon ngayon at the SWD Region 4A Calaverstone, maraming salamat po sa binigay niyo pong tulong sa warrior ko. At sa ngayon po, kami po ay nakauwi na po sa bahay.
1: Very good. Ano bang epekto ng mainit na panahon dyan kay Jacqueline?
0: Sa ngayon po, dito po sa bahay, mayroon po siyang aircon po kasi hindi po siya kailangan na wala pong aircon dahil naglalagnat po siya tuwing summer po.
2: Okay. Pero yun, wala naman masyadong secretions, nanay. Wala naman masyado, o nasa suction naman natin regularly.
0: Marami po siya, Doc, secretion. Kailangan alaga lang po siya sa suction machine po.
2: Okay. Pero yun, feeding natin, okay rin.
0: Okay naman po.
2: Ay, very good.
1: Sige.
2: So,
1: ayan, ako, we're happy na kayo natulungan. Maraming salamat din naman sa iyo, Rosemary. Ingat kayo ni Jacqueline, ha?
0: Opo. Thank you din po, ma'am.
1: Thank you.
0: Sabi at Doc Dennis, salamat Opo. Po. God bless po.
1: Ay, God thank bless you too. Siyempre, nagpapasalamat din tayo kay Ms. Marie V. Elnar, ang head ng Crisis Intervention Unit ng DSWD Region 4A, Calabarzon. At sa PGH na tumulong.
2: Child Crisis Unit yata.
1: Na tumulong mapunuan yung pagka para makabili po ng mechanical ventilator si Rosemary para sa kanyang anak na si Jacqueline.
2: Thank you sa lahat.
0: Thank you din po.
1: Okay, kahapon nga din naman po'y nakausap naman natin itong si JP, John Paul ng San Andres Bukid dyan po sa Maynila, tungkol nga po sa kanilang panawagan para sa gamutan at pang-araw-araw na pangangailangan nilang mag-aama dahil nga po ang kanyang tatay na si Jill Argelies, 77 years old na-stroke. Nasa linya na nga po natin si calling pa rin si ano, si...
2: Director J.
1: Si... Sino ang kausapin natin?
2: Si Director J. De La Fuente yata.
1: Andyan na ba siya? Hello,
2: hindi
1: Sir
2: pa,
1: J.
2: Kinokontak pa.
1: Ay, kinokontak
2: Ayaw,
1: pa.
2: Hindi pa sinasagot eh. Pero ayan. Ang galing, di ba, Tita Winnie? One call and then we got all the help.
1: Kaya nga, kasi meron daw ang pagkaka-explain sa akin itong si Sir J. Meron silang programa sa Maynila na parang on your doorstep, something like that, na sila mismo ang pumupunta sa mga nangangailangan.
2: Yes.
1: Since ni-refer naman natin, nalaman nila kung saan at sino ang pupuntahan.
2: Minsan meron silang programa na ang doktor pa ang nagra-rounds sa mga pasyenteng bedridden.
1: Meron pa nga akong hindi naman bedridden si Tatay Jill.
2: Uh-oh.
1: Nakakagalaw na daw. Alam mo, wala silang pambayad ng therapist.
2: Okay.
1: Ang ginagawa nito si JP, siya ang naghihilot-hilot sa tatay niya kasi nabalda yung kalahati.
2: Yes.
1: So, araw-araw hinihilot daw niya yung tatay niya. Ngayon, medyo okay na nakakagalaw at nakakalakad. Andyan na ba? Wala pa.
2: Wala
1: okay.
2: Pa.
1: Tapos, anong tawag dito? May ipinakiusap din ako kay Sir J kasi baka matulungan si JP na makahanap din naman na kahit part-time
2: work.
1: Na trabaho. Kasi,
2: anong work niya, Tita Winnie? Nung nakausap mo siya, wala siyang regular. Wala. Regular.
1: 18 years old pa lang kasi. Elementary lang ang natapos. Tapos nag-aals siya ngayon. Sabi ni Sir J, baka daw ma-sponsoran nila ng skills training.
2: Yes, oo.
1: Para makapasok ng
2: parang,
1: trabaho.
2: Parang at the time natin, parang occasional.
1: Oh, ayan na yata. May yes, picture yes. time pinapakita. Oh, oh.
2: Ito yung mga litrato dito sa Teleradio, DZMN Teleradio. Pinapakita po yung mga binibigay na grocery products, ito mga tulong para kay tatay. Yes.
1: Ayun. Nakakuha sila ng bigas at konting cash mula nga po sa Manila Department of Social Welfare sa pangunguna po ng kanilang direktor na si Jay De La Fuente. Sayang din natin sila makausap ng personal pero siguro sa mga susunod na araw mga mangungumusta tayo muli sa pamilya Argelyes.
2: Yes. Thank you. Okay, so sa ating
3: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Action Ngayon sa DZMM.
1: Siyempre sa ilang sandali, tayo magbubukas na po ating klinika sa East 30 Part 2.
2: Yes!
1: Ashfall effect sa ating katawan. Mm-hmm. Baka meron po kayong mga katanungan, hindi po kayo nakapagtanong kahapon, pwede po kayo magpadala ng inyong mga questions sa ating DZMM Radio Patrol sa East 30, DZMM Teleradio Social Media Accounts. Siyempre pwede rin magtanong sa ating DZMM Viber Hotline number
2: 0919-278-3000 or sa ating DZMM Landline 892-44101, Local 5671-5672 at 5673. At abangan din natin ang mga balita ng Radyo Patrol sa pagbabalik ng DZMM Action Ngayon!
3: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Action Ngayon sa DZMM! Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
4: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM. Umaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
3: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele. Yun sa DZMM.
2: Ang oras natin?
1: Ulit-ulit?
2: Oo.
1: 2:29.
2: Okay, oras na para mag-Radyo Patrol. Land Transportation Office, pinaka inirereklamong ahensya ng gobyerno ayon sa Anti-Red Tape Authority. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Malacañang, Radyo Patrol, Christian Yosores.
5: Doc Dennis, nangunguna ang Land Transportation Office o LTO sa listahan ng mga pinaka-inireklamong ahensya ng gobyerno kaugnay ng ease of doing business o pagpoproseso ng mga transaksyon ayon sa Anti-Red Tape Authority. Sa press briefing dito sa Malacanang, sinabi ni ARTA Director General Ernesto Perez na pinakamarami natanggap na reklamo sa LTO ay sa Metro Manila. Karaniwan anya sa mga natanggap na reklamo ng ARTA ay may kinalaman sa mabagal na aksyon sa mga aplikasyon at paniningil ng mga dagdag na requirements. May mga reklamo din umano kaugnay ng mga fixer kung saan tatlo ang nahatulan ng paglabag sa Ease of Doing Business Act. Pinilitan ng LTO sa unang pwesto ang Food and Drug Administration o FDA na nasa ikatlong pwesto na ngayon ng Most Complained Government Agency. Nilinaw naman ni Perez na agad inaaksyonan ng mga ahensya ang mga reklamo matapos ipagbigay alam ng ARTA. Gayon din ang tanging mga opisyal o empleyadong nasangkot sa ilegal na gawain ang maparurusahan at hindi ang mismong ahensya. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
2: Maraming salamat, Christian Yosores.
1: Samantala, Senado at Kamara, nagpulong na po para sa SONA ng Pangulo sa Hulyo. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Senado ni Radyo Patrol, Robert Mano. Aga naman Robert, Mayo pa lang.
6: Tita Winnie, nagpulong ang mga opisyal ng Senado at Kamara para paghandaan ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo. Pinangunahan ito ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza at House Secretary General Cheloy Garafil. Ayon kay Mendoza, inagahan nila ang pulong dahil baka may mangyaring bago pa ang SONA. Iginit naman na hindi bunsod ng posibleng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, maagang preparasyon at hindi rin ito kasama sa kanilang tinalakay sa pulong na ginanap dito sa Senado. Kabilang sa pinag-usapan na magiging seguridad at ang bili ni Senate President Vicente Soto III at House Speaker Faustino D na gawing simple ang SONA. Kasama rin sa pag-uusapan sa mga susunod na araw kung papayagang isama ang asawa at mga anak ng mga senador at kongresista sa SONA. Yan ang balitang kumpirmado.
1: Robert, paano nga yun kung halimbawa maipasa na sa Senado at ongoing na nga yung impeachment tapos magko-crossover sa SONA? Paano kaya magiging mechanics? Would you know? Although sabi mo nga kanina hindi pinag-usapan.
6: Tita Winnie, kapag ganyan naman, merong sariling schedule yung Senate as an impeachment court. Meron din siyang sariling schedule bilang legislative body. So doon sa dalawang schedule na yon, hindi nila pagbubunguin, of course, yung schedule ng SONA dahil sa ilalim ng Constitution natin, kailangan magsagawa ng SONA at kailangan joint session ito. So malamang sa malamang, kahit hindi pa napag-usapan kanina, definitely yung date ng SONA ay hindi magkakaroon o mag-i-schedule ng impeachment trial kung meron man sa panahong yun, Tita Winnie.
1: Okay, very good. Thank you.
6: Balik tayo, Tita Winnie.
1: Thank you. Yan po si Robert Mano, nagbabalita live mula Senado.
2: Tiniyak ng House Justice Committee nang mabibigyan ng sapat na panahon ang mga miyembro ng Kamara para pag-aralan ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Kamara, Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam?
1: Ay, nawala si Pam.
2: Balikan natin si Pamela Vasquez.
1: Samantala, tuloy-tuloy pa rin po ang mga balita. Philippine National Police may lead na sa mga suspects sa shooting incident na nangyari kamakailan lamang, last week lang ito, Doc, sa Timog Avenue, Quezon City. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Camp Crame, si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
7: Tita Winnie at Doc Dennis, tuloy-tuloy ang ginagawang pagtugis ng mga tauhan ng Philippine National Police sa riding in tandem ng lambanga sa negosyanteng si Perry Mariano at driver nito sa kahabaan ng Timog Avenue sa Quezon City. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melen Sunitatis Jr., may hawak ng lead ang kanilang mga operatiba sa mga suspects sa krimen. Tapos lamang na pulang balitaan sa Campo Crame, sinabi naman ni PNP PIO Chief Police Brigadier General Randolph Tuanio na nasa labas na ng Metro Manila ang sentro ng operasyon ng pulisya laban sa mga suspect. Samantala ito maging magbigay ng dagdag na impormasyon si Nartate sa kaso, pero nagpatuloy niya ang kanilang ginagawang malalimang investigasyon ng kanilang mga tauhan para tukuyin ang pagkakakilanlan ng utak sa likod ng naturang pamaslang. sa ngayon, nanatiling negosyo ang isa sa mga tinitignang motibo ng PNP sa kaso, kabilang na ang mga dating mga naging negosyo ng naturang biktima.
8: Still, our investigators are hot on the tracks on the

0: identity, particularly yung mastermind. But as to the gunman, dalawa yung nakita natin. Meron tayong lead on and hopefully we can go to the bottom of this incident, unmasking the mastermind and getting to know yung ano natin.
1: Samantala, titawin at Doc Dennis, sa dagdag pa at kakapasok lang na balita, tukoy na rin ng Philippine National Police ang pagkakakinalaan ng isa sa dalawang suspect sa pagpatay ng senaturang negosyante na si Perry Mariano. Batayan sa ginawang fingerprint examination ng PNP kung saan na natuko yung identity sa pamamagitan ng fingerprints na nakuha mula doon sa motorsiklong ginamit at inabandona sa bahagi pa rin ng Quezon City. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, PZMM.
2: Salamat, salamat sa iyo, Marlene.
3: Okay, ito yung balita ni Pam kanina na tiniyak ng House Justice Committee ng mabibigyan ng sapat na panahon ang mga miyembro ng Kamara para pag-aralan ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Kamara, mula kay Radyo Patrol, Pamela Vasquez.
4: Yes, Doc Dennis at Tita Winnie, makaasag na sa higit 300 miyembro ng Kamara na mayroon silang sapat na oras para basahin at aralin ang Articles of Impeachment laban sa pangalawang pangulo ilang linggo bago ang inaasahang botohan sa susunod na linggo. Ayon kay Justice Committee Chairwoman Jerby Luistro na bago ang plenary vote, ay bibigyan ng kopya ng committee report ang House members kalakip ang Articles of Impeachment at mga ebidensya bilang bahagi ng due process. Inaasahang maisama ito sa agenda ng Committee on Rules. Mamayang hapon at pagkatapos ay bibigyan na ng kopya ang mga mambabatas, complainants at si Vice President Sara Duterte. Mula bukas hanggang Linggo ay mayroong 5 araw ang House members para aralin ito. Sinabi naman ni Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensora na sadyang matagal ang impeachment process dahil kailangang mabigyan ng pagkakataong mailatag ang mga ebidensya. Gaya sa mga naging pagdinig ay masusi itong titimbangin at magiging batayanan ng kani-kanilang boto. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
3: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
2: Department of Agriculture, pinalalakas ang hog repopulation para mabawasan ang inaangkat na baboy. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City ni Radyo Patrol, Kelly Cordero.
5: Tita Winnie, Doc Dennis, pinabibilis na ng Department of Agriculture ang Hog Expanded Repopulation Program para maibalik ang supply ng baboy sa bansa at mabawasan ang pagdepende sa pag-aangkat ng karne matapos ang epekto ng African Swine Fever. Kabilang sakbang pagbili ng nasa 32,000 geese habang target na makapagdagdag ng 1,000,000 baboy ngayong taon. Layunin ng gobyerno na maibalik ang swine population sa dating antas na 13 million at makadagdag ng 6 million pang baboy pagsapit ng 2028. Ayon sa DA, mahalaga ang programang ito para sa food security at para mapatatag ang supply ng baboy sa lokal na merkado. Hindi ang ahensya na patuloy ang vaccination at disease monitoring habang pinalalawak ang produksyon. Gayunman, aminado ang DA na kailangan pa ng mas maraming tauhan at mas mahigpit na biosecurity upang masiguro ang tuloy-tuloy na pagbangon ng industriya ng pagbababoy. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero.
2: Thank you, Kelly Cordero.
3: Thank you sa ating Radyo Patrol.
6: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Ang puso ng DZMM. Action ngayon! Bukas na ang klinika sa East 30 sa Action ngayon!
3: Bukas na ang klinika sa East 30, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapos sa budget kaya hindi makapagpakonsulta, ako ang kakampinyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal.
2: Oh, ayan, pinag-aralan mo kamo ang ashfall. What did you find out?
3: Ang size, pag sinabi natin ashfall, is 2 millimeters and less.
2: 2 millimeters?
3: Dalawang guhit.
2: Ng...
3: Ruler, dalawang guhit.
2: Ganun lang, parang ganito.
3: Parang sa maliit.
2: Lang.
3: Kung totoosin, pag close up, makikita mo.
2: Oo.
3: Pero

0: Pero kaya nga sabi mo kanina, yung video, nakikita mo yung cloud sa likod, yung mushroom cloud. Pero siya mismo hindi. Pero kung ikaw yung tumatakbo na humaharap sa ashes na yan,
1: mararamdaman.
0: Mararamdaman mo, napupuwing ka. Kasi isa sa mga organ system na matatamaan ay ang mata.
1: Yeah.
0: Maliban sa baga. Makikita mo yung maraming epekto yung ash sa ating katawan.
1: Yes, go.
0: Karamihan kasi ng ash nakikita natin, by definition, less than 2 millimeters. 2 millimeters and paliit.
1: Okay.
0: Pero kadalasan, ang mga naengkwentro natin is mas maliit.
1: Meron pang mas maliit.
0: Yes. Pero wag natin sabihin rin na ang ash fall ay equal alikabok. Hindi. Ibang-iba.
1: Iba ang alikabok, iba ang ashfall.
0: Iba ang alikabok ayon sa size, ayon sa sangkap, or ano ang component ng ash na ito.
1: Ano ba ang component ng ashfall?
0: Isipin mo na lang na parang maliit na bato. Okay? Parang crushed stone siya.
1: Okay.
0: Coming from the sa pinaka loob-looban ng vulkan, inner core.
1: Okay.
0: Di ba? So
1: hold on. Yes. Pwede rin bang ihambing ito yung pagka nag-iihaw kayo?
0: Mm-hmm.
1: Di ba? Merong pagka pinaypayan mo yung uling, may lilipad, yun din ba?
0: May asya pero hindi siya yung tipong parang stone. Sabihin natin para mas malinaw, ang ash na tinutukoy natin, nakikita natin yung uson ngayon na galing Albay, bahay sa Bayon, ay maliliit na bato. Small stones.
1: Okay.
0: Okay? Yung binabanggit mo sa barbecue natin ay pwede mong durugin ng kamay. Di ba? Wala kang matigas na mararamdaman. Okay. Subukan mo maghawak ng ash na galing sa bulkan. May gaspang. Huh? Dahil ito ay maliit na bato. Number one, may sangkap na pinong salamin.
1: Salamin?
0: Yes, may silica, may volcanic glass.
1: Huh?
0: Yes.
1: Because, chemically, pagka nasa ilalim siya ng lupa, meron siyang chemicals na nagte-turn ng fire to glass.
0: Yes, inner core, di ba?
1: Yes.
0: Kumbaga sa drawing ng ating cross-section ng Earth natin, kung naalala mo, parang may mga molten lava sa loob, di ba?
1: Sa core.
0: Hindi ba ito yung nakikita rin natin sa mga smelting plant ng mga bakal at glass? Ganun na ganun, di ba? So part of the component, yan, Tita Winnie, is volcanic glass. Salamina glass.
1: I can recall from Mount Pinatubo.
0: Yes.
1: Di ba? After the eruption, kinuha nila itong mga ashes. Tapos ginawa nila mga figurine.
0: Yes.
1: And from the figurine, makikita nyo na may mga kumikinang-kinang.
0: Tama. Hindi ba pwedeng gawin tiles nga eh?
1: Oo nga.
0: Ginawang tiles. Yung binanggit mo, figurine para maging commercial. Pero ginawa yung part ng hollow block. Naalala mo.
1: Tapos may mga kumikinang-kinang.
0: Yes. So may parang mga structure na parang nagre-refract ng ilaw. At meron siyang mga mineral at particles. Bakit natin dapat alamin yung sangkap? Dahil pwede maging cause ito ng irritation sa mga sa parte ng katawan natin.
1: Uh-oh.
0: Siyempre, pinaka-obvious dito ay ang baga.
1: Of course.
0: Dahil sisingkutin mo eh. Siya magiging sanhi ng pag-uubo, pag nalanghap mo eh, pag nag-ipit-ipit yan sa loob, parang pagbabara. So mahirapan ka maghuminga. Paano yun kung meron ka ng sakit, kagaya ng asthma, or sabi natin COPD? Di lalala yan lalo.
1: Ang hindi masyadong naipaliwanag ni kahapon, Doc, ang tanong ko kasi, meron bang yung epekto ba nito hindi immediate? Meron bang posibilidad na ang epekto nito sa kalusugan ng tao, ng isang tao, hindi immediate ang manifestation? Pwedeng after months or years of exposure?
0: Sagot ko dyan, yes, pwede. Dahil depende yan sa laki. Okay? So sabihin natin pag more than 10 mm, or sabihin natin, kalahating centimeter to 1 centimeter, hanggang ilong lang naiipit yan.
1: Uh-oh.
0: Okay?
1: Uh-oh.
0: Pero, pag less than that, aabot na sa baga.
1: Oo.
0: Naalala mo yung pinag-usapan natin yung particle?
1: Mm-mm.
0: Yung less than 2.5? Hanggang kaloob-looban ng maliit na air sacs natin, pwede magdeposito yun.
1: Oo, kasi ang baga natin, as you said, may mga maliliit na
0: bubuo. From malaking supot hanggang sa maliliit na supot.
1: Yes.
0: So, papasok yung pinakamaliit na maliit na bato or ashes.
1: And it could what make me?
0: Sabi mo, pwede maging sculpture. Pwede maging hollow block. Di pwedeng maapektuhan ang expansion ng baga.
1: Maninigas siya sa loob ng baga ko?
0: Hindi siya exactly maninigas, pero magiging hadlang sa pag-expand ng baga. Dahil ito ay humihinga tayo na, sumisinghot tayo ng hangin eh.
1: Oo naman.
0: Eh di syempre tumitigas siya. So para kang nagkakaroon ng tinatawag na problema sa baga, naalala mo yun, emphysema, bronchitis.
1: Yes.
0: So meron ka dahil sa industrial, dahil sa environmental sources.
1: Eh, sabi kasi kahapon, basta daw, ang importante daw, mapalakas ang resistensya natin.
0: Yes, at tamang proteksyon. Kasi sa unang proteksyon pa lang, minsan, lihis na tayo doon eh. Ang ginagamit, maskara, panyo, whatever. Ang kailangan talaga dito, para ultimo yung 2.5 ay may sala niya, yun N95 talaga.
1: Eh, sabi kahapon, industrial mask daw ang kailangan.
0: Yun nga eh, N95, hirap na nga tayo eh.
1: Kaya,
0: kasi medyo...
1: Sabi ko, medyo kina-qualify ko kasi yung mask na yan.
0: Yes, yes.
1: Diba? Kasi napakarami ng mask.
0: Tama.
1: At tinanong ko pa nga kahapon kung ito ba yung katulad ng sinusuot sa ospital dati nung COVID? Kasi iba ang mask ng doktor.
0: Yes.
1: Pagka doon sa mask ng pasyente.
0: Tama. Dahil yung ginagamit namin sa ospital noon may COVID ay may filtration na pinapalitan namin araw-araw.
1: Okay.
0: So disposable 'yun. Pero yung aparato, syempre, ini-sterilize pa rin namin.
1: Yun ba 'yun?
0: Well, sabihin natin, kaya nga sa ospital kasi 'yan ang gamit namin.
1: Sabi kahapon yung parang na ginagamit din daw ng mga nagmimina.
0: Well, tama nga.
1: Ha?
0: Kung talagang nandoon ka.
1: Ah, okay.
0: Okay, at pirming naka-expose ka. Kasi pwede ka naman manatili sa loob ng bahay. Stay indoors. Isarang bintana, isarang bintuan. Kung talagang lalabas, taka gumamit ng N95.
1: Okay.
0: Siyempre, tama yung pagsabi na i-build up mo immune system mo.
1: Yes.
0: Tamang tubig o hydration.
1: Yes.
0: At body wash.
1: Body wash. What do you mean by body
0: maligo.
1: Wash?
0: Maligo. Dahil maliban sa baga,
1: okay,
0: may epekto yan sa balat, skin.
1: Ah.
0: May epekto yan sa ilong mo. May epekto yan sa mata mo.
1: Aba, anong epekto na sa balat ko?
0: Eh, balat mo, di mangangat eh. Foreign body yan eh.
1: May
0: microscopic
1: na reaction.
0: Lang.
1: Microscopic, hindi papasok sa pores?
0: Hindi, kasi hindi mo nakikita. Akala mo lang.
1: Okay.
0: Kaya nga, kinukumpara ng ibang tayo yung ashfall sa alikabok. Sabi ko, mali ka. Mas grabe pa itong ashfall sa alikabok. Dahil nga may mineral, may glass, at may bato na maliliit.
1: Maaligas-gas.
0: Yes, maaligas-gas.
1: Oo.
0: Very rough.
1: So, hindi suggested yung papagpagin mo lang.
0: Ano ba ang tamang paglinis?
1: Ano ba?
0: Basa muna bago punas.
1: Basa.
0: Hindi yung pagpag muna.
1: Pinagpagpag.
0: Ano?
1: Kasi
0: dahil
1: magpuputi.
0: Dahil magkakaroon ka ng microabrasion na.
1: Ay, magagasgas.
0: Yes.
1: Ang aking balang.
0: Basain muna para maging whole.
1: Uh-oh.
0: And then wash off. Saka ka magpunas.
1: Ano yung mga epekto sa ilong?
0: Ang ilong, syempre, magka-cause ng dryness yan.
1: Okay.
0: Okay? Meron siyang bato. So, mag-absorb ng wetness yan. Mag-absorb ng mucus yan. Magkakaroon ng sore throat. At syempre, source of irritation. Ikaw nga yun, iba, kumain ng medyo maanghang lang eh. Hinahatching na eh. Paano pa itong may balit ng bato?
1: Eh, sa mata.
0: Sa mata, natural.
1: Obvious.
0: Parang foreign body na.
1: Itawin
0: eh. Kung usok lang nga eh, hirap na ka na eh. Napapaluha ka na. So parang maliliit na bato pumasok, foreign body, pwede mangate, mamula. At may foreign body sense, lalo pa kung ginalaw mo na kinusod.
1: Huwag kukuskusin. Huwag
0: na
1: so, huwag. So ano dapat kayo mag-gilamos
0: wash.
1: Din?
0: Wash.
1: Okay.
0: Para ma-wash out, para mag-flow out. Siyempre, ang high risk dito ay mga taong may problema na sa baga, kagaya ng hika, at mga taong may sakit sa puso. Kaya medyo, watch out ba? At of course, without saying, yung extremes of ages, Tita Winnie.
1: Yeah.
0: Matang, yung batang-bata, mga sanggol, at medyo may edad.
1: So, ang recommendation nyo, Doc?
0: Sabihin natin, mask na N95 ang pinaka-ideal. Okay. Ang tamang paglinis, uulitin ko, basain muna bago punas.
1: Mm.
0: Okay? Tamang hydration, sapat na tubig sa katawan. At sabihin natin, kung hindi naman kailangan lumabas, stay indoors, isara ang bintana at pintuan. Yun ang pinaka-importante.
1: Naman yun, napakainit ngayon, lalo na sa Albay.
0: Well, yun nga. Pero, mainit, mahangin. Yun ang problema. Yun, hangin nagdadala ng alikap ng volcanic ash. Yun ang problema.
1: Ingat-ingat po, lalo na yung mga taga-Albay. Ingat po kayo. Siyempre, nasa Facebook at TikTok si Doc.
0: Gamitin lang po ang ating official username at Doc Dennis Official dun sa ating Facebook at TikTok. Kung meron kayo mga katanungan medical, mag-send lang ng message at papasahin natin po at sasagutin ko kayo kaagad.
1: Ayan, at sa para follow up doon, meron din naman tayong mga mabubuting tao na nag-uumpisa na maibsan ang paghihirap na nararanasan ng mga taga-Albay. Ito po yung Bangon Albay. Pinasimulan po ito ng isang concerned citizen at na lumilingon sa pangalang Mina Ruiz Manawag mula sa Buhi, Camarines Sur.
0: Yes.
1: Malayo ba ito?
0: Oo, Camarines to, hindi tayo Iwini eh. Oo. Kaya kung gusto kong tanungin kung apektado ba siya. Dahil yun mayon ay nasa Albay.
1: Di ba?
0: Eh pagdating mo nga sa Naga, hindi mo na nakikita ang mayon eh. Mula Legazpi, Camalig, baka kayo makikita mo pa yan eh. Pero once na Naga down, Camarines, hindi mo na nakikita.
1: Sa Paca,
0: pero
1: Camarines
0: yes,
1: Norte.
0: Mm-mm, sa tumutulong siya.
1: Totoo ka.
0: Di ba?
1: Nasaan kaya?
0: Oo. Kaya nung nabalitaan niya na apektado ang asphalt dahil sa pagputok ng bulkan mayon, ayun na nga, gumawa siya nitong programang ito.
1: Ayan. Tayo po ay tinatawagan natin si Miss Mina Ruiz Manawag para kasi doon sa umpisa Manawag.
0: Yes,
1: narinig mo ba? Manaog pala yung hindi ko alam kung ano talaga ang katotohanan dito para ho maikwento sa atin kung paano rin naman tayo makakasali
0: yes,
1: sa kanilang
0: tama.
1: Donation drive.
0: So habang kinokontakt natin, tayo magbibigay daan muna sa ilan na ating mga komersyal. Babalik pa rin ang Aksyon Ngayon.
2: Kalusugan ng yam.
3: Kung ikaw ay masaya, tumawa ka.
4: Sana nasanay ko dyan.
3: Uy. Kung panalo ang joke nila, tumawa ka.
5: Hello, Tumayan.
6: Hello, Lola!
7: Cute na.
3: Kung malastik ang kulitan, tumawa ka.
8: Patay ka ngayon.
9: Sino ang babatayin mo?
8: Ako!
3: Kung sila ang araw-araw mong kasama.
10: Walang hiyatong lapad ng ipin mo, parang palako ng Indian.
3: Sure kang tatawa ng tatawa.
11: Netama ako!
12: Isn't it fantastic?
13: Yes!
3: Netawanan! Monday to Friday, 5 p.m. Dito sa sinimo, hari ka rito.
14: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga ganitong klaseng issues ng lipunan natin.
15: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM. Tulumakayawan sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din.
2: Cordero at Doc Dennis sa Action ngayon sa DZMM! Mga bayaning walang tigil sa pag-aksyon, tinig ng pag-asa, lakas ng Pilipino. Dito sa Kwentong Aksyon, Kwentong Kapamilya.
0: Isa pong call for donations na Bangon Albay ang pinasimulan ng isang concerned citizen na si Mina Ruiz Manawag. Mula sa Buhi, Camarines Sur. Noon pa man, aktibo na siya sa pagtulong sa kapwa, Tita Winnie.
1: Nasa Zoom na natin si Miss Mina. Hello, Miss Mina. Tita Winnie Cordero po at Doc Dennis para sa action ngayon. Hello po.
0: Good afternoon.
5: Hello po. Good afternoon po.
1: Hi. Okay. Paano ba kami makakatulong para sa mga, para dito, makakasali sa pagtulong rather, ng Bangon Albay?
5: Mas okay po if magda-drop off na lang po ng physical donations like can of foods, water bottles, face mask, and minerals po.
1: Ah,
0: so gusto mo goods, hindi cash.
1: Mina, goods,
5: yes, po.
1: Goods, hindi cash.
5: Mas okay po kasi really goods na po yung dalating kesa po sa cash.
1: Oh, bakit? Bakit ganun? Bakit ganun, be?
5: Kasi po, laganap po yung scam ngayon.
1: Ah, ganun. Umiiwas siya sa scam.
0: Sa bagay. Ang daming ganun.
1: Eh, paano yun? Eh, nasa Buhi, sa Kamsur ka, dadalin, paano magiging ayos ng mga relief goods?
5: Makikipag-coordinate po ako, tapos i-deliver po sa Ginobatan.
0: Ah, sa Ginobatan, mula Kamsur. Yes. So, hindi na pupunta sa Kamsur, sa Ginobatan. Na Ginobatan is in Albay.
5: Albay, yes po.
1: Ah, so parang ang ginagawa mo ay coordination.
5: Yes po.
1: Akala ko kasi ibabagsak sa iyo, tapos aayusin nyo pa, tapos tsaka...
0: Magpapacking pa.
1: Oo, ipapadala sa Albay.
5: Ganun po yung mangyayari if ever po may mag-donate po lang. Ipapak na pong mga pagkain, ganun po.
1: Ah.
5: Pwede naman po kasi may drop-off point po ako na in-indicate po dun sa post po.
0: Paano nila
5: pala... malapit lang naman po sa mga Albay.
0: Apo. Saan nila makikita mga drop-off points at anong mga components o mga goods na kailangan nyo? Pwede, meron ba kayong site na pwedeng puntahan?
5: Dito po sa bahay po sa 928 Zone 5, Santa Ustina, Buhi, Camarines Sur. Malapit po sa Santa Ustina Covered Court po.
1: Okay. Hindi, wala bang paraan, Mina, iniisip ko lang kasi yung panawagan ninyo ay okay lang para sa yung mga tao na
0: neighboring towns mo.
1: Gustong tumulong na malapit diyan sa Kamsur. Eh, paano yung mga malayo? Like, for example, sa Maynila, dito sa Luzon, sa Visayas, Mindanao, na gustong tumulong sa mga taga-Albay, yung apektado ni Mayon, yung meron bang pagkakataon na or chance na makapag-ayos kayo ng online payment
0: or online donation website or banking na electronic
5: banking pwede ko lang may
1: napuputol-putol ka.
0: Medyo hindi magandang line, ha?
1: Mina no. Ulit. Mina, ulitin mo, please.
5: Yung pwede ko lang kumain. Good afternoon po.
1: Oo, sige.
5: Pwede ko lang.
1: Ano?
5: Kumain provide is GCash.
1: Yung GCash?
5: GCash.
1: Okay, wait lang ha. Medyo hindi natin makausap ng maayos itong si Mina. It's already 2:59, Doc.
5: Yes, yeah.
1: Oo. Mina, ayun, magpo-provide ka ng GCash para makapag-donate ng pera. Okay.
0: I think we have to just hook up again tomorrow, Tita Winnie, if kung may oras tayo.
1: Mina, tawagan ka namin ulit bukas ha, kasi hindi maganda yung linya para mas maayos tayong makahingi ng tulong sa mga gustong tumulong, okay? Siya.
0: Bukas mo li, yes, Tita Winnie. Tama ka. Kasi sayang din naman, hindi ba? Ang gusto natin mangyari sana, may opportunity naman taga Maynila o ibang probinsya na hindi apektado ng ashfall directly, na hindi na sa Bicol region, nagwerding tumulong. Kasi kung goods medyo, you know, logistically, hindi easy, ha?
1: Hindi. Paano kung magpapadala ako ng ano yung aeroplane ko pa, edi yung gagastusin ko sa freight, edi bibigay ko na.
0: Tama, oo.
1: Hindi, mapapaliwanag yan lahat ni Mina. Tatawagan natin siya ulit bukas para matalakay yung Bangon Albay.
0: Yes, and that's it.
1: That's it, Pansin.
0: For today, Tita Winnie.
1: Nandiyan na po si Ami Perez Castillo para sa kanyang...
0: Ako po, si Chang Ami.
1: Bye-bye po!
0: Bye-bye!

0: a Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kami po'y kasapi ng KBP, kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, 2 minuto makalipas po ang 3 ng hapon.

0: kaya bumuwelta ang Malacañang sa panibagong pang-iintriga ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Marcos Jr.? Naritong kumpirmado, siguradong balita mula sa Malacañang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian.
1: Risa, tinawag ng Malacañang na pang-iintriga ang panibagong banat ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang interview sa The Netherlands, tinanong si VP Sara ng kanyang paghahanda para sa halalan, pero nagpahaging siya at sinabing sana ay matuloy pa rin ang halalan sa 2028 at dapat ipagdasal na maging tapat, maayos at mapayapa ang eleksyon. Binanata ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro ang naging asta ni Duterte sa kanyang pahayag na tila masaya at sabik para sa halalan. Ito ay sa kabila ng pagiging abala ni Pangulong Marcos sa paglikha ng mga plano at solusyon sa epekto ng krisis sa Middle East. Ayon kay Castro, tila pinatutunayan ni VP Sara ang katagang like father, like daughter. Nagaya ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay umaming eksperto sa paggawa ng mga intriga nang walang ebidensya. Payo ni Castro kay Duterte, bilang isang abogado, mas mabuting alamin niya ang nilalaman ng saligang batas para sa mismo ang makasagot sa sarili niyang intriga sa ugnay ng papalapit na eleksyon. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yusores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yusores. Samantala, bata patay sa salpukan ng dalawang pampasaherong bus sa Sarangani. Balita hatid ni Hernel Tokmo. Hernel.
2: Nasawi ang 8 taong gulang na batang lalaki habang higit 10 pasahero ang sugatan nang magbanggaan ang 2 pampasaherong bus sa National Highway ng Barangay Malandag sa bayan ng Malungon, Sarangani Province. Batay sa investigasyon ng pulisya, galing sa Gensan ang Mindanao Star na bus at patungong Davao City, habang patungo naman ang Gensan ang isang yellow bus line mula Davao. Lumagpas umano sa double solid yellow line ang isa sa mga bus na naging dahilan ng pagsalpok. Dinala naman sa police station ang 2 driver para sa karagdagang investigasyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, Hernel Tokmo.
0: Tamat, Hernel Tokmo. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Chalindo.
3: DZMM Balita Ngayon!
4: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
5: Ako to, si Chiang Ami.
4: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
5: Ako to, si Chiang Ami.
4: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
5: Ako to, si Chiang Ami.
4: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
5: Ako to, si Chiang Ami.
4: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chiang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
5: Ako to, si Chiang Ami.
6: Good afternoon! Good afternoon!
7: Kapapagod na ang puso.
6: Good afternoon!

Magandang, magandang afternoon, mga kapamilya, mga kaserbisyo. Kamusta po? Martes na tayo. May 5, 2026. Kamusta po kayo dyan sa lugar ninyo? Mainit po ba? Ano ba ang merienda natin? Ay kami, wala kaming merienda dito ngayon. Parang ano na? Ora di peligro ba? Kapag malamig ang... Ano ba ang masarap na merienda pagka ganitong ang nakikita ko sa online ay sinasabi makulimlim daw sa ilang lugar dito sa Metro Manila. O di thank God at medyo hindi matindi ang sikat ng araw. O di ba mapapatay natin ang kahit sandali lang yung mga aircon, electric fan, makakatipid kahit papaano. Ay, pero magpapatayin ng radyo at yung cable. Samahan po ninyo ang inyong Chang Ami hanggang alas 4 po tayo ng hapon. Dito po sa programa ang handa pong makinig kung ano man ang inyong pinagdaraanan ng walang panghuhusga. Ano man pong usapin sa buhay, sa relasyon, sa trabaho, sa pamilya, sa inyo pong mental health. Abay, kayo po ang bida sa ating pong talakayan at kwentuhan every day. Monday to Friday, 3 to 4 p.m. Dito po sa DZMM Radyo Patrol 630, napapakinggan sa Metro at Mega Manila. At ganun din po sa DZMM Teleradyo Cable Channel and all over the world. Kamusta po sa ating mga kababayan na nakatutok sa ating pong The Filipino Channel. Magandang gabi, magandang hapon, magandang umaga po sa inyo. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Kahit napakarami ho nating mga challenges na hinaharap sa everyday, ano? Ay talagang ganun daw po talaga. Kaya kailangan samahan ng matinding pagsusumikap, pagdarasal, kapit lang. At malalampasan din po natin ang mga challenges na yan. Kaya kung kayo po'y may kwento na magsisilbi pong inspirasyon o baka naman po kailangan ninyo ng tulong ng isang psychologist, psychiatrist, or life coach, ay sa pamamagitan po ng programa, pwede po namin kayong i-connect sa mga eksperto. Kaya mag-viber po kayo or mag-text sa 0919-278-3000. Ilagay lang po ang inyong pangalan at ang inyong address at kami na po ang makikipag-ugnayan sa inyo. At dahil araw po tayo ng Martes, ang ating pong segment ngayong hapon ay ang ikwento mo kay Chang, kung saan may makakausap po tayong kapamilya natin na may pinagdaraanan po ngayon sa kanyang mental health. Meron po siyang struggle. Kaya ang tanong po niya ay paano nga ba daw niya mahahandle ang kanyang emosyon at ganun din yung stress na nararamdaman araw-araw. O baka yun hong iba ay mga silent listeners natin ay nariyan din po sa ganyang sitwasyon. Mamaya po, tutulungan po tayo ng ating pong eksperto, si Dr. Catherine Tan, kasama natin mamaya para tulungan yung ating pong kapamilya na dumulog po ng tulong sa ating programa at yung ilan din po sa mga nakikinig sa atin ngayon. Tayo po ay nasa online din. Kaway-kaway na at may padala pang bulaklak. Napakaganda naman ang mga kulay ng gumamela at rosas na pinadala ni Mami Tess Villamin. Medyo makulimlim na hapon, Chang Ami. Happy Tuesday na. Team YT present na. Yes, hello, hello sa mga Team YT natin. Yung mga nakatutok sa ating YouTube channel. Pinangungunahan ni Josh Kyle Edip Official. Si Mami Tess Villamin nandyan na. Blessed Tuesday, Tita Cory Alejandro. Si Mami Ligaya Ching Tan, magandang araw ng Martes. Mabel De Jos, good afternoon din. Samantala, happy 70th birthday naman to Reverend Father Enrico de Guzman, ang parish priest po ng San Rafael Archangel Paris, tama ba? Sabi ni Sosimo Gasmin Jr. Si Roberto Clemente, good afternoon din sa'yo. Tita Mercy G, good afternoon. Mula naman sa Melbourne, Australia, nariyan din ang ating kapamilyang si Irene Libre.
Ano ba ang weather ngayon dyan sa Australia? Di pa ako nakakarating dyan eh. Di ba, hali, huwag ka mag-alala. Ipagpe-pray natin yan. Nakamakarating din dyan. Oy, salamat ha. May mga Chang Aminatics pala. Oy, thank you po sa inyo. Magandang hapon din, Chris John Gatbunton. Yes, nabati natin yan. Always present yung batang yan. Laging may mga pumapalakpak na kamay na mga icon na pinapadala yan. Pareho ni Mami Tess Villamin, meron din. Mainit na hapon, Chang Ami mula sa Binangonan, Rizal. Sabi naman ni LV Vedua. Louie Basco, happy Tuesday din sa'yo. Nasa biyahe daw siya. O, ingat-ingat. Hello po sa mga ka-DZMM and happy Tuesday po sa inyo, Chang Ami. Sabi naman ni Manuel Villanueva, 4941. Thank you po.

0: Tita Alicia Palomo, good afternoon daw. Ay, si Mayora Sheila po ay naka-work from home ngayon. Binabati rin po namin ang happy, happy birthday. Si Sir Benji Gilab. Ako, yan po ang pinakamasipag na kasama namin dito sa production. Happy, happy birthday, Boss Benji. Siya po ang in charge sa mga napapakinggan po ninyong napakagandang mga drama natin tuwing Friday sa Chang Ami Presents. Siya po ang naglalapat at nag-e-edit, no? Naglalapat ng mga sound effects, yung mga naririnig niyo, mga magagandang kunin ng ibon, o kaya yung parang nasa dagat. Yan. Siya po ang gumagawa niya ng ating birthday boy na si Sir Benji Gilab. Happy birthday! Sotanghon soup with chicken and buko pandan ang merienda ko, Chang. Sabi ni Mami Tess, wow, ang sarap naman. Sana all.
1: Ano to?
0: Maria Dulce, magandang hapon din sa

2809. Thank you sa pagsama sa amin dito sa programa Araw-Araw. Na-shout out na po natin halos lahat. Ayan ha, wala akong nakalimutan. Mamaya babawi po. Si Belen Ledesma, ayan, humahabol. Oras natin, 3:15. Marami pong mga kaganapan sa labas ng himpilan. Kaya maghahatid na po ng balita ang ating pong mga Radyo Patrol.

0: Unahin ko lamang po itong balitang ito. Mahigit 30 Pilipinong crew member ng cruise ship na nagkaroon ng hantavirus outbreak sa barko ay nananatili naman pong ligtas. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Maynila. Kasama natin si Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, magandang hapon.
1: Magandang hapon siyang aming kinumpirma ng Department of Health na nanatiling ligtas ang 38 Pilipinong crew member ng MV Hondius sa Atlantic Ocean. Ito ay matapos magkaroon ng outbreak ng hantavirus sa loob mismo ng cruise ship. Tatlo na ang naitalang pumanaw na sakay ng cruise ship habang isa ang nakumpirmang dinapuan ng virus. Ayon kay Health Department spokesperson Undersecretary Albert Domingo, naka-quarantine ang naturang cruise ship sa Cabo Verde sa Atlantic Ocean. At nilinaw na hindi human to human ang transmission ng nasabing virus.
2: 147 passengers and the crew. Ilang sinasabi na specific na nationality na Pilipino na nagkaroon ng sakit. Yan ang mahalaga doon eh. Yan ang ating gustong bantayan, no?
1: Iniyak naman ng kalihim na walang dapat ikabahala ang publiko dito sa Pilipinas dahil wala pang kumpirmadong ulat ng hantavirus na naitala sa bansa. Nagdagpa ni Undersecretary Domingo, nakukuha lamang sakit kapag lumapit sa daga na mayroong hantavirus. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bertizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bertizon. Samantala, mga manggagawa na nawagan sa gobyerno ng agarang pagtanggal sa VAT ng langis at kuryente kasunod ng pagsuporta ng Department of Energy. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado. Mula naman Maynila, Radyo Patrol, Steve Rest. Steve, magandang hapon.
3: Magandang hapon, Chang. Igilid ng kilusang Mayo 1 na matagal na umanong dapat tinanggal ang value-added tax o VAT excise tax sa produktong petrolyo at singil sa kuryente kasunod ng pahayag ng Department of Energy sa pagsuporta sa posibleng pagtanggal ng VAT para mapababa ang presyo ng kuryente. Ayon sa KMU, hindi lamang sa langis at kuryente dapat alisin ang mga naturang buwis kundi maging sa tubig at pangunahing pagkain dahil dagdag pa sana umuro ito sa mamamayan. Bagamat sinabi ng DOE na nasa kamay na ng economic managers at kongreso ang desisyon, una nang iginit ni Senator Amy Marcos ang agarang review ng EPIRA law para maalis ang hindi umano makatarungang pass-on charges at ang compounded calculation sa system loss. Pinitigas din ng Senator Marcos ang pagpataw ng VAT sa mga component ng Meralco Bill kabilang ang system loss at transmission na nagpaloobo sa bayarin na nagdudulot umano ng bill shock sa mga consumer. Gayon din ang pagpasa sa mga consumer ng gastos para sa lifeline rate at senior citizen discounts. Sa gitna ng krisis, dapat ang malalaking kumpanyaan niya ang nag-a-adjust, hindi ang mga consumer na hirap na sa sobrang mahal ng kuryente. Gipi ng grupo ng mga gawa, matagal na nilang panawagan ng pagbawas o tuluyang pag-alis ng VAT at excise tax kahit bago pa ang mga krisis sa padigdigang langis at digmaan. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Steve Raz.
4: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Oras 3:19, magbabalik po ang Ako To si Chang Ami. Sandali lamang.
5: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pupuntahan, hindi lang

0: sa isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
1: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
2: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutyan ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami. Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa
4: Ako to, si Chang Ami.
2: Kwento mo kay Chang.

0: puso.
1: Kayo po yung nakikinig sa Angko To, si Chang Ami. At araw po tayo ng Martes. At pagkaganito pong Tuesday at Thursday, ang ating pong segment ay Ikwento Mo kay Chang. At para po sa hapong ito, ay baka ho mga kapamilya, ay maselan po ang ating pag-uusapan ngayong hapon. Kaya kung kayo po ay may pinagdaraanan o nangangailangan o mangangailangan po ng tulong, maaari po kayong tumawag sa numero ng National Mental Health Crisis Hotline. Ito po ay 0917-899-8727 para po sa Globe and TM subscribers at 0919-057-1553 para naman po sa mga Smart subscribers. At dito rin po sa programa, maaari po kayong mag-text sa amin or mag-viber sa 0919-278-3000 at gagawan po namin ng paraan na kayo po ay ma-connect sa isa pong psychologist or psychiatrist na maaari pong makapagbigay ng tulong sa inyo. At ngayong hapon ay makakausap po natin ang ating kapamilyang itatago na lamang po natin sa pangalang Sammy. Siya po ay 24 years old at napag-alaman po natin na since 2022, siya po ay namumuhay na mag-isa. Alamin natin ang kanyang pinagdaraanan po ngayon. Nasa linya na ng telepono si Sammy. Hi Sammy, magandang hapon. Si Chang Ami to.
2: Hi, Chang Ami.
1: Oy, babae pala si Sammy, tama ba?
2: Yeah, I'm a transgender.
1: Ah, trans. Oh, welcome sa programa. Kamusta ka, Sammy?
2: Okay naman. At tuwan-tuwa ako. Nakausap ko na yung mga pinapanood ko sa Showtime.
1: Oh, thank you. Lagi ka bang nanonood ng Showtime?
2: Oh, yes. Yung mga barjan ko na yung lagi ni Pitbull.
1: Eh, kamusta ka, Sammy, ngayon?
2: Actually, ngayon po, kaka-serve ko lang sa isang customer ko. Meron ako ngayong isang small business na palamigan sa kliyenta.
1: Oh, that's
2: so,
1: good.
2: Kala ko siya ay, yes?
1: Mm-mm. Ay, nawala.
2: Kala ko siya ngayon ay gawin siyang, parang mini food avenue kasi lahat na pinagtrabahuan ko ay food industry.
1: Ah, may background ka sa food and beverages, tama? Oo. So sa ngayon, itong pwesto mo, saan? Pansamantala, dyan lang sa labas ng bahay ba? Parang ganon?
2: Labas ng apartment ko po.
1: Mm-mm. Pero at least, di ba, that's good kasi meron kang pinagkakaabalahan, meron ka din kinikita, di ba? At the same time, busy ka, hindi medyo yung isip mo, alam mo na, pagka ang utak natin ay walang ginagawa, marami tayong mga naiisip na mga negative na mga bagay-bagay. Hindi ba?
2: Opo, yes po. Mm-hmm. Yun nga po, ang isang bagay na. Saka yun po sa mga teams ko kasi ang tinake kong course, hindi lang siya natapos.
1: Mm-hmm.
2: Bachelor of Science in Entrepreneurship.
1: Oo.
2: Major in Microfinance.
1: Yeah. O mapapakinabangan mo pa rin yan kahit hindi mo natapos. Pero pagka medyo, alam mo na, umusad ng konti, umunlad yung negosyo mo, gusto mong balikan, tapusin, pwede pa naman.
2: Yes po.
1: Diba? Basta kaya, laban lang. Sabi nga ni Vice, diba? Dahil lahat tayo pare-parehong lumalaban sa araw-araw. Ikaw ay dating nagtatrabaho sa isang ice cream shop. O meron ka rin talagang background sa business.
2: Yes po.
1: Mm. Ang parents mo?
2: Ang parents ko po ay parehas pong may kanya-kanyang pamilya. So sa mother side,
1: mm-mm,
2: I have 21 siblings, so pang 22 po.
1: Grabe, sa nanay lang ito, ha?
2: Actually, ang mother ko kasi, yun ang naman ako sa kanya, mayroon siyang psychiatric problem also. Pero hindi naman literal na parang ma-i-level mo na baliw. Parang madali lang siyang, madali lang siyang mauto, so madali din siyang madali. Alam na natin yung word na madali. Kumbaga, talagang nagkakalala sila ni Papa. So, ako ang naging bunga. Three days after, pinamigay ako sa isang taga-Bulacan na negosyante.
1: Ah, pina-adapt ka.
2: Opo. Pero ang chismis pa before ng mga kamag-anak ko, which is the side ni father, parang binenta daw ako ng 10,000. So, ang real story para is, parang tulong lang nung nag-apon sa akin doon sa nanay ko kasi nanay ko that time na yun. Yeah. Talagang pinapon ako kasi hindi na kaya or...
1: Kailan talaga mo nalaman ang kwento na yan, Sammy?
2: Kapatid ay napapon naman sa ibang pero hindi siguro ako kayang dalhin nun. So, nayaan na niya.
1: Sa tatay mo, ilan ang kapatid mo?
2: Dalawa, isang nasa Canada, isang nandito nag-business din. So, para sila.
1: So, parang si nanay nagkaroon ng ibang karelasyon?
2: Kaya nung huling, yung huling asawa ni, yung huling naging boyfriend ni mama,
1: Ilan, yung pagkakaalam mo, Sammy, ilan ang naging karelasyon ni nanay?
2: Ay, hindi ko lang din po alam. Kasi ang alam ko lang talaga is 21 siblings.
1: So, ilan ang tatay ng 21 siblings?
2: Ilan ang?
1: Tatay.
2: I don't know lang po. Kasi yun lang po ang hindi ko alam. Kasi alam ko lang ang tatay ko, yung pinakahuling yung naging...
1: Yung huli. Last. Yeah. Oo. Na naka, ano, ilan taon na si nanay?
2: Mga nasa, between 50 to 60 na.
1: Nag-uusap pa kayo?
2: May communication? Kasi naman sa, against ako sa mga biological father. Kumbaga, mas naging ka-close to kasi yung pamilya ng isa kasi 16 years ako doon. So, ayun.
1: Yung nanay, yung parang...
2: Parang, kumbaga, in my point of mindset, let's say, alam kong biological mother ko siya, pero hindi ko siya nire-recognize as my mother na pagkakwari, nagtanong ka sa akin, sino ba ang nanay mo, ganyan. Pero pag biological, yung specific natin biological siya.
1: Ito yun, yung may 21 kang kapatid.
2: Yung namatay na nag-abon sa akin.
1: Oo, so yung adoptive mother mo passed away already.
2: 2018, July 6.
1: 2018. Kasi kaya ako tinatanong ito, mahalaga na malaman natin ito para mamaya pag nakausap natin yung ating psychiatrist, si Dr. Catherine Tan, mas maipapaliwanag niya, mas maintindihan natin kung bakit ganito ngayon yung nangyayari or ganito yung iyong sitwasyon, hindi ba? Para somehow sa loob ng isang oras, kahit papaano matulungan ka namin, ano? So, right now, ang struggle mo ay nung 2021, nagka mild bipolar disorder order ka, pero functioning, tama? Pero emotionally...
2: Ang sabi kasi ng doktor, beyond my test, kasi that's online kasi. So, nagbigilan siya ng mga online exams, mga ganyan. So, baga, na-perfect ko naman yung mga brainstorm nila, yung mga exam nila.
1: Mm-mm.
2: Talagang yung sa beyond emotional intelligence, parang medyo, let's say, mga nasa 5% daw yung talagang capacity because about emotion intelligence. Kumbaga, hindi ko kaya siyang makontrol. Yung parang kumbaga, wala ako sa lugar. Parang gano'n ang mga ano. Kasi based sa mga kwento ko na minsan talagang pag umabog yung, pag na-trigger yung anger ko, talagang kahit anong pwede kong gawin.
1: Yeah. Trigger warning lang sa mga nanonood at nakikinig. Umabot din po si Sammy sa punto na nagsiself-harm ka. Gusto namin maintindihan bakit umaabot sa puntong yon, Sammy. 2022, start ito. Anong ginagawa mo?
2: Start ako nun kasi yung time na nag-start ako nakapag-self-harm, nagkasabay-sabay.
1: Nagkasabay-sabay ang problema.
2: Nung 2016 kasi doon na-diagnose ako ovarian cancer, yung nag-apon sa akin.
1: Yeah, yung so, adoptive
2: parang,
1: mother mo. Si mama.
2: Sinisira na ako ng...
1: Si mama.
2: Yes. Obo, mama Tessa.
1: Mm-hmm. Na-diagnose siya.
2: Sinisira na ako ng mga kapatid niya. As in literal na parang sinisisi nila kung bakit nagkasakit kung ano nila.
1: Hindi naman yun kasalanan mo.
2: Hindi, kumbaga parang doon sa consummation, ganun. Yun na daw ang nangyari.
1: That time... Paboritong linya kasi yan talaga ng marami.
2: Opo.
1: Kapag ka ganun, kailangan merong sisisihin. So, hindi nila alam na yung pananalitang ganun, meron yung epekto sa tao. O, tapos, sinisisi ka nila.
2: Oh, yes. Tapos, nung that time kasi, ang buhay ko talaga is very world brat. Parang literal na anything that I can say is agad-agad meron.
1: Oo.
2: Kumbaga, parang para kang nasa high talaga. High. Bigla kang...
1: Dahil, iisa ka lang bang anak noon ni Mama?
2: Isang adopted lang ako.
1: Oo. So talagang, kumbaga, lahat ng... maayos yung buhay nyo, binibigay niya lahat, sinusupply niya. So nung nawala si Mama, anong nangyari? Anong nagbago?
2: Yung kasi talaga, kung ano, let's say, kung ano natin, pero naging... 20% na lang ba? O, hindi, kundi naman ganun range. Kumbaga yung
1: nagkaroon yung ng mga
2: level baga ng level baga ng pagiging comfortable.
1: Nagkaroon ng adjustment. Ika nga.
2: Oo, hindi parang mabigla kasi literal kasi kumbaga parang isang pitik siya eh. Parang simula na kabayan ng cancer, parang wala na, parang minsan talaga.
1: Parang nabigla ka dun sa naging changes, hindi ka ready.
2: Tama? Hindi ako ready.
1: Oo.
2: Kaya nga sabi ko dapat siguro.
1: Yung mga kapatid mo, mga kapatid mo sa adoptive parents mo, kamusta sila? Ano yung relasyon mo sa kanila?
2: Kapatid nung...
1: Ne, yung kapatid mo sa kay mama, di ba may mga anak din si mama, sabi mo?
2: Wala po.
1: Ah, wala.
2: I can say, sabi ko nga doon sa interview ko last time, 100% virgin siya.
1: So ikaw lang talaga ang anak. Kaya naman din, lahat talaga ng gusto mo ay naibigay. Lahat ng kailangan mo, naibigay. Yung iyong adoptive father, buhay pa?
2: Yung... Wala siyang asawa, literal.
1: Ah, wala siyang asawa. Single.
2: Kaya sabi ko sa iyo sa ami, 100% virgin siya.
1: Okay. So, hindi ko na, napag-alaman. So, single pala si mama. So, nung inatab ka. So, nung nangyari yon, nagkaroon ng changes, hindi ka ready, plus only child ka. Sige, makakasama natin via Zoom ngayon ang ating pong psychiatrist para makausap din natin at matulungan si Sammy. Nariyan po si Dr. Catherine Tan. Doc, magandang hapon. Welcome sa Ako To si Chang Ami.
0: Hello, good afternoon. Good afternoon, Sammy, and good afternoon sa ating mga viewers and listeners.
1: Yes, itong sitwasyon na ito, Dr. Kat, ni Sammy, ay hindi ito bago. Marami ang nakakaranas nito, but very seldom na siya ay napag-uusapan at siya ay napaghahandaan. Because talagang minsan may mga ganyang bagay emotionally. Napaka-cute naman ang iyong pusa. Nandyan sa screen nakita natin. May mga ganitong pangyayari na talagang emotionally hindi tayo ready. Kasi parang feeling ko, noong mga time na yon ay nasa grieving process pa si Sammy. Tama, Dr. Kat? And then, ang daming ganitong biglang responsibilities niya.
0: Yeah. I have to agree with you, Chang Ami. Lahat naman tayo, whether or not we are still yung late adolescent or early adulthood, or even pag later on in life pero iba pa rin when you lose a parent, and this is yung parent ni Sammy, ay one and only parent. And yung nakwento din ni Sammy, it was very challenging kasi, although it sounds like yung ginawa nga ng adoptive mother niya is out of, para, yun, ibigay kay Sammy yung opportunity. Pero there was also a point na na-realize din ni Sammy there are things na naturuan siya. So we know then very challenging yung adulting, yung real life, and hindi naman lahat ng bagay na makukuha natin agad-agad. So na-realize yun ni Sammy later on nung nawala yung adoptive mom niya.
1: Mm-mm. Kaya sa ngayon, I think yung situation niya ay slowly he is trying to cope with his life, na nakakaramdam siya ng anxiety, ng overthinking, and yung syempre yung feeling of overwhelm, Dr. Kat.
0: Well, it sounds like naman, considering ito yung pangyayari, and then Sammy is handling a business, may mga responsibility siya, and naninibago din siya na like in some sort of sense na she is quite very independent or somehow alone in this world. It's definitely going to be very, very challenging for her. Definitely there would be a part na we would tend to be anxious. But at the same time, anxiety may not necessarily mean be a bad thing. Kasi anxiety can be an appropriate emotion. And when we say na it's an appropriate emotion because the situation will call for it. So definitely, yung sa sitwasyon na ni Sammy right now, he lost niya yung adoptive mother niya, yung sense of security niya, and then yun nga, parang that realization na ano, kanyang ano, sariling sikap na siya. So all that, it is appropriate to experience that feeling of anxiety. At the same time, anxiety can also be a push for us eh, na ano, na hey, we, that little pressure is a reminder that we want to do good. We want to perform well. We want the outcome to be positive. Mm-hmm. So yun yung little pressure naman para kay Sammy, especially nga din na at this point in time, it's part of her life already.
1: Oo. So Sammy, talagang may mga bagay na syempre nagulat ka, hindi ba? Doon ba sa proseso ng grieving ay medyo nakalagpas ka na ba doon or nandoon ka pa din? Kamusta ka doon sa aspeto na 'yon? Sammy, nandiyan ba si Sammy? Sammy? Bakit parang nawala siya?
2: Hello po. Sorry, na-mute pala.
1: Ah, ayan. Na-mute. Oh. So, yung tanong ko, nandoon ka pa ba sa proseso ngayon na, or nandoon ka pa ba sa sitwasyon na pinoproseso mo pa yung pagkawala ni Mama o yung grieving mo?
2: Yes. Kasi actually, lagi ko siyang naalala. And that time, ang start ko kasi ngayong April is, April 21. So, nag-ayos na ako ng ano na yung, syempre, yung acrylic, yung palamig, yung mga gamit ko. May dumating, napakahilig ko kasi sa pamahiin na yung pag may dumating na paru-paru, something that is your, ano, your loved one na namatay. Parang napayak na lang din ako kasi parang nakikita ko na parang still binabantayan pa rin niya ako. Parang ganun ang sense ko talaga sa kanila.
1: Meron kang gustong itanong ba kay Dr. Kat, Sammy?
2: Ang gusto ko lang muna is paano bilang isang ano, asa business na rin, saka yung bilang sa life, ano ba ang mga magandang stress management? Kasi doon ako talaga kulang eh.
1: Stress even, management.
2: Even nga financial management, na-excel naman ako. Pero pag sa stress talaga and emotional management, hindi ko talaga
1: hindi
2: ma-handle.
1: Hindi mo kaya. Meron ba way para doon, Dr. Kat?
0: Well, so Sammy, ano sa stress management. So, I'm sure narinig na ninyo yung work-life balance, diba? Although, may mga parte sa ganyan na kasabihan would be very challenging, especially nga na lately nangyayari when it comes to purchasing power ng peso, it's quite challenging.
1: Yeah.
0: Pero,
1: may mga pagsubok.
0: We would like to prioritize nung self-care nga, and then we also like to prioritize then na we're able to keep up yung sa responsibilities natin. In terms of mental and physical health, there are basics that I would recommend for my patients. So the mnemonics are SSEE. So sun, sleep, eat, and exercise. And pets. So the first one, yung sun, although sobrang init na yon, pero a little bit of sun exposure pa rin very important sa atin. Ha? We need that vitamin D pa rin. Vitamin D is essential for calcium absorption. Calcium helps build yung bones natin and also contraction of muscles. So very important mineral siya. And then at the same time, sun exposure na tinutukoy ko sa early morning sun.
1: Mga 6 o'clock.
0: Lang.
1: Mga 6 a.m.
0: Yeah, early morning.
1: Between 6 to 7 a.m., Doc.
0: Yes, mga ganyan.
1: Nabasa ko din yan.
0: For all of us, we have to wear yung sunblock natin, ha?
1: Or magsombrero.
0: Yes. And then, we're supposed to reapply it pa every 2 hours. So, medyo, take care of your skin, prevent, skin cancer. Although, swerte tayo mga Pinoy, kasi may mga, melanin tayo. So, actually, yung pigment is actually a good thing for us kasi lesser propensity nga to have skin cancer. Pero still, gusto pa rin natin to protect our skin. And then, syempre, para iwasan din yung wrinkles. And then, the next one is yung sleep, the other S. So, sleep is actually really, really important. That's a point in time when our body is able to remove yung toxins, especially sa brain natin.
1: Yes.
0: So, akala natin, especially mga boomers and Gen X, parang hustle culture. Pero nare-realize ng millennials, ng Gen Z, na importante nga yung work-life balance, including yung sleep nga natin. So, I would encourage you to Google the word sleep hygiene. So, may mga techniques that you can apply para regular yung sleep-wake cycle natin, para aware kayo na there are certain behaviors, certain habits na that can actually affect your sleep then, including cell phone exposure.
1: True.
0: And then, yeah, yung blue
1: sige,
0: light
1: doc,
0: na yan, di ba, Chang?
1: True. O, bago mo explain yung eat and sleep, magbe-break lang tayo, Doc Kat. Sorry to cut you. Dahil may mga reports lang tayo mula sa ating mga Radyo Patrol. Pero babalikan natin yan, yung sinasabi ni Doc na SSEE. Sun, sleep, eat, at saka exercise. At syempre, yung isa pang S, si Sammy. O, Sammy, sandali lang ha. Magbe-break lamang kami. Natawa si Paloma talaga. Gusto mo yung pagkakakonect ko nung lahat nung S? May pag-uulat mo muna ang ating Radyo Patrol sa oras po natin na 3:43. Sandali lamang. Pangulong Marcos Jr. pinatitiyak ang mababang presyo ng bigas para makatulong sa pagpapabagal ng inflation rate. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Malacanang, Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian, detalye.
3: Siyang Ami, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya ng gobyerno na trabahuin ang pagpapababa ng presyo ng bigas para makatulong sa pagpapabagal ng inflation rate. Tugon ito ng Pangulo matapos bumili sa 7.2% ang inflation rate ng bansa noong Abril mula sa 4.1% noong Marso, na indikasyon ng mabilis na paggalaw ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, isa ang paggalaw sa presyo ng bigas sa mga dahilan kung bakit biglang bumilis ang inflation rate. Sa idinaos na meeting ng UPREF Committee nitong araw, iniulat din anya ni Economy Secretary Arsenio Balisacan sa Pangulo ang pagsirit ng inflation rate. Binanggit anya ni Balisacan ang ilang dahilan ng biglang pagbilis ng inflation, kabilang ang pagmahal ng gasto sa logistics at transportasyon dulot ng mataas na presyo ng petrolyo, gayon din ang pagtaas ng presyo ng kuryente, paghina ng halaga ng piso kontra dolyar, at pagmahal ng presyo ng mga fertilizer na nagdudulot ng domino effect kung saan nadadamay din ang presyo ng ilang bilihin at serbisyo. Pero tiniyak anya ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. na sapat ang supply ng iba pang agricultural products, kaya hindi dapat umaas ang presyo ng mga pagkain sa mga pamilihan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yusores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yusores. Sa ibang balita naman po, Sims Construction Liaison Officer Monica Ocampo Santos tumestigo sa Sandigang Bayan kaugnay sa kasong graft laban kay dating Senator Revilla at ilang DPWH officials. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly?
4: Chang, magandang hapon. Tumistigo sa SYMS Construction Liaison Officer Monica Ocampo Santos sa pagliritis ngayong araw sa Sandigan Bayan 4th Division sa kasong katiwalian laban kay dating Senator Bong Revilla at ilang opisyal ng DPWH Bulacan sa manmamalayang flood control project sa Pandi, Bulacan. Muling idinini ni Santos ang pag-deliver niya ng dandang milyong piso sa tanggapan ng DPWH, partikular na sa opisina ng isa sa mga akusado na si Engineer Bryce Hernandez. Sinabi ni Santos na simula 2021, higit 10 beses isang negative ng pera kay Hernandez. Sa pagpapatuloy ng trial bukas, inaasahan tetestigo naman ang contractor na si Sally Santos na kasama rin umano ni Monica Santos sa paghatid ng pera sa opisina ni Hernandez. Bukod kay Bryce, dumali rin sa trial sina Emerita Huat at Cristina Pineda. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
5: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Oras 3:47 ng hapon.

0: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
1: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Manatili po kayong nakikinig.
3: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
4: Nagbibigay ng iba't ibang information.
3: Noong araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarone.
5: Pag walang knowledge, walang power.
3: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building ng Sumahin Pabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Iyon pakabat. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
1: Yun bang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
0: Ang naninindigan para sa katotohanan.
2: Nakaupo lang doon sa Senado, pero hindi mo naman nararamdaman ko.
3: Huwag kang matakot. Huwag kang mahiya. Huwag kang mangamba.
4: Ako to, si Chang Ami.
5: Kwento mo kay Chang. Kwento mo kay Chang.
6: Kahit anong mangyari, kahit anong panahon.
4: Nagbabalik po kami dito sa Ako To, si Chang Ami. Shout out muna kay Mercy143, kay Ray Santos at ang Santos family watching from Trece Martires, Cavite, Maria Dulce Orate, Agnes Reca, si Mine Gale. Sino pa ba? Ayan. Si Ramona, sabi niya, ang problema, minsan mahirap makatulog kahit gusto mo na matulog. Minsan walang gana kumain at minsan walang motivation mag-exercise. Good afternoon din kay Jose Matias. Minsan kahit pagtulog, effort pa din daw. O balikan natin si Dr. Catherine Tan. Doc Kat, paano nga ba? Ako din, siguro for a time, share ko lang, na yan din yung struggle ko, lalo na nung nag-50 ako kasi nung nag-menopause, diba, parang sabi nila, konti na lang tutulog mo. Pero, ay, hindi daw ako narinig, doctor ka, pa-check. Okay, can you hear me now, doc?
7: It's softer, pero yeah, I can hear you. Yeah,
4: okay.
7: Kaya naman.
4: Sorry, well, ayan, kaya. So, sabi ko, there was really a time na nag-suffer din ako dyan sa pagtulog, mahirap, lalo na kapag ang utak mo ay maraming tumatakbo sa isip mo. So, ang ginawa ko, nagbasa talaga ako, tumingin ako sa social media, ano yung pwede kong gawin. Siguro pwede kong ma-share sa mga nanonood at nakikinig sa atin. Ewan ko kung mag-work sa inyo kasi sa akin nag-work yung tinataas ko yung paa ko, Doc, sa pader. Habang nakahiga ako sa sahig, tataas ko yung paa ko because pala, ang in charge dyan ay yung ating cortisol na hormone. Tapos, ang huling inom ko ng kape ay ganitong oras, 3 o'clock. Ito na yung pinaka-last na intake ko ng caffeine. Tapos sa gabi, umiinom ako ng kahit na anong klaseng dark chocolate para ako'y makatulog. Tapos naglalagay din ako ng music para makatulog ako. Tapos sasabihin ko lang, Lord, I let go and let God, I will sleep. Tapos magdadasal ako. Minsan pa ulit-ulit yung Our Father, marirealize ko, tulog na ako. Doc, nakakatulong yun, kahit pa paano, di ba?
7: You know what, Chang Ami, what you just mentioned are some points of what I mentioned earlier about sleep hygiene.
4: Yeah.
7: So, yun na yung mga techniques na avoiding certain substances at a particular time. So, it's not just caffeine, pero yung mga nicotine and alcohol din.
4: Yes.
7: So, contrary to belief na alcohol helps with sleep, but no, it actually affects yung quality of sleep natin. Mm-hmm. So, it's actually not advisable.
4: Uh-oh.
7: And then, other things instead of, although dark chocolate can affect ngayon, it can contain caffeine, which can affect your sleep. Pero other options would be yung mga chamomile tea.
4: Chamomile,
7: mga relaxing.
4: And magnesium, pwede rin. Magnesium glycinate.
7: Yes. Mm-hmm. And then, maganda din sana that you cool down your body temperature. So, taking a bath before bedtime.
4: Yes. Meron pa nga akong nabasa, nakakatulong din ng pampakalma ng nervous system natin ay ang paglagay ng yelo sa likod ng tenga. Ewan ko, tama ba yun? Parang
7: nag-cool
4: down.
7: Or even the face.
4: Sa face din, ng malamig na tubig or yellow.
7: Yes.
4: Nakakatulong
7: yes.
4: yan. Minsan nga ginagawa ko pa, parang dinuduyan ko yung sarili ko, Sammy. Try mo na ba yun? Yung nakadapa ka, tapos parang dinuduyan mo yung sarili mo hanggang sa makatulog. Kahirap kang matulog din, Sammy, tama? Nandyan ba si Sammy?
8: Sobra po, actually.
4: Oo.
8: Simula nung siguro 3 years na akong, as in talaga, actually kahit pagod ako, lasing ako. Basta pag pagtungtong ko ng apartment ko, eh sobra akong nakainom. Talagang hindi ako makatulog literal.
4: Oo. Eh medyo yung pag-inom, medyo tanggalin na natin yun. Kasi hindi rin talaga, sabi nga ni Doc Kat, hindi totoo yun ng pag nag-alcohol ka, makakatulog ka. Masakit pa ang ulo mo. Yun lang, di ba? Sabi
8: yan.
4: It's a conscious effort, actually. Napansin ko din nung sinimulan kong i-train yung sarili ko na dapat by before 11, nakahiga na ako sa kama, tapos wala na akong interaction sa telepono, magbabasa ka na lang ng libro, tapos i-relax mo na yung utak mo, yung isip mo. Alam mo, nagigising na ako ngayon, automatic ha, kahit hindi pa tumutunog yung alarm ko, gumigising na ako ng alas 7. Kasi naka-alarm ako talaga alas 7. Tapos napansin ko, Doc Kat, after a week, nauuna na ako dun sa alarm. Nagigising na, alam na nung katawan ko na alas 7 na ng umaga at gumigising na ako.
7: Because it sounds like, Chang Ami, you were able to reset yung circadian rhythm ninyo eh. So, yun
4: so
7: nga,
4: pwede. So pwede.
7: Yeah.
4: So pwede sa amin.
7: So before we say na yung mga symptoms natin ay psychiatric, we have to consider nga, maybe there are other factors that are affecting yung behavior natin, yung sleep natin.
4: Mm-mm.
7: Kasi one big factor that I could think about is it's too hot. Di ba?
4: So, and I think the power of words and the power of your mind, the more you think about it, Sammy, na hindi mo magagawa, the more na hindi mo siya talaga magagawa. Kasi parang pinangungunahan mo na yan eh. Diba? Parang sinasabi mo na agad-agad, hindi ko to magagawa. So sasabihin na nung utak mo, sabihin na nung katawan, yung utak mo i-dictate na sa katawan mo at ibang parts ng katawan mo na, ah, hindi nga talaga kaya. Tama, Doc?
7: Well, We also would like to, yun nga, check yung ano ba yung habits natin. Now what if we weren't fully aware, pero yun pala nakaka-affect sa sleep natin. Like yun nga, most people think alcohol would help, pero in actuality nga, the quality of sleep is affected. So papangit lalo actually yung sleep natin.
4: Mm-mm.
7: And then people are not fully aware din that nicotine can also affect nga yung quality of sleep din natin.
4: Yeah.
7: And then, baka pa nga, kasi lalo na yung cellphone natin is, laging nakatabi sa atin, di ba? So, maybe we're not fully aware na we have that habit na naka-face tayo sa screen, pero yung pala, na-expose tayo sa blue light, that could also help effective sa sleep pattern
4: na mahihirapan
7: natin.
4: Ka na so, naman matulog.
7: Yes.
4: So nabanggit nyo rin, Doc Kat, yung pagkain at saka exercise. Ito totoo talaga. Kanina nga, ang kinain ko talaga, steam okra at saka talong. Ang sarap. Nabusog naman ako.
7: Yes.
4: So kailangan din natin, Sammy, magkaroon ng conscious effort na hindi palaging instant yung kinakain natin. Hindi ba?
7: Yes.
4: So hindi rin dapat kailangan meron ding effort na ganon, Sammy. Tama, Sam? Nandiyan ka ba?
8: Yes po.
4: Oo. So, yun yung mga maliit na tips na mga pwede naming ibigay sa'yo sa ngayon na makakatulong sa'yo para ma-manage mo yung problema mo sa insomnia. So, you really have to also tell yourself na kailangan nating baguhin ito. Kasi kung hindi mo siya sasabihin sa sarili mo, hindi mo rin talaga siya ma-achieve. Kasi like yung negosyo mo, diba? Nagagawa mo siya because alam mo sa sarili mo, diba, na inaral mo. Sabi mo nga, pagka business, nag-e-excel ka. Then sabihin mo din na sa stress management at emotion management, mag-e-excel ka din doon, Sammy. Kasi it's very powerful na pag sinabi natin yon, magagawa natin yon. Hindi ba?
8: Yes po, yes. Hindi naman po lagi ang mila-motivate ko sa sarili.
4: Yes.
8: And yun nga sinasabi ko, Doc, talagang mayroon akong mga, alam niyo parang, dalawang episodes lang siya. Yun nga yung sinasabi niya sa last psychiatrist na nakausap.
4: Mm-mm.
8: Either over happy, yun yata term niya, over happy.
4: Yes.
8: Over naman sa sad.
4: So, kaya dapat...
8: Yun lang talaga ang problema kung i-manage yung emotions ko. And pagka naman over anger talaga, as in talagang malahat pa ilis sa'yo dahil...
4: Yes.
8: Iba yung kilos mo.
4: Sige. Sammy, I hope sa sandaling oras na yon ay nakapagbigay kami ng ilang mga tips at natulungan ka namin. We will have to go off air muna dahil meron tayong inaantabayanan na kaganapan sa Senado. But thank you, Sammy, sa tiwala. At sana'y nakatulong kami sa iyo. Babalik. We'll get in touch with you off the air, ha? Para kung saan pa yung ibang mga concerns mo. Maraming salamat. Yan po ang ating kapamilya na si Sammy. At maraming salamat din kay Dr. Catherine Tan. At sa mga oras po na ito, puntahan po muna natin sa Senado ang ating kasamang si Robert Mano. Robert!
9: Siya ang nagbibigay ngayon ng chairman's partial report. Si Senate President Pro Tempore Pantelo Lacson, kaugnay sa isinagawang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, kaugnay pa rin ito sa maanomalyang flood control project. Kanina, bago siya sumala sa plenaryo, binanggit niya na nasa pito na yung lumagda sa committee report, kung saan dalawa na lang yung kailangan para ma-report out yung kabuuan ng partial report dito sa plenaryo. Pero sa ngayon, ay nagbibigay na siya ng partial chairman's report. At pakinggan natin yung mga ilalatag ni Senator Panfilo Lacson kaugnay sa ongoing investigation pa rin ng Blue Ribbon Committee.
10: Mr. President, while the partial committee report circulated to the committee members nearly 3 months for sponsorship, I cannot ignore the public's urgent demand for transparency regarding the flood control scandal.

0: Ito po ang DZMM, bahagi ng nakasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, kuya.
1: Hoy, mantakin mo nga naman, eksakto na ho, alas 5 ng hapon.
2: Nagseservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
3: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
4: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
2: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
5: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-IBIG. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
2: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
6: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
7: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radyo Patrol sa East Trenta. Una sa balita, una sa public service.
8: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
9: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
8: May kasama kang makikinig sa'yo.
9: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
10: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
8: Ako to, si Chang Ami.
9: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
8: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM. Anong take mo? Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
0: Babalik pa rin po ang ATM.
1: Anong take mo?
0: Anong aras na, kuya?
1: Tatlong minuto makalipas ang alas 5.

0: Ay, kumuha tayo ng report, Kuya Ang, sa labas ng himpilan. Sino bang una natin tatawagin?
1: Philippine Coast Guard, naka-heightened alert para daw sa patuloy na operasyon kasunod ng ash fall ng Bulkang Mayon. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Philippine Coast Guard, Radyo Patrol, Steve Raz. Kami Steve.
0: Babalikan natin si Steve Raz, Kuya Ang. Ito muna, ipinanawagan ng kamera na silipin ang umano'y fuel smuggling o pagpupuslit ng langis sa bansa. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa kamera, si Radyo Patrol Pamela Vasquez. Go ahead, Pam!
2: John Roth, Willie, ayon kay Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano, aabot sa 60 billion pesos na halaga ng kita ang nawawala dahil sa fuel smuggling. Ibinahagi rin ni Valeriano sa kanyang privilege speech kahapon na naipupuslit ang importe ng langis sa pamamagitan ng ship-to-ship transfers bago pa ito dumating sa bansa. Bagaman legitimate maritime operations naman anya ito ay maaaring naabuso lalo't walang tamang pagbabantay. Posible rin umanong nakikipagsabwata ng ilang government officials sa oil importer. Dito ay ang bahagi ng petroleum cargo ay inililipat sa mas maliit na barko kung kaya posible rin mas mababa na ang taxes and duties na babayaran. Nanawagan din si Valeriano sa Philippine Coast Guard, Philippine Navy at Department of Energy na habulin ang mga mapanamantalang fuel smuggler at oil importer na talamak umano sa mga pantalan sa Davao, Batangas, Cagayan de Oro at Bataan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Sino pa, Kuyang? Sino pa?
1: Ito muna ha, mga detalye ng sasakyang ginamit daw sa panibagong gas and run incident sa Quezon City ay bineberipika na ng Philippine National Police. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Kamkrame, Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Kamin Marlene.
3: Ayon kay QCPD Director, Police Brigadier General Randy Glenn Silvio, ipapa-enhance na lang nila ang plaka ng sasakyang nakuhanan ng CCTV at saka iba kayo pag-ugnayan sa Land Transportation Office para sa kaukulang validation. Layo na itong alamin ang pagkakakilala ng may-ari ng sasakyan at ang driver nang mangyari ang insidente. Ito na, ang ika-apat na italang gas and run incident sa buong bansa at ikatlo naman sa Quezon City. Gayunpaman, sinabi ni PNP spokesperson Police Brigadier General Armando Tuanio na itinuturing pa rin itong isolated incident. Sinabi rin ni Tuanio, nakabilang na rin sa mga magiging batayan ng performance ng mga regional director, provincial director at chief of police ang mabilis na pagdatas sa ganitong mga insidente.
4: Yung mga nakaroon na ng insidente na isa, ito ay sinasabi ni Chepet na fair warning sa ating mga commander. Ito ay nangyari ng pangalawa at pangatlo, ito ay magiging result ng evaluation na posibleng kanilang pagkakarilid sa kanilang mga sarili mga pwesto.
3: Yan ang tinig ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanio. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
0: Ay, meron pang isa, Kuyang, sunog na sumiklab sa loob ng PUP Main Campus sa Maynila na apula na. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Go ahead, Bert.
5: Sandro, naapula na ang tunog na sumiklab sa bahagi ng East Building sa PUP Santa Mesa sa Maynila. Ayon sa investigasyon, bandang alas 2:30 ng hapon kanina nang magsimula ang tunog, malapit sa generator set sa ibabang bahagi ng building. Agad naman na pinalabas ang mga estudyante sa loob ng mga classroom at pina-evacuate papalabas ng campus. Ayon sa pamunuan ng PUP Manila, suspendido ang klase sa PUP Manila Main Campus ngayong hapon. Wala namang naitalang nasugatan o nasaktan sa insidente. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng apoy at ang halaga ng napinsala ng sunog. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon.
6: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
0: Yun talaga yung dapat ingatan, Kuyang, dahil nga mainit ang panahon, talagang lantad, ano, talagang mas madali na magsimula ang sunog.
1: Parang nahuli yung ano, no? 'Di ba, yung March, yun fire yung ano, eh, fire prevention month, eh, 'di ba? Mukhang nahuli kasi mukhang mas parang lumipat ang init, eh, no?
0: Oo nga.
1: 'Di ba dapat March, April nandoon yung kasagsagan ng init.
0: Ay, Mayo na nga.
1: Mayo na ngayon,
0: nga
1: di ba?
0: Pala. Ba't nga pala hindi Mayo? Pa naulan?
1: Oh.
0: Di ba dati-dati pag Mayo naulan na?
1: Mahihirapan ito yung mga mga magpo-flores de Mayo.
0: Ay, bakit? Bakit? Ay, mainit.
1: Ay, di isot so, nila, di ba? Yung gown nila. Eh, minsan eh, pagka yung mga Reyna Imperatriz, ano tawag mo sa ganun?
0: Reyna Elena.
1: Reyna Elena, di ba?
0: Reyna Imperatriz.
1: Oh, Imperatriz. Yung buntot ng kanilang gown eh, nandun sa kabilang kanto. Hutar-hutar ng mga, ng mga julalay, di ba? Oh.
0: Ay, oo nga. Ano?
1: Di ba, ganun kay, oh.
0: Eh, pero pangit din naman pag maulan. Paano ka magpo-prosesyon kung maulan?
1: O di. E di parang ano, basang-basa sa ulan yung...
0: Tsaka payong na yung bitbit
1: na yung
0: ano, konsorte. Wala nang iniisip. Dami-dami problema
1: si
0: ng
1: si Marculeta kasi kung ano-ano ano, sinabi ng ayaw, hindi pwede.
0: Ayaw nga!
1: Ayaw, pinagpipilitan eh. Ayan tuloy.
0: Nasa, napagalitan tuloy ng Senate President.
1: Eh, si ano, di ba, may memory, may constitutional ano yun eh.
0: Oo nga. Diba? Eh, kasi nga 1992 pa lang, di ba, naging senador na si Tito Sen, mm-hmm. di ba? So, marami na siyang pinagdaanan. Mukhang marami, oo nga, ano, 1992, no, ilang, and tagal pa rin din niya talagang naging senador pa rin. No? Ang dami niyang term nung naging senador.
1: Madami, kasi nagsimula siya sa ano eh.
0: Quezon City.
1: Quezon City as vice mayor, di ba? Pagkatapos ng vice mayor, lumundag agad siya ng ano, as senador. Sa senador, di ba? Dahil yung clamor na si, ano,
0: tumakbo.
1: Kasagsagan kasi ng Itbulaga dati.
0: Oo,
1: di ba? Iba talaga ang puhunan pagka nasa showbiz ka. Oo, kita mo?
0: Ay, tsaka tingnan mo rin ngayon, di ba, yung sitwasyon. Tay na, tabla na sa survey.
1: Mm-hmm.
0: Si VP Sara Duterte at si Raffy Tulfo.
1: Ay, huwag nyo daw isama ang pangalan sa ano ba naman kayo. Huwag nyo isama at wala silang kaplano-plano na tumakbo sa mataas na posisyon.
0: Eh, pero kasi matatapos na yung term niya, yung first term niya, di ba? Yung 6 years
1: niya. Oo, tapos na siya. May iwan si Erwin sa ano. May iwan si Erwin sa Senado. Kasi 6 pa siya ano eh.
0: So sa, either mag-re-election siya or tumakbo nga ng ibang posisyon.
1: Oo. Yun ang ano kasi yung iba pwedeng tumakbo pag natalo balik lang eh.
0: Mm-mm.
1: Pag meron pang natitirang termino, 'di ba? Eh si Senator Raffy wala na eh. Pag tumakbo siya halimbawa at natalo, balik ano siya. Balik yung trabaho niya bilang media. Malaki naman nakikita niya ron.
0: Oo nga, kaya nga. Ay, tsaka yung balita ko nga, malaki yung kinikita niya sa mga vlogs niya.
1: No. In fact, hindi siya kumukuha ng sweldo.
0: Ah, talaga?
1: Oo, hindi siya kumukuha. Doon pa lang sa kinikita niya, bound rin eh.
0: Oo nga. Diba? Tsaka nakita ko yung collection niya ng sapatos.
1: Mm.
0: Diba?
1: Hindi, tsaka yun namang off the record na yun. Off the air na natin pag-usapan yun.
0: Diba? Oo nga, para nakwento mo na yun sa ay, teka lang, kumuha pa tayo ng isa pang report, Kuyang. Ito, Kuyang. Yan.
1: Ayan. Yan? Oy, ito, magandang balita ito. Diyan sa mga taga-Bulacan. Yung po daw San Jose del Monte, LGU. Nilinaw na posibleng 6 na buwan lang hanggang 1 taon pa bago maramdaman ang maayos na supply ng tubig matapos ang pag-take over nila sa operasyon ng Prime Water. Ang detalye ng balita mula sa PRTV News mula kay JM Pineda. JM.
7: Yes, Willie, mahaba-haba pa umano ang proseso na pagdadaanan ngayong SJDM LGU na ang may hawak sa operasyon ng pag-supply ng tubig sa buong San Jose del Monte. Ayon sa City Administration administration ng SJDM na si Attorney Rizal D. Mendoza, 6 months ang aabutin para sa mga minor projects o infrastruktura na itatayo. Kasama dyan yung mga water boosters na ikokonekta sa mga kabahayan. 6 na buwan din ang gagawin sa mga major infrastructure gaya ng transmission lines para daw mapaayos ang supply ng tubig sa mga residente. Dahil nga sa pag-takeover ng SJDM LGU, simula June 1 ay sila na yung mangongolekta ng mga bayad ng mga water bills ng mga residente. Ilalagay daw ito sa isang trust fund na nakalaan sa pagpapagawa ng mga kailangang infrastruktura sa pagsusupply ng tubig. Bukod dyan ay may mga nakalinya ring interim company na tutulong sa LGU sa pag-aayos ng infrastruktura habang nasa state of emergency ang lungsod. Nakalinya nga dyan yung malalaking kumpanya tulad ng Metro Pacific Water, Maynila at Manila Water. Pero nilinaw ng LGU na kapag tinanggal ng state of emergency, Ibabalik nila ang operasyon sa San Jose Water District at maghahanap ng long-term partner para sa pag-supply ng tubig sa lungsod. At yan muna alitin ako si JM Pineda ng PRTV News
1: JM.
7: Para sa DZMM. Yes, Willie?
1: Mukhang malaki ang iniwang problema ng Prime Water, ano? Maliban dun sa yung mga infra project na dapat ay ginawa ng Prime Water nung sila mismo ang may hawak ng mga tubig dyan sa ano. May mga iba pa problema, mga kinakailangan ng mga major repairs na mga infra na existing.
7: Sa ngayon, Willie, wala pa naman daw talagang, especially doon sa infrastructure, ang nangyari lang daw talaga kasi meron talagang supply at merong magandang infrastructure ang Prime Water. Ang problema lang, hindi nagagamit ng maayos, kaya kailangan ng i-rehabilitate para daw mas maging maganda yung supply ng tubig sa kanila. Kanina nagpunta tayo doon sa mismong parang operation system nila doon sa Water District kasi magka-partner talaga dyan sa Nose Water District. At saka yung Prime Water. So nakita natin yung parang pabrika nila. Meron talagang operation system pero ang problema nga ay hindi talaga nagbibigay ng magandang serbisyo itong Prime Water na kung saan nga. Sabi ng SJDMLGU simula pa 2020-2021. Kinokontakt na nila, tinatap na nila itong Prime Water pero hindi daw sumasagot dun sa mga problemang dinadala nila dito sa mga residente ng San Jose del Monte. Willie? Mm-hmm.
1: Kaya pala... ano yun? Initial ba yung one year na yon or pwede pang humaba sa dami ng problemang iniwan ng ano? Gano'n ba kalaking problemang iniwan ng Prime Water?
7: Actually, Willie, nung February nga, nung nag-declare sila ng ito nga state of emergency, sabi ng DRI, parang nasa 250,000 na mga residente itong affected nitong... crisis sa tubig at kung susumahin yan, halos lahat ng mga barangay nila ay may problema na dito sa supply ng tubig, especially doon sa mga low-lying na area na ang nangyayari nga, yung tubig nila, may mga tsokolate na yung kulay ng tubig. Mm-hmm. Kaya ganun kalaki yung iniwan na problema nitong Prime Water. At yung sabi nga nila na itong 6 months to 1 year, pipiliti nilang kadalik. Kasi nga, yun nga, sinasabi nila ng SJDM-LTU na medyo mahaba yung proseso na gagawin. May mga ikakabit na transmission. Sinabi pa nga nila kung gaano kahaba yung mga kailangang gawin na halos higit 20 kilometro yung ilalagay nilang mga host o yung mga parang transmission lines. So medyo mahaba-haba yun. Ibang part pa dito sa San Jose del Monte ay mabundok. So dun daw sila mahihirapan. Kaya yung binigay nilang timeline ay 6 months to 1 year. Pero sa duration na yan, may mga proseso daw na mangyayari. Mararamdaman na rin kahit papano ng mga residente ng SJDM yung magandang supply ng tubig.

0: Yung LG yung mga ngasiwa sa lahat, construction, regarding sa mga kinakailangang infrastructures, o kukuha sila ng ano? Kukuha sila ng mga ngasiwa, let's say company, para sagawa ng kinakailangang rehabilitation.
1: Sa akin, Willie, ang sinabi sa atin ng JDM LGU, yung pag-takeover nila, especially dun sa mga facilities. Kasi nung mga una na hindi pa formal na itinitakeover itong facilities, hindi sila makapasok dun sa mga pasilidad ng prime water. Dahil nga, ang talagang joint venture talaga ay between San Jose Water District at Prime Water. So, hindi nakikialam ang LGU doon. Pero dahil nga ang nangyari, nasa state of emergency na, meron ng emergency powers ang LGU para i-take over itong business na ito, itong kumpanya na ito. Ang nangyari pa nga, tinanggalan nila ng business permit. Saka yung pinaka-JVA nila, yung pinapirmahan, terminated na yon. Kaya kailangan nilang hawakan na yung pinaka-operasyon. Ngayon, pagdating doon sa mga kumpanya, ang mangyayari ay hahanap sila ng tutulong sa kanila para kahit papano ay mabigyan sila ng karampatang parang desisyon para doon sa gagawing mga infrastruktura. Kasi sabi ng SJDM-LGU, medyo mahirap daw talaga gawin. Kaya kailangan nila ng interim company. Yung sinasabi nila, interim company, habang nasa state of emergency pa. Pero pagtapos noon, hahanap naman sila ng long-term partner na kumpanya na hawak na doon at magiging partner ng San Jose Water District.
0: Oh, kasi karamihan sa mga LGU, hindi naman sa pag-ano, especially mga nasa probinsya, hindi ganun kalawak yung ano yung kakayahan para mag-take over ng ganyang klase ng mga projects.
1: Yes, diba? Tama ka dyan, actually. Yun nga, sabi nga nila, merong kakapusan sa pondo. Yun yung isa sa mga pinoproblema ng LGU. Pero yun nga, dahil nga sa ginawa nilang takeover na to, minimake sure naman nila na may nakahanda silang solution, especially dun sa pondo, dahil dun sila mahihirapan daw.
0: May nangyari na kasi dating ganyan. Hindi ko nalang matandaan kung saan probinsya yun. Ano? May nagkaroon din ng problema yung water concessioner nila ron. Nag-takeover yung LGU. Ang siste, naku, lalong napasama yung operasyon. Dahil hindi naman pala ganun ka able yung LGU para mag-take over. Nagkaroon lang ng parang iringan, so inagaw nila yung operation. Ang problema, lalong lumala ang problema.
2: Hindi, pero ang tanong dyan, JM, syempre, tsaka Kuyang Willie, syempre ang nasa isipan ng mga residente tsaka ng mga consumer, ano ba talaga yung dahilan? Bakit walang lumalabas sa tubig doon sa kanilang mga gripo? Saan yung problema? Kasi yung supply, hindi naman to problema dahil nga meron pa rin naman lumalabas, yung nanggagaling doon sa mga water sources.
0: Considering natin na may nakalatag pala mga infrastructures, ayun yung prime water.
1: Diba? Yes, Willie at Sandro, ang sabi sa atin ng LGU pagdating dyan, pinipilit nilang kontakin o bigyan ng chance sa itong prime water para magpaliwanag. Pero until now, kanina, nung time na nandun tayo sa facility nila, hindi lumalabas itong prime water. Kasi ang nangyayari, kapag daw may concern na problem, dinadala pa sa central office nila. So ang nangyayari, tumatagal lalo yung proseso, kailangan pang alamin ng central office kung ano yung problema. At ganun yung nangyayari. Ngayon, pagdating doon sa supply, wala naman talaga daw problema. Pero ang nangyayari, doon sa mismong operational system, hindi daw maayos. Kunyari, simpleng problema lang na kailangan tapusin ng isa o dalawang linggo. Ang nangyayari, umaabot pa ng dalawang buwan, tatlong buwan yung pinaka-problema. Kaya lalong tumatagal yung problema na yun doon sa supply ng tubig.
0: Ang tawag dyan, masyadong red tape sila.
2: Kasi kung sira yung linya, yung tubo ng tubig, di ayusin, di ba? Ganun ba katagal yun para ayusin?
0: Hindi, tsaka huwag na kayo magtaka, JM, kung hindi kayo nilalabas niyang mga taga-prime water nung nandiyan kayo. Wala kang lumalabas sa tubig sa kanila mga tao. Okay, JM, sige, salamat ha.
2: Ayun, sige, JM. Maraming salamat, JM. Ayan naman, ito pa, isa pang balita. Mga delegado sa gaganaping Philippine Dental Association Annual Convention, libreng makakasakay ng MRT3 simula May 11. Sana all.
0: Saan ba yung MRT3? Ito bang ano?

0: Yung Santolan, yan ba yun?
1: Ay, hindi. Yung MRT3, yung EDSA. EDSA, yung dyan sa...
0: Yung dito sa ano?
1: Yung, mula... Yung papuntang Taft.
0: Oh, papuntang Taft, along EDSA. Yung mga
1: North Avenue to Taft. Yung MRT3.
0: Oh, yun ba yung
1: ayan, eh, kumuha tayo ng detalye sa balitang yan mula kay PRTV News, Justin Ignacio. Go ahead, Justin. Justin, go ahead.
2: Inanunsyo ng Department of Transportation na libreng makakasakay ng MRT3 ang lahat ng delegado sa Philippine Dental Association Annual Convention and Scientific Session. Ayon sa DOTR, ito anya ang kadalang paraan bilang pakikisa sa 110 taon ng nasabing kumbensyon. Magsisimula yan sa May 11 hanggang 15 kung saan kailangan lamang ipakita ng mga kalahok ang kanilang delegation ID sa mga station personnel upang maka-avail ng libreng sakay. Ayon pa sa ensya, pagpupugayan na ito sa mahalagang ambag ng mga dental professional sa bansa. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News para sa DZMM.
1: Okay, maraming salamat, Justin Ignacio. Ikaw ba, kuyang, nakakasakay ka pa ng MRT?
0: No, oo naman. Ako na kasi halimbawa, ako naman dito sa ano, sa yung LR, yung Santolan, papuntang
1: LRT2.
0: Papuntang, tawag dito,
1: Antipolo.
0: From Antipolo to...
1: yes, sa Recto.
0: To Recto. Oh. Yan. Kasi... Para ma-less yung ano. Kasi kung babaybay ka, nako.
1: Oo, ang tagal noon.
0: Katakot-takot na traffic yung dadaanin mo dyan. Dahil impacto sa karsada, di ba?
1: Anong tawag sa kanila?
0: Impacto.
1: Akala ko baka buisit lang eh. Impacto pala eh.
0: So, iiwanan ko yung sasakyan sa isang mall na nadudun, di ba sinagad yung ano doon?
1: Ayoo nga. Oh. Paglabas mo noon, mall na eh.
0: Oh, paglabas mo mall, de, sasakay ka na lang ng ano. Ng trend, di ba? O, baba mo, recto na.
1: Ay, oo nga.
0: O, iwas ka pa sa traffic.
1: Oo nga. Tapos, alam mo, ang maganda sa LRT2, maluwag siya eh. Mas siya yung pinakamaluwag sa, kumpara sa LRT tsaka sa MRT.
0: Yun yung tinatawag na violet line. Violet kasi yung ano nun eh, yung kulay nun.
1: Malapad siya eh. Malapad mas yung malapad. Mga bagon. Oo. At yeah, parang, never ko, alam mo, magsasakay ako doon, kuyang, never ko na-experience na ano, na napuno siya.
0: Alam mo ang pinakadabi, napupuno din pagka rush hour.
1: Okay.
0: Especially mga estudyante.
1: At saka napansin ko nga rin, puro mga estudyante sumasakay.
0: Hoy, kasi gawa ng university belt ang dinadaanan niya.
1: At saka yung ano yung dulo ng Ateneo, yung kampo ng yung kanto ng Katipunan sa may Ateneo, doon may station doon.
0: Oh, yung ano, yung Katipunan station. Yan.
1: Na underground station ang ganda.
0: Basta ang kadalasan binababaan ng mga yan, yung maraming bumababa at sumasakay. Yung Cubao Station, yung Araneta.
1: Oo, maski rin naman sa yan. MRT eh.
0: Oo, kasi yung mga, even yung mga estudyante, bago umuwi, dadaan muna doon, cha-chow-chow.
1: Akala ko, chichicha.
0: Bago umuwi ng kanilang, ano.
1: Ng kanilang mga bahay.
0: Eh kasi, yung iba naman ba, nakatira lang dyan sa may parting area ng Masinag area, di ba? Pag-uba nila, yung iba naglalakad na lang.
1: Hindi siya kadumadaan to. Ang dami yung dinadaanan yan. CEU, yung mga sa University of Health nga. Tapos dyan sa Betigo Belmonte.
0: Ayan. Basta mula dun sa ano, mula dun sa Recto, pag angat niya ng Recto, ang dadaanin Legarda na kagad. Which is dadaanan yung napakaraming eskwelahan dun.
1: Oo nga.
0: Susunod dyan yung Armagsaysay yata. O saan? Hindi, mayroon pang No. Ano may ere pa ng altura eh, mga ganun eh, di ba? Hindi ko nalang tanda, pero dati tanda ko yung ano eh.
1: Pureza.
0: Yan, Pureza.
1: Tapos, sabi ko sa'yo, nag-MRT, LRT talaga ako eh.
0: Yun yung mga dinadaanan niya hanggang sa makarating dito sa ano.
1: Sa Masinag. Masinag sa Antipolo. At saka, ito pa yung tip, ito mga nanonood at nakikinig sa atin. Diyan sa Antipolo Station, pagbaba nyo, tumingin kayo doon sa skyline ng Ortigas at Makati. Ang ganda-ganda. No.
0: Kasi paangat, elevated na siya.
1: Elevated. So para
0: ay mataas pa yung bansa. Mataas pa yung pagkakatayo ng stasyon.
1: Feeling. Ang ganda. Alam nyo, samantalahin nyo yan kasi galing yan sa mga taxes natin.
0: Oh, ito, diba? Ito, napag-uusapan na rin lang yung LRT dyan sa area ng Santolan. Ano? Yung management po ng LRT, magagamit po ninyo yung lugar. Hmm. Kasi dati, nung hanggang doon pa lang sa Santolan yung huling stasyon, wala pa yung, hindi pa naduduktong yung sa Tuason at saka yung sa Masinag. Buhay na buhay yung komersyo dyan eh.
1: Ah.
0: Ngayon, wala na.
1: Oh.
0: Kasi wala nang, hindi na yun yung pinaka-main nababaan eh.
1: Uh-uh.
0: Pero, po pwede ho yung ano, pakinabangan yan. Konting
1: mindset lang yan.
0: Oh, konting utak lang kung ginagamit dyan. Wala hong bayad yun.
1: Okay, tataka kuyang. Bago natin ituloy yan, okay. Pasok lang muna natin to. Kumuha tayo ng report. Philippine Coast Guard na heightened alert kasunod ng pag-aalboroto ng Mayon Volcano. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol Steve Raz. Go ahead, Steve.
3: Lisandro, kasalukuyan naka-heightened alert ang Philippine Coast Guard, partikular sa Coast Guard District Bicol, pati na rin ang lahat ng Coast Guard Station at Substation sa lalawigan ng Albay para maserbisyoan ng mga residenteng apektado ng ashfall mula sa Bulkang Mayon. Ayon sa PCG, tuloy-tuloy ang kanilang operasyon at sa katunayan, ginagamit na rin ang dalawang water purification unit ng PCG na kaya magbigay ng hanggang 10,000 litro ng malinis at inuming tubig kada araw sa Ginobatan at Kamalig Albay. Bukod sa pamamahagi ng food packs, kasama rin sa trabaho ng nasa 100 tauhan ng PCG, ang clearing operations para alisin ang naipong ashfall sa mga kalsada at matiyak ang maayos at ligtas na biyahe ng mga sasakyan sa lugar. Sa datos ng PCG, umabot na sa halos 195,000 na individual ang nailigas dahil sa epekto ng ashfall. Alala ng PCG sa publiko, alamin ang lokasyon ng evacuation centers sa kanilang lugar at gumamit ng N95 mask o basang panyo kapag lalabas para maprotektahan ang lalamunan at baga laban sa abo. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz. Eh, pag nag-MRT, LRT, ano ang hawak mo? Hawak mo ang
0: beep.
1: Ay, nakasusunod na po sa Radyo at Digital TV ang Arakada Balita kasama si Naninia Corpus at Jack Batalyones. Mapapanood ito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, sa Metro at Mega Manila.
0: Mapapanood naman po ang Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Rica Lasso sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at sa DZMM Facebook Page.
1: Bye!
0: Bye-bye!
4: ATM, anong take mo sa DZMM? Yeah.

0: Disyembre, napakahalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
1: DCFM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
2: BCM yun, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accident, nakikita kagad yung mga tao. Sa ibang balita kagad.
3: Kilala rin kung sino ang nasa harap mo.
4: Hey! Kilalang ba kung sino ko?
3: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
4: Magdasal ka na!
5: Tatapusin na kita, demonyo ka!
3: Ang suwabing bigotilyo.
6: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
7: Wala naman akong boyfriend din.
6: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
3: Malinis trumabaho.
8: Walang personalan to, ha? Trabaho lang.
3: Walang aksyong di tatata.
4: Ano?
3: Lahat ay magmamarka.
4: Sige! Tumukal mo!
6: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka.
4: Huwag niyo ko nga munis. Nakamatay tayo.
3: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carido.
9: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
10: Ano mga concerns? Ano mga issues?
11: Pagkakampi ng masang Pilipino.
10: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
11: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutyan ng masa.
10: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
11: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
12: Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
13: Ang alaga ng DZMM para sa akin.
11: Lakayang panalo ang taong bayan. Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting.
14: Lahat kabanding.
11: Kasama si Tony Velasquez.

0: Do you know what day it is today, partner?
1: May 5.
0: Do you know why May 5 is an important day?
1: Because today is the day, seryoso tayo yung shutdown ng ABS-CBN, yeah. Yung nangyari 6 years ago.
0: Actually, nung nagising ako kanina, hindi ko naman na-realize na oo nga pala, no? 5 de Mayo na nga pala today.
1: Yes.
0: Pero dahil yung ibang mga, meron din mga ibang mga media outlets na, inalala nila kung anong nangyari sa araw na ito 6 years ago, partner. No? Kaya buti na rin naman at yung mga ibang mga kabaro natin sa media ay hindi pa rin naman nakakalimot. Kahit na ako ay medyo pinipilit ko na lang na isang tabi sa aking isipan.
1: Mm-mm.
0: Pero nandoon pa. Pinapaalala pa rin po sa atin, mga kapamilya, no? Na anim na taon na po ang nakalipas mula po ng pinasara, no, ang ABS-CBN ng National Telecommunications Commission. At ito ay dahil po sa hindi nga po binigyan ng bagong prangkisa ang korporasyon. Sa 6 na taong ito na nakalipas ay napakarami na po mga nangyari sa ating pong himpilan sa ABS-CBN. Subalit, masaya pa rin naman po ang ating pong mga katrabaho doon sa ABS na ipagpapatuloy pa rin natin yung ating misyon, di ba? Na makapaghatid po ng wasto, tama at napapanahong balita at impormasyon sa ating po mga kapamilya, kahit sa ampanig man ng Pilipinas, sa ampanig man ng mundo. Nagbago na lang po ang estilo kung paano nga po natin naihahatid ang ating pong mga programa dahil nga po sa mas naging kumbinyente na po ngayon para sa marami pong mga manunood at tagapakinig na mag-online, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Sa ating pong mga streaming platforms. Pero hindi po sila bumitaw sa atin at sa halip ay lumipat lang sa ibang mga plataforma, no, ng ABS-CBN para patuloy pa rin nilang tangkilikin ang ating mga programa. So nagpapasalamat din po kami siyempre. Kasama na rin po ang lahat po ng bumubuo na rin ng ABS-CBN News and Current Affairs na patuloy pa rin po ang suporta ng ating mga kapamilya sa ating pong mga programa.
1: Alam mo, natutuwa ako, partner, na hindi ko nga alam po, napapanahon lang din ba yan? Dahil kanina, sumakay ako ng tricycle pabalik dito sa
0: opisina. You tricycled?
1: Oo.
0: Oh, okay.
1: Yung kwek-kwek, 30 pesos, no? Dati 25. Oh, okay. Well, yun,
0: it's no longer, tricycle. You cannot kwek it anymore.
1: Oh, yes. Yeah. It's not easy to kwek na anymore.
0: I know.
1: So yung sa tricycle, nakalagay, partner, meron siyang sticker na hindi siya official ABS-CBN sticker, pero yung ginawang sticker lang na parang mga jeepney signs.
0: Yeah.
1: At nakalagay, hinahanap-hanap kapamilya. Tapos sa ilalim nun, mga ABS-CBN logo na pinagdikit-dikit niya. Sabi ko, hala, nakakatawa naman, napapanahon sa May 5, yung nakita kong sticker ni Kuya. So, ayun lang.
0: Paalala sa atin.
1: Na
0: the universe
1: lang,
0: is sending us reminders.
1: Totoo nga, na hindi lang tayo yung nakakamiss, no? dun sa kapamilya and how we were bringing forth information, entertainment, news sa lahat ng panig ng bansa.
0: Well, sabi nga nung iba, di ba, yung mga bumabatiko sa atin, bakit daw hindi pa daw maka-move on, diba, ang mga kapamilya? Gayong ang Kongreso ang nagpasara sa atin, di ba? Well, nakikita nyo naman, mga kapamilya, na hindi naman po nalugmok ng matagal din ng ABS dahil bumangon din naman po ito at talagang pinagsikapan, no, na ipagpatuloy pa rin yung paghahatid nga po ng impormasyon, ng aliw, di ba, through our entertainment programs. At hindi naman po talaga tuluyang natigil, no? Except nga po na hindi naman po natin makalimutan din yung mga nalagas po na mga tauhan din natin. Dahil hindi naman po maliit na numero lang po yun, no? 11,000 din po yun sa ating pong mga naging katrabaho dahil iba-ibang bahagi din po ng ABS ang naapektuhan, hindi lang dito sa ating main studios, kundi sa ating mga regional network group, di ba? Kaya marami pa rin po siyempre mga alaala na hindi po natin tuluyang maisantabi.
1: Totoo yan. At ang nakakalungkot din dito, partner, is niche ang trabaho natin. Hindi naman yung
0: niche. That's a nephew, right? The niche.
1: Ano bang tawag? Ano Tagalog ng niche?
0: Parang specialidad.
1: Diba? Oo, parang specialized ang trabaho natin. Dahil hindi naman ganun na lahat ng industriya ay hinahawakan itong trabaho natin, 'di ba? Even yung technicalities, even yung lighting, and sounds and cameramen natin. At iilan lang naman talaga ang broadcast companies sa buong bansa. So yung mga nawalan ng trabaho, lalo na yung mga medyo nearing na ng retirement age ay nahirapan ng makahanap ng work at makalipat dahil yun nga, hindi syempre pag nearing retiring age ka na, 'di ba? Hindi ka naman nakukunin agad. And dahil nga niche market tayo, hindi tayo agad makalipat dahil meron nang nakapwesto sa ilang mga kumpanya. Yeah. Kaya madami po talaga ang nawala ng kabuhayan.
0: But, ika nga ng mga ibang mga nakakausap natin, bilog nga naman ang mundo, doon sa mga tao na naging kabahagi nga po nung yugto na yon na medyo malungkot at madilim para sa ABS, nakikita natin na meron na rin naman pong buwelta, di ba, sa kanila. Yung iba, nagpapahinga na doon sa dahig. So, makita natin na kahit paano, di ba, yung mga nagpumilit na pabagsakin ng ABS-CBN, ay may pinaglagyan din, partner, no? So, sila makaka-move on ba? Ewan ko lang. Tingnan natin. Anyways, so, yun lang po ating pong maikling alaala kung bakit nga po itong araw na ito ay makabuluhan para sa aming mga kapamilya. So, pasasalamat din po namin sa inyong mga kapamilya namin na hindi po bumitaw po sa amin at patuloy pa rin pong sumusubaybay sa ating pong mga programa. Ngayon, ang tanong, partner. Sa araw pong ito, ay meron din pong isang kagimbal-gimbal na balita. Dahil actually, pati daw yung mga ekonomista partner, for some reason, nagitla din daw.
1: Nagulat sila?
0: Nagulat daw sila.
1: Nagulat pa sila?
0: Dahil
1: sa nangyari?
0: Dahil hindi nila inasahan na ganito kabilis daw ang pagsipa ng inflation mula po nung nakaralipas na buwan. So, itong inflation po na tinutukoy natin, yun po ay yung pagmahal ng mga serbisyo at produkto. At ito po ay sinusukat po ng ating mga government economists from month to month. So itong huling nilabas na datos nila ay para sa buwan ng Abril. Tama, di ba, no? Ang inflation ay tumaas, partner, ha, sa 7.2%. Lagpas-lagpas ito sa taya ng ating mga ekonomista.
1: Highest in 3 years.
0: At hindi nila akalain na ganun daw kabilis.
1: Oo, talaga ba?
0: Dahil kinukumpara nila dun sa panahon daw na pumutok yung gera ng Russia sa Ukraine. Dahil sumipa din daw ang inflation. Pero hindi daw umarya ka agad within a period of 2 or 3 months.
1: Oh, pero kasi kung titingnan lang din naman natin, hindi naman wala naman sa direct area ng Hormuz na napakalaki ng yung waterways natin for oil. Ano ba yung winery natin noon? Yung wheat lamang, di ba?
0: Yes, sa Ukraine. Oo, trigo, yung
1: yun
0: wheat
1: lang,
0: supply.
1: Yung trigo lang ang ating pinroblema noon.
0: I think yung supply ata ng minerals for batteries, yung mga rechargeable batteries.
1: Di ba? Pero kasi ito lang isang pinag-uusapan natin. Yes. Naapektado ang
0: Many facets
1: in life. Kaya nga kung titignan natin itong breakdown ng datos ng inflation, mataas yung sa pagkain dahil nga dun sa
0: transport costs.
1: Laging ganun, diba? So, parang hindi naman dapat na sila nagulat.
0: Kinagulat
1: noon, oo.
0: Yun nga ang sabi ko, bakit ba?
1: Oo, nagulat.
0: Hindi nyo pa ba na-expect? Hindi, nagulat daw sila. Parang ang bilis daw.
1: Ay, ano ba dapat? Dandahan. Ayan, nakikita natin agad magkano itinaas.
0: So, sometimes, hindi mo rin maisip, no? Tatanungin natin doon sa ating guest. Sa mga ekonomista ba, parang yung mga, anong tawag dito, yung mga premises na ginagamit nila to forecast, di ba? Kung gaano kataas o kabilis ang pagsipa ng inflation, nagiging realistic pa ba? Kasi baka ngayon lang naman din tayo nakaranas ulit ng gera sa Middle East after so long, right? Dahil nga so dati yung invasion ng Iraq, in-invade ng US, di ba? Pero iba eh. Dahil ito yung bombahan na ng energy facilities, partner.
1: Tama. Diba? Alam mo, ito pa nga, nagsisimula pa lang tayo ng Mayo, partner. Nakita natin, tumataas na naman yung
0: gasolina,
1: di ba? Yeah. Tapos, hindi pa naman maayos ang issue ng trumpet ni Iran, di ba? Ng US at ng Iran.
0: Yes.
1: At dagdag mo pa dyan, yung kuryente natin, tumataas din. Oh, so, dadagdag pa yan lalo on me.
0: So, we will see kung ating pong magiging guest.
1: I agree.
0: Ay, meron pa bang iba? Ikagugulat.
1: Oo.
0: Dahil makakapiling po natin siya by Zim Zim Zim.
2: Papaya!
0: Si Professor Emmanuel Leyco ng Center for People Empowerment and Governance. Prof, magandang hapon, Tony Enrique.
3: Magandang hapon po. Maraming salamat sa inyong paanyaya ngayong hapon na ito.
1: Hi, Professor.
0: You seem to be in a very tropical background.
1: Kaya nga.
0: Like my shirt.
1: Ang happy-happy naman ang colors natin today.
0: You're in a very tropical background, Prof.
3: Salamat po. At yun na lang ang pwede nating gawing happy.
1: Background na lang.
0: Oh my. Ano ba? Oh nga naman. Prof, kanina pinag-uusapan nga namin ni Rica. Tsaka kausap ko din kanina yung report, business reporter namin si Jackie Pascual. Sabi ko, totoo ba na nagulat nga ba yung mga ekonomista natin, government economists, na inabot ng 7.2% ang inflation rate for the month of April? Sabi ko, bakit sila magugulat? Nagulat daw sila dahil sa bilis daw ng pag-akyat ng inflation rate. Dahil akala daw nila ito ay magiging kahalintulad lang ng epekto ng Russia at Ukraine war. Pero yung pala, mas matindi ang epekto ng gera sa Iran. Prof, ano nga ba ang difference nito?
3: Malaking-malaki po ang diferensya nito. Unang-una, talaga pong may bombahan at matindi. At sinarado ang Strait of Hormuz, 20% ng supply ng petrolyo ay nanggagaling doon. At sa Pilipinas, mahigit po sa 20%, mga 98% po ang galing sa Strait of Hormuz. Yeah. So kung yun ang naapektuhan, kagyat, nagkaroon ng epekto rin doon sa presyo ng petrolyo sa atin.
0: Yes.
3: At alam naman natin na lahat ay gumagamit ng petrolyo. Hindi lang po transportasyon, pati po yung produksyon ng pagkain, paglilikas ng pagkain. Kaya nga po, ang pagkain nga po natin, napakalaki na rin po ng inflation. Iba-iba po ang ginagamit nilang inflation, ang kanilang computation.
0: Yeah.
3: Ang transportation sa kabuuan ay 21.4%.
0: Uh-huh.
3: Napakalaki po nun.
0: Uh-huh.
3: At sa ibang rehiyon, mas malaki pa. Sa rehiyon ni Presidente, ang Ilocos Region, 31% po ang transportation inflation.
0: Oo, grabe.
3: 29% sa Cagayan, Central Luzon 21%. Hindi po hindi po normal.
0: Correct.
3: At hindi po ito yung
0: ni karaniwan.
3: Bagay. Hindi po, malayo po sa karaniwan.
0: Yeah.
3: Kung kaya po sana ito ay makagising na doon po sa mga policy makers natin.
0: Pero
3: we are not dealing with the normal crisis.
0: Pero
3: it's
0: kanina,
3: a crisis.
0: Kanina
3: major.
0: Po, ang sabi ko, Prof, no, ang nagulat po yung government economist. You're not in government, but of course you're an economist. Pero nung bago lumabas itong figures na binigay ng Philippine Statistics Authority, ina-expect nyo ba na tatama tayo or papalo tayo ng ganito kataas na inflation?
3: Hindi po ako naglagay ng number, pero ang pakiramdam ko po ay seryoso. Malaki ang itataas. At ang 7.2, pampagising po yan. Talaga naman po na, kaya nga po nung mga nakaraan, yung mga nag-i-interview sa akin, pagkatapos ng interview namin, sabi nila, wala ka bang magandang balita? wala po talaga tayong makuhang magandang balita pagka ito ang pinag-uusapan.
1: Masakit po pala yung usapin na to. Huwag na lang po nating himayin.
0: hindi kasi, maiwasan.
1: Oo, pero kung dito yung...
3: Hindi po, kailangan po, kailangan po maunawaan natin. Mm-mm. Ito po ay Abril. Hindi pa ito yung Mayo. Ano po?
0: Yeah.
3: Pumapasok ang Mayo, meron pa pong mga ibang factors tayong kinukonsider ngayon. Dumausdos o humina ng husto
0: peso.
3: Ang halaga ng piso. So, mataas ang presyo ng petrolyo, mahina ang halaga ng piso, double whammy tayo. Kaya sa susunod na buwan, pagka nag-report ang ating pamahalaan, huwag na po tayong magulat. Mataas po talaga ang inflation dahil mataas ang presyo ng petrolyo dahil sa gera. Tataas na naman ang presyo ng petrolyo dahil po sa napakahina na po ng halaga ng piso kontra dolyar na ginagamit natin na pambili ng petrolyo.
1: Opo. Intindihin naman po natin kung ano o paano nga ba yung ginawang hakbang ng pamahalaan to curb inflation at naging epektibo po ba ito? Kagaya na lang po nung sa bigas, di po ba? Nung end of last year, nagkaroon tayo ng import ban para palakasin nga yung ano natin, yung para hindi na nga tayo masyado gagastos at yung local na rice muna ang ating
0: sinuspend muna yung rice imports.
1: So, at sinasabi nila makabababa ito dun sa presyo ng bigas, but we really didn't see that happen. Even until now, nakita natin bumalik na nga yung imported na bigas, mataas pa rin. So ano po ba yung mga ginawang hakbang ng pamahalaan at nakita po ba nating nagkaroon ito ng magandang epekto or even if there is any effect at all?
3: Opo, tama po. Unahin po natin yung ginawa ni Presidente, humingi ng kapangyarihan mula sa Kongreso para po suspindihin or bawasan ang excise tax. Binigay naman po, pero parang ang ginawa lamang ay tanggalin yung sa LPG at saka sa kerosene. Yung mas malaki na mas magiging effective po sana ang petrolyo, ang gasolina at ang diesel, hindi po tinanggal ang excise tax. Nandoon pa rin po ang 5 piso, 6 na piso, 10 piso ang excise tax. So, kerosene lang at saka LPG ang tinanggalan ng excise tax. Nakakatulong naman po 'yon dahil lahat naman tayo gumagamit ng petrolyo, ng LPG o kaya ka naman ay kerosene para po sa pagluluto. Ito nga po, narinig ko nga po sa mga restaurant, eh talaga po sila umaaray dahil po sa taas ng presyo ng LPG na kinakarga nila. At ngayon nga po, maski na yung mga dating customer, nagbabawas na rin po. Hindi na po yung katulad nung dati na kung magkano ang kanilang kinakain, ay binawasan na rin po. Meron din po dyan na hindi na rin po nagre-restaurant. Talaga pong widespread, malawak, ang epekto nitong pagtaas ng presyo ng petrolyo. Makakatulong nga po sana kung nabawasan ito naman ng excise tax ang ating kerosene, ang ating gasolina at ang ating diesel. Malaking tulong po yan. Pero ito, ang nangyayari, 7.2 ang ating inflation. At ito pa po ang siguro bigyan din natin ng pansin. Ang inflation ng mayaman na hindi po pareho ng inflation ng mahirap, yung bottom 30%,
1: totoo po
3: 8.5% ang kanilang inflation. So, ano ang kahulugan niyan? Talaga pong malalim na paghugot sa bulsa. Baka po nabutas na ang bulsa ng mga mahihirap dahil po sa taas ng presyo ng mga bilihin ngayon.
0: Prof, alam naman po natin, siyempre, no, na napaka-dependent ng Pilipinas sa imported fuel. Kaya rin po, tila ang long-term dapat, medyo bawas-bawasan na natin yung dependence nga, no, on, tawag dito, on petroleum products. Pero sa tingin nyo ba, is there any wisdom, no, na para ma-insulate tayo from future energy shocks na ganito, ay palitan na natin yung ating energy infrastructure. For example, to shift more nga to renewable energy and to make our transportation, public transportation, electrified, no? Na hindi na siya dependent on diesel or gasoline.
3: In the long run, kailangan po tayo magkaroon ng diversification ng sources ng ating energy. Hindi lamang po pwede na puro imported na petrolyo ang ating ginagamit. Meron din po tayong programa dapat na sinusunod na natin na climate friendly, environment friendly na energy program. Pero sa ngayon po, ngayon lang po yata nagkaroon ng parang kumbaga, nagkaroon ng interest. Lipat tayo sa electric vehicle, pero that's too late. Ngayon po, ang gumagamit na o nakakalipat sa mga electric vehicle, may pambili ng bagong kotse. Sa ngayon po, sabi nga po ng car industry, pati ang kanilang car sales ay nagsasuffer na rin. Bumabagal.
0: Except for one company.
3: Nag-defer ng paggastos ang ating pong mga mamamayan, pag-defer ng pagbili ng kotse, pagbili ng bahay, paggamit ng credit dahil tumaas nga po ang interest rate, kung kaya ang ating mga credit card, ang ating pong mga utang ay tataas din ang interest rate. So, patong-patong po, kabi-kabila ang tumatama sa mga mamamayan. Kaya hindi po biro ang ating nakikita ngayon. Sobrang taas ng presyo ng mga pabilihin natin ngayon. Mabilis. Totoo po yun. 7.2 from 4.1. Malaking,
0: sobrang laki.
3: Yun, malaking sipa.
0: Opo. Meron pala akong gustong itanong na reaction sa inyo, Prof. Sorry to cut you there. No? Yung inilabas po na report ng Asian Development Bank, ewan ko kung nabalitaan nyo na po ito, no? Pinupuri ng ADB ang Pilipinas na isa daw sa mga bansa na may komprehensibong tawag dito, programa para tumugon dito sa global energy shock, no? Dahil lang sinasabi, napaka-komprehensibo daw ng policy responses ng Philippine government across 7 of 8 categories, kasama na daw ang tax cuts, price controls, fuel subsidies, at ano-ano pa. Naniniwala ho ba kayo na naging tama ang pagpuri ng ADB sa response ng government dito sa energy shock?
3: Eh, nabasa ko rin po ang sabi ng Fitch Ratings na nag-downgrade sa ating outlook. Ang Pilipinas ay energy sensitive. Kaya dinowngrade nila tayo dahil napaka-vulnerable ang tingin nila sa lagay ng Pilipinas ngayon. So, gusto kong makita ang datos ng ADB at gusto ko rin ikumpara doon po sa ginawang pag-downgrade ng Fitch rating sa outlook ng Pilipinas gamit ang kanilang pananaw, ang kanilang assessment doon sa energy sensitivity or vulnerability ng Pilipinas. So, hindi ko po alam. Magkaiba po yata yun. Dinowngrade ng Fitch Ratings. Ang ADB naman, pinupuri tayo. Pero sa sa totoo lang, ang magpapatibay po niyan ay kung papaano tayo tumatawid dito sa problema na ito. Hindi po natin maitawid ang ating ekonomiya sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. So, yan po ang matibay na katibayan. Matibay na halimbawa kung bakit mukhang hindi yata kapanipaniwala ang ADB sa kanilang pagpuri sa ating energy responses. Mukhang hindi po.
1: Ano po ba yan? May binibigyan po ba sila ng kopya ng gobyerno kung ano yung kanilang mga plans? Kasi in paper, magaling tayong magsulat eh, di ba? It's a pretty picture. We can paint a pretty picture. But yung effect nito on ground at yung pag-enact nila nung kanilang mga plano, eh hindi naman talaga nakikita.
3: Alam po ninyo, ang ADB may sarili silang sources. At merong research department. Malaki po ang, at maraming ekonomista ang ADB. Yun po ang pangunahing requirement sa ADB. Kailangan solid ang economics background ng mga empleyado. Pero kailangan po talaga ay mag-validate ng mga datos na nakikita natin. Katulad po nito, we're looking at the same numbers ng inflation, 7.2%. Pero yung mga pangkaraniwang siguro po, mga pangkaraniwang ekonomista, tama na yon, 7.2%, mataas na yan. Pero tingnan pa po natin sa isang banda. Ang bottom 30%, ang dinaranas nila ay 8.5%. At ang pinakamalaki pong factor doon sa 8.5% na yan ay ang inflation ng pagkain. Ang inflation ng pagkain ay napakalaki po para sa mga mamamayan. Lalo na po kung halimbawa ang mga minimum wage earners, mga 70% ng kanilang kita ay napupunta sa pagkain. Pagka gumalaw ang presyo ng pagkain, eh wala naman po silang sobra, so ang babawasan nila yung pagkain. O kaya yung hatian ng pagkain sa hapagkainan ng mga pamilya, mababawasan ang kakainin si nanay, pagpapaubaya na lang muna kay sa mga anak, no? Maranas po ng hirap itong ating hinaharap na problema sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. At ang pamahalaan ay dapat na po, wag na po yung energy crisis. Dapat po ay maging magpakatotoo na tayo. We are undergoing a national state of emergency. Malaki po ito. Hindi lang po ito parang bagyo na nagdideklara tayo ng state of emergency pagka tayo ay dinalaw ng bagyo. Eh ngayon po, malawakan buong Pilipinas. Lahat ng sektor ay dumaranas ng pagsubok dito po sa napakataas na presyo ng petrolyo sa atin.
0: Hindi na lang energy.
3: At ang susunod niyan, ang susunod pong inaabangan natin ay yung report doon sa GDP growth.
0: Yes.
3: Eh, 4.4% ang atin GDP growth rate in 2025, eh, pagka mas mababa pa po sa 4.4%, bumaba. Eh di, ang mangyayari po niyan, eh, mukha pong nalalapit na tayo na dapat ay magdeklara na tayo ng stagflation. Stagnant ang economy sa harap ng napakataas na presyo ng mga bilihin. Napakabigat po na problema yan para po sa, hindi lang sa pamahalaan, lalong-lalo na po sa ating mga mamamayan.
0: Anyway, parang ang hirap bumangon, ano? Pagka gano'n ng mga balita na kinakaharap natin. Mm-hmm. Pero inaasahan natin na sana, no? Dahil nakasalalay ito sa negosasyon ng Amerika at Iran, eh, partner, no? Tsaka prof, na para mapigilan yung pagsipa muli ng mga presyo ng produktong petrolyo at everything else na related to it, eh sana matapos na yung hidwaan sa Middle East. Pero sa nakikita natin, eh, tila hindi talaga magkasundo yung Amerika at Iran, eh.
1: Tama. No? Mainit ang mga ulo pa pareho. Buti nga tumitigil sa bomba.
3: Mukhang malayo. Malayo pa. Malayo pa po. Mm-hmm. Pero ang hindi naman po natin pwedeng sabihin na hintayin na lang, kundi eh totoo po 'yon. Patuloy na naghihidwaan, magdidigmaan, nagbabarilan pa rin.
0: Yeah.
3: Eh ang presyo ng petrolyo ay patuloy na tumataas. Ang magagawa po natin pagdating po sa Pilipinas ay pwede nating kontrolin ang presyo. Huwag naman po yung runaway price increases ang nakikita natin na ginagawa ng mga kumpanya ng langis. Eh sabi po nila, replacement cost ang ginagamit. Replacement po yan para po nagagamitin mga isang buwan mahigit pa. Dahil ang negosasyon ay ginagawa ngayon para po sa delivery next month. No? So, nung nagbombahan sa Iran, eh, kinabukasan ang taas ng presyo ng petrolyo, ganun na lang. Eh, di pa po ba ang ating binibili noon, ang ating binabayaran, ay ang inventaryo ng petrolyo na nabili noong mga nakaraang buwan. So hindi po dapat agad-agad na sumipa ng ganun kalaki ang presyo ng mga petrolyo na nagdulot ng agarang pagtaas ng presyo ng lahat ng mga produkto dito sa Pilipinas. Malaking bagay po yon. Malaki ang kagagawan. Malaki ang responsibilidad ng pagtataas ng petrolyo, presyo ng petrolyo ng mga kumpanya ng langis. Sa unang bugso pa lamang ng digmaan, eh andyan dyan pa po yung inventaryong luma, eh. Mura pa po yon.
0: Pinatungan ka agad.
3: Ipatong agad.
1: Opo. Prof, tanong ko lang din po, kung kunyari, kasi hindi naman talaga tinanggal yung, dahil nga hindi tinanggal yung excise tax sa
0: diesel
1: at saka sa gasolina, di ba? Yeah. Dahil ang fear natin is mawawala ng revenue ang gobyerno, bumaba ang financial outlook sa atin ng mga international lending companies. What's gonna happen sa atin kung bagsak din naman ang ano natin, finances ng Pilipinas? Magre-resort ba tayo sa pagpapautang? At dahil bagsak nga yung pananaw nila sa atin, mas mababa ba ang ipapautang nila sa Pilipinas?
3: Papautang pa rin po yan, pero mas malaki na ang interest.
0: Yes.
3: Mas malaki ang babayaran nating interest. Unang-una, downgraded yung outlook natin. Malaking bagay po yan sa pangungutang ng Pilipinas sa labas ng bansa. At malaking bagay din po yan, may epekto din po yan doon sa standing ng ating pong mga bangko. Ang DBP at saka ang Land Bank of the Philippines ay ginawa na rin pong katulad ng rating ng Pilipinas, yung kanilang BBB na downgraded ang ating outlook. Sa ngayon po, ito ang isang pinagtatalunan eh. Tanggalin mo ang excise tax, mababawasan daw, o ang value added tax, mababawasan ang kita ang gobyerno. Kaya, wag mong tanggalin at ipagpatuloy natin ang pangungulekta, pero ang nangyayari po, nakakadagdag po yan sa inflation. So pagka ang inflation ay napakataas, ang ating pong mga negosyo, mga negosyante, umaaray, nagbabawas na rin po sila, tumitigil na rin po sila ng kanilang mga operations. Mas marami pong mga mamamayan ang mawawala ng trabaho at madadagdagan ang mawawala ng trabaho at ang ekonomiya natin dahil nabawasan ang mga mamamayan na may kakayahan na bumili. Ang purchasing power natin ay pinahina ng inflation, lalo pong hihina ang ating ekonomiya, ang ating pamahalaan ay mababawasan din ng koleksyon ng ating ng tax revenues dahil nabawasan ang negosyo, nabawasan ang namimili, ang koleksyon ng pamahalaan ay mababawasan.
0: Ganun
3: kaya
0: din
3: po, mahalaga na makita ng pamahalaan. Palakasin natin ang purchasing power ng ating mga mamamayan.
1: Paano, more sir?
0: Ahaba. Sige. Ahaba, pro. Para posibleng ipagpatuloy natin ito sa ibang pagkakataon kasi maubusan na tayo ng oras.
3: Sige po.
0: Kailangan
3: sige
0: na po namin mag-commercial at meron pa ho kaming iba pang mga panauhin na kinumbida. Thank you po, Prof. Okay. Sa inyo pong oras
1: salamat,
0: na binigay.
1: Sir Noel. Salamat, talk to you again
0: po.
1: Soon po.
0: Thank
3: maraming
0: you po.
3: Salamat po. Magandang gabi sa inyo.
0: Magandang gabi po. Si Professor Emmanuel Leyco po ng CENPEG, Center for People Empowerment in Governance. 6:06 na po ng gabi, mga kapamilya. Kami po ni Partner Rica magbibigay daan lamang po muna sa ilang mahalagang mensahe sa ating pong pagbabalik. Abay, kasama pala natin sa programa mamaya si DOH Spokesperson Undersecretary Albert Domingo dahil meron pong balita. May mga Pilipino po na nakasakay sa isang cruise ship na tinamaan daw po ng mabagsik na
1: hantavirus.
0: Alam mo yung virus na hanta. Ayun daw yung hanta na talagang it will hunt you. Hindi ka talaga na hanta.
1: Ganun pala yan,
0: parang
1: partner.
0: Hanta yung
1: tatay.
0: Yung hanta na nagpunta doon sa safari, naghanta. Hanta yun eh.
1: Tawag ay, ganun pala yun.
0: Mga hanta, British lang yung action pa, parang si Kaufman ba. Magbibigay daan po muna kami sa ilang mahahalagang mensahe. Magbabalik po kami dito pa rin sa issues. Spotted!
2: Issue Spotted sa DZMM. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
4: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator. Para mas...
5: Kung ikaw ay masaya, tumawa ka!
6: Sana nitanay ko dyan!
5: Kung panalo ang joke nila, tumawa ka!
7: Say hello to Marian.
8: Hello, Lola!
9: Cute, no?
5: Kung malastik ang kulitan, tumawa ka!
10: Patay ka ngayon.
11: Sino ba patayin mo?
9: Ako!
5: Kung sila ang araw-araw mong kasama,
12: walang hiyatong lapad ng ipin mo, parang palako ng Indian.
5: Sure kang tatawa ng tatawa.
13: Netawa ako!
12: Isn't it fantastic?
5: Yes! Netawanan, Monday to Friday, 5 p.m. Dito sa sinimo, hari ka rito.
10: ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag mayroong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
11: Ito ang Radio Patrol, Christian Yosores, DZMM. Tulumakayawan sa Cavite and growing.
14: Talakayang hitik sa issue ng bayan. Issue Spotted. Issue Spotted.
0: Grabe yung intro, ha?
1: Kala ko lupang hinirang, eh.
0: Hindi naman.
1: Tatayo na ako, eh.
0: Lupang hinirang in a, ano to, rave party ba yun? Saan nga ba yun? Nagkaroon ng issue. Pinatugtog sa rave party. Ano kayang version ng lupang hinirang yun? 609 na po ng gabi, mga kapamilya. Bibigay daan po muna tayo sa... Sino ba muna? Yung guest o yung reports? Ano gusto mo, Kendo? Si Kendo ng Supreme Commander ata natin ngayon. Why are you the Supreme Commander today? Wala si Supreme Commander Sheila? Ah, si Supreme Commander Sheila is work from Hague.
1: Hague.
0: WFH, ha? Hague.
1: So sino unahin natin?
0: Sino gusto mong unahin natin?
1: Oh, report pa lang.
0: Basta okay. Si Kendon. Uh-oh. Kendon ang masusunod, ha? Uh-oh. Bigyan daan po muna natin ang ulat ng ating mga Radyo Patrololololol! Pinapapaspasan na ng Department of Agriculture ang pagkilos laban sa pagtaas ng presyo ng pagkain. Good luck. Kasunod ng pagbilis ng inflation nitong Abril. Larito ang balita kumpirmado sigurado mula Quezon City. At Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
15: Tony, na pinaiisin ng Department of Agriculture ang mga hakbang para mapigilan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Matapos si ulat na umabot sa 6.1% ang food inflation nitong Abril, kung saan pangunahing nagtulak ang pagmahal ng bigas, mais, isda at gulay. Ayon sa DA, pangunahing dahilan ang pagsipa ng presyo ng langis dahil sa tensyon sa Middle East, kaapekto sa gasto sa transport at logistics at ng agri-sector. Muling tiniyak ng DA na sapat ang supply ng pagkain pero tumataas ang presyo dahil sa mas mahal na delivery at distribution. Bilang tugon, nagbigay ang gobyerno ng fuel subsidies sa agri-truckers. Nagbukas muli ng food lanes at binawasan ng ilang fees para mapababa ang gasto sa pagdadala ng pagkain. Inalakas din ang monitoring sa mga pamilihan para maiwasan ang overpricing habang pinalalawak ang mga programa tulad ng venting bigas at rice for all para makatulong sa mga mamimili. Dagdag pa ng DA, handa sila magpatupad ng price cap sa imported rice kung magpapatuloy ang pagtaas ng presyo. At yan, ang bilitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero, partner.
1: Kilos ang Mayo 1 Chairperson Jerome Adonis, isa sa mga irereklamo ng Manila Police District kaugnay sa mga naging paglabag sa Labor Day Rally sa Maynila. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos, Mars.
16: Rika, hindi pala lagpasin ng Manila Police District ang mga paglabag na naganap sa kasagsagan ng Labor Day Rally sa Maynila noong Biyernes. Bukod sa lalaking nanapak ng pulis at ng hablot ng cellphone ng isa pang pulis, kasampahan din ng reklamo si Kilusang Mayo 1 Chairperson Jerome Adonis na isa sa mga nanguna sa pagusunog na SG. Ayon kay MPD Legal Service Captain Stalino Nebato, kabilang din sa kanilang target sampahan ng reklamo ang mga kasamahan ni Adonis sa pagusunog ng SG, gayon din ang mga kapwa-agitator ng lalaking nanuntok ng pulis. Naniniwala naman si MPD Ermita Station Commander Lieutenant Colonel June Abrasado na planado ang nangyaring gulo noong Mayo 1 na layuning i-provoke ang mga police. Mga reklamo ng physical injuries, direct assault, robbery at maglabag sa Public Assembly Act ang mga inaasahang isasampa ng police laban sa kanila. Habang pinag-aaralan pa ng MPD kung sasampahan din ng reklamo si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na kasama rin sa mga ralista ng magkagulo. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, TVMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padierno.
0: At maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol.
14: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
0: Ayun, pinag-uusapan namin kanina food inflation, pero habang nagko-commercial, pagkain pa rin pinag-uusapan namin ni Partner Rica. Ang hirap talaga, no? Isipin mo, partner. Oh. Kahit na tumaas na lahat ng bilihin, may sasakripisyo mo ba pagkain? Parang hindi. Di ba? Parang maisip ko, mangangayayat si Jorish.
1: Oo. Oh, oh.
0: Mangangayayat si... Ay, hindi si Jorish.
1: Mangangayayat si Jorish. Inulit-ulit. Ang laki ni Jorish na nakakita namin. Maraming abominable
0: Jorish. Magiging one-third na lang si Jorish kasi nyali ni Kendon. Parang ano ba? Sobra ka. Pinag-uusapan po natin, hindi po pagkain, mga kapamilya, ha. Ito po ay yung mabagsik na virus.
1: Oo.
0: Na ang pinagmumulan nito, pasintabi po, ha, ay dumi po ng mga daga.
1: Oo.
0: Di ba?
1: Oo.
0: So, meron pong cruise ship, and believe it or not, cruise ship yan, dapat malinis yan, di ba?
1: Kaya nga.
0: Nagka-hantavirus outbreak.
1: Kaya nga.
0: Ibig sabihin nun, may daga.
1: Kaya
0: na nakasakay for free.
1: Tapos, sa cruise.
0: Sa cruise pa, buti pa siya.
1: Nagbayad.
0: Tayo, hindi pa nga tayo nag-cruise.
1: Kaya nga.
0: Pero yung daga na kapag-cruise, nandun siya sa gitna ng Atlantic, di ba? At dun po nagkaroon ng sakit yung mga ibang pasahero. Pero may mga Pilipino din daw on board na hindi pa naman daw so far nahahawaan, di ba?
1: Pero kasi may tatlo ng pumana dahil dito, di ba?
0: Suspected
1: hantavirus. So, andun sila ngayon, nakamove sila sa gitna ng karagatan, di sila pinapadaong dahil
0: kasi ka-quarantine mo muna yung mga yun. Ngayon, akapiling po natin, nasa linya po ng ating lalipone, tagapagsalita po ng Department of Health, si Undersecretary Albert Domingo. USAC, magandang gabi, Tony Enrica.
17: Yes, hi, good evening, Tony and Rica. Magandang gabi sa lahat na nakikinig at nanonood.
1: Hi, Yusef.
0: Nagkaroon na ba tayo ng local cases of hantavirus ever sa inyong pagkaalala?
17: Alam niyo po, ulit-ulit namin tinanong sa ating Epidemiology Bureau and ang categorical answer is wala.
0: Wala pa.
17: Meron daw kasi dati noong 1992 na naka-record pero hindi eksakto na hantavirus.
0: Ah.
17: Ang mahirap kasi dito, Tony, kapag sasabihin na case, dapat nakita yung pasyente, na-document.
0: Yes.
17: Eh, yung sobrang lumang 1992 report na yon parang hindi na ma-verify. So, sumatotal, wala tayong ma-verify na case na meron.
0: Which is surprising, di ba? Dahil ang daming daga sa Pilipinas.
1: Di pa sila nakapag-migrate dito.
0: So, itong hantavirus is not actually transferred from human to human, di ba? Walang ganon.
1: Parang may nabasa ako na pag-infected ka, pwede di ba?
0: Pwede ba, Yusek?
17: So, dalawa, yung hantavirus na yan, actually hantavirus, grupo siya. It's a family of viruses. Tapos may mga specific na viruses. Pero para madaling tawagin, hantavirus silang lahat.
0: Okay.
17: Yung isang grupo, yung isang kalahati ng pamilya, sabihin na natin, parang European, American-European, mas mataas yung pagkakataon na malipat sa tao. Pero hindi pa rin ganun kabilis. Ha? Pero mas mataas kumpara dun sa hantavirus na nasa Asian region, sa region natin.
0: So may person-to-person transmission dun sa American-European branch ng hantavirus.
17: Na very rare pa rin. Ha? Pero parang

0: You just let the you just let the virus run its course. Kausap mo si Yusek Albert
1: na yun. Close to home pala, partner.
0: Oh, partner. Nung dinedescribe ni Yusek, naalala ko lahat ng pag-uusap namin.
1: Let your immune system fight it. Okay.
0: Oo, so ganun pa. Kaya pala sila naka-quarantine, Yusek.
1: No.
2: Well, so ang quarantine measures naman, Rica and Tony, ginagawin kasi inoobserve yung mga close contact, diba, ay kumalat. So far, yung nabasa naming report na nakapublish na naman sa WHO, yung tatlong namatay, meron silang tinatawag na epidemiologic link. Kanina narinig ko yung lead-in ninyo, no, na parang, ano ba naman, may sumukay na daga dun sa vapor. Actually, nung binabasa namin yung detalye ng report, meron pa sila trace yung WHO kasi it is possible na yung pasaherong sabihin na nating index case, yung unang kaso ng hantavirus, nakuha niya nung bumaba siya nung barko, nung vapor, hindi dun sa vapor mismo.
1: So it's possible he could have been infected while he was touring on the ground at hindi dahil sa nakasakay sa barko yung daga. Nasa economy class yung daga, di ba?
2: Correct.
1: So, anyways, naalala ko pala, partner, no? And as an aside, mga kapamilya, tsaka Yusek, naalala niyo ba yung batikang artistang si Gene Hackman?
0: Oh, di ba yung asawa niya?
1: Hantavirus din ang suspected na ikinamatay nung misis niya. No? Tapos dahil si Gene Hackman ay tila may Alzheimer's na ata, nung namatay misis niya, parang wala siyang awareness. Napatay na yung misis niya, tapos siya parang
0: moving about
1: hindi siya, kumbaga walang nag-alaga sa kanya, namatay din siya. Diba? And it was because of the hantavirus in their home sa may, parang nasa disyerto pa nga ata sila, Yusek, if I'm not mistaken.
2: Yeah, yun yung nabasa ko rin yan na yung balita na nakakalungkot, no, kasi yung isa Alzheimer's, so hindi siya aware kanyang nangyayari.
1: Yeah.
2: It's not so clear kung ang kinamatay ni Gene Hackman himself ay hantavirus
1: yung wife
2: or
1: niya.
2: Baka yung dahil hindi na nga siya naalagaan. Yes. So syempre napabayaan na niya yung sarili niya.
1: Oo. So ngayon, ang tanong ko lang, ano, which is very, sa akin, very surprising. Parang yung inflation rate, very surprising. sa dami ng daga, sa dami ng daga, Yusek, no, hindi naman natin pwedeng maikaila, no, na maraming mga lugar dito sa ating bansa na rat infested. Bakit nga ang hantavirus bakit ang hantavirus ay hindi kasing laganap ng leptospirosis?
2: So ang termino, ang konsepto niyan sa epidemiology, yung tinatawag na endemicity.
1: Ibig
2: sabihin, yung leptospirosis, endemic sa atin, natural na nandito sa Pilipinas. Pero yung hantavirus, it is possible na hindi siya endemic. Or,
1: ito pang naman,
2: possibility, baka nandyan lang siya sa paligid, hindi lang siya tumatawid.
1: Oh
2: dahil siguro, yung dagang may hanta dito sa Pilipinas, hindi pa nakakasalamuha ng isang tao dito sa atin. That's also possible.
1: I hope hindi naman na mangyari din yon, no? Kasi nga sabi nyo, 1992 pa yung parang last reported case, pero hindi na nga ma-verify. Sa tagal na hindi na natin nabalikan yung mga kasong yun. Eh.
0: Oo. Ano ba ito, Yusek? Meron ba itong bakuna?
1: Wala nga, no? Immune system mo daw,
2: wala,
1: like the chicken pox.
2: Wala siyang bakuna. Supportive lang yung paggamot sa kanya. Plus, ang prevention is yung aso sanitation. So, kumaga kasama yan ng kalinisan, waste management. Kung paano natin maiiwasan ng lepto, ganun rin ang pag-iwas dyan.
1: May kanta yan, ha? May kanta yan.
0: Ano yan?
1: Hantalamer.
0: Hindi.
1: Hantalamera.
0: Medyo tropical yung suot.
1: Hantalamera. I can name that tune in two notes. Alam, hindi sabi ni Yusek, anong kanta yun? Hindi ko alam yun.
0: Hindi ko. Alam ni Yusek yun, yan.
2: Guantanamera yun.
1: Ayun na.
0: Ganun yung kinakanta ng taga sa cruise ship.
1: Yusek, bigyan ng jacket yan.
0: May punto ka.
1: Guantanamera.
2: Hindi
1: ko yun. Kaya pa. Basta may music buff sa pamilya, alam nila yung kanta na yan. Guantanamera. Kaya lang, may konting yanig sa boses. Para pag tinutog, bawal daw kumanta, batuhin ko kayo dyan ng laptop. Teka lang, sino bang namamato ng laptop. Baka alam ni Yusek eh. Yusek, alam mo ba yun? Kilala mo ba yun?
0: Mabait sila sa DOH.
1: Hindi sa ibang department ba yung nababato?
0: Hindi sa kanila.
1: Ibang department pala yun. Grabe.
0: So dahil wala pang known case dito sa Pilipinas, is it even...

0: proper, hindi naman proper, no? Maganda din ba pag-usapan natin kung ano yung possible symptoms nito? Dahil sa mga nababasa ko, Yusek, sabi parang flu-like symptoms din ang simula nito.
1: Severe respiratory illness daw.
0: At may hemorrhagic ano eh.
1: May ganun pa?
0: Oo, may hemorrhagic effect pa ito, di ba Yusek?
2: Yeah, so dalawa yan. So baka nabasa niyo yung sa WHO release. So maganda ang paliwanag kasi para alam rin ng ating mga kapamilya na huwag katakutan to, paalaman ang susi sa kagaymawaan natin. Una, yung ating simptomas, kahawig nga siya nung lepto, minsan mapagkakamala mo siyang dengue kasi flu-like symptoms. Ano yun? Lagnat, pananakit ng kalamnan, pananakit ng san. So halos parehong-pareho, no? Ang baka sabi lang ng kung ano siya, ang pagkakaiba niya is yung history of exposure. Kung napalapit ka sa daga. But then again, ang hirap eh kasi pwede kang mapalapit sa daga tapos lepto pa rin yan. So ultimately, sabi nga, kausap ko kanina, ka-text ko si Dr. Solande kasi siya yung expert sa klinika eh. Sabi niya, alam mo, Doc Albert, ang talagang mag-determine niya is yung laboratory test. Pero kung anong isura niya, ganun pa rin. Tapos kung ano yung kanyang kumbaga management, sa lepto, may antibiotic. Yan ang pinagkaiba. Antibiotics kasi mikrobyo yung lepto. Ito namang sa hanta kasi virus. Wala pang antiviral na tubok na pwedeng lumaban doon. So, ang ginagawa is hydration, yung supportive care sa ICU.
0: Opo. Pero may nabasa din kasi ako, Yusek, no, na galing nga ito sa, di ba, sa pupu ng daga. Rodent. Excuse me na lang po, sa mga so, kumakain, kung meron man.
2: Fecal waste.
0: Opo. Yeah. Pero kasi, pag daw kunyari, ito ay natuyo, na-disturb, and it becomes airborne. Parang, it also becomes a way of paghawa, di ho ba?
2: Oy, practical lang yan. Magandang tanong yan. Practical advice. Kasama yan dun sa mga precautions na sinasabi na ng WHO. Kung tayo ay, kunyari, naglilinis, ano nangyayari naman? Yung iba sa atin, makikita mo may, parang may potential na sila kumakain ulit, may ipot ng daga, no? Na nakakalat-kalat dyan. Huwag nating basta wawalisin kung tayo na kasi pwedeng parang yung alikabok nun ay lumipad. Tapos kung iba kayong pa ang makahawa sa atin. Hindi ng hanta, pero ng lepto rin. Pwede manggaling doon. So, mas maganda kung ating gagamitan ng basang basahan at nakagloves tayo, lilinisin. Or kung nasa labas naman siya, huwag nyo papang bubombahan ng tubig. Parang babaldihan lang siya na parang yung, ano ba ang Tagalog yan? Basta inaanod lang siya ng tubig para hindi siya magiging lumilipad na alikabok.
1: Parang ano lang, yung abo galing mayon. Basain mo lang. Para wag siya para hindi siya kumalat sa hangin, di ba? Anyway, sige. So, wag tayong masyadong mag-alala, mga kapamilya, dahil hindi naman po ika nga endemic yung endemicity. Yung endemicity, ano ba yan eh? Yan ba ay bagong parang high class na city ba na parang BGC?
0: Hindi ko alam tayo eh.
1: Yung Bonifacio Global City tsaka yung endemicity, magkatabi lang ito eh.
0: Indemicity City.
1: Indemicity. Marami talaga yung mga city na iyan. Pero hindi ko talaga napunta ng Davao City, si Yusek. Kumbidayin natin, magpunta kayo na sa... totoo yan. Ganito yun.
0: Hanapin nyo yung Piatos family.
1: Kasi yung virus hindi mabuhay dun. Ha?
0: Talaga.
1: Kasi buhusan mo lang ng gasolina. mabuhos mo ng gasolina, tapos mumog mo yun. Wala ka na na...
0: Alakas naman pala mga taga-Daba.
1: Wala, hindi mo na maghanta. Kasi dun dati, Fanta. Ngayon, hanta. Hindi naman na inom yun. Wala na. Yusek! Maraming salamat po muli sa oras na binigay mo sa amin. Thank you po.
0: Thank you, Yusek. All my love. Ingat po.
2: You're always welcome, Tony and Dika. Magandang gabi.
1: Magandang gabi. Salamat po. Undersecretary Albert Domingo, tagapagsalita po ng Department of Health. Si Jojo Hoho, si Rafika, sabi niya na natawa daw siya doon sa kanta ng Hanta La Mera. Kapanahon ang dinami ni Hoho yun eh.
0: Gina-jam niyo ba yun? Iba yung mga jam niyo noon?
1: Yes, mga
0: party music niyo noon?
1: Mga ano diyan, yung mga Hispanic hits.
0: yung mga pick-up songs niyo sa bar.
1: Yes, mga Brazil 66. Yes. Mga ganun. Ang sabi po ni Kabalen Zosie Mugasmin, sabi niya, kung meron daw oras pang birthday greeting, pakibati daw ng happy 70th birthday si Reverend Father Enrico de Guzman, ang cura parokyo, parish priest ng San Rafael, Archangel, sa barangay Mabiga, Mabalacat, City, Pampanga.
0: Happy birthday, Father!
1: May congratulations siyang pinapaabot kay Engineer Maria Lourdes El Tuazon dahil siya ay pumasa ng March 2026 Civil Engineering Licensure Exam.
0: Napakasarap naman. Engineer na siya
1: engineer
0: ngayon.
1: Engineer ka na ngayon. Pero sana huwag ka muna mag-DPWH.
0: Eh, kung fast track to reach life yan. Oh, ay, naka happy birthday na lang tayo, partner.
1: Surely.
0: Kay Alejo Aquino.
1: Ann Garcia.
0: Katrina Anda.
1: Carlos Lopez.
0: Alfredo Sanchez.
1: Happy birthday sa inyong lahat.
0: At kung mag-check out ka, 5-5 ngayon.
1: Ay, oh, shock. So nga pala, no?
0: Add kung may pang-check out ka pa.
1: Add to card now. Ay, titingnan ko lang mabilis-mabilis mga kapamilya kung meron po tayong mga hindi po nabate.
0: Mm-mm.
1: But we will see if my Facebook will open.
0: Mm-hmm.
1: Let's see now.
0: Sige, hanapin mo yan. Nawawala yung cellphone ko, Jorish.
1: Ah, so, wala akong cellphone.
0: Hindi ka naroon ka nasaan.
1: Si Ted Erbosa, Doc Ted.
0: Uy, Doc Ted, happy birthday sa'yo.
1: Ay, birthday
0: sa'yo.
1: Pala today. Sana pala pinaabot natin kay Yusek Albert kanina.
0: Hindi natin alam. Happy birthday, Doc Ted.
1: Happy birthday po.
0: Happy birthday, Doc
1: Ted. Yes, pahabaan po ng hininga. So anyway, sa mga kapamilya, today, ano ba today? Tuesday.
0: Yes.
1: So we'll see you again tomorrow on a Wind Down Wednesday. Dito ba rin po sa Asia Spotted. Kakaninto rin Tony Velasquez.
0: Rika Lazo po, inyo nakasama. God bless everyone. Ingat.
1: Sige po. Ah, abangan nyo na ang mga nagbabagang balita. Biglang naging si Kuya Cesar na, no? Sa TV Patrolalalala, susunod na. Hanggang bukas po mga kapamilya, ingat po kayo kay Hanta. Bye-bye.
3: Likod tayo ang kapamilya.
4: Ng mga nagbabagang balita. Magkapatid patay sa pagsiklab ng sunog sa San Mateo, Rizal. Exclusive, 4 na pulis inireklamo dahil sa tangka-umanong pangingikil sa isang TNBS driver. Lalaking bagong laya, pinagbabaril, patay. Ikatlong insidente ng gas and run sa QC na itala pagsibat ng motorista, huli sa video. Inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng binihin nitong Abril, sumipa sa pinakamataas na antas sa loob ng 3 taon. Petrolyo at bigas pangunahing nagdulak sa inflation. Apong ibinuga ng bulkang Mayon, nagdudulot na ng sakit sa kamali galbay, puson, tuloy-tuloy ang pagbagsak. At ang palang nagsimula sa loob ng bahay ni Kuya, level up sa big screen, ang panayam kina J.F. Ibarra at Young Smith, live!
5: Gumawa ng itlog na pula.
6: Tamutin mo.

0: US ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol.
1: Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa sunog. Patay ang magkapatid na babae matapos matrap sa nasusunog nilang bahay sa San Mateo Rizal nitong Lunes. Sa Tumana, Marikina, tatlong pamilya naman ang nawala ng tirahan sa sunog na sumiklab ngayong Martes ng madaling araw. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
2: Umakyat sa mga bubong ang mga bumbero para apulahin ang malaking sunog sa isang compound sa Tubo Kaliwa, Barangay Malanday, San Mateo Rizal, Lunes ng tanghali. Pero pagkatapos ng sunog, isa-isang inilabas ng mga bumbero ang mga sunog na bangkay ng magkapatid na natrap sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. 19 at 7 taong gulang ang mga biktima.
3: Gusto ko pong matulog, hindi makatulog.
2: Sa burol sa barangay hall, hindi pa rin makapaniwala ang inang si Marites na wala na ang 2 sa 7 anak. Isinama lang anya siya ng asawa sa pinapasukan sa Paranaque para sa nakatakdang medical check-up nito.
3: Kakalis lang po namin ng gabi po yun. Hindi po namin na sukat na ganyan yung mayayari pag-uwi namin. Wala na po sila. Baan ko mga yan. Kahit siguro si kahit na lagi ko na papagalitan, hindi niya lang, mahal ko siya. Lalo na yung bunso ko. Talaga na namin po yan.
2: Ayon sa BFP, umabot sa unang alarma ang sunog na naapula ng 10 fire truck makalipas ang halos 1 oras. 10 pamilya ang apektado habang 6 na bahay na gawa sa light materials ang natupok.
4: Sana matulungan kaming makapagsimula at lalong-lalo na po yung namatayan. Higit na kailangan nila rin yung tulong.
2: Nagpaabot na ng pakikidalamhati at tulong ang barangay at LGU sa mga apektado ng sunog na patuloy na inaalam ang pinagmulan.
5: Kung tayo po ay lalabas ng bahay, iiwanan, make sure po na talagang wala po tayo nakaiwan, nakasaksak. Kung pwede natin i-shut off na lang yung pinaka ano natin, contador, much better. Lalo na summer season, andiyan po yung magbabakasyon, mag-outing ang family, so iiwanan nila yung bahay.
2: Sa barangay Tumana, Marikina City, 3 pamilya ang apektado ng sunog na tumupok sa 2 bahay Martes na madaling araw. Walang saktan at nailigtas din nila ang mga alaga. Sa 2 palapag ng bahay ng 1 pamilya umano nag-umpisa ang apoy.
6: Nung bumaba ako, tinignan ko kung ano yon. Kaya lang pagbukas ko nung kwarto, umano na sa akin yung mga usok. Naisip na lang namin yung mga aso, yun yung i-save namin.
2: Nakipag-ugnayan na ang barangay sa city government para sa agarang tulong sa mga nasunugan. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
1: Patay ang 1 lalaki matapos pagbabarilihin ng riding in tandem sa General Mariano Alvarez Cavite. Kalalaya lamang umano ng biktima sa kasong may kaugnayan sa illegal na droga. Yan ang CCTV Patrol ni Bea Cuadra.
7: Nakaupo sa likod ng nakaparadang tricycle nang malapitang pagbabarilin ang lalaki ito sa General Mariano Alvarez Cavite. Sa kuha ng CCTV ng Barangay de las Alas Linggo ng hapon, naglakad lang palapit sa biktima ang gunman na nakabedding long sleeves shorts at sombrero. Matapos ang pamamaril, tumakbo pabalik ang suspect at umangkas sa nakaputing rider na una nang nakitang nag-U-turn sa lugar. Ayon sa punong barangay, hindi na nadala sa ospital ang biktima dahil sa 3 tama ng bala sa ulo at muka.
8: Mga ilang minuto lang, dumating na po ang rescue at PNP at nag-assist po sila. Ngayon ito pong rescue, hindi na po naisakay yung sinasabing binaril kasi nga po ay wala ng buhay.
7: Giit ng anak ng biktima, walang kaaway ang ama kahit pakalalaya lang nito noong Pebrero sa kasong droga.
9: Sobrang hirap po. Parang kalahati ng buhay ko. Nawala din. Lagi niyang ano sa akin, mag-aaral mabuti. Kasi nga, hindi rin naman siya nakapag-aaral. Gusto niya, sa mga anak niya, yung hindi niya natupad, sa amin mangyari.
7: Sa follow-up operation, natunto ng pulisya ang motorsiklo ng riding in tandem na iniwan sa gasolinahan.
10: Ongoing pa po yung ating investigation, may sinusundan na tayo na tao.
9: Sumuko na po siya para naman kahit papaano po gumaan po sa pakaramdam.
7: Nakikipag-ugnayan na sa Land Transportation Office ang pulisya para sa pagkakakilanlan ng may-ari ng motorsiklong ginamit sa krimen. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
11: Inirereklamo ng isang TNBS driver ang apat na miyembro ng TNP-HPG na nagtangka umanong mangikil matapos ma-impound ang kanyang sasakyan sa Quezon City. Ayon sa driver, nanghingi ng 50,000 piso ang mga pulis kapalit ng pag-release ng kanyang sasakyan. Exclusive nagpapatrol, Karen De Guzman.
12: Dumulog sa National Police Commission ang TNVS driver na si alias Ruben para magsampa ng reklamo laban sa apat na miyembro ng PNP Highway Patrol Group na tinangka umano siyang tikilan. Kwento ni Ruben, bumabiyahe siya noon sa Quezon City nang businahan at parahin siya ng mga pulis. Sinita ng mga pulis ang sira umanong brake light at gasgas sa conduction sticker ng kanyang sasakyan.
13: Tapos tinanong niya ako kung Grab driver ako. Sabi ko, opo, kasi may booking ako eh. Inanapan ako ng papel, pinakita ko, pero yung papel ko may problema, PA pa lang.
12: Isinama siya sa HPG Police Outpost sa Caloocan City, kung saan ipinaalam sa kanya na posible ma-impound ang kanyang sasakyan dahil sa umano'y mga pasong dokumento. Inutusan siyang magsumite ng karagdagang papeles mula sa kanyang financing company para ma-release ang kanyang sasakyan. Ang problema, hindi siya mabibigyan ng certified ORCR ng kumpanya dahil hindi pa niya ito tapos hulugan.
13: Sabi ko, anong gagawin ko para ma-release? Ganito, bigyan kita ng idea. Kung ibabalik namin sa yung sasakyan mo, meron kami makukuhang 50,000 legal na finder's fee na ibibigay ng So, kaya mo bang tapatan?
14: Ito sir, kinukumpleto ko na sir.
12: Nakipagtawaran si Ruben hanggang sa bumabas sa 35,000 pesos ang singil sa kanya kapalit ng pag-release ng kanyang sasakyan. Ayon sa NAPOLCOM, malinaw na ito ay paraan ng pangungutong.
15: Kinanapan siya ng kung ano-anong violation, pati yung conduction sticker na hindi naman na kailangan silipin ay binati pa kasi meron namang plaka yung kanya. Ito ay harap-harapang paninikil galing sa ating mga police officers dyan sa HPG.
12: Nagsasagawa na ng investigasyon ng NAPOLCOM at tiniyak na pananagutin ng mga polis kung mapatutunayang nagkasala. Sinampahan na sila ng mareklamong grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer.
15: Maari pong suspension, demotion o kaya dismissal ang maipataw sa kanya.
13: Maturuan po sana sila leksyon para hindi nila uulitin sa mga kapwa driver ko rin na Grab na baka mamaya hindi lang ako yung biktima o meron pa silang mapara na iba na kawawa naman din talaga na magkano lang naman kinikita namin sa pagdadrive.
12: Samantala, tutulong na ang PNP-HPG na mailabas ang naka-impound na sasakyan ni Ruben. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
11: Nasunog ang compound ng imbaka ng krudo sa barangay Dipitin, Madela Quirino nitong Lunes ng hapon. Nabalot ng makapal at maitim na usok ang naturang lugar dahil sa sunog na nagsimula pasado alas 2 ng hapon. Ayon sa Bureau of Fire Protection ng Madela, nagsimula ang sunog habang nagsasali ng krudo ang mga empleyado mula sa ground tanker patungo sa tanker truck. Mabilis namang kumalat ang apoy dahil puno ng highly flammable material ang lugar. 13 truck mula sa iba't ibang bayan ang tumulong mag-apula ng apoy na inabot naman ng 9 oras bago na ideklarang fire out. Nasa 15 milyong piso ang tinatayang halaga ng pinsala. Patuloy din ang investigasyon sa pinagmulan ng apoy. Isa na namang insidente ng gas and run ang naitala sa Quezon City. Nagbabala naman ang liderato ng TNT na posibleng masibak sa pwesto ang mga station commander kapag 3 beses na itong mangyayari sa kanilang nasasakupan. Nagpapatrol, Daryl Sarmiento.
12: Pasado alas 3 linggo ng madaling araw, pumasok ang asul na kotse sa isang gasolinahan sa bahagi ng Mindanao Avenue, Barangay Bahay Toro, Quezon City. Makalipas ang ilang minuto, matapos magpakarga ng halagang 1,500 pesos na gasolina, bigla itong kumarurot palabas ng gasolinahan. Kwento ng kahera ng gasolinahan, via QR code ang mode of payment ng nasabing sospek. Nag-scan naman umano ito, na kunwari ay magbabayad. Pero hindi nag-register ang bayad.
16: Pagtapos niya kargahan, binalik niya sa FA yung terminal. Hinintay nung FA na mag-pop up yung message na eto, may ano na, may payment na. Pero siguro mga 2 to 3 minutes, wala pa rin. Tapos bigla niya sinarado yung bintana, dumire-diretso siya.
12: Dagdag pa ng staff, bago pa man takbuhan ng sospek ang gasolinahan, napansin umano ng gasoline pump attendant na may kaaway ito sa telepono.
16: May kausap daw po siya sa cellphone na nag-aaway sila, nagtatalo. Kaya hindi po maka-interrupt ng tanong yung FA kung okay na ba sir, kasi may kausap nga daw po.
12: Naplakahan naman ang kotse ng sospek.
17: Sa basis po sa resort ng CCTV footages, na-identify na po yung blue sedan na ginamit at pati po yung plaka.
12: Pinaghahanap na ang sospek na posibleng maharap sa reklamong theft. May babala naman ang PNP na maaaring ma-relieve sa pwesto ang isang station commander kung tatlong beses itong mangyayari sa kanyang nasasakupan.
17: Inaasahan natin na ito ay hindi na mangyayari. Pag ito ay nangyari ng pangalawa at pangatlo, ito ay magiging result ng evaluation ng posibleng kanilang pagkakarelieve sa kanilang mga sariling mga pwesto.
12: Pero dahil sa nangyari, ikakaltas ang halaga ng pinakargang gasolina sa pump attendant.
16: Nagpakarga kayo, so makalimutan nyo man o hindi, pera yun eh, na ikakaltas yun sa FA, and then yung FA na yun, nagtatrabaho naman yun ng maayos eh.
12: Nagpatupad na ng preventive measure ang gasolinahan sa pamamagitan ng paglalagay ng mga traffic cones sa harapan ng establishmento mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 6 ng umaga. Ginawa ito para hindi makaalis agad ang mga sasakyang nagpakarga. Daryl Sarmiento, ABS-CBN News.
7: Umabot sa pinakamataas na antas sa loob ng 3 taon ang inflation rate noong Abril. Ito ay dahil sa mabilis na pagtaas ng presyo ng ilang bilihin tulad ng bigas at petrolyo. Kaya naman ang bawat piso nasa halagang 73 centavos na lang ngayon. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
18: Nagtitipid na ang kasambahay na si Christy kung dati magkaiba ang ulam sa tanghalian at sa hapunan. Ngayon, isahang luto na lang para tipid sa gas.
19: Normally ba sobrang mahal nang bilihin, tapos yung mga sahod po ng mga ano, hindi po tumataas. Kaya kawawa din po talaga yung mga nagda-transport.
18: Kahit sa kumbento ni na Sister Domenica, tipid mode na rin. Kaya nagbawas na rin siya ng binibili sa palengke.
20: Minus-minus na lang, pag magbili ng isang ano, isang isda, ihati mo na lang. Para ganun, pag 40 pieces, 20 pieces na lang.
18: Ayon sa Philippine Statistics Authority, lumobo ang inflation rate o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa 7.2% noong Abril, pinakamataas sa loob ng 3 taon. Ang pangunahing produkto na nag-ambag sa inflation ay ang bigas na may 13.7% inflation. Gasolina, tumaas ang presyo ng 59.6% mula sa 27.3% noong Marso. Diesel, 122.7% inflation mula sa 59.6%. At LPG na 45.8% mula sa 3.7%. May pagtaas rin sa presyo ng isda, ilang gulay at iba pang pagkain. Paliwanag ni Undersecretary Claire Dennis Mapa, dahil sa gulo sa Middle East, apektado ang presyo ng krudo na may epekto rin sa presyo ng pagkain.
21: May mga connection nito ang ating pagtaas sa presyo ng gasolina at diesel in particular dun sa mga mangingisda natin, may input sa production at the same time sa presyo ng ating mga bilihin.
18: Kaya bumaba paan niya sa 73 centavos ang halaga ng isang piso, pinakamababa simula sa base year na 2018. At mas malaki pang epekto ng mga taas presyo sa mga mahihirap. 8.5% ang inflation sa bottom 30% income households. Para sa isang ekonomista, mapupuruhan talaga ang karaniwang Pilipino sa bilis ng pagtaas ng presyo na triple ang itinaas kumpara noong Pebrero na 2.4% inflation lang.
0: Wake up call to, yung 7.2% inflation rate, pag triple ng inflation in 2 months, walang puwang mag-adjust si mga Pilipino.
18: Aminado ang Department of Economy, Planning and Development na nagka-issue sa fuel supply chain dahil sa gulo sa Middle East. Kaya nagsasagawa ng targeted interventions ang pamahalaan para hindi sumipa pa ang presyo ng mga bilihin. Ipinag-utos naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Agriculture na bantayan ang mga nananamantala at panatilihing stable ang presyo ng bigas para maibsan ang inflation sa bansa.
3: Ang sinabi lamang po ng Pangulo, dapat magawa ng paraan na bumaba ang presyo ng bigas at kung mayroong mga hoarder at nagsasagawa ng mga profiteering, hindi mag-aatubili ang gobyerno na kasuhan sila.
18: Inaasahang mananatiling mataas ang inflation rate sa mga susunod na buwan hanggat hindi pa natatapos ang gulo sa Middle East. At ayon sa datos ng PSA, ang pinakaapektado ay ang nasa bottom 30% income households o yung mga mahihirap na Pilipino. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
22: Bahagyang nakabawi ang piso laban sa dolyar. Nagsara ang palitan ng piso sa 61.55 laban sa dolyar, bagamat umabot ito sa intraday high na 61 pesos at 74 centavos. Sa kabila nito, itinuturing pa rin mahina ang piso dahil na rin sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at paglakas naman ng dolyar. Nagsisimula ng gumating sa Cebu ang libu-libong delegado mula sa Timog Silangang Asya para sa ASEAN Summit 2026. Ipinag-utos po ni Pangulong Marcos Jr. na gawing simple ang nasabing taunang pagtitipon na tatalakay sa mga isyu gaya ng pagtugon sa kalamidad at krisis sa Middle East. Live mula sa International Media Center sa Cebu, nagpapatrol si Jervis Manahan. Jervis, kumusta naman ang paghahanda para sa ASEAN Summit dyan sa Cebu?
23: Yes, Bernadette, all systems go na nga dito sa Mactan, Cebu para sa pag-host ng Pilipinas ng ika-48 leader summit ng Association of Southeast Asia Nations o ASEAN. Kalina nga ay binuksan na dito ang International Media Center na magsisilbi na headquarters ng nasa halos 1,000 na mga mamamahayag na magbabalita ng impormasyon tungkol dito sa summit. Pero kung dati ay makulay at engrande ang mga inihahandang aktibidad ng host nation, ngayon ay mas simple ang pagdaraos ng ASEAN Summit bilang pagsunod na rin ito sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gustong tiyakin na ang government resources ay mapupunta sa pagtugon sa krisis bunga ng digmaan sa gitnang silangan. Ginawa na munang virtual ang ibang pulong para mabawasan ang gastusin sa pag-oorganisa nito. Pero personal pa din ang summit ng heads of state dahil ayon sa mga leader, mas maraming isyong kinakaharap ang rehiyon sa ngayon. Ayon sa Presidential Communications Office at sa ASEAN 2026 Organizing Committee, nagbago na ang direksyon at agenda ng mga pag-uusapan kasunod ng pandaigdigang krisis. Bukas, Miyerkules, may briefing ang DFA at DTI, habang sa Huwebes ay magpupulong ang Economic Community Council, Foreign Ministers at ang Political Security Community. Sa Biyernes naman inaasahan ang pagdating ng mga pinuno ng 11 bansa mula sa Timog Silangang Asya.
24: Simula nung pumutok yung tension sa gitnang silangan, ang bilin ng Pangulo at nakausap na yung mga leaders na kung pwedeng i-refocus natin yung agenda nito para ma-discuss din natin yung energy security na kinakaharap ng lahat ng ASEAN member states, no? Yung agenda din natin dito ay i-cover din niya yung tinatawag natin disaster resilience, no? Para handa tayo protektahan yung mga vulnerable communities. All systems go, ready na tayo.
23: Ayon naman kay Cebu Governor Pamela Baricuatro ay kinalulugod nila na maging host ng ASEAN Summit ngayong taon. Tiniyak naman ni Cebu City Mayor Nestor Archival na nakatuon ang kanilang atensyon sa seguridad, kalinisan at traffic lalo't sa mga hotel sa kanilang lungsod na nanatili ang support staff para sa pagtitipon. Samantala, idiniklara ng palasyo na special non-working day mula May 6 hanggang May 8 sa Lapu-Lapu at Cordova Cebu dahil nga dito sa isasagawa na ASEAN Summit. Bernadette.
22: Maraming salamat, Jervis Manahan. Taong 2000, pumutok ang balita sa international news tungkol sa sunod-sunod na pag-crash ng computers ng malalaking institusyon. Kasama ang ilang financial institutions, US Army at maging ang ilang parliamentary institutions sa Europe. Nagkandara pa ang mga intelligence agencies para mahanap ang nagpakalat ng isang destructive computer virus. At nang mahanap ang source, natukoy ang isang estudyante sa Pilipinas. Yan ang babalikan na kwento sa Philippines, Most Shocking Stories.
1: Imaginin mo, sa gitna ng kung anong ginagawa mo, may biglang pumasok na email. Galing ito sa isang kakilala mo. At ang subject, I love you. Ang message, check the attached loved letter coming from me. Ang tanong, bubuksan mo ba? Ang sagot ng maraming nakatanggap ng email na ito from all over the world noong taong 2000, you guessed it, oo. At sa isang click ng email message, nauwi ito sa pag-crash ng milyong-milyong computers worldwide. Mula Pilipinas, kumalat sa Asia, sa Amerika, at hanggang Europe. All within a few hours. Yan ang ikukwento ko. Ang sumunod na kaguluhan, panic at extensive damage sa mga malalaking institusyon. Kung sinong Pinoy computer student ang gumawa nito. At kung bakit tinawag na pinakamabilis, pinakamalalang computer virus sa kasaysayan ng mundo. Ang made in the Philippines na I love you virus. At ito, ang Philippines' Most Shocking Stories.
22: Ang kwento ng I Love You virus mapapanood na pagkatapos ng TV Patrol, 8 p.m. sa ABS-CBN News YouTube channel.
2: Sa pagbabalik ng TV Patrol, MRC Missile System ng Amerika sa Pilipinas, pinaputok. Dash fall mula sa bulkang Mayon, nagdudulot na ng sakit sa kamaligalpay. Abangan ng iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
4: Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
5: Bago pa man sumikat ang araw,
6: Kape!
25: Good morning!
5: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
6: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
5: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
26: Good morning, class.
27: Ang mga una mong minahal na pelikula.
28: Lumawak ang aking imagination.
29: Magaling!
27: Nangunguna sa umaga.
30: Punta naman ang nakita mo!
31: Slow down!
27: Balikan ang mga bidang OG at hinahanap-hanap mo.
32: Wala ka ng alalahanin.
27: Umpisa pa lang ng araw mo, buo na sa Sine Una. Sabado, 4 a.m. at Linggo, 5 a.m.
33: Ang alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ako din buhay. DZMM, Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
34: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
35: Pesa House.
34: Retrabaho ko bilang
7: Radyo Patrol reporter, sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko at the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Syempre may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat PP.
8: Super sa kapastikan!
9: Hindi ka mapapahamak dito. Maniwala ka. Akong bahala sa'yo.
10: Tabla-tabla muna, tol.
8: Super sa katatawanan!
11: Okay na ba to? Huh? Ito pa!
8: Oh. Super pati sa pogi points!
12: Honestly, I'm just really happy because I've gotten to know you better.
11: Hindi ko maipaliwanin. Parang bang may magic!
8: Super sa lahat ng hanap mo!
11: For everybody!
8: Super exciting ang sipe tuwing Sabado sa Super Sabado Sine! Dito sa sine mo, hari ka rito!
13: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
14: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
15: kailangan ng gabay na maaasahan.
14: Ako po si Master James Alejandro.
15: At ako naman po si Ate Nems Turla.
13: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
14: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
15: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
13: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 5.
16: Sa unang pagkakataon, pinaputok ang Typhoon Mid-Range Capability o MRC Missile System ng Amerika dito sa Pilipinas. Inilunsad ang missile mula sa Leyte at tinamaan nito ang target na nasa Nueva Ecija. Nagpapatrol, Bianca Dava.
17: Pasado hating gabi ngayong Martes, pinaputok ng Philippine Army at United States Army ang Typhoon Mid-Range Capability Missile System ng Amerika. Ginamit ang missile system para maglunsad ng Tomahawk Land Attack Missile mula Tacloban Airport sa Leyte. Sa isa pang video na ipinost ni Philippine Army Training Command Commander Major General Michael Lohico, kita ang pagtama ng missile sa target nito sa loob ng Fort Magsaysay sa Laur, Nueva Ecija na nasa 670 kilometers ang layo mula sa Leyte. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, bahagi ang pagsasanay ng 2026 Balikatan Exercise.
19: The weapon system that were used was the Typhoon, the medium range capable missile, mm-hmm. armed with Tomahawk missile, designed to at least attack a land-based target which is around 805 to 1,500 kilometers. Wala siyang live rounds, wala siyang high explosive, more inert lang siya. It's just plain and simple na rocket na bumagsak sa impact. So ang mini-measure dito is accuracy.
17: Ito ang kauna-unahang pagkakataon na pinaputok ang MRC sa Pilipinas mula nang idineploy ito sa bansa noong April 2024. Bagamat asset ito ng US Army, aktibong nakibahagi sa operasyon ang mga Pilipinong sundalo.
19: May personal tayo ng Philippine Army doon sa mismong launcher, sa shooters, and also at the command and control center. In order for them to access yung the technical know-how on how it is being conducted.
17: Kinondena ng mga progresibong grupo ang naturang pagsasanay. Ayon sa koalisyong makabayan, isang civilian facility ang Tacloban Airport at isang farming community ang target sa Nueva Ecija. Giit ng grupo, ginagawang playground ang Pilipinas para sa interes ng Amerika. Nanawagan din sila na itigil ang balikatan exercises at imbestigahan ang missile launch. Humingi naman ng urgent congressional probe sa pagsasanay si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio. Nanawagan din siyang alisin na ang U.S. missile systems sa bansa. Dagdag ni Tinio, ang missile systems gaya ng MRC ay offensive weapons na tanging layunin ay suportahan ang pagpapalawak ng kapangyarihan ng Amerika kabilang ang posibleng pag-atake sa China. Pero giit ng AFP, hindi nakatuon sa anumang bansa ang aktibidad.
19: Pinapalakas lang natin ang ating kakayahan, ang ating kaalaman pagdating sa advanced technology na gaya nitong MRC.
17: Dagdag ng militar, karapatan ng bansa na magsagawa ng mga hakbang para pagtibayin ang depensa, soberanya at integridad ng ating teritoryo. Bianca Dava, ABS-CBN News.
0: Bumuwelta ang ating ito coalition sa isang Chinese media report kung saan nag-aakusa ang Chinese Coast Guard laban sa ilang Filipino volunteers na nag-iwan umano ng basura sa Pag-asa K2 o Sandy K2. Nauna rito, nag-post ng umano'y exclusive report ang Global Times kung saan itinuro ng CCG ang mga botelya sa pinag-aagawang teritoryo. Pero giit ng grupo, layo ng sinasabing disinformation na mabaliwala ang kanilang fourth civilian-led mission sa West Philippine Sea. Kinwestiyon din ng grupo ang katotohanan o authenticity ng mga imaheng inilabas ng Chinese media. Giit ni Akbayan Representative Dada Kiram Ismula na kabilang sa misyon, malinis ang sandbar nang sila ay dumating doon.
1: Para po sa amin, ito po ay nandito na naman sila sa kanilang mga fake news, di ba? Ito po ay isang desperate attempt na para i-reframe nila ang ating or ang aming narrative na principled civilian mission.
2: Maraming residente ng Kamaligalbay ang nagkakasakit dahil sa abong ibinugan ng bulkan ngayon. Tuloy-tuloy din ang pagbagsak ng uson sa ilang bahagi ng bulkan. Live mula sa Legazpi City na papatrol, Irene Perol. Rin, kailan matatanggal yung abong bumalot sa mga komunidad dyan?
3: Alvin, inaasahan ng ilang lokal na pamahalaan na matatanggal ang mga abong ngayong Linggo. Bagamat may clearing operation, hirap silang tanggalin ang mga abo kaya may mga nagkakasakit. Wala rin aktibidad ang bulkan makalipas ng 3 araw pero kanina nagkaroon ng phreatic or nagkaroon ng pyro pagdaloy ng pyroclastic density current o uson na nakita mismo ng news team.
4: So, yun po yung parang front.
10: Araw-araw iniikot ng quick response team ng FIVOX ang 3 galis ng Bulkan Mayon para sukatin kung gaano kalayo ang inabot ng lava flow at pyroclastic density current. Enero, sinimulan ito bilang bahagi ng pag-aaral sa aktibidad ng bulkan para makatulong sakaling magkaroon ng banta ng lahar kapag masama ang panahon. Nakasama ang news team Martes ng umaga sa pag-iikot sa mga gali ng Miisi, Bunga at Basud. Sa Binaan Channel na bahagi ng Miisi Gali, nakita na umabante ang uson.
18: Sa likod ko, makikita niyo yun, yung medyo hindi mapat, yun na yung pinakadulo ng uson sa ngayon. Matapos yung nangyari nung Sabado, Mayo 2. So, medyo malapit na siya, no? So, itong kinakatayan natin, nasa labas pa naman siya ng 6-kilometer permanent danger zone. Araw-araw, pumupunta ang mga personahin ng FIVOX para tingnan kung saan na umaabot yung binugano ng Bulkan Mayon magmula pa noong Enero nang itaas ang alert level 3 sa palibot ng Bulkan Mayon. Umalis sa lugar ang quick response team dahil bumubuhos ang ulan. Habang nasa Mabinit Channel, biglang nagkaroon ng pyroclastic density current o uson papunta sa Miisi Gali na unang napuntahan ng news team. Dumiretso ang news team sa Barangay Suwa sa Kamaligalbay na nakaranas ng pagbagsak ng abo kasunod ng uson Martes ng umaga. Pumapasok sa mga bahay ang abo at nalalanghap ng mga residente. Si Fred gumawa na ng pala para alisin ang mga abong naipon sa tapat ng kanyang bahay. Sumisikip na kasi ang kanyang dibdib tuwing lumalabas. Sabi niya, masakit na ang lalamunan niya sa abo. Sumasama na rin ang pakiramdam ng ilang residente.
5: Medyo din ako nakakahinga, mahirap na natakot na.
6: Nanghihina ka, tapos minsan masakit ang ulo, may lagnat ka na.
20: Nag-uubo po. Patingan niya ako, umuubo. Pinipilit ko na lang eh. Lamang-lamang sa amin, nagtutulong man lamang sa amin dito.
18: Humihingi ang barangay ng tulong na magkaroon ng clearing operation sa kalsada.
21: Hanggang hindi po nagkakaroon ng, hindi po nakiklear yung kalsada. Talagang treat pa po yan talaga sa kalusugan ng mga tao. And aside from sa kalusugan, medyo delikado po yan sa mga motorista.
18: Pero tansya ng lokal na pamahalaan ng Kamalig, aabutin pa ng ilang araw bago tuluyang matanggal ang mga abo sa kalsada.
22: Hindi talaga mapagsabay-sabay kasi problema na sa tubig. Kasi yung kinukuha na namin ng tubig, nagre-reklamo na din yung mga consumer. Kaya nag-identify na kami ng ibang area na mapagkukunan ng tubig na para lang i-flush.
18: Nagpunta sa evacuation center ang alkalde ng Kamalig para kausapin ang mga residenteng lumikas sa barangay Anuling na nakatira sa permanent danger zone. Bumabalik kasi sa kanilang bahay ang mga residente para pakainin ang mga alagang hayop. Pero sabi naman ni Rene, mas delikado kung ibababa nila ang kanilang alaga.
23: Mas masip na po lumasamo.
18: Sabi niya, baka nakawin ang mga alaga kapag ibinaba. Binalot din ang abo ang mga palayan at gulayan sa barangay Tumpa sa Kamalig. May mga inani pero naghalo-halo na ang mga palay at abo sa sako. Huhugasan naman ang mga sitaw, kamatis at iba pang gulay na nabalot ng abo at baka maibenta.
24: Nasa Kongay Chair, nasa...
18: Sabi niya, 50,000 piso na ang nalugi sa kanya. Sa tala ng MDRRMO Kamalig, halos 500 magsasaka ang apektado mula sa 16 na barangay na apektado ng ash fall.
3: Patuloy ang paalala ng PIVOX na bawal ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone dahil posible ang pagsabog o pagdaloy ng lava at uson anumang oras, lalo na sa 3 galis sa kanilang minomonitor araw-araw. Alvin?
2: Maraming salamat, Irene Perol. Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, ano ang update sa mga binabantayang sama ng panahon sa labas pa ng bansa?
25: Alvin, nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility ngayong Martes ng hapon yung low pressure area malapit sa Pilipinas. Huli po itong namataan, 910 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Samantala, naging tropical depression o mahinang bagyo na yung isa pang LPA na mahigit 2,500 kilometers naman ang layo sa Mindanao. Hindi po inaasang magiging bagyo yung LPA sa loob ng PAR, pero posibleng magpaulan ito sa bahagi ng Visayas at Mindanao bago mag-weekend. At sa weekend naman, inaasahang papasok yung bagyo sa labas at ito po ay bibigyan ng local name na Kaloy. Sa ngayon po ay hindi ito nakikitang tatama sa lupa o makaaapekto sa panahon sa atin sa Pilipinas. Pero kapamilya, magbabago pa yung ating forecast kaya patuloy po yung kumantabay sa updates ukol sa mga sama ng panahong ito. Patuloy naman po muna ang pag-iral ng mainat at maalinsangang panahon sa atin at ngayong Martes, natala yung pinakamataas na heat index na 44 degrees Celsius sa Tacloban City sa Leyte. Bukas, Miyerkules, 7 lugar ang pwedeng makaranas ng delikadong heat index. Mangunguna pa rin dyan ang Tacloban na posibleng makarating pa o makaabot ng 45 degrees Celsius, 43 degrees Celsius naman sa Maycuyo, Palawan at La Carlota City sa May Negros Occidental at 42 degrees Celsius naman sa Apari, Cagayan, Bacnotan, La Union, Iloilo City at Virac, Catanduanes. Patuloy din ang pagbaba pa ng level ng tubig sa Angat Dam na kaninang umaga ay nasa 182.11 meters ang taas at mas tumalapit pa ito sa minimum operating level ng dam na 180 meters. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, May 6 sa Mindanao, maaraw at maalinsangan sa maraming lugar sa umaga at tanghali. Hapon, mas uulan sa may Agusan del Sur, Lanao del Sur at Zamboanga Peninsula at sa gabi, may mga pag-ulan pa po dito sa Maguindanao Provinces, Cotabato at ilang lugar dito sa Eastern Mindanao. Sa Visayas, may aasahang kaunting ulan. Madaling araw po yan sa Maylete at sa Panay Island. Pero maghapong mainit at tuyo sa malaking bahagi ng Kabisayaan. Pagsapit pa ng gabi, may aasahang malalakas na ulan sa ilang lugar dito po sa Eastern Samar at Samar Province. Sa Palawan, maghapong may kalat-kalat na ulan sa hilagat gitnang bahagi ng probinsya. Bagamat mawawala na yung mga pagulang iyan pagsapit ng gabi. Sa Luzon, may paulan sa umaga. Yung Easterlies po dumagsa dito sa bahagi ng Aurora at maging sa may Oriental Mindoro. Mas malalakas po ang ulan dulot ng thunderstorm sa hapon dito sa Cordillera at maging sa bahagi po ng Pangasinan. At inaasahang sa gabi ay posibleng may ulan pa sa ilagang bahagi ng Zambales. Tayo naman sa Metro Manila, posibleng umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index base po yan sa The Weather Company. May pagkulimlim ulit tulad kanina pero mababa ang tsansa ng ulan maghapon kaya po magiging maalinsangan pa rin ang panahon. Kapamilya, nakatala ng pinsala sa ilan pang bayan sa Samar Island kasunod ng magnitude 6 na lindol nitong Lunes ng hapon. Sa Motyong Samar, nagkalat sa sahig ang mga nahulog na paninda sa isang tindahan. Ayon sa video uploader na si Cian Francis Lee Manalon, nasa loob sila ng grocery store nang mangyari ang pagyanig. Wala namang nasaktan sa insidente pero anila pansamantalang nawalan ng signal ng cellphone sa lugar. Bumagsak naman ang pader ng isang bahay sa barangay Kantongtong, Yabong Samar dahil din sa lindol. Ligtas na nakatakbo palabas ang 12 residente ng naturang bahay. Pinayuhan silang makitira muna sa ibang lugar dahil sa posibleng aftershocks. Sa Dolores, Eastern Samar naman, sugatan ang 5 taong gulang na babae mula sa barangay Hilabaan. Natutulog ang bata ng lumindol at natamaan sa ulo ng nahulog na imahen ng santo. Nadala naman ang bata sa ospital. Bumagsak din ang palitada sa isang struktura sa fishport ng bayan. Patuloy ang pag-iikot ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan para suriin ang naging pinsala ng lindol sa kani-kanilang bayan. At yan ang update sa lagay ng panahon at sa lindol sa Samar. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
7: Tambalang nagsimula bilang housemate sa loob ng bahay ni Kuya at nagpatuloy sa outside world. Ngayon, may bagong milestone sa kanilang career sina JM Ibarra at Fiang Smith na sasabak na sa kanilang first solo lead movie, ang rom-com na Almost Us. At live sa premiere night ng pelikula, nagpapatrol si MJ Felipe. MJ, ano ang nararamdaman ni JM at Fiang na level up na sila sa big screen?
8: Alam mo, Gretchen, noong pang story conference pa lang, grabe na yung halo-halo na yung nararamdaman nila. May kilig, may excitement, may kaba. Pero ultimately, gaya nga ng sabi mo, this is a milestone sa kanilang acting career. At kasama ko na nga ngayon ang bida ng Almost Us, JM and Fiang.
7: Hello!
8: Congratulations! How do you feel? Anong nararamdaman nyo now na punong-puno ng fans dito ngayon sa premiere night ninyo?
7: Sobrang kinakabahan kami at the same time. Very excited na kami panood for the first time yung movie namin.
8: Hindi pa nakikita?
7: Hindi pa!
9: Excited, oh. Mas nangibaboy yung excitement kaysa kaba.
8: Okay, alam mo ang daming industry insiders, JM, ang pumupuri sa acting potential mo. I'm sure dito sa project na to, ang daming mo rin na-absorb kay Direk Dan Villegas.
9: Sobra, sobra. Isa na rin si Direk Dan sa mga nakapansin sa Cinemalaya. Pero kasi, ibang pelikula yun eh. I mean, dito sa Almost Us, excited ako kasi, alam mo, masusuklihan yung effort ng lahat, ng staff, and of course, may kilala yung pagka-actress ni Fiang dito. Doon ako excited.
8: Yun na nga, kasi Fiang, sa lahat ng mga media con and interviews ninyo, pinupuri yung acting mo at nagugulat lahat, no? Pinapakita mo yung husay mo sa pag-arte. Ano yung pakiramdam na nabigyan kayo ng big project like this?
7: Sobrang sobrang karangalan sa amin na mabigyan ng ganitong klaseng project. And sa mga compliments sa akin ng mga veteran artists, sobrang na-speechless talaga ako nung kaya wala ako nasabi. Kasi doon pa lang, parang nanalo na ako eh.
8: Yes.
7: I love you, Mom and Papa!
8: We can't wait to see Almost Us. Please invite everybody.
7: Hi, everybody! I'm inviting you all to please watch Almost Us. Bukas na po ang showing niyan. Salamat!
9: This is directed by Direk Dan Villegas from Regal Entertainment and Project 8 Project. So see you tomorrow!
7: Tomorrow!
8: Showing in 167 cinemas nationwide. At yan ang latest mula dito sa premiere night. Balik sa'yo, Gretchen!
7: Congratulations, Jim and Fiang, at maraming salamat, MJ Felipe.
11: At susunod, bilang ng mga kongresistang naghayag ng suporta sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, lampas na sa kailangan ayon sa ilang miyembro ng Komite ng Kamara. At Alex Ayala sasabak sa first round ng Italian Open kontra Polish player. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: Tunay na matapang, hindi gumagapa.
1: Matapang ninyo ah, pipiliin nyo, tataluhin nyo ah.
2: Walang masyadong madrama, pang action lang tayo eh.
0: Hindi kinakalawang.
3: Ibang klase ka pare, intindi mo.
4: Buhay ang inutang nila sa akin, lalaban ako.
0: Hindi mo malilin lang.
5: Wala akong connection, pero meron ako nito. Ito ang magiging katapan nyo, pag walang nangyari sa usgato.
0: Ilabas ang mga matatapang.
6: Darating na ako dyan,
7: huwag mo sabihin, gawin mo.
0: Dito sa Sine Matapang.
8: Kung talagang matapang ka, mag one on one tayo.
0: Sa sini mo, hari ka rito!
9: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
10: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
11: Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
12: Sa tulong ng tamang health information.
13: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagamitin.
12: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Hermosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
14: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
15: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
12: Pinasigla sa DZMM tuwing Sabado alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Matinik! Manuper!
16: Maaaring hindi ka na makalabas ng buhay.
17: Hindi ako natatakot sa'yo, Serapin.
0: Matindi!
18: Kahit sino kong sipilag, pupuntay mo rito. Tutulungan kita!
0: Ganyan talaga kapag may bip-bip na akima.
19: Mananagutin ko kanyan.
0: Walang kakabataan nag-iisip.

0: Rivilla Senior.
1: Bilib naman ako sa inyo. Mukhang iantin ka.
0: Alamat ni Akima.
2: Lalong bumabangis, lalong bumabaksik.
0: Sa sinemo, Hari Carito.
3: Ito ang Radyo Patrol. Zeus Legaspi, DZMM.
4: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito. Eh, pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yung sa akin. Hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, eh magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pagbo-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
5: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
6: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
5: May kasama kang makikinig sa'yo.
6: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
7: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
5: Ako to, si Chang Ami.
6: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
5: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
8: Panip sa tindig.
9: Ang galing mo, Tiriling. Pero mas magaling ako sa'yo. Nahuli kita eh.
8: Ibang klase tumibig.
10: Alias Pretty Boy.
11: Agad narito ko, liligaya ka.
8: Kapag sila ang pumorma, kahit sino may yayanin.
12: Ito ang tandaan mo. Pistado ng bulok mo.
13: Ang tigas ng dibdib mo, si tigas rin ba ng tuhod mo? Hindi mo subukan.
8: Yan ang tunay na astig.
14: Sa Diyos na ako may takot. Pero sa katulad mo, hindi na babahagang putot ko.
8: Dito sa Sine Astig. Lunes hanggang Biyernes, 12 PM.
5: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
15: Ibang ibig sabihin din ito kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
5: Ang naninindigan para sa katotohanan.
16: Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
5: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.

0: Walang kalma-kalma!
1: Lahat ng tao! Huwag natayo!
0: Sa kanilang angas, hindi ka na makakaalma!
2: Tawan mo ko!
3: Pagtatanggol ko kayo.
0: Bumibuelo ka pa lang, kamauna nila ang sasalubong sa'yo.
4: Pasensya ka na, mas mabilis ako eh.
5: Yeah! Giling mo, giling! Pinapilip po kami!
6: Ayun o!
0: Sine Kamao! Sa sine mo, hari ka rito!
7: Ito po si Radyo Patrol Bert Lizon, Rebisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan.
8: Nanindigan si Senator Raffy Tulfo na hindi siya tatakbo sa pagkapangulo sa darating na halalan 2028. Ito'y sa kabila ng resulta ng isang commission pre-election survey kung saan pumapantay na si Senator Tulfo sa nangungunang si Vice President Sara Duterte at lumiliit na ang lamang ng bise kay Mayor Lenny Robredo. 46% sa 46%, Sara Duterte laban kay Raffy Tulfo. Sa kauna-unahang pagkakataon, may pumantay kay Vice President Sara Duterte sa pagkapangulo kung gaganapin ang halalan ngayong Mayo at silang dalawa ang maghaharap. Base ito sa pre-election survey ng Pulse Asia na kinomisyon ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri. At kung ang presidential race ay sa pagitan lamang ni na Duterte at dating Vice President Lenny Robredo, 8 percentage points lang ang namamagitan sa kanilang dalawa, 51% laban sa 40%.

0: 3%.
1: It basically says that the vice president is not necessarily that strong. The tie with Senator Tulfo and the 8 percentage point difference between her and former Vice President Lenny Robredo simply suggests that the other candidates, Tulfo and Robredo, respectively, are competitive.
0: Sa survey naman ng Okta Research na inilabas nitong Abril, 11 percentage points ang lamang ni Duterte laban kay Robredo.
2: There are two important stories here. One is that there's a really strongly regional element to these matches. No?
3: Yeah.
2: Luzon and Metro Manila, I think they're decided. Quite convinced that anyone but the vice president is a good option for 2028. Visayas and Mindanao, on the other hand, are convinced naman that it's the vice president, no, who should succeed President Marcos
3: solidly.
2: So it's a may regional dynamics.
0: Bagamat malaki pa rin ang papel ng balwarte sa politika, matindi rin ang impact ng tinatawag na class politics. Sa survey ng Pulse Asia, kung saan one-on-one sina Duterte at Tulfo, balwarte pa rin ni Duterte ang Mindanao at Visayas, habang nangunguna si Tulfo sa Luzon. Sa social classes, lamang si Tulfo sa Class ABC, halos patas ang dalawa sa Class D. Pero malaki ang lamang ni Duterte sa Class E.
2: The D and the E especially, that's where Mayor Lenny is quite weaker, no? Tapos naman, naglalaban dyan si Senator Raffy Tulfo at saka si VP Sara, no?
3: Saan to?
2: Sa Class E, the poorest of the poor, diba?
3: Kaya, nandun si Raffy Tulfo.
2: Kaya kapag nagtatapat si VP Sara and Senator Raffy Tulfo, nawawala yung advantage ni VP Sara na Class E na meron siyang nadadala, diba? Na yun yung nadadala niya if ang head-to-head is with Mayor Lenny.
1: 2 out of 3 Filipinos express preference for Senator Raffy, as well as Senate Vice President Lenny in the ballots of Luzon. So if they run as a tandem, then they can secure that same level of support in the balance of Luzon. So parang that's 45% of the voting population.
0: Pero nanindigan si Tulfo na hindi siya tatakbo sa mas mataas na posisyon sa halalan 2028.
4: Final answer. Well, una sa lahat, buong pakumbaba, ako po yung nagpapasalamat sa tiwala. Pero I said it before and I'm going to say it again, wala pa akong balak na tumakbo as president sa 2028. However, I believe I'm doing very well as senator and I can do a lot more as senator. Therefore, masanyo re-electionist ako sa 2028.
0: Pero malaki ngamon rin ang impeachment, hindi lang kay Duterte, kundi maging kay Pangulong Marcos Jr. Lalo na kung hindi makabuo ng sapat na boto sa Kamara para ma-impeach ang bise.
2: I think it will speak to the remaining political capital of the president if the House won't be able to gather enough votes to transmit the impeachment to the Senate, right? Because traditionally, we see the House of Representatives as the president's house, and especially that the majority leader is also the presidential son.
0: At kung ma-impeach ang vice-presidente, ani Arguelles, hindi malayong makaapekto ito sa mga susunod na presidential survey para sa 2028.
5: Lampas na sa kailangang bilang ang mga kongresistang naghayag ng suporta sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ayon sa ilang miyembro ng House Committee on Justice. Pero duda ang pangalawang pangulo sa pagiging kumpiyansa ng ilang kongresista sa issue. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
6: Posible umanong pumalo sa 200 miyembro ng Kamara ang boboto pabor sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte at pag-usad ng mga alegasyon laban sa kanya sa isang paglilitis sa Senado.
7: All of the major political parties, I think, will be represented in that at least 200 to date that we are expecting to support the impeachment.
6: Ang ilang kongresista hindi nagbigay ng numero pero kumpiyansa ring lulusot sa Kamara ang Articles of Impeachment. Hindi bababa sa 106 o one-third na miyembro ng Kamara ang kailangang boto para ma-impeach ang bise. Itinanggi rin ng mga kongresista ang mga alegasyong may pamumwersa kaugnay ng botohan.
8: I'm positive that because of the evidence presented before the Justice Committee, no? And considering the 53-0 and the 55-0, I am positive that this will be approved by the plenary.
9: in the house, but we're not saying she's whether she's innocent or guilty. Kung may probable cause lang, no naman po.
10: So more than 106 na rin ang
9: very encouraging members.
6: Sa gitna ng mga ganitong pahayag, may tanong ang Vice Presidente.
11: It's different siguro kapag congressman na yung nagsasabi or senator na yung nagsasabi. Kasi magtatanong ka, bakit sobrang sigurado ka na tapos na ito?
7: Well, tiyak ko kami kasi tiyak ko kami sa ebidensya. Tiyak ko kami sa 6.7 billion total transactions na pumasok po at lumabas sa mga accounts po ng mag-asawang Duterte Carpio. Tiyak ko kami sa 448 million na pinapasoli ho sa kanya. Tiyak ko kami doon sa pagbabanta laban sa Pangulo.
6: Sabi ni Benitez, napag-usapan itong Lunes ng gabi ang magiging posisyon ng Partido Federal ng Pilipinas sa impeachment case laban sa bise. Pero tumanggi siyang isapubliko ito sa ngayon. May higit 50 miyembro ang partido ng Pangulo sa Kamara.
9: We're basing it on what we see as evidence for probable cause. So kung may justification for that, that is what we will say.
6: Ang National Unity Party at Liberal Party naghayag na conscience vote ang paiiralin.
12: Kakaroon kami ng conscience vote pagdating sa botohan.
13: Which means individual.
12: Individual at kung ano ang pag-analisa mo o pag-assess mo sa ebidensya, bumoto ka sa konsyensya mo.
14: Napag-usapan na ho namin yan March 3, the LP House Caucus. At ang naging consensus po doon, it should be conscience vote.
6: Si Alvarez, bumoto pabor sa committee report sa committee level, pero mag-a-abstain siya sa botohan sa plenaryo dahil sa personal reasons. Pero giit niya, wala siyang binabawing firma.
15: Wala naman akong pinirmahan doon sa committee report. Bumoto lang ako, taas lang ako ng kamay kasi yung proceeding lang yun para dalhin sa plenary. Hindi man yun confirming na si guilty na si Vice President Sara.
6: Itinanggi rin ng mga miyembro ng House Committee on Justice na may mga kongresistang nagpapabawi ng pirma.
16: Even before the voting, narinig ko na yan eh. So mukhang fake news lang yun, nangiintriga.
6: Hanggang kanina, pinapipirmahan pa ang mga committee report at House resolution na inaprubahan ng komite. Inaasahang pagbobotohan ito sa plenaryo ng Kamara sa Lunes. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
17: Formal nang naghain ang prosekusyon ng pagtutol at hiling na ibasura ang apela ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa pagtutuloy sa paglilitis ng kanyang kasong Crimes Against Humanity. Iginit ng mga taga-usig na mali o may misrepresentation ang paglalahad ng depensa at inihahayag lamang ang pagtutol nito sa desisyon ng Pretrial Chamber 1 kaya hindi tutugma sa kriteriya para umapila sa ilalim ng Rome Statute. Ang tinutukoy ng prosekusyon ay ang probisyon na pinapayagang umapila ang depensa o prosekusyon kung ang desisyon sa isang issue ay may malaking epekto sa mga pagdinig o hatol. Pinuna rin ng prosekusyon ng ilang pahayag ng lead counsel ni Duterte na si Nicholas Kaufman na nila'y mali at tila pinapahina ang mga desisyon ng Pretrial Chamber 1.
18: Tuloy sa paghataw sa kanyang clay court season si Pinay tennis star Alex Ayala. Ano mang araw mula ngayon, sasabak siya sa unang round ng Italian Open kontra kay world number 45 Magdalena Freck ng Poland. May record si Freck na 10-11 win-loss ngayong 2026 season at nakamit ang career high number 22 noong October 2024. Napanatili naman ni Alex ang kaniyang number 42 na ranking sa WTA. Inaabangan na ang anunsyo ng schedule ng laban ni Alex at Freck. Ang Italian Open ay bahagi lamang ng clay court season ni Alex kung saan nauna siyang lumaban sa Linz Open sa Austria at Mutua Madrid Open sa Espanya.
19: Susunod, Senate Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Lacson nakapaglabas na ng progress report kaugnay sa investigasyon sa flood control scandal. At brightest star sa Hollywood, music, sports, and style, rumampa sa Met Gala sa New York. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
20: Ang batang
21: ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
13: Bilang isang radyo patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga taga-tagalit.
21: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
22: Sa lang araw na ito para sa mga hari.
23: Ako nang pahala dyan.
22: Sit back. Wow, ang sarap ng The King. Relax, sweetheart, and enjoy. Isama na ang buong pamilya. Blockbuster Movies. Ayot kaya.
24: Talaga?
23: Talaga ho?
22: Yeah! Dahil sa sine mo, hari ka rito.
25: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
26: DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
22: Bakit masaya ang pare ko?
27: Makikinig ako.
22: Oh. Dahil araw-araw, may sinisaya.
28: What's happening here?
29: Bakit parang kasalanan ko pa?
30: Poor sister lang, poor sister.
22: Sayang nakakakinig.
31: Ayaw mo talaga akong tigilan, ano?
32: Ayaw ko mahal kita.
33: No one touches Shine. She's my jowa.
34: Isa na namang kababayan natin ang nakaangat sa lusa.
22: Sayang laugh trip.
35: Nawala.
36: That's the most funniest I've ever seen.
37: Ooh, charinggera.
22: Sama na ang buong family sa masayang bonding.
38: Mapit ka sa akin.
39: Itigil mo na yung drama mo, ang dami mong chika.
40: Sabi ko na nga ba, hindi mo ako matitiis.
22: Okay, relax. Sine saya sa sine mo. Hari ka rito.
41: Manatili po kayong nakikinig.
42: At dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
43: Nagbibigay ng iba't ibang information.
42: Noong araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarone.
44: Pag walang knowledge, walang power.
42: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building ng Sumahin Pabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Iyon pa kapat. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Matapos ang tatlong buwan, nakapaglabas na ng progress report si Senate Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Lacson kaugnay sa investigasyon sa flood control scandal. Nasa Senado pa rin si RG Cruz. RG, ano ang napag-alaman sa progress report?
1: Bernadette, nakasaad nga sa progress report ang mga kasong pwedeng ihain sa mga matataas na opisyal na sinasabit o sinasangkot sa maanumalyang flood control projects. Pero niliwanag ni Senate President Pro Tempore at Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson na sila ay walang hinahatulan. Ito nga daw ay hindi paghahatol kung hindi rekomendasyon at pagsusulong ng ani independent investigation. Base sa Chairman's Progress Report ni Senate Blue Ribbon Committee Chair, Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, maaaring mamili ang mga investigador at taga-usig ng gobyerno sa iba't ibang menu ng kaso na pwedeng isailalim sa preliminary investigation. Kasama dito ang plunder, direct bribery, malversation, mga iba't ibang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees laban kina dating House Speaker Martin Romualdez, dating Congressman Zal Dico, dating Senador Bong Revilla, Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva, Senator Chiz Escudero at dating Congressman Mitch Cahayon Uy, sampu ng iba't iba pang intermediaries, opisyal ng DPWH at mga kontratista. Posible rin ang money laundering at forfeiture laban kay Romualdez at mga dating opisyal ng DPWH. Habang falsification ng dokumento at identities o pagkakakilanlan sa mga dating opisyal ng DPWH, pati perjury at bid rigging. Ani Lacson, kung tutusin, wala nang bago sa ulat dahil sinampahan na ng kaso ng ombudsman ang mga dati at kasalukuyang opisyal at iba't ibang personalidad. Pero niliwanag ni Lacson, wala silang hinahatulan.
2: Kung mali ang allegation, the process clears them. Kung totoo, the process convicts. With due process and accountability, makukulong ang dapat makulong. Para klaro sa publiko, laman ng ating committee report ang menu na mga posibleng kasong kriminal na pwedeng isampa.
1: Itinanggi rin ni Lacson ang bintang na ayaw niyang isalang sa investigasyon si Romualdez. Dahil kasi sa interparliamentary courtesy, hindi siya pwedeng isumpina o persahing paharapin sa Senado. Tiniyak niya rin hindi niya hawak ang listahan ng mga contractors.
2: To set the record straight, ang makailang ulit ko nang nabanggit ay ang impormasyong ibinahagi lamang ng isang congressman, walang detalye kung sino-sino.
1: Nauwi sa Chairman's Progress Report na nakapaloob sa privilege speech ang dapat sana ay partial committee report sa flood control scandal. Paliwanag ni Lacson.
2: To date, almost 3 months have passed. Only 7, including the President, Chairperson, and the Senate President have affixed our signatures to this draft. And while I disagree with those who have not, let me state for the record, Mr. President, that I respect their decision even as I understand whatever reasons they have for not signing. Bottom line, it is their right as senators of the Republic.
1: Bago natapos ang talumpati, sinabi ni Lacson na tatanggi muna siya sa tanungan o interpelasyon ng mga kasamahan hanggang hindi na susumite sa plenaryo ang ulat ng komite. Bagay na pinuna ni Senador Rodante Marculeta.
3: Bakit kailangan akong palaging pinapasaringan? Hindi naman po ang aking kagustuhan eh kung sino yung dapat na sumikat o sino yung dapat magpasikat, hindi po yun. Isa lang po ang sikat dito, Mr. President. Ang taong bayan na pinagsisilbihan nating lahat. Doon po natin ituon ang lahat ng ating makakaya.
4: Ako po ay nakikiusap sa kanya. Total naman yung tampo niya at galit niya kay Senator Marculeta. Eh, hindi naman kasi laki ng galit niya sa akin. Baka sana pwede yung makiusap kay Senator Lacson na mga ilang katarungan lang po.
5: Senator Miriam Defensor Santiago, even in very important bills like the RH bill, she would sponsor the RH bill, she will deliver a speech, I want to be interpolated, she does not want to be interpolated. She refuses and sits down. That's why Senator Enrile would just play his bejeweled every time she is delivering his speech.
1: Naglahad naman ang saloobin ng ilang senador na nabanggit ni Lacson.
6: I'm looking forward to defending myself, of course. At the end of the day, you are always after the truth. You are
7: uno ko sa natatanungin kung merong basis sa mga nakalat na ebidensya, sa mga pandinig sa Blue Ribbon Committee. Tatanungin ko sana kung alam niya kung sino yung talagang totoong mastermind itong flood control fiasco.
8: Bernadette Gate nga ni Lacson, ang flood control scandal ay may tuturing na makabagong pork barrel scam or PDAF scam, kaya pinatatanggal niya ang mga allocable o leadership fund sa budget. Pinadidetalyo niya rin ang mga unprogrammed funds. May mga panukalang batas rin gaya ng dagdag poder at reforma sa Ombudsman at Commission on Audit. Bernadette?
0: Maraming salamat, RG Cruz.
9: Pabor ang Department of Energy na tanggalin ng 12% na value-added tax sa petrolyo at kuryente dahil makagagaan ito sa buhay ng mga consumer. Samantala, bagamat nakatutulong ang 10 pisong diskwento sa diesel sa mga chopper at jeepney at UV Express, mas gusto pa rin nila ang pisong dagdag pamasahe bilang permanenteng pansalag sa pagsipa ng presyo ng diesel. Ngayon lang ulit bumiyahe ang UV Express driver na si Noel dahil sa mahal ng diesel. Nataon namang may 10 pisong diskwento ang napakargahan niyang gasolinahan sa Fairview, kaya natuwa si Noel dahil makakadagdag ito sa kita niya bawat pasada. Ang diesel na 86.60 naging mahigit 76 pesos na lang.
10: Malaking bagay rin yung 10 na discount.
9: Okay, paano, diba?
10: Maganda nga kung mayroon pang fuel subsidy.
9: Kasali sa 10 peso diesel discount para sa mga jeepney at UV Express drivers ang ilang gas stations ng Petron, Shell, Caltex, Sea Oil, Uni Oil, Jetty, Petrogas at PTT. Pinuproseso na rin ang pagsali ng ilang istasyon ng Flying V, Total, Phoenix at Clean Fuel. Hanggang 150 liters kada linggo ang pwedeng ikargang discounted diesel ng mga chopper.
11: Pag naubo siya, pagka Monday naman, pagka next week, may 150 ka ulit. So tuloy-tuloy lang siya, 150 every week. Pero yun yung limit niya.
9: Kaya maraming super ang natuwa bagamat humihirit pang lakihan ang discount.
12: Ang nakukonsumo po namin na diesel is 30 liters. Sa 30 liters, may 300 ka.
13: Kulang pa sa pagbaba.
14: Dagdagan pa.
13: Dagdagan na lang.
9: Sa ngayon, nasa mahigit 2,000 gas stations nationwide ang nagbibigay ng 10 pisong diskwento sa mga driver ng jeepney at UV Express. Bagamat nakatutulong, mas gusto pa rin ng mga transport groups ang pisong dagdag pasahe kesa sa diskwento o ayuda lang galing sa gobyerno. Binawi kasi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pisong dagdag pasahe na ibinigay ng LTFRB sa mga jeepney groups.
15: Hindi yung puro ayuda na lang na pagdalagin ko nga yan, band-aid solution. Eh mas maganda na siguro yung meron na kaming permis na kinikita para sa amin.
9: Hirit naman ang AltoDAP, dapat damihan pa ang kasaling gas station para maraming chuper ang makinabang.
16: Ang apila ko sa DOE, kausapin yung mga iba. Tapos yung mga lugar na wala, dapat palagyan kahit isa, dalawa.
9: Pero paano naman ang mga public utility drivers na gasolina ang ikinakarga gaya ng TNPS, taxi, delivery at motorcycle taxi riders?
11: Kailangan lang ihanapan ng paraan pa ano ang funding niya. Kasi dito kasi sa pag-diesel, kasi diesel kasi yung nasa PNOC. At nandiyan na yan eh. Pwede na lang namin yan iswap o ibigay sa pag may nag-avail.
9: May namumuong good news naman sa diesel at kerosene dahil sa unang araw ng trading ngayon linggo, lagpas 4 pesos na agad ang ibinagsak sa presyo, pero ang gasolina pataas na mga 70 centavos kada litro. Pero magbabago pa ang mga numero dahil may 4 na araw na kalakalan pa ang natitira. Samantala, pag-alis o pagsuspinde sa 12% value-added tax ang isa sa makakapagpababa sa presyo ng petrolyo at kuryente. Pabor dito si Secretary Garin, pero dapat tumanong ikonsidera ang opinion ng mga economic managers sa usapin. Sa kuryente, isa ang buwis sa pinakamalaking parte ng kabuuang bayarin ng mga consumer, habang sa petrolyo naman, lumalaki ang nakukubrang VAT ng gobyerno habang lumulobo ang presyo ng imported na langis. Inanunsyo ng World Health Organization na may 2 kumpirmadong hantavirus cases sa isang cruise ship na nakaangkla ngayon sa dagat ng Cape Verde. Ayon sa WHO, kinokontakt na nila ang mga pasahero ng isang flight na eroplano noong April 25 na sinakyan ng isa sa mga pasahero ng cruise ship na nasawi kinabukasan. Tatlong pasahero na ng cruise ship ang namatay pero hindi pa makumpirma ng autoridad kung konektado ang sanhi ng kanilang pagkamatay sa sitwasyon sa barko. 149 ang sakay ng barko, 88 sa kanila ay pasahero habang crew members ang 61. 38 sa mga crew ay Pinoy. Pero ano nga ba ang hantavirus? Ayon sa WHO, ito ay isang grupo ng mga virus na karaniwang nakukuha ng mga tao kapag magkakaroon ng contact sa dumi, ihi, ulaway ng rodents gaya ng daga. Ilang strain lang nito ang naipapasa sa mga tao at kung lalala ang sakit ay pwede itong ikamatay. Kabilang sa mga sintomas ng sakit ay ang lagnat, sakit sa ulo, katawan, at tiyan at pagsusuka.
0: Fashion is art ang tema ng bigating Met Gala sa New York City ngayong taon. Kaya naman artistic, en grande at pasabog ang kasuotang inirampa ng mga icons sa red carpet. Spotted ang brightest stars sa Hollywood, sports, music and style na pinangunahan nina Beyonce, Madonna at Nicole Kidman. Isa si Beyonce sa co-chair ng event na agaw eksena suot ang bejeweled skeleton gown na may dramatic feather coat at headpiece. Kasama niya ang mister at rap mogul na si Jay-Z at ang kanilang anak na si Blue Ivy Carter. Ang Met Gala, ang taunang ginaganap sa Metropolitan Museum of Art o The Met, ay isang fundraising event kung saan ang malilikom na pondo ay ilalaan sa pagtulong sa Costume Institute ng museo.
9: Susunod, asong may kapansanan, binusog ng pagmamahal. Yan, nariba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
14: Kung ikaw ay masaya, tumawa ka!
17: Sana nasanay ko dyan!
14: Kung panalo ang joke nila, tumawa ka!
18: Hello to Marian!
19: Hello, Lola!
20: Cute, no?
14: Kung malastik ang kulitan, tumawa ka!
21: Patay ka ngayon!
22: Sinong babatayin mo?
21: Ako!
14: Kung sila ang araw-araw mong kasama,
23: walang hiyatong lapad ng ipin mo, parang palako ng Indian.
14: Sure kang tatawa ng tatawa.
24: Neta ba ako?
23: Isn't it fantastic?
14: Yes! Sinetawanan, Monday to Friday, 5 p.m. Dito sa sine mo, hari ka rito.
25: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangang i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
26: Ito ang Radio Patrol, Christian Yosores, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radio Patrol, naka-assign ako sa Malacanang. So, lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
27: Hi! Good morning, class.
14: Ang mga una mong minahal na pelikula.
28: Lumawak ang aking imagination.
14: Magaling! Nangunguna sa umaga.
29: Punta naman ang nakita mo!
30: Slow down!
14: Balikan ang mga bidang OG at hinahanap-hanap mo.
28: Wala ka ng alalahanin.
14: Umpisa pa lang ng araw mo, buo na sa Sine Una. Sabado, 4 a.m. at Linggo, 5 a.m.
31: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar.
1: Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede ring makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, malalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
2: Malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang disenan.
3: Patinik! Manuper!
4: Maaaring hindi ka na makalabas ng buhay.
5: Hindi ako natatakot sa'yo, Serapin.
3: Matindi!
6: Kahit sino kong sipilag, pupuntay mo rito. Tutuluyan kita!
3: Ganyan talaga kapag may bibit na akima.
6: Mananagutin ko kanyan.
3: Walang karapatang nag-iisang alamak.
4: Sino ka ba talaga?
3: Ramon Revilla Sr.
7: Bilib lang ako sa inyo. Mukungian ko natin ka.
3: Alamak ni Akima.
6: Lalong bumabangis, lalong bumabaksik.
3: Sa sine mo, Hari Carito.
8: Makukulit na hit. Tatak Dolphy.
10: Ano yun?
8: Shooting star.
10: Ah! Ano yun?
8: Falling star. Mga banat na malupet. Tatak Dolphy.
21: At tutunayan ko sa'yo, mas malaki limbanda sa 1,000. Kuha ka mo.
8: Palaging may bit-bit na pampahapi. Ito for you. Chocolate yan, imported. Yan ang tatak, Dolphy.
6: Muscle yan, om.
8: Hanggang dito, umabot ang muscle. Tatak, hari ng comedy.
10: Mamamatay ako sa lungkot pag hindi kita kasama.
8: Lupit naman nyo. Sa sine mo, hari ang saya. Hari ka rito.
21: Wala kayong gagawin kundi mag-relax. Uminom.
8: Wow! Ang sakit sa lalamunan.
22: Kung may ma-traffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa Estrenta. Una sa balita, una sa public service.
31: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubara tiyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising.
32: Marami na ang nagbago sa media mula ng mapagkaitan ng prangkisa ang ABS-CBN. 6 na taon na ang nakalilipas. Sa kabila nito, nananatili ang hangarin ng ABS-CBN na maglingkod sa bayan. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
33: Karangalan po namin na maglingkod sa inyo, kabayan. Hindi man na-renew ang aming prangkisa at pinatitigil ang ating broadcast, nangangako kami sa inyo, hindi kami mananahimik sa pag-ataking ito sa ating demokrasya at sa malayang pamamahayag.
0: A 5 ng Mayo, taong 2020. Isang araw na hindi malilimutan ng maraming Pilipino.
9: In the service of the Filipino. Now signing off.
0: Matapos ang mahigit 7 dekadang paglilingkod, pinatigil ang broadcast operations ng isa sa pinakamalaking TV and radio network sa bansa. Itinuturing itong isang dagok hindi lang sa kumpanya, kundi pati sa malayang pamamahayag at karapatan ng publiko sa impormasyon. 6 na taon mula nang makitindig ang National Union of Journalists of the Philippines sa ABS-CBN. Sinabi nitong hindi maikakaila na bagamat unti-unti nang nasasanay ang tao sa makabagong paraan ng pagkonsumo ng impormasyon, dama pa rin ang epekto ng pagkawala ng istasyon sa Free TV.
11: Sa bawat pagsasara ng media outfit ay nababawasan din ng verified source of information ang publiko. So ito ay malaking disservice sa mamamayan dahil alam natin naglipa na ang disinformation o tinatawag nilang quote-unquote fake news.
0: Para sa mga matagal nang sumusubaybay sa mga programa ng ABS-CBN, higit pa ito sa isang kumpanyang nagbibigay ng saya at impormasyon araw-araw.
12: Kapamilya kasi, andyan yung ano eh, yung andyan sila para sa iyo. Kahit hindi ka nila kaano-ano, handa silang tumulong sa iyo.
0: Sa kabila ng pagpapasara, hindi naman natigil ang misyon ng kumpanya na maghatid ng kasiyahan, balita at serbisyo sa sambayan ng Pilipino. Mula sa tradisyonal na telebisyon, lalo itong umusbong sa digital, sa social media, online streaming at iba-ibang plataforma. At kahit higit kalahating dekada na mula noong ABS-CBN shutdown, sabi ng Center for Media Freedom and Responsibility, nananatiling mahalaga na pag-usapan ang nangyari.
13: Would we allow that to happen without a threat of COVID over our heads as well? I think the only reason that it did not draw out the crowds of protest at that time was because there was a severe and serious and grievous health or crisis to life.
0: Habang nagbabago ang panahon, nagbabago rin ang paraan ng pagkukwento. Lumipat man mula sa mga telebisyon, patungo sa mga screen ng cellphone at laptop ang paraan ng panonood. Nananatili ang mga kwento ng Pilipino at ng mga kapamilyang porsigidong ibahagi ito.
15: After 6 years, eto pa rin po kami, magkakapamilya pa rin, nandito pa rin hanggang sa huli.
16: ABS-CBN and the kapamilyas were able to prove na shutdown is not the end. Diba? It was actually a start of something new.
17: 6 years ago, isa lang ako sa mga viewers na nalungkot, and right now kasama na ako sa battle na makikipag-fight then with ABS.
0: Sa isang pahayag, nagpasalamat ang ABS-CBN sa mga kapamilya na patuloy na sumusubaybay at hindi bumitiw sa pagbabago ng ABS-CBN mula isang broadcast network patungong Global Storytelling Company. Napuno man ng pagsubok, pagbangon at pagbabago ang nakalipas na 6 na taon, may isang bagay na hindi nagbago. Ang pangako ng paglilingkod sa mga Pilipino, anumang hamon, anumang panahon. 6 na taon na ang nakalilipas at marami na ang nagbago sa kumpanya. Pero para sa mga bumubuo ng ABS-CBN, ang hindi mabubura ay ang misyon. In the service of the Filipino. Rafael Bosano, ABS-CBN News.
18: Dahil sa malupet na pagmamahal, nabigyan po ng bagong buhay at pag-aasa ang isang fur baby na may kapansanan. Ayon kay Bayan Patroller Ann Oliveros Lozano, nasagip ng kanyang ama ang aso nitong Pebrero na inabandon na sa isang basurahan sa barangay Malabanyas, Angeles City, Pampanga. Pero ang isa sa ikinagulat nila, dahil ang aso, dalawa lang ang paa. Sa kabila ng taglay na kapansanan, hindi po nagdalawang isip si Anne na tumayong firma sa aso na kanyang pinangalan na Mochi. Ayon naman sa isang veterinaryo, inborn at posibleng genetic ang kalagayan ni Mochi na wala ang dalawang paa sa harapan. Kwento pa ni Anne, blessing si Mochi sa kanyang buhay dahil nagkaroon siya ng instant best friend.
1: Heartwarming.
2: Oh my God, what a beautiful story, no?
1: Ibig sabihin, pag binigay mo yung pagmamahal ng buong buo, tinan mo naman, ang ganda ng aso.
2: Nakita mo, di ba? Tuwan-tuwa yung aso. Pero bago yan, unang-una, 6 na taon na ang nakakaraan. I think isang malaking saludo sa lahat po ng ating mga kasamahan sa ABS-CBN, no? Naging malupit, mahirap ang 6 na taon. Marami ang nawala ng trabaho. Lumiit po ang kumpanya. Pero etong masasabi ko po, ito talaga to ha. Nakaka-believe ang ABS-CBN dahil isipin nyo, lumiit na ang newsroom, nabawasan po kami. Pero bagyo, lindol, anumang trahedya, sakuna, nandun pa rin ang ABS-CBN. Hindi po umaatras at hindi po nagsara.
1: Ako naman, yung pagpapasalamat. Kasi kahit dumaan tayo sa lahat ng krisis, nandyan pa rin po kayo. Kaya maraming salamat sa hindi po bumitiw at sumusuporta pa rin sa amin.
2: At Ibi, ikaw din.
18: At sana huwag kayong magsasawang magtiwala po sa amin. Ano mang form yan, di ba? Nabalian man kagaya ng aso, pero nakatayo pa rin po tayo dahil po magkakasama pa rin tayo.
1: Ibig sabihin, may love between us and our loyal.
2: Yes, salamat po. Alam mo, kinikilabutan ako.
1: Naiyak na nga ako
2: Hindi, totoo po talaga. Ang ganda, ang ganda nun ha. No, really, 6 years po.
1: Salamat
2: after
1: po.
2: 6 years, maraming salamat po. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
18: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
1: At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News, in the service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, bayan!

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 8:05.

Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report!

0: Report!
1: Spot. Report.
2: Magandang gabi mga kaserbisyo at kapamilya! Ay, alas 8 na po ng gabi. Ibig sabihin, spot report na po! Ay, sa gabing ito, ako muna ang inyong mga kasama. Minus 1 muna tayo. Ako po si Radyo Patrol Marlene Padiernos. At may kinakailangan lang asikasuhin ang aking partner na si Kuyang Jeff Capras na importanteng bag. Magkagayin pa man ako yung mga kasama po ninyo mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Muntik ko na sabihin, alas 7. Hanggang bukas tayo dito. mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, ako pong inyong makakasama dito sa DZMM, sa Spot Report. Aba, kamusta na ho kayong lahat? Kamusta na ho yung mga papauwi sa kanilang mga tahanan, yung mga nagdadrive, traffic ho ba sa mga oras ito? Kamusta naman po yung mga nagpapagas? Uy, huwag kayong tatakbo ha. Huwag niyong gagayahin yung lagpagas tapos kumaripas ha. Very wrong po yun. Eh, ang sabi ng PNP, iniimbestigahan na nila yung insidente na yon at tatukin na nga nila yung detalye ng mga sasakyan, pero syempre ina-undergo pa. Isa na sa ilalim pa sa validation, sa enhancement para bago ibigay sa LTO at matukoy kung sino yung may-ari ng sasakyan. Ang sabi naman ng PNP, yung mga ganyan insidente daw, mga gas and run incident ngayon, naman, pang-apat na pala itong insidente na naitala sa buong bansa mula nung naka-experience tayo ng crisis sa petrolyo. At ang sabi ng PNP, magiging bahagi na rin ito ng metrics o ng basihan na magiging performance ng mga commander on the ground. Kapag hindi nila nalulutas itong mga gantong insidente, talaga naman, yari, di ba? Baka may gumulong ang ulo, baka may masibak sa pwesto. Kaya nga yung mga pulis natin, yung mga tauhan ng Philippine National Police, talagang puspusan pag may mga gantong insidente ng gas and run, talagang agad kumikilos para agad mapanagot yung mga salarin, yung mga sangkot dito sa maling gawain na ito. Kaya po na nabanggit namin kahapon, huwag ho ninyong gagawin yan dahil panlalamang yan sa kapwa. Biruin nyo ha, yung na-interview ni Radyo Patrol John Garner kahapon, parang pinagsakloban na ng langit at lupa dahil bukod doon sa kanyang problema sa pamilya at sa problema sa pera, nadagdagan pa na itong insidenteng ito kung saan tinakbuhan siya ng nagpagas sa kanya. Yari ka, talaga. Kung ako sa'yo, isubuko ka na. Kung ako sa'yo, magkusang loob ka na. Huwag ka nang magtago dahil liliit ang mundo mo. Lalo't nasasagawa na ng investigasyon ng PNP. Mabilis na lang yan. Sabi nga ni PNP Chief Nartates kanina, yung mga ganyang insidente na talagang gas and run, mabilis na lang yung matutugunan ng pulisya. Lalo na digital na tayo ngayon, makabago na ating teknolohiya. Diba? Talaga naman ay kayo ho ay mag-ayos-ayos ha. Huwag ho kayong mga pasaway-pasaway dyan ha. Okay, kami ho pala inyong naririnig sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. At sabay na papanood sa DZMM Teleradio Cable Channels, DZMM Teleradio Facebook at YouTube Channel. Aba, pwede nyo rin ho kaming magparating. Pwede kayong makasala sa ating talakay hindi ngayong gabi. Magpadala lamang ho kayo ng mensahe sa ating Viber line na 0919-278-3000. 0919-278-3000. Aba, pag may mga ganyang report, may mga ganyang insidente kayong nare-receive na mga gas and run, o saman nyo na yung mga paihi, yung mga hoarding ng mga petrolyo, pwede nyo hong isabihin dyan sa ating Viber line. Babasahin namin yan dito sa ere at pwede natin idulog sa mga kinuukulan para talaga mapanagot yung mga pasaway. In this economy, talagang marami pa rin mapagsamantalang mga individual. Ngayong gabi po marami tayong pag-uusapan. Ay, kabilang na nga dyan yung gas and run, may makakausap tayo sa QCPD. Hingi tayo ng update kung ano na yung takbo na kanilang investigasyon. Meron na ba sila natisod na pagkakakadanlan nung driver na itong dawit sa gas and run na yan sa bahagi ng Mindanao Avenue sa Quezon City. At the same time, hingi rin tayo ng update sa ginagawang balikatan exercises ngayon ng Armed Forces of the Philippines kasama yung mga allied nations natin ng mga ibang bansa, particularly ang Estados Unidos. Dahil first time ho nagpapatok o nagpakawala ho ng Tomahawk, ito ay missile system, US Typhoon missile system. Hingi tayo ng update, itunong din natin ano ba yung para saan ba to yung paggamit ng US Typhoon missile system at ano magiging posibleng implikasyon nito. Kasi maraming nag-react, maraming umalma kanina nung nabalitaan nila itong pinakawalang missile ng AFP at ng US forces. Marami namang kritiko na naman ang umapela at nag-react at nag-violent reaction dito nga sa incident. Hingi tayo ng update mamaya mula sa AFP. Nakakausap natin yung tagapagsalita mismo ng balikatan exercises ng taong 2026. Pero bago ang lahat, aba, pasadahan muna natin ang mga balita sa nakalipas na mga oras.
1: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
2: Unang-una, tinawag ng Malacañang na pang-iintriga ang panibagong banat ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasunod yan ang pahayag ng Vice Presidente na handa siya sa halalan 2028 at umaasang maging tapat at mapayapa ang eleksyon. Binanata ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang naging asta ni Duterte na tila masaya at sabik-anya para sa halalan. Gusto lang pinatutunayan anya ng bise ang katagang like father, like daughter. Na tulad ng kanyang amang si dating Pangulo Duterte, umaming eksperto sa paggawa ng intriga nang walang ebidensya. Payo naman ni Castro kay Duterte, mas mabuting alamin niya ang nilalaman ng saligang batangas para siya mismo ang makasagot sa sarili niyang intriga kaugnay ng papalapit na eleksyon. Ligtas naman ang 38 tripulanteng Pinoy sa cruise ship na nagka-hanta virus outbreak sa Atlantic Ocean. Naikanasawi yan ang 3 pasahero. Ayon kay Health Department Spokesperson Undersecretary Albert Domingo, nakakwarantin na ang MV Honduras sa Cape Verde sa Atlantic Ocean. Halos 150 ang sakay ng barko, pero walang nabanggit ang World Health Organization na nationality ng mga tinamaan ng virus. Kiniyak naman ng DOH na walang dapat ikabahala ang publiko dahil walang kumpirmadong ulat ng virus sa bansa na nakakuha kapag lumapit sa dagang may hanta virus. Muli namang rumagasa ang pyroclastic density current o uson sa bahagi ng Miisi sa Gali sa Albay matapos muling makapagtala ng lava collapse sa Bulkang Mayon pasado alas 7 ng umaga. Ayon sa FIVOX, patungo ng ginubatan ang direksyon ng uson pero hindi naman nakaapekto sa ngayon. At sa Barangay Suwa naman, sa bayan ng Kamalig, kanya-kanyang linis na ang mga residente para maalis ang natitirang abos sa kalsada. Sa Barangay Tumpa, problema naman anang ilang magsasaka ang pagkalugi dahil sa napinsalang pananim. Sa datos ng lokal na pamahalaan, mahigit 230 pamilya ang inilikas habang mahigit 400 ang apektadong magsasaka. Mas binagting naman ng Philippine National Police ang seguridad sa paligid ng bulkan kasunod ng ulat ng posibleng pagkapalawak pa sa 7 km ng ngayoy 6 km radius danger zone sa naturang bulkan. Nananatili namang nasa alert level 3 ang Bulkang Mayon. Sa ibang balita, mahigit 3,000 litro naman ng puslit na diesel ang nasabat sa Santa Fe, Nueva Vizcaya. Sinita ng mga pulis sa checkpoint ang mini dump truck pero pinaharurot ng driver kaya nagkahabunan. Naabutan ng mga pulis ang truck at umambad ang 6 drum na diesel ng inspeksyonin. Walang maipakitang dokumento ang driver kaya kinumpiska ang petrolyong nagkakahalaga ng mahigit 300,000 piso. Arestado ang driver habang pinaghahanap naman ang lalaking motorcycle rider na pinaniniwala ang escort sa transportasyon ng puslit na produktong petrolyo. Mga kapamilya, bumilis ang inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo noong Abril. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, 7.2% ang inflation rate noong nakaraang buwan na mas mataas kumpara sa 4.1% noong Marso. Ito na ang pinakamataas na inflation rate simula noong Marso na taong 2023 na umabot sa 7.6%. Nalampasan din ito ang forecast ng Bangko Sentral na 5.6 hanggang 6.4% na inflation rate. Ayon naman sa PSA, ang pagsipa ng presyo ng bigas at produktong petrolyo ang mga pangunahing dahilan sa mataas na inflation rate noong Abril. Naniniwala naman ng grupong Ibon Foundation na patunay ang mataas na inflation rate noong nakarang buwan na hindi epektibo ang pagtugon ng pamahalaan.

0: pagbabaha ng 10 pesos kada litrong diskwento sa diesel para sa mga driver ng jeepney at UV Express. Sinabi sa DZMM ni Energy Secretary Sharon Garin na 150 liters o katumpas ng 1,500 pesos ang diskwento sa diesel ng mga PUV kada linggo. Halos malaking gasolinahan pa lang, anya, ang nakasama sa rollout dahil nahihirapan pang isama ang mga independent player na sobrang layo at hirap ang access sa internet. Dagdag ni Garin, pinag-aaralan na mabigyan ng kaparehong diskwento ang mga PUV na gumagamit ng gasolina, gaya ng mga tricycle at motorcycle taxi. Samantala, bumubuo na ng Fuel Transition Plan ang DOE kung saan pinag-aaralan kung napapanahon na ang pagdagdag ng imbakans ng petrolyo at refinery para mapataas ang inventaryo ng petrolyo sa bansa. Una nang sinabi ng DOE na tigil muna sa pag-order ng langis ang gobyerno dahil wala ng paglalagyan.
1: Katotohanan sa likod ng krimen, ating alamin at ating siyasatin sa Spot Report! Spot Report!
0: Samantala, kumuha naman tayo ng dagdag na balita mula sa labas ng ating himpilan mula sa ating mga Radio Patrol!
2: Alerto sa vulkan! Alerto sa vulkan!
0: Walong lugar sa Albay isinailalim na sa state of calamity dahil sa patuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon. Narito ang balitang kumpirmado siguradong hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
3: Marlene, isinailalim na sa state of calamity ang walong lokal na pamahalaan sa Albay dahil sa epekto ng Bulkang Mayon. Inaprobahan ng sangguni ang panlalawigan ng Albay ang resolusyon na nagdedeklara ng state of calamity bilang kabilang ang mga lungsod sa Tabaco, Legazpi at Ligao, gayon din ang mga bayan sa Kamalig, Malilipot, Santo Domingo, Daraga at Ginubatan. Lungsod ito na nagpapatuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon, partikular ang mga naitalang lava flow at pyroclastic density current noong May 2 at May 5. Layunin ng deklarasyon na mapabilis ang paglalabas ng pondo at tulong para sa mga apektadong residente, kabilang ang relief operations at iba pang emergency response. Patuloy namang binabantayan ng mga otoridad ang sitwasyon ng bulkan habang pinapayuhan ng publiko na sumunod sa evacuation orders at umiwas sa danger zones. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Bert!
3: Please.
0: Bert, doon sa mga nakalat mong impormasyon, itong mga sinailan sa state of calamity, gaano ba kalala yung kanilang nararanasan ng mga epekto nitong pag-aalboroto ng vulkan?
3: So far, Marlene, yung based doon sa ating monitoring, no, ito yung mga bayan na nakaharap doon sa may timog Kanluran, noong slope noong Bulkang Mayon, kung saan direktang yung direksyon ng hangin. Kaya itong mga nabanggit na bayan at mga lungsod, ito yung matinding tinamaan noong ashfall at noong mga pyroplastic density current na nangyari nga dahil nga nung nakaraan ay umulan. So yung ibang mga bayan pati yung ibang mga lugar ay talagang makapal yung ashfall na kanilang na tinamo.
0: May ideya ka ba, Bert, kung yung mga nasa evacuation center ay nakakaranas din ng ashfall o may plano ba silang maglipat ng mga evacuation kung sakali na matindi nga yung kanilang epektong naranasan?
3: So far naman doon sa monitoring ng DSWD, dahil nakatutok din tayo doon sa kanilang ginagawang relief operation, so far naman yung mga evacuation center ay patuloy naman yung ginagawang effort ng LGU para nga masiguro yung kaligtasan at gayon din yung tulong, yung relief goods, lalo na yung DSWD food packs, talagang makakarating doon sa mga residente.
0: Alright, that maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon!
2: Asian Summit 2026.
4: Asian Summit 2026.
2: The DZMM Updates.
0: Sa dagdag pambalita, inilatag na ang schedule ng ilang aktibidad na dadaluhan ni Pangulong Marcos Jr. at mga kapwa lider sa ASEAN Summit ngayong linggo. Narito ang balitang kumpirmado sigurado.

0: kapatid ni Raj Patrol, Christian Yosores. Christian!
1: Ay, pagkain po, Marlene, magsisimula na agad bukas ang ilang aktibidad sa pagnay ng 48th ASEAN Summit and related meetings sa Cebu, kung saan nakatakdang dumalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa press briefing kasabay ng pagbubukas ng International Media Center, sinabi ni ASEAN 2026 National Organizing Council Director General for Operations Helen de la Vega na may nakaschedule ng preparatory meetings ang ilang senior officials at ministers bukas, Mayo 6 at sa Webes, May 7. Ayon sa source, bukas na nakatakdang dumating sa Cebu si Pangulong Marcos, habang sa Huwebes magsisimula ang arrival ng mga heads of state ng ASEAN. Haharap sa isang special summit ang mga leader ng Brunei, Indonesia, Malaysia at Pilipinas sa Huwebes. Sa Biyernes naman, Mayo 8, ang opening ceremony ng summit sa Mactan Expo na susunda naman ng meetings at working lunch ng mga leader bago magharap sa ASEAN retreat session. Matapos niyan ay haharap sa isang press conference sa IMC si Pangulong Marcos para magbigay ng ulat sa mga pinag-uusapan sa summit at magtatapos sa isang gala dinner kasama si First Lady Liza Marcos at ilang delegado. Sinabi ni Communications Secretary Dave Gomez na gumawa ng ilang inisiyatiba si Pangulong Marcos para matutukan ang usapin kaugnay ng energy security at matugunan ang epekto ng rehiyon sa nangyayaring krisis sa Middle East.
2: With the impact of the Middle East tension bearing heavily on Asia, upon the initiative of His Excellency President Ferdinand Marcos Jr., the leaders have refocused the agenda to include discussions on energy security and a unified response to mitigate negative effects on individual member states.
1: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Christian, isang mabilis na tanong lang, nagkaroon ba ng final adjustment sa paghahanda preparation dito sa ASEAN Summit?
1: So far, Marlene, actually wala namang binabanggit yung mga opisyal kung merong adjustment o pagbabago sa preparasyon sa summit. Pero dahil nga may inaabangan tayo na papasok na posibleng dalawang bagyo, sinabi sa press conference kanina na may mga nakahandang contingency measures, contingency plans in any event lang na may kailangan baguhin sa preparations ng ASEAN Summit.
0: Alright. Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yosores.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Siguruhin makamit ang hustisya. Alamin ang katotohanan sa likod ng kaso sa Hot Pursuit!
0: Oy, kayo po ay nakikinig pa rin sa Spot Report dito sa DZMM. Talaga naman, tuloy na tuloy na yung ASEAN Summit na gaganapin dito sa Pilipinas. Yung preparasyon, handang-handa na. Pero sa mga ni Radyo Patrol Christian Yosores, may mga contingency efforts naman kung sakaling na makaapekto ang binabantayang LPA o bagyo na posibleng bumagsak dito sa bansa. Ang tanong dyan, sana'y ganun ka-healthy o ganun ka-stable yung kondisyon, yung medical condition ng ating Pangulo para talagang suwak na suwak. And of course, yung kanyang pagdalo doon sa mga scheduled na mga events sa kasagsagan itong ASEAN Summit ay madaluhan. Dahil I understand, dito rin na i-raise na mga kinaukulan o ng Pangulo yung mga issue natin sa West Philippine Sea na talagang tagal na natin pinaglalaban. No? Kahit nalaman tayo sa 2016 arbitral ruling at sa kung ibabate mo sa international law, ay talagang tayo na ang Pilipinas na ang talagang nagmamay-ari, may teritoryo sa bahagi ng West Philippine Sea. Hanggang ngayon ay talagang inaagaw pa rin ng China, inaangkin pa rin at hanggang sa nauwi na nga sa mga harassment na nagaganap diyan sa karagatan, lalo na din sa ating mga kababayang mga mangingisda. And of course, pati yung ating mga tropa, yung ating mga kasundaluhan at yung ating mga kababayang mga taga-PCG ay nakakaranas din itong mga pangharas ng mga barko ng China. Oy, teka lang, 8:27 ha, check tayo ng ating mga kabisyo alas 8 dito sa ating live stream. Watching sa atin, of course, si Madam Nona Damian. si Sergeant Putik nanonood sa atin, si Eric Arroyo, si Matt Andres watching, si Louie Basco nanonood sa atin habang nagidinner dyan sa Valenzuela City, Jill Borjal, si Beth Kamaing nanonood din, and hindi mawawala si Andrew Muriel at Agnes Reca. Marami tayong pag-uusapan maya-maya lamang ha, kagaya na nabanggit ko kanina, hingi tayo na update sa gas and run sa hawak na kaso ng Quezon City Police District. At the same time, hingi rin tayo ng update doon sa kasalukoy nagkaganap na balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika, kasama of course yung mga allied nations natin tulad ng Japan, ng France at Australia at iba pa. 8:28, magabalik po ang spot report makalipas ang ilang mga paalala.
3: Walang lihim na hindi mabubunyag. Spot report.
4: Kung ikaw ay masaya, tumawa ka.
5: Sana nasanay ko dyan.
4: Kung panalo ang joke nila, tumawa ka.
6: Hello to Marian.
7: Hello, Lola!
8: Cute, no?
4: Kung malastik ang kulitan, tumawa ka.
9: Patay ka ngayon.
10: Sinong babatayin mo?
9: Ako.
4: Kung sila ang araw-araw mong kasama.
11: Walang hiyatong lapad ng ipin mo. Parang palak ng Indian.
4: Sure kang tatawa ng tatawa.
12: Neta ba ako?
11: Isn't it fantastic?
4: Yes! Sinetawanan. Monday to Friday, 5 p.m. Dito sa sine mo, hari ka rito.
13: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
14: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinakover. Nangiwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa.
0: Ang oras, 8:30.
3: Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Reports!
0: Nagbabalik po ang spot report sa oras po na 8:31. Ayan, makakausap na natin sa kabilang linya si Police Major Jennifer Ganaban, ang hepe po ng Public Information Office ng Quezon City Police District. Good evening po, Major Marlene po sa spot report. Kamusta po?
15: Hello ma'am, good evening. Magandang gabi rin po sa lahat po ng inyong taga-subaybay.
0: Magandang gabi din po, Major Ganaban. Ma'am, mangihingi kami ng update po doon sa investigation sa naganap na gas and run, panibago na namang gas and run incident po dyan sa Quezon City. Ano po ang nakita ng QCPD?
15: Yes ma'am, opo. Nangyari nga po ito nung May 3 ng madaling araw at nai-report po sa ating kapulisan ng bandang 10:43 po ng same day. And sa ngayon po, ongoing na po yung backtracking po natin and forward tracking, dahil kung mapapansin po natin yung mga labas, ay hindi po nakita yung plate number itong blue sedan na tirakbuhan yung kanyang babayaran na gas. Kaya yun yung naalam natin ngayon, ang identity po nung pagmamayari nung kasakyan.
0: Ma'am, sabi ni Brigadier General Randall Stuanyo kanina sa Campo Crame, eh may binaberipika na raw po mga detalye nung kotse na sangko dito sa Gas and Run. Ano na ang update doon?
15: Yes, ma'am. Inaalam na po kasi sinicheck po natin yung medyo hindi po kasi masyadong malinaw yung mga kuha ng sa plate number po. Pero once po identified na po natin yung plate number, mapapadali na po yung investigation po natin dahil makikipag-coordinate na po tayo sa LTO.
0: Major, verify ko lang, kailan nangyari itong incidenteng ito? May
15: 3 po, May ma'am, 3. Ng madaling araw, mga around 3:16 po.
0: Oo. Tapos kailan
15: Sunday po ito.
0: Kailan po ito na nakarating or na-report sa QCPD?
15: Na-report po ito mam bandang 10:43 AM ng May 3 din po. Yung pump attendant po nag-report doon sa police station. Kaya yun po yung nag-start po yung investigation ng ating police station 15.
0: Ano daw dahilan, ma'am? Bakit daw parang hindi na-report agad sa QCPD yung insidente? Anong sabi nung
15: padaling araw pa sinangyari ito, ma'am, kaya siguro po tinapos muna nitong pump attendant yung kanyang duty kasi around 10:43 na po siya nagpunta ng police station. Mm. And yun nga po, sinabi niya yung pangyayari during that time na inabot na niya yung kasi nag-hope daw to ay nagtanong daw po siya ng mode of payment dito sa driver at nagsabing hindi siya cash kundi magbabayad siya online. So pagkaabot ng terminal, payment terminal sa kanya, tinanggap naman po. However, during that time daw po kasi is parang may kausap yung driver noong time na magpagas siya. Nung patapos na po at inabot yung payment, doon po nalaman nung pump attendant po na hindi pala nagbayad, hindi pumasok yung bayad or hindi talaga nagbayad itong driver. And nung tawagin niya po at akmang tatanungin, yun po kung makikita po natin ma'am dun sa CCTV, mabilis nang tumakbo yung sasakyan kung saan inabol pa po ito ng pump attendant pero hindi na po niya inabutan.
0: Oo, ma'am, anong sabi nung gasoline boy na tinakbuhan itong suspect na ito? Namukaan daw po ba niya yung driver? Ano ho ang ano? Tapos pwede bang from kung namukaan niya, pwede ba natin magamit yun para matunton yung pagkakakilanlan nung mismong driver na nag-gas and run?
15: Yes, ma'am, yan po yung isa din sa mga tinitingnan po ng mga investigators natin kung maaari niyang ma-describe para po i-drawing nila or makuha, mabuo po yung mukha ng driver. Kasi as of now na wala pa po yung plate number, hindi talaga po natin matukoy kung sino ang may-ari ng sasakyan na yun.
0: Mm-mm. Ma'am, alam mo, sabi ni General Tuanyo, pangatlo na ho ito, no? Pangatlo na pong insidente ito ng gas and run na nare-report sa Quezon City. Ano ho ba ang nakikita ng QCPD na bakit parang nagiging ugali na ng mga ganitong mga ano to, modus, grupo ba sila? Ano po ang nakikita po ng QCPD sa investigation ninyo?
15: Yes, ma'am. Tama po yung sabi ng ating CPI. O, pangatlo na po ito sa Quezon City, nang meron po tayo yung unang nangyaring gas and run nung March 22, 2026, nasundan po ito ng April 20 and ngayon naman po is May 3. So papapansin po natin yung second and etong pangatlo ngayon is same lang po na 1,500 yung tinagas nila. Pero yun nga, tinakbuhan pa rin.
0: Pero ma'am, ano po ang nakikita po ng QCPD na problema? Bakit parang bakit umabot na ng pangatlo yung bilang ng mga gas and run incident dito nga sa lungsod natin?
15: Yes, ma'am. Hindi naman po tayo nagkulang sa pagpapaalala na maging maingat ang ating mga establishments. Nagpapaalala din po tayo sa mga tao na maging sa publiko po na maging responsible naman, pero yun nga po, meron talagang mga tao na mapagsamantala katulad itong driver na ito. Kaya hindi po maiwasan talaga na mangyari yung ganitong insidente dahil yung kung titingnan po natin is ang nakaugalian kasi talagang kakargahan po muna ng gas bago magbabayad. So, yun po yung ano talaga na after maikarga is yun, tatakbuhan na nila. Ang nakikita po natin yung pagtaas po ng mga prices ng gasoline, hindi rin po natin masasabing isa yun sa sanhi dahil lahat naman po is nakakaramdam ng hirap doon sa nangyayari ngayon na crisis. Pero sana hindi yun yung maging dahilan para manloko po ng ating mga kababayan, lalo po yung pump attendant. Ang sabi po niya is siya yung pinapabayad and two days po na sahod niya yun kung siya ang magbabayad.
0: Ma'am, I understand, parang nung kakasimula pa lang nitong crisis sa petrolyo na nararanasan natin, isa sa mga naging direktiba ni PNP Chief, yung isama sa regular patrolling, regular inspection, yung mga gasoline station. Ngayon po may mga gantong insidente, pangatlong insidente na ng gas and run na naitatala sa mga gasolinahan. Ano yung magiging adjustment ng QCPD para po doon sa pagabantay? Kasi sabi dito ni Louis Basco, yung isa po sa mga viewer natin, dapat daw may mga nagbabantay ng mga pulis sa mga gasolinahan tuwing gabi kasi uso nga ro ho yung gas and run. Ano ho ang masasabi po ng QCPD dito?
15: Yes ma'am, opo. Nung una pa lang po na insidente, may directive na po ang ating Chief PNP, ganun din po ang ating District Director na kasama sa ikutan sa mga ang mga gasoline stations, isama kasi meron na po tayong ginagawa dati na lahat po ng establishments binibisita po yan. Pero kung mapapansin po natin is malaki po talaga itong area ng Quezon City. Pero hindi naman po, tuloy-tuloy pa rin naman po yung mga kapulisan natin. May mga foot patrols po tayo, mga police visibility. Meron din po tayo yung mga naka-motorcycles po na police po natin and nag-iikot po yun, nagro-roving sila, iniikutan lahat po ng establishment dito sa Quezon City. So hindi po sila tumitigil sa isang area lang kundi dahil sa laki po ng area is kailangan maikutan po nila lahat ng establishment at to prevent nga yung crime. Nagkataon na itong isa po na ito is lang hindi nabantayan or nakaikot po yung ating mga police during that time kaya nalusutan na naman po tayo. Kaya nagpapaalala po tayo, lalo na po ma'am sa mga establishment na kung maaari yung mga CCTVs po is recording talaga siya online talaga para po malinaw na makita po natin doon yung mga plate numbers ng sasakyan na pumapasok para magpagas doon sa kanilang mga gasoline station.
0: Opo. Major, parang minabanggit din si General Tuanyo kanina na magiging bahagi na raw ng batayan ng performance evaluation ng mga commander on the ground. Yung paglutas sa ganitong mga klaseng krimen, yung mga gas and run. Ano ho ang tugon ni District Director Brigadier General Randy Glenn Silvio at ano ho yung kanya naging direktiba patungkol po dito sa mismong kaso na ito ng panibagong gas and run po dyan sa QC?
15: Yes ma'am, opo. Yun nga po na nagbigay po ng directive ang ating district director na higpitan pa po mas i-intensify yung mga patrolling po natin sa mga gasoline stations. And kung atitingnan naman po natin yung dalawang previous cases po natin ng gas and run, ma'am, solved naman po yun. So hopefully in the next coming days po ay ma-resolve din natin itong isa na to na nangyari nung May 3.
0: Meron ba kayong target, ma'am, na timeline kung gaano katagal natin mare-resolve ba itong insidenteng ito? Tapos may bubuoin ba tayong task group para po mapabilis yung ganitong yung investigasyon at pagtugis sa suspect po dito sa kaso?
15: Yes ma'am, ang ganitong mga insidente kasi usually is nagki-create po tayo ng special investigation team natin and we have 3 to 5 days po to resolve itong mga ganitong cases kaya sine-check po natin or minomonitor po yung ongoing conduct po ng investigation na matapos hopefully within 5 days.
0: Ma'am, sorry, pardon my ignorance, pero kasi itong mga gantong insidente parang pwede siyang ma-count or matukoy under petty crimes. Pero kung sakali po na matagdagan pa at magtuloy-tuloy yung mga ganitong may tatala natin mga insidente ng gas and run, anong pwedeng maging implikasyon nito, ma'am? Anong pwedeng maging epekto nito?
15: Sa ngayon, ma'am, hindi pa naman natin masasabi na kumbaga tawag dito, sobra or mabigat na ano na ito kasi parang kung titingnan natin is isolated case lang ito.
0: Mm-hmm.
15: Kung titingnan po natin dahil sa dami naman po ng gasoline stations is itong isa na to ang or yung mga tatlo pa lang naman po yung nangyayaring incident na ganito. So, yun nga po ang katulad ng nasabi ko kanina is i-enhance or i-intensify po natin yung pagbabantay at bibigyan natin ng priority itong mga gasoline stations since habang ganito po yung sitwasyon na meron pa rin crisis po dito sa ano natin ng mga petrolyo.
0: Mm-mm. Ma'am, ano na lang ho ang maaari po ninyong ipaabot na mensahe o payo doon sa mga gasoline station para maiwasan yung mga gantong gas and run incident para hindi sila takbuhan ng mga mananamantala. Nasa inyo pong pagkakataon, Major Canapan?
15: Yes, ma'am. Opo. Ang paalala na lang po natin is sana po kumpleto or magkaroon talaga sila ng mga CCTVs, malinaw po na CCTV and kung maaari sana, lalo na po maging maingat po tayo doon sa mga nagpapakarga, lalo na po yung mga nagmamadali at minamadali nila is parang nabanggit ko rin po ito previously na parang mm-hmm. red flag po yun na mamadaliin nila yung pump attendant mm-hmm. para kargahan sila and yung ipu-full tank pa yung sasakyan knowing na hindi pa naman ibibigay yung bayad. So yun nga po sana i-request ng mga pump attendant ang ating mga drivers na nagpapakarga na buksan talaga din yung kanilang mga bintana ng sasakyan para makita po at makita doon sa CCTV in case na magkaroon na naman ng insidente na hindi magbayad.
0: Mm-mm. Pwede rin ma'am no para maglagay din ng camera doon sa yung makikita talaga yung mukha ng driver. Pwede ba yun ma'am? Yung
15: Pwede po siguro ma'am parang prevention po natin yun na magkaroon ng yung CCTV po mismo is nakatutok doon kung saan magkakarga yung mga pump attendant ng gas para pagbukas po ng bintana ng sasakyan is captured na po yun ng CCTV.
0: Correct. Alright, Police Major Jennifer Ganaban, maraming salamat po sa inyong oras. Ingat po kayo palagi ma'am, pag may update ma'am hingi kami ha.
15: Yes ma'am po, maraming salamat din po.
3: DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Atin po nakausap ang Chief Public Information Office ng Quezon City Police District, si Police Major Jennifer Ganaban. Hoy, dun po kung nakikinig ka ha, ikaw driver ka, na galit-galitan habang nagpapakarga ng gas, magkusang loob ka ng sumuko ha dahil tinutugis ka na ng QCPD. Ay huwag ka nang magtago-tago dyan at harapin mo iyong kasalanan dahil maling-mali po yung inyong ginawa naman panlalamang sa kapwa. 1,500 pesos? Talaga ba? Lalamangan mo pa? Ay nako po, 8:45! Magabalik po ang spot report makalipas sa ilang mga paalala.
3: Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot report!
6: Kung ikaw ay masaya, tumawa ka!
9: Sana nasanay ko dyan!
6: Kung panalo ang joke nila, tumawa ka!
10: Hello to Marian!
7: Hello, Lola!
8: Cute, no?
6: Kung malastik ang kulitan, tumawa ka!
12: Patay ka ngayon!
16: Sinong babatayin mo?
12: Ako!
6: Kung sila ang araw-araw mong kasama,
17: walang hiyatong lapad ng ipin mo, parang palak ng Indian,
6: sure kang tatawa ng tatawa.
18: Netawa ako!
12: Isn't it fantastic?
3: Yes!
6: Netawanan, Monday to Friday, 5 p.m. Dito sa sine mo, hari ka rito.
13: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag mayroong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
14: Ito ang Radio Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radio Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinakover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na
3: Setis 30 at DZMM Teleradio. Balita, balita, siyasa, siyasa, katotohanan, katotohanan, Spot Report, Spot Report.
0: Nagbabalik po ang Spot Report sa oras po na 8:48. At mamaya-maya lamang hihingi tayo ng update. Makakausap natin sa kabilang linya later ang tagapagsalita ng ginaganap ngayon na balik tayo na exercises 2026. Si Colonel Dennis Hernandez mula, of course, sa Armed Forces of the Philippines. Hingi tayo ng update kasi kagaya nga po na nabagit ko kanina, sa balikatan ngayong taon ay pinakawala na ho, no? Nagpakawala ng US Typhoon Missile System. Dito yan sa Pilipinas na kinumpi naman ng AFP. Kaso may mga bumatikos, may mga nag-violent reaction sa ginawang hakbang na ito ng hukbong sandatahan at of course ng kanilang counterpart sa Estados Unidos. Hingi tayo ng update, nandiyan na ba? Si Colonel Dennis Hernandez ang spokesperson po ng Balikatan na Armed Forces of the Philippines. Good evening po, Colonel Marlene po sa Spot Report.
10: Good evening, Marlene, at magandang gabi sa mga tagapakinig ng DZMM.
0: Colonel, ay kamusta na ho ba ang ginagawang balikatan exercises ngayon ng Pilipinas kasama yung ating mga allied nations? Nasaan na ho tayong parte ng pagsasanay?
10: Sa ngayon ay nasa culminating point na tayo at sa darating na Biyernes ay ang closing ceremony na ng balikatan exercise 41-26. Isang major activity na lang yung aming hinihintay na matatapos bukas ng umaga.
0: Colonel, isa sa mga talagang naging tampok sa balikatan ngayong taon ay yung paggamit ho ng US Typhoon Missile System o yung Tomahawk Missile. Can you give details po dito po sa activity nito sa ilalim ng balikatan?
10: Yung Tomahawk firing sa Tacloban ay part ng isang activity ng ground maneuver ng Philippine Army sa Port Magsaysay. Ito ay sa under activity ng Joint Pacific Multinational Research Center Explorable na kung saan merong scenario na dapat nilang gampanan at ang medium range capable missile ay parte ng kanilang ground support sa kanilang kinakandak ngayon sa Port Magsaysay.
0: Sir, gaano kaimportante yung mga gantong simulation na ginagawa natin sa balikatan, particular na po itong paggamit ng US Typhoon Missile System? For the first time, tama sir, no? Ito pinakawalan sa Pilipinas?
10: Yes, first time. Uh-huh. Kung titingnan mo sa mga previous exercise, isang kind of simulation lang yung ginagamit namin. Ngayon, tatlo na. There's what we call live, virtual, and constructive simulation. Itong nagaganap ngayon na medium range capable missile launch is part ng live simulation.
0: Opo. Sir, paano ba ito makakatulong yung gantong mga pagsasanig dun sa deterrence strategy ng Pilipinas? At saka baka kasi sabihin, lalo na po ng China na naman, na since gumamit tayo ng isang pangmalakasang weapon, eh baka pag-isipan na naman to ng masama at sabihin nagkapakita tayo ng parang yabang o lakas, lalo na may issue ngayon sa Indo-Pacific region.
10: Kung titingnan niyo po, inherent right ng every country to defend itself against invasion or against any threat from outside. As we shift from internal security operation to territorial defense, isa itong mga tulong sa ating, lalo na sa Philippine Army, to get training, appropriate training, and knowledge on the expertise of our allied nation with taking advantage of this this weaponry para naman para sa future acquisition natin ay magkakaroon na tayo ng mga knowledge and expertise on this matter pertaining to missile systems.
0: Mm-hmm. So may mga plans pala na mag-avail o bumili tayo ng mga ganito klaseng missile system dito sa Pilipinas. Pero sir, moving forward ba, inaasahan din na sa mga susunod na balikatan ay posibleng gamitin o inormalize na rin yung pagpapakawala ng Tomahawk missile po?
10: As we go up to the ladder ng ating pagsasanay, ganun din ang sa ating kakayahan to, let's say, sa ngayon, firing of that missile system. Maybe in the future, dahil nasa ano na natin to, nasa Horizon 2 and Horizon 3 yung ating acquisition, at pag naka-acquire na tayo ng missile systems, at kailangan magkaroon ng interoperability with our partner nations on the, especially on the communications and the systems that we're using, whether kung anong type of missile ang ating mabibili in the future.
0: Mm-mm. Sir, hingin ko lang kayo ng reaksyon kasi meron pong post yung koalisyong makabayan na parang kumukundi na tumutunig sapo dito sa bahagi na ito ng military exercise natin. Ang sabi nila, sir, ito raw pong pagkapakawala ng Typhoon missile ay nakakapag-compromise doon sa kaligtasan ng mga Pilipino po doon sa area. I understand from Tacloban Airport patungo sa La Orneva, Ecija, yung range no ng Typhoon missile natin, sir?
10: Kung titingnan natin ang kanilang posisyon, meron silang punto. Pero ang sinasabi namin sa Armed Forces, meron din naman kaming punto sa aming pagsasanay. At isa dito, bago namin ginagawa ang lahat ng bagay na to, meron kaming tinatawag na safety officer. Wherein we assess the safety and paramount yun, ang safety ng community. And we address any possible na mishaps na mangyayari dito sa exercise na ito. At yung sinasabi po nilang impact area, hindi po yun community.
0: Mm-mm.
10: That's the impact area of our artillery in the inside the reservation area of the Philippine Army.
0: Tama sir, galing sa mula Tacloban Airport patungo sa La Orneva, Ecija.
10: Yes, Tacloban Airport and passes it passes through the eastern seaboard sa dagat. This is a skimming missile wherein it can navigate itself towards the target. So yung ano, wala siyang dinaan ng any other community, but nasa dagat siya and entry niya is dito sa Dingalan, which is an reservation area of the Philippine Army, hanggang doon sa impact area.
0: Oh, sabi kasi, Colonel, nung mga kritiko nitong balikatan, yung Tacloban Airport daw po ay isang civilian facility. Kaya nabanggit nila na talagang nakakapag-compromise ito ng safety. Ano ho ba ang naging hakbang ng AFP para ma-assure yung safety ng mga civilian po doon sa lugar?
10: Hindi naman po yung civilian community, but an established or an area where we've been conducting exercise dito sa area na to since time immemorial . So kung titingnan niyo yung firing, it occurred around 12 midnight. Wala nang mga tao doon sa area, and primary ano namin dito is the safety. Kaya nung pinutok yun is midnight and impacted doon sa kanyang target around almost an hour.
0: Sir, ano ho ang thoughts po ninyo o reaction po ninyo doon sa sinasabi ng mga kritiko na itong balikatan daw po na ginagawa natin? I understand, ilang taon na to na talagang taon-taon ginagawa yung balikatan exercises with the US forces. Pero yung mga kritiko kasi sinasabi na ginagawa ng sandatahan na playground for imperialist interest yung Pilipinas kapag nagasagawa ng mga gantong military exercises. Ano po ang thoughts po ninyo about dito?
10: Hindi naman po totoo yung mga ganitong haka-haka nila. Kung titingnan nyo po, for the past iterations, ang mga focus natin is HADR, and then nung during the 2001 9/11 attack, nag-counter-terrorism tayo. And at this time, as the security challenge or security landscape is evolving, we really have to evolve. Mm-mm. Hindi lang forever tayong mag-conduct ng counter-terrorism and all. Nag-evolve yung security challenge. Na witness naman natin ito sa mga any other countries na nagkaroon ng mga gera na mayroong bagong anyo ng digmaan.
0: Alright. Colonel Hernandez, manghihingi kami ng update sa inyo sa mga susunod po na pagkakataon patungkol pa rin po dito sa balikatan pag may mga development. Ingat po kayo palagi, Colonel. Maraming salamat po sa inyong oras. Colonel Dennis.
10: Maraming salamat din at sa lahat ng mga nakikinig sa DZMM.
16: DZMM, numero uno sa aksyon!
0: Ate po nakausap si Colonel Dennis Hernandez, ang spokesperson para po sa balikatan 2026, ngayong taon po yan, mula sa Armed Forces of the Philippines. 8:58, meron pa tayong 2 minuto para mag-hi-hi sa ating mga kaservisyon kapamilya na nanonood sa ating nakikinig. Ngayong oras na ito, of course, unahin ko muna si Madam Tina Virinio, watching sa atin. At si, sino pa ba nandito na lobat yung cellphone ko? Si Manuel Villanueva, nanonood sa atin. Si, basahin, pero watching sa atin si Madam Lina ho, si Wax and Drew, watching sa atin, si Maria Corazon Lorenzo, nanonood din, si Tiger, watching, and of course, si Bea Vlog, Agnes Reca, Sergeant Putik, Jerbolhar, at si Andrew Muriel. Oy! 8:59! Magabalik po, ay bukas pala, magabalik ang SWAT report. Nakalimus na naman sa oras sa ating talakayin dito sa SWAT report. Ako pa rin po si Radyo Patrol Marlene Padiernos sa SWAT report. Una ang kaligtasan mo. Susunod na, Alam na Dis, kasama si Papa Owl Pass at Mama Jai. Ho!
16: Sa bata ng katarungan, wala kang takas.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras.
1: Isang minuto makalipas ang alas 9.

0: sa mundo ng showbiz na laging may paanda. Sa bawat masabog at umaatikabong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pa huhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
1: Sure na!
0: Alam na!
1: Alam na!
0: Mainit na issue!
1: Issue!
0: Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: Palakpekpekpekpeke! Ako, ito na nga ang programang maghahatid sa atin ng latest showbiz chika sa mga paborito nating mga artista.
1: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
0: Walang palalampasin, hindi magpapauli. Ako pa ang inyong ever lovable papa.
1: Ako naman ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest sa showbiz chika, ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po, si Joy Ho!
0: Nanimiss niya!
1: Yes. Babalik ako very, very soon.
0: Yes.
1: Maraming salamat muna, syempre, kay Lorraine Galvez.
0: Yes.
1: Siya po ang sumasalo, humahalili sa akin sa GCMM. Nakiusap kasi ako, Papa Awes. Supposedly, May 4 dapat. Kahapon dapat balik the GCMM na po ako. Pero kasi advice ng aking personal doc.
0: May personal na. Bakit natin doctor lang?
1: Hindi. Oo. Para maganda pakinggan.
0: Pinapersonal ka na nung doctor?
1: Hindi. Mali. Pero ang advice kasi, syempre, kailangan ko muna pang mag-fully recover.
0: Yes.
1: Kasi syempre, baka mamaya mabigla, papaawel. At saka syempre, dami ko na-encounter ng mga tao.
0: Correct.
1: Ang saya-saya nga si Kuya Willie ba yung driver natin? Baka mamaya mali.
0: Piloto natin.
1: Ay, piloto natin si Kuya. Binusinahan niya ako kanina. Tapos ilaw-ilawan niya ako. Tapos sabi niya, Sir!
0: Oy,
1: sir! Oy. Magaling na ho kayo!
0: Wow!
1: Pero kayo babalik!
0: Wow!
1: Ko, Kuya, kayo po munang bahala dyan ha.
0: Sabi.
1: Ako magre-recover pa ng bonggang-bongga para talagang magaling na magaling po tayo pagbalik po natin.
0: Eh. Ayun naman. And I'm sure magaling na magaling din ang ating mga tagapakinig at tagapanood dahil ready na sila. Sumabay na! Alam ko na!
1: Alam nyo na!
0: Alam na this!
2: Alam na this sa DZMM!
3: Showbiz!
2: Balitang mabilis!
3: Balitang mabilis!
2: Walang bigkis!
3: Alam na this! Alam na this!
2: Upgraded news sa mundo ng showbiz! Alam na this!
0: At narito na ang pinaka-inantabayanan at pinaka-inabangang mga ulo ng mga balitang showbiz. Una na dyan, Eugene Domingo dadalhin sa teatro ang isa sa kanyang hit film.
2: Alam na
0: Golden
2: this!
0: Golden Age ng theater industry, ipinagmalaki rin ni Uge. At issue na ipinupukol kay newly crowned Miss Universe Philippines, Bea Milan Windorsky, pinalagaan ng kapwa beauty queen na si Joy Barcoma.
2: Alam na this!
1: Samantala, mga kapamilya Lela Ford nakibahagi sa Flores de Mayo sa Maynila.
2: Alam na this!
1: At fashion personality sa Hollywood nagsama-sama sa Met Gala 2026.
2: Alam na this!
0: Igala na natin ang ating pandinig at panonood sa paghagod ng mga katawan ng mga ulo ng mga balitang showbiz na pinakabinantayan. Sa unang showbiz chika, dadalhin kita sa aking pala. Dadalhin ni Eugene Domingo sa theater ang hit 2011 film na Ang Babae sa Septic Tank 4. Sa press conference, ibinahagi ni Eugene ang saya at pagiging proud na maging bahagi ng patuloy na pag-usbong ng teatro sa bansa na anya'y nasa Golden Age. Inamin din niya na pagkamatango sa pelikula ang konsepto, kakaibang karanasan ng atin ng stage version na mas malaki at mas may buhay ang dating sa manonood. Mapapanood ang live act mula June 19 hanggang August 16 sa Philippine Educational Theater Association o PETA Theater Center.
2: Alam na this!
0: Ako, nakaka-excite yan kung paano tayo pinatawa at pinabilib ng babae septic Tank 4. Eh naku, iba yung live na live na live. I'm sure ha, baka lang nga, lalo na sa bandang huling gabi yan, maraming ano yan, adlib yan eh. Pwede na kasing laro-laruin pa yan ni ano eh, ni Uge eh. Kaya I'm sure, hagalpak tayo dyan sa kakatawa.
1: Parang napanood ko pa, Powell, parang parang nag-launch.
0: Oh, parang preview, premiere, ganon.
1: Nang live sa PETA talaga.
0: Critics Night, yan, usually nang tawag.
1: Pinakita nila sa yes. mga malalapit na kaibigan mm-hmm. at saka doon sa mga taong teatro talaga na yun yung ipapalabas nilang show para sa open for public.
0: Yes.
1: So looking forward, mood naman tayo, Papa.
0: Actually,
1: eh.
0: Gusto ko.
1: Please.
0: Actually,
1: yes.
0: Dear PETA PFs, ang ating mga ka-teatro dyan.
1: Dati kasi si Kuya Jun Celso ng TFC.
0: Yes.
1: Nagano siya, nag-ticket, yung antag ito, buyer siya.
0: Correct. Yan. Sa Chang'ami, dati nag-ano yan ng Rock of Ages.
1: Na
0: doon ko nakilala si Pepe Herrera.
1: Sa Rock of Ages.
0: Ganon. Yun.
1: Tayo.
0: Sige. Mama Jai, kung sa theater, at lalo yan, babae sa Tic Tac, papanoorin ko yan.
1: Totoo.
0: Gusto ko yung panoorin.
1: Ako dati yung Care Divas.
0: Yeah.
1: Sa Andromeda si Tao Reyes.
0: Diba? Yes.
1: Ganyan. Sila Kim Molina.
0: Yeah.
1: Sa Rock of Ages.
0: Sa Rock of Ages. Kim Molina. Yan. Kabilib din dyan.
1: Ito talaga, gusto kong panoorin to kasi nasubaybayan ng bonggang-bongga. So sana kayo rin po na mga wala pong interes sa teatro, eh magkaroon din po kayo ng kamalayan.
0: Yes.
1: Na sabi nga, di ba, ito yung golden age of theater talaga.
0: Yes.
1: Aminin naman natin, di ba, kung pangit mong pakinggan, pero diba hirap at naghihingalo ang Philippine cinema.
0: Mm-mm.
1: Depende sa mga material na ginagamit.
0: So,
1: parang ano, diba? Parang konsuelo, kahit pa paano. At least yung theater, parang kasi ano, it's ikot, diba?
0: Yes.
1: Circle of life.
0: Balanse pa rin ang mundo kung ang isang kabilang banda ng movie industry naghihikahos, binubuhay naman ang teatro, left and right ang mga stage productions sa tsaka kung paano natin sinusuportahan ang mga foreign at air national musical at stage productions in the Philippines. Aba, the more we should support our very own,
1: true,
0: diba naman, production.
1: Diba? Yes. Samantala, eto naman po, inilabas na nga po ni Inigo Pascual ang bagong single na Ikaw at Ikaw. Kasunod po ito ng extended play ni Inigo na The Heartbreak Trilogy noong 2024. Noong nakaraang taon naman, ipinagdiwang ng singer-actor na anak ni Papa Pia, pero mas gusto niya tayo siyang Tito P, diba?
0: Oh, yeah.
1: Sabi niya sa balita. Si Piolo Pascual nga po ay 10 taon o unang dekada nang nagkaroon milestone sa industriya. At matatandaan na si Inigo rin ang nasa likod po ng awiting Dahil Sa'yo na inilabas naman noong 2016.
2: I love na this!
0: Dapat si Inigs, lagi siya sunod-sunod sa Inigs.
1: Yes.
0: Dapat yan si Inigs. Ano, yung tuloy-tuloy, lalo na nung super hit niya ng Dahil Sa'yo, di ba?
1: Yes.
0: Na pati sa Zumba, talagang gamit
1: true
0: na gamit, di ba? Tsaka, siya yung may record sa pagkakaalam ko, ha? Na unang nag-hit ng Billboard chart.
1: True.
0: Yung ano niya.
1: Yung
0: sa
1: song na Dahil Sa'yo.
0: Na Dahil Sa'yo.
1: Yes,
0: correct.
1: Totoo.
0: Very good. Ayan, kaya Inigs, alam mo na, balik ka dito sa Alam Na This para makita mo ano yung development ng second operation.
1: Hindi, nakita niya na.
0: Hindi ba kami iba pa?
1: No, kasabi niya nga, di ba? Ha, pangalawa na yun, di ba?
0: Yan, ganon. Ha? Yes! Eto pa na ko! May revelasyon! May revelasyon sa likod na paparating na pelikulang Tayo Sa Wakas. Dahil originally, hindi pala nakalaan para sa sikat na tambalang Donnie Pangilinan at Bel Mariano o Don Bel nga ang nasabing proyekto. Sa panayam, sinabi ng kapamilya writer na si Vanessa Valdez, 2018 pa noong mabuo ang konsepto ng kwento. Habang 2019 pa lang naman nang mabuo ang tambalang Don Bell. Pero dinevelop ang istorya hanggang sa wakas ay ibinigay na ito sa Love Team. Naniwala rin ang writer na bagay ang kwento sa kasalukuyang career direction na tinutumbok ng Don Bell. Na inanunsyo, ayun na nga, ito na ang magiging uling proyekto nila sa ngayon. Sa direksyon ni Cathy Garcia Sampana, ipalalabas ang Tayo Sa Wakas sa May 27.
2: Alam na this!
1: Sad.
0: Sad. Pero sana umikot pa rin yung gulong, magbago ang desisyon, ang ihip ng hangin, lalo na pag pinakitang suporta ng mga tao. Oh. Na nako, iba talaga ang tambalang doorbell. Sana stretch, stretch, stretch. At ma-realize din, nang hindi lang ng doorbell mismo ha, syempre may desisyon din dyan ang management, di ba Mama Jet, mga kapamilya. Baka naman, pwedeng mapag-usapan ulit at more projects to come.
1: Truly, pero di ba nung ginanap yung presko nila, Papa Awel at mga kapamilya, naging emotional sila sa pagpapasalamat sa kanilang mga doorbell fans.
0: Umiyak.
1: Umiyak talaga.
0: Hello.
1: Totoo. Tapos alam mo, sa totoo lang, nirepost ko yun siya. Naglagay ako ng ng emoji na ang caption ko ay parang broken heart.
0: Kanyang. Yeah.
1: Tapos naalala ng mga fans ng doorbell na diba pandemic days.
0: Yes.
1: Nung parang nagkaroon ng launching because yes. Listen to her.
0: Yes. Yan
1: project. I do hosting for them via Zoom pa dahil. Kumbaga, nagpasalamat ang mga doorbell fans na nag-host daw ako before at naging kasama rin ako sa journey.
0: Yes.
1: Pero ang isa sa parang nagiging meme talaga is yung the iconic wig of Direk Cathy Garcia Sampana na at least nasuot din ni Belle. Kumbaga, diba from Sarah Geronimo, Catherine Bernardo, Liza Soberano.
0: Correct.
1: Tapos syempre ngayon si Belle, Bea Alonso.
0: Yes.
1: Ngayon si Belle Mariano.
0: Oh. Walang pinagkaiba yan sa panahon namin naman na magic camison ni Mother Lily na sinuot na rin nila iba-iba. Dina Bonilis, Nuki Serna, Marisol Soriano, Rufa Gutierrez, ganyan.
1: Totoo.
0: Umabot din yata hanggang na kami na Villaruel yan.
1: Actually, umabot pa yan sa akin eh.
0: Ayun lang talaga. Oo.
1: Hindi.
0: Yun lang.
1: Kutsyon. Magic kutsyon
0: na.
1: Hindi kamison.
0: Na, magic kumot na yung tayo. Hindi kumasya yung kamison.
1: Hindi. Parang nakakwentuhan ko dati si hindi si Mother Lily eh. Si yung anak.
0: Si Father Lily?
1: Hindi si Father Lily. Si Water.
0: Water Lily. Hello Mother Lily, we love you in heaven.
1: Yeah, we love you po. Maraming, alam mo?
0: Yes.
1: Swinerte ako na nagkaroon ako ng pagkakataon kahit na, of course, sa personal and sa Zoom na tinugtugan ako ni Mother gamit
0: sa
1: yung piano.
0: Yun talaga.
1: Kasi diba nagkaroon kami ni Jane Oinesa ng movie before.
0: Yes.
1: So pag may meeting kami, tatapusin yung meeting na may piano-piano si Mother. Anyways, Ma'am Rosel.
0: Rosel Monteverde.
1: Ma'am Rosel Monteverde. Mm-hmm. Ayan, parang nakwento niya. Napanood ko sa isang vlog na parang yung sikat ng Magic Camison na may kasabihan na ang sumusot daw ng lahat ng gumagamit.
0: Blockbuster.
1: Blockbuster at sumisikat.
0: Sumisikat. As in na parang nagiging rain na ng pelikula. Parang ganun.
1: True.
0: Sunod-sunod-sunod ang project pag naisot mo yung Magic Camison na yan.
1: Correction na. Yes. Baba, incriminate. Wow, hindi.
0: Expression lang po yun.
1: Opo. Ganun po kasi yung mga sa amin. Pagka, kunyari, ang napauso po niyan, ang the late DJ Hasmin.
0: Ayun.
1: Ay, speaking of, hindi ko pwedeng hindi ma-announce. Kanina munti ko nang makalimutan, pero talagang gumawa yung tadhana na maipaalala. Today, tonight is May 5, 2026. May 5, 2020 po, when the franchise of ABS-CBN, yun po natatandaan at di ko makakalimutan. May 5 po, maraming mga kapamilya po natin ang talagang nagdalamhati dahil sa naging desisyon ng cease and desist order ng NTC at ng ating gobyerno. At ito po yung araw kung saan isinarado ko po mismo ang FM radio station ng ABS-CBN. Mm-hmm. Sabi ko, mabuti na lang kanina, hindi ako naiyak. Kasi ilang taon ko yan na every May 5, inaalala talaga. Ayan. So, ano na? Tara, bomba na. Tara, bomba na, diba? Yun. So, naalala ko lang, Papa Awel. So, mga kapamilya, ayan, kapit lang po tayo, tuloy-tuloy po tayo, laban lang po, ayan.
0: Ayan. At marami rin nag-alala niyan. At marami rin nag-repost at nag-post ng mga kapamilya taga-suporta natin. At yung mga artista ay nag-post din yan.
1: Nasaan
0: inalala ka, din yan.
1: May programa kayo, di ba?
0: Yes. Tapos,
1: hindi na umabot.
0: Na yun,
1: kasi 7:25 ako nag-close. Eh, di ba 11? 10:30?
0: 10 to 11.
1: 10 to 11.
0: Mm-hmm. Yun. Yun, kaya medyo sad na noon. Nasa
1: na
0: area
1: na
0: kami noon. Tapos, nakatatapos lang yata namin ng rosary noon.
1: Correct. Ako natatandaan ko, may car ako pala, nakapark sa baba. Tapos umuwi ako ng condo ko nang naglalakad.
0: Dahil
1: sobrang nawala na ako sa sarili ko.
0: Correct.
1: Tapos pag-uwi ko ng bahay, naalala ko, hala, ang kotse ko pala ay nasa ABS-CBN. Kumaga parang nag-blackout. Talaga yung nangyari. Kasi hindi ko na alam yung moment na yun. Anong mangyari tomorrow?
0: Correct.
1: Paano yung dreams ko for me, for my family? Yun yung panahon na parang pakiramdam ko, wala talagang gobyerno na nakasuporta. Ako to, I'm speaking on my, sa sarili ko. Sarili ko po ito ha. ang pakiramdam ko nung walang gobyerno talaga na parang sa panahon talaga ng pandemic, tatanggalan niyo kami ng trabaho, whatever it is the reason, kung ano man yung may away man sa mga boss namin or kung sa kung saan. Pero di ba, paano kaming, di ba sabi na collateral, ganyan, channel. Pero sana inisip pa rin nila, di ba, yung hindi lang kami na mga empleyado, mm-hmm, kundi yung mga mahal namin sa buhay, di ba?
0: Although it happened beyond our control,
1: I know, yes,
0: lagi lang natin kinapitan, lagi lang sinasabi, God is in control.
1: Yes, that God always provide.
0: At andito tayo
1: ngayon. At andito tayo ngayon.
0: At tayo, moving forward.
1: Hindi, pero,
0: diba po? Wow, ganun talaga naman. Pero hindi, salamat sa mga kapamilya
1: po
0: natin, hindi tayo iniwan
1: salamat
0: hanggang
1: po
0: sa sandaling ito.
1: Salamat po mga kapamilya. Ito na nga sa susunod na showbiz balita sa iba pa nating mga showbiz chika. Nilinaw naman ng Noontime Show na It's Showtime na hindi ito ang papalit sa time slot ng ASAP tuwing Linggo. Kasunod nga po ito ng anunsyo ng ABS-CBN na i-ere ang rebranded na ASAP XP tuwing 5:30 ng hapon simula sa May 17. Sa social media post, pabirong iginiit ng It's Showtime na pahinga daw po ang Noontime Show tuwing Linggo. Sa ngayon, wala pang anunsyo ang Kapamilya Network kung anong programa ang papalit sa dating time slot ng ASAP.
2: Alam na this!
0: Basang alam natin, super sold out ang tickets ng ASAP XP doon sa Arenado Coliseum, mapatanghali man o mapa 7 p.m. na show.
1: Tomorrow, hindi ko alam kung makakasama ko ang Ate Darla.
0: Oo.
1: Kapag nakasama

0: Kapag nakasama ko siya, itatanong ko ito. Pero parang ano
1: lang. Baka pwede naman interview din natin
0: baka
1: siya.
0: Baka pwede rin ma-interview natin
1: or baka naman wala pa siya sa freedom, sa kalayaan, and authority na magsalita niyan. Hintay natin
0: pero na official na anunsyo. Pero congratulations sa ating
1: Darls, ha? Of course.
0: Oo, she was, alam ko, parang promoted, Papa A.
1: Wow, Darla. Bikinamin.
0: Hindi kasi parang feeling ko, dahil nga nauuso ngayon yung ano, yung mga music variety show ng afternoon.
1: Yes.
0: Hindi ko alam kung dahil ba pumapalo ang vibes ng TV5 nila Anna Ramsey, di ba? Tapos baka ito yung tatapatan ng, I don't know, tingnan natin, abangan natin.
1: Abangan natin ng official announcement. Ayun naman. Pero samantala, naku, eto na, ang dami nag-aabang nito, lalo ng ating mga nasa mundo ng beauty pageant. Kasi ipinagtanggol nga ni Miss Philippines Earth, Joy Barcoma, ang kaibigan at newly crowned na si Miss Universe Philippines. Philippines, Bea Milan Windorski. Kasunod ito ng pagbatikos at bansag na opportunista umano ang Phil-Am Beauty Queen dahil minsan itong kinatawa ng Amerika sa Miss Earth pageant. Sa social media posts, agad bumoses si Joy para kay Bea na mas Pilipino paan niya dahil sa hindi matatawarang pagtindig ni Bea para sa mga Pilipino. Dagdag niya, hindi man sa Pilipinas lumaki ang Phil-Am Beauty Queen pero namulat ito sa kulturang Pinoy sa pagpapalaki ng kanyang Pinay mom.
2: Alam na this!
1: Yun, kasi nga diba, si Bea Milan, nag-guest na natin yan dito. Yes! Oo, tsaka ano yung nung Miss Earth pa siya.
0: Totoo?
1: Tapos sabi, oo, absent kaya tanun, kaming dalawa lang yung nandito. Tapos ano, sabi ko sa kanya, yun nga, meron tayong tradisyon at kultura at kine-claim natin na makukuha niya ang crown. Kaya ayan, abangan po bukas dahil special guest natin si Bea Milan Windorski.
0: Antaray! So tomorrow, yes, ang special guest natin sa Alam Na This ay si Miss Universe La Union,
1: yes,
0: Bea Milan Windorski.
1: Yes.
0: Live na
1: live
0: studio?
1: Live na live dito po sa studio.
0: Ah,
1: yes.
0: Wow.
1: See you po tomorrow. Ayan.
0: Bea!
1: Abangan.
0: Best.
1: Ah, ganun. Naging best. Naging best. Best. Talaga.
0: Hindi. Ito naman, susunod na balitang showbiz. Nakiisa nga po sa traditional na Flores de Mayo sa Maynila ang Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0 big winner na si Lela Ford. Suot ang gown na likha ni Jojo Alidio. Ganda ng pangalan. Jojo Alidio nagningning ang kapamilya star habang nagbibigay pugay sa mahal na Birheng Maria. Ayon nga po sa Star Magic, kapansin-pansin daw ang regal aura ni Lela Ford sa buong event. Uy, maganda naman kasi talaga si ano, si Lela. Ang ilan sa mga
1: caring niya, oh.
0: Papa, ilan sa mga artistang nasabihan ha, na may regal beauty,
1: yes,
0: ay ang mga regal babies.
1: Ano ka ba naman?
0: Hindi. Ilan sa mga nasabihan, yes, na may regal beauty talaga, Iza Calzada.
1: Yan, oh, kasi talaga, diba? Naman. Tsaka Mama Mary yan.
0: Yes.
1: Ganon, pwedeng pasok na pasok.
0: God.
1: Ganon.
0: Kasi yung kulay ni Lela talaga, yes, is very mulata.
1: Correct.
0: Katulad ng kay ano, Iza Calzada.
1: Yes. Yes, kita mo naman.
0: Naidikit
1: nga yun, di ba? Kasi yung kulay, natuwa yung mata ko dun sa kulay. Kita mo yung mga ganun, no? Nagre-react yung mata ko sa ganyan, eh. Sa mga yellow gold na ganun.
0: Patingin nga.
1: Yun na nga,
0: wow,
1: di ba?
0: Nakasay.
1: Nakakatuwa lang. Ay, naku, alam mo, usong-uso na nga. Kasi nga, Flores de Mayo, Santa Cruz ang season ngayon.
0: 5 de Mayo. Meron
1: 5 de Mayo din. Meron sa Mexico. Sa Mexico.
0: Yeah. Ano ibig sabihin ng 5 de Mayo?
1: 5th of May.
0: Yun lang.
1: Oh, 5 de Mayo. Meron lang magaling occasion doon.
0: Hindi ba yun dahil
1: pag-start doon ng ulan? Hindi man. Ano, may occasion sila. May tradition sila doon. Ganon. Tsaka meron din sila yung 15, yung 15 years old, yung kanilang mga debutant naman sa kanila, ano, 15. Ganon.
0: Papa A, nakatutok sa atin, batiin ko lang. Ate Maylene Timbol.
1: Hello.
0: Ayan. At saka syempre si Ms. Ray Anicocheta ng Beauty Derm.
1: Hello,
0: na nagbigay
1: Mama
0: sa
1: Ray
0: atin, uh-huh, ng mga gift packs para po ipapamigay po sa Gypsy MM sa ating mga mommies dahil malapit ng Mother's Day.
1: Yan. Happy Mother's Day din.
0: Happy
1: kay
0: Mother's
1: Mami
0: Day
1: Ray.
0: Oo, Mami
1: dahil
0: Ray.
1: Mami siya ng karamihan.
0: Ate Maylene, happy Mother's Day.
1: Ms. Maylene.
0: Syempre ang mama ko rin, ang lola ko, ang tita ko, happy Mother's Day. And of course,
1: sa nanay ko, nanay Nene, at sa aking wife, Doktora Teresa San Juan Paz.
0: Halagat pala kay Doktora na lang ako nagpa-check.
1: Oo. Gusto mo idama na yan?
0: Hindi.
1: Yan naman yun. Yes. Anyway, ito pa po sa iba

0: Nating showbiz chika, nagsama-sama ngayong araw ang mga personalidad sa mundo ng entertainment at fashion scene para sa Met Gala 2026. Inirampa sa Metropolitan Museum of Arts Costume Institute sa New York ang nagagandang kasuotan sa temang costume art. Itinampok naman ng Vogue.
1: I am at a Vogue.
0: Diba? Iba yun. Ang itinampok nga pong 67 best dress, kabilang ang medieval architecture-inspired outfit ni Rihanna at silvery skeleton look ni Beyoncé, si Nicole Kidman naman sa kanyang shining, shimmering sequins and feathers dress, silhouette black and gray long dress naman ni Gigi Hadid, at only veil at extra hands na suot ni Blackpink member Lisa.
2: Alam na this!
0: Ang bongga naman, ang kinanga naman talaga sa pagkabonggacious. Ka-Vogue kung Vogue, ang Vogue na yan sa Met Gala.
1: Yes. Nakatanggi ka naman ng ganyan.
0: Yes.
1: Met Gala?
0: Yes.
1: Talaga?
0: Sa labas.
1: Tama, hindi totoo.
0: Hindi ka naman talaga papapasukit kung di ka naman talaga invited dyan. Yes. Oh, pero na, ay, wow, ganun-ganun. Tapos doon kami across the street kasi, ay, ganyan-ganyan. Hindi ko kilala siyempre mga
1: nasaan
0: artista.
1: Nasaan kayo noon?
0: New York.
1: Ah.
0: Oo, ganun.
1: Kayo New York lang ba ginaganap?
0: Yes.
1: Ay, hindi kinyari, hindi pwede sa mga Los Angeles.
0: Okay, dyan sa Met. Sa Metropolitan Theater. Sa ano, sa Loton.
1: Sa Loton.
0: Oo, Met
1: tapos
0: Gala.
1: Tapos ng post office.
0: Yun. Pero ngayon sa New York, siyempre iba pa yung Paris Fashion Week.
1: Iba pa yun.
0: Iba pa yung Dubai Fashion Week.
1: I'm glad we've met.
0: Wow! Talaga naman. Till I met you. Till I met you. Di ba yun naman yun?
1: Can you meet me halfway?
0: Iba yun.
1: Meet me yun kasi.
0: Yes, ganun yun. Di ba naman? Pero eto, nasa oras na 9:25 ng gabi sa ating balitang showbiz, Hollywood!
1: Ay, ang galing.
0: Ay, thank you.
1: Kahit na inaantok ka noon.
0: Maghapon ako nagtotrabaho.
1: Kahit inaantok ka, papay talaga yun.
0: Wah, ganyan. Ay, ikaw naman parang bagong gising. Tulog ka lang ba ng tulog?
1: Ay, ako hindi. Oh, hindi. Talagang ngayon parang ano, oh. I'm happy.
0: And you know it, clap your hands.
1: Yes, yes. If you're happy and you know it, clap your hands.
0: Okay, go. Eto na, inamin naman ng pop star na si Britney Spears ang reckless driving involving alcohol bilang bahagi ng plea deal para sa mas mababang parusa. Mula yan sa original na kasong DUI o driving under the influence. Ibinaba ito sa mas magaan na reklamo at hinatulan siya ng korte ng 12 buwang probation. Kabilang sa mga kondisyon ang pagdalo sa substance abuse program at pakikipagkonsulta sa mental health professionals. Ayon sa kanyang abogado, kinilala ng prosecution ang hamakbang ni Spears para matulungan ng sarili kabilang ang voluntaryong pagpasok sa rehabilitation. Marso nang maaresto si Britney matapos mamataang pabago-bago ang takbo ng sasakyan sa California. Alam na this!
1: Alam na this!
0: Yes.
1: Alam mo yan, bongga yan.
0: Mm-hmm.
1: Nung, alam mo na, alala ko, nung Monday ata, parang binalita namin, ah, tama ba Monday?
0: Mm.
1: Friday, last
0: mm-hmm.
1: week,
0: mm-hmm.
1: binalita namin yan ni, ano, ni, ni Gainiel, Papa Awel.
0: Mm-hmm.
1: Tapos parang yung pagkakagawa ng script, parang, inamin ang, oops, I did it again, star.
0: Yan.
1: Tawa ko. Kasi parang, paano yun? Kung halimbawa, nag-deliver si Sir Robert Manon.
0: Correct, correct.
1: Tapos yung pagkakasulat, oops, I did it again, star.
0: Oo. Oh, di ba? Lalo na kung kaya pa ni ano ni
1: Marlene pa
0: Tony Velasquez.
1: Ay,
0: kaya niya 'yan, oh.
1: Yes.
0: Si Kuya Alvin El Chico, makikerry niya rin 'yan. Oo, oh, ganun.
1: Si Kabayan.
0: Ah, yun na nga.
1: Di ba? Magugulat si Kabayan na parang inamin ng oops, I did it.
0: Yan, yung mga ganyan, di ba? Mapapa-oops lahat din tayo. Oops, ganun. Di ba? Yun naman yun eh. Okay. So, ayan mga kapamilya, balik tayo sa mga showbiz.
1: Tama, pero batiin muna natin ang happy birthday si Sir Ben siya.
3: Gila.
1: Yes. Sir Ben. Daddy Ben ang ating ano tagagawa ng mga vlogs, etc. etc. ganyan.
3: Oo.
1: Nako, love na love natin yan mula noon pa talaga. Magpahangos na yun. Napakasipag.
3: Correct.
1: Kaya happy, happy birthday and wishing you more birthdays to come. God bless you. See you soon.
3: Yan. At syempre kasama natin lagi si Kuya Bench Gilab, ano namin, Brother Bench yan, dahil ka-prayer warrior natin sa ating mga rosary. Ayun. Samantala, mga kapamilya.
4: DZMM, numero uno sa aksyon.
3: Sa kapapasok lang na balita, nai-refer na sa House Plenary ang Articles of Impeachment laban kay VP Sara Duterte sa sesyon ngayong Martes ng gabi. Umantabay pa po sa iba pa pong kaganapan sa balitang iyan.
4: DZMM, numero uno sa aksyon!
5: Alam na dis sa DZMM!
3: At syempre, nagpapatuloy pa rin po ang mga balitang showbiz dito po sa Alam na Dis. Pero sa ating pagbabalik, makakasama po natin ang dalawang nasa likod ng isang produksyon. Mama Jai, ang producer ng First Light na si...
1: Siyempre, mga kapamilya, makakasama po natin si Cristel Lu Dichanco at ang direktor naman ng First Light na si James Robinson.
3: Nako, antabayanan lahat yan ha. Samantalang oras muna po sa buong kapuluan, eksakto impunto, 9:30 ng gabi.

0: control ng bakery. Kaya ang gusto namin, control namin ang aming produkto at kami na ang magbebenta.
1: Nagiging maingay na, no?
2: Mm-hmm.
1: And to me, that is an indication of takot na sila. Lumalakas ngayon ang troll army ni Vice President because gumagawa sila ng counter-narrative to the truth.
3: And maybe it's time for us to revisit na kailangan ba natin ng National Reserve. We have to study very well kung paano natin i-balance.
2: So talagang malinaw kung ang eleksyon ay ginanap ng panahon na ginawa namin survey at si Vice President Sara at si Dolphy Tool kung tatakbo, 12% na nakatira sa NCR ay hindi sila iboboto.
4: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline ngayon!

0: Headline ngayon! 10 piso kada litrong diskwento sa diesel ng mga pampublikong sasakyan, ipinatutupad na sa libu-libong gasolinahan sa bansa.
1: Inflation sa Pilipinas lumobo sa 7.2% noong Abril.
0: Vice President Sara Duterte, binaliwala ang pag-usad ng impeachment complaint. Pero law expert, iginiit na kabado na ang kampo ng bise.
1: Lava collapse muling naitala sa Bulkang Mayon. Bulkang Canlaon, ilang beses ding nagbuga ng abo kaninang umaga.
0: Presidente ng Paraguay, nakatakdang bumisita sa Pilipinas sa kauna-unahang pagkakataon. Relasyon ng dalawang bansa, pagtitibayin.
1: At writer ng upcoming at umano'y huling film project ng Tambalang Don Bell, may revelasyon sa likod ng pelikula.
0: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako naman po si Rica Lazo.
0: At ang detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, sumipa sa 7.2% ang inflation ng bansa nitong Abril. Mas mataas po iyan kumpara sa 4.1% noong Marso. Balita mula sa PSA Headquarters at ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico!
2: Sumipa sa 7.2% na pinakamataas na inflation rate, Jeff at Rica, o yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa Pilipinas sa loob ng higit 3 taon, base yan sa datos ng Philippine Statistics Authority. Nang magugunitang noong March 2023, nang sumipa ang inflation ng bansa sa 7.6%. Pero batay sa monitoring ng PSA, bigas pa rin ang isa sa may pinakamataas na ambag sa inflation. Naitala ang 14% na ambag sa inflation ang stable food ng mga Pilipino noong nakaraang buwan ng Abril kumpara sa 13.1% lamang ng gasolina at 10.3% naman sa diesel. Sinabi ni National Statistician at PSA Undersecretary Claire Dennis Mapa, mabigat ang kontribusyon ng mataas na presyo ng bigas sa mga palengke, lalo na sa mga nasa 30% low-income household. Paliwanag pa ni Mapa, bagamat pumapangalawa naman ang transportasyon sa nag-ambag sa pagsipa ng inflation noong nakaraang buwan, na apektuhan nito ang presyo ng mga pagkain at ilang mga pangunahing bilihin sa mga palengke tulad ng karne at isda. Samantala, dahil sa pagsirit ng inflation noong April 2026, naitala rin ng PSA ang pagbaba ng halaga ng piso kumpara noong 2018, dahil bumagsak rin ang purchasing power nito sa 73 centavos. Ibig sabihin, ang halaga ng 100 piso noong 2018 ay nasa 73 pesos na lamang ngayong April 2026. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik!
1: Para sa Ibon Foundation, hindi pag-alis sa buwis sa produktong petrolyo ang dahilan ng mataas na inflation rate noong Abril. Balita mula sa Pasig, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus!
3: Rica, kung ang socio-economic think tank na Ibon Foundation ang tatanungin, ang mataas na inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo nitong Abril ay marka ng hindi epektibong tugon ng pamahalaan sa krisis sa langis. Sabi ni Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa, inaasahan ang pagbilis ng inflation bunsod ng gerang US at Iran. Pero ang hindi pagtapyas o pag-alis ng pamahalaan sa buwis sa produktong petrolyo ay nagresulta sa mabilis na pagtaas ng presyo ng mga bilihin na mas mataas kaysa mga karating bansa sa Asia. Dagdag pa ni Africa, maiging busisiin ang mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan sa krisis at ibangga sa datos ng inflation para makita kung may epekto ito para maibsan ang dinaranas ng bansa. Bukod sa pag-alis sa excise tax at VAT sa petrolyo, dapat na rin anyang kontrolin ng gobyerno ang presyong ipinapataw ng mga oil company.
4: Daming siya sa atin ng gobyerno ng pag-responde niya. Pero yung dalawang pinakamahalaga bagay at yung tumatagal ng waste sa foreign products at yung pag-control, pag-renda sa mga sa overpricing ng mga kumpanya, hindi niya inaksyonan.
3: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
0: Ipinatutupad na sa mahigit 4,000 gasolinahan ang 10 piso kada litrong diskwento sa diesel para sa mga driver ng jeepney at UV Express. Sinabi sa DZMM ni Energy Secretary Sharon Garin na halos malalaking gasolinahan pa lamang ang nakasama sa rollout dahil nahihirapan pang isama ang mga independent player na sobrang layo at hirap ang access sa internet. Kailangan kasi anyang mag-download ng app ng mga gasolinahan para maberipika ang PUV at maipatupad ang diskwento. 150 liters o katumbas ng 1,500 pesos ang diskwento sa diesel ng mga PUV kada linggo. Dagdag ni Secretary Garin, pinag-aaralan na mabigyan ng kaparehong diskwento ang mga PUV na gumagamit ng gasolina gaya ng mga tricycle at motorcycle taxi.
5: Posible siya. Kailangan lang hanapan ng paraan pa ano ang funding niya. Diesel kasi nasa PNOC at nandiyan na yan eh. Pwede na lang namin yan iswap or ibigay pag may nag-avail. No? But ang gas station is a new funding. So kailangan lang aralin pa kung meron pang pakukunan. But yes, we've discussed that and we're evaluating pa kung paano siya i-roll out pa.
0: Samantala, bubuo na ng Fuel Transition Plan ng DOE kung saan pinag-aaralan kung napapanahon ng dagdagan ang imbakan ng petrolyo at refinery para mapataas ang inventaryo ng petrolyo sa bansa. Una lang sinabi ng DOE na tigil muna sa pag-order ng langis ang gobyerno dahil wala nang paglalagyan.
5: And maybe it's time for us to revisit na kailangan ba natin ng national reserve. Ito po, ginagawa na namin yung study. Yung 1 million barrels na binili ng PNOC, stock mo eh. So 15 billion siya, 5 days. Kung gusto mo nung maging 50 yan, 150 billion. Malaki-laki din, di ba? May logistics ka pa. Pwede mo rin gamitin yung money for basic services. So we have to study very well kung paano natin i-balance yan.
1: Sinulong sa kamera ang panukalang layong parusahan ng mga kumpanya ng langis na nagpapatupad ng hindi makatuwirang presyo ng petrolyo. Balita mula sa kamera atin ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez, Pam!
6: Lika inihain sa kamera ang House Bill 8781 o Fuel Pricing Fairness Act sa gitna ng National Energy Emergency dahil sa gulo sa gitnang silangan. Layo nitong patawan ng 5 hanggang 10 million pesos na civil penalty ang kumpanya ng langis na mapapatunayang nagpatupad ng hindi makatarungan taas presyo ng petrolyo. Aataso ng Department of Energy at Department of Trade and Industry na tukuyin ang mga mananamantala sa pagtatakda ng presyo. Magkakaroon din ng weekly monitoring para masuri ang halaga ng petroleum products. Sinabi ni Manila Teachers Party's Representative Mina Francesca Lacso na naghain ito na bagaman malaking factor ang presyo ng langis sa world market, trabaho ng gobyernong tiyakin ang patas at transparent na presyuhan sa domestic market. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMF.
1: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
0: Muli nakapagdala ng lava collapse sa Bulgang Mayon sa Albay na nagdulot ng pyroclastic density current o uson. Balita mula sa Albay, hatid ni Vince Villar. Vince!
7: Bandang alas 7:19 kaninang umaga, muli na namang naitala ang pagragasa ng pyroclastic density current o uson sa bahagi ng Miisigali. Bagamat may kaunting ulap, kita ang pagdausdos ng naturang uson. Patungo ng ginubatan ang direksyon pero hindi naman nakaapekto sa ngayon. Sa Suwa, Kamalig, Albay, kanya-kanyang linis pa rin ang mga residente para maalis ang mga natitirang abo sa kalsada. Sa Barangay Tumpa, Kamalig, Albay, problema ng ilang magsasaka ang pagkalugi sa napinsalang pananim. Sa Barangay Kirangay, Kamalig, 28 pamilya ang mga nadagdag na inilikas. Sa kasalukuyan, 232 na pamilya ang mga evacuate sa bayan ng Kamalig. 481 na apektadong magsasaka at tagapag-alaga naman ng hayop ang bibigyan ng Cash for Work Program. Patuloy ang buhos ng tulong sa mga apektadong residente. Nanatili pa rin sa Alert Level 3 ang bulkan kung saan ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar!
0: Maraming salamat, Vince Villar!
1: Ngayon, mas pinaigting ng Philippine National Police ang seguridad sa Bulkang Mayon sa harap ng posibilidad ng pagpapalawak sa kilometer danger zone nito. Balik na pala sa Camp Krame, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos, Mars.
8: Rica, mas pinaiting pa ng Philippine National Police na seguridad sa paligid ng Bulkang Bayon kasunod ng mga ulat na posibilidad na palawakin pa sa 7 kilometers ang ngayon 6 kilometers radius permanent danger zone sa paligid nito. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natatas Jr., nagkikipaugnayan na ang pulisya sa mga residente para maiwasan ang hindi otorisadang pagpasok sa danger zone. Gide Nartates, mahalagang magkaroon ng kaalaman ng komunidad sa pagkapatupad ng mga hakbang na ito, lalo't may ilang evacuees na nagkatangkang bumalik sa mga ipinagbabawal na lugar. Sa ngayon, pinaiting na rin ng PNP ang mobile at foot patrol, gayon din ang pag-asagawa ng aerial monitoring. Inatasan din ang mga unit ng pulisya na panatilihin ang 24 oras sa checkpoint operations at dagdagan ang presensya sa mga entry point patungo sa Bulkang Mayon. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padierno.
0: Pupapilan ng tulong ang mga magsasaka sa Daraga Albay kasunod ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Sinabi sa DZMM ni Miisi Farmers Association Chairman Glenn Resuena na sinira ng uson ng kanilang mga pananim habang nangamatay rin ng mga alagang hayop tulad ng baka at manok. Hindi naman anya sila makapagtanim ng bago mula pa noong Enero simula nang itinaas ang alerto ng bulkan. Idinaing din ng grupo ni na Resuena ang hindi pa natatanggap na family food packs. Panawagan nila sa pamahalaang panlalawigan, alternatibong kabuhayan sa relocation site para hindi na bumalik sa paanan ng bulkan.
9: Yun yung problema nila sa yung pangkain o kaya maski konting pera man lang para makasurvive sa ganitong sitwasyon. Hirap na sila sir eh. Kami. Kaya nag-uusap nga kami ni sir baka yung alternative na livelihood na dito na sa relocation yung hindi na aakyat doon sa taas.
0: Hindi pa naman masabi ni Albay Governor Noel Rosal ang alternatibong kabuhayan sa relocation site pero tiniyak ang tulong pinansyal sa mga magsasaka.
10: Sa mga magsasaka, kakausapin ko rin yan after lang nito na kung ano ang mga maganda natin gagawin. But for the meantime, wala talaga tayong magagawa dyan. Hindi natin pwedeng ipilit. Pag may calamity, every now and then, iinto talaga tayo because mas importante siguro yung buhay.
1: Bukod sa Mayon, nakapagtala rin ang FIVOX ng 2 pagbuga ng abo mula sa Bulkang Canlaon kaninang umaga na umabot sa hanggang 800 metro ang taas. Base sa monitoring ng ahensya, naganap ang ash emission dakong alas 5.32 at alas 6 na umaga at tinangayang abo papuntang Canluran. Ayon sa FIVOX, nananatiling nasa alert level 2 ang Bulkang Canlaon na nangangahulugang mayroong patuloy na magmatic unrest at posibilidad ng biglaang paglabas ng abo o phreatic eruption.
11: Ula, panahon.
0: Stay hydrated mga kapamilya dahil patuloy na mararanasan ng mainit at maalinsangang panahon sa 15 lugar ngayong araw. Abot sa 44 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index o namang init na katawan sa Dagupan City at Mambusao sa Capiz. Habang 43 degrees Celsius sa Aborlan sa Palawan, Borongan City, Dumanga sa Iloilo, Iloilo City at Virac sa Catanduanes. Nasa extreme caution level na 38 to 39 degrees Celsius naman ang heat index dito po sa Metro Manila. Samantala, patuloy na binabantayan ang 2 low pressure area sa Philippine Area of Responsibility. Inaasahang papasok ng parang unang LPA na magdudulot ng pag-ulan sa Visayas at Mindanao pero maliit ang tsansang maging bagyo. Tatawagin namang Kaloy ang ikalawang LPA na posibleng maging bagyo at papasok ng par sa weekend.
1: Tiwala ang ilang mambabatas na maaabot ang 106 na botong kailangan para maipasa ang Articles of Impeachment sa Senado. Sinabi sa DZMM ni House Deputy Majority Leader at Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor, dumami ang kongresistang bumotong may probable cause ang impeachment complaint dahil hindi humarap at sumagot si Vice President Sara Duterte. Para kay Defensor, mahirap idepensa ang suporta sa pangalawang pangulo kung bigo nitong masagot ang mga alegasyon.
12: Marami pong pwedeng pumanig sa Vice President kung may nakita silang ebidensyang nasagot naman pala ang mga aligasyon sa impeachment complaint. We were not given any reason to vote against the impeachment complaint.
1: Una na rin itinanggi ni House Justice Committee Member at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang umano'y pagkalas ng suporta ng ilang mambabatas sa impeachment.
13: Nakita ko mga listahan, mga 15 congressmen doon na nilalabas ng supporters po ni Vice President Sara Duterte. Panggulo yan, hindi yan totoo. Tingin ko po, the Vice President will be impeached in 2 weeks.
1: Sakaling lumusot sa Senado, inaasahan na ni House Committee on Justice sa Takbayan Party List Representative Chel Jocno na tatangkaing harangin ng ilang kaalyadong senador ni VP Sara ang articles of impeachment. Pero kumpiyansang uusad pa rin ang trial proper.
14: Curious nga ako nung narinig ko yun, kung ano yung mismong ground ni Senator Robin. Pero wala pa siyang nababanggit. Ang sabi lang niya nga, kasi member daw sila ng minority, kaya mag-oppose sila. But you will need

0: Ordinaryong individual. Pero ipinagtataka kung paano nakasisiguro ang mga mababata sa pahayag. Nasa The Hague ngayon ng bise para bisitahin ang kanyang amang si dating Pangulong Duterte na nakakulong sa ICC Detention Center.
1: Well, hindi ako makakomment sa kanyang mga nalalaman kasi hindi ko alam kung ano yung alam niya. Kung ordinary individuals lang naman yan, pabayaan na natin yan, no? Kasi yan naman yung opinion nila. But it is different siguro kapag congressman na yung nagsasabi or senator na yung nagsasabi. Kasi magtatanong ka, bakit sobrang sigurado ka na tapos na ito?
2: Pero para sa batikang abogado, natatakot na ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa pag-usad ng kanyang kinakaharap na impeachment complaint. Sinabi sa DZMM ni Kapunan and Castillo Law Office Senior Partner Attorney Lorna Kapunan na ipinapakita ng paglipanan ng Troll Army na nagpakalat ng mali impormasyon simula ng weekend ang pagiging takot na ng kampo ng bise. Nag-iingayaan niya ang mga troll para tangkaing balikta rin ang mga impormasyon.
3: Nagiging maingay na, no?
4: Mm-hmm.
3: And to me, that is an indication of takot na sila na lumalakas ngayon ang troll army ni Vice President because gumagawa sila ng counter-narrative to the truth. Kasi kung inosente ka, you will not miss any opportunity to prove your innocence.
2: Naniniwala rin si Kapuna na inaasikaso na ng kampo ni VP Sara ang kanilang Plan B na pagkwestiyon sa Senado sakaling umakyat ang Articles of Impeachment. Posible ani ang dahilan ng kampo ng bise ang kanilang nakabimbing petisyon sa Korte Suprema para maantala ang paglilitis. Pangulo ng Bansang Paraguay nakatakdang dumating sa bansa sa susunod na linggo ayon sa Malacanang. Balita mula Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
5: Christian, nakatakdang dumating sa Pilipinas sa susunod na linggo ang Pangulo ng Bansang Paraguay para sa isang official visit. Ayon sa Presidential Communications Office, inimbitahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa isang official visit sa bansa si Paraguay President Santiago Peña Palacios na dadating sa May 11. Bibisita sa Malacanang si Palacios kung saan nakalatag ang isang bilateral meeting sa pagitan ni Marcos at pag-uusapan ng mga paraan para mapabuti ang kooperasyon at mutual understanding ng dalawang bansa. Itinuturing na makasaysayan ang official visit ni Palacios para sa bilateral relations ng dalawang bansa dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na bibisita sa Pilipinas ang Pangulo ng Paraguay. Inaasahan ng pamahalaan na malaki ang magiging papel ng pagbisita ng Paraguay President para mapagtibay pa ang 6 na dekadang diplomatic ties ng dalawang estado at mapalawak pa ang kooperasyon sa iba't ibang sektor, kabilang ang kalakalan, investments at agrikultura. Itinuturing ng administrasyon na emerging partner ng Pilipinas ang Paraguay sa Latin America na parehong nagsusulong ng demokrasya, rule of law at commitment sa international cooperation. Patuloy umano ang official visit ng pagsisikap ng Pilipinas na mapalawak ang paikapag-ugnayan sa mga partner na bansa sa Latin America at mapalawak ang mga partnership para sa ekonomiya. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
2: Maraming salamat, Christian Yosores.
0: At abangan ang headline ngayon sa Visayas.
6: Higit-ilang 1,000 piso halaga ng shabu na samsam sa Cebu City.
2: Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng
0: Headline Ngayon! Headline Ngayon! Headline Ngayon! Headline sa Visayas at Mindanao!
2: Sa oras ng 12:25, nagbabalik ang headline ngayon. Mahigit 800,000 pisong halaga ng shabu ang nasamsam sa buy-bust operation sa Cebu City. Balita mula Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie.
7: Nahuli ng operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency si alias Jovito sa buy-bust operation sa Sitio Susco, Barangay Guadalupe sa Cebu City. na kumpiska sa kanya ang dalawang pakete ng hinihinalang shabu na may halagang 850,000 pesos at drug paraphernalia din. Ayon sa PDEA 7, isang residente ng lugar ang nagsumbong tungkol sa illegal na gawain. Isang linggo naman ang kanilang ginugol para matuntun siya. Napag-alamang nakapagbibenta si Alex Jovito ng 1 kilo ng droga kada linggo. Inihahanda na ang isa sa pangreklamong paglabag sa Dangerous Drugs Act of 2002. At iyan ang balitang

0: Pirmado, sigurado para sa DZMM, Ani Perez.
1: Maraming salamat, Ani Perez.
2: Simula na po ngayong araw ang paghahain ng Certificate of Candidacy para sa mga tatakbong district representatives sa Barm Parliamentary Elections. Balita mula sa Cotabato City, hatid ni Lirio Bompat. Lirio!
0: Maaga pa lamang nakaantabay na ang puwersa ng PNP at AFP sa labas ng tanggapan ng COMELEC Barm sa Cotabato City, kung saan naroon din ang mga tanggapan ng COMELEC Cotabato City at Maguindanao del Norte. Dito maghahain ng COC ang mga tatakbo bilang district representative para sa nabanggit na probinsya at syudad. Habang sa bayan naman ng Buluan, maghahain ng COC ang mga kakandidato sa parliamentary district sa Maguindanao del Sur. Ihahain naman sa tanggapan ng COMELEC Barm ang list of nominees ng mga koalisyon. Inaasahan ang pagdagsa ng mga kandidato at taga-suporta ngayong araw hanggang sa May 7, 2026. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, Lirio Bompat.
2: Maraming salamat, Lirio Bompat! Alos 137,000 pisong halaga ng puslit na produktong agrikultura at iba pang gamit ang nasamsam sa Maynila. Balita mula sa Maynila, hatid ni Raj Patrol, Tricia Lindo. Tricia!
1: Jeff, nasamsam sa 25 containers sa port area sa Maynila ang libo-libong sako ng glutinous rice at asukal na nagkakahalagang 18 million pesos mula China na naharang ng Bureau of Customs. Kabilang din sa mga ipinuslit ay sapatos, ukay na damit, pabango at stuffed toys. Ayon sa BOC, inineklara bilang nalagyan ng sapatos na gawa sa plastic ng shipment pero ibang produkto ang tumambad sa ahensya. Iisang consignee nila ang nagpadala ng shipment at sinuspindi na ang kumpanyang sangkot. Kabilang sa mga kasong kakaharapin ng rehistradong may-ari at mga opisyal ng kumpanya, ang paglabag sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tricia Lindo, DZMM.
2: Maraming salamat, Tricia Lindo!
3: Tabla sina Vice President Sara Duterte at Senator Raffy Tulfo habang dumikit si Naga City Mayor Lenny Robredo sa napipisil na kandidato sa pagkapangulo sa 2028 elections. Sa survey ng Pulse Asia na kinomisyon na opisina ni Senator Juan Miguel Zubiri noong Marso, 46% ng respondents ang pabor na iboto si VP Sara at Senator Tulfo sa pagkapangulo. Nakakuha naman si VP Sara ng 51% sa tapatan laban kay Naga City Mayor Lenny Robredo na may 43%. Sinabi sa DZMM ni Pulse Asia Incorporated President Ronald Holmes, nakapansin-pansing mataas din ang respondents na undecided sa 16% at pumili ng none na 12% sa Metro Manila. Gayun din sa Balance Luzon na parehong 9% kung magtatapatan si Tulfo at Duterte sa pagkapangulo. Posiblean niya itong dahilan ay masyado pang maaga isinagawa ang survey o wala napupusuan ang respondents sa dalawa.
4: Nahatiyan doon sa undecided talaga at yung none. At mas malaki yung bagdan. Bisben, wala sa dalawang ito ang aking iboboto. So talagang malinaw kung ang eleksyon ay ginanap ng panahon na ginawa namin yung survey at si Vice President Sara at Senador Raffy Tulfo tatakbo, 12% na nakatira sa NCR ay hindi sila iboboto.
3: Sa inilabas na pahayag, sinabi ni Senator Zubiri na kinomisyon ng survey para mapulsohan ang publiko sa klase ng hinahanap na susunod na leader ng bansa. Sa ibayong dagat, hindi bababa sa 3 ang nasawi habang nasa 150 pasahero ang stranded sa isang cruise ship malapit sa Cape Verde dahil sa pinaghihinalaang hantavirus outbreak. Ayon sa mga otoridad, may ilang pasahero at crew ang nagpakita ng sintomas ng sakit kaya agad ipinakwarantine at hindi pinayagang dumaong ang barko bilang pag-iingat. Nananatili sa loob ng kanilang mga cabin ang mga pasahero habang isinasagawa ang investigasyon at medical response.
2: Sports, nagdala ng bagong junior world record ang Filipino weightlifter na si Albert Ian De Los Santos matapos mabuhat ang 187 kilograms sa clean and jerk. Nakuha rin ni De Los Santos ang gintong medalya sa men's 71 kilogram division ng International Weightlifting Federation World Junior Championships sa Ismaila, Egypt. Nahigitan din niya ang sariling record na 185 kilos noong 2025.
5: Showbuzz ngayon!
6: Showbuzz ngayon!
3: Kapamilya, may revelasyon sa likod ng paparating na pelikulang Tayo sa Wakas. Dahil originally, hindi pala nakalaan para sa sikat na tabalang Donnie Pangilinan at Bel Mariano o Don Bel ang proyekto. Sa panayam, sinabi ng Kapamilya writer na si Vanessa Valdez, 2018 pa nung mabuo ang konsepto ng kwento, habang 2019 pa lang nang mabuo ang tambalang Don Bel. Pero dinevelop pa ang istorya hanggang sa wakas ay ibinigay na ito sa Love Team. Naniniwala rin ang writer na bagay ang kwento sa kasalukuyang career direction na tinutumbok ng Don Bel na inanunsyong ito na ang magiging huling proyekto nila sa ngayon. Sa direksyon ni Cathy Garcia Sampana, ipalalabas ang Tayo sa Wakas sa May 27.
2: At yan po mga balitang aming nakalap. Ako po si Jeffrey Hernandez.
3: Ako naman po si Rica Lazo. Hanggang bukas sa
2: Headline ngayon sa DZMM Teleradyo.
5: Maalaala mo kaya sa DZMM.
6: Sino yung lalaking kausap mo kanina? Sino?
7: Hindi ko siya kilala. May tinatanong lang siya sa akin.
6: Sinungaling? Ako pa lolokohin mo?
7: Yun nga yung totoo.
6: Walang hiya ka. Nakipagbalikan ako sa'yo, tapos lolokohin mo lang? Ha?
7: Bitawan mo! Sasaktan ako! Bitawan mo ako, sabi!
5: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
8: Nakaraan, hindi kinatuwa ni Rando nang magpakita sa bahay nila si Jericho. Gaya ng ikinababahala niya, kinuha nito ang kanyang mag-ina at nagsama sila. Ikinasamayo ng loob ni Rando dahil napalayo sa kanya sina Charmaine at Baby Shane. Naging malungkutin din sa Aling Nati. Samantala, hindi na nagbalik si Jericho sa Japan dahil nagkaroon pala ng problema ang kontrata dito. Kaya nag-alala si Charmaine sa magiging buhay nilang mag-ina sa piling ni Jericho. Charo, dahil wala kaming balita ni inay kay Charmaine, hindi ko maiwasan ang hindi mag-alala sa kanya. Sobra din naming namimiss ang kanyang anak.

0: kaya bibisita dito si Sherman at si Baby Shane?
1: Mismo na po ba sila, inay?
0: Oo, anak. Lalo na si Baby Shane. Kapag galing ako sa trabaho sa munisipyo, nawawala ang pagod ko pag ngumingiti siya sa akin.
1: Tama ka, inay. Namimiss ko na rin yung ginagawa kong pagtitimpla sa kanya ng dede at pagpapalit ng diaper.
0: Kumusta na kaya sila?
1: Dapat pala, inay. Hindi na lang natin pinayagan si Charmaine na umalis dito.
0: Hindi naman pwedeng pigilan natin siya. May sarili siyang pag-iisip. May karapatang magdesisyon sa buhay. Nila ng kanyang anak.
1: Tapos ngayon, hindi natin alam kung ano bang kalagayan nila. Hindi rin sinabi sa atin ni Charmaine kung saan ba sila nakatira. Baka mamaya, kung ano nang ginawa sa kanyang lalaki niya.
0: Bakit ganyan ka magsalita? Masamang tao ba yung Jericho? Mukhang hindi naman eh.
1: Pero hindi pa rin natin siya lubos na kilala.
0: Hindi naman siguro sasama sa kanya si Charmaine. Kung alam niyang mapapahamak sila ng anak niya.
1: Para kasing iba ang nararamdaman ko, ina.
0: Ikaw bata ka. Hindi alamin mo kung nasan sila at nang madalaw mo. Wala kasi akong oras para bumisita sa kanila.
1: Yun ho talaga ang plano ko.

0: naman. Ayos naman sila, Rando.
1: Sigurado ka?
0: Oo. Nung nakaraang linggo, kakagaling ko lang sa kanila.
1: Gusto ko kasing bumisita, Loisa. Namimiss ko na rin si Baby Shane. Ibig ko siyang makita. Kaya lang, wala akong contact number niya.
0: Si Baby Shane nga kaya ang gusto mong makita at namimiss mo.
1: Oo naman. Bakit?
0: Napapangiti ka, Rando. Hindi kaya si Charmaine ang namimiss mo?
1: Intrigera ka rin eh, ha?
0: Nagtatanong lang ako. Pero Rando, alam mo magkasama na sila ni Jericho. Kaya sana huwag ka nalang pumunta roon.
1: Si Baby Shane ang gusto kong bisitahin. Kaya hindi naman siguro masamang bisitahin sila. Kaya makikiusap ako. Sabihin mo na sa akin kung saan sila nakatira.

0: Dahil sa pakiusap ko, ibinigay ni Loisa ang address ni na Charmaine. Hindi ko na nakasama si Inay sa pagbisita. Nagkataon wala rin doon si Jericho. Isang bagay ang una kong napansin nang makaharap ko siya. May lungkot sa mga mata ni Charmaine.
1: Talaga bang okay lang kayo ng anak mo?
2: Oo. Ayos lang kami, Rando.
1: Pero parang nangangayayat si Baby Shane,
2: ha? Malikot na kasi siya eh. Kasi nga, di ba, lumalakad na. Mahigit isang taon na siya.
1: Nag-birthday na nga pala siya. Pero hindi mo man lang kami inimbita ni Inay.
2: Simpleng celebration lang naman kasi. Saka hindi na nagpaimbita si Jericho eh.
1: Kahit kami lang?
2: Oo. Saka, para walang problema, sinunod ko na lang siya. Kaya pasensya na kayo, Rando, ha?
1: Hindi, okay lang. Pero alam mo, Charmaine, hindi ako naniniwala na maayos kayo ni Baby Shane. Iba kasi yung nararamdaman ko.

0: ikaw na nga nag-iisip ng ganyan.
1: Pero yun ang nararamdaman ko, Tol. Hindi masaya si Charmaine sa piling ni Jericho.
0: At mas masaya siya nung nakatira siya sa inyo.
1: Oo.
0: Ayos ka rin, Tol. Baka naman ikaw lang ang masaya.
1: Iba, Marky. Kahit ngumingiti siya habang kausap ko, ramdam ko. Pilit ang mga ngiti niya.
0: Ipagpalagay na nating hindi nga masaya si Charmaine. May magagawa ka ba?
1: Yun na nga. Hindi ko rin alam ang gagawin ko. Kung yayayain kong bumalik siya sa bahay, baka hindi yun sumama sa akin.
0: Hoy, ganun na nga. Saka hindi mo siya basta mayayayang bumalik sa inyo. Dahil, tiyak malaking gulo.

0: bata ka. Ano, nakapaiyak ng iyak eh. Saan ka sa tenga? Hinigil ka na sabi! Tingin! Itong bata to ah. Nakitigil ka, lalo mo pang nilalakasan. Istorbo ko sa paglalaro nito mobile games, buwise! Ano ba? Nakakapigong ka na eh! Tigil ka na sabi! Tigil! Kaya may dede ka! Ba't iyak ka ba ng iyak? Ha? Nakakagigil ka na talaga! Pikun na ako sa'yo, ha? Gusto mo umiyak? O sige, umiyak ka hanggang gusto mo!
1: Jericho! Bakit mo sinasaktan yung bata? Tama na yan! Tama na yan! Huwag mo siyang paluin!
0: Patigilin mo yan, ha? At lalo yung sasamahin sa akin!
1: Uyak ka talaga? Pati pag-iyak ng bata, pinapatulan mo?
0: Pinapatigil ko kanina pa. Ayaw tumigil sa pag-iyak. Kung bakit kasi, kung saan ka pupunta eh?
1: Alam mo namang may inasikaso lang ako, di ba? Naghahanap ako ng trabaho dahil paubos na yung ipon mong pera. Wala ka pala kang tiyaga sa pag-aalaga ng bata. Anak mo, hindi mo pagtiyagaan na alagaan.
0: Dami mong sagsat. Kumahinig ka dyan. Ang baka pati ikaw, samain sa akin!

Charo, bagamat suspetsya lang na hindi maayos ang kalagayan ni na Charmaine sa pakikisama niya kay Jericho, hindi pa rin ako mapalagay. Hindi sila mawala sa isip ko. May mga sandaling gusto kong bumalik sa tinitirahan nila para matiyak ang tunay nilang kalagayan.

0: ganyan rin lang na pati ang anak niyo ay nagagawang saktan ni Jericho kapag mainit ang ulo niya. Bakit ka magtitiis?
1: Baka kasi dahil lang sa problema, Loisa. Alam mo namang ubos na yung perang na itabi niya eh. Tapos hindi pa siya makakita ng trabaho. Kaya nga nag-a-apply na rin ako eh.
0: Pihigan niya ata sa trabaho. Baka ang hinahanap ay yung katulad ng trabaho niya sa Japan na kumikita siya 50 mil sa loob ng isang buwan. Teka, sinabi mo ba kay Rando ang totoong sitwasyon niya nang pumunta siya rito?
1: Hindi.
0: Ba't hindi mo sinabi sa kanya?
1: Ayoko nang makaabala pa sa kanila at makadagdag pa ng problema.
0: Pero ang ninang natin mong tumatay yung magulang mo, nag-aalala sila sa'yo. Karapatan niyang malaman ang kalagayan niyo sa poder ni Jericho.

0: ipasabi ni Charmaine ang kalagayan nila.
1: Sabi ko na nga eh, may nangyayaring hindi maganda.
0: Kaya ikaw na sanang bahala.
1: Salamat, Loisa. Hindi ko pwedeng pabayaan si Charmaine. Ba't hindi na lang siya bumalik sa bahay?
0: Sinabi ko na yun sa kanya, pero nahihiya raw siya. At ayaw na niya makaabala pa sa inyo. Isa pa, tsaka hindi papayag si Jericho.

0: Ayaw ko talaga, Jericho. Napakasama mo!
1: Sino yung lalaking kausap mo kanina? Sino?
0: Hindi ko siya kilala. May tinatanong na siya sa akin.
1: Sino ang aling? Ako pa lolokohin mo? Ha?
0: Yun nga yung totoo. May tinatanong lang siya.
1: Walang hiya ka. Nakipagbalikan ako sa'yo. Tapos lolokohin mo lang?
0: Bitawan mo yung mukha ko! Susuntan ako! Bitawan mo ko, sabi!
1: Walang hiya ka. Lumalaban ka, ha? Gusto mo nga itang lalo ka masaktan.
2: Ayun ka! Huwag mo sasaktan! Ako, harapin mo si Raulo!
1: Saan ka ba? Bakit nandito ka, ha?
2: Para kunin si Charmaine.
1: Huwag ka ba? Hindi mo sila makukuha. At huwag mo pakialaman ang pamilya ko!
2: Kapag nagmukha mo, kukuhin silang pamilya. Pero sinasaktan mo lang. Iuuwi ko sila sa bahay. Kunin mo na si Baby Shane, Charmaine. At uuwi na tayo.
1: Angas mo, ha? Nagayot mo talaga ako, ha?
0: Tama yan!
2: Matakot ako sa'yo!
0: Tama na!
3: Ang taong nagmamahal ay walang kinatatakutan. Dahil kahit ang buhay niya ay handang itaya sa pakikipaglaban upang ang taong mahalaga sa kanya ay matiyak lang ang kaligtasan.

0: tulungan ng DZMM. Siyempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako. So, bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
1: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
2: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
1: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service. Sa tulong ng tamang health information.
3: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagamitin.
1: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo. Kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
4: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
5: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
1: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
6: Cass Abelga, Jesse Cruzat.
1: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

ang nakaraan. Dahil na-miss ni Rando ang bata at gadoon din si Charmaine, inalam niya kay Loisa kung saan sila nakatira. Sa pagdalaw ni Rando, ramdam niyang may ikinababahala si Charmaine na pilit lang itinago sa kanya. Kaya naman hindi siya mapalagay. Hanggang sa idamin rin sa kanya ni Loisa ang tunay na sitwasyon ni Charmaine sa poder ni Jericho. Kaya sa minsang pagtungo niya roon, inabutan niyang nagtatalo ang dalawa. Charo, agad umakyat sa ulo ko ang galit nang makita kong sinaktan ni Jericho si Charmaine. Kaya sinugod ko si Jericho upang ipagtanggol siya. Hindi ako papayag na maagrabyado ang babaeng itinatangi ng puso ko. Kaya naging intense ang aming away ni Jericho.

0: Hindi ako natatakot sa iyong baliw ka!
1: Tama na yan!
2: Kaya meron ka!
1: Kumulat, tumigil na kayo!
0: Ano ba? Hindi silaktan at maayos mong tinan natin si Charmaine. Hindi ako makikialam!
2: Kahit na ano pang gawin ko sa kanila, wala kang pake dahil pamilya ko sila!
0: Baliw ko talaga! Kahit pamilya mo sila, wala kang karapatan saktan sila at hindi mo sila pag-aari!
1: Tama na! Ano ba? Huwag na nga kayong mag-away! Natatakot ay bata sa inyo! Hindi ka na, anak. Huwag ka na umiyak, ha? Tama na. Tingnan nyo, oh! Nanginginig na yung bata dahil sa inyong dalawa!
2: Eto'y! Pakala meron pong kinakapatid mo. Pagsabihin mo, ha? Siya ang baliw!
0: Mas baliw ka! Dahil pumapatol ka sa babae, baka bakla ka! Dahil babae at bata ang kaya mo!
2: Ayusin mong pananalita mo, ha? Baka hindi kita matansya.
0: Hindi ako natatakot sa'yo.
1: Ano ba? Hindi ba talaga ako ititigil?
2: Masyado mayabang yung kinakapatid mo eh. Ginagalit talaga ako. Teka lang!
1: Jericho! Ano ba? Ano ba gagawin mo dyan sa upuang kahoy?
2: Para matigil ang kayabangan niya.
1: Ano? Ha? Teka!

0: si Rando? Nasaan ang anak ko, Charmaine?
1: Inang nasa emergency room po siya. Kinagabot po siya dun.
0: Ano ba nangyari?
1: Nag-away po kasi sila ni Jericho eh. Pinanog po siya ni Jericho ng upuan.
0: Diyos ko naman!
1: Inang, sorry po ah. Gusto lang naman po ko ipagtanggol na rato kay Jericho eh. Inabutan po kasi niya na sinasaktan ako ni Jericho.
0: Kapag may nangyari masama sa anak ko, mananagot siya sa akin!
2: Sa lakas ng pagkakahampas ni Jericho ng upo ang kahoy sa ulo ko, ay nalagay sa panganib ang buhay ko. Ngunit dahil sa panalangin ni Charmaine at paghingi ng awa at tulong ng Diyos, nalagpasan ko yon. Kaya nakaligtas ako.
3: Kamusta ka na, Tol?
4: Eto, buhay pa rin.
3: Bait sa hindi, Lord Rando.
4: Ganun daw talaga kapag gumagawa ng mabuti. Hindi pinababayaan ng Diyos.
3: Asya nga pala, nakausap ko kanina ang ermat mo. May nakapagsabi na kung saan nagtatago si Jericho. At pinuntahan na siya ng mga pulis. Malamang natiklo na yun.
4: Tama lang yun sa kanya. Kahit hindi niya ako pinalo ng upuan sa ulo, tsak na makukulong din yun dahil sa ginawa niyang pananakit kay Charmaine.
3: Ano ba itong pinasukan mong gulo?
4: Tol, wala akong pinagsisihan kahit ganito ang nangyari sa akin.
3: Talagang nagpakabayani ka. Baka patayuan ka ni Charmaine ang monumento.
4: Ginawa ko lang ang alam pong tama. Tsaka hindi ko maaaring pabayaan si Charmaine at ang anak niya.
3: Bakit mo nga naman sila pababayaan? Mahal mo nga sila, di ba? At syempre, handa mo silang ipaglaban ng patayan.

0: Pasensya ka na, Loisa, ha? Nakaabala pa kami ng anak ko sa'yo.
1: Wala yun, Charmaine. Buti at okay na pala si Rando.
0: Oo nga eh. Saka makakalabas na rin siya ng ospital, kaya kapag nakita ko si Ninang Nati, para ako natutunaw, Loisa, eh.
1: Bakit naman?
0: Sobra akong nahihiya sa kanya. Lalo na yung nangyari kay Rando.
1: Bakit? Kasalanan mo ba yun?
0: Ako kasi yung dahilan kung bakit muntik na mapahamak si Rando.
1: Wala ka pa rin kasalanan doon. Saka sa palagay ko naman, malawak ang pang-unawa ng ninang mo. Hindi kanya susumbatan at sisisihin sa sinapit ng anak niya. Saka ang mahalaga ngayon ay ligtas na siya.

0: Tapatin mo nga ako, Rando. Kanina kasing bisita mo si Marky, narinig ko ang pag-uusap niyo. Hindi ko sinasadya. Totoo ba yun?
1: Mangalin po, inay.
0: Ang tungkol sa nararamdaman mo kay Charmaine.
1: Opo, inay.
0: Kaya naman pala. Kaya ganun na lang ang pag-aalala mo sa kanila. Saka nang magpa siyang umalis dito sa atin. Parang gusto mong pigilan. Kala ko dahil lang doon sa bata.
1: Pasensya na po kayo, inay. Hindi ko rin po inaasahan na mahuhulog ang loob ko sa kanya. Ang totoo po, matagal ko na itong nararamdaman para kay Charmaine. Hindi ko lang po alam kung paano aaminin sa inyo.
0: Naintindihan kita, anak. Wala namang masama diyan sa nararamdaman mo.
1: Inay, kailangan po tayo ni Charmaine at ni Baby Shane.
0: Alam ko yun.
1: Okay lang po pa sa inyo kung babalik siya sa bahay natin?

0: Inamin ko na rin kay Inay ang nararamdaman ko para kay Charmaine. At naintindihan niya ako. Hindi rin siya naging hadlang para bumalik silang mag-ina sa amin. Masayang masaya ako na makakasama ko uli silang mag-ina.
1: Napakabait talaga ng ninang mo.
2: Pero hindi ko alam kung paano ako kikilos pagbalik ko ron eh.
1: Bakit? May dapat ka bang baguhin?
2: Inamin na kasi ni Rando kay Ninang na yung totoo nararamdaman niya sa akin.
1: Okay lang naman yata sa ninang mo eh.
2: Oo nga, kaya lang syempre. Parang nakakahiya eh.
1: Friend, walang nakakahiya ron. Nagpakatotoo lang si Rando sa nararamdaman niya. Magpasalamat ka na lang dahil malawak ang pangunawa ng ninang mo. Saka ako, hindi ka babalik sa kanila, saka titira. Alam mong hindi ka pwede dito sa amin manatili nagpangmatagalan.
2: Naiintindihan naman kita, Lois, eh. Nahiya nga ako sa'yo, eh. Pero kung wala lang sana akong anak, napakadali sanang gumawa ng paraan.
1: Bakit? Ano ba yung paraang naiisip mo?

0: gusto mong magtrabaho sa abroad, Charmaine?
1: Opo, Ninang Nati. Para na rin po to sa anak ko.
0: Paano si Shane?
1: Iiwan ko po muna sa inyo. Pwede po ba yun?
0: Oo naman, pwedeng-pwede.
1: Hahanap na lang po ko ng taong mag-aalaga sa kanya para hindi naman po kayo masyadong maabala. Babayaran ko na lang po siya. Magpapadala na lang po ako ng pera.
0: Ako na bahala doon, Charmaine. May isa akong kamag-anak na pwede mag-alaga sa anak mo. Kung wala lang sana akong trabaho, ako na lang.
1: Maraming salamat po, Ninang, ha?
0: Nagtutuwa naman ako sa plano mo, Iha. Alam kong parin sa kinabukasan ng anak mo.
1: Opo, dahil hindi ko po pwedeng iasa sa inyo ang lahat, eh.

0: Iiwan mo rin pala kami, Charmaine.
1: Rando, magtatrabaho lang ako sa ibang bansa.
0: Aalis ka pa rin. Akala ko pa naman, nang bumalik kayo ni Shane dito sa amin, magiging okay na ang lahat. Pati tayo. Isa pa, wala namang problema kay Inay.
1: Alam ko yun. Kaya nga sobra ako nagpapasalamat kay Ninang eh. Pero Rando, napakabata mo pa. Saka nag-aaral ka pa oh.
0: Pero mahal kita. Kung may gusto man akong kasama sa buhay, ikaw yun. Kayo na anak mo. Handa akong maging ama kay Baby Shane.
2: Charo, sa ngayon, nasa huling taon na ako sa pag-aaral ko sa kolehiyo. Malapit nang matupad ang pangarap kong makapagtapos at maayos naman at mas tumatatag ang relasyon namin ni Charmaine. Kahit magkalayo kami. Lagi kaming nakakausap sa video chat. Wala ring problema kay Inay, anuman ang namamagitan sa aming dalawa. Si Shane, maayos naman namin siyang naaalagaan at mahal na mahal siya ni Inay. Ako na ang tumatayong tatay ng bata at hindi na siya iba sa akin. Alam kong hindi magtatagal at matutupad na ang pangako namin sa isa't isa. Iyon ay ang maging pamilya kami. Gumagalang at nagpapasalamat, Rando. Minsan, hindi na hinahanap ng puso ang taong sa atin ay magpapasaya, kundi tadhana ang gumagawa ng paraan upang ang dalawang nilalang ay pagtagpuin. Mayroon mga hadlang, ito ay aalisin ng kapalaran upang ang tunay na pagmamahal ang siyang bigyan ng pagkakataon at paglapitin. Patungo sa kaligayahang hinihintay at inaasam. Yan ang kabuuan ng liham na padala ni Rando na pinamagatang Baby Rattle dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.
3: Pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseservisyo. Ninia Corpus. Servisyo agad, servisyong sagad. Nagseservisyo Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio.

0: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseservisyo, Nina Corpus, at Mix Bustos. Hi, hello, good morning mga kapamilya at mga kaservisyo. It is May 5. Remember, the 5th of November. Hindi ko po original yan, ha? Excerpt po yan sa sikat na pelikulang V for Vendetta. Ano nyo ba yun? V for Vendetta? Matagal ng pelikula yun eh. Ano nga bang plot nun? Pero maganda kasi medyo political siya. Parang may social aspect din. Pero yun po, no? May 5, 2026! Napaka-memorable po itong araw na ito sa maraming kapamilya natin as we remember the infamous 2020 happenings. I-google na lang po, alam nyo na po yan. Pero syempre po, with every event in our lifetime, meron po yung kumbaga dahilan at rason. At ngayon nga po tayo, nag-evolve na nga po tayo in the digital age. At nandito na po tayo muli, DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ako, napakainit sa salitang Kapampangan. Haru! Mapali! Mainit po ngayon, ha? At siguraduhin po natin tayo po ay umiinom ng tubig ng tama, nagka-hydrates. Not just water, but with electrolytes. Dahil po ang ating question of the day, paano ka nag-ehersisyo? Nag-exercise ngayong tag-init? I-share mo na po yan, 0919-278-3000. O mag-comment po kayo sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Teka lang, batiin ko lang po ang aking New York Knicks sa mga NBA fans dyan, na mga die-hard Lakers fans. Buhay pa ang Lakers. Marami po mga Pilipino, ha? Ang talagang Lakers all the way mula sa Showtime era. Magic Johnson era, Showtime era hanggang sa 90s, 2000s, Kobe and Shaq. Ngayon naman, Luka and LeBron. Buhay pa po sa NBA playoffs. Boston Celtics naman, olats tanggal. Marami rin mga Boston fans ng mga Pilipino. Marami rin may mga kaunti-unting Knicks fans. Go New York, go! Di ko lang po alam ang final score, pero dismantled po nila ang Philadelphia 76ers sa laro ngayong umaga. Ayan ha. Matabayan po natin ang NBA para syempre sa mga fans pa rin ng basketball. 137-98. Kain ng buhay ang Philadelphia 76ers. Game 1 po sa Eastern Conference Semifinals. Nakwento nga kay Ate Nina kahapon, marami rin mga Pilipino na into multisport. Marami rin po mga Pilipino na into the running era. Perhaps ngayong summer, baka po naninibago po kayo sa mga nag-jogging po dyan sa UP Diliman. Shoutout po sa inyong lahat. Actually, ngayon nga, baka nga po naninibago kayo dahil, nakong init na. 6 o'clock pa lang, parang tirik na yung araw. Paano ako mag-jogging niya? Paano ako mag-air-session yan? Nakwento nga kay Ate Nina kahapon na ako po ay mayroon po tayong pinaghahandaan. Marami rin mga Pilipinong triathlete. Marami po dyan sa Cebu, sa Subic, sa Davao. E ako naman po, may pinaghahandaan po tayong laro. Next month sa Subic po yan. Kung sasagutin po natin, nag-ehersisyo po tayo ngayong tag-init. Ang tawag po dyan, heat training. Nagsisimula po tayong tumakbo kapag talagang medyo mataas na ang araw. Kasi yan po ang laro pagdating po sa Ironman. Susubukan po natin yan. First time po natin next month. Ang ating pong estilo, ang ating pong kumbaga style ngayon is dapat laging uminom ng tubig. Kung tayo po ay maabutan ng araw, siguraduhin po natin meron po tayong tubig. Basahin po natin ang ating ulo, ang ating mga batok-batok. Dito dyan, ating katawan, lagi pong dapat cool parate ang ating katawan. At syempre, mas frequent po ang ating pag-inom ng tubig. Kung dati, puro, sige, every 30 minutes lang ako iinom ng tubig habang tayo ay naglalakad. Ngayon naman, baka pwedeng every 10 o kaya every 15. Depende po yan sa ating katawan. Pero mas frequent po ang ating hydration. kahit hindi po sa ehersisyo, ah, kahit naglalakad-lakad po tayo, nagko-commute po tayo, kung tayo po ibabad sa initan, siguraduhin po natin lagi tayo may baong tumbler. Tumbler, ayan, tumbler. Reusable tumbler. Dahil lagi nga din po natin na pag-uusapan, kapag ang plastic bottle, kapag ang plastic po ay naiwan sa sasakyan, o kaya naiwan po yan ng medyo matagal sa... At nababad po sa initan, hindi na po yan maganda dahil nga dyan nga po naghahalo yung microplastics. Diba? So yun din, no? At least itong tumbler, hindi po siya plastic, stainless steel. Hindi naman po kamahalan ng tumbler. Marami naman pong mga tumbler, mga nagbebenta. Eh, abot kaya po yan. At maganda pa, may mga incentive pa ha, sa mga ano, sa mga establishments. Sabihin po natin sa inyong favorite coffee shop. Oh, meron po akong alam na coffee shop dyan na isa po siyang malaking brand na kapag ikaw ay magdala ng tumbler, minus 10 pesos pa sa presyo ng iyong kape. Oh, malaking bagay yun, ha? Yung 10 piso, pang tinapay na yun. Diba? Yung kala akong birthday girl na si Camille, mahilig sa ano, mahilig ka ba sa Spanish bread, Camille? Pang, oh, diba? Spanish bread, diba? O kaya yung mga pande, yan, yung mga red, pande red. Diba? Ube pandesal. Hindi na masama. Di may kape ka na, may tinapay ka pa. O ngayong umaga po, pag-uusapan po natin. Actually, packed po ang ating guest list natin today. Dahil para po sa ating Dr. Servicio, makakachikahan po natin, makakakwentuhan po natin ng isang adult cardiologist para po pag-usapan ang topic na heat stroke ngayong summer. At syempre, papaano po nakaka-apekto ang tag-init sa ating cardio health o sa ating mga puso. Mga practical tips, mga practical public health tips para po eh, maiwasan po natin ang risk. Diba nga po ang heat stroke, isa po sa mga warning signs, mga definite na mga red flags po ng heat stroke is kapag feeling po natin kapag tayo init na init at hindi na tayo pinagpapawisan. Nako, danger level na po yan. Kasi usually, di ba po, pag naglalakad po tayo, mainit, pawis sa pawis. Marami po dyan may mga dalang pamaypay o yung mga electric na portable na fan. Ibig sabihin po na pinapawisan tayo. O baka iba may bimpa pa sa likod. Ang pagpawis po natin, isa po siyang cooling mechanism ng katawan. So kapag hindi na po tayo pinagpapawisan, we have gone, kumbaga, to the next level already, na baka nasa danger zone na po siya. Patulad lang naman po nun, no? Pero syempre, para po makaiwas na doon, eh, bibigyan po tayo ng mga public health tips mamaya ng ating mga kasamang Dr. Servicio. At syempre, dahil patuloy pa rin po ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, umabot ng ano eh, no? Kung di ako nagkakamali, at least nakakwento ko nga nung nagpunta po tayo ng Butuan ng Agusan del Sur, ang presyo po doon ng diesel umabot po ng 150. 150 pesos. Na dati naman, nung unang panahon, o at least lang nung pandemic, nung talagang walang gumagamit ng kotse at oversupply ang ating mga diesel at gas, kundi ako nagkakamali, 20, 20 pesos, 20 to 21. Mura na yung diesel. 23 to 24 ang gasoline. Kapag yung higher octane pa po na gasolina, ay umabot ng 30, mahal na yun. Pero umabot po ng 150 at 1 point. At least sa aking personal experience sa Agusan del Sur, ngayon naman medyo bumaba na po siya. Malupit po yung mga presyo ng rollback. The past couple of weeks, siguro mga the past 3 weeks prior to this week, mga tigbebente po yan. Kaya kahit papano, nasa line of 8. Pang report card na ulit po ang presyo ng petrolyo. Pero, nung Tuesday kahapon, today... Eh, may taas. Diba? Kung di ako nagkakamali. Mga plus 2 pesos. 2 point something pesos per liter. Diyan po yan sa diesel at gasoline. Sa kerosene, tama, mayroong pagbaba, no? Pwede ba tayo pasend, Abby, ng updated ulit ng price increase ng presyo ng petrolyo. So, still, hindi nga natin kontrolado ang presyo ng gas or oil. Dahil ngayon nga po, no, magandang balita para po... Mula po sa GSIS, sila po ay nag-offer ng e-bike loans. E-bike loans dahil nga po patuloy pa rin po ang pagtaas ng presyo ng transportation at logistics. Hindi naman po makakaila. Kapag mataas ang presyo ng petrolyo, lahat tumataas. Because Mobility makes the world go round, di ba? Kapag mataas ang presyo ng petrolyo sa favorite mong soft drinks, eh syempre yung soft drinks dinideliver yan. And a shoutout nga, di ba, ni MMDA General Manager Nicolas Torre, eh nung meron na aksidenteng truck, aba, yung mga residente o yung mga mamamayan, imbis na tulungan yung truck driver na aksidente, aba, kinuha pa, inuwi. Nako nga naman, no? Nga naman! Mga, tayo mga Pilipino, kung meron nga tinatawag na toxic Filipino trait, ayoko naman maging negative. Pero di ba po, no? Eh, di mo po kaya lahat ng, ano, ng mga mambabatas ng gobyerno. Dapat po, kahit papano, malaking bagay is nasa atin. Kung ano po yung tama para po tayo ay umangat as a society. Belated happy birthday sa ating executive producer na si Abby na pangmalakas ang blazer for today. Gasoline, 1 to 2 pesos po ang increase. Diesel, 3 to 4 pesos. Sa kerosene, bawas po yan ng 250 to 350 pesos per liter. Alright, May 5, 2026 ang oras po this morning. 11:14 ng umaga.
1: Magbabalik ang nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Migs Bustos.

0: tuka ng VP Sara Duterte impeachment. The DZMM live coverage sa March 25, April 14, April 22 at April 29 sa DZMM Radyo Patrol sa Estrena at DZMM Tele Radyo.
1: Tamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradyo.
3: Manatili po kayong nakikinig.
4: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
5: Nagbibigay ng iba't ibang information.
4: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
6: Pag walang knowledge, walang power.
4: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahing pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige, yung pangapat. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: Bago pa man sumikat ang araw.
1: Gabi.
2: Good morning.
0: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
1: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
0: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
3: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung anong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.

0: may bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD, Kaserbisyo of the Day.
1: Magandang balita po mula po sa GSIS. Makakasama po natin this morning ang Executive Vice President, of course, ng GSIS or Government Service Insurance System, Attorney Joseph Philip Andres. Attorney Joseph, thank you po for joining us again dito po sa ating programa.
2: Yes, maginhawang umaga, Sir Migs, at sa lahat ng mga sumusubaybay sa inyong programa.
1: Opo.
2: Tama po yung sinabi nyo, we launched just yesterday. Yesterday po ang first day ng ating pag-launch ng ating GBEL, yung GSIS Bicycle, Ginhawa Bicycle and Electric Mobility Loan, GBEL.
1: GBEL, parang yes. Pangalan lang na ano ah.
2: Yes.
1: GBEL, di ba? O, napaka ano ah, matunog sa ano, yeah. Madala sa dila. Alright, yes. So ano naman po ito, sir? And paano po ito, isang innovation din, no, para adaptation din po sa rising oil prices.
2: Tama yan, Sir Migs, kasi ito yung third in a series of ano, kasi sunod-sunod yung programang nilaunch ng GSIS since last month. Last month po, yung balik ginhawa program para sa loan moratorium. Tapos nagkaroon kami ng GSEL also, yung solar energy loan, which we could discuss siguro later. Tapos ito po, GBEL. Ang target po nito ay ating mga membro na kailangan ng mobility. Ito po ay yung loan na nakakahalaga ng 300,000 pesos. Napakababa po ng interest rate, lowest in the industry, 5% lang po siya. Wala pong service fee and 36 months to pay po. Aside from that po, meron pa po silang libreng ano, personal accident insurance. Huwag naman sana maaksidente, di ba? Meron silang 1 year na libreng personal accident insurance worth 100,000 pesos.
1: Mm-hmm. Malaking bagay yung insurance, sir. Ha? Kasi syempre, para sa mga naka-two wheels nating mga kababayan, napakataas ng risk. Lalo na kapag ikaw ay medyo dumaan sa mga daan na mataas ang volume ng kotse.
2: Tama po yan.
1: Opo,
2: kaya nilagay na rin namin. Pero siya, pinaglalasan natin, wala sana mag-avail para, ibig sabihin, wala na aksidente.
1: Opo.
2: Pero just the same, we are offering this free 100,000 peso personal accident insurance na kasama na po sa loan package.
1: Bakit, sir? Siguro ano po yung inspiration kung bakit niyo po binuo yung konsepto ng GBEL?
2: Opo, nalaman naman natin, we are now under an ano, energy emergency, di ba? So talagang nagtataas at kaka-mention nyo lang nga ngayon, di ba? Ang tataas ng presyo.
1: Opo.
2: Hindi na siya pang grade na level eh. Ano na eh. Nagdi 3 digits na eh. Kaya ito, to fill in the gap of that need for mobility, kaya in-offer po namin to. Kasi may datos po kami that an average government employee spends around 150 pesos to 400 pesos a day for their daily commute. So, 22 working days tayo sa gobyerno po. So, easily, abot ng 8,800 pesos a month ang gastusin. Eh, that's just going from your house to the office and back. So itong loan na po ito, we are offering it. Kung available lang, marunong naman kayo mag ano, electric bike, mga mopeds, mga nakikita natin sa kalsada ngayon. Yung maximum nyo po na babayaran is 95,000 in a year na po yung amortization po. So parang ano siya eh, tumatagal naman ng more than 5 years ang ano, ang mga electric bicycles na ito. So it's ano, it's an economic ano decision.
1: Opo. So more or less, sir, kasi ngayon medyo nagbamata ko eh. Kapag more or less mga nasa 8,000 per month.
2: Yes.
1: Tama po 'yun, yes. No? Oo. Pero at the same time, kasi

0: sila. Pero at least meron silang agarang financial relief na nakuha sa GSIS.
1: Bakit po may ganung programa, sir?
0: That's in response po sa panawagan ng Pangulo sa isang whole of government approach dito sa nagaganap na energy emergency. So that's what the GSIS management and the Board of Trustees deemed fit para ano, para makabigay talaga ng tulong sa ating mga miyembro. Kasi nga hindi biro yung ano eh. Para nagkagulatan bigla, nagtaasan yung presyo, di ba? And lahat yan, may domino effect. Sa bilihin.
1: Well, dapat sasabihin ko, sir, sa buong mundo talaga, no, cash is king.
0: Yes.
1: Kasi importante yung meron kang proper inflow,
0: yes,
1: ng iyong cash para yung mga emergency cases, yung mga kailangan bili ng mga gamit para sa bahay, pang-aral, pang-tuition, para empowered po.
0: Tama po yan.
1: Ang ating mamamayan. Sir, ito po bang loan na ito, open lang po ito sa mga active members, mga pensioners, pwede rin po?
0: As of now, sa active members pa lang. Pero pinag-aaralan na po ng GSIS yan kung paano po may incorporate ng ating pensioners sa programang ito. Kasi, syempre, kailangan pa rin ng mobility niyan. But of course, ang decision point niyan, medyo may edad na iba dito or up to what amount.
1: Opo.
0: So, yun po. Pero pinag-aaralan po, the GSIS never stops in studying all of these scenarios to give the best service, the best products to our members, both active members and our pensioners.
1: Opo. Sir, saan po ito na-launch? Buong Pilipinas po?
0: Yes po. Makita na po nila sa kanilang touch app yan kasi pinagmamalaki po namin kasi the GSIS is already 99.6% digital in its transaction. So halos lahat po ng ating mga miyembro ay nagtatransact na through the mobile app. Yung 0.4%, siguro yun yung mga, may edad na medyo kailangan na ng assistance, non-ambulatory. So we still take measures to assist them.
1: Tsaka sir, in a way, medyo kailangan mo pa rin yung human element.
0: Yes.
1: So at least meron tayong leeway para dyan. Sir, sa inyong data, ang demand nitong itong mga e-bikes, saan po siya malakas?
0: Sa akin, spread out talaga siya. Kasi
1: talaga,
0: once
1: no?
0: There is an avenue to have that savings, talaga gagrab mo yan. Kaya nga, even sa Giselle, talagang na-realize na ng tao, it's a self-paying investment dahil pag nag-ROI ka in 7 years, after that, free na yan. And ang lifespan ng solar panels, up to 20 years. Diba?
1: Yes, so, yes, yes.
0: No-brainer. And maganda nga ngayon, gaya na naparoon sa feature mo, nagmurahan na siya. Kasi a few years back, medyo prohibitive pa.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon po, magaganda na yung packages. That's why, ang datos namin nagpapakita, while there is a 500,000 peso limit, ang average loan amount is 320,000 pesos. So, ganoon po, meron ng mga 5 to 10 kilowatt hour na production capacity. No?
1: So, at least, sir, kapag hindi ka man makapag-full solar sa kanilang mga tahanan, itong kahit papanong ma-install nila according to their capacity, kahit papano subsidy yan.
0: Yes.
1: Di ba?
0: Yes.
1: Malaking tulong pa rin, yes, yan sa pagtitipid. Sige, sir, can we talk about itong Giselle, yung importance po at kahalagahan ng pag-adapt po ng inyong ahensya sa going solar? At hinihikayat po natin yung mga members natin na subukan nito.
0: Yes, tama po kasi tayo merong thrust ang gobyerno sa smart and livable cities, di ba?
1: Yes.
0: Dahil this is a step in the right direction. Dahil nga sabi natin, parang no-brainer siya. Sustainable, clean, inexhaustible. Talagang, and libre siya. In fact, pag ang bahay mo, di ba, nagpakalagay sa bubong, the heat, nawawala pa kasi na-filter na ng panel. So, tapos kumikita ka pa. Kung mag-apply ka sa ng net metering, what you are not consuming, you are selling to the,
1: yes,
0: grid.
1: Oh.
0: And part pa rin po to ng iyong participation sa national effort, dahil gaya na sinabi ko, sa 11,000 members namin nakapag-install na, at conservative 20 kilowatt hours a day, 220 megawatt hours a day na yon, 66,000 liters of diesel na hindi mo na kinonsume.
1: Sir, to illustrate, ito pong kilowatt hours. We attend 20 kilowatt hour. Ano pong klaseng consumption yan?
0: I'm referring to the daily production.
1: Oh.
0: Kasi ako personally, I have a setup sa bahay ko. So, 20 kilowatt hours, kumbaga, libre na yung libre na yung daytime daytime consumption mo niyan.
1: Kunwari, may konti kang appliance.
0: Yes.
1: Meron kang pagbukas ng electric pan.
0: Kayang-kaya
1: ka ng konti,
0: yes,
1: kung meron kang aircon. So, kayang-kaya, di ba?
0: Yes, kayang-kaya.
1: And at the same time, sir, ito pong going solar. Kasi baka mami, iba nag-aalinlangan pa rin. 'di ba? Baka po sa at least sa inyo from your POV. Sige, solar, pero hindi naman ako sigurado. Pero siguro nung nagkaroon kayo ng loan ng Giselle, aba, yes, baka mas naingkano sila.
0: Especially, syempre, the circumstance now kasi nagkagulatan nga sa presyo. Mm. And kung makakamenos ka ng X% percent sa iyong monthly electric bill, it's a good, ano, it's a good project to have. Kasi not all loans are bad. Kasi kung ang loan na ito is like an asset to you dahil pinapababa niya aggressively ang iyong electric monthly bill.
1: Totoo yan.
0: Ano, it's a good thing. Eh. That's why, and 5%, that's the lowest interest. Plus yung Giselle po, Sir Migs, just to add to it, meron pang 3-year na libreng ano, insurance yung panel sa'yo.
1: Oo.
0: So kung bumagyo, tangayin yun. Kasama po yan. Yes. Libre po yan. Wala pong dagdag premiums na sinisingil ng GSIS for the first 3 years po.
1: And of course, para po sa ating mga kababayan na all over the Philippines, open po yan.
0: Yes.
1: Yes. Alright. So, pahuling mensahe na lang po sa ating mga kapamilya at mga kaserbisyo, sir.
0: Una-una, Sir Migs, maraming salamat for giving us this opportunity to broadcast the latest offering of GSIS for the benefit of our members and pensioners. Kasi nga po, ang battle cry namin sa GSIS ay ginhawa. Ginawa para sa mga members, not only the active members but also our pensioners. Kaya po to our members po, the GSIS never stops po sa pagbalangkas ng mga programang ito to be more responsive. Kasi yun po talaga ang ano, mantra ng GSIS, marching orders from the Board of Trustees to the President and General Manager and to the employees. Talagang ganun sila. They have the heart for service po talaga.
1: Alright. Maraming salamat po. Sir, balik kayo ha. Kapag marami po tayo
0: mga... Good luck sa triathlon mo.
1: Ay, salamat. Okay. Salamat. Next month yan. Sir, relay lang naman. Relay lang. Right, pero right. Kailangan natin na masanay sa solar.
0: Yeah,
1: sa initan.
0: Good.
1: Sir, marami po salamat. Attorney Joseph Philip Andres. Siya po ang Executive Vice President ng Government Service Insurance System. Walang iba kundi ang GSIS. Sir, maraming po salamat. Stay safe and
0: salamat, Sir Riggs.
1: Thank you po. Ang oras this morning, 11:34 ng umaga.
2: Magbabalik ang nagseserbisyo Minya Corpus kasama si Migs Justos.
3: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
4: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrea yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
2: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
5: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
2: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
6: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
2: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
7: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
2: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: Cesar Bicho, Ninia Corpus, kasama si Migs Bustos sa DZMM. Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Servicio.
1: Pasensya na, hinanap ko lang earphones ko. Tagal naman ng konti. Para po sa ating Dr. Servicio for today, para po pag-usapan ng heat stroke ngayong summer. Pero papasok ba muna? Sige, papasok muna natin ang balita. Kasama po natin ngayon sa linya si JM Pineda. JM!
2: Yes, Migs, formal na ngang hawakan ng SJDMLGU at San Jose del Monte Water District ang operasyon ng water supply sa buong lungsod ng San Jose del Monte. Matatandaan nga natin na nagdeklara ng state of emergency ang lungsod dahil sa water crisis noong Pebrero. Kaya may emergency powers ngayon ng LGU para i-take over ang operasyon ng Prime Water. Nagkaroon na nga rin ang termination ng joint venture agreement ng SJDM Water District at Prime Water noong nakarang taon. Kasabi nga niyan yung pagtatanggal din sa business permit ng Prime Water para hindi na makapag-operate pa. Ayon pa sa LGU, may interim company na tutulong sa kanilang operasyon sa water supply hanggang nasa ilalim pa ng state of emergency ang buong lungsod dahil sa water crisis. Matagal na nang inireklamo ng mga residente ng SJDM ang pangit na supply ng tubig sa lugar kung saan tuwing madaling araw lang nagkakaroon ng tulo sa gripo sa malaking bahagi ng lungsod. May ilang reklamo rin na may mga insekto o madumi ang tubig na lumalabas sa kanilang gripo. Dito nga ay tiniyak naman ang SJDM LGU na sa hakbang na ito ay magkakaroon ng sapat at maayos na supply ng tubig ang buong lungsod. At yan muna ang latest. Ako si JM Pineda ng PRTV News para sa DZMM.
1: JM. Naalala ko na ito nga yung sinusundan mong balita. At ito na nga, nagkaroon na nga ng ano, kumbaga, with finality na to. Kailan to effective?
2: Yes, Mix, ayon dun sa nakalap nating impormasyon, base dun sa press ko, na formal na nga nilang hawakan starting yung operation, starting now. Kasi ngayon, nagkaroon sila ng pagpupulong sa dito sa office ng Prime Water kasama nga yung Water District pati itong LGU para na nga gawin yung operasyon at i-take over itong water supply ng buong lungsod dahil nga medyo ayon dun sa LGU na nakausap natin kanina medyo matagal-tagal na nga itong problema na ito at ang Prime Water ay mahirap daw talagang kontakin at pero kanina nagpasalamat sila kahit papano nandito daw yung management ng Prime Water pero kanina hindi rin sila lumalabas doon sa opisina at nakikinig lang doon sa sasabihin ng LGU. Mick?
1: Jim, so kailan daw effective? More or less kasi magte-take over ang SJDM na LGU para dito. So kumbaga bumuwag na sila sa joint venture. More or less, itong servisyo na hinahanap ng mga kababayan natin dyan, kailan nila may expect na kahit paano magiging normal na ang kumbaga ang supply ng tubig sa kanila?
2: Mig, sabi sa atin ng SJDM LGU, probably ngayong buwan ng Mayo ay magkakaroon na ng medyo maganda-gandang supply itong mga residente ng San Jose del Monte, especially dun sa mga affected talaga nitong pangit na supply ng kanilang tubig. Kasi ngayon, as of now, na sinasabi natin to ay nasa higit 40 na mga residente pa o 40 na mga barangay pa ang affected nitong sinasabi nating water crisis. Kaya naman possible nga by this May daw ay magkakaroon na ng kahit papano ay maganda-gandang supply ng tubig itong mga residente ng San Jose del Monte.
1: Pero at the end of the day, yet to be seen. Importante din para sa LGU ng SJDM is sila mag-deliver. Diba? Ito nga, kahit papano, nakaalis sila sa ganitong problema. Importante para sa gobyerno. O at least sa governance ng SJDM is maibigay nila ng tama para sa mga kababayan. Maraming salamat, JM Pineda ng PRTV News. Thank you, JM. Okay, take two.
0: Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Servicio.
1: Alright, ngayon pong umaga, makakasama po natin ang ating Dr. Servicio. Isa po siyang cardiologist, Dr. Glenn Sayat. Dr. Glenn, Good morning, Migs Busos po, dito po sa DZMM.
3: Good morning, Sir Migs, and good morning din sa inyong mga tagapanood.
1: Alright, so syempre, no, heat stroke ngayong summer, pero sabi ko nga kanina, Doclin, baka yung heat stroke kasi medyo extreme na yan eh, na pangyayari, di ba? Pero at the same time, at the end of the day, start, middle, or end of the day, tayo ay exposed sa init, 'di ba?
3: Yes,
1: so ano po ba yung mga muna dapat nating gawin especially during this season?
3: Ngayon kasing tag-init, 'di ba? Sobrang tindi ng sikat ng araw. So ang natural kasing mechanism ng ating katawan pag tayo ay exposed sa init ay mag-vasodilate ang ating mga ugat. So pag-vasodilate o pagbuka ng mga ugat ng ating katawan ay mekanismo ng katawan natin para mag-dissipate o pasingawin yung sobrang init. So pag nangyayari yun, so pwedeng mas bumilis ang tibok ng puso, pwedeng magkameron ng electrolyte imbalances sa sobrang init, at yung mga taong vulnerable o yung mga taong may mga sakit sa puso, may mahinang puso, may heart failure, may hypertension, sila yung vulnerable sa mga complications.
1: At sa kahit anong sitwasyon eh, no? Dok, kasi kahit sabihin natin nasa initan ka, actually, pagkaligo mo pa lang ang init na. Diba? Kapag lalo na kapag hindi well-ventilated ang tahanan, feeling mo rin pag nasa bahay ka or apartment ka, eh napakainit. Diba to? So at home at least, no? Ano yung mga siguro tips nyo para sa mga kababayan natin para kahit pa paano hindi ma-expose sa sobrang init?
3: So, minsan kasi hindi naman may iwasan na lalabas talaga ng bahay o yung iba talaga gusto talaga mag-exercise. So, ang nararapat na gawin, piliin ng tamang oras. Ano, so, umiwas sa time o oras kung kailan matindi ang sikat ng araw. So, pinakamaganda before 9 a.m. or after 4 p.m. na. No, yun yung pinakamagandang oras tumabas ng bahay. Pero kung hindi may iwasan, kung talaga may pupuntahan ng tanghali, pinakamaganda magpayong, magsuot ng maginhawang damit, at mas maganda kung may dala talagang sariling tumbler, no, para ready maghydrate kung mauhaw, pwedeng uminom agad.
1: Mm-hmm. So doc, sa usaping cardiology, ano po ang pinaka direct relation ng init sa usaping puso?
3: So yun nga, yung matinding init, no, pwedeng mag-cause ng pag-dilate ng mga ugat, at pag nangyayari yun, mas bumibilis ang tibok ng puso. So yung electrolyte imbalance pwedeng mag-cause ng arrhythmia o yung irregularity sa tibok ng puso. O kumbaga yung conduction system ng heart, nagkakameron ng mga grounded na conduction pagka ganon. So, pinakamaganda dapat laging well hydrated para syempre yung dugo ay hindi maging malapot, kasi pag malapot din ang dugo, prone na magkameron ng blood clot. Ano? Tapos, syempre kung dehydrated din ang isang tao, so ang blood pressure ay hindi well controlled, hindi stable, so pwedeng tumaas masyado, pwedeng bumaba masyado, so doon nangyayari yung mga heat related na complications.
1: So yung sabihin, Doc, kapag exposed ang katawan sa high temperature, hindi yan maganda para sa puso, just safe to say.
3: Pero kung healthy ka, may mga mechanism naman yung katawan natin. Eh. Pero kung meron ka na talagang sakit sa puso, meron ka mga comorbidities, may hypertension, may diabetes, so ikaw yung vulnerable doon sa mga komplikasyon.
1: Kapag hindi controlled, Doc, sabihin natin, wala lang, di ba? Hindi ako nag-hydrate ng tama, hinahayaan ko lang. Ano yung mga pwedeng mangyari?
3: Yung iba, nahi-heat stroke. Yun nga, yung heat stroke, tapos nagkakameron ng hypertensive emergency. So yung iba talagang yan, nawawala ng malay, nahihilo, minsan naisusugod pa nga sa pagamutan.
1: Mm-hmm. So, at atake sa puso?
3: Yes, definitely. Atake sa puso.
1: So ano nangyari, Doc, from a medical standpoint, pero if you can make it kumbaga in layman's terms, bakit inaatake sa puso ang exposed kapag sa napakatinding init?
3: Kapag syempre may mga comorbidities, tapos yan, na-expose sa init, bumibilis yung tibok ng puso. So sa isang taong may ischemic heart disease, o yung kumbaga nagsisimula nang magbara yung maliliit na ugat sa puso, so pag bumilis ang tibok ng puso, mataas ang demand doon for oxygen. So kung yan, yung mga ugat na barado, hindi nakakaya yun eh. Hindi niya makakayang supplyan yung oxygen na required ng heart muscle. So doon nangyayari yung atake.
1: Mm-hmm. So Doc, step back ako. Ano ba ang pinaka-basic? Muli, refresher lang po ito ha, sa ating mga kababayan. Kapag medyo meron tayong heart issues, ano usually yung tinitingnan? Sa mga pagdating sa mga labs, sa mga tests.
3: So yung ini-evaluate namin, yung mga blood tests, no, we do yung metabolic panel, yung cholesterol test, no, we screen for diabetes, no. Tapos usually yan, ECG, yung pinaka basic test. Tapos minsan pag may nakikita doon sa ECG, we can proceed with 2D echo o may mga stress test pang tinatawag para ma-determine yung lakas ng puso.
1: Opo. So kasi baka mamaya tinitingnan lang ng ating mga kababayan, oh, yung total cholesterol ko ito. Pero dalawa pala yan, may HDL.
3: Yes, good cholesterol.
1: Good cholesterol. May LDL, meron pang VLDL.
3: Yes, very low density lipoprotein.
1: Ano nga meron pang difference noon?
3: Yung HDL, yung kasi yung good cholesterol, yun yung gusto nating mataas eh. Yung kasi yung nagpi-pick up ng mga bad cholesterol na dumikit sa mga organs, sa mga ugat. Yung LDL kasi yun yung mga cholesterol na usually kumakapit sa mga organs, sa mga ugat. Nagko-cause ng obstruction later on.
1: Okay. VLDL, Doc, ano yun?
3: Very low density lipoprotein, so bad cholesterol din siya.
1: Bad cholesterol.
3: Yes.
1: Tapos ano sabi mo, Doc, meron pa tinitingnan na isa?
3: Ngayon kasi sa mga recommendation, no, tinitingnan din yung lipoprotein A. So yun yung mga additional na test para masabi yung o ma-determine yung risk for future heart attack.
1: Oh, ano tawag doon?
3: Lipoprotein A.
1: Lipoprotein A.
3: Oh.
1: Pero at least, no, initially, usual ng mga magpapa-blood test ka, di ba sa mga diagnostics, HDL, LDL, tsaka VLDL. So,
3: yes,
1: pala siya nagsisimula.
3: Yun yung routine, lipid profile.
1: So, ano yung nagko-contribute para tumaas ang aking LDL?
3: Siyempre, sa mga kinakain yan, o sa kakulangan ng aerobic activities, ano? So kung siyempre lahat naman ng kinakain natin may calories. So mapa-carbohydrates, mapa-karne, mapa-tinapay or kahit anuman, lahat may calories 'yon. Pero kasi yung katawan natin ginagamit sa as energy, parang gasolina ng katawan. Pero anything na in excess o hindi nabe-burn, hindi nagagamit, 'yun yung nako-convert sa fats.
1: So katulad ng ano, Doc, ano yung mga contributors ngayon? Kasi nga, pag sa lifestyle medicine, di ba, sa mga lifestyle diseases, they say yung exposed tayo ngayon sa klase ng pagkain contribute not just to the cholesterol, pero yun din sa blood sugar, so sa diabetes marker ka naman. So saka-saka na siya, Doc.
3: Interconnected.
1: Ano yung mga usual na mga pagkain na, naku, parang ano
3: siyempre,
1: yata, cholesterol yata, yan
3: ah. Yung mga fried, yan, mataas ang cholesterol niyan. Tapos yung mga, siyempre yung mga masisebo, mga matatamis na pagkain. Kung pwede pa rin namang tubikin, pero mas maganda in moderation.
1: Tama.
3: At saka mas maganda talaga exercise.
1: Yes. So
3: at least 30 minutes per day yun eh.
1: Okay. Sige, Doc.
3: Aerobic.
1: Bago ko pumunta sa aerobic fitness and sa mga fitness activities or paggalaw at least, no. Contrary, pag sinabing, uy, cholesterol, kakain ako ng pork, kakain ako ng baboy, kakain ako ng beef, ay, iwas ako dyan kasi cholesterol yan. Pero ang lakas ko naman mag-sugar. Diba? So, factor din ba ang high in sugar sa cholesterol ko?
3: Yes. Kasi kung yung asukal kasi may calorie content din yan eh. So kung anything na hindi na burn, hindi nagamit ng katawan, yan, nagiging taba siya.
1: So contributor din yun.
3: Yes.
1: So kumbaga nag-menos ka nga sa mga baboy, sa mga meat, pero malakas ka naman na sabihin sa dessert, sa mga refined sugar, baka balance lang. Baka cancel out lang yan. Doon na po, tanong po ni Melvin mula po sa ating YouTube Live. Sumasakit po lagi yung iba pang parte ng kaliwang dibdib ko kapag humihinga ng malalim. Ito ba yun, Doc? Ano ba ito, Doc? Ribs? Ribs area?
3: Siyempre sa dibdib na area natin, maraming organs kasi nandyan eh.
1: Opo.
3: So aside sa puso, no, meron din tayong intercostal muscles, no, may ribs, tapos syempre yung ating gastrointestinal tract, yung esophagus, nandiyan din na area. So pag chest pain, kumbaga ini-evaluate namin, no, titingnan namin kung angina siya or kung heart related, kasi aside sa heart related na mga na chest discomfort, marami ding iba pa. Merong costochondritis or yung mga yan yung mga musculoskeletal. Minsan GERD symptoms naman.
1: So, hindi mo masabi sa isang kapalang eh, 'di ba?
3: Oo. So sa clinic maraming bumibisita ng chest discomfort talaga eh.
1: Chest
3: so
1: discomfort.
3: Ini-evaluate namin kung heart related ba siya. May mga test kaming ginagawa.
1: Naninigarilyo. Pwede rin.
3: Yes,
1: pwede rin 'yon.
3: Pag kasi related sa paghinga, pwedeng pleuritic chest pain yun.
1: Ano sabi ng pleuritic, Dok?
3: Pwedeng yung pleural cavity sa dibdib, yung sa loob ng chest. Ano, pwedeng may pamamaga doon. Minsan may pneumonia, may infection.
1: So, clearly, Melvin, siguro maganda magpa-check up.
3: Pinakamabuti pa rin makita siya in person, face-to-face.
1: Face-to-face. If ever magpapa-test siya, kung kaya ng kanyang oras, anong mga klaseng tests ang mga pwedeng mai-recommenda? Para makita.
3: For sure, pag siya ay nagpa-check up face-to-face, i-evaluate siya, tapos doon madedetermine kung ano ang bagay na test sa
1: kanya. So, face-to-face talaga.
3: Kasi we base on medical history, no, and then physical exam bago kami nag-order ng mga test.
1: Ito, Doc, may kinalaman ba yun? May kinalaman po ba ito sa pag-inom ng matatamis at matatama? Pagkain?
3: Matatamis at matatabang pagkain?
1: Ay, non-conclusive.
3: Yes.
1: Non-conclusive. So, kailangan, Melvin, sana po meron kang kakilala or at least mabisitang doktor.
3: Oo, nire-recommend ko makita sa face-to-face para kabuuan yung makita.
1: Oo, kasi mahirap magsabi lang, baka mamaya iba pala, di ba? Iba-ibang mga pwedeng mga causes dahil dyan. Hello, Ben Francis Francis. I usually take long walks with water on the side. Minsan magbabike or running. Si Tita Lina Ho, mula po ng Plaridel, Bulacan. Every 6 a.m., 30 to 45 minutes ang kanyang walking exercise. Stretching and jogging is my good habit for my cardio. Ganun din po si Tita Nola Damayan. 6 a.m. walking exercise ang kanyang movement time every day, every morning. Sabi mo kanina, Doc, importante ang aerobic activities. Ano ba po yung sabi ng aerobic? Ano ba to? Lumilipad ba to? Kasi pag sabing aerobic, related to fitness yan, Doc.
3: Ibig sabihin ng aerobic, yung talagang pinagpapawisan, yung talagang tumataas yung heart rate. Ano, so yan, brisk walking, jogging, yun yung masasabi nating aerobic. Ano, yung kasing iba sinasabi sa clinic yan, Doc, naglilinis naman ako ng bahay. Pero yung paglilinis ng bahay kasi very minimal lang yung pagtaas ng heart rate dun . So hindi siya mako-consider as aerobic exercise.
1: Tama, dapat yung active movement.
3: Yung mga Zumba, ganyan.
1: Yan, oo. Yung talagang meron kang intention para ikaw ay mapawisan, tumaas ang yung body temperature, tumaas ang heart rate, yun ang tinatawag na aerobic exercise. Kasi tama ka, Doc, sabihin ng iba, naglilinis naman ako ng kotse, naglilinis naman ako ng bahay, pinapawisan naman ako, baka naman pwede na yun. Diba? So hindi siya, apparently hindi siya enough. So recommended, Doc, ano ang staple or standard na fitness or time? Daily ba to? Pwede bang 2 times a week lang muna, 3 times a week?
3: 30 minutes per day. Ano, yun yung recommendation. Pero kung hindi kaya ng everyday, di 1 hour every other day.
1: 1 hour every other day. Okay. So sana hindi po kayo ma-overwhelm. Basta importante may movement. May aerobic exercise yung yun nga sabi nga ni Doc, no, yung medyo tumataas, nag-elevate konti yung heart rate. Question po dito, healthier po ba, Doc, ang food kapag air fryer ang ginamit? Air fried from Armand.
3: Siyempre pag air fried, mas hindi gumagamit usually ng mantika So I think healthy naman 'yon, no.
1: So at least, no?
3: Nami-minimize.
1: Nami-minimize. Pero kasi minsan, kapag yung in-air fry mo, mataba din.
3: Oo.
1: Kumbaga yung mantika niya, galing doon sa mismong karne, di ba? Pero at least hindi mo siya piniprito.
3: Oo.
1: Kasi yung, bakit nga ba, Doc? Bakit nga ba ang mga cooking oil is yung ingredients na hindi siya ganun ka-healthy or safe?
3: Oo, kasi yung mantika kasi yung oil, no, yung fats, mataas ang calories niyan as kumpara sa sa carbohydrates, sa protein. So yung calorie content ng fats talagang mas mataas.
1: Tapos lalo pa, Doc, kapag nagsi-street food, yung mga nagpi-fishbowl, nagkikikiam. Tapos reuse ng reuse ng 'yun. Hindi mo naman masasabing si kuyang nagbebenta ay araw-araw nagpapalit ng mantika. Ano din po ang noon, Doc? health implication.
3: Ano kasi yung 'di ba yung mga ganyan, yun yung very accessible nandiyan na So as much as possible avoid pero ayun, kumbaga, you have to be intentional doon sa iyong sa health goal mo. So
1: tama.
3: Hanap ka talaga ng healthier alternative.
1: Pero Doc, kung talagang hindi maiwasan, kung talagang kailangan magprito, anong kasi iba-iba yung mga oil may ko ba doon, Doc?
3: Vegetable oil pa din, rather than animal fat.
1: Okay, vegetable oil compared to...
3: Pero basta prito, talagang in moderation.
1: Iwasan na lang, iwasan na lang. Mula po kay Alan Reyes, last question, Doc. Madali po akong hingalin when walking. Pero nung nag-abroad po ako na malamig, Kahit mahaba ang aking lakarin, hindi ako hinihingal. May diferensya po ba ako sa heart? Thank you.
3: Siyempre, yung weather kasi, no, na malamig, mas ano yun, kumbaga, mas kaya mo mag-exercise na matagal eh, kasi malamig eh. Pag kasi mainit, may added stress yun eh, yung init. Mas mabilis pagpawisan, mas mabilis, nare-release kasi yung electrolytes natin eh, sa pawis. So, factor yun, ano. Pero, para ma-evaluate, kung gusto niyang ma-evaluate talaga yung kanyang cardiac health, pwede siyang magpa-stress test.
1: Tama po.
3: Para malaman natin yung limit, and then mag-ano na rin siya.
1: Kasi Doc, di ba usually kapag malamig din, hindi naman din talaga tumataas yung heart rate. Siguro kapag
3: hindi masyado.
1: Hindi masyadong tumataas. So, syempre, kapag medyo mainit, depende rin, Sir Allen, kung anong oras ka nagbo-walking, baka naman mamaya talagang tapat sa sikat ang araw. Matataas talaga yung heart rate mo doon, Sir. Nakakahingal po talaga yun. Pero sana naman, wala naman po tayong problema sa ating puso. Pero yun din po, kung tingin yung medyo may off, when in doubt, magpatingin na lang po tayo.
3: Oo, makinig sa katawan.
1: Makinig sa katawan, listen to your body, at magpatingin sa doktor. Panghuli na lang po, Doc Glenn, mensahe niyo po para sa ating mga viewers and listeners.
3: So, yan, ngayong tag-init, talagang ano, make sure you are always well hydrated, and then makinig sa katawan. Kung may nararamdaman ng kakaiba, ay di tumigil. Ano, kung nag-exercise at nahilo, tumigil, and then pwedeng magpa-evaluate, no? Magpa-check up kung may something na nararamdaman. Ano.
1: Alright. Maraming salamat po sa ating Dr. Serbisyo, Dr. Glenn Sayat. Doc, thank you po. And stay safe and God bless.
3: Maraming salamat.
1: Thank you. Alright. Nagdaan na naman po ang isang araw ng pagseserbisyo. May 5, 2026. Binabati po natin ang lahat ng ating mga kapamilya at mga kaserbisyo na nanonood po sa PRTV Channel 31, DZMM Tlalera Radio, DZMM Radio Patrol sa East Trenta, at syempre sa ating YouTube, sa ating sa aking teammate kanina, Boss Ram. Brother, thank you so much sa pagsama sa akin kanina sa konting heat training. Pero syempre, no, before 8 a.m. Pero syempre, lagi mag-hydrate, not just with water but with electrolytes. Susunod po, headline ngayon, kasama sina Jeffy Hernaez at Rica Lazo. Muli, ako po si Mix Bustos, nagseserbisyo.

0: Nagseserbisyo, Linya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
1: Hello Attorney!
0: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!
2: Magandang Martes, Marites, mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado, solo, pansamantala po for today. Meron lang mahalaga ang tungkulin ng aking partner. Pero tuloy-tuloy pa rin po ang ating pag-aaral ng batas. At ito pong pag-aaral natin ay sama-sama pa rin. Kaya po, hello-hello sa lahat ng ating mga kapamilya nakikinig, nanonood sa Channel 26, sa Sky Cable. At syempre, lahat ng ibang cable channels nationwide. At syempre, worldwide naman po. Hello-hello, good morning. Good morning, good afternoon, good evening sa lahat ng ating kapamilyang nakatutok sa The Filipino Channel, I1TFC app, YouTube Live, Facebook Live ng DZMM Teleradio. At syempre, hindi natin kinalilimutan ang lahat ng ating mga mahal na nakatutok. Nasa daan ka man, nasa bahay ka man, yakap mo man ang iyong transistor radio kagaya ni Tita Nona Damian, o ikaw ay nakikinig dyan habang nakasakay sa jeep dito sa
0: DZMM. Numero uno sa aksyon!
2: At dahil solo po si Attorney Noel Del Prado, samahan niyo po ako sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga tanong, inyong mga komento, inyong mga pagbati sa 0919-278-3000 at Televiber Hotline. At syempre, pwedeng-pwede rin po kayong maging live caller sa 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Kaya po,
0: Tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
1: Hello Attorney!
2: At dahil kulang na po tayo sa oras, diretso na po tayo sa ating talakayan ngayong araw. Pag-uusapan po natin, medyo impeachment related pa rin, pero hindi necessarily impeachment related, ang tungkol sa statement of assets, liabilities, and net worth. At kung ano po ang magiging posibleng pananagutan kung meron tayong hindi na isama diyan.
0: Usapang legal. Usapang legal. Usapang batas. Usapang batas. Komplikado yan.
3: Komplikado yan.
0: Pero ano nga ba ang sabi ng batas?
2: Okay, kaunting review po. Ano po ba ulit ang SALN, Statement of Assets, Liabilities, Net Worth? Pero ang katotohanan po, ang laman talaga ng SALN, hindi lang yung lahat ng ating ari-arian, whether real, lupa, bahay at lupa, o personal, sasakyan, shares of stock, cash on hand, cash in bank, lahat po yan. Kasama rin po ang lahat ng ating utang, liabilities. So, A statement of assets, liabilities. Pag sinabi nating utang, pwedeng utang sa bangko, pwedeng personal na utang, lahat-lahat po ay dapat sinasama diyan. Net worth, yan po yung pag lahat total assets minus lahat ng liabilities, yan yung inyong net worth or plus minus. Ibig sabihin, lahat ng ating mga ari-arian less lahat ng ating pagkakautang, parang balance sheet po, yan yung net worth o yung halaga ng inyong mga ari-arian less ang inyong mga utang. Pero bukod doon, meron pang dagdag na obligasyon to disclose, obligation to disclose. Alin po doon? Yung detalye ng inyong mga kamag-anak within the fourth civil degree of consanguinity or affinity. Bakit po? Kasi karaniwan, yan po yung makikita. Ano po ba yung connection ninyo halimbawa doon sa mga ibang official At pag sinabi natin official ng pamahalaan, pwede po yan sa national government, pwede po yan sa local government, pwede rin yan sa mga government-owned and controlled corporation, pwede rin yan sa mga government financing institutions or GFIs. At lahat po yan ay required na i-disclose. Ano pa po? Required din ang lahat ng opisyal at kawani ng pamahalaan sa pamamagitan ng SALIN na i-disclose sa kanilang taunang pagfa-file yung lahat po ng kanilang financial interest or mga pag-aari na may kinalaman halimbawa sa mga korporasyon, sa mga foundation, o kaya kasi yung iba kagaya po ng mga nationally elected officials, kagaya halimbawa ng mga presidente, vice-presidente, mga senador, yung ating pinag-uusapan ko po yung mga impeachable officials, halimbawa yung ating mga mahistrado ng Korte Suprema, kasama na yung ating punong mahistrado, yung lahat ng ating mga members of the Constitutional Commissions. Sino-sino po ulit sila? Civil Service Commission, Commission on Election, at Commission on Audit. Bakit po kailangan na i-disclose nila? Halimbawa, meron silang pag-aari sa mga korporasyon sapagkat, kagaya niya halimbawa ng ating presidente, wala pong hindi under sa kanyang jurisdiction kasi lahat po ito ay kumbaga pagpapatupad ng batas. Bilang chief executive, siya po ay naatasan o pinagkakatiwalaan ng ating konstitusyon o pinagbibilinan ng mga kapangyarihan, otoridad na magpatupad ng batas. So kung halimbawa may aligasyon na hindi pantay, hindi patas ang kanyang pagpapatupad, titignan sa SALIN. Ah, dahil ba kamag-anak siya? Ah, dahil ba meron siyang natitirang interes, pag-aari, shares of stock, or even mga tinatawag nating executive positions, dapat po wala na requirement, hindi lang dapat i-disclose sa SALIN, kung hindi may requirement din po na mag-divest. Ibig sabihin, dapat wala na silang kinalaman. Ang sinasabi po ang pagda-divest, either i-give up nila totally yung kanilang pag-aari doon sa mga korporasyon, o kaya talagang ililipat nila sa mga pwedeng bumili nito. So, ibig sabihin, magbibitiw, hindi lang doon sa active participation in any corporation or any business interest. Halimbawa, kagaya po naming mga abogado, kung kami po ay papasok, halimbawa, sa isang napaka mahalaga o napakataas na posisyon, kagaya halimbawa nung mga impeachable officials, kung tatakbo ka bilang presidente, vice-presidente, kung ikaw ay magpapa-appoint bilang ombudsman, impeachable official din po yan, magpapa-appoint ka bilang associate justice or chief justice of the Supreme Court, kailangan kung ikaw bilang abogado dati nagpa-practice ka ng iyong sa iyong law office, eh hindi ka na pwedeng mag-practice at hindi ka na pwedeng magkaroon ng kahit na anong koneksyon dun sa dati mong law office. Bakit? Kasi bilang halimbawa presidente, ikaw, under sa'yo ang Department of Justice. Kung ikaw ay mayroon pa rin koneksyon sa law office, ibig sabihin yung law office mo halimbawa posibleng kumuha ng kaso, defense ng isang alleged na or isang akusado, ibig sabihin nalalagay ka, kung hindi ka nag-divest doon sa law office, eh nalalagay ka sa isang conflict of interest situation, bagamat hindi ikaw mismo ang Secretary of Justice dahil meron kang in-appoint. Yung Secretary of Justice, eh malalagay sa alanganin kasi yung pag-decision niya halimbawa, whether i-file o hindi i-file ang isang criminal case, ay makukulayan. Dahil ba yung presidente ay bahagi pa rin or dahil hindi siya nag-divest doon sa law office na yan, eh halimbawa hindi niya final yung kaso. So makukulayan, may malaking question mark. Kaya ba hindi yan tinuluyan? Dahil ang nag-handle niyan ay yung law office ng presidente o ng vice-presidente o ng chief justice, associate justice, or even yung ombudsman. Kung kaya nga, para sa mga abogado, eh dapat mag-completely divest sila ng any interest in the law office. Hindi lang dahil managing partner ka dati at nagbitiw ka ng managing partner, okay na. Kasi kung miyembro ka pa rin o bahagi ka pa rin ng law office, ibig sabihin, pwede ka pa rin kumita. Kasi bilang partner, kasama sa pagiging partner, hindi lang yung active participation in handling cases, eh yung taon-taon na kinikita, eh nakikinabang ka doon, kumikita ka. So, hindi pwedeng hindi ka mag-divest. At syempre, lahat yan, eh kailangan mong i-disclose. Kailangan meron ka rin malinaw na dokumento ng pagda-divest sa iyong mga dating business, hindi lang doon sa mga law office, kahit doon sa mga businesses na dati mong hinahandle. At yan po, isa lamang po yan sa mga laman ng ating salin. Ngayon, sa mga susunod na araw po, isa sa mga bubusisiin at nasimulan na nga pong busisiin dyan sa Committee on Justice sa ating hearings, congressional hearings noong at ito ay preliminary dahil nagkaroon na sila na ang resolution kahapon lang at meron na yatang nabuo, although hindi pa natin nakikita, may nabuo ng articles of impeachment. At tiyak ako, isa dyan sa mga articles of impeachment ay yung may connection sa Salen. At kung kagaya ko po kayo na nakatutok dyan sa mga pagdinig dyan sa House of Representatives, alam ninyo na may allegation. Hindi pa po napatutunayan kasi ang pagpapatunay po niyan doon pa sa Senado. Bagamat may presentation na sapat para po masagot kung meron bang sapat na ebidensya for probable cause, kung tutuusin, nananatili po ito na kumbaga paghahabla o mga allegations or accusations laban sa ating vice-presidente sapagkat ang panahon or ang tamang panahon ng pagpapatunay dito ay doon pa lamang sa impeachment trial na gaganapin po sa Senado. Pero hindi pa nga po natin alam dahil wala pa po yung next step, which is yung pagpapatibay sa plenaryo ng House of Representatives kung makakakuha po sila ng at least 1/3 vote of the entire membership of the House of Representatives. Pero tandaan po natin, hindi po ito ang unang kaso o unang impeachment proceedings. Sa atin pong kasaysayan ay marami na pong na-impeach. Meron na pong na-impeach na Chief Justice, meron na pong na-impeach na Presidente, meron na din pong na-impeach na iba pang ombudsman, meron na rin po. At pag sinabi po nating na-impeach, ibig sabihin nakakuha na ng sapat na boto para ma-forward doon sa Senado. Bakit hindi natin narinig na nagkaroon ng impeachment trial sa Senado yung iba? Sapagkat bago pa magsimula yung impeachment trial para doon sa iba, ay nagbitiw na sila sa pwesto. So bakit hindi tumuloy? Kasi po, tandaan po natin, ayon po sa ating konstitusyon, ayon po sa ating mga rules ng House and the Senate, ang tanging end result na hinihintay po natin sa kahit anumang impeachment trial sa Senado ay hindi para makasuhan ng criminal or ng civil. Ang tanging end result po niyan ay number one, pagtatanggal sa posisyon sa isang impeachable official. At number two ay yung pronouncement o yung judgment na hindi na muling pwedeng humawak ng kahit anong posisyon ang impeached na official. Kung kaya nga, kung nag-resign na siya voluntarily, ay mawawala na ng visa o mawawala na ng saysay kung ipagpapatuloy pa yung impeachment trial. At yun na nga po yung nangyari, naging moot and academic, kaya nga hindi na kailangan ituloy yung trial. In fact, kung natatandaan po, para dun sa mga kasing edad ko o lampas sa edad ko, kung natatandaan nyo po, kahit yung impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada ay hindi nagkaroon ng voting doon sa at tandaan natin, ilan ba yung boto doon? 2/3. Kasi nga, kung natatandaan nyo po, hindi napagkasunduan at pinagbotohan ng impeachment trial yung pagbubukas doon sa second envelope. At hindi pa nila alam kung ano yung laman ng second envelope. Eh, kumbaga, ang sinasabi noon, yan ay may kinalaman sa ilang bank accounts. At dahil ang boto noon ay hindi buksan ang second envelope, eh nagkaroon po ng malawakang protesta. Nagkaroon nung natatandaan nyo po, EDSA 2. At doon, hindi natuloy ang impeachment trial. Walang judgment ng acquittal man or conviction doon sa impeachment trial na yon, pero na-overtake na po ng mga pangyayari sa labas ng impeachment court noon, at doon nga ay naging nung sa pag-alis ng dating pangulo sa Malacañang, ang sabi ng Korte Suprema sa isang kaso na nakarating doon ay deemed resigned ang presidente noon. At yun na nga, alam natin, ay nagkaroon nga ng succession nung dating vice-presidente Gloria Macapagal Arroyo. Siya yung nag-take overs for the unexpired term ng dating Pangulong Estrada. Pero lumalayo na po tayo. Balik po tayo dito sa non-disclosure sa SALN. Kasi may isa pa po tayong kaso ng na-impeach at nagkaroon ng boto sa Senado sa kanyang impeachment trial, isang dating punong mahistrado. At doon, isa po sa mga grounds, hindi lang po ito, ay yung hindi pagdideklara ng kanyang mga bank accounts at mga, hindi lang peso bank accounts, kundi mga dollar bank accounts. At isa po yan sa mga naging grounds. Ang sabi doon, pwede siyang pumasok sa betrayal of public trust at pwede rin siyang pumasok sa culpable violation of the Constitution. Bakit? Kasi ang Constitution po ang nagbibigay ng obligasyon sa lahat ng ating mga opisyal at kawani ng pamana mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa na dapat true, totoo, detailed, detalyado, kompleto. At number 3, yan ay pinanumpaan or sworn. So true, detailed, and sworn. Pero dahil lumampas na tayo sa oras, magbibigay daan po tayo sa ilang mahalagang paalala. Tuloy-tuloy lang po ang ating diskusyon. Ano mangyayari kung meron kang, kung ikaw ay kawani o opisyal, meron kang hindi na ilagay o sinadya mong hindi ilagay? Ano ang posible mong maging pananagutan bukod sa impeachment? Applicable din ito kahit hindi ka impeachable official. So huwag po kayong mag-BBTO. Magbabalik pa rin po ang Hello Attorney.
0: Hello Attorney sa DZMM.
3: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite, and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacañang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
4: Kung ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30, una sa balita, una sa public service.
0: VP Sara Duterte impeachment. The DZMM live coverage sa March 25, April 14, April 22 at April 29 sa DZMM Radyo Patrol sa Estrena at DZMM Teleradyo.
5: Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
6: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
5: May kasama kang makikinig sa'yo.
6: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
7: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
5: Ako to, si Chang Ami.
6: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
5: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
0: Kilala rin kung sino ang nasa harap mo.

0: Bukan mo!
1: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga muna, kakamatay tayo.
2: Rudy Fernandez, Martang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carrillo.
3: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrea yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
2: DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service. Sa tulong ng tamang health information.
4: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagamitin.
2: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo. Kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Erbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
5: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
6: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
2: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio.
7: Ito ang Radio Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
8: Sa house,
7: retrabaho mo bilang Radio Patrol reporter, sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko at the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisa batas yung bill na ito. Syempre may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat Pilipino.
9: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
10: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
11: Kinik! Manupin!
12: Maaaring hindi ka na makalabas ng buhay.
13: Hindi ako natatakot sa isarapin.
11: Matindi!
14: Kahit sino kung sa pinag, pupuntay mo rito, tutulungan kita.
11: Ganyan talaga kapag may bibit na atima.
14: Mananagutin ko kanyan.
11: Walang karapatan na di isang alama.
12: Sino ka ba talaga?
11: Ramon Revilla Sr.
15: Bilib naman ako sa inyo. Mukungian ko natin ka.
11: Alamat ni Akima.
16: Lalong bumabangis, lalong bumabaksi.
2: Sa sinimo, Harry Carrillo. Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM. Hello, attorney! Sa DZMM.
17: Nagbabalik po. Solo for today, Attorney Noel Del Prado. Tuloy lang po natin ang ating talakayan. Pero bago yan, batiin lang natin ang mabilis. Yung unang bahagi po. Siyempre sila Tita Nona Damian, si Architect Marvin Riabad from Team North Caloocan. Ay nandyan na Tita Maria Dulce Orate at Tita Lina ho, ang ating Tres Marias. Complete na po. Si Sergeant Putik, salamat po. Lagi din kayo nandyan, Zach Tolentino from Austria. Tuloy lang po natin, ano po ba ang mangyayari kung ang isang okay, impeachable official or kahit na hindi impeachable official ay hindi nag-disclose? Tandaan natin, ano-ano ulit ang dapat na katangian ng ating Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Dapat unang-una ay true. Totoo, hindi ka pwedeng mag-imbento. Number two, detailed. Hindi ka pwedeng mag-dagdag bawas. Okay? Pangatlo, dapat ito ay pinanumpaan. Sworn declaration or sworn statement of assets, liabilities, and net worth. Kasama business interest, kasama lahat ng kamag-anak mo sa gobyerno within the 4th Civil Degree. Nasa linya na natin.

0: Sasamahan po tayo ngayong hapon si George ng Davao del Norte. Mayroon siyang katanungan, hindi po sa impeachment, kundi tungkol sa utang. Sir George, magandang hapon. Welcome. Naku, nawala yata. Nandiyan pa ba si Sir George? Okay, tatawagan natin ulit. Huwag po kayong maiinip, Sir George. Tumatawag na po kami ulit sa inyo. Okay? So, ano po yung binabagit natin kanina tungkol sa salin? Okay. Una, ang ating salin. Ang sinasabi po, dapat kang mag-file. Okay? Bakit mahalaga ang pagpa-file? Okay? At tuwing kailan, sabi ng, ayan na, si George, bago natin puntahan yung salin again. Okay, Sir George, magandang hapon. Welcome back to Hello Attorney.
1: Hello, hello Attorney. Good afternoon.
0: Good afternoon po. Ano po yung tanong nyo tungkol sa utang?
1: Hello Attorney. Tanong ko lang sana, di ba? Kasi yung na-discovery ko kasi Attorney, kasi yung pinag-utangan ng misis ko, pumunta rito sa bahay namin. Tapos ngayon, ang inano ko Attorney kasi hindi siya nagpaalam sa akin Attorney ba doon tungkol sa titulo ng lupa namin at saka sa bahay.
0: Okay.
1: Attorney, tapos nandun pala sa kanya, doon pala sa inutangan niya. Tapos ngayon, nagdemanda ngayon yung inutangan niya doon sa small claim ba yun Attorney?
0: Small claims court, opo. Mm-hmm.
1: Tapos ngayon, mayroon ng Attorney, may pagkakaalam ko, pumunta kasi ako sa court Attorney, mayroon ng
0: decision?
1: Yung final execution na daw.
0: Oh, okay.
1: May schedule doon na. Okay. Ano bang mangyayari doon Attorney doon sa kasi hindi naman ang sinasabi doon sa dokumento Attorney doon sa may naanuan ako nakita doon na yung hindi naman ako pumirma dahil
0: okay.
1: Pero may signature doon sa akin pero hindi sa akin yun Attorney.
0: Oh, pero ang tanong lang po Sir George, unang-una magkano po yung utang ng inyong misis? So dapat less than 1 million. Kasi nag-small claims.
1: Nasa Attorney, yung hiniram doon niya is nasa mga 300,000 po.
0: 300,000. So sa opo. Inyo pong pagtansya, yung bahay po ay magkano ang halaga? Yung isinanla niya?
1: Yung sa Attorney, kasi yung subdivision kasi yung Attorney, kinuha ko yun sa Pag-ibig Attorney, yung nagtatrabaho pa sa ibang bansa. Ngayon, yung katabi ko, yun ang hinihintay ko sana, pero more than 2 million na yata Attorney yung appraisal ng Pag-ibig, doon na binibinta nila.
0: Okay.
1: Ngayon, gusto ko sana kunin yun, pero kaso lang, wala na akong trabaho, pero yun na yung halaga. Pero yung kinuha ko pa yung bahay namin Attorney is worth nasa 850 lang yun.
0: Okay, pero kung tutuusin, kasi tandaan po natin, kapag yan ay isusubasta, public auction, yun po ang pwede niyang maging halaga ngayon, hindi po yung acquisition cost. Pero balikan, sabi nyo, yung kanyang pagsasanla, pineke ang inyong pirma. Tama po ba yung pagkaintindi ko?
1: At saka ang layo ng pirma na yung nakita ko, Attorney, at saka yung sa Simmons book ko, at saka sa passport ko, yung mga certificate ko, magkaiba talaga. Kaya nga hindi ko alam yung utang na yun. Ngayon, ang inaano ko lang na ano bang pwede kong gawin, Attorney, na pwede ko bang ipaglaban yun, yung kasi wala namang consent sa akin yun?
0: Oo, pwede po. Pero balik lang po tayo, ha. Kung nakausap niyo po si Mrs., saan niya ginamit yung hiniram niyang 300,000 daw?
1: Attorney, yung 300,000 pa yun na may kaibigan siya natin nilapitan tapos inano siya dun sa kaibigan din ng kaibigan niya.
0: Ako, ang daming kaibigan.
1: Na hiniram ng pera, tapos nanghiram ng 300,000. Ngayon, yung 100,000 pa noon, Attorney, hiniram pa din sa kaibigan niya, 200 lang napunta sa kanya. Pero yung sabi daw, ibinayad dun sa iba niyang utang.
0: Pero tandaan po natin kasi eto po dagdag na kaalaman. Ang utang at i-assume ko naman po, kasal naman po kayo ni Mrs. Tama po ba, Sir George?
1: Opo.
0: Okay. Ang nakalagay po sa family code, ang anumang utang na nag-red down to the benefit of the family. Ibig sabihin, nagastos yan, nagastos ba yan sa food, clothing, shelter, yung mga pang-araw-araw na pangangailangan ng inyong pamilya. Kasi kung yan ay nag-red down to the benefit of the family, hindi lang yan, kumbaga, hindi lang sasagot dyan ang halimbawa yung paternal property ni Mrs. o kaya yung kanyang share in the conjugal property. Kung hindi, yung buong conjugal property po ninyo, Sir George. So, sa pagkakaalam nyo po, nakinabang po ba ang inyong pamilya doon sa yung pinangutang ng inyong asawa or hindi ba?
1: Wala talaga, attorney. Wala talaga kasi unang-una, hindi ko alam. At saka wala naman siyang paggagastusan na para sa bahay, pang billing o kahit anong bayarin, attorney, kasi sinasagot ko lahat yun.
0: Okay.
1: Ngayon lang, ang pag-alam ko lang talaga, attorney, binabayad niya dun sa mga previous niya na mga utang na hinaharas din siya. Kaya nga siguro...
0: Pero kagaya po nun, Sir George, yung pinangbayad niya dun sa mga previous na utang, yung ipinangutang niya dati, yun po ba ay pumasok din to the benefit of the family? Kasi babalik tayo doon. Kahit hindi yung immediate na utang, yung pinantapal niya doon. Kasi kung yun, kumbaga, sagutin po ng inyong conjugal property. Pero yun yung, kasi mahirap po tayo, hindi natin nakikita yung mga ebidensya. So ang general rule po, Sir George.
1: Totoo lang, attorney, no? Hello, attorney.
0: Go ahead po.
1: Sa totoo lang, yung utang na yun, attorney, matagal na yun, hindi pa kami kasal. Nung utang na yun, pagka nagkasal kami, nung kinasal na kami, ano na yun, attorney, may marami nang pumupunta sa akin, binayaran ko yung iba, yung mga maliliit, attorney, hindi lang mabilang sa daliri. Ngayon, hindi rin siya nagbago. Pero yung malaki, talagang hindi pa kami kasal noon, attorney.
0: Okay.
1: Kaya sa pagkakaalam ko, wala talaga akong, hindi ba nakaambag na kahit, ano ba yun, yung tawag nun, yung nakinabang ako o nakinabang yung pamilya ko, wala talaga yun.
0: Okay, so ipagpapalagay po natin yan talaga ay kumbaga personal na utang ng inyong asawa. So isa po yan sa issue. Pangalawa po, dito interesado ako, yun bang sinasabing isinanla? Kasi nga sabi nyo pineke, so pwede nyong questionin. Pero yun ba ay notariadong promissory note? At kasi dahil lupa, bahay at lupa po ito, ito po ba ay merong real estate mortgage? Ibig sabihin na naipatala sa titulo ng inyong lupa at bahay. Or hindi nyo po alam?
1: Hindi ko alam yun, attorney.
0: Okay.
1: Yung hindi ko alam kung notariado ba o
0: okay.
1: Hindi yung dokumento na yon.
0: Okay. Sir George, bakit ko po tinatanong? Kasi po, kung hindi yon notariado at hindi maayos, at ngayon nga pwede nyong questionin yung inyong pirma doon dahil hindi, sabi nyo, peke. So, ibig sabihin po nun, hindi naging mabisa. Posible ha, kasi hindi ko pa nakikita yung dokumento. Posible hindi na naging mabisa yung pagsasanla ng lupa. Pero nananatili pa rin ang utang na 300,000 ni Mrs. Ibig sabihin, kung hindi epektibo yung real estate mortgage, ang legal consequence po nito, hindi yon pwedeng habulin. Ang pwedeng habulin ay iba pa ninyong mga ari-arian. At kung wala si Mrs. na personal property na pwedeng habulin, pwedeng habulin po yung conjugal properties po ninyo. Pero, halimbawa, meron kayong sasakyan, meron kayong mga mamahalin appliances na kapag sinuma total na subasta ay aabot ng 300,000 yan dahil hindi siya nag-benefit o hindi nag-redound to the benefit of the family, yan ay magiging advances ni Mrs. doon sa panahon na kailangan ng, kumbaga, i-divide ang inyong properties. Kailan po yon? Halimbawa, wag naman po sana, isa sa inyo ang namatay. Ibig sabihin, nadidissolve na yung marriage nyo with the death of one spouse. At doon, kumbaga, hahatiin na yung hahatiin muna yung conjugal properties, kalahati nun mapupunta doon sa surviving spouse, at kalahati nun ay magiging estate ng namatay na spouse. At doon, dahil hati na po yun, doon yung punto na ibabalik doon sa share noong isang spouse na hindi nag-advance doon sa kanyang share. Halimbawa lang po, huwag niyo po mamasamain yung example. Halimbawa, si Mrs. ang namatay. So yung kalahati ng estate, yung dapat yung kalahating share ni Mrs. e babawasan pa yon, ipampupuno doon sa in advance niya. So babawasan yon halimbawa ng 300,000 at ibabalik yon doon sa share ninyo. Kasi kumbaga nalugi po kayo ng 300,000 nung napilitan yung conjugal properties nyo na ibayad doon sa judgment ng small claims court. So naintindihan niyo po, Sir George?
1: Opo,
0: okay,
1: attorney,
0: so opo.
1: Tanong ko lang, attorney, yung bang ano, attorney, yung bang utang niya, 300,000 yung principal, pero nung nakita ko doon sa dokumento, umabot siya ng 1,000,000 na yung kiniklaim nila. 1,000,000 talaga yung eksakto, walang butal, kumbaga 1,000,000 talaga yung gusto nilang ibaya doon sa 300,000 na yon.
0: Opo.
1: Pero may mga resibo siyang pinakita sa akin, pirmado lang doon sa may inutangan niya at saka yung inutangan niya na sulat kamay at saka perma niya, perma ng inutangan niya, silang dalawa, nagpirmahan sila na naka-receive siya ng ganitong amount, 10,000, 20,000, hanggang umabot siguro, mga kulang-kulang sobra o hindi lang sigurado ako, attorney, mga 100,000 yung naibayad na niya. Pero ngayon, nagtaka ako, bakit umabot ng 1,000,000 yung claim nila?
0: Okay, ganito po yan, Sir George. Karaniwan po, kung halimbawa, labis-labis, ang interest sa utang, pwede sana yung gawing depensa doon sa kaso na ang tawag dyan ay unconscionable na interest. Pwede nyong hilingin sa korte na bawasan yan doon sa katanggap-tanggap or patas na amount ng interest. Pero kasi sabi nyo, Sir George, tapos na yung kaso. So, ang tanong,
1: hindi,
0: Sir George,
1: yung kaso, attorney, may sa sunod na buwan daw mayroon daw'ng final execution. Ano bang mangyayari doon sa
0: kasi
1: final?
0: Kasi po pag sinabing final execution, Sir George, tapos na po ang kaso. Ibig sabihin, may desisyon na, kaya nga merit of execution na. So ibig sabihin yung panahon para patunayan ninyo na unconscionable yung interest ay tapos na po. Kasi dito ang pinag-uusapan na lang, masasatisfy nyo ba? Ibig sabihin, meron ba kayong sapat na ari-arian para ipangbayad doon sa napatunayan? So, Sir George, sinasabi nyo kasi kanina, ang decision ay 300,000 ba o 1 million?
1: Hindi ko pa alam, attorney. Kasi
0: kailangan po ninyong alamin, Sir George, kasi mag-iba po yung ating sagot dyan.
1: Sa execution na yun.
0: Kasi ang pwede po ninyong gawin, Sir George, kausapin yung pinagkakautangan kahit na meron ng desisyon. Again, makikiusap po kayo, hindi nyo karapatan, na babayaran ninyo yung buong, magkano man yung nasa judgment, para hindi na nila habulin yung bahay at lupa ninyo. Na ngayon, ipinagpapalagay po natin, kasi nga, nandyan na yung desisyon. So, parang kumbaga talagang naisanla, maliman, pinekiman ang inyong pirma, so hindi na po natin pag-uusapan. Ang pag-uusapan nyo ngayon para hindi maisubasta, hindi ma-public auction ang inyong bahay at lupa. Kasi definitely, mas mahal yan kesa doon sa 300,000 or 1 million man na nasa judgment amount po natin. Sir George, dahil kulang na po tayo sa oras, meron pa tayong nakalinya na isa pang caller, pagpapaliban muna po natin yung buong pagtalakay, alamin po muna natin magkano yung nandoon sa desisyon at tawag po ulit kayo kapag nakuha na po natin. Okay po, Sir George? At alamin din po ba natin kung talagang may valid na, kumbaga, na ipanotaryo ba yung real estate mortgage at yung promissory note or loan agreement na yan or loan contract. So alamin po muna natin yon. Okay po, Sir George?
1: Sige, attorney. Pagka nakatin ako, attorney, dahil nag-iwan ako ng number sa kanila na mag-aatin ako dun sa final execution na yon.
0: Alamin po natin. At pwede nyong kunin yung, kasi malamang yan, doon sa small claims court, inattach po nila lahat ng mga dokumentong pinagbabatayan nila ng kanilang claim. Whether 300,000 yan or 1 million yan, malalaman nyo po doon sa court records. At karapatan nyo po yan dahil asawa po kayo nung, defendant in that civil case. at merong interest kayo na malaman yung mga nakasaad dyan sa public records na yan. Okay po, Sir George? Maraming salamat po sa inyong pagtawag.
1: Opo, sige, attorney. Salamat po, attorney.
0: Okay. So, salamat po. Sinamahan tayo ni Sir George from Davao del Norte. So, alam niyo na, mga taga-Visayas at Luzon, naunahan kayo ni Sir George. Pero sa ngayon po, magbibigay daan lang po tayo sa ilang mahalagang paalala. Pero magbabalik pa rin po si Attorney Noel Del Prado dito po sa Hello Attorney.
2: Basta batas? Hello Attorney yan!
3: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
4: December, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
5: DCFM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
6: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM.
8: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang malabilugyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, malalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo, ligtas dapat. Kaya naman tumutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
9: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Balita DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
10: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
11: Hey! Kilalan ba kung sino ko?
10: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
11: Magdasal ka na!
12: Tatapusin na kita, demonyo ka!
10: Ang suwabing bigotilyo.
13: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
14: Wala naman akong boyfriend eh.
13: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
10: Malvines Trumabaho.
15: Walang personalan to, ha. Trabaho lang.
10: Walang sundi at atake.
15: Ano?
10: Lahat ay magmamarka.
15: Sige! Dumukal mo!
16: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga munit. Nakamatay tayo.
10: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Garrido.
17: Tutuka ng VP Sara Duterte impeachments. The DZMM live coverage sa March 25, April 14, April 22 at April 29 sa DZMM Radyo Patrol sa Estrena at DZMM Tele Radyo.
18: Ito ang Radyo Patrol. Zeus Legaspi, DZMM.
19: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito. Eh, pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin. Hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, eh magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pag-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.

0: Hello, attorney. Sa DZMM.
1: Babalik po, attorney Noel Del Prado. Dito po sa Hello, attorney. Tatanggap po tayo ng ilang mahalagang reports. Talakay sa Kalinga Bill, sinimulan na sa Kamara. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pamela, magandang hapon.
2: Magandang hapon, Attorney. Pinangunahan ito ng Binoong House Ad Hoc Committee on Legislative Energy, Action and Development, o LEDA. Layo ng panukalang komprehensibong alalay sa livelihood, inflation, negosyo, and goods assistance, o Kalinga, natugunan ng epekto ng fuel crisis dahil sa gulo sa Middle East. Matatandaan sinaprubahan sa plenaryo kahapon ang motion sa pagdatag ng ad hoc committee kung saan itinalaga si House Ways and Means Committee Chair Miro Kimbo bilang pinuno nito. Kabilang sa mga dumalo sa pagdinig ang mga opisyal ng Department of Budget and Management, Department of Finance at Department of Economy, Planning and Development na nagpahayag ng suporta sa panukala. Naniniwala ang economic managers na sa pamamagitan nito ay mabilis o agarang makakakilos ng gobyerno sa pagtugon at pamamahagi ng target support sa panahon ng crisis. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Ito naman po, isa sugatan sa pagbangga ng kotse sa Katipunan Avenue, Quezon City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Nico Bagsik. Nico, magandang hapon.
3: Attorney, isinugod sa pagamutan ng isang individual na nasugatan matapos tumalpok ang isang kotse sa kanto yan ng CP Garcia at C5 Katipunan Avenue sa Quezon City. Batay sa report ng mga otoridad, nagdire-diretso ang naturang sasakyan sa isang car hailing app sa mga plant box sa lugar bandang 9:52 AM. Nadurog din ang ilang mga concrete barrier na kasama ng mga plant box dahil sa lakas ng pagsalpok ng sasakyan. Responde naman sa insidente ang mga tauhan ng MMPA at Quezon City Ambulance. Yupi rin ang harap ng kotse dahil sa insidente. Patuloy pang investigasyon ng mga otoridad sa sanhi ng pagbangga at inaalam pa kung nasaktan ay driver o pasahero ng sasakyan. Sa kasalukuyan ay nalinis na rin ang mga nakagkalat na nasirang mga plant box at concrete barriers sa lugar. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik. Voter registration sa mga lungsod at munisipalidad sa Albay tuloy pa rin kasunod ng ashfall mula sa Bulkang Mayon. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa COMELEC, hatid ni Radyo Patrol Steve Ras. Steve, magandang hapon.
4: Magandang hapon, Attorney. Hindi itinigil ng Commission on Elections sa COMELEC ang operasyon ng mga satellite office ng ilang lugar sa Albay para sa voter registration kaugnay ng barangay at sanggunian kabataan elections kasunod ng ashfall mula sa Mayon Volcano. Ay COMELEC Chairman George Aaron Garcia, matapos ang napagkasunduan sa pulong ng regional office, ay napagdesisyonan na ituloy pa rin ang registration sa mga apektadong lugar, kabilang ang munisipalidad ng Camalig, Ginobatan, Daraga, Santo Domingo at Malilipot, gayon din sa tatlong lungsod ng Legazpi, Tabaco at Ligao sa nasabing probinsya. Sa pinakahuling datos ng COMELEC, umabot na sa halos 4.5 million ang mga nagparehistro para sa halalan kung saan higit 270,000 dito ay mula sa Bicol Region. Nakaraktang magtapos ang voter registration para sa BSKE sa May 18, 2026. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz. Special non-working days idineklara sa ilang lugar sa Cebu para sa ASEAN Summit. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yusores. Christian, magandang hapon.
5: Attorney, idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tatlong araw na special non-working day sa Lapu-Lapu City at bayan ng Cordova sa Cebu bilang paghahanda sa 48th ASEAN Summit and related meetings na idadaos ngayong Linggo. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, sa bisa ng Proclamation No. 1238 na pirmado ni Executive Secretary Ralph Recto, idineklara ang naturang holiday simula bukas, May 6 hanggang Biyernes, May 8 sa dalawang lugar. Layunin anya ng proklamasyon na mabawasan ang mabigat na traffic ng mga sasakyan sa mga kalsada at masiguro ang kaligtasan ng mga delegado at lalahok sa ASEAN Summit na gaganapin sa Lapu-Lapu City at bayan ng Cordova. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yusores, at lahat ng ating mga magigiting na Radyo Patrol.
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: At kaya po tayo nagmamadali. Nasa linya na po natin si alias Dimples, isang OFW from Oman. Related po ito dun sa tumawag sa atin kahapon. Siya po mismo yung nandun. Alias Dimples, magandang hapon. Welcome to Hello Attorney.
6: Hi, good morning. Good afternoon na po
1: siya. Opo, good afternoon na po dito. Mag-aalas dos na po. Miss Dimples, kung sakasakali lang po na hindi tayo matatapos, itatawid po namin kayo bukas kasi may 6 na minuto na lang po tayo, pero pakinggan po muna natin. Kumusta na po kayo dyan?
6: Actually, as of now, ginagawa ko na lang din po yung work ko kasi ayoko na po sa kanila magpakita ang umiiyak. Mm-hmm. Kumbaga, every night na lang po ako umiiyak dahil sa gusto ko na talaga po umuwi kasi hindi na po talaga kaya ng katawan ko. And then yung pananakit ko kasi dati sa akin nung bata is parang nagka-trauma na rin po ako. What if hindi lang po yun yung gawin sa akin? What if sa sobrang pananakit po sa akin, may magawa din po ako? Yun po yung concern ko. Parating sinasabihan po ng leaders is pasensyahan. Paano po, hanggang saan pong pasensya yung kailangan kong gawin? Yan po yung mga concern ng OFW na parang reklamo nilang ganyan. Pero hindi nagagawa ng para ng agency. Kaya napakagawa ng kasalanan ng ibang OFW. Kaya alam niyo po yun.
1: Mm-hmm.
6: Ngayon po, ang ano ko na lang din po is, gusto ko lang po makauwi ng maayos. Kinausap ko na din po yung agency sana kung may babayaran. Tinawanan lang po nila ako, lalo na yung mga kaibigan ko. Lalo na po yung isa doon po, si yung isa po doon sa agency mismo. Doon po ako naawa. Actually, dalawa sila sir doon. Yung isa din po, kahit ayaw na mag-work lang sa kuha pa rin po siya sa ibang employer para makagamit ng phone. Andun pa rin po siya, sa agency almost 1 month na sir. Almost 1 to 2 months na po sila doon. Yun po yung kinakatakot ko din. Kasi isa po doon is friend ko po talaga. Tatlo po kami nag-apply pero pare-pares po kami hindi pinalad. And then yung isa din po is andun din po sa Lala. Medyo malayo po talaga. It's 12 hours before po makarating dito sa Muscat. Doon po, biglang tumawag na po sa akin, sir, na hinanapan daw po siya sa sing. Kumbaga, pinahalongkat daw po yung gamit niya. Tapos, parating daw kalit sa kanil yung babae. Kaya sabi ko, sige, maghanap tayo, pwedeng tumulong sa akin. Kasi iyak rin po lang iyak. Ang parating sinasabi sa amin ng agency is, naghihilaan daw kami. Sabi ko, hindi, ma'am. Kung ikaw ang nandito sa sitwasyon namin, may intindan mo kami. Kasi first timer kami, sir. Dapat pinasok nila kami sa may kasama. Puro kami solo eh. Wala po kami, parating sinasabi nila is walang briefing. Eh wala pala kami briefing. Dapat hindi muna nila kami dinala dito. Kasi alam naman nila yun eh. Need muna ng briefing before idalhin dito. Eh, bitla po kami dinala. Eh sa akin po is, kung ano po sa akin, hindi po talaga ako nagdalawang isip ako noon, pero natakot po kasi ako kasi iba-blacklist ko yung passport ko. Kung i-send ko po lahat kay Ma'am May.
1: Okay, maraming salamat po. Miss din po sa inyong pagtawag. Tatanungin ko lang, kayong tatlo ba hawak ng inyong employer ang passport ninyo hindi nyo nahawakan?
6: Yes po, nasa kanila po lahat. Wala po akong medical, wala po akong ID. 4 months na po ako sa 25.
1: At Ms. Dimples, nabanggit mo rin na sinasaktan ka ng anak ng amo mo. Tama ba yung pagkadinig ko?
6: Actually, sir, sabi nila is bata lang po. Kaya lang siya, sir, nakaka-trauma din. Hindi naman po ako pumunta dito para lang sa ibang tao. Sabi niya, may prison. Sabi ko, may isip na siya. May isip na itong bata siya.
1: Ilang taon na ba, Ms. Dimples?
6: Almost 5 to 6. Siguro, pero
1: malaking bata ba? Bakit kaya kanyang saktan? Anong ginagawa sa'yo?
6: Sir, kung alam mo lang, may sugat na ako.
1: Oh.
6: Sapa. Yun po yung ano ko. Yung pinaka-last time po kasi sa na Ramadan, ayoko po siyang palitan ng damit. Kasi alam mo ko, pag na, ano siya, na kumbaga nagising, ipang umali niya. Namilit po yung kapatid nung amo kong baba. Palitan ko na. Pagbalik ko tuloy, sir, sinipa ako 2 times sa may dibdib. Doon pa ako hindi na kaya na. Sabi ko, that's it. Ayoko na. Ayoko na, sir. Uwi na lang ako. Kasi baka madisgrasya ako dito. Baka makadisgrasya ako sa sobrang sobrang pagtigil ko po lang galit ko lang, sir. Kasi hindi na nga po ako makainos. Kasi 2 beses po ako nasipa sa may dibdib. Yun po yung concern ko. Pagpasensyal lang po para at el sabi ng agency. Sinabihan pa ako na anong gagawin namin? Anong gagawin namin? Kasuhan namin yung bata. Yun po yung para at ilang sinasabi. Ito po, first 1 month pa lang nagsabi na ako sa inyo. Kasi employer doon ako pero hindi kayo gumagawa ng...
1: Tama po yung ginawa ninyo, magsumbong, pero ngayon po, tutulungan po namin kayo maihatid yung inyong hinaing, hindi lang po sa inyong agency, kundi sa ating Department of Migrant Workers at iba pang mga allied na mga ahensya ng pamahalaan na maaari pong makatulong sa inyo, ma-facilitate po yung inyong repatriation. Kaya lang, Ms. Dimples, naubos na po yung oras natin dito sa Law Attorney. Huwag niyo pong bibitawan yung linya, kausapin ko po kayo pagkatapos po nito. Lumipas na po ang 1 oras ng ating talakayan. Paghahatid po namin ang mga batas na madaling maunawaan. At syempre, huwag po kayo mag-alala. Magtanong lang at manigurado. Dahil dito po sa Law Attorney, sagot ka ng batas. So sa ngayon po, sign off po muna si Attorney Noel Del Prado. Bukas po, pangako, nandito na po ang aking napakagandang partner, Partner Liza Aquino. Pero tutuloy po natin ang ating talakayan sa mga susunod na araw. Miss Alias Dimples, hintayin niyo po ako. Magbabalik po ang Hello Attorney bukas.
0: Hello Attorney sa DZMM. Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
7: Ako to, si Chang Ami.
0: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
7: Ako to, si Chang Ami.
0: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
7: Ako to, si Chang Ami.
0: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
7: Ako to, si Chang Ami.
0: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
7: Ako to, si Chang Ami.
8: Good afternoon. Good afternoon. Kapag pagod na ang puso. Good afternoon.

Magandang, magandang afternoon, mga kapamilya, mga kaserbisyo. Kamusta po? Martes na tayo. May 5, 2026. Kamusta po kayo dyan sa lugar ninyo? Mainit po ba? Ano ba ang merienda natin? Ay kami, wala kaming merienda dito ngayon. Parang ano na? Ora di peligro ba? Kapag malamig ang... Ano ba ang masarap na merienda pagka ganitong ang nakikita ko sa online ay sinasabi makulimlim daw sa ilang lugar dito sa Metro Manila. O di thank God! At medyo hindi matindi ang sikat ng araw. O diba, mapapatay natin ang kahit sandali lang yung mga aircon, electric pan, makakatipid kahit papaano. Ay, pero magpapatayin ng radyo at yung cable. Samahan po ninyo ang inyong Chang Ami hanggang alas 4 po tayo ng hapon. Dito po sa programa ang handa pong makinig kung ano man ang inyong pinagdaraanan ng walang panghuhusga. Ano man pong usapin sa buhay, sa relasyon, sa trabaho, sa pamilya, sa inyo pong mental health. Abay, kayo po ang bida sa ating pong talakayan at kwentuhan every day, Monday to Friday, 3 to 4 p.m. Dito po sa DZMM Radyo Patrol 630, napapakinggan sa Metro at Mega Manila. At ganoon din po sa DZMM Teleradyo Cable Channel. And all over the world. Kamusta po sa ating mga kababayan na nakatutok sa ating pong The Filipino Channel. Magandang gabi, magandang hapon, magandang umaga po sa inyo. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Kahit napakarami ho natin mga challenges na hinaharap sa everyday, ano? Ay talagang ganun daw po talaga. Kaya kailangan samahan ng matinding pagsusumikap, pagdarasal, kapit lang. At malalampasan din po natin ang mga challenges na yan. Kaya kung kayo po'y may kwento na magsisilbi pong inspirasyon o baka naman po kailangan ninyo ng tulong ng isang psychologist, psychiatrist, or life coach, ay sa pamamagitan po ng programa, pwede po namin kayong i-connect sa mga eksperto. Kaya mag-viber po kayo or mag-text sa 0919-278-3000. Ilagay lang po ang inyong pangalan at ang inyong address at kami na po ang makikipag-ugnayan sa inyo. At dahil araw po tayo ng Martes, ang ating pong segment ngayong hapon ay ang ikwento mo kay Chang, kung saan may makakausap po tayong kapamilya natin na may pinagdaraanan po ngayon sa kanyang mental health. Meron po siyang struggle. Kaya ang tanong po niya ay paano nga ba daw niya mahahandle ang kanyang emosyon at ganun din yung stress na nararamdaman araw-araw. O baka yun hong iba ay mga silent listeners natin ay nariyan din po sa ganyang sitwasyon. E mamaya po, tutulungan po tayo ng ating pong eksperto, si Dr. Catherine Tan, kasama natin mamaya para tulungan yung ating pong kapamilya na dumulog po ng tulong sa ating programa at yung ilan din po sa mga nakikinig sa atin ngayon. Tayo po ay nasa online din. Kaway-kaway na at may padala pang bulaklak. Napakaganda naman ang mga kulay ng gumamela at rosas na pinadala ni Mami Tess Villamin. Medyo makulimlim na hapon, Chang Ami. Happy Tuesday na. Team YT present na. Yes, hello, hello sa mga Team YT natin. Yung mga nakatutok sa ating YouTube channel. Pinangungunahan ni Josh Kyle Edip Official. Si Mami Tess Villamin nandyan na. Blessed Tuesday, Tita Cory Alejandro. Si Mami Ligaya Ching Tan, magandang araw ng Martes. Mabel De Jos, good afternoon din. Samantala, happy 70th birthday naman to Reverend Father Enrico de Guzman, ang parish priest po ng San Rafael Archangel Paris, tama ba? Sabi ni Sosimo Gasmin Jr. Si Roberto Clemente, good afternoon din sa'yo. Tita Mercy G, good afternoon. Mula naman sa Melbourne, Australia, nariyan din ang ating kapamilyang si Irene Libre.
Ano ba ang weather ngayon dyan sa Australia? Di pa ako nakakarating dyan eh. Di ba, hali, huwag ka mag-alala. Ipagpe-pray natin yan. Nakamarating din dyan. Oy, salamat ha. May mga Chang Aminatics pala. Oy, thank you po sa inyo. Magandang hapon din, Chris John Gatbunton. Yes, nabati natin yan. Always present yung batang yan. Laging may mga pumapalakpak na kamay na mga icon na pinapadala yan. Pareho ni Mami Tess Villamin, meron din. Mainit na hapon, Chang Ami mula sa Binangonan, Rizal. Sabi naman ni LV Vedua. Louis Basco, happy Tuesday din sa'yo. Nasa biyahe daw siya, o ingat-ingat. Hello po sa mga ka-DZMM and happy Tuesday po sa inyo, Chang Ami. Sabi naman ni Manuel Villanueva, 4941. Thank you po.

0: Alicia Palomo. Good afternoon daw. Ay, si Mayora Sheila po ay naka-work from home ngayon. Tinabati rin po namin ang happy, happy birthday. Si Sir Benji Gilab. Ako, yan po ang pinakamasipag na kasama namin dito sa production. Happy, happy birthday, Boss Benji. Siya po ang in charge sa mga napapakinggan po ninyong napakagandang mga drama natin tuwing Friday sa Chang Ami Presents. Siya po ang naglalapat at nag-e-edit, no? Naglalapat ng mga sound effects, yung mga naririnig nyo, mga magagandang kunin ng ibon, o kaya yung parang nasa dagat. Yan. Siya po ang gumagawa niya ng ating birthday boy na si Sir Benji Gilab. Happy birthday! Sotanghon soup with chicken and buko pandan ang merienda ko, Chang. Sabi ni Mami Tess, wow, ang sarap naman. Sana all.
1: Ano to?
0: Maria Dulce. Magandang hapon din sa'yo, Maria Dulce Orate. Si Von Elvan Olivo Ariate. Magandang hapon din. Wala pa pong merienda, late nag-lunch, sabi ni Mami Ligaya Chingtan. O sige, mamaya, kape-kape na lang. Hello kay Leon 2866. Shout out po from Converge PH. Aba, hello sa inyo dyan. Nona Damian at ganoon din kay KGB underscore 2809. Thank you sa pagsama sa amin dito sa programa araw-araw. O, na-shout out na po natin halos lahat. O, ayan ha, wala akong nakalimutan. Mamaya, babawi po. Si Belen Ledesma, ayan, humahabol. Oras natin, 3:15. Marami po mga kaganapan sa labas ng himpilan. Kaya maghahatid na po ng balita ang ating pong mga Radyo Patrol.

0: Unahin ko lamang po itong balitang ito. Mahigit 30 Pilipinong crew member ng cruise ship na nagkaroon ng hantavirus outbreak sa barko ay nananatili naman pong ligtas. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Maynila. Kasama natin si Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, magandang hapon.
1: Magandang hapon sa aming kinumpirma ng Department of Health na nanatiling ligtas ang 38 Pilipinong crew member ng MV Hondius sa Atlantic Ocean. Ito ay matapos magkaroon ng outbreak ng hantavirus sa loob mismo ng cruise ship. Tatlo na ang naitalang pumanaw na sakay ng cruise ship habang isa ang nakumpirmang dinapuan ng virus. Ayon kay Health Department Spokesperson Undersecretary Albert Domingo, naka-quarantine ang naturang cruise ship sa Cabo Verde sa Atlantic Ocean. At nilinaw na hindi human to human ang transmission ng nasabing virus.
2: 147 passengers and the crew. Ilang sinasabi na specific na nationality na Pilipino na nagkaroon ng sakit. Yun ang mahalaga dun eh. Yun ang ating gustong bantayan, no?
1: Piniyak naman ng kalihim na walang dapat ikabahala ang publiko dito sa Pilipinas dahil wala pang kumpirmadong ulat ng hantavirus na naitala sa bansa. Dagdag pa ni Undersecretary Domingo, nakukuha lamang sakit kapag lumapit sa daga na mayroong hantavirus. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bertizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bertizon. Samantala, mga manggagawa na nawagan sa gobyerno ng agarang pagtanggal sa VAT ng langis at kuryente kasunod ng pagsuporta ng Department of Energy. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula naman Maynila, Radyo Patrol, Steve Rest. Steve, magandang hapon.
3: Magandang hapon, Chang. Igilit ng kilusang Mayo 1 na matagal na umanong dapat tinanggal ang value-added tax o VAT excise tax sa produktong petrolyo at singil sa kuryente kasunod ng pahayag ng Department of Energy sa pagsuporta sa posibleng pagtanggal ng VAT para mapababa ang presyo ng kuryente. Ayon sa KMU, hindi lamang sa langis at kuryente dapat alisin ang mga naturang buwis kundi maging sa tubig at pangunahing pagkain dahil dagdag pa sana umuro ito sa mamamayan. Bagamat sinabi ng DOE na nasa kamay na ng economic managers at kongreso ang desisyon, una ng iginit ni Senator Amy Marcos ang agarang review ng EPIRA law para maalis ang hindi umano makatarungang pass-on charges at ang compounded calculation sa system loss. Pinitigas din ng Senator Marcos ang pagpataw ng VAT sa mga component ng Meralco bill kabilang ang system loss at transmission na nagpaloobo sa bayarin na nagdudulot umano ng bill shock sa mga consumer. Gayon din ang pagpasa sa mga consumer ng gastos para sa lifeline rate at senior citizen discounts. Sa gitna ng krisis, dapat ang malalaking kumpanyaan niya ang nag-a-adjust, hindi ang mga consumer na hirap na sa sobrang mahal ng kuryente. Giti ng grupo ng mga gawa, matagal na nilang panawagan ng pagbawas o tuluyang pag-alis ng VAT at excise tax kahit bago pa ang mga krisis sa padigdigang langis at digmaan. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Steve Raz.
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Oras 3:19, magbabalik po ang Ako To si Chang Ami. Sandali lamang.
5: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
4: DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
6: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
7: DZMM Radyo Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.

0: Manatili po kayong nakikinig.
1: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadelic Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
2: Nagbibigay ng iba't ibang information.
1: Noong araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarro.
3: Pag walang knowledge, walang power.
1: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahing pabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige, iyong pakapat. Oh. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: maghanda na kayo. Nandito na ang mga nagahari sa aksyon.
1: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
2: Ibahin mo ko.
0: Maaksyong tapatan.
3: Papakita ko sa'yo hindi ka ang pinakamagaling na lalaki.
4: Pasalamat ka suot mo sutana mo kung hindi pa hahalikin kita sa lupa.
0: Maaksyong baridan.
5: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
0: Punong-puno ng aksyon.
3: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo.
6: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
0: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Aksyon. Dito sa Sine mo, ari ka rito. Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
7: BCM yun, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accident, nakikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.
8: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
9: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
10: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
8: At masasayang usapan.
11: Choir ako dati, nung bata-bata ako.
12: Yung Martin, ako nag-train dyan.
9: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
12: Leia?
9: De Guzman.
8: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
13: Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa
14: Ako To, si Chang Ami.
13: Kwento mo kay Chang.

0: Kayo po'y nakikinig sa Ako To, si Chang Ami. At araw po tayo ng Martes. At pagkaganito pong Tuesday at Thursday, ang ating pong segment ay Ikwento Mo Kay Chang. At para po sa hapong ito, ay baka ho mga kapamilya, ay maselan po ang ating pag-uusapan ngayong hapon. Kaya kung kayo po ay may pinagdaraanan o nangangailangan o mangangailangan po ng tulong, maaari po kayong tumawag sa numero ng National Mental Health Crisis Hotline. Ito po ay 0917-899-8727 para po sa Globe and TM subscribers at 0919-057-1553 para naman po sa mga Smart subscribers. At dito rin po sa programa, maaari po kayong mag-text sa amin or mag-viber sa 0919-278-3000 at gagawan po namin ng paraan na kayo po ay ma-connect sa isa pong psychologist or psychiatrist na maaari pong makapagbigay ng tulong sa inyo. At ngayong hapon ay makakausap po natin ang ating kapamilyang itatago na lamang po natin sa pangalang Sammy. Siya po ay 24 years old at napag-alaman po natin na since 2022 siya po ay namumuhay na mag-isa. Alamin natin ang kanyang pinagdaraanan po ngayon. Nasa linya na ng telepono si Sammy. Hi Sammy, magandang hapon. Si Chang Ami to.
1: Hi, Chang Ami.
0: Oy, babae pala si Sammy, tama ba?
1: Yeah, I'm a transgender.
0: Ah, trans. Oh, welcome sa programa. Kamusta ka, Sammy?
1: Okay naman at tuwa ako nakausap ko na yung mga pinapanood ko sa Showtime.
0: Oh, thank you. Lagi ka bang nanonood ng Showtime?
1: Oh, yes. Yung mga barjan ko na yung lagi ni transgender.
0: Eh, kamusta ka, Sammy, ngayon?
1: Actually, ngayon po, kaka-serve ko lang sa isang customer po. Meron ako ngayon isang small business na palamigan sa kliyenta.
0: Oh, that's
1: so,
0: good.
1: Ang bala ko siya ay,
0: Ay, nawala.
1: Bala ko siya ngayon ay gawin siyang, parang mini food avenue kasi lahat na pinagtrabahuan ko ay food industry.
0: Ah, may background ka sa food and beverages, tama? Oo. So sa ngayon, itong pwesto mo, saan? Pansamantala, dyan lang sa labas ng bahay ba? Parang ganon?
1: Labas ng apartment ko po.
0: Pero at least, di ba, that's good kasi meron kang pinagkakaabalahan, meron ka ding kinikita, di ba? At the same time, busy ka, hindi medyo yung isip mo eh. Alam mo na, pagka ang utak natin ay walang ginagawa, marami tayong mga naiisip na mga negative na mga bagay-bagay. Hindi ba?
1: Opo, yes po. Mm. Yung nga po, ang isang bagay na. Saka yun sa mga things ko kasi ang tinikong course, hindi lang siya natapos. Bachelor of Science in Entrepreneurship.
0: Oo.
1: Major in Microfinance.
0: Yeah. O mapapakinabangan mo pa rin yan kahit hindi mo natapos. Pero pagka medyo, alam mo na, umusad ng konti, umunlad yung negosyo mo, gusto mong balikan, tapusin, pwede pa naman.
1: Yes po.
0: Diba? Basta kaya, laban lang, sabi nga ni Vice, diba? Dahil lahat tayo pare-parehong lumalaban sa araw-araw. Ikaw ay dating nagtatrabaho sa isang ice cream shop. O meron ka rin talagang background.

0: Ang parents mo?
1: Ang parents ko po ay parehas pong may kanya-kanyang pamilya. So sa mother's side, I have 21 siblings. So pang 22 po.
0: Grabe, sa nanay lang ito ha.
1: Actually, ang mother ko kasi, yun ang naman ako sa kanya, mayroon siyang psychiatric problem also. Pero hindi naman literal na parang ma-ile-level mo na baliw or what. Madali lang siyang madali lang siyang mauto. So madali din siyang madali. Alam na natin yung word na madali. Kumbaga, talagang nagkakalala sila ni Papa. So ako ang naging bunga. Three days after, pinamigay ako sa isang taga-Bulacan na negosyante.
0: Ah, pina-adopt ka?
1: Opo. Pero ang chismis pa before ng mga kamag-anak ko, which is the side ni father, parang binenta daw ako ng 10,000. So ang real story para is... parang tulong lang nung nag-apunta ako doon sa nanay ko kasi nanay ko that time na. Yeah. Talagang pinapuno ako kasi hindi na kaya or...
0: Kailan mo nalaman ang kwento na yan, Sammy?
1: Kapatid ay... natapunan naman sa ibang ano, pero hindi niya siguro ako kayang dalhin nun. So, nayaan niya.
0: Sa tatay mo, ilan ang kapatid mo?
1: Dalawa. Isang nasa Canada, isang nandito nag-business ngayon. So, para sila...
0: So parang si nanay nagkaroon ng ibang karelasyon.
1: Kasi nung huling asawa ni yung huling naging boyfriend ni mama, tatay ko.
0: Ilan yung pagkakaalam mo, Sammy, ilan ang naging karelasyon ni nanay?
1: Ay hindi ko lang din po alam kasi ang alam ko lang talaga is 21 siblings.
0: So ilan ang tatay ng 21 siblings?
1: Ilan ang
0: tatay?
1: I don't know lang po kasi yun lang po ang hindi ko alam. Basta alam ko lang ang tatay ko yung pinakahuli yung naging...
0: Yung huli. Last. Yeah. Na naka... ano. Ilan taon na si nanay?
1: Mga nasa... between 50 to 60 na.
0: Nag-uusap pa kayo?
1: May
0: communication?
1: Kasi naman sa... ako sa biological father. Kumbaga, mas naging ka-close to kasi yung pamilya ng isa kasi 16 years ako doon. So, ayun.
0: Yung nanay, yung parang...
1: So, parang kumbaga, in my point of mindset, ito na siya. Let's say, alam kong biological mother to siya, pero hindi ko siya nire-recognize as my mother na pagkakwari, nagtanong ka sa akin, ano ba ang nanay mo? Ganyan. Pero pag biological, yung specific natin biological siya.
0: Ito yun, yung may 21 kang kapatid.
1: Yung namatay na nagkapunta akin.
0: Oo. So yung adoptive mother mo passed away already?
1: 2018. July 6.
0: 2018. Kasi kaya ako tinatanong ito. Mahalaga na malaman natin ito para mamaya pag nakausap natin yung ating psychiatrist si Dr. Catherine Tan, mas maipapaliwanag niya, mas maintindihan natin kung bakit ganito ngayon yung nangyayari or ganito yung iyong sitwasyon, hindi ba? Para somehow sa loob ng isang oras kahit papaano matulungan ka namin, ano? So right now, ang struggle mo ay nung 2021 nagka mild bipolar disorder order ka, pero functioning, tama? Pero emotionally...
1: Yes. Ang sabi kasi ng doctor, beyond my test, kasi that's online kasi. So, nagbigilan siya ng mga online exams, mga ganyan. Kapag, na-prefer ko naman yung mga brain burns nila, yung mga exam nila. Talagang yung beyond emotional intelligence, parang medyo, let's say, mga nasa 5% daw yung talagang capacity ko about emotion intelligence. Kumbaga, hindi ko kaya siyang makontrol. Yung parang kumbaga, wala ako sa lugar. Parang gano'n ng mga ano. Kasi based sa mga kwento ko na minsan talagang pag tumabog yung, pag na-trigger yung anger ko, talagang kahit anong pwede kong gawin.
0: Yeah. Trigger warning lang sa mga nanonood at nakikinig. Umabot din po si Sammy sa punto na nagsiself-harm ka. Gusto namin maintindihan bakit umaabot sa puntong yon, Sammy. 2022, start ito. Anong ginagawa mo?
1: Ako lang kasi, yung time na nag-start ako nakapag-self-harm, nagkasabay-sabay.
0: Nagkasabay-sabay ang problema.
1: Nung 2016 kasi, doon na-diagnose ako ba yung cancer, yung... nag-apoy sa akin.
0: Yeah, yung so, adoptive mother mo. Si mama.

0: Nakatira na ako ng...
1: Si Mama.
0: Yes. Opo, Mama Tessa.
1: Mm.
0: Na-diagnose siya. Nakatira na ako ng mga kapatid niya. As in literal na parang sinisisi nila kung bakit nagkasakit kung ano nila.
1: Hindi naman yun tapos, kasalanan mo.
0: Ano yun, kumbaga parang doon sa consummation, ganun. Yun na daw ang nangyari.
1: That time... Paboritong linya kasi yan talaga ng marami. Kapag ganoon, kailangan merong sisisihin. So hindi nila alam na yung pananalitang ganoon, meron yung epekto sa tao. O, tapos, sinisisi ka nila.
0: Oh yes, tapos nung that time kasi, ang buhay ko talaga is very old brat. Parang literal na anything that I can say is agad-agad meron.
1: Oo.
0: Kumbaga parang para kang nasa high talaga. High. Sigla kang...
1: Dahil, iisa ka lang bang anak noon ni Mama?
0: Isang adopted lang ako.
1: Oo. So talagang, kumbaga, lahat ng... maayos yung buhay nyo, binibigay niya lahat, sinusupply niya. So, nung nawala si Mama, anong nangyari? Anong nagbago?
0: So, yung kasi talaga, kung ano, let's say, pumunan natin pesos, naging... 20 pesos na ang baon. Kundi naman ganun range. Kumbaga yung...
1: Nagkaroon yung ng mga...
0: Level baga ng... pagiging comfortable.
1: Nagkaroon ng adjustment. Ika nga.
0: Oo. Hindi, parang mabigla kasi literal. Kasi kumbaga parang... Isang pitik siya eh. Parang simula na ka-brain cancer. Parang wala na. Parang misan talaga.
1: Parang nabigla ka dun sa naging changes. Hindi ka ready. Tama?
0: Hindi ako ready.
1: Oo.
0: Kaya masabi ko dapat siguro.
1: Yung mga kapatid mo, sa adoptive parents mo, kamusta sila? Ano yung relasyon mo sa kanila?
0: Kapatid mo
1: sa kay Mama, di ba may mga anak din si Mama, sabi mo?
0: Wala po.
1: Ah, wala.
0: I can say, sabi ko nga doon sa interview ko last time, 100% virgin siya.
1: So ikaw lang talaga ang anak. Kaya naman din, lahat talaga ng gusto mo ay naibigay. Lahat ng kailangan mo, naibigay. Yung iyong adoptive father, buhay pa?
0: Wala siyang asawa, literal.
1: Wala siyang asawa. Single.
0: Sabi ko sa'yo, sang ami, 100% virgin siya.
1: Okay. So, hindi ko na, napag-alaman. So, single pala si Mama. So, nung inatab ka. So, nung nangyari yon, nagkaroon ng changes, hindi ka ready, plus only child ka. Sige, makakasama natin via Zoom ngayon ang ating pong psychiatrist para makausap din natin at matulungan si Sammy. Nariyan po si Dr. Catherine Tan. Doc, magandang hapon. Welcome. Sa ako to si Chang Ami.
2: Hello, good afternoon. Good afternoon, Sammy, and good afternoon sa ating mga viewers and listeners.
1: Yes, itong sitwasyon na ito, Dr. Kat, ni Sammy, ay hindi ito bago. Marami ang nakakaranas nito, but very seldom na siya ay napag-uusapan at siya ay napaghahandaan. Because talagang minsan may mga ganyang bagay emotionally. Napaka-cute naman ang iyong pusa. Nandyan sa screen nakita natin. May mga ganitong pangyayari na talagang emotionally hindi tayo ready. Kasi parang feeling ko, noong mga time na yon ay nasa grieving process pa si Sammy. Tama, Dr. Kat? And then, ang daming ganitong biglang responsibilities niya.
2: Yeah. I have to agree with you, Chang Ami. Lahat naman tayo, whether or not we are late adolescent or early adulthood, or even later on in life pero iba pa rin when you lose a parent, and this is yung parent ni Sammy, ay one and only parent. And yung nakwento din ni Sammy, it was very challenging kasi, although it sounds like yung ginawa nga ng adoptive mother niya is out of, para yun, ibigay kay Sammy yung opportunity. Pero there was also a point na na-realize din ni Sammy there are things na naturuan siya. So we know then very challenging yung adulting, yung real life, and hindi naman lahat ng bagay na makukuha natin agad-agad. So na-realize yun ni Sammy later on nung nawala yung adoptive mom niya.
1: Mm-mm. Kaya sa ngayon, I think yung situation niya ay slowly he is trying to cope with his life na nakakaramdam siya ng anxiety, ng overthinking, and yung syempre yung feeling of overwhelm, Dr. Kat.
2: Well, ano ah, it sounds like naman considering ito yung pangyayari, and then Sammy is handling a business. May mga responsibility siya and naninibago din siya na like in some sort of sense na he is quite very independent or somehow alone in this world. It's definitely going to be very very challenging for her. Definitely there would be a part na we would tend to be anxious, but at the same time, anxiety may not necessarily mean be a bad thing, kasi anxiety can be an appropriate emotion. And when we say na it's an appropriate emotion, because the situation would call for it. So definitely, yung sa sitwasyon na ni Sammy right now, he lost nga yung adoptive mother niya, yung sense of security niya, and then yun nga, parang that realization na sariling sikap na siya. So all that, it is appropriate to experience that feeling of anxiety. At the same time, anxiety can also be a push for us that little pressure is a reminder that we want to do good.
1: Mm-mm.
2: We want to perform well. We want the outcome to be positive.
1: Mm-mm.
2: So yun yung little pressure naman para kay Sammy, especially nga din na at this point in time, it's part of her life already.
1: Oo. So Sammy, talagang may mga bagay na syempre nagulat ka, hindi ba? Doon ba sa proseso ng grieving ay medyo nakalagpas ka na ba doon or nandoon ka pa din? Kamusta ka doon sa aspeto na yon? Sammy? Nandiyan ba si Sammy? Sammy? Bakit parang nawala siya?
0: Hello po. Sorry, na-mute pala.
1: Ayan. Na-mute. Oh. So, yung tanong ko, nandun ka pa ba sa proseso ngayon na, or nandun ka pa ba sa sitwasyon na pinoproseso mo pa yung pagkawala ni Mama o yung grieving mo?
0: Yes. Kasi actually, lagi ko siyang naalala. And that time, ang start ko kasi ngayong April is, April 21. So, nag-ayos na ako ng syempre yung acrylic, yung palamid, yung mga gamit ko. May dumating, napakahilig ko kasi sa pamahiin na yung pag may dumating na para something that is your, loved one. Parang napayak na lang din ako kasi parang nakikita ko na parang still binabantayan pa rin niya ako. Parang ganun ang sense ko talaga sa kanila.
1: Mm-mm. Meron kang gustong itanong ba kay Dr. Kat, Sammy?
0: Ang gusto ko lang muna is paano bilang isang nasa business na rin, saka yung bilang sa life, ano ba ang mga magandang stress management? Kasi doon ako talaga kulang.
1: Stress management.
0: Even nga financial management, na-excel naman ako. Pero pag sa stress talaga and emotional management, hindi ko talaga
1: hindi
0: ma-handle.
1: Hindi mo kaya. Meron ba way para doon, Dr. Kat?
2: Well, so Sammy, ano sa stress management? So, I'm sure narinig na ninyo yung work-life balance, diba? Although, may mga parte sa ganyan na kasabihan would be very challenging, especially nga na lately nangyayari when it comes to purchasing power ng peso, it's quite challenging.
1: Yeah.
2: Pero,
1: may mga pagsubok.
2: We would like to prioritize yung self-care nga, and then we also like to prioritize then na we're able to keep up yung sa responsibilities natin. In terms of mental and physical health, there are basics that I would recommend for my patients. So the mnemonics are SSEE. So sun, sleep, eat, and exercise. and pets. So the first one, yung son, although sobrang init na yon, pero a little bit of, di ba, sobrang init, pero a little bit of sun exposure pa rin very important sa atin. Ha? We need that vitamin D pa rin. Vitamin D is essential for calcium absorption. Calcium helps build yung bones natin and also contraction of muscles. So very important mineral siya. And then at the same time, sun exposure na tinutukoy ko sa early morning sun.
1: Mga 6 o'clock.
2: Lang.
1: Mga 6 a.m.
2: Yeah, early morning.
1: Between 6 to
2: yes.
1: 7 a.m., Doc.
2: Yes, mga ganyan.
1: Nabasa
2: pero
1: ko din yan. Eh.
2: For all of us, so we have to wear yung sunblock natin, ha?
1: Or magsombrero.
2: Yes. And then, we're supposed to reapply it pa every 2 hours. So, medyo take care of your skin, prevent skin cancer. Although, swerte tayo mga Pinoy, kasi may mga melanin tayo. So, actually, yung pigment is actually a good thing for us kasi lesser propensity nga to have skin cancer. Pero still, gusto pa rin natin to protect our skin. And then, syempre, para iwasan din yung wrinkles. And then, the next one is yung sleep, the other S. So, sleep is actually really, really important. That's a point in time when our body is able to remove yung toxins, especially sa brain natin.
1: Yes.
2: So, akala natin, especially mga boomers and Gen X, parang hustle culture. Pero nare-realize ng millennials, ng Gen Z, na importante nga yung work-life balance, including yung sleep nga natin. So, I would encourage you to Google the word sleep hygiene. So, may mga techniques that you can apply para regular yung sleep-wake cycle natin, para aware kayo na there are certain behaviors, certain habits na that can actually affect your sleep then, including cell phone exposure.
1: True.
2: And then, yung blue
1: Sige,
2: light
1: Doc.
2: Na yan, di ba, John?
1: True. O, bago mo explain yung eat and sleep, magbe-break lang tayo, Doc Kat. Sorry to cut you. Dahil may mga reports lang tayo mula sa ating mga Radyo Patrol. Pero babalikan natin yan, yung sinasabi ni Doc na S-S-E-E. Sun, sleep, eat, at saka exercise. At syempre, yung isa pang S, si Sammy. O, Sammy, sandali lang ha. Magbe-break lamang kami. Natawa si Paloma talaga. Gusto mo yung pagkakakonect ko nung lahat ng S. May pag-uulat po muna ang ating Radyo Patrol sa oras po natin na 3:43. Sandali lamang! Pangulong Marcos Jr. pinatitiyak ang mababang presyo ng bigas para makatulong sa pagpapabagal ng inflation rate. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Malacanang, Radyo Patrol! Christian Yusores. Christian, detalye.
3: Siyang ami inatasa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya ng gobyerno na trabahuin ang pagpapababa ng presyo ng bigas para makatulong sa pagpapabagal ng inflation rate. Tugon ito ng Pangulo matapos bumili sa 7.2% ang inflation rate ng bansa noong Abril mula sa 4.1% noong Marso na indikasyon ng mabilis na paggalaw ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, isa ang paggalaw sa presyo ng bigas sa mga dahilan kung bakit biglang bumilis ang inflation rate. Sa idinaos na meeting ng UPREF Committee nitong araw, iniulat din anya ni Economy Secretary Arsenio Balisacan sa Pangulo ang pagsirit ng inflation rate. Binanggit anya ni Balisacan ang ilang dahilan ng biglang pagbilis ng inflation, kabilang ang pagmahal ng gasto sa logistics at transportasyon dulot ng mataas na presyo ng petrolyo, gayon din ang pagtaas ng presyo ng kuryente, paghina ng halaga ng piso kontra dolyar at pagmahal ng presyo ng mga fertilizer na nagdudulot ng domino effect kung saan nadadamay din ang presyo ng ilang bilihin at serbisyo. Pero tiniyak anya ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. na sapat ang supply ng iba pang agricultural products kaya hindi dapat umaas ang presyo ng mga pagkain sa mga pamilihan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yusores. Sa ibang balita naman po, Sims Construction Liaison Officer Monica Ocampo Santos tumestigo sa Sandigang Bayan kaugnay sa kasong graft laban kay dating Senator Revilla at ilang DPWH officials. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly?
4: Magandang magandang hapon, tumistigo sa SYMS Construction Liaison Officer Monica Ocampo Santos sa paglilitis ngayong araw sa Sandigan Bayan 4th Division sa kasong katiwalian laban kay dating Senator Bong Reveria at ilang opisyal ng DPWH Bulacan sa manmamalayang flood control project sa Pandi, Bulacan. Muling idinini ni Santos ang pag-deliver niya ng dandang milyong piso sa tanggapan ng DPWH, partikular na sa opisina ng isa sa mga akusado na si Engineer Bryce Hernandez. Sinabi ni Santos na simula 2021, higit 10 beses isang negative ng pera kay Hernandez. Sa pagpapatuloy ng trial bukas, inaasahan tetestigo naman ang contractor na si Sally Santos na kasama rin umano ni Monica Santos sa paghatid ng pera sa opisina ni Hernandez. Bukod kay Bryce, dumali rin sa trial sina Emerita Huat at Cristina Pineda. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jolly Cordero, BZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
5: Basta may nangyari, naka-report agad sa DTZMM, Radyo Patrol sa East 30. DTZMM, numero uno sa aksyon.
1: Oras 3:47 ng hapon. Oras.

0: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZMM. Makipo ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So, dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong isipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung story nila?
1: Yung BCMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accident, nakikita ka agad yung mga tao. Sa ibang balita ka agad.

0: Mula Lunes hanggang Biyernes, balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
1: Sa tindig.
2: Ang galing mo, Tiriling. Pero mas magaling ako sa'yo. Nahuli kita eh.
1: Ibang klase tumibig.
3: Alias Pretty Boy.
4: Agad narito ko, liligaya ka.
1: Kapag sila ang pumorma, kahit sino may yayani.
5: Ito ang tandaan mo. Pistado na ang bulok mo.
6: Ang tigas ng dibdib mo. Si tigas rin ba ng tuhod mo?
7: Hindi mo subukan.
1: Yan ang tunay na astig.
8: Sa Diyos lang ako may takot. Pero sa katulad mo, hindi na babahag ang puntos ko.
1: Dito sa Sine Astig. Lunes hanggang Biyernes, 12 p.m.
9: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Tulumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Nangiwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
10: Huwag kang matakot. Huwag kang mahiya. Huwag kang mangamba.
11: Ako to, si Chang Ami.
10: Kwento mo kay Chang. Kwento mo kay Chang.
12: Kahit
11: nagbabalik po kami dito sa Ako To si Chang Ami. Shout out muna kay Mercy 143, kay Ray Santos at ang Santos family watching from 13 Martires, Cavite. Maria Dulce Orate, Agnes Reca, si Mine Gale. Sino pa ba? Ayan. Si Ramona, sabi niya, ang problema, minsan mahirap makatulog kahit gusto mo na matulog. Minsan walang gana kumain at minsan walang motivation mag-exercise. Good afternoon din kay Jose Matias. Minsan kahit pagtulog, effort pa din daw. O, balikan natin si Dr. Catherine Tan. Doc Kat, paano nga ba? Ako din, siguro for a time, share ko lang, na yan din yung struggle ko, lalo na nung nag-50 ako. Kasi nung nag-menopause, di ba? Parang sabi nila, konti na lang tutulog mo. Pero, hindi daw ako narinig. Dr. Kapacek. Okay, can you hear me now, Doc?
13: It's softer, pero yeah, I can hear you. Okay. Kaya naman.
11: Sorry, ayan, kaya. So, sabi ko, there was really a time na nag-suffer din ako dyan sa pagtulog, mahirap, lalo na kapag ang utak mo ay maraming tumatakbo sa isip mo. So ang ginawa ko, nagbasa talaga ako, tumingin ako sa social media, ano yung pwede kong gawin. Siguro pwede kong ma-share sa mga nanonood at nakikinig sa atin. Ewan ko kung mag-work sa inyo kasi sa akin nag-work yung tinataas ko yung paa ko, Doc, sa pader. Habang nakahiga ako sa sahig, tataas ko yung paa ko because pala ang in charge dyan ay yung ating cortisol na hormone. Tapos, yes, ang huling inom ko ng kape ay ganitong oras, 3 o'clock. Ito na yung pinakalas na intake ko ng caffeine. Tapos sa gabi, umiinom ako ng kahit na anong klaseng dark chocolate para ako'y makatulog. Tapos naglalagay din ako ng music para makatulog ako, tapos sasabihin ko lang, Lord, I let go and let God, I will sleep. Tapos magdadasal ako. Minsan pa ulit-ulit yung Our Father, marirealize ko, tulog na ako. Dok, nakakatulong yun, kahit papano, di ba?
13: You know what, Chang Ami, what you just mentioned are some points of what I mentioned earlier about sleep hygiene.
11: Yeah.
13: So yun na yung mga techniques na avoiding certain substances at a particular time. So it's not just caffeine, pero yung mga nicotine and alcohol din.
11: Yes.
13: So contrary to belief na alcohol helps with sleep, but no, it actually affects yung quality of sleep natin. Mm-hmm. So it's actually not advisable.
11: Okay.
13: And then other things instead of, although dark chocolate can affect ngayon, it can contain caffeine, which can affect your sleep. But other options would be yung mga chamomile tea.
11: Chamomile, yes. Magnesium, pwede rin. Magnesium glycinate.
13: Yes. Mm-hmm. And then, maganda din sana that, you cool down your body temperature. So, taking a bath before bedtime.
11: Yes. Meron pa nga akong nabasa, nakakatulong din ng pampakalma ng nervous system natin ay ang paglagay ng yelo sa likod ng tenga. Ewan ko, tama ba yun? Parang
13: nakukool
11: down.
13: Or even the face.
11: Sa face din, ng malamig na tubig or yellow.
13: Yes.
11: Nakakatulong yan. Minsan nga ginagawa ko pa, parang dinuduyan ko yung sarili ko, Sammy. Try mo na ba yun? Yung nakadapa ka, tapos parang dinuduyan mo yung sarili mo hanggang sa makatulog. Kahirap kang matulog din, Sammy, tama? Nandyan ba si Sammy?
3: Sobra po, actually.
11: Oo.
3: Simula nung... Siguro 3 years na kahit pagod ako, lasing ako. Basta pagtungtong ko ng apartment ko,
11: kahit
3: sobra akong nakainom, talagang hindi ako makatulog literal.
11: Oo. Medyo yung pag-inom, medyo tanggalin na natin yun. Kasi hindi rin talaga, sabi nga ni Doc Kat, hindi totoo yun ng pag nag-alcohol ka, makakatulog ka. Masakit pa ang ulo mo. Yun lang, di ba? Sabi
3: yan.
11: It's a conscious effort, actually. Napansin ko din nung sinimulan kong i-train yung sarili ko na dapat by before 11, nakahiga na ako sa kama, tapos wala na akong interaction sa telepono, magbabasa ka na lang ng libro, tapos i-relax mo na yung utak mo, yung isip mo. Alam mo, nagigising na ako ngayon, automatic ha, kahit hindi pa tumutunog yung alarm ko, gumigising na ako ng alas 7. Kasi naka-alarm ako talaga alas 7. Tapos napansin ko, Doc Kat, after a week, nauuna na ako dun sa alarm. Nagigising na, alam na nung katawan ko na alas 7 na ng umaga at gumigising na ako.
13: Because it sounds like, Chang Ami, you were able to reset yung circadian rhythm ninyo eh. So,
11: pwede. So, pwede.
13: Yeah.
11: So, pwede, Sammy.
13: So, before we see na, yung mga symptoms natin ay psychiatric, we have to consider nga, maybe there are other factors that are affecting yung behavior natin, yung sleep natin.
11: Mm-mm.
13: Kasi one big factor that I could think about is it's too hot. Di ba?
11: Yeah. So, and I think the power of words and the power of your mind, the more you think about it, Sammy, na hindi mo magagawa, the more na hindi mo siya talaga magagawa. Kasi parang pinangungunahan mo na yan eh. Diba? Parang sinasabi mo na agad-agad, hindi ko to magagawa. So sasabihin na nung utak mo, sabihin na nung katawan, yung utak mo i-dedictate na sa katawan mo at ibang parts ng katawan mo na, hindi nga talaga kaya. Tama, Doc?
13: Well, We also would like to, check yung ano ba yung habits natin.
11: Mm-hmm.
13: Now, what if we weren't fully aware, pero yun pala nakaka-affect sa sleep natin. Like, most people think alcohol would help, pero in actuality nga, the quality of sleep is affected. So, papangit lalo actually yung sleep natin.
11: Mm-hmm.
13: And then, people are not fully aware then that nicotine can also affect nga yung quality of sleep din natin.
11: Yeah.
13: And then, baka pa nga, kasi lalo na yung cellphone natin is, laging nakatabi sa atin, di ba? So, maybe we're not fully aware na we have that habit na naka-face tayo sa screen, pero yung pala, na-expose tayo sa blue light, that could also help affect yung sa sleep pattern
11: na mahihirapan
13: natin.
11: Ka na so, naman matulog.
13: Yes.
11: So nabanggit nyo rin, Doc Kat, yung pagkain at saka exercise. Ito totoo talaga. Kanina nga, ang kinain ko talaga, steam okra at saka talong. Ang sarap. Nabusog naman sarap, ako. Yes. So, kailangan din natin, yes, Sammy, magkaroon ng conscious effort na hindi palaging instant yung kinakain natin. Hindi ba? Yes. So, hindi rin dapat, kailangan meron ding effort na ganon, Sammy. Tama, Sam? Nandiyan ka ba?
3: Yes, po.
11: Oo. So, yun yung mga maliit na tips na mga pwede naming ibigay sa iyo sa ngayon na makakatulong sa iyo para ma-manage mo yung problema mo sa insomnia. So, you really have to also tell yourself na kailangan nating baguhin ito. Kasi kung hindi mo siya sasabihin sa sarili mo, hindi mo rin talaga siya ma-achieve. Kasi like yung negosyo mo, 'di ba? Nagagawa mo siya because alam mo sa sarili mo, 'di ba? Inaral mo, sabi mo nga pagka business, nag-e-excel ka. Then sabihin mo din na sa stress management at emotion management, mag-e-excel ka din doon, Sammy. Kasi it's very powerful na pag sinabi natin yon, magagawa natin yon. Hindi ba?
3: Yes po, yes. Hindi naman po lagi ang minamotivate ko sa sarili.
11: Sometimes.
3: Kasi,
11: yes.
3: Yung nga sinasabi ko, Doc, talagang mayroon akong mga, alam niyo parang dalawang episode lang siya. Yun nga yung sinasabi niya sa last psychiatrist na nakausap.
11: Mm-hmm.
3: Either over happy, yun yata term niya, over happy. Yun,
11: yes.
3: Over naman sa sad.
11: So, kaya dapat
3: yun lang talaga ang problema kung i-manage yung emotions ko. And pagka naman over anger talaga, as in talagang lahat pa ilis sa'yo dahil
11: Iba yung
3: kilos mo.
11: Sige. Sammy, I hope sa sandaling oras na yon ay nakapagbigay kami ng ilang mga tips at natulungan ka namin. We will have to go off air muna dahil meron tayong inaantabayanan na kaganapan sa Senado. But thank you, Sammy, sa tiwala at sana'y nakatulong kami sa'yo. Babalik. We'll get in touch with you off the air ha para kung saan pa yung ibang mga concerns mo. Maraming salamat. Yan po ang ating kapamilya na si Sammy at maraming salamat din kay Dr. Catherine Tan. At sa mga oras po na ito, puntahan po muna natin sa Senado ang ating kasamang si Robert Mano. Robert!
7: Siyang nagbibigay ngayon ng chairman's partial report. Si Senate President Pro Tempore Pantelo Lacson, kaugnay sa isinagawang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, kaugnay pa rin ito sa maanomalyang flood control project. Kanina, bago siya sumala sa plenaryo, binanggit niya na nasa pito na yung lumagda sa committee report kung saan dalawa na lang yung kailangan para ma-report out yung kabuuan ng partial report dito sa plenaryo. Pero sa ngayon, ay nagbibigay na siya ng partial chairman's report. At pakinggan natin yung mga ilalatag ni Senator Panfilo Lacson kaugnay sa ongoing investigation pa rin ng Blue Ribbon Committee.
12: Mr. President, while the partial committee report circulated to the committee members nearly 3 months sponsorship, I cannot ignore the public's urgent demand for transparency regarding the flood control scandal.

0: Ano take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
1: Ay, magandang hapon. Happy Monday! Biglang, kru. Bakit, kuyang? Ano ba, nalunesan ka rin ba?
2: Hindi naman.
1: Okay. Pareho pala tayong nakasalamin ngayon.
2: Malabo na rin ba ang ano mo? Pag-asa mo? At pakilala muna tayo, baka di tayo kilala.
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
2: Salamat po. Sa Diyos, ako po si Willie Delgado Jr.
1: Ay, yun na nga. Ano, kamusta Lunes mo, kuya?
2: Ay, kanina doon sa ano, galing ako sa Congress. Galing sa House
1: Meron.
2: Pinagtibay na yung ano, yung committee report. Bagamat may mga amyenda mo nang ginawa, pero very minimal lang. Mga wordings.
1: Parang grammatical mga
2: Words. Yung katulad ng amas. Inalis nila.
1: Oo nga.
2: Pinalit nila.
1: Tsaka parang nahuli yun, ano, nakita yun ni Congressman Chel Joke, no?
2: Oo.
1: Siya yung nag-motion eh, nai-edit eh. Di ba?
2: Pero ano, konti lang naman yung ano.
1: Oo.
2: Hindi nga nagtagal eh.
1: Actually, nagulat nga ako bago, before lunchtime, bago mag, past 11.
2: Oo. Ano na?
1: Pagbutuhan na.
2: Kasi mabilis lang naman talaga eh. Parang ang nangyari kasi is ano eh, formality nung mga nakalipas na ano na hearing, yung mga nakalipas na mga botohan. So dahil sa yung consolidation, so pinagsama-sama na mula sa 7 articles down to 4. Nandun sa akin yung
1: listahan. Articles of impeachment.
2: Yung apat na lang.
1: Mahina ba yung mic kanina ni Congresswoman Jervel Luistro? Kasi parang pasigaw siya. O talagang gusto
2: lang talaga? Hindi, ganun lang talaga.
1: Masidhi?
2: Meron siyang ano eh. Meron siyang emphasis eh. Nagbibigay siya ng emphasis doon sa mga sinasabi niya. Which is dapat eh, kumbaga may para may conviction.
1: Oo.
2: Sabi conviction niya. Dun sa kanilang ginawa.
1: Hinihinga ng paliwanag. Pero
2: ayaw.
1: Walang umupo doon sa upuan.
2: Hindi, during the entirety nung hearing kasi as in talagang bakante 'yan ano eh, bakante yung upuan eh.
1: Kumpara noong unang pagkakataon na may impeachment complaints. Ay, hindi pa pala.
2: Hindi
1: nung, ano pala yun? Nung unang pagkakataon, ito ay pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability.
2: Oh.
1: Yung dinaluhan ni VP Sara Duterte.
2: Oh. Eh, di ba nga, nung dumalo din si dating Pangulong Duterte, to the rescue si Inday. Dumating din bigla si Inday.
1: Oo nga.
2: Para supportan yung airpads niya.
1: Oo. Eh, pero sabi nga ni Congresswoman Luistro kanina, eh, meron naman pala tayong pagpayag. May affidavit naman pala tayong hawak na pinirmahan niya. Ang kanyang sal-in.
2: Oo. Eh, di ba nilalagay nga sa ano yun? Parang sa ombudsman. Kaya nga lakas ang loob ng ombudsman eh. Kasi naka-indicate doon yung parang waiver na eh. Na pagdating sa ganyang klase ng mga proceedings, willing sila na ilabas yung ano, yung laman ng kanilang
1: sal. Alam mo, yun nga yung gusto nating tanungin dito sa mas susunod nating makakapanayam. Kung ano yung, di ba, lumabas na yung datos eh. Lumabas na yung kung magkano yung pumasok, magkano yung lumabas. Eh, what's next, di ba?
2: Oo.
1: Hindi ba pwedeng kapareho nitong sa flood control projects? Diba, yung nung iniimbestigahan ng ICI, yung ibang mga bank accounts, Finreeze, diba? AMLAC din yung kausap.
2: AMLAC din, oo.
1: Diba?
2: And, eh siguro, mas magandang may paliwanag na nandiyan naman.
1: Oo, kausapin
2: mas
1: na natin.
2: Mas maganda siya magpaliwanag sa atin.
1: Oo, kausapin natin. Kasama natin via Zoom si Bicol Saro, Party List Representative at miyembro po ng House Committee on Justice, ang chairperson po ng House Committee on Public Accounts, si Congressman Terry Redon. Magandang hapon po, Kong Terry.
3: Ay, magandang hapon.
2: Kong Terry, good afternoon.
3: Salamat sa pag-ibita.
1: Oo, Kong Terry, yun nga yung katanungan namin. Ano? Although, yes, kanina nga napagtibay na yung impeachment complaints at yung pinagkaisa, yung consolidated na articles of impeachment. Eh, bakit po nung panahon ng ICI ay may ang AMLAC na naging resource person din sa pagdinig ng House Justice Committee ay napafreeze ultimo yung mga e-wallet accounts ng ilang mga personalidad ay napafreeze po ng AMLAC. Are we seeing na may ganyan din posibilidad?
2: O anong difference? Anong pagkakaiba?
1: Anong difference? Opo.
3: Eh, pwede po nga, yan na po yung magiging tunguhin na po AMLAC, no? Doon sa mga accounts po ng mag-asawang Duterte Carpio. Mm-hmm. Lalo tigit yan po yung makikita po natin talaga yung massive inflows and outflows. Ang 6.7 billion in total transactions and 4.4 billion in net flows. May angal po yung abogado ni Attorney Carpio ngayon araw na ito. Sabi nila, yun daw po isang banko. Ang sabi nila, hindi naman daw po 2 billion, kundi 2 million lang. Yung pong pumasok to po sa account ni Attorney Carpio. But again, even if baguhin mo natin yung numero, billion pa rin po yung pinag-usapan po natin. So it doesn't make any difference whether a correction was made on the 6.7 billion in total transactions. Yun po yung unang punto na kailangan pong linawin. So yan po tingin ko yung pwede maging next steps, no? Ng AMLAC dito po sa mga accounts po ni Vice President Sara Duterte at ng kanya pong asawa.
2: So, kung Terry, bali lumalabas, wala nang bearing kung magkaroon man ng changes. Kasi, di ba, may parang hinabol na sinasabi na, hindi yan yung ano eh. Hindi naman yung exact, yung tamang figura o figure dun sa mga accounts. So, whether ihabol man, may mga parang babaguhin kung ano yung numero nakikita, hindi na mahalaga yon.
3: Again, sa totoo na, yung po nga report itself, no? Ang laman naman ho nun, they just noted the submission of the bank. So wala pa ho nga action na ginawa po yung AMLAC relating to it. Kaya nga ho nakita na natin sa summary po ng total transactions, 6.7 billion pa rin po yung po pinag-uusapan natin. But even assuming na tama po yung submission ng bank at i-accept po na AMLAC yung po nga pagkakamali, ang pinag-usapan pa rin natin dito, 4 billion. Hindi ba?
2: Oh.
3: 6.7 minus 2 billion is still 4.7 billion. So, ano ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, para sa isang public official na meron po 88.5 million na sali ng 2024, ang kanyang total transactions pa rin po sa kanya pong mga banko, sila pong mag-asawa, ay 4.4 billion. So, malayong malayo pa rin po sa sali po ng pangalang pangulo. So, that doesn't actually constitute as a defense for the Duterte Carpio couple.
2: So ano yung pinapalabas nung company Attorney Manscarpio na meron daw kayong hindi inilabas na information? Ito na ba yan yung sinasabi mo?
3: Hindi naman ho, totoo yun kasi you know, the AMLAC report was open for everyone to see.
2: Oo.
3: Hindi ba? So kumbaga, it had always been there. Nakikita naman ho the document during the proceedings, no? So it was formally submitted to the committee. So there was nothing to actually not disclose.
2: Uh-huh.
3: So, you know, and again, I think as far as AMLAC is concerned, they just noted that particular submission at retained po that as far as AMLAC is concerned, during that time, 6.77 billion pa rin po yung pinag-usapan nating total transactions. Malaki pa rin po. Mm. And even if we remove it, sabihin natin, nabawasan ng 2 billion. Kasi meron daw hong error.
2: Billion
3: pa rin. 4 billion pa rin yun.
2: Billion pa rin.
3: Tama pa rin ba yun?
2: Mm.
3: Justified pa rin yun ba? Mm. Na yung pong public official na may 88.5 million na sal-in, meron pong 4 billion in total transactions. Parang hindi po.
2: Speaking of justification, baka sabihin nila, bakit wala ba, hindi ba kami justified na magkaroon ng ganyang klase ng laman sa banko?
3: Hindi ko alam. I think the document will speak for itself. No? Kasi the silence says 88.5 million.
2: Yon.
3: Ano ba yung mga negosyo nila? Mga nalulugi po mga negosyo. Pinakita ko sa financial statements eh.
2: Mm-hmm.
3: Na ipinakita ko nung pagdinig. No? So, hindi ko talaga kayang magbangga.
2: Mm-hmm.
3: Dito pong sal-in at kita ng mag-asawa Duterte Carpio at yung pong kanila pong financial transactions, no? Sa kanila pong mga banko.
2: Yan yung binabanggit ni Kong JJ Suarez eh. Iba yung iba yung kwento doon sa kwenta.
1: Sa kwenta.
2: Magkaiba.
3: Oh, pero siguro very important po na at this point, mga detalye na lang po yan ng mismong articles of impeachment. Ano? Ang pinakamahalagang punto ngayong araw po na ito, tapos na po yung trabaho sa komite, nagkaroon po ng 55 votes sa komite, unanimous po yung decision to approve the committee report, the articles of impeachment, and the House resolution. We are going to plenary. We will impeach the Vice President by next week, and we will go to trial. Tingko yan po yung pinakamahalagang punto na nangyari po ngayong araw po nito.
2: Nai-forward yun na ho ba yung committee report sa Committee on Rules para may kalendaryo na sa plenary? Oh. May schedule?
3: Within the day po, ito po ay maipapasa na po sa mga opisina para maisalang po ito sa pinakamagang panahon sa plenaryo po bukas. Para makapagbukas na po ng deliberasyon.
2: Paano yun? Bago ba yan dalhin sa Committee on Rules, kinakailangan mo nang bigyan ng mga kopya lahat ng mga congressmen?
1: At saka si VP Sara Duterte.
2: At saka si VP Sara?
3: Yung po nga mga inaprubahang committee report, House resolution, saka articles of impeachment, magpapadala po sa lahat ng mga miyembro at kay Vice President Sara Duterte. Pag alapag po sa plenaryo, magkakaroon din po ng pagpapadala ng lahat po ng mga dokumento kasama po mga annexes at ebidensya kay Vice President Sara Duterte at sa lahat po ng mga miyembro. Bahagi po ito ng due process requirements na inilatag po ng Korte Suprema.
2: So ano yun? Pagpunta ng plenary, doon pala bibigyan ng kopya yung mga member ng House?
3: Yeah, pagkalapag sa plenaryo, may kopya na ho yung mga miyembro. So as soon as pasa na po ito doon sa mga appropriate na mga opisina, magre-reproduce na ho yan at ipapamigay na po sa atin pong mga kasamahan sa Kongreso.
2: Ngayon.
1: Ano pong sa tingin niyo petsa na ito'y matatalakay sa plenaryo?
3: Bukas o. Ang expectation natin, magbubukas na po ng debate. Bukas na bukas at by next week, magkakaroon na po ng botohan.
2: Kaya ba na isang araw yan? Kaya ba na isang araw yan, yung deliberation sa plenary?
3: We will see po. Siyempre, nakadepende po yan kung ilan po yung magpapahayag, ilan po yung magtatanong. Doon po sa atin pong committee sponsor, si Chairperson Gervin Lewis.
1: Oo, Kong Terry, unahan ko na kasi malamang sabihin na naman ng mga ibang mga fake news peddlers dyan. Ay, bakit next week mo magbubuto? Nakala ko mo, pwede nang pagbutuhan sa plenaryo agad-agad. Ano pong explanation? Bakit daw? Baka sabihin nila, naku, baka naghahanap pa ng buboto. Naku, baka totoo nga yung merong umaatras.
2: Doon sa 55, ilan na lang kailangan nyo, bale?
3: 51? Ilan na lang po yun, actually. I think...
2: 51.
3: Ang pinag-usapan na lang po nating mga miyembro para maabot po yung 106. No?
2: Pero doon sa 55, di ba, kung may mga ex-officio pa kayo dyan?
3: Hindi, yan yun. Pinagsama ang miyembro at ex-officio na po yan. Mm-hmm. No? So, tingin ko yan po yung inaasahan natin. We are certain to get 106 by next week to impeach the Vice President. Mm-hmm. So, sigurado na po yun. Ang tanong na lang po rito ay kung gaano pa ho kalaki o yung mga dagdag pa hong boto. Ang aming pong expectation, sana hong magpantay po sa 215 na nakuha ko nung nagdaan pong taon.
2: Ayun, last year, yung mabilis na 215. Actually, mas mataas pa eh. Kasi alam ko may mga humabol.
1: Oo nga, kung alala ko yun, na parang 20 pa nga.
2: Mahigit pa yung mga humabol, di ba?
1: Oo. Yun nga, Kong Terry, so how can we dispel itong mga nagbabalak na magpakalat ng mga fake news tungkol dyan?
2: May lumalabas pa na may nag-withdraw daw ng kanilang...
1: umatras daw.
2: Ng kanilang pirma. Ano ba yun, Kong Terry? Nakarating ba siya?
3: Wala, panggulo lang ko yun. Intriga lang ko yun. Kasi doon sa unang linabas na listahan, meron ng pangalan, Pierre Rodriguez. Wala naman nung ganun, congressman na Pierre Rodriguez. Pangalawa, several po doon sa mga linista ho nilang 15 na mga miyembro po ng Kamara, andun kanina. So andun po si Congressman Dumogan, andun po si Congressman Emano, andun po si Congressman Colyantes, andun po si Congressman Veloso Tuason, at ilan pa hong mga napangalanan doon po sa 15 members no, na nag-withdraw supposedly. Ibig sabihin, kung meron ho 5, tapos meron po hong peking pangalan, talagang intriga ho yun. Talagang fake news ho yun, hindi ho ba?
2: Hindi lang yun. Talagang mahilig sila sa alias.
1: Meron bang beer? Parang, maski nga palayo, wala naman tayo kailan ng beer.
3: Wala akong beer, Rodriguez. Meron lang po rito, Rufus, Maximo, at Leo Rodriguez. Hindi rin nila pwedeng sabihin na yung B ni na Rufus at Maximo Rodriguez ay beer dahil iba huli yung B na middle name po nung pong magkapatid po na kongresistang iyon.
2: So, baka naman
3: famous po talaga yan pong pinakawalan po nitong nagdaan.
2: Hindi, wag na kayo masanay. Wag na kayo manibago. Masanay na kayo. From the beginning naman, yung iniibisigan nyo, puro mga peke rin yung pangalan eh.
1: Ay, Merry Christmas yato.
3: So, as a separate point, actually, si Speaker D po ngayong araw na ito, kasama ko sa talumpati niya yung alaban sa fake news. At sinusuportahan po natin ito. Kasi recently lang, meron nung isang Facebook page, no, yung Peanut Gallery News Network, Media Network, nagpakalat po ng fake news tungkol dun sa isa nga, yung kuryente, yung bill ng kuryente na tumasto, supposedly from 700 pesos to 7,000 pesos. No? Pero upon closer inspection, yung mga pinakita pong mga bills ay mga magkakaiba ho yung account numbers. So ibig sabihin, talaga nga hindi ho yun legitimate content. Disinformation operations ho yun. No? Na pinakawalan po nung social media page po na yan. So ngayong araw po na ito, magpa-file po tayo ng House Resolution para investigahan po ito po nga disinformation operations ng PGMN consistent with the campaign of the speaker para ko sa akin po yung fake news sa ating po bansa. Kasi talaga usapin mo yung mataas na presyo ng kuryente, kailangan po nga tindigan ng ating pong pamahalaan ito kung paano ito mapababa. Pero hindi po pwede na ang ginagamit po mga content ay nakabatay sa kasinungalingan katulad po ng ginawa ng PGMN.
2: No, lalo lang magugulo eh. Lalo lang magugulo. Namumroblema na nga yung marami, di ba? Tapos pamaliin pa yung information.
1: Ayun na nga. Kaya siguro na dyan kayo ngayon sa bill section, Kong Terry. Ano? Tama ba? Bill section yan ngayon?
3: Isa ko ito sa mga opisina ng secretariat. No? So, pinipinalaman ho namin House Resolution kasi bukod doon sa gusto namin malaman yung extent ng disinformation operations ng PGMN, gusto rin po namin malaman, una, pangalawa, yung kanila pong compliance sa tax rules, tax regulations. So, we will call on the Bureau of Internal Revenue kung nagbabayad ba ng buwis itong PGMN. At panghuli, we will also coordinate with the National Bureau of Investigation so that they will look into the entire extent of the disinformation operations of PGMN. Kasi, I'm quite sure, baka hindi lang po ito tungkol sa presyo po ng kuryente. Baka sa iba pa hong mga bagay, they're undertaking disinformation operations.
2: Company ba yan o sole proprietor?
3: Social media page po yan. So we will look further into it. No? Kung ano po yung kanila pong activities. But quite certainly, ito pong content po nila regarding electricity rates na gumamit po ng magkaibang mga customer account numbers para galitin yung tao. This is clearly fake news. This is clearly disinformation, and this is clearly within the campaign of the speaker to fight fake news.
2: May initial trace na ba kayo kung sino yung may-ari niyan?
3: I think readily available naman ako kung sino may-ari at sino yung mga magkakasabwat dyan po sa PGMN.
1: Ito po ba yung pagpapatuloy na ng pagsawata ng kamera laban sa fake news? Ano kasi nung 19th Congress, nagkaroon ng serye ng pagdinig. Ito na po ba yung pagpapatuloy noon, Kong Terry?
3: Ito po yung first order of business, tingin ko. Kasi klarong-klaro yung pong disinformation. Wala naman tayong problema, halimbawa kung yung pong customer account number, for example, talaga nga, if it is the same customer account number na pinag-uusapan, talagang lumaki. Hindi ba? And dapat po managot yung mga electricity providers po pagka ho gano'n. At yung gobyerno mismo, kung nga wala ho siyang ginawa. Pero very clear ho yung distinction eh. Kita-kita sa video na magkaiba po yung account numbers nung pong 700 peso bill at yung pong 7,000 peso bill. So I think kailangan panagutin ng panagutan ng PGMN po ito at nung pong content creator na gumawa po ng video po dito.
2: Kong Terry, balikan lang natin yung impeachment. From 7 articles of impeachment down to 4, no? Pag sumampa na ito sa Senado at tuloy-tuloy ma-convict si VP Sara, alin man dun sa apat na yun, May conviction na kay BP Sara. Meron ng parusang or ano bang tawag doon? Paano bang maging mangyayari doon? Matatanggal na siya bilang vice president.
3: Tingin ko po, kailangan naman natin mag-convict on one ground. Ibig sabihin, lahat naman po ng grounds na apat po na yan, very solid po yung evidence yan. Mm. Solid yung evidence on unexplained wealth, no? 6.7 billion in total transactions. Solid yung evidence on confidential funds misuse. 448 million ang pinapasoli personal sa pangalawang pangulo. Confident po tayo dun sa bribery. Talaga naman po nagpamudmud ng pera sa Department of Education. Very confident po tayo doon sa banta

0: na ganito po yung extent nung po ng mga pera na pumasok, lumabas, at yung mga tanong ho, saan ang galing, saan napunta, ito po mga pera na ito na pumasok sa bank account ng mag-asawang Duterte Carter.
1: Sige, siguro abangan na lang namin. So tomorrow, pwede na siyang magsimula sa plenaryo. Ano po yung unang-unang mangyayari kung Terry, magsa-start na ba kagad yung debates o ano po yung proseso?
0: Magsisimula na po yan. The moment that it is introduced in plenary, magsisimula na po yung debate ng po mga House members. So inaasahan po naman natin na magiging masigla yung pong talakayan dito. At tingin ko din naman masasagot po ng maayos ng ating pong chair ang mga tanong. At makakatulong din po yung mga miyembro ng komite para makasagot.
2: Right. Yan ang abangan natin bukas.
1: Abangan natin bukas. Ako, ma-action yan. Mm-hmm. Sige po, marami pong salamat, Kong Terry.
2: Kong Terry, thank you.
0: Maraming salamat. Maganda hapon.
1: Yan po si Congressman Terry Ridon ng Bicol Saro Party List at miyembro po ng House Committee on Justice at chairperson po ng House Committee on Public Accounts.
3: Ano oras na, Kuyang?
2: 5 minuto na lamang bago sumapit ang alas 5 ng hapon.

0: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
1: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
2: Yung bang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
1: Ang naninindigan para sa katotohanan.
3: Nakaupulang doon sa Senado, pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
1: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
4: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
5: Mas matapang pa sa kape ang tunay na barako.
6: Ubusan ito ng lahat.
7: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari,
8: babawiin ko yan.
5: Mabagsik at walang sinasanto.
9: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
5: Kapahan ka na kapag uminit ang kanilang ulo.
10: Sa akin ka pa rin babagsak!
11: Ako ang magsisilbing tinig sa lalaman.
12: Nandito na ang matandang dagang hinihintay mo.
13: Talagang mainit ang pagsalubong sa akin.
14: Guilty na ako. Pwede mo na ba ako ikulong?
15: Saan?
14: Sa puso mo.
5: Sine Barako. Sa sine mo, Hari Garito.
16: Mag-like, subscribe, at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
17: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede ring makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang

0: At kapag umabot na sa super typhoon ng bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, malalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
1: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero.
2: Taga Baleno, Masbate po ako.
1: High school ako, naisip ko nang pumaging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a Radyo Patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging boses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung boses nila o yung totoo kwento sa masa.
3: Manatili po kayong nakikinig.
4: At dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
5: Nagbibigay ng iba't ibang information.
4: Noong araw ding yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarone.
6: Pag walang knowledge, walang power.
4: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahin pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige, yung pangapat. Oh. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: ano, napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Kami na balita. EZMM, Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa family service.
1: Pause muna sa drama.
2: Kainin kita din sa chinelas mo.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Simulan na ang saya dito sa Sini Kuela. Stress-free ang bawat isa. Samahan mo ng aliw. Siyak, ikaw ay mababaliw. Tara, at sabay-sabay magiliw.
4: Talagang bago.
1: Dahil sa sini mo, hari ka rito.
5: Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
6: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubara-tsyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gise Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Minya Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ang mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. DZMM Teleradyo.
7: Hoy kuya, kumuha muna tayo ng report. Sino ba yan? Sino ba yan?
8: Yun daw liderato ng kamera muling nagbabala laban sa mga nagpapakalat ng fake news sa harap ng mga suliranin ng bansa. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Kamara, Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Come in, Pam.
9: Yes, Miguel Zandro, sa talumpati sa pagbabalik sesyon sa Kamara, nanawagan si House Speaker Faustino D. III na itigil na ang umano'y pagtatanim ng pagdududa sa isip ng mga Pilipino. Hindi anya ito nakatutulong sa pagtugon sa mga suliranin kinaharap ng Pilipinas. Diit pa ng House Speaker, patuloy nilang itataguyod ang kapakanan ng bawat isa at matiyak ang transparency at accountability ng pamahalaan. Kanyang binigyan diin na bago pa man mag-break ay mayroon ng higit 60 panukala ang naisalang na sa ikalawang pagbasa na layong tumugon sa pangangailangan ng bansa. Kabilang na nga rito ang pagbuo sa lead council sa harap ng fuel price crisis at ang mga nakatakdang pagtalakay sa National Land Use Act, batas para sa 4Ps at ang Kalinga Act of 2026, maging ang anti-political dynasty bill. Pinuri rin ni D ang House Justice Committee sa pagtutok ito sa impeachment hearing, maging ang pagtutok ng Kamara sa ASEAN Interparliamentary Assembly o AIPA ngayong taon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
8: Maraming salamat, Pamela Vasquez!
10: Alerto, alerto sa lindol. Alerto sa lindol.
7: Hoy, kumuha naman tayo ng update, kuyang, dahil nitong mga paliparan sa Eastern Samar, walang nagipinsala matapos nga ang magnitude 6 na lindol. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila, si Radyo Patrol Robert Dizon o Bert Dizon. Go ahead, Bert.
3: Sandro, kinumpirma ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na nanatiling operational ang lahat ng paliparan sa Eastern Samar matapos ng 6.0 magnitude na lindol na tumama sa San Juan, sa San Julian. Kabilang sa mga sinuri ang Kalbayog, Borongan, Katbalogan, Hilongos, Katarman, Gian at Ormoc Airport na walang naitalang structural damage. Gayunman, nakaranas ng power outage ang Borongan Airport at kasalukuyang hinihintay ang agarang pagbabalik ng supply ng kuryente. Agad naman nag-deploy ng aircraft rescue and fighting o firefighting units at mga security personnel ang CAAP upang masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero. Ayon kay CAAP Director General Raul De Rosario, patuloy ang mahigpit na monitoring at koordinasyon sa mga airport managers at lokal na pamahalaan upang agad na matugunan ng anumang aberya. Tiniyak din ng ehensya na nasusunod ang mga direktiba ng pamahalaan upang mapanatili ang ligtas, ang kaligtasan at maayos na operasyon ng mga paliparan samantala. Ayon naman sa Philippine Ports Authority, patuloy ang ginagawang masusing inspeksyon sa mga pantalan, lalo na sa Port of Tacloban at Port of Borongan upang masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero, empleyado at ang mga ng publiko sa mga pantalan. Wala namang naintalang nasugatan o nasaktan sa nangyaring lindol. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
7: Maraming salamat, Bert Dizon.
10: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
7: Kuya, anong oras na ba?
8: 5 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon.
7: Ito, sunod na rin natin, Kuyang. Sunod na natin itong makakapanayam natin dahil ito'y isang constitution o co-author pala. No? Isa siya sa may akda.
8: Isa mga framer.
7: Nagbalangkas ano, ng 1987 constitution at isa rin pong law professor. At kung hindi ako nagkakamali, dati din siya nagsilbi sa COMELEC.
8: Sa COMELEC.
7: Ano? Nagkakamali. Makakasama po natin via Zoom si Attorney Rene Sarmiento. Magandang hapon po, Attorney Sarmiento.
11: Magandang hapon po, Sandro and Willie at sa mga nanonood at nakikinig po sa atin. Magandang hapon po.
8: Ang ganda ng ngiti niyo, attorney.
11: Maganda pa ang topic po natin eh.
7: Ayaw. Oo nga. Yun nga po, Attorney Sarmiento, kanina po tinanong namin kay Kong Terry. Siyempre may mga lumabas na kasi, no? Itong mga ebidensya at meron naman tayong mga ahensya ng gobyerno na maaaring kumilos na rin ano, o gumawa ng kanilang mga hakbang. Kanina po, natanong ko kay Kong Terry kung may posibilidad ba na ma-freeze din yung mga assets nitong si Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa kapareho nung nangyari doon sa isinagawang investigasyon ng ICI doon sa mga mambabatas at mga opisyal ng gobyerno na isinasangkot doon sa flood control scandal?
11: Sandro, really, yung ICI was a public proceeding, di po ba?
7: Opo.
11: So ito pong proceeding po natin sa Kamara ay isa din pong public proceeding at ito po ay nakalagay sa ating konstitusyon. Para po akong tatanungin niyo para sa akin, the moment ma-file po ito, ang sakdar ay umabot sa Senado, para sa akin po pwede po mag-order ang ating impeachment court ng Senado for the freeze order. Batay po sa ebidensya na lumabas doon po sa clarificatory hearing sa Kamara ng Representante na kung saan 21 testigo ang nagsalita at maraming dokumento ang nailabas.
8: Attorney Rene, curious lang ho ako doon sa ano sa naging hakbang nung Duterte camp. Nag-file ho sila ng petition sa Supreme Court at kino-question yung legalidad ng impeachment process at yung pag isa sa mga respondent ay ang mismong Senado. Makatwiran ho ba itong ganitong hakbang na ni VP Sara na while kino-question sa Supreme Court yung proseso nag-iintay din sila ng kung ano yung magiging resulta sa Kamara, papasampa ng Senado, and at the same time, kung ano din yung magiging tugon ng Supreme Court sa kanilang petisyon.
11: Okay. Willie, Sandro, nag-file po ng ilang petisyon ang kampo ng ating Vice Presidente. Pino-question yung mini-trial o ang tawag na procedural overreach, lumampas sa kanilang trabaho ang ating Committee on Justice. Pero kung susurin niyo po yung proseso sa Kamara de Representante, ito pa isang ayon sa guidelines na nilabas ng Korte Suprema sa unang impeachment case, Duterte versus House of Representatives. Doon po na ilatag ng ating Korte Suprema through Justice Leonan yung mga guidelines or requirements. At ito po ay sinunod ng ating Committee on Justice, in fairness of the Committee on Justice. Ito po ay sinunod po eh. So sa tingin ko po, yung petition po ay walang basehan. That's why until now, Willy and Sandro, walang TRO na nilalabas ang Korte Suprema sa kasong ito.
8: Nangangahulugan ho ba yun na parang nangingilag na rin ang Supreme Court na pakialaman kung ano yung proseso na ginagawa ngayon ng Kamara para maiwasan din yung gaya nung nangyari before na nagkaroon din ng question sa kanila nung ipatigil nila yung impeachment dahil doon sa one-third rule na express delivery ng impeachment complaint papunta ng Senado?
11: Sandro, Willie, sa tingin ko naman hindi naman nangingilag ano, o umiiwas ang Korte Suprema ano, na aktuhan ang petisyon.
8: Opo.
11: Sa tingin ko, sa ganang akin po, nakikita ng Korte Suprema, walang batayan.
8: Okay.
11: Ang nasabing petisyon na final sa Korte Suprema dahil sinusunod po ng Committee on Justice yung nailatag nilang guidelines on due process of law.
8: Oho. Okay.
11: So hindi po sa tingin ko po because until now, wala pang lumalabas po eh. May decision ang Committee on Justice. Tapos na idadalhin na sa plenary session ang committee report and articles of impeachment until now. Kasi kung may batayan po, ang TRO nilalabas yan kaagad.
8: Mm-mm.
11: Eh ilang linggo po nakakalipas, hindi pa lumalabas ang TRO.
8: So is it safe to say na hindi na talaga makikialam ang Supreme Court hanggang sa makarating yung impeachment sa Senado?
11: Sa tingin ko po, Sandro and Willie, no? Batay po sa mga nangyayari sa ngayon at ang pagkilos ng ating kagalang-gala ng Korte Suprema, sila po ay hindi makikialam po sa mga nangyayari ngayon.
12: Pero po kasi matatandaan din natin ang nangyari naman dun sa naunang impeachment complaint na dumating din sa Senado, no? Pero hindi kasi sila umakto. Parang it took some time, mga ilang buwan din po, ano, bago naglabas ng desisyon ng Korte Suprema.
11: Okay, tama po kayo. Pero kung susuriin po natin doon po sa unang impeachment complaint, lumabas po batay po sa desisyon ng Korte Suprema, may mga proseso na hindi sinunod sa larangan ng due process of law at ilabag yung one-year ban rule. Okay? Ngayon, sa prosesong ito, sa kasalukuyan, sa impeachment 2, sabi natin impeachment 1 yung umuuna, ito impeachment 2, kung susuriin ng Korte Suprema, yung kanila mga nilabas na susundin ay sinusunod po ng ating Committee on Justice. So kung sinusunod po, anong dahilan para makialam po sila sa prosesong ito?
12: Sabi nga nila, love is sweeter the second time around. So sa tingin niyo po, this time na talagang tumugon doon sa mga hinihiling o mga itinakda ng Korte Suprema ang Kamara at nalabigyan ng due process ang pangalawang pangulo kahit ni minsan ay hindi siya sumipot.
11: Opo, totoo po yan. No? So malungkot nga na hindi po sumipot ang ating Vice Presidente sa hearing, siya po ay kanyang karapatan. So nakakalungkot po. Pero ganun pa man, kahit nilisipot ang ating Vice Presidente, sinunod po ng ating Committee on Justice ang proseso. 55 po ang bumoto po in favor of the committee report. 55.
8: Opo.
11: At marami po yan mga abogado, no, na kilala po natin, na sa tingin ko naman ay susundin po kung ano ang tamang proseso.
8: Maiba po tayo.
11: Sige po.
8: Kamakailan ho, may statement yung isang dating taga Supreme Court, hindi ko na lang muna babanggitin, ano, na nagsasabing may mali dun sa ginawang paglalabas ng AMLAC report dun sa Kamara. Okay. Ngayon, kamakailan lang din, very recently, pinabaliwala ng Supreme Court mismo yung pagtatanggal dati kay yung taga dating taga-ombudsman.
11: Opo, yung Deputy Ombudsman
8: Karandang. Deputy Ombudsman si Karandang.
11: Opo.
8: Na taliwas dun sa naunang statement ng dating taga-Supreme Court din. Paano po ba natin pagbabanggain yung ganong klase ng ano?
11: Opo, wag po natin pagbanggain po, no? I-harmonize po natin yung dalawa. Ang pagbabatayan po natin ay yung official na posisyon ng Korte Suprema dito po sa Karandang case.
8: Opo. Mm-hmm.
11: Kasi yung isa po ay isang opinion lang na hindi naman po nilabas natin ng Korte Suprema publicly. At yun po ay individual opinion. Ito po ay desisyon ng ating Korte Suprema, no? Napakalinaw po ng desisyon. So ito po ang pagbabatayan po natin. So ibig sabihin, pwede po lang disclosure po eh.
8: Mm-hmm.
11: Ng mga records po, pwede po. Batay po sa kaso ni Deputy Ombudsman Karandang.
8: Oh. Kaya nga parang nalito eh. Maraming nalitos dun eh. Bakit parang naku-question yung ginawa ng House Committee on Justice while kung babalikan naman natin itong very recent na decision sa kaso ni Karandang, makatwira naman pala yung ginawa niya noon ni Karandang, Deputy Ombudsman Karandang.
11: So tama po kayo, Willie and Sandro. Tama ang ginawa ni Deputy Ombudsman, kaya po napalawang saysay yung pagtanggal po sa kanya.
8: Oho.
11: He's entitled to full retirement benefits and others, no? So ibig sabihin, pwede pong ilabas po ng AMLAC at wala pong masama. Because these are public records at ang taong bayan ay dapat malaman po kung ano po ang totoo para sa ating kapakanan.
12: Mm-hmm. At ito'y isang paalala na dapat hindi talaga balat si Buyas ang mga taong may matataas na posisyon sa gobyerno.
8: Oh. Hindi kaya ito'y pwedeng gamitin din ng local court na pinagsampahan din ni ano? Kamakailan, di ba? Nakino-question na bakit inilabas yung kanilang AMLAC, yung kanilang report. Di ba? Ni Man Scarpio sa Quezon City RTC.
11: Tama po kayo, no? Willie Sandro, dapat ang ating public officials ay hindi po balat sibuyas, no? Because public office is a public trust. We are accountable. We are agents and servants of the people. We are not rulers. So dapat lang po, kung tayo po ay pinupuna, tinutulig sa, dapat focus po tayo. The only consolation we have, ayon sa Korte Suprema sa isang kaso, U.S. versus Bustos, is a good, peaceful, and quiet conscience. Yan pong consolation po isang public officer.
12: Mm-hmm. So ibig sabihin, pwede pong ipatawag, no? Pwedeng maging testigo si dating Deputy Overall Ombudsman Melchor Karandang kapag nag-convene na ang Senado bilang impeachment court?
11: Yan po, Sandro Willie, yan po ay nasa kwena ng ating mga prosecutor judges po ano kung tatawagin po. Ang bola po nasa kanila po eh, no? So pwede hindi. Baka may sufficient silang ebidensya na gagamitin to prove po yung mga charges against our vice president.
8: Kung sakasakali po, ano po magiging personality ni Karandang kung sakaling sumalang siya sa impeachment?
11: At testigo po siya. Siya po ay testigo ng ating prosecutor, no? So siya po ay magpapaliwanag tungkol po sa disclosure of public records, etc., mga bank transactions. So siya po ay magiging witness po ng ating prosecution.
8: Magiging crucial po ba doon kung paano yung, let's say, yung manner ng paglalabas ng AMLAC report?
11: Well, yung crucial po, depende po sa appreciation po yan po ng ating prosecutor. Kung sa tingin nila, malaki po ang papel ni Deputy Ombudsman Karandang sa proseso nito, mabigat po ang kanyang testigo, baka patawagan po siya. Kung sa tingin naman ng ating prosecutor, no? Ng ating mga abogado, hindi naman kailangan. So tama na yung pagtistigo ng AMLAC na opisyal. Baka hindi na po tatawagan si Deputy Ombudsman Karandang.
12: Pero kasi yung bahagi ng testimonya ni dating Senador Antonio Trillanes, parang galing din dun sa report, ano, nung kay Karandang, kung ako nagkakamali. Tama po ba?
11: Kasi po ang mga records po, hindi naman magkakaiba po, ano. So isa lang pang gagalingan po dyan po. So ang sasabihin, hindi po magkakaiba, hindi nagbabanggaan, kundi magsasangayunan po ang sasabihin ng mga testigo batay po sa documentary evidence.
8: Mm-hmm. May mga report din na lumalabas na isa sa posibleng gawin ni BP Sara ay yung gayahin niya yung naging kaso ni ano ni Merceditas Gutierrez, kung saan eh, in the middle nung ano nung impeachment eh nagbitiw sa kanyang pwesto. Sakali man magkaganon, tuloy-tuloy pa rin naman ho yun, di ho ba? At same din
11: ganito
8: yung...
11: Ganito po yan, Sandro Willy. Ano? Ano pong layunin ng sakdal na ito, ano, impeachment na ito, in case umabot sa pinakadulo at may conviction? Removal and disqualification of the public officer.
8: Uh-huh.
11: Yung pag, kahit nagbitiw ka, eh, nandun pa rin yung removal and disqualification. Ba't yes. Magbibitiw para magtumakbo ulit? Ang nakalagay po sa ligang batas po natin, removal, pagtanggal, at pag-disqualify. Magbitiw ka man, hindi ka na pwedeng tumakbo. In the case of Osman Gutierrez, hindi man siya elective official, hindi na siya tumakbo.
8: Mm-hmm.
11: Pero kung tatakbo ka, yan po ay bawal po.
8: Mm-hmm.
11: Pag may finding po ang ating impeachment court na you are removed and you are disqualified to hold public office. Perpetual disqualification po.
8: May power ho bang impeachment court na kasi kanina natanong sa Congress eh. What if hindi disqualification lang pero walang perpetual disqualification? May pagkakaiba po ba 'yon?
11: Kasi disqualification to hold public office forever po 'yun, ha, yung disqualification to hold public office. Oo. I think ang intention po ng ating saligang batas ng framers of the Constitution ay ito po ay perpetual disqualification. Ibig sabihin, from here on, if disqualified, if convicted, hindi na pwedeng tumakbo o manungkulan sa ating pamahalaan.
12: Forever.
8: Oh, ay kasi sabi kanina ni Representative Leila De Lima ng Mamayang Liberal, alin man dun sa apat na kasi from 7 articles ginawa na lang apat eh kasi may mga kinonsolidate na mga complaint. So alin man dun sa apat na yon, ma-convict siya at tapos na boxing.
11: Opo, totoo po 'yan. Kahit isa lang pong conviction sa article of impeachment ay sapat na po para po ma-remove at ma-disqualify.
12: So pero paano po yun, yung apat na articles of impeachment, kapag ito'y nasa Senado na, sino mamimi, ano yun, kung ano yung naunang article, yun din po yung unang isasalang, o pwedeng mag-iba-iba mamimili kung alin yung uunahin?
11: Ang ating pong Senado has the power to formulate yung rules on impeachment. Yan po ay nasa saligang batas po natin. Kung ano pong gusto nila, yun pong susundin natin. But for the orderly procedure po ng proseso, sa tingin ko, iisa-isahin natin kada charge para hindi po halo-halo at magulo.
12: At ang aabangan natin sa ngayon ay yung magiging debate nga dyan sa Kamara.
8: Speaking of halo-halo and magulo, sabi niya. Paano yung balancing dito ng public interest?
11: Okay. Alam niyo po, malaking papel ang ating taong bayan sa prosesong ito. Pag ito po ay kailangan binantayan, manood, makinig, bantayan po ang ano ang take mo at ang proseso sa Senado. Eh, sa tingin ko po, eh, ang ating mga senator judges and prosecutors will be, kumbaga, will be attentive, dedicated to their duty. Pag alam nila na ang taong bayan ay by stake, nanonood, nakikinig, nakikialam, sa tingin po sila po ay will be more than eager and dedicated to do their job. Kaya mahalaga po ang ating ang papel ng ating publiko. As in previous impeachment cases within Sandro.
8: Ito lagi ko itong tinatanong eh. Pagsampa na po ng Senado, mag-o-oath po yan eh. Magtitake ng oath yung mga senator judges. No? Patas, magiging neutral, para sa katotohanan, etc. Base sa ebidensya. Pero alam naman ho natin, yung mataas din ho yung level ng alliances eh. Doon sa mga ilang mga senator judges.
12: At may nasabi na sila sa publiko.
8: May mga sinasabi na sila ngayon, di ba? Paano ho natin inaasahan na magagampanan ng mga senator judges na may alliance dito sa kinakasuhan yung kanilang sinumpaan bago buksan itong formal hearing sa Senado?
11: Dapat po babantayan po natin. Diyan po papasok ang ating papel bilang nanonood, nakikinig sa prosesong ito. Pag alam po nila nakikinig po ang taong bayan at malaki pong porsyento ng ating ang populasyon ang nakikialam. Tandaan po natin, ito po ay mga politiko, boto po ang kanilang tinitingnan, marapit na po ang halalan. So, malaking papel po talaga ang ating public to be interested in this process because they are votes to be counted.
8: Oh, so, bali, lalabas nito, Attorney Rene, yung judgment may iwan na rito sa taong bayan.
11: Mm-hmm. Ang alin po?
8: Yung judgment sa kung ano magiging kahihinatnan doon sa impeachment court.
11: Ang judgment po, Willie Sandro, of course, nasa senator judges. Mm-hmm. No? But they will be sensitive to public opinion.
12: Mm-hmm.
11: Ang mga huwes po, as in judiciary, they're sensitive to public opinion. Sila po ay nakikinig po, nanonood po.
8: Uh-huh.
11: Nagbabasa ng dyaryo po. Nakikinig sa anong take mo po. No?
8: Uh-huh.
11: So kung ano po ang sinasabi ng taong bayan, akalang clamor, yan po ay pakikigan nila without waiting for the election. Oo.
12: Mm-hmm.
11: Because at stake is their name, ang pangalan nila, and their place in history.
12: Mm-hmm.
8: Oh.
12: At syempre, gamitin na rin ang pagkakataon nito na kung gusto pa ba nilang maging Pangulo, si VP Sara Duterte, lalo't siya na rin naman mismo nagsabi, mm-hmm. di ba? Natatakbo siya sa 2028.
11: Well, yan po ay call ng mga senador po natin kung gusto lang ating Vice Presidente. Pero sana po ang ating panalangin, they take into account the national welfare, the common good. Ano ang makakabuti sa ating bayan? Sino ang Pangulo na maglilingkod, magsisilbi sa taong bayan na ang iniisip po ay yung accountability of public officers and that public office is a public trust?
8: Factor ho ba yun na nag-declare siya ng maaga na yung kanyang interest sa 2028?
11: Well, may factor in a sense sa political angle yung kanyang mga supporters no will be rallying before behind the vice president. But ito ba ay factor po sa prosesong ito? I don't think so, Sandro and Willie. Ang mahalaga yung ebidensya ang ilalabas. Kung ang ebidensya napakabigat, tandaan niyo po natin yung nangyari po sa atin dating Pangulo Estrada. Yung pagbukas ng envelope, isang ebidensya po lang po yun. Pero yun po ay nagpasiklab ng damdamin ng Pilipino at alam natin kung ano nangyari po. So, ang mag-decision po no, na final para sa akin ay yung mga ebidensya ilalabas sa proseso ito.
8: Baka kasi factor kay VP Sara dahil iisipin niya yung mag-declare siya ng maaga na tatakbo siya sa 2028, somehow makaka-influence
12: ng mga kongresista.
8: Ng mga kongresista, ng mga senador.
12: Siyempre,
11: pero really, matagal po ang 2028, kahit mag-early declaration ka, medyo may katagalan po yan.
8: Yun.
11: Today is only 2026, dalawang taon pa.
12: Mm-hmm.
11: So maraming mangyayari pa. Ang mangyayari, ang magaganap sa ating lipunan, sa ating bansa, na pwede magpabago ng pag-iisip ng desisyon ng ating mga kababayan.
8: Wrong move.
12: Mm-hmm.
11: Ayaw ko po kung wrong move.
12: Sige po, aabangan namin po yan. Lahat po ng inyong mga ibinahagi sa amin ngayong hapon. Maraming salamat po, Attorney Sarmiento.
11: Andrew and Willie, maraming salamat po.
8: Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyo. God bless po.
11: Opo.
12: Yan po si Attorney Rene Sarmiento, co-author po ng 1987 Constitution.
8: Ay, mabilis lang ha.
12: Professor.
8: Mabilis lang, yung mga nanonood sa atin lagi dyan sa Congress. Si Roy Pelio-Belio at saka si Verno Beno. Sila yung mga dakilang maniniyot dyan sa Congress. Photographer.
12: Nakakamiss yung mga kasama yung mga photos. Ito, nakikinig din sa atin si Tita Ruby Cristobal. O, di ba? Bakit ka nakikinig dito, Tita Ruby, ha? Ikaw, ha? Bye!
8: Bye-bye!
13: ATM. Anong take mo sa DZMM? Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting.
14: Bawal ang ghosting.
15: Lahat kabanding.
13: Kasama si Tony Velasquez.

0: Do you know what day it is today, partner?
1: May 5.
0: Do you know why May 5 is an important day?
1: Because today is the day, seryoso tayo yung shutdown na ABS-CBN, yeah, yung nangyari 6 years ago.
0: Actually, nung nagising ako kanina, hindi ko naman na-realize na oo nga pala, no? Cinco de Mayo na nga pala today.
1: Yes.
0: Pero dahil yung ibang mga, meron din mga ibang mga media outlets na inalala nila kung anong nangyari sa araw na ito 6 years ago, partner. No? Kaya buti na rin naman at yung mga ibang mga kabaro natin sa media ay hindi pa rin naman nakakalimot. Kahit na ako ay medyo pinipilit ko na lang na isang tabi sa aking isipan.
1: Mm-mm.
0: Pero nandoon pa. Pinapaalala pa rin po sa atin, mga kapamilya, no? Na anim na taon na po ang nakalipas mula po ng pinasara, no, ang ABS-CBN ng National Telecommunications Commission. At ito ay dahil po sa hindi nga po binigyan ng bagong prangkisa ang korporasyon. Sa 6 na taong ito na nakalipas ay napakarami na po mga nangyari sa ating pong himpilan sa ABS-CBN. Subalit, masaya pa rin naman po ang ating pong mga katrabaho doon sa ABS na ipagpapatuloy pa rin natin yung ating misyon, di ba? Na makapaghatid po ng wasto, tama at napapanahong balita at impormasyon sa ating po mga kapamilya kahit sa ampanig man ng Pilipinas, sa ampanig man ng mundo. Nagbago na lang po ang estilo kung paano nga po natin naihahatid ang ating pong mga programa dahil nga po sa mas naging kumbinyente na po ngayon para sa marami pong mga manunood at tagapakinig na mag-online, di ba? Sa ating pong mga streaming platforms. Pero hindi po sila bumitaw sa atin at sa halip ay lumipat lang sa ibang mga plataforma, no, ng ABS-CBN para patuloy pa rin nilang tangkilikin ang ating mga programa. So nagpapasalamat din po kami siyempre. Kasama na rin po ang lahat po ng bumubuo na rin ng ABS-CBN News and Current Affairs na patuloy pa rin po ang suporta na ating mga kapamilya sa ating pong mga programa.
1: Mm-hmm. Alam mo, natutuwa ako, partner, na hindi ko nga alam po, napapanahon lang din ba yan? Dahil kanina, sumakay ako ng tricycle pabalik dito sa
0: opisina. You tricycled?
1: Oo.
0: Oh, okay.
1: Yung quick 30 pesos, no? Dati 25. Oh, well, yun,
0: it's no longer,
1: tricycle.
0: You cannot quick it anymore.
1: Oh, yes. Yeah. It's not easy to quick na anymore.
0: I know.
1: So yung sa tricycle, nakalagay, partner, meron siyang sticker na hindi siya official ABS-CBN sticker. Pero yung ginawang sticker lang na parang mga jeepney signs.
0: Yeah.
1: At nakalagay, hinahanap-hanap kapamilya. Tapos sa ilalim nun, mga ABS-CBN logo na pinagdikit-dikit niya. Sabi ko, hala, nakakatawa naman, napapanahon sa May 5.
0: Mm-hmm.
1: Yung nakita kong sticker ni Kuya. So, ayun lang.
0: Paalala sa
1: atin.
0: The universe is sending us reminders.
1: Totoo nga, na hindi lang tayo yung nakakamiss, no? Mm-hmm. dun sa kapamilya and how we were bringing forth information, entertainment, news sa lahat ng panig ng bansa.
0: Well, sabi nga nung iba, di ba, yung mga bumabatiko sa atin, eh, bakit daw hindi pa daw maka-move on, diba, ang mga kapamilya?
1: Mm-mm.
0: Gayong ang Kongreso ang nagpasara sa atin, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Well, nakikita nyo naman, mga kapamilya, na hindi naman po nalugmok ng matagal din ng ABS dahil bumangon din naman po ito at talagang pinagsikapan, no, na ipagpatuloy pa rin yung paghahatid nga po ng impormasyon, ng aliw, di ba, to our entertainment programs. At hindi naman po talaga tuluyang natigil, no? Except nga po na hindi naman po natin makalimutan din yung mga nalagas po na mga tauhan din natin.
1: Mm-hmm.
0: Dahil hindi naman po maliit na numero lang po yun, no? 11,000 din po yun sa ating pong mga naging katrabaho dahil iba-ibang bahagi din po ng ABS ang naapektuhan, hindi lang dito sa ating main studios, kundi sa ating mga regional network group, di ba? Kaya marami pa rin po siyempre mga alaala na hindi po natin tuluyang maisantabi.
1: Totoo yan. At ang nakakalungkot din dito, partner, is niche ang trabaho natin. Hindi naman
0: yung niche. That's a nephew, right?
1: Oh, the niche. Ano bang tawag? Ano Tagalog ng niche?
0: Parang specialidad.
1: Diba? Parang specialized ang trabaho natin. Dahil hindi naman ganun na lahat ng industriya ay hinahawakan itong trabaho natin, di ba? Even yung technicalities, even yung lighting and sounds and cameramen natin. At iilan lang naman talaga ang broadcast companies sa buong bansa. So yung mga nawalan ng trabaho, lalo na yung mga medyo nearing na ng retirement age, ay nahirapan nang makahanap ng work at makalipat dahil, yun nga, hindi, syempre pag nearing retiring age ka na, di ba? Hindi ka naman nakukunin agad. And dahil nga niche market tayo, hindi tayo agad makalipat dahil meron nang nakapwesto sa ilang mga kumpanya. Yeah. Kaya madami po talaga ang nawalan ng kabuhayan.
0: But, ika nga ng mga ibang mga nakakausap natin, bilog nga naman ang mundo. Doon sa mga tao na naging kabahagi nga po nung yugto na yon na medyo malungkot at madilim para sa ABS, nakikita natin na meron na rin naman pong buwelta, di ba, sa kanila. Yung iba eh, nagpapahinga na doon sa Dahig. So, makita natin na kahit pa paano, di ba, yung mga nagpumilit na pabagsakin ng ABS-CBN, ay may pinaglagyan din, partner, no? So, sila makaka-move on ba? Ewan ko lang. Tingnan natin. Anyways, so yun lang po ating pong maikling alaala kung bakit nga po itong araw na ito ay makabuluhan para sa aming mga kapamilya. So pasasalamat din po namin sa inyong mga kapamilya namin na hindi po bumitaw po sa amin at patuloy pa rin pong sumusubaybay sa ating pong mga programa. Ngayon, ang tanong, partner. Sa araw pong ito, ay meron din po isang kagimbal-gimbal na balita. Dahil actually, pati daw yung mga economist na partner, for some reason, nagitla din daw.
1: Nagulat sila?
0: Nagulat daw sila.
1: Nagulat pa sila?
0: Dahil
1: sa nangyari?
0: Dahil daw sa hindi nila inasahan na ganito kabilis daw ang pagsipa ng inflation mula po nung nakaralipas na buwan. So, itong inflation po na tinutukoy natin, yun po ay yung pagmahal ng mga serbisyo at produkto. At ito po ay sinusukat po ng ating mga government economists from month to month. So itong huling nilabas na datos nila ay para sa buwan ng Abril. Tama, di ba, no? Ang inflation ay tumaas, partner, ha, sa 7.2%. Lagpas-lagpas ito sa taya ng ating mga ekonomista.
1: The highest in 3 years.
0: At hindi nila akalain na ganun daw kabilis.
1: Oo, talaga
0: dahil
1: ba?
0: Dahil kinukumpara nila dun sa panahon daw na pumutok yung gera ng Russia sa Ukraine. Dahil sumipa din daw ang inflation. Pero hindi daw umarya ka agad within a period of 2 or 3 months.
1: Oh, pero kasi kung titingnan lang din naman natin, hindi naman wala naman sa direct area ng Hormuz na napakalaki ng yung waterways natin for oil. Ano ba yung winery natin noon? Yung wheat lamang, di ba?
0: Yes, sa Ukraine. Oh, trigo, yung
1: yun
0: wheat
1: lang,
0: supply.
1: Yung trigo lang ang ating pinroblema noon.
0: I think yung supply ata ng minerals for batteries, yung mga rechargeable batteries.
1: Di ba? Pero kasi ito langis ang pinag-uusapan natin. Yes. Naapektado ang napakaraming Many facets in life. Kaya nga kung titignan natin itong breakdown ng datos ng inflation, mataas yung sa pagkain dahil nga dun sa
0: transport costs.
1: Oh, transport costs.
0: Laging ganun,
1: diba? So, parang hindi naman dapat na sila nagulat noon. Oo.
0: Yun nga ang sabi ko, bakit ba?
1: Oo, nagulat.
0: Hindi niyo pa ba na-expect? Hindi, nagulat daw sila. Parang ang bilis daw.
1: Ay, ano ba dapat? Dandahan. Ayan, nakikita natin agad magkano itinaas.
0: So, sometimes, hindi mo rin maisip, no? Tatanungin natin doon sa ating guest. Sa mga ekonomista ba, parang yung mga, anong tawag dito, yung mga premises na ginagamit nila to forecast, di ba? Kung gaano kataas o kabilis ang pagsipa ng inflation, nagiging realistic pa ba? Kasi baka ngayon lang naman din tayo nakaranas ulit ng gera sa Middle East after so long, right? Dahil nga so dati yung invasion ng Iraq, in-invade ng US, di ba? Pero iba eh. Dahil ito yung bombahan na ng energy facilities, partner.
1: Tama.
0: Diba?
1: Alam mo, ito pa nga, nagsisimula pa lang tayo ng Mayo, partner. Nakita natin, tumataas na naman yung gasolina, di ba? Yeah. Tapos, hindi pa naman maayos ang issue ng trampat ni Iran, di ba? Ng US at ng Iran.
0: Yes.
1: At dagdag mo pa dyan, yung kuryente natin, tumataas din.
0: Din.
1: Oh, so, dadagdag pa yan lalo on me.
0: So, we will see kung ating natin pong magiging guest.
1: I agree.
0: Ay meron pa bang iba ikagugulat?
1: Oo.
0: Dahil makakapiling po natin siya via Zim.
2: Papaya!
0: Si Professor Emmanuel Leyco ng Center for People Empowerment and Governance. Prof, magandang hapon, Tony Enrique.
3: Magandang hapon po. Maraming salamat sa inyong panyaya ngayong hapon na ito.
1: Hi, Professor.
0: You seem to be in a very tropical background.
1: Kaya nga.
0: Like my shirt.
1: Ang happy-happy naman ang colors natin today.
0: You're in a very tropical background, Prof.
3: Salamat po. At yun na lang ang pwede nating gawing happy.
1: Background na lang.
0: Oh my. Ano ba? Oo nga naman. Prof, kanina pinag-uusapan nga namin ni Rica. Tsaka kausap ko din kanina yung report, business reporter namin si Jackie Pascual. Sabi ko, totoo ba na nagulat nga ba yung mga ekonomista natin, government economists, na inabot ng 7.2% ang inflation rate for the month of April? Sabi ko, bakit sila magugulat? Nagulat daw sila dahil sa bilis daw ng pag-akyat nung inflation rate. Dahil akala daw nila ito ay magiging kahalintulad lang ng epekto nung Russia at Ukraine war. Pero yung pala, mas matindi ang epekto nung gera sa Iran. Prof, ano nga ba ang difference nito?
3: Malaking-malaki po ang diferensya nito. Unang-una, talaga pong may bombahan at matindi. At sinarado ang Strait of Hormuz, 20% ng supply ng petrolyo ay nanggagaling doon. At sa Pilipinas, mahigit po sa 20%, mga 98% po ang galing sa Strait of Hormuz. Yeah. So kung yun ang naapektuhan, kagyat, nagkaroon ng epekto rin doon sa presyo ng petrolyo sa atin.
0: Yes.
3: At alam naman natin na lahat ay gumagamit ng petrolyo. Hindi lang po transportasyon, pati po yung produksyon ng pagkain, paglilikas ng pagkain. Kaya nga po, ang pagkain nga po natin, napakalaki na rin po ng inflation. Iba-iba po ang ginagamit nilang inflation, no? Ang kanilang computation.
0: Yeah.
3: Ang transportation sa kabuuan ay 21.4%.
0: Uh-huh.
3: Napakalaki po nun.
0: Uh-huh.
3: At sa ibang rehiyon, mas malaki pa. Sa rehiyon ni Presidente, ang Ilocos Region, 31% po ang transportation inflation.
0: Oo,
3: 29% sa Cagayan, Central Luzon 21%. Hindi po hindi po normal.
0: Correct.
3: At hindi po ito yung
0: karaniwan.
3: Bagay. Hindi po, malayo po sa karaniwan.
0: Yeah.
3: Kung kaya po sana ito ay makagising na doon po sa mga policy makers natin.
0: Pero ito,
3: we are not dealing with the normal crisis.
0: Pero
3: it's
0: kanina,
3: a crisis.
0: Kanina
3: major.
0: Po ang sabi ko, Prof, no, ang nagulat po yung government economist. You're not in government, but of course you're an economist. Pero nung bago lumabas itong figures na binigay ng Philippine Statistics Authority, ina-expect nyo ba na tatama tayo or papalo tayo ng ganito kataas na inflation?
3: Hindi po ako naglagay ng number, pero ang pakiramdam ko po ay seryoso. Malaki ang itataas. At ang 7.2, pampagising po yan. Talaga naman po na, kaya nga po nung mga nakaraan, yung mga nag-i-interview sa akin, pagkatapos ng interview namin, sabi nila, wala ka bang magandang balita? wala po talaga tayong makuhang magandang balita pagka ito ang pinag-uusapan.
1: Masakit po pala yung usapin na to. Huwag na lang po nating himayin.
0: Hindi ba iwasan?
1: Oo, pero kung dito
3: yung... Hindi po, kailangan po maunawaan natin. Mm-mm. Ito po ay Abril. Hindi pa ito yung Mayo. Ano po?
0: Yeah.
3: Pumapasok ang Mayo, meron pa pong mga ibang factors tayong kinukonsider ngayon. Dumausdos o humina ng husto ang halaga ng piso. So, mataas ang presyo ng petrolyo, mahina ang halaga ng piso, double whammy tayo. Kaya sa susunod na buwan, pagka nag-report ang ating pamahalaan, huwag na po tayong magulat. Mataas po talaga ang inflation dahil mataas ang presyo ng petrolyo dahil sa gera. Tataas na naman ang presyo ng petrolyo dahil po sa napakahina na po ng halaga ng piso kontra dolyar na ginagamit natin na pambili ng petrolyo.
1: Opo. Intindihin naman po natin kung ano o paano nga ba yung ginawang hakbang ng pamahalaan to curb inflation at naging epektibo po ba ito? Kagaya na lang po nung sa bigas, di po ba? Nung end of last year, nagkaroon tayo ng import ban para palakasin nga yung ano natin, yung para hindi na nga tayo masyado gagastos at yung local na rice muna ating
0: sinuspend muna yung rice imports.
1: So, at sinasabi nila makabababa ito dun sa presyo ng bigas, but we really didn't see that happen. Even until now, nakita natin bumalik na nga yung imported na bigas, mataas pa rin. So ano po ba yung mga ginawang hakbang ng pamahalaan at nakita po ba nating nagkaroon ito ng magandang epekto or even if there is any effect at all?
3: Opo, tama po. Unahin po natin yung ginawa ni Presidente, humingi ng kapangyarihan mula sa Kongreso para po suspindihin or bawasan ang excise tax. Binigay naman po, pero parang ang ginawa lamang ay tanggalin yung sa LPG at saka sa kerosene. Yung mas malaki na mas magiging effective po sana, ang petrolyo, ang gasolina at ang diesel, hindi po tinanggal ang excise tax. Nandoon pa rin po ang 5 piso, 6 na piso, 10 piso ang excise tax. So, kerosene lang at saka LPG ang tinanggalan ng excise tax. Nakakatulong naman po yun dahil lahat naman tayo gumagamit ng petrolyo, ng LPG o kaya ka naman ay kerosene para po sa pagluluto. Ito nga po, narinig ko nga po sa mga restaurant, eh talaga po sila umaaray dahil po sa taas ng presyo ng LPG na kinakarga nila. At ngayon nga po, maski na yung mga dating customer, nagbabawas na rin po. Hindi na po yung katulad nung dati na kung magkano ang kanilang kinakain, ay binawasan na rin po. Meron din po dyan na hindi na rin po nagre-restaurant. Talaga pong widespread, malawak, ang epekto nitong pagtaas ng presyo ng petrolyo. Makakatulong nga po sana kung nabawasan ito naman ng excise tax ang ating kerosene, ang ating gasolina at ang ating diesel. Malaking tulong po yan. Pero ito, ang nangyayari, 7.2 ang ating inflation. At ito pa po ang siguro bigyan din natin ng pansin. Ang inflation ng mayaman na hindi po pareho ng inflation ng mahirap, yung bottom 30%,
1: totoo po
3: 8.5% ang kanilang inflation. So, anong kahulugan yan? Talaga pong malalim na paghugot sa bulsa. Baka po nabutas na ang bulsa ng mga mahihirap dahil po sa taas ng presyo ng mga bilihin ngayon.
0: Prof, alam naman po natin siyempre no na napaka-dependent ng Pilipinas sa imported fuel, kaya rin po tila ang long term dapat medyo bawas-bawasan na natin yung dependence nga no on tawag dito on petroleum products. Pero sa tingin niyo ba is there any wisdom no na para ma-insulate tayo from future energy shocks na ganito ay palitan na natin yung ating energy infrastructure. For example, to shift more nga to renewable energy and to make our transportation, public transportation, electrified, no? Na hindi na siya dependent on diesel or gasoline.
3: In the long run, kailangan po tayo magkaroon ng diversification ng sources ng ating energy. Hindi lamang po pwede na puro imported na petrolyo ang ating ginagamit. Meron din po tayong programa dapat na sinusunod na natin na climate friendly, environment friendly na energy program. Pero sa ngayon po, ngayon lang po yata nagkaroon ng parang kumbaga, nagkaroon ng interest. Lipat tayo sa electric vehicle, pero that's too late.
0: Too late.
3: Ngayon po, ang gumagamit na o nakakalipat sa mga electric vehicle, may pambili ng bagong kotse.
0: Mm.
3: Eh, sa ngayon po, sabi nga po ng car industry, pati ang kanilang car sales ay nagsasuffer na rin. Bumabagal.
0: Except for one company.
3: Nag-defer ng paggastos ang ating pong mga mamamayan, pag-defer ng pagbili ng kotse, pagbili ng bahay, paggamit ng credit dahil tumaas nga po ang interest rate, kung kaya ang ating mga credit card, ang ating pong mga utang ay tataas din ang interest rate. So, patong-patong po, kabi-kabila ang tumatama sa mga mamamayan. Kaya hindi po biro ang ating nakikita ngayon. Sobrang taas ng presyo ng mga pabilihin natin ngayon. Mabilis. Totoo po yun. 7.2 from 4.1. Malaking
0: sobrang laki. Yun,
3: malaking sipa.
0: Meron pala akong gustong itanong na reaction sa inyo, Prof. Sorry to cut you there. No? Yung inilabas po na report ng Asian Development Bank, ewan ko kung nabalitaan nyo na po ito.

0: naging tama ang pagpuri ng ADB sa response ng government dito sa energy shock?
1: Nabasa ko rin po ang sabi ng Fitch Ratings na nag-downgrade sa ating outlook.
0: Mm-hmm.
1: Ang Pilipinas ay energy sensitive. Kaya dinowngrade nila tayo dahil napaka-vulnerable ang tingin nila sa lagay ng Pilipinas ngayon. So gusto kong makita ang datos ng ADB at gusto ko ring ikumpara doon po sa ginawang pag-downgrade ng Fitch rating sa outlook ng Pilipinas gamit ang kanilang pananaw, ang kanilang assessment doon sa energy sensitivity or vulnerability ng Pilipinas. So, hindi ko po alam. Magkaiba po yata yun. Dinowngrade ng Fitch Ratings, ang ADB naman, pinupuri tayo. Pero sa totoo lang, ang magpapatibay po niyan ay kung papaano tayo tumatawid dito sa problema na ito. Hindi po natin maitawid ang ating ekonomiya sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. So, yan po ang matibay na katibayan. Matibay na halimbawa kung bakit mukhang hindi yata kapanipaniwala ang ADB sa kanilang pagpuri sa ating energy responses. Mukhang hindi po.
2: Ano po ba yan? May binibigyan po ba sila ng kopya ng gobyerno kung ano yung kanilang mga plans? Kasi in paper, magaling tayong magsulat eh, di ba? It's a pretty picture. We can paint a pretty picture. But yung effect nito on ground at yung pag-enact nila nung kanilang mga plano, hindi naman talaga nakikita.
1: Alam po ninyo, ang ADB may sarili silang sources.
2: Mm.
1: At merong research department. Malaki po. At maraming ekonomista ang ADB. Yun po ang pangunahing requirement sa ADB. Kailangan solid ang economics background ng mga empleyado. Pero kailangan po talaga ay mag-validate ng mga datos na nakikita natin. Katulad po nito, we're looking at the same numbers ng inflation, 7.2%. Pero yung mga pangkaraniwang siguro po, mga pangkaraniwang ekonomista, tama na yon, 7.2%, mataas na yan. Pero tingnan pa po natin sa isang banda. Ang bottom 30%, ang dinaranas nila ay 8.5%. At ang pinakamalaki pong factor doon sa 8.5% na yan ay ang inflation ng pagkain. Ang inflation ng pagkain ay napakalaki po para sa mga mamamayan. Lalo na po kung halimbawa ang mga minimum wage earners, mga 70% ng kanilang kita ay napupunta sa pagkain. Pagka gumalaw ang presyo ng pagkain, wala naman po silang sobra. So ang babawasan nila, yung pagkain. O kaya yung hatian ng pagkain sa hapagkainan ng mga pamilya, mababawasan ang kakainin si nanay, pagpapaubaya na lang muna kay sa mga anak. No, maranas po ng hirap itong ating hinaharap na problema sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. At ang pamahalaan ay dapat na po, wag na po yung energy crisis. Dapat po ay maging magpakatotoo na tayo. We are undergoing a national state of emergency. Malaki po ito, hindi lang po ito parang bagyo na nagdedeklara tayo ng state of emergency pagka tayo ay dinalaw ng bagyo. Ngayon po, malawakan buong Pilipinas. Lahat ng sektor ay dumaranas ng pagsubok dito po sa napakataas na presyo ng petrolyo sa atin.
0: Hindi na
1: at ang susunod
0: energy.
1: Niyan, ang susunod pong inaabangan natin ay yung report doon sa GDP growth.
0: Yes.
1: 4.4% ang ating GDP growth rate in 2025, pagka mas mababa pa po sa 4.4%, bumaba. Di ang mangyayari po niyan, mukha pong nalalapit na tayo na dapat ay magdeklara na tayo ng stagflation.
0: Mm-hmm.
1: Stagnant ang economy sa harap ng napakataas na presyo ng mga bilihin. Napakabigat po na problema yan para

0: po sa hindi lang sa pamahalaan, lalong-lalo na po sa ating mga mamamayan.
1: Anyway, parang ang hirap bumangon, ano? Kaya, pagka gano'n ng mga balita na kinakaharap natin. Mm-hmm. Pero inaasahan natin na sana, no? Dahil nakasalalay ito sa negosasyon ng Amerika at Iran, eh, partner, no? Tsaka prof, na para mapigilan yung pagsipa muli ng mga presyo ng produktong petrolyo at everything else na related to it, eh sana matapos na yung hidwaan sa Middle East. Pero sa nakikita natin, eh tila hindi talaga magkasundo yung Amerika at Iran, eh.
2: Tama. No? Mainit ang mga ulo pa pareho. Hindi nga tumitigil sa bombangan.
0: Malayo pa. Malayo pa po. Mm-hmm. Pero ang hindi naman po natin pwedeng sabihin na hintayin na lang, kundi eh totoo po 'yon. Patuloy na naghihidwaan, magdidigmaan, nagbabarilan pa rin.
1: Yeah.
0: Eh ang presyo ng petrolyo ay patuloy na tumataas. Mm. Ang magagawa po natin pagdating po sa Pilipinas ay pwede nating kontrolin ang presyo. Huwag naman po yung runaway price increases ang nakikita natin na ginagawa ng mga kumpanya ng langis. Eh sabi po nila, replacement cost ang ginagamit. Replacement po yan para po nagagamitin mga isang buwan mahigit pa. Dahil ang negosasyon ay ginagawa ngayon para po sa delivery next month. No? So, nung nagbombahan sa Iran, kinabukasan, ang taas ng presyo ng petrolyo, gano'n na lang. Eh, di pa po ba ang ating binibili noon, ang ating binabayaran, ay ang inventaryo ng petrolyo na nabili noong mga nakaraang buwan. Mm. So, hindi po dapat agad-agad na sumipa ng gano'n kalaki ang presyo ng mga petrolyo na nagdulot ng agarang pagtaas ng presyo ng lahat ng mga produkto dito sa Pilipinas. Malaking bagay po yon. Malaki ang kagagawan. Malaki ang responsibilidad ng pagtataas ng presyo ng petrolyo ng mga kumpanya ng langis. Sa unang bugso pa lamang ng digmaan, andyan dyan pa po yung inventaryong luma, eh. Mura pa po yon.
1: Pinatungang agad.
0: Ipatong agad.
2: Opo. Prof, tanong ko lang din po, kung kunyari, kasi hindi naman talaga tinanggal yung, dahil nga hindi tinanggal yung excise tax sa
1: diesel
2: at saka sa gasolina, di ba? Yeah. Dahil ang fear natin is mawawala ng revenue ang gobyerno.
1: Mm.
2: Bumaba ang financial outlook sa atin ng mga lending international lending companies. What's gonna happen sa atin kung bagsak din naman ang ano natin, finances ng Pilipinas? Magre-resort ba tayo sa pagpapautang? At dahil bagsak nga yung pananaw nila sa atin, mas mababa ba ang ipapautang nila sa Pilipinas?
0: Papautang pa rin po yan, pero mas malaki na ang interest.
1: Yes.
0: Mas malaki ang babayaran nating interest. Unang-una, downgraded yung outlook natin. Malaking bagay po yan sa pangungutang ng Pilipinas sa labas ng bansa. At malaking bagay din po yan, may epekto din po yan doon sa standing ng ating pong mga bangko. Ang DBP at saka ang Land Bank of the Philippines ay ginawa na rin pong katulad ng rating ng Pilipinas, yung kanilang BBB na downgraded ang ating outlook. Sa ngayon po, ito ang isang pinagtatalunan, eh. Tanggalin mo ang excise tax, mababawasan daw, o ang value added tax, mababawasan ang kita ang gobyerno. Kaya wag mong tanggalin at ipagpatuloy natin ang pangungulekta. Pero ang nangyayari po, nakakadagdag po yan sa inflation. So pagka ang inflation ay napakataas, ang ating pong mga negosyo, mga negosyante, umaaray, eh nagbabawas na rin po sila, tumitigil na rin po sila ng kanilang mga operations. Mas marami pong mga mamamayan ang mawawalan ng trabaho at madadagdagan ang mawawalan ng trabaho at ang ekonomiya natin dahil nabawasan ang mga mamamayan na may kakayahan na bumili ang purchasing power natin ay pinahina ng inflation, eh lalo pong hihina ang ating ekonomiya, ang ating pamahalaan ay mababawasan din ng koleksyon ng ating ng tax revenues dahil nabawasan ang negosyo, nabawasan ang namimili, ang koleksyon ng pamahalaan ay mababawasan.
1: Ganun
0: kaya
1: din
0: po, mahalaga na makita ng pamahalaan. Palakasin natin ang purchasing power ng ating mga mamamayan.
2: Paano,
0: more
2: sir?
1: Hahaba. Sige. Hahaba, prof. Para posibleng ipagpatuloy natin ito sa ibang pagkakataon kasi maubusan na tayo ng oras.
0: Sige po.
1: Kailangan na po namin mag-commercial at meron pa ho kaming iba pang mga panauhin na kinumbida. Thank you po, prof. Okay. Sa inyo pong oras
2: salamat,
1: sa binigay.
2: Salamat, Sir Noel. Talk salamat to you again soon po.
1: Thank you po.
0: Salamat po. Magandang gabi sa inyo.
1: Magandang gabi po. Si Professor Emmanuel Leyco po ng CENPEG, Center for People Empowerment in Governance. 6:06 na po ng gabi, mga kapamilya. Kami po ni Partner Rica, magbibigay daan lamang po muna sa ilang mahalagang mensahe sa ating pong pagbabalik. Abay, kasama pala natin sa programa mamaya si DOH Spokesperson Undersecretary Albert Domingo dahil meron pong balita. May mga Pilipino po na nakasakay sa isang cruise ship na tinamaan daw po ng mabagsik na
2: hantavirus.
1: Alam mo yung virus na hanta? Ayan na yung hanta na talagang it will hunt you. Hindi, katalaga na hanta.
2: Ganun pala yan,
1: parang
2: partner.
1: Parang hanta yung...
2: Ay, tatay?
1: Yung hanta na nagpunta doon sa safari, naghanta.
2: Ay, ganun pala yun.
1: Mga hanta, British lang yung accent pa, parang si Kaufman ba. Magbibigay daan po muna kami sa ilang mahahalagang mensahe. Magbabalik po kami dito pa rin sa issues. Spotted!
3: Issues Spotted sa DZMM.
4: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag mayroong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
5: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
6: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
7: Tamaan po tayo ng presyo.
8: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
7: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
8: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
7: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
8: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa tulong ng tamang health information.
9: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagamitin.
8: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday morning mo. Kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
10: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
11: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
8: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
12: Isang araw na rito para sa mga hari.
13: Ako nang pahala dyan!
14: Sit back. Wow, ang sarap ng The King.
12: Relax, sweetheart. And enjoy! Isama na ang buong pamilya! Blockbuster Movies! Ay, mo't kaya!
15: Talaga?
16: Talaga ho?
12: Yeah! Dahil sa sine mo, hari ka rito!
15: Ano mga concerns? Ano mga issues?
8: Pangkakampi ng masang Pilipino.
15: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
8: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
15: Tutulungan at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
8: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
16: Ito ang Radio Patrol, Trisha Lindo, DZMM. Umaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So, dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
17: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
18: Cas Abelga,
19: Jesse Cruzat,
17: sa Suko sa DZMM.
20: Suko sa DZMM.
17: Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
21: Hindi ako susuko!
17: Digasin.
22: Ibabalik ko yung mga dinambong ninyo sa pulis.
17: Habulin!
23: Ang lakas-lakas ng apil mo.
24: Bulaklak para sa'yo.
17: Hindi ka sasantuhin.
25: Si Maroy! Bumunan ang kaboy!
26: Halagang
17: ang bumangga.
25: Kita!
27: Sagasaan ang dapat sagasaan. Patas ang pinaiiral ko rito.
17: Sinong sina dito?
25: Ako!
27: Palakpak ang puna din ang pag-itig na lalaki!
17: Sinesiga sa sini mo. Hari ka rito! Bakit masaya ang pare ko?
24: Makikinig ako.
17: Dahil araw-araw, may sini saya.
28: What's happening here?
29: Bakit parang kasalanan ko pa?
30: Poor sister lang, poor sister.
17: Sayang nakakakilig.
31: Ayaw mo talaga akong tigilan, ano?
32: Ayoko makikita.
33: No one touches Shine. She's my jowa.
34: Isa na namang kababayan natin ang nakaangat sa lusa.
17: Sayang love trip.
35: Nawala.
36: That's the most funniest I've ever seen.
37: Ooh, charinggera.
17: Sama na ang buong family sa masayang bonding.
38: Mapit ka sa akin.
39: Itigil mo na yung drama mo. Ang dami mong chika.
40: Sabi ko na nga ba, hindi mo ako matitiis.
17: Okay, relax. Sinesaya sa sine mo. Hari ka rito.
41: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapakinig.
8: Kayang hitik sa issue ng bayan. Issue spotted. Issue spotted.
1: Eh, grabe yung intro, ha?
2: Kala ko lupang hinirang, eh.
1: Hindi naman.
2: Tatayo na ako, eh.
1: Lupang hinirang rave party ba yun? Saan nga ba yun? Nagkaroon ng issue. Pinatugtog sa rave party. Ano kayang version ng lupang hinirang yun? 609 na po ang gabi, mga pamilya. Bibigay daan po muna tayo sa sino ba mura? Yung guest o yung reports? Anong gusto mo, Kendo? Si Kendo ng Supreme Commander ata natin ngayon. Why are you the Supreme Commander today? Wala si Supreme Commander Sheila? Supreme Commander Sheila is work from Hague. WFH, okay. Ha?
2: So sino ang unahin natin?
1: Sino ang gusto mong unahin natin?
2: Oh,
1: basta si Kendon. Kendon ang masusunod, ha? Bigyan daan po muna natin ng ulat natin mga Radyo Patrol! Pinapapaspasan na ng Department of Agriculture ang pagkilos laban sa pagtaas ng presyo ng pagkain. Good luck. Kasunod ng pagbilis ng inflation nitong Abril. Larito ang balita kumpirmado sigurado mula Quezon City. At ni Radio Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
0: Tony Rita, pinaiisin ng Department of Agriculture mga hakbang para mapigilan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin matapos iulat na umabot sa 6.1% ang food inflation nitong Abril, kung saan pangunahing nagtulak ang pagmahal ng bigas, mais, isda at gulay. Ayon sa DA, pangunahing dahilan ang pagsipa ng presyo ng langis dahil sa tensyon sa Middle East, kakapekto sa gasto sa transport at logistics at ng agri-sector. Muling tiniyak ng DA na sapat ang supply ng pagkain pero tumataas ang presyo dahil sa mas mahal na delivery at distribution. Bilang tubo, nagbigay ang gobyerno ng fuel subsidies sa agri-tracker. Nagbukas muli ng food lanes at binawasan ng ilang fees para mapababa ang gasto sa pagdadala ng pagkain. Inalakas din ang monitoring sa mga pamilihan para maiwasan ang overpricing habang pinalalawak ang mga programa tulad ng venting bigas at rice for all para makatulong sa mga mamimili. Dagdag pa ng DA, handa sila magpatupad ng price cap sa imported rice kung magpapatuloy ang pagtaas ng presyo. At yan, ang bilitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BBNN.
1: Maraming salamat, Kelly Cordero. Partner.
2: Kilusang Mayo 1 Chairperson Jerome Adonis, isa sa mga irereklamo ng Manila Police District kaugnay sa mga naging paglabag sa Labor Day Rally sa Maynila. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatin ni Radyo Patrol Marlene Padiernos Mars.
3: Rika, hindi pala lagpasin ng Manila Police District ang mga paglabag na naganap sa kasagsagan ng Labor Day Rally sa Maynila noong Biyernes. Bukod sa lalaking nanapak ng pulis at ng hablot ng cellphone ng isa pang pulis, kasampahan din ng reklamo si Kilusang Mayo 1 Chairperson Jerome Adonis na isa sa mga nanguna sa pagusunog na SG. Ayon kay MPD Legal Service Captain Stalino Nebato, kabilang din sa kanilang target sampahan ng reklamo, ang mga kasamahan ni Adonis sa pagusunog na SG, gayon din ang mga kapwa agitator na lalaking nanuntok ng pulis. Naniniwala naman si MPD Ermita Station Commander Lieutenant Colonel June Abrasado na planado ang nangyaring gulo noong Mayo 1 na layuning i-provoke ang mga pulis. Mga reklamo ng physical injuries, direct assault, robbery at maglabag sa Public Assembly Act ang mga inaasahang isasampa ng pulis laban sa kanila. Habang pinag-aaralan pa ng MPD kung sasampahan din ng reklamo si Acting Chair Party List Representative Antonio Tinio na kasama rin sa mga ralista ng magkagulo. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, TVMM.
2: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
1: At maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol.
8: Basta may nangyari, nakareport agad sa TVMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Ayun, pinag-uusapan namin kanina food inflation, pero habang ako nagko-commercial, pagkain pa rin pinag-uusapan namin ni Partner Rica. Ang hirap talaga, no? Isipin mo, partner. Kahit na tumaas na lahat ng bilihin, may sasakripisyo mo ba pagkain? Parang hindi. Di ba? Parang maisip ko, mangangayayat si Jorish.
2: Oo.
1: Mangangayayat si... hindi si Jorish.
2: Mangangayayat si Jorish. Jorish. Ang laki ni Jorish na nakakita namin ang aming abominable
1: magiging
2: Jorish.
1: Magiging one-third na lang si Jorish kasi yung yali, di Kendon. Parang ano ba? Sobra ka. Pinag-uusapan po natin, hindi po pagkain, mga kapamilya, ha. Ito po ay yung mabagsik na virus.
2: Oo.
1: Na ang pinagmumulan nito, pasintabi po, ha, ay dumi po ng mga daga.
2: Oo.
1: Di ba?
2: Oo.
1: So, meron pong cruise ship. And believe it or not, cruise ship yan. Dapat malinis yan, di ba?
2: Kaya nga.
1: Nagka-hanta virus outbreak.
2: Kaya nga.
1: Ibig sabihin nun, may daga.
2: Kaya
1: na nakasakay for free.
2: Tapos, sa cruise.
1: Sa cruise pa, buti pa siya.
2: Nagbayad.
1: Tayo, hindi pa nga tayo nag-cruise. Pero yung daga na kapag-cruise, nandun siya sa gitna ng Atlantic, di ba? At dun po nagkaroon ng sakit yung mga ibang pasahero. Pero may mga Pilipino din daw on board na hindi pa naman daw so far nahahawaan, di ba?
2: Pero kasi may tatlo ng pumanaw dahil dito, di ba?
1: Suspected hantavirus.
2: So, andun sila ngayon, nakamoor sila sa gitna ng karagatan. Hindi sila pinapadaong dahil
1: kasi ka-quarantine mo muna yung mga yun. Ngayon, akapiling po natin, nasa linya po na ating lalipone, tagapagsalita po ng Department of Health, si Undersecretary Albert Domingo. USAC, magandang gabi, Tony Enrica.
4: Yes, hi, good evening, Tony and Rica. Magandang gabi sa lahat ng nakikinig at nanonood.
2: Hi, Yusef.
1: Nagkaroon na ba tayo ng local cases of hantavirus ever sa pagkaalala?
4: Alam niyo po, ulit-ulit namin tinanong sa ating Epidemiology Bureau and ang categorical answer is wala.
1: Wala pa.
4: Meron daw kasi dati noong 1992 na naka-record pero hindi eksakto na hantavirus. Ang hirap kasi dito, Tony, pagsasabihin na case, dapat nakita yung pasyente, na-document. Yes. Yung sobrang lumang 1992 report na yon, parang hindi na ma-verify. So, sumatotal, wala tayong ma-verify na case na meron.
1: Which is surprising, di ba? Dahil ang daming daga sa Pilipinas.
2: Di pa sila nakapag-migrate
1: dito. So, yung, itong Hanta virus is not actually transferred from human to human, di ba? Walang ganon.
2: Parang may nabasa ako na pag-infected ka, pwede ba? Di ba?
1: Pwede ba? Yusek?
4: So, dalawa, yung Hanta virus na yan, actually, Hanta virus, grupo siya. It's a family of viruses. Tapos may mga specific na viruses. Pero para madaling tawagin, Hanta virus silang lahat.
1: Okay.
4: Yung isang grupo, yung isang kalahati ng pamilya, sabihin na natin, parang European, American-European, mas mataas yung pagkakataon na malipat sa tao. Pero hindi pa rin ganun kabilis ha. Pero mas mataas kumpara dun sa Hanta virus na nasa Asian region, sa region natin.
1: So may person-to-person transmission dun sa American-European branch ng Hanta virus.
4: Na very rare pa rin ha. Pero parang just to establish na yung relative risk, sabi nila sa epidemiology, yung pagkakataon mas mataas kung nandoon sa bahagi ng mundo na yon. Dito sa atin na talagang napakababa.
1: Oo. And nagagamot ba ito?
4: Ang gamot dyan is what we call supportive care. So parang, kuyari, dengue, hindi naman natin kayang gamutin sa dengue. Pero kapag na-detect siya ng maaga, pwede siyang ilagay sa intensive care unit kung sakali na maging critical. At mag-isang lumalaban yung resistensya ng katawan.
2: Parang Jack and Pax.
1: So ina,
2: you just let the virus run its course. Kausap ko si Yusek Albert
1: na yun. Close to home pala, partner.
2: Partner. Nung dinedescribe ni Yusek, naalala ko lahat ng pag-uusap namin.
1: Let your immune system fight it. Okay.
2: Oo. So ganun pa. Kaya pala sila naka-quarantine, Yusek.
1: No.
4: Well, yeah. So, ang quarantine measures naman, Rica and Tony, ginagawin kasi inoobserve kung yung mga close contact, diba, ay kumalat. So far, yung nabasa naming report na nakapublish na naman sa WHO, yung tatlong namatay, meron silang tinatawag na epidemiologic link. Kanina narinig ko yung lead-in ninyo, no, na parang, ano ba naman, may sumukay na daga dun sa vapor. Actually, nung binabasa namin yung detalye ng report, meron pa still trace yung WHO kasi it is possible na yung pasaherong sabihin na nating index case, yung unang kaso ng hantavirus, nakuha niya nung bumaba siya nung barko, ng vapor. Hindi dun sa vapor mismo.
1: So it's possible he could have been infected while he was touring on the ground at hindi dahil sa nakasakay sa barko yung daga. Nasa economy class yung daga, di ba?
4: Correct.
1: So anyways, naalala ko pala, partner, no? And as an aside, mga kapamilya at saka Yusek, naalala niyo ba yung batikang artistang si Gene Hackman?
2: Oh, di ba yung asawa niya?
1: Hanta virus ang suspected na ikinamatay nung misis niya, no? Tapos dahil si Gene Hackman ay tila may Alzheimer's na ata, nung namatay yung misis niya, parang wala siyang awareness. Napatay na yung misis niya, tapos siya parang parang
2: moving about,
1: hindi siya, kumbaga walang nag-alaga sa kanya, namatay din siya. Diba? And it was because of the Hanta virus in their home sa may parang nasa disyerto pa nga ata sila, Yusek, if I'm not mistaken.
4: Yeah, yun yung nabasa ko rin yan, na yung balita na nakakalungkot, no, kasi yung isa Alzheimer, so hindi siya aware kung nangyayari.
1: Yeah.
4: It's not so clear kung ang kinamatay ni Gene Hackman himself ay Hanta virus
1: yung wife
4: or
1: niya.
4: Baka yung dahil hindi na nga siya naalagaan. Yes. So syempre napabayaan na niya yung sarili niya.
1: So ngayon, ang tanong ko lang, ano, which is very, sa akin, very surprising. Parang yung inflation rate, very surprising. sa dami ng daga, Yusek, no? Hindi naman natin maikaila, no? Na maraming mga lugar dito sa ating bansa na rat infested. Bakit nga ang Hanta virus ay bakit ang Hanta virus ay hindi kasing laganap ng leptospirosis?
4: So, ang termino, ang konsepto niyan sa epidemiology, yung tinatawag na endemicity.
1: Ibig
4: sabihin, yung leptospirosis, endemic sa atin, natural na nandito sa Pilipinas. Pero yung Hanta virus, it is possible na hindi siya endemic. Or,
1: ito
4: pang possibility, baka nandiyan lang siya sa paligid, hindi lang siya tumatawid.
1: Oh
4: dahil siguro, yung dagang may Hanta dito sa Pilipinas, hindi pa nakakatalimuha ng isang tao dito sa atin. That's also possible.
1: I hope hindi naman na mangyari din yon, no? Kasi nga sabi nyo, 1992 pa yung parang last reported case, pero hindi na nga ma-verify sa tagal na, hindi na natin nabalikan yung mga kasong yun.
2: Ano ba ito, Yusek? Meron ba tong Bakuna?
1: Wala nga, no?
2: Oo.
1: Immune system mo daw, wala, like the chicken
4: wala
1: pots.
4: Siyang, wala siyang bakuna. Mm. Supportive lang yung paggamot sa kanya.
2: Plus,
4: ang prevention is yung sanitation. So, kumaga kasama yun ng kalinisan, waste management. Kung paano natin maiiwasan ng lepto, ganun rin ang pag-iwas dyan.
1: May kanta yan, ha? May kanta yan.
2: Ano yan?
1: Hantalamer.
2: Hindi.
1: Hantalamera.
2: Medyo tropical yung
1: Hantalamera. I can name that tune in two notes. Alam, hindi sabi ni Yusek, anong kanta yun? Hindi ko alam yun.
2: Hindi ko. Alam ni Yusek yan.
4: Hantalamera yun.
1: Ayun na.
2: Ganun yung kinakanta ng taga sa cruise ship.
1: Bigyan ang jacket yan.
2: May punto ka.
1: Guantalamera. Basta may music buff sa pamilya, alam nila yung kanta na yan. Guantalamera. Kailangan may konting yanig sa boses. Para pag tinutog ka, bawal daw kumanta, batuhin ko kayo dyan ng laptop. Teka lang, sino bang namamato ng laptop? Baka alam ni Yusek eh. Yusek, alam mo ba yun? Kilala mo ba yun?
2: Mabait sila sa DOH.
1: Hindi sa ibang department ba yung nababato?
2: Hindi sa kanila.
1: Ibang department pala yun. Grabe.
2: So dahil wala pang known case dito sa Pilipinas, is it even proper? Hindi naman proper, no? Maganda din ba pag-usapan natin kung ano yung possible symptoms nito? Dahil sa mga nababasa ko, Yusek, sabi parang flu-like symptoms din ang simula nito.
1: Severe respiratory illness daw.
2: At may hemorrhagic
1: May ganun ba?
2: Oo, may hemorrhagic effect pa ito. Di ba, Yusek?
4: Yeah, so dalawa yan. So baka nabasa niyo yung sa WHO release. So maganda ang paliwanag kasi para alam rin ng ating mga kapamilya na huwag katakutan to. Alaman ang susi sa kagamawaan natin. Una, yung ating simptomas, kahawig nga siya nung lepto. Minsan mapagkakamala mo siyang dengue kasi flu-like symptoms. Ano yun? Lagnat, pananakit ng kalamnan, pananakit ng san. So halos parehong-pareho, no? Ang makakasabi lang ng kung ano siya, ang pagkakaiba niya is yung history of exposure. Kung napalapit ka sa daga. But then again, ang hirap eh kasi pwede kang mapalapit sa daga tapos lepto pa rin yan. So ultimately, sabi nga, kausap ko kanina, ka-text ko si Dr. Solande kasi siya yung expert sa klinika eh. Sabi niya, alam niyo, Doc Albert, ang talagang mag-determine niya is yung laboratory test. Pero kung anong isura niya, ganun pa rin. Tapos kung ano yung kanyang kumbaga management, sa lepto, may antibiotic. Yun ang pinagkaiba. Antibiotics kasi mikrobyo yung lepto. Ito namang sa hanta kasi virus.
1: Virus.
4: Wala pang antiviral na subok na pwedeng lumaban doon. So ang ginagawa is hydration, yung supportive care sa ICU.
2: Opo. Pero may nabasa din kasi ako, Yusek, no, na galing nga ito sa, di ba, sa pupu ng daga.
1: Rodent.
2: Excuse me na lang po, just sa mga so, kumakain, kung meron man. No? Opo.
4: Yeah.
2: Pero kasi pag daw kunyari ito ay natuyo, na-disturb, and it becomes airborne.
1: Parang,
2: it also becomes a way of paghawa, di ho ba?
4: Oy, practical lang yan. Magandang tanong yan. Practical advice. Kasama yan dun sa mga precautions na sinasabi na ng WHO. Kung tayo ay, kunyari, naglilinis, ano nangyayari naman? Yung iba sa rin, makikita mo may, parang may potential na gusto kumakain ulit, may ipot ng daga, no? Nakakalat-kalat dyan. Huwag nating basta wawalisin kung tayo na kasi pwedeng parang yung alikabok nun ay lumipad. Tapos kung iba kayong pa ang makahawa sa atin. Hindi ng hanta, pero ng lepto rin. Pwede manggaling doon. So, mas maganda kung ating gagamitan ng basang basahan at nakaglabas tayo, lilinisin. Or kung nasa labas naman siya, huwag nang papang bubombahan ng tubig. Parang babaldihan lang siya na parang yung tarabang Tagalog yan. Basta inaanod lang siya ng tubig para hindi siya magiging lumilipad na alikabok.
1: Parang ano lang, yung abo galing mayon. Basain mo lang. Para wag siyang,
4: exactly.
1: Para hindi siya kumalat sa hangin. Anyway,
4: yes.
1: So,
4: yes.
1: Sige, so wag tayong masyado mag-alala mga kapamilya dahil hindi naman po ika nga endemic, yung endemicity. Yung endemicity, ano ba yan? Yan ba bagong parang high class na city ba na parang BGC?
2: Hindi ko alam tayo eh.
1: Yung Bonifacio Global City tsaka yung endemicity, magkatabi lang ito eh.
2: Endemicity,
1: endemicity. Marami talaga yung mga city na iyan. Pero hindi ko talaga napunta ng Davao City, si Yusek. Kumbidayin natin, magpunta kayo na sa... No, totoo yan. Uh-huh. Ganito yun.
2: Hanapin nyo yung Piatos family.
1: Kasi yung virus hindi mabuhay dun. Ha?
2: Ah, talaga.
1: Kasi buhusan mo lang ng gasolina. Buhusan. Mabuhus mo ng gasolina, tapos imumog mo yun. Wala ka na na...
2: Ang lakas naman pala mga taga Davao.
1: Wala. Mamumog hindi mo na maghanta. Kasi dun dati, Fanta. Ngayon, Hanta. Do, hindi naman na inom yun. Wala na. Yusek! Maraming salamat po muli sa oras na binigay mo sa amin. Thank you po.
2: Thank you, Yusek. All my love. Ingat po.
4: You're always welcome, Tony and Dika. Magandang gabi.
1: Magandang gabi. Salamat po. Undersecretary Albert Domingo, tagapagsalita po ng Department of Health. Si Jojo, Hoho, si Rafika, sabi niya na natawa daw siya doon sa kanta ng Hanta La Mera. Kapanahon na din namin ni Hoho yun.
2: Gina-jam niyo ba yan? Iba yung mga jam niyo noon?
1: Yes, mga...
2: Party music niyo noon?
1: Mga ano diyan, yung mga Hispanic hits.
2: Yung mga ano tayo, yung mga pick-up songs niyo sa bar.
1: Yes, mga Brazil 66. Yes. Mga ganun. Ang sabi po ni Kabalen Zosie Mugasmin, sabi niya, kung meron daw oras pang birthday greeting, pakibati daw ng happy 70th birthday si Reverend Father Enrico de Guzman, ang cura parokyo, parish priest ng San Rafael, Arcangel, sa barangay Mabiga, Mabalacat, City, Pampanga.
2: Happy birthday, Father.
1: May congratulations siyang pinapaabot kay Engineer Maria Lourdes El Tuazon dahil siya ay pumasa ng March 2026 Civil Engineering Licensure Exam.
2: Ay, apakasarap naman. Engineer na siya
1: engineer
2: ngayon.
1: Engineer ka na ngayon. Oh, ah, pero sana huwag ka muna mag-DPWH.
2: Eh kung fast track to reach life yan. Tara. Ay, naku, happy birthday na lang tayo, partner.
1: Surely.
2: Kay Alejo Aquino.
1: Ann Garcia.
2: Katrina Andal.
1: Carlos Lopez.
2: Alfredo Sanchez.
1: Happy birthday sa inyong lahat.
2: At kung mag-check out ka, 5-5 ngayon.
1: Ay, oh, shucks. So nga pala, no?
2: Kung may pang-check out ka pa.
1: Add to cart now. Hey, titingnan ko lang mabilis-mabilis mga kapamilya kung meron po tayong mga hindi po nabate.
2: Mm-mm.
1: But we will see if my Facebook will open.
2: Mm-hmm.
1: See, let's see. Let's see now.
2: Sige, hanapin mo yan. Nawawala yung cellphone ko, Jorish.
1: Ah, sorry, wala akong cellphone.
2: Hindi ka naroon ka na sa
1: akin. Si Ted Herbosa, Doc Ted.
2: Oy, Doc Ted, happy birthday sa'yo.
1: Ay, birthday
2: sa'yo.
1: Pala today. Sana pala pinaabot natin kay Joseph Albert kanina.
2: Oo, hindi natin alam. Happy birthday, Doc Ted.
1: Happy birthday po.
2: Happy birthday, Doc Ted.
1: Yes, pahaba po ng hininga. So anyway, sa mga pamilya, today, ano ba today? Tuesday.
2: Yes.
1: So we'll see you again tomorrow on a Wind Down Wednesday. Dito pa rin po sa Asia Spotted. Kakanin to ring Tony Velasquez.
2: Rika Lazo po, inyo nakasama. God bless everyone. Ingat.
1: Sige po. Hanggang bukas po mga kapamilya. Ingat po kayo kay Hanta. Bye-bye.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras, 4:01.
1: Ito ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras, tiyana, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita alas 4.

0: Ngayon po ay Miyerkules, May 6, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita, alas 4. Progress report sa investigasyon sa flood control scandal inilabas sa Senado. Ilang mambabatas na idinadawit pinaiimbestigahan.
1: Walong lugar sa Albay isinailalim na sa state of calamity dahil sa epekto ng pag-aalboroto ng bulkang Mayon. Ilang residente sa bayan ng Kabalig nagkakasakit na dulot ng ashfall.
0: Inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo sumampa sa mahigit 7% noong Abril. Presyo ng manalangis at pagkain nakaapekto sa mataas na inflation.
1: Articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte inirefer sa plenaryo ng Kamara. Halos 200 kongresista suportado umano ang pagpapa-impeach sa Vice Presidente.
0: Sa lalawigan, Lola natagpuan nakabaon sa Benguet, anak ng biktima suspect sa krimen.
1: At sa balitang sports, Pinoy weightlifter Albert De Los Santos nanalo ng gold medal at nagtala ng bagong junior world record sa 2026 IWF World Junior Championship sa Egypt.
0: Maganda, maganda, madaling araw!
2: Good morning!
0: Mga kapamilya, it's Wednesday with Team Pogi. Ako po si Radyo Patrol Robert Mano.
1: Good morning, kapamilya. Ako naman po si Radyo Patrol Steve Raz.
0: At ngayon, simulan po natin ang balitaan hinggil sa inilabas na partial report sa Senado kaugnay ng investigasyon sa maanumalyang flood control project. Matapos po ang tatlong buwan, inilabas na ng Senate Blue Ribbon Committee ang progress report kaugnay ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Sa privilege speech, idinetalye ni Blue Ribbon Chairman Senate President Pro Tempore Panfero Lacson ang tinawag na iba't ibang menu ng kasong maaaring isailalim sa preliminary investigation. Kabilang dito ang plunder, direct bribery, malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act laban kina dating House Speaker Martin Romualdez, dating Congressman Zaldi Co, Senador Francis Escudero, Senador Joel Villanueva, Senador Jinggoy Estrada at iba pa. Posible rin ang money laundering at forfeiture laban kay Romualdez at mga dating opisyal ng DPWH. Itinagi naman ni Lacson ang aligasyong ayaw nilang isalang sa investigasyon si Romualdez. Paliwanag ng senador, hindi maaaring isampina o pwersa'y humarap sa Senado si Romualdez dahil sa interparliamentary courtesy. Hindi pa nasponsoran sa plenaryo ang partial report ng komite sa maanumalyang proyekto kontrabaha dahil 7 senador pa lang ang pumirma. Kabilang dito si Lacson, Senator Risa Ontiveros, Bam Aquino, Francis Pangilinan, Erwin Tulfo, Senate President Vicente Soto III, at ang bagong pirma lang na si Senador Rafi Tulfo.
3: Basta AM, DZMM.
1: Hindi umano nababahala sina Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva sa rekomendasyon ng Senate Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa manumalyang flood control project. Sa isang privilege speech, inilahad ni chairman ng Blue Ribbon Committee na si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang progress report ng kanilang investigasyon kung saan inirekomenda ang preliminary o fact-finding investigation o case build-up sa reklamong plunder at iba pang criminal case laban kina Estrada, Villanueva, dating Senate President Francis Escudero at iba pang idinadawit sa skandalo. Iginit ni Estrada na wala siyang kinilaman sa manumalyang flood control project at nilinaw din niya na wala siyang sama ng loob kay Lacson. Para naman kay Villanueva, hindi apektado ng rekomendasyon ng Blue Ribbon Committee dahil nasa panig umano siya ng katotohanan. Dagdag pa ni Villanueva, wala pang kaso na isinasampal laban sa kanya kaugnay ng flood control project scandal at nakahanda siyang depensa ng kanyang sarili.
3: Basta AM, DZMM!
0: Bumilis ang inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo noong Abril. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, tumaas sa 7.2% ang inflation rate noong nakaraang buwan kumpara sa 4.1% noong Pumarso. Ito na ang pinakamataas na inflation rate simula noong Marso 2023 na umabot sa 7.6%. Nahigitan din ito ang forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 5.6 hanggang 6.4% na inflation rate para sa Abril. Ayon sa PSA, nakaapekto ang pagsipa ng presyo ng petrolyo at pagkain sa mataas na inflation rate noong nakaraang buwan. Naniniwala naman ang ekonomistang si Professor Emmanuel Leyko na lalo pang bibilis ang inflation ngayong Mayo, bunsod ng mataas na presyo ng petrolyo at paghina ng halaga ng piso kontra dolyar. Bumagsak ang purchasing power ng piso sa 73 centavos na pinakabababa simula noong 2018. Samantala, Department of Agriculture pinapaspasan na ang pagkilos laban sa pagtaas ng presyo ng pagkain kasunod ng pagtaas ng inflation noong Abril. Narito ang balitang kumpirmado o sigurado mula Quezon City at ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly.
4: Pinaiigting Agriculture ang mga hakbang para mapigilan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin matapos iulat na umabot sa 6.1% ang food inflation nitong Abril, kung saan pangunahing nagtulak ang pagmahal ng bigas, mais, isda at gulay. Ayon sa DA, pangunahing dahilan ang pagsipa ng presyo ng langis dahil sa tensyon sa Middle East na nakaapekto sa gasto sa transport at logistics sa agri-sector. Muling tiniyak ng DA na sapat ang supply ng pagkain pero tumataas ang presyo dahil sa mas mahal na delivery at distribution. Bilang tugon, nagbigay ang gobyerno ng fuel subsidies sa agri-truckers, nagbukas muli ng food lanes at binawasan ang ilang fees para mapababa ang gasto sa pagdadala ng pagkain. Pinalakas din ang monitoring sa mga pamilihan para maiwasan ang overpricing, habang pinalalawak ang mga programa tulad ng benting bigas at rice for all para makatulong sa mga mamimili. Dagdag pa ng DA, handa silang magpatupad ng price cap sa imported rice kung magpapatuloy ang pagtaas ng presyo. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Basta DZMM.
1: Alas 4:10 na po ng madaling araw, isinailalim na sa state of calamity ang 3 lungsod at 5 bayan sa Albay na lubhang naapekto ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon at Ashfall. Inaprobahan ng Sangguniang Palalawigan ang resolusyon para isinailalim sa state of calamity ang mga lungsod ng Tabaco, Legazpi at Ligao, gayon din ang mga bayan ng Kamalig, Malilipot, Santo Domingo, Daraga at Gidobatan. Layon ng deklarasyon na mapabilis ang pagbibigay ng tulong at rehabilitasyon ng mga apektadong lugar. Samantala, kuha naman tayo ng report mula sa probinsya.
3: Pasada Probinsya! Probinsya!
1: Magpapalabas ng pondo para sa pinsalang itinulot ng pag-alboroto ng bulkan sa sektor ng agrikultura, prioridad matapos ideklara ang state of calamity. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Albay, hatid ni Vince Villar. Vince!
5: Tiniyak ng lokal na pamahalaan ng Albay na bibigyan prioridad ang tulong para sa mga magsasakang labis na naapektuhan ng matinding ashfall noong Sabado dulot ng pagragasa ng uson o pyroclastic density current sa miisigali sa Daraga Albay. Ito'y matapos ideklara ng Sangguniang Panlalawigan ang state of calamity sa 8 lugar sa Albay na apektado ng bulkan. Ayon kay Albay Public Safety and Emergency Management Head Bobby Cristobal, kagad silang magpupulong ng Albay PDRMC ngayong Linggo para pag-usapan ang budget allocation. Hihintayin lang na matapos ang mga clearing operations sa mga lugar na binagsakan ng amo, pamamahagi ng mga face mask, pagkain at iba pang ayuda. Ayon sa opisyal, lahat ng nasa loob ng 6 kilometers sa permanent danger zone ay kasama sa mga naharap sa peligro at apektado ang pamumuhay, kaya bibigyan rin sila ng tulong ng probinsya. Sa kasalukuyan, nagdoble higpit ang mga otoridad sa pagbabawal sa pagpasok sa loob ng 6 kilometers permanent danger zone dahil sa madalas na pag-uson sa bulkan. Pag-aaralan din sa gagawing pulong kung dapat na palawigin sa 7 kilometers ang danger zone sa paligid ng Mayon kahit malabo pa sa ngayon ang pagtaas sa alert level 4 ng bulkan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar!
1: Maraming salamat, Vince Villar! Samantala, nagkakasakit na mga residente sa Barangay Suwa sa Kamalig dahil sa abo na ibinigwa ng Bulkang Mayon. Humihingi ng tulong ang barangay para sa clearing operations. Unang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na prioridad ang kalusugan ng mga apektadong residente ng ashfall at pag-alboroto ng bulkan. Iniutos din ng Pangulo ang mabilis na paglilinis sa mga kalsada na natabunan ng abo.
6: Alerto sa Bulkan! Alerto sa Bulkan!
0: Muling dumaloy ang pyroclastic density current o uson sa Bulkan Mayong kahapon, pero hindi ito nagresulta ng panibagong ashfall sa Albay. Ayon sa PFOX, dumaloy ang uson sa Miisi Gully na resulta ng bumigay na lava dome sa Bulkan. Nananatili sa Alert Level 3 ang Bulkan Mayon, sinabi ni Albay Governor Noel Rosal na mahigpit na ipagbawal na ipinagbabawal ang pagpasok ng publiko sa Miisi area. Napasok sa 6-kilometer permanent danger zone dahil sa banta na peligro ng pag-aalboruto ng bulkan. Binabantayan niya ng mga otoridad ang aktibidad ng Mayon Volcano sa posibleng pagpapalawak na permanent danger zone. Samantala, Philippine Coast Guard sa Bicol naka-alerto kasunod ang pag-aalboruto ng Bulkan Mayon. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert!
7: Kasalukuyang naka-heighten alert ang Philippine Coast Guard, partikular sa Coast Guard District Bicol, pati na rin ang lahat ng Coast Guard Station at Substation sa lalawigan ng Albay para maserbisyuhan ang mga residenteng apektado ng ashfall mula sa Bulkang Mayon. Ayon sa PCG, tuloy-tuloy ang kanilang operasyon at sa katunayan, ginagamit na rin ang 2 water purification unit ng PCG na kayang magbigay ng hanggang 10,000 litro ng malinis at inuming tubig kada araw sa Ginubatan at Kamalig Albay. Bukod sa pamamahagi ng food packs, kasama rin sa trabaho ng nasa 100 personnel ng PCG ang clearing operations para alisin ang naipong ashfall sa mga kalsada at matiyak ang maayos at ligtas na biyahe ng mga sasakyan sa lugar. Sa datos ng PCG, umabot na sa halos 195,000 na individual ang nailikas dahil sa epekto ng ashfall. Paalala ng PCG sa publiko, alamin ang lokasyon ng evacuation center sa kanilang lugar at gumamit ng N95 mask o basang panyo kapag lalabas para maprotektahan ang lalamunan at baga laban sa abo. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol,
8: Bert Dizon!
9: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
6: Alerto sa Bulkan!
3: Alerto sa Bulkan!
1: Muli namang nagbuga ng abo ang Bulkang Kalaon sa Negros Island. Ayon sa PVOX, umabot sa 800 metro ang taas ng abo mula sa bungangan ng bulkan na dinala ng hangin pakanluran. Nakapagdala ang PVOX ng 22 volcanic earthquake at 5 ash emission event. Halos 3,000 tonelada kada araw ang ibinubuga ng Bulkang Kalaon at naoobserba ng PVOX ang pamamaga sa bulkan na sinyalis ng pressure buildup sa loob ng Kanlaon Volcano. Nananatiling nakataas ang Alert Level 2 sa Bulkang Kanlaon.
9: Basta AM DZMM.
0: 16 na minuto makalipas ang ika-4 na madaling araw, tuloy tayo sa palitaan. Iniakit na po sa plenaryo ng Kamara ang committee report ng House Justice Committee na naglalaman ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Inirefer naman ng Kamara sa House Committee on Rules ang committee report na inaasahang pagdedebatehan at pagbobotohan sa plenaryo sa susunod na linggo sakali makakuha ng sapat na boto o 1/3 ng mga kongresista at ma-impeach si VP Duterte. Itatransmit sa Senado ang articles of impeachment. Ayon kay Bicol Saro, Party News Representative Derry Redon, miyembro ng House Justice Committee, halos 200 kongresista ang susuporta para ma-impeach ang Vice Presidente. Kumpiyansa rin si House Justice Committee Chairperson Jervil Luistro na namakalulusot sa plenaryo ang committee report. Matatandang 55 kongresista ang bumoto ng pabor sa committee report ng House Justice Committee kaugnay sa mga reklamo laban kay VP Duterte.
9: Basta DZMM.
1: Ipinababasura naman ng prosecution panel ang apila ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa pagpapatuloy ng paglilitis sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Ayon sa mga taga-usig, may misrepresentation ng umano sa mga inilahad ng depensa at hindi ito tumutugma sa pamantayang itinakda para sa apela sa ilalim ng Rome Statute. Higinit ang prosekusyon na ang desisyon ng Pretrial Chamber 1 ay hindi maaaring apela maliban kung ito ay may malaking epekto sa mangyayaring pagdinig o sa hatol ng kaso. Pinunarin nila ang pahayag ng lead counsel Duterte na si Nicholas Kaufman na nila hindi tama at maaaring makasira sa kredibilidad ng mga naging pasya ng hukuman.
9: Basta AM, DZMM!
0: Inakusahan ni Batangas Congressman Leandro Lavistes na Executive Secretary Ralph Recto at si WS Partners Representative Edwin Gardiola ng pagsasambuatan sa umano'y maanumalyang proyekto sa Department of Public Works and Highways. Ibinunyag ni Lavistes na inalok siya ni Gardiola na makipag-partner sa kanila ni Recto para tukuyin ang mga lupain na pwede sa road opening. Sasali sila sa pagbibili ng lupa at tutulong umano ang kalihim sa pagpopondo dahil nasa gabinete ito. Inakusahan pa ni Lavistes si Gardiola na umano'y gumastos ng 1 bilyong piso sa kandidatura ni Batangas Governor Vilma Santos Recto at anak nito si Luis Banzano at iba pang kandidato noong 2025 elections. Sangkot din umano ang ibang kongresista sa vote buying noong eleksyon at malaki anya ang ginastos sa mga politiko sa ibang lalawigan. Sinagot ng anak ng kalihim na si Batangas Congressman Ryan Recto ang mga alegasyon ni Lavistes na anya'y mga fake news at walang basehan. Ipinatanggal ng ilang kongresista sa record ng Kamara ang akusasyon ni Lavistes ng vote buying dahil sa kawalan ng ebidensya.
9: Basta AM, DZMM.
1: Binuweltahan naman ni Executive Secretary Ralph Recto si Batangas Congressman Leandro Lavistes sa mga paratang nito laban sa kalihim. Itinanggi ni Recto na sangkot siya sa manumaliang infrastructure of flood control projects at dokumentado anya ang lahat ng naging proyekto bilang public official ng Batangas. Dagdag pa ni Recto, binibigyan ng mali siya ni Lavistes ang kanyang koreksyon kay Gardiola. Ibinunyag ni Recto, inalok siya ng 1 bilyong piso ni Lavistes para patresin ang kandidatura ng kanyang misis na si Batangas Governor Vilma Santos Recto. Ayon pa sa kalihim, na insulto siya sa ginawa ni Lavistes at hindi nagsampa ng reklamo bilang paggalang ng sa ina ng kongresista na si Senador Loren Legarda. Nakatanggap niya siya ng impormasyon na sangkot si Lavistes sa malawakang vote buying sa Batangas. Sinabi pa ni Recto na tinangkang kami ni Lavistes ang libu-libong hektarya ng lupain sa Nasugbu na niya'y malinaw na land grabbing kaya tinanggihan niya ito. Nag-iingay niya si Lavistes para mawala ang atensyon ng publiko sa 24 billion pesos na utang nito na umano'y resulta ng ghost solar project ng kongresista na tinawag ng kalihim na biggest scam laban sa gobyerno at taong bayan.
9: Basta AM, DZMM!
3: ASEAN Summit 2026.
9: ASEAN Summit 2026.
3: The DZMM Updates.
0: Handa na ang Cebu sa pag-host ng 48th ASEAN Summit. Ayon kay Mayor Nestor Arquival, nakatuon na ang kanilang paghahanda sa seguridad, kalinisan at maayos na daloy ng trapiko. Sa Mactan, gagarapin ang mga pulong habang ang support staff ay mananatili sa mga hotel sa Cebu City. May nakahanda ring heritage tours para sa mga delegadong nagnanais mamasyal. Idineklara ni Pangulo Marcos Jr. na non-working holiday sa Lapu-Lapu City at Cordova mula ngayon hanggang sa Biyernes, Mayo 8 para sa hosting ng ASEAN Summit. Ito'y para mabawasan ang trapiko at masiguro ang kaligtasan ng mga ASEAN delegates. Samantala, International Media Center binuksan na ilang araw bago ang inaasahang pagdating ng mga dadalo sa ASEAN Summit. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Cebu. Hatid ni Annie Perez. Annie.
8: Binuksan ang International Media Center kung saan inaasahang dadalo ang nasa mahigit 1,000 mamamahayag mula sa iba't ibang panig ng mundo. Hatid nito ang mga serbisyong world class para sa mga kinatawan ng media gaya ng mabilis na internet, mga computer broadcast center at iba pa. Ngayong araw, inaasahang magkakaroon ng press conference ang Department of Foreign Affairs ukol pa din sa ASEAN. Ayon naman sa mga lokal na pamahalaan, natapos na nila ang lahat ng mga paghahanda mula sa pagmamando ng trapiko, sigurin seguridad hanggang sa pagpapaganda ng lugar. Sa Mayo 7, inaasahan ang pagdating ng mga pinuno ng mga bansang miyembro ng bansang ASEAN. Pag-uusapan ang enerhiya, food security, pati na ang disaster resilience. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
0: Maraming salamat, Annie Perez.
3: ASEAN Summit 2026.
9: ASEAN Summit 2026.
3: The DZMM Updates.
1: Tatalakayin sa ASEAN Summit ang epekto ng nagpapatuloy na krisis sa Middle East. Ayon kay Communications Secretary Dave Gomez, nagkasundo ang mga leader ng ASEAN na isama sa agenda ang energy security at magiging tugon sa epekto ng gusot sa Middle East. Sinabi naman ni ASEAN 2026 Director General Helen de la Vega na sa sentro ang tatalakayin sa mga isyu na may kinilaman sa energy security, food security at ligtas sa pagbiyahe ng mga ASEAN national. Bukod po dito, inaasang tatalakayin din sa ASEAN Summit ang disaster resilience tulad ng community-based early warning system at humanitarian response.
9: Basta AM, DZMM.
1: Oras po natin, kapamilya. Gising na po, tanghali na. 4:23 na po na madaling araw.
2: Good morning!
1: Ay, gising na.
0: Siyempre, yung pa-shoutout, ipadala sa aming Viber number na

0: 23,000!
1: Uubusin natin lahat
2: yan. Uubusin natin yan.
1: Kapag may sapat na oras, sabi meron nga ni partner. Yan. Pero meron yan. For sure. Abangan nyo po sa aming pagbabalik, may get 60 million pesos na halaga ng shabu na sabsam sa Cavite.
2: At mahigit 1 million lumahok sa Bangusan Party sa Dagupan City. Yan ating mga balita mula sa Lalawigan sa magbabalik ng
1: Radyo Patrol Balita alas 4.
2: Kape, kape, kape, kape.
1: Almosal na, oh.
3: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630. Steve Rast, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita alas 4.
4: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
5: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrea yung trend or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
3: DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
6: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pangkakampi ng masang Pilipino.
6: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutyan ng masa.
6: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: DZMM sa East 30 ang pimpinan ng malayan. Mamamayan.
8: Manatili po kayong nakikinig.
9: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli. Magpayo.
10: Subalay. Sa...
3: Steve Rast, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita alas 4.
2: Oras po natin, 4:27.
1: Balikan po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol Balita alas 4. Progress report sa investigasyon sa flood control scandal, inilabas ng Senado. Ilang mambabatas na idinadawit, pinaiimbestigahan.
2: 8 lugar sa Albay, isinilalim na sa state of calamity dahil sa epekto ng pag-alboroto ng bulkang Mayon. Ilang residente sa bayan ng Kamalig, nagkakasakit na dulot ng ashfall.
1: Inflation, o bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo, sumampas sa mahigit 7% noong Abril. Presyo ng langis at pagkain, nakaapekto sa mataas na inflation.
2: At articles of impeachment laban kay Vice President Duterte, inirefer na sa plenaryo ng Kamara, halos 200 kongresista, suportado umano ang pagpapa-impeach sa Vice Presidente.
3: Ulat, panahon.
1: Alamin po natin ang magiging weather today at sa mga susunod pang araw. May bagyo ba? May babantayan ba tayong bagyo? May inaasahan ba tayong bagyo? Alamin po natin mula kay Binibining Lori de la Cruz mula sa Pag-asa. Good morning, Ma'am Lori.
11: Morning po at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Posible pa rin ang mga pag-ulan ngayon sa Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte dahil sa epekto ng LPA. Huli nakita kasi ang LPA sa layong 670 kilometers sila nga na hinatuan Surigao del Sur. Kahit patuloy natin pinag-ingat

0: ating mga babaeng doon sa mga pagulanayan at posibleng pagbaha. Itong LPA, mababa naman po yung chance na mabuo ito bilang isang bagyo. Samantala sa Metro Manila at natitira bahagi ng bansa, sa daril fair weather ang mararanas ng panahon liban sa mga localized thunderstorms sa hapon at gabi. At wala rin po tayong gale warning ngayon sa anong bahagi ng ating mga baybaying dagat. Para naman sa heat index, pwede po umabot hanggang sa 41 degrees Celsius ang maximum o pinakamataas na heat index po na dito sa Kamaynilaan sa araw na ito. Nasa extreme caution level po yan kung kaya't patuloy na ito pinag-init ang ating mga kababayan dahil posible po pa rin ito magdulot ng heat stress at heat cramps. Yan ang latest mula sa PAGASA. Ito po si Lori Dalampu.
1: Miss Lori, yung ibang bahagi kagaya nung sa may Dagupan area, may mga nagtatanong sa Pangasinan, mainit din daw po ba i-expect nila doon?
0: Yes sir, mainit pa rin ho. Asahan natin pwede umabot na sa 41 degrees Celsius sa parte po ng Dagupan.
1: Ayun, sige po. Ma'am Lori, maraming salamat.
0: Yes po.
1: Si Ms. Lori de la Cruz mula sa PAGASA.
2: Ulat Kalusugan. Ulat Kalusugan.
3: Sa ating pong Ulat Kalusugan, sa mga mahilig sa dahon, eto po ah.
1: Uy, bawal yun.
3: Hindi, iba to.
1: Ah, iba.
3: Merong dahon na healthy sa ating
1: kalusugan. Ah, okay. Mali pala yun.
3: Eto po ah. Inirekomenda ng mga eksperto ang dahon ng sambong.
1: Mm-hmm.
3: Alam mo, partner, yung sambong?
1: Mm-hmm.
3: Bilang isa sa mga pangunahing halamang gamot sa Pilipinas at iba pang bansa sa Asia. Ayon po sa DOH o Department of Health, sa ilalim ng Traditional and Alternative Medicine Act of 1997, kabilang dito sa ito sa sampung inirekomendang halamang gamot dahil sa napatunayan benepisyo nito sa kalusugan. Ang sambong o Blumea balsamifera ay mayaman sa natural na sangkap tulad ng flavonoids, camphor at iba pang phytochemicals na may antioxidant at anti-inflammatory properties. Dahil po dito, nakatulong ito sa lagnat, ubo at sipon.
1: Mm-hmm. Parang
3: kailangan ko nga yan, ano? Rayuma, sakit sa tiyan at mga problema sa balat.
1: Mm-hmm.
3: Kilala rin ito bilang diuretic na nakababawas ng sobrang tubig at asin sa katawan. Kaya nakatulong sa pamamanas, alta presyon at pag-iwas sa kidney stones. Napatunayan din nakatulong ang sambong sa paglit at pagpigil ng kidney stones, kaya ginawa rin ito bilang tablet bilang mas abot kaya at digtas na alternatibong gamot. May kakayahan din itong labanan ang bacteria at free radicals na maaaring magdulot ng sakit. Pero ipinalala po ng mga eksperto, dapat ito gamitin ng may tamang kaalaman at gabay ng mga eksperto. At yan po ang ating Ulat Kalusugan on a Wednesday.

0: Good morning!
1: Magandang madaling araw sa ating mga kapamilya magbubukid!
0: Good morning!
1: At baging isda!
0: Good morning!
1: Para po sa ating agri-balita, inaasahan na bababa ang presyo ng mais sa Negros Oriental dahil sa pagdami ng supply sa mga susunod na buwan ay sa Provincial Agricultural Technology Coordinating Office ng Department of Agriculture, nakatulong sa mga magsasaka ng mais ang mga pag-ulan sa lugar dahil mas maihahanda nila ang sakahan para sa pagsisimula ng cropping season. Patuloy ang pamamahagi ng mga tulong gaya ng libreng buto at fertilizers sa mga magsasaka na hindi mukbang tanim ng mais para matuguran ang pangangailangan sa lalawigan. At yan po ang ating agribalita muli.
0: Good morning!
1: Maganda madaling araw sa ating mga kapamilya magbubukid.
0: Good morning!
1: At kaserbisyo manging isda.
0: Good morning!
1: Kaka, Maya Babak. Sa oras po na 4:33 na madaling araw, tara na, libutin na po natin ang mga balita sa mga probinsya.
2: Pasada probinsya. Probinsya.
1: Unahin po natin ang Ilocos Norte. Naghahanda na ang pamahalaang lokal para sa posibleng epekto ng El Nino sa lalawigan. Nakikipagtulungan ang local government unit sa mga asosasyon ng mga magsasaka sa lugar para sa pagtatayo at pagsasaayos sa mga small farm reservoir at water impounding dams. Pinayuhan na rin ang mga magsasaka at banging isda tungkol sa registry system for basic sectors in agriculture para sa mas maayos na pagtugon sa epekto ng tagtuyot. Ayon sa El Nino Watch ng PAGASA, posibleng pinakamaapektuhan ng dry spell ang mga irigasyon, produktong pang-agrikultura, enerhiya at kalusugan.
3: Alas 4:34 sa Cavite naman, 9 na kilong shabu na tinatayo nagkakahalaga ng mahigit 61 milyon pesos ang nasamsam sa Joint Anti-Illegal Drugs Operation ng PNP at PDEA sa Barangay Bacau 1 sa General Trias City. Na-arresto na mga otoridad ang 4 na big-time drug lord na nahulihan din ang mga dokumento, mga cellphone na gamit sa pakikipagtransaksyon at isang sasakyan. Ilang araw na tiniktikan ng PDEA at PNP ang mga suspect bago isinagawa ang Anti-Illegal Drugs Operation. Maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga suspect.
1: Sa Sambuaga, nasamsam ang halos 19 na milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo sa magkahiwalay na operasyon ng Philippine Navy. Unang naharang ang bangka na nahulihan ng 50 master cases ng hindi dokumentado mga sigarilyo na nagkakahalaga ng 7.57 million pesos. Sunod na naharang ang isa pang bangka kung saan na-recover naman ang mahigit 70 master cases ng mga sigarilyo na nagkakahalaga ng mahigit 11 million pesos. Inaresto ang mga tripulanteng sakay ng mga bangka habang dinala sa Bureau of Customs ang mga kontrabando para sa disposisyon.
3: Diyan naman po sa Quirino, nasunog ang imbaka ng langis sa bahay ng Madela. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP, sumiklab ang apoy habang nagsasali ng langis sa mga empleyado mula sa ground tanker patungo sa oil tanker. Mabilis na kawala ng apoy dahil highly flammable ang lugar. Tumagal ng 9 na oras bago naapula ang sunog at umabot sa 15 milyong piso ang halaga ng pinsala.
1: Sa Benguet, Lola, natagpuan nakabaon sa lupa sa bayan ng Bukod.
2: Pasada probinsya. Probinsya.
1: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Benguet atid ni Harris Julio. Harris.
4: Masusing iniimbestigahan ng mga otoridad ang nangyari sa 72 anyos na babaeng natagpuang nakabaon sa lupa sa Barangay Daklan, Bukod, Benguet. Arestado naman ang mismong anak na lalaki ng biktima na pinaniniwala ang responsable. Ayon sa pulisya, isang residente ang nakakita sa suspect na may ibinabaong bagay sa lupa pasado alas 6 ng gabi noong Linggo. Nang makaalis ang suspect ay agad itong pinuntahan ng residente kasama ang isang kaanak. Tumambad sa kanila ang nakausling paa ng biktima na agad namang inireport sa otoridad. Patuloy na inaalam ang motibo sa krimen. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Para sa DZMM, Harris Julio.
1: Maraming salamat, Harris Julio.
3: Sa Pangasinan, bagong silang na sanggol, inabandona sa gilid ng highway.
2: Pasada Probinsya. Provincia.
3: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Pangasinan, hatid ni April Ravales. April.
5: Sariwa pa ang umbilical cord ng sanggol ng matagpuan sa gilid ng provincial highway sa Barangay Lipit Norte, Manawag, Pangasinan, pasado alauna ng madaling araw nitong Martes. Patunay nakakasilang pa lamang sa sanggol ng abandonahin sa lugar. Agad namang nirespondehan ng mga otoridad ang insidente matapos maireport ng mga concerned citizen at dinala sa Manawag Community Hospital upang mabigyan ng kinakailangang newborn care at agarang medical na atensyon. Nagpapatuloy na ng imbestigasyon ng Manawag Police Station upang matukoy ang responsable. Nanawagan din ang pulisya sa publiko na makipagtulungan at agad magbigay ng impormasyon kung may nalalaman kaugnay sa insidente. Nakatakdang ilipat ang kustodiya ng sanggol sa Department of Social Welfare and Development. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, April Ravales.
3: Maraming salamat, April Ravales.
1: Sa Rizal naman, arestado ang 39 anyos na lalaki matapos holdapin ang 20 anyos na babaeng estudyante sa Barangay Inarawan, Antipolo City. Pauwi na ang biktima na galing sa paghahanap ng trabaho ng tutukan ng baril ng sospek sa madilim na bahagi ng kalsada. Nakuha mula sa biktima ang bag na naglalaman ng mga dokumento, 100 piso at cellphone na nagkakalaga ng mahigit 6,000 piso. Nasa kustodiya na ng Antipolo City Police ang sospek na naharap sa kasong robbery. Di ka na iya. Inolda po, tinan mo, naghahanap ng trabaho.
3: Sa Cagayan naman, patay ang 75 anyos na lolo habang 7 ang sugatan sa paranagan ng isang lalaki sa bayan ng Piat. Sa imbestigasyon ng pulisya, nakikipaglamay sa patay ang mga biktima nang mag-amok ang sospek. Sinasabing may problema sa pag-iisip ang sospek. Humingi naman ang paumanhin ng pamilya ng sospek sa mga biktima pero desidido mga ito na ipursige ang kaso.
1: Sa Oriental Mindoro, natagpo ang patay ang 48 anyos na lalaki matapos na napaulat na nawawala sa Marinduque. Huling nakita buhay ang biktima na lumangoy noong April 30 sa dagat na sakop ng Bayan ng Gasan at natagpuan sa dalampasigan ng Pola sa Oriental Mindoro. Positibong kinilala ng pamilya ang biktima.
3: Yan naman po sa Zamboanga del Sur, dead on the spot ang rider at ang kasitong babae sa salpukan ng wing van truck at motorsiklo sa National Highway sa barangay poblasyon sa bayan ng Kumalarang. Sugatan sa insidente ang isang pangangkas ng rider. Ayon sa pulisya, minamaneho ng isang 29 anyos na lalaki ang truck nang sumalpok ito sa motorsiklo na minamaneho naman ng isang 22 anyos na lalaki. Patuloy ang imbestigasyon ng pulisya kaugnay ng insidente.
1: Sa Zamboanga Airport Lounge para sa mga overseas Filipino workers, binuksan na!
2: Pasada Probinsya! Probinsya!
1: Narito ang balita kumpirmado o sigurado mula Zamboanga, hatid ni Queenie Casimiro. Queenie.
6: Ito ang kauna-unahang OFW lounge na binuksan sa labas ng Maynila. Ayon kay Department of Migrant Workers Assistant Secretary Jerome Alcantara, naunahan pa ng Zamboanga ang paliparan ng Davao, Cebu at Cagayan de Oro na nakatakda rin magbukas ng OFW lounge sa mga paliparan. Layunin nito ang mabigyan ng komportableng lugar ang mga OFW habang naghinihintay ang kanilang biyahe. Ayon kay Alcantara, alinsunod ito sa kautusan ni Pangulong Bongbong Marcos na red carpet at hindi red tape ang trato sa mga makabagong bayani. Magsisilbi din bilang assistance center ang lounge para sa mga paalis na OFW na may kulang pa na papeles gaya ng overseas employment certificate at iba pa. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
1: Maraming salamat, Queenie!
3: 4:41 na po na madaling araw sa Pangasinan naman, mahigit 1 milyon ang nakilahok sa Bangusan Street Party.
1: Sarap!
3: Natampok ng Bangus Festival 2026 sa Dagupan City. Ayon kay Mayor Belen Fernandez, mas mataas na 10% ang pumunta kumpara noong nakarang taon. Tampok sa selebrasyon ng sabayang pag-ihaw. Sarap naman! At pamamahagi ng 20,000 bangus. 20,000 na bangus.
1: Paabutin niyo po rito.
3: Pakarami naman.
1: Para matikman din namin.
3: Habang pinasaya ng mga kilalang artista ang mga dumalo. Samantala, lumagda rin ang Dagupan at San Juan City sa isang sisterhood agreement para sa mas pinilawak na kooperasyon sa iba't ibang larangan.
1: Abangan niyo po sa aming muling pagbabalik, ha? Mag-ate patay sa sunog sa San Mateo.
3: At Isa sa riding in tandem na suspect sa pananambang sa Quezon City, tukoy na ng PNP. Detalye sa pagbawalik ng
1: Radyo Patrol Balita alas 4.
3: Kape-kape, gising na, gising!
2: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630.
0: Good morning!
2: Steve Rez, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita alas 4.
7: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
8: Sa house, retrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko. At the same time, na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka-complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Siyempre, may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat PP.

0: Ito po si Radyo Patrol Bert Dizon.
1: Servisyo publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
2: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman.
3: Steve Raz, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita alas 4.
4: 4:45. Tuloy po tayo sa mga balita. Tiniyak ni House Speaker Faustino D. III na prioridad ng gobyerno na iangat ang buhay ng mga mahihirap sa Pilipinas. Matapos ipasa ng mga kongresista ang panukalang batas para palakasin at palawakin ang Pantawid Pamilya Pilipino Program of 4 Peace. Sa botong 224-3, bless you. At walang abstention, inaprubahan ng mga mambabatas ang House Bill number 8647 o patuloy ang pagtawid sa Pamilyang Pilipino Act na naglalayo palakasin at palawigin ang 4 Peace bilang tugon sa pangangailangan ng mga low-income households. Ayon kay Speaker D, malaking bagay ang pagpapalakas at pagpapatupad ng programa para masolusyunan ang kahirapan sa harap ng hamon na kinakaharap ng mga mahihirap na Pilipino. Kabilang anya ang panukalang batas sa mga prioridad ng gobyerno para iangat ang buhay ng mga Pilipino.
5: Sa Rizal naman, patay ang magkapatid na babae matapos masunog ang 6 na bahay sa barangay Malanday sa bayan ng San Mateo. Ayon sa Bureau of Fire Protection, mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light material sa mga bahay sa lugar. Natagpuan ang mga biktima na may edad 7 at 19 na taon sa ikalawang palapag ng kanilang bahay na hindi na nakapasok dahil sa lakas ng apoy. Nagpabunta ng tulong at pakikiramay ang lokal na pamahalaan sa 10 pamilyang apektado ng sunog.
4: Nasunugan naman ang 3 pamilya sa barangay Tumana sa Marikina City. Ligtas ng nailigtas sa mga residente kabilang ang kanilang mga alagang aso at wala rin naiulat na nasawi o nasugatan. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang sanhi ng sunog at halaga ng pinsala. Samantala, muli nagpaalala ang Bureau of Fire Protection sa Marikina sa publiko na mag-ingat labat sa sunog lalo na ngayon tag-init!
5: Sa oras po natin 4:47, kuha po tayo ng report ng ating Radyo Patrol. Isa sa riding intendant na responsable sa pagpatay sa isang negosyante at driver nito sa Quezon City, tukoy na. Narito, balitang kumpirmado sigurado, atin di Radyo Patrol, Marlene Padilleros Mars.
6: Tukoy na ng Philippine National Police ang pagkakakilanda ng isa sa mga suspects sa naganap na shooting incident sa Timog Avenue sa Quezon City na ikinasawi ng negosyanteng si Perry Mariano at kanyang driver. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanio, batay ito sa resulta ng isinagawang latent print lifting ng pulisya sa nakuhang fingerprint mula sa inabandonang motorsiklo ng mga suspect matapos gamitin sa krimen. Na background check na rin ng mga otoridad ang naturang suspect na natuklasang may mga kinakasangkutan rin noong mga kaso. Sa ngayon, nasa labas na rin anya ng Metro Manila ang sentro ng operasyon ng pulisya para tugisin ang mga salarin. Una lang sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nertates Jr. na puspusan na rin ang ginagawang investigasyon ng PNP para tukuyin ang pagkakakilanlan ng utak sa likod ng krimen. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padilleros, DZMM.
5: Maraming salamat Radyo Patrol.
4: Marlene Padilleros, isa pa ang report. Umano'y smuggling ng petrolyo pinasisilip sa Kamara. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa House of Representatives. Hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
7: Ayod kay Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano, aabot sa 60 billion pesos na halaga ng kita ang nawawala dahil sa fuel smuggling. Ibinahagi rin na Valeriano sa kanyang privilege speech na naipupuslit ang imported na langis sa pamamagitan ng ship-to-ship transfers bago pa ito dumating sa bansa. Bagaman legitimate maritime operations naman anya ito ay maaaring naaabuso lalo't walang tamang pagbabantay. Posible rin umanong nakikipagsabwata ng ilang government officials sa oil importers. Dito ay ang bahagi ng petroleum cargo ay inililipat sa mas maliliit na barko, kung kaya posible rin mas mababa na ang taxes and duties na babayaran. Nanawagan din si Valeriano sa Philippine Coast Guard, Philippine Navy at Department of Energy na habulin ang mga mapanamantalang fuel smuggler at oil importer na talamak umano sa mga pantalan sa Davao, Batangas, Cagayan de Oro at Bataan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
4: Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
5: Tukoy na ng pulisya ang plate number ng sasakyan na sangkot sa panibagong insidente ng gas and run sa Mindanao Avenue sa Quezon City. May 3, nagpakarga ng 1,500 pesos na halaga ng gasolina ang asul na kotse pero biglang humarurot palabas ng gasolinahan. Magbabayad sana sa pamamagitan ng QR code ang suspect na nag-scan pa para magkunwaring magbabayad pero hindi pumasok ang bayad. Sinabi ni PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo na natukoy ang asul na kotse at plaka nito base sa mga kuha ng CCTV. Matapos ito, makikipag-ugnayan ng QCPD sa Land Transportation Office para matukoy ang rehistradong may-ari ng sasakyan at ang driver ng kotse nang mangyari ang insidente na posibleng maharap sa reklamong theft. Ito na ang kapatanayan ng gas and run incident sa bansa at ikatlo sa Quezon City.
4: Inireklamo naman ang extortion sa Napolcom ang apat na tauhan ng Philippine National Police Highway Patrol Group dahil sa mga pangingikil sa TNVS driver kaugnay ng pagka-impound ng sasakyan. April 29, ng parahin ng mga HPG ang driver dahil sa umano'y sira sa tail o brake light. Ipinaalam sa complainant na i-impound ang kanyang sasakyan dahil sa expired na dokumento pero maaarihan niya mapabilis ang pag-release ng sasakyan kung magbibigay ng 35,000 pesos na cash. Ayon sa TNVS driver, malinaw na paglabag sa batas ang ginawa ng mga HPG.
5: Sa ibang balita naman, 10 bagong milyonaryo. Dami naman.
4: Dami ah.
5: Isa ka ba dito, partner?
4: Mm-mm.
5: Ang maghati-hati sa mahigit 76.3 million pesos na jackpot sa Ultra Lotto 658. Tinamaan ng mga bagong milyonaryo ang winning combination na 1, 58, 25, 43, 26 at 16 sa Ultra Lotto draw kagabi.
4: Anong number nga ulit, partner? I-double check ko. Baka nilalabas pala nila yung mga
5: baka
4: ticket nila.
5: Baka pang 11 ka.
4: Oh. Ah, hindi. Pang 10 talaga ako dyan.
5: Pang 10 ka talaga. Oh. Ulitin ko yung numero. Oh. 1, 58, 25, 43, 26, at 16.
4: Ayun, nanalo yung ako. Ano, tama yung numero ko.
5: Ultra Lotto draw kagabi po yan. Tinamaan naman ng isang mananaya ang mahigit 40 million pesos sa jackpot sa Super Lotto 649 matapos
4: wow,
5: makuha
4: dami, ah,
5: ang mga numerong 44, mm-hmm, 3, 8, 31, 6, at 49.
4: Yung pala yung akin.
5: Sana all. No?
4: Mas malaki.
5: Mag-isa ka lang.
4: Solo yun, partner.
5: Solo yun, partner.
4: Bigyan ko kayo ng ano,
5: siguro
4: tag-isang
5: mga
4: libong ano, bonus. Okay naman sa iyan.
5: Pang-almusal.
4: Sa bagay kay Alfred, kulang yun.
5: Kulang yun. Mga
4: pagkain pa lang.
5: 1,500.
4: Oh, sige, dagdagat. Sarado na natin 2,000. Ah, yun ang balaton yung dalawa.
5: Sana all.
3: Mga balita sa labas ng bansa. Labas ng
4: bansa. Sa labas ng bansa, kinumpirmahan ang dalawang kaso ng hantavirus sa cruise ship sa Cape Verde. Ang hantavirus ay grupo ng mga virus na nakukuha kapag nagkaroon ng contact sa dumi, ihi o laway ng mga rodent. Pag rodent, pamilya to ng mga daga. Tulad po yan ng daga na ang karaniwang sintomas ay lagnat, pananakit ng ulo, tiyan at katawan at maging pagsusuka. Iba't iba pong grupo ng hantavirus. Ang sinasabing ilang strain lang ang naipapasa sa tao. Ayun, galing Argentina at papuntang Cape Verde, ang barkong MV Hondius na may sakay na halos 150 pasahero kabilang ang 38 Pilipinong crew ng sinasabing makaranas ng sintomas ang ilang pasahero. Ayon sa World Health Organization, 3 ang namatay na sa naturang virus at binabantayan pa ang 5 hinihinalang kaso. Kinumpirma naman ng Department of Health na ligtas sa mga Pilipinong sakay ng barko na walang nararanasang anumampong sintomas. Very good. Pinawi rin ng DOH ang pangamba ng publiko sa sakit dahil wala pang naitatalang kaso dito po sa ating bansa.
3: Showbiz Balita! Balita!
5: Ating alamin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, Erica Valmes. Erica!
8: Anong latest?
9: Chika morning, kapamilya! Ito na nga ang latest! Pasabog ang nalalapit na comeback concert ng Filipino-American singer na si Jessica Sanchez sa Pilipinas ngayong Mayo. Matapos i-anunsyo na makakasama niya bilang special guest si Vice Ganda sa concert na gagalapin sa Araneta Coliseum sa May 16. Kabilang din sa mga naunang inanunsyong performers ay sina Regine Velasquez, Gary Valenciano, Martin Rivera, James Reid, Morissette at Darren Espanto. Inaasahan ding itatanghal nina Jessica at Morissette ang kanilang bagong kantang Stronger Than Before. Sa iba pa nating chika sa umaga, may revelasyon sa likod ng paparating na pelikulang Tayo sa Wakas. Dahil originally, hindi pala nakalaan para sa sikat na tambalan ni Donnie Pangilinan at Bel Mariano o Don Bel ang proyekto. Sa panayam, sinabi ng kapamilya writer na si Vanessa Valdez, 2018 pa nung mabuo ang konsepto ng kwento, habang 2019 pa lang nang mabuo ang tambalang Don Bel. Pero dinevelop pa ang istorya hanggang sa wakas ay ibinigay na ito sa love team. Naniniwala pa rin ang writer na bagay ang kwento sa kasalukuyang career direction na tinutumbok ng Don Bel na inanunsyong ito na ang magiging huling proyekto nila sa ngayon. Sa direksyon ni Cathy Garcia Sampana, ipalalabas ang Tayo sa Wakas sa May 27. Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMN.
5: Thank you, Erica Balmes!
3: Sports Balita!
4: Alamin na po natin ang mga balita sa mundo ng sports. Atid ang ating big man ng DZMN with a big heart, Alfred Dalde. Alfred, go!
10: Good morning, Robert and Steve. Para sa ating balitang sports, nanalo ng gold medal si Pinoy weightlifter Albert De Los Santos sa men's 71 kilograms division sa 2026 IWF World Junior Championship sa Egypt. Gumawa ng bagong junior world record si De Los Santos na bumuhat ng kabuuang 326 kilograms sa snatch at clean and jerk. Nagkasya naman sa silver at bronze medals ang mga weightlifter mula India at Ecuador. Samantala, nalusotan ang Minnesota Timberwolves ang San Antonio Spurs sa Game 1 ng Western Conference Semifinals sa score na 104-102. 6 na player ng Timberwolves ang umiscore ng double figures sa pangunguna ni Julius Randle na nagtala ng 21 points. Sa iba pang laro, tinambakan ng New York Knicks ang Philadelphia 76ers sa score na 137-98 sa Game 1 ng Eastern Conference Semifinals. Umiscore si Jalen Brunson ng 35 points para pangunahan ng Knicks na makuha ang 1-0 lead sa best of 7 series. At yan ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMN.
4: You know, maraming salamat Alfred Dalde.
5: O paano? O
4: partner, simulan mo na.
5: Magandang morning sa ating kapamilyang nakikinig at syempre po nanonood sa DZMN Radio Patrol. At sa strength at syempre DZMM Teleradio. Good morning sa mga nag-message po sa aming Viber. Ito na po, unahin ko na po ha. Si Lorena Pascual, good morning Team Pogi ng Universe. Always watching from Barangay Gulod, Novaliches sa Quezon City, Kape-Kape. Kay Maggie Pog, magandang morning din po. Kay mula po yan sa Makati City. Kay Sarah C, magandang madaling araw Team Pogi, Sir Steve and Sir Robert. KLC Balyon Florentine, magandang Wednesday morning, Team Pogi. At syempre kay Alice Faustino, kay Tita Lina ho, mula po yan sa Perdel, Bulacan, kape-kape-kape, kahit mainit. Abay, sarap po niyan. Kay Luis Cruz, pa-shoutout ako po kay Engineer Luis Cruz. Mula po yan sa DOH Central Office, Manila. Magandang morning po. Kay Maria Aragon, good morning. At syempre kay Socorro Edurice, magandang morning DZMM. At syempre kay Cherry Diaz, magandang umaga Team Pogi. Ngayon, bukas at kailanman. Kay Romeo Valderrama, Romeo Gion. At syempre kay Antia Mariano, Antia Mariano.
11: Good morning!
5: Ay, iba pa rin. Antia Mariano. Mula yan sa Las Vegas, Nevada. Kay Tita Romario Cruz, good
4: Hoy,
5: morning.
4: Lalaki yan, si Romario, huwag mong tinitita.
5: Tito.
4: Ah, okay.
5: Tito
4: okay.
5: Romario Cruz. Stefan Diaz, good morning. Busy day today. Ay, oo nga po. Kay Roderick Malabog, watching everyday mula po sa City of Ilagan, Isabela. Alarm ko po ang DZMM kada umaga. Bye. Kay Renato Bukala, good morning, watching from Cebu.
11: Good morning, good morning.
5: Kay at syempre sa kanyang first baby girl, Aviana Hazel Santiago.
4: Okay.
5: Mula po sa Vancouver, Canada. Good morning, Sir Zosimo Gasmin. Kay Girly Bauyon, magandang morning.
4: At syempre, good morning din kay Tita Villanueva, kay Teacher Teresita Loria, Teacher Rowena Saifio. It's 500.
5: Oy!
4: Susunod na!
5: Pasada balita kasama si Daddy Johnson Manabat
4: at si
5: Robert Antimano Mano.
4: Ako ba yun?
5: Ikaw yun.
4: Bye! 500.
5: See you tomorrow.
12: Steve Raz, Robert Manosa. Radio Patrol Balita a las 4.

0: Kumpleto po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabantay, maglilingkod, magbabalita kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras 5:01.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita! Pasada Balita! Pasada Balita!
0: Magandang Wednesday! Bangon! Gising na sa mga may maagang pasok ngayon pong May 6, 2026. Samahan nyo kami hanggang alas 6 ng umaga sa Pasada Balita. Po tayong special co-anchor for today.
2: Ma-special, no?
0: Parang tagal ka nila hindi nakita, no?
2: Long time no see.
0: Makakasama ho natin hanggang alas 6 ng umaga nag-iisang anti-mano, Robert Mano.
3: Good morning, partner! Good morning, mga kapamilya!
0: At sa ulo ng ating mga nagbabagang balita!
1: Sa ulo ng mga nagbabagang balita! Pasada Balita!
0: Visayas at Mindanao, posibleng ulanin dahil sa low pressure area. Pero delikadong heat index, inaasahan pa rin sa 7 lugar!
3: Ilang residente nagkakasakit na dahil sa ashfall mula sa Bulkan Bayon. 8 lugar sa Albay, sinailalim na sa state of calamity.
0: Inflation na pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo. Bumilis noong Abril. Halaga ng piso patuloy ding bumababa dahil sa inflation.
3: Nag-transportation office nangunguna sa mga ahensyang may pinakamaraming reklamo.
0: Sa ating Pasada probinsya, mahigit 50 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo na samsam sa Davao Oriental. Muli, maganda umaga Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin ho sa ating mga kapamilya abroad, saan mang panig kayo ng mundo nanonood. Ano man ang inyong mga ginagawa, maganda umaga, magandang hapon, magandang tanghali at magandang gabi. Ako po si Johnson Malabat.
3: At sa pangalan po ni Christian, your source, Yosores, ako naman po si Robert Mano.
0: Sa detalye ng ating mga balita,
1: Pasada Balita! DZMM, numero uno sa aksyon!
0: Posibleng ulanin ang ilang lugar sa Visayas at Mindanao dahil sa low pressure area. Walang tsansang maging bagyo ang LPA na nasa bahagi ng Mindanao. Inaasahan namang papasok ng Philippine Area of Responsibility sa weekend ang bagyong tatawaging Kaloy. Pero ngayong araw, asahan pa rin ang mainit at maalinsang ang panahon. 45 degrees Celsius ang inaasahang heat index o ang init na mararamdaman sa Tacloban City, habang 43 degrees Celsius naman sa Cuyo, Palawan at La Carlota City. 42 degrees Celsius naman sa Aparisa, Cagayan, Bacnotan, La Union, Iloilo City at sa Viracatan, Duanes, habang 41 degrees Celsius naman sa Pasay City.
1: Pasada Balita! Panahon!
0: Alamin nga natin ang latest mula sa PAGASA. Nasa linya natin si Ma'am Lori De La Cruz. Ma'am Lori, magandang morning!
4: Yes, po. Morning at lahat ng ating mga taga-subaybay. Patuloy pa rin ang mga posibilidad ng pag-ulan si Eastern Samar. Maging dito po sa Southern Leyte at maging sa Dinagat Islands at Surigao del Norte dahil pa rin sa epekto ng low pressure area na nasa loob ng ating area of responsibility. Huling nakita yung LPA na yan sa layong 670 kilometers silangan ng hinatuan Surigao del Sur. At mababa naman po yung chance na maging bagyo, although yun nga, magdudulot po siya ng pag-ulan. So ingat na rin po sa ating mga kababayan doon, mag-ingat po sa mga posibilidad ng pagbaha. Sa Metro Manila at nandito ng bahagi ng bansa, generally fair weather ang mararanasan. At sa Metro Manila, pwedeng umabot hanggang sa 41 degrees Celsius ang maximum na heat index sa araw na ito. Yan ang latest mula dito sa PAGASA. Ito po si Lori de la Cruz.
0: Tita Lori, yung ating mga kababayan ba sa Bicol Region, anong inaasahang magiging panahon sa maghapon, lalo yung sa area ng Albay?
4: Well, sa maghapon naman po, bahagi maulap hanggang sa maulap. Kung may mga pag-ulan man ay napakasaglit lang, panandalian lang na pagbuhos, and then after po nun ay balik po sa pagiging maaliwalas.
0: Alright. Maraming salamat, Tita Lori!
4: Wala naman. Good morning.
0: Thank you si Tita Lori de la Cruz ng PAGASA!
1: Pasada Balita! Pasada Balita!
3: Samantala, sinailalim na po sa state of calamity ang 8 lugar sa Albay dahil sa ashfall mula sa Bulkan Mayon. Kabilang dito ang bayan ng Kamalig, Malilipot, Santo Domingo, Daraga, Ginobatan, Tabaco City, Legazpi City at Ligao City. Sa bayan po ng Kamalig, nagkakasakit na ang ilang residente matapos makalanghap ng abo. Nananawagan din ang ilang opisyal na magsagawa ng clearing operation sa mga kalsada sa Barangay Suwa. Sa taya po ng Department of Agriculture, umabot na ng 6 na milyong piso ang pinsala sa agrikultura sa Albay. Ilang alagang hayop naman ang namatay habang nasira mga pananim na talong, okra at mais. Sinuspindi na rin ng Department of Tourism ang non-essential travel sa lugar na malapit sa Bulkan Mayon. Nauna na pong iginiit ng PIVOG sa maaaring tumagal pa ng ilang linggo ang aktibidad ng bulkang nasa Alert Level 3.
0: Muli namang nagbuga ng abo ang bulkang Canlaon sa Negros Island kahapon. Dalawang beses na naitala ang ash emission ng bulkan na nagbuga ng 800 metrong taas ng usok at abo. Sa ngayon, wala pang napaulat na naapektuhan ng ashfall o pagbagsak ng abo. Nasa alert level 2 ang bulkan at ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone.
3: Bumilis ang inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo noong Abril. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, 7.2% ang inflation rate na mas mataas kumpara sa 4.1% noong Marso. Ito na ang pinakamataas na inflation rate simula noong March 2023 at nalampasan ang 5.6% hanggang 6.4% na taya ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Nakaapekto sa pagtaas ng inflation rate ang mataas na presyo ng petrolyo at pagkain. Dahil naman sa pagbilis ng inflation, bumagsak na sa 73 centavos ang purchasing power o halaga ng piso sa pinakamababa simula po noong 2018. Kahapon, nagsara ang palitan sa 61 pesos and 55 centavos kada US dollar.
0: Sa iba pa mga balita sa oras po nating 5:09.
1: DTTZMM numero 1 sa aksyon.
0: Itinanggi ng Malacanang na umaangkat na rin ng Pilipinas ng repolyo. Kasunod ito ng pagsita ni Senador Aimee Marcos sa Department of Agriculture dahil sa sinasabing pag-aangkat ng mga gulay. Ayon sa senadora, napipilitan ng mga magsasakang itapon na lamang ang tanim nilang repolyo dahil sa mababang farm gate price. Pinasinungalingan ng Malacanang ang pahayag at hinikayat ng media si Robert Mano, si Victoria Tulad at si RJ Cruz na nakabit po sa Senado. Tanungin ninyo ang senadora kung kanino galing ang impormasyong nag-aangkat ng repolyo ang pamahalaan. Kanino ba?
5: Hindi ko nga alam.
0: Hindi mo rin alam. Ay, mga taga Benguet, mga taga La Trinidad, maganda-maganda umaga po sa inyo. Kumusta mga panindang repolyo?
5: Sarap pa naman ang repolyo. Pagdito mo sa repolyo.
0: Sinibak na repolyo.
5: Ako, hatiin mo tapos iprito with kamatis. Sarap. Panalo.
0: Kaya lagyan mo pwede ng sardinas.
5: Pwede rin. Pwede perfect rin. Na, di ba? Huwag na tayo nga angkat. Senator, saan daw galing yung info?
0: Ako nga.
5: Tanong natin mamaya.
3: Samantala, posible na naman ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa unang araw, nagkalakalan sa world market. Mahigit 4 pesos lang ibinaba sa presyo ng diesel at kerosene habang tumaas ng 70 centavos ang gasolina. Pero hindi pa kasama ang presyuhan hanggang sa Biyernes, gayon din ang risk premium cost na ibinapataw ng mga kumpanya ng langis. Sa ngayon, mahigit 2,000 gasolinahan na ang nagbibigay ng 10 pisong diskwento sa diesel para sa Jeep at UV Express. Pero para kay pasang Mazda President Roberto Martin, mas mabuting aprobahan ang pisong dagdag pasahe sa jeep sa halip na magbigay ng diskwento o ayuda. Marso, sinuspindi ni Pangulo Marcos ang taas pasahe sa pampublikong transportasyon, kabilang na ang pisong permanenteng taas pasahe sa tradisyonal na jeep, gayon din ang dagdag pasahe sa modern jeep, bus, airport taxi at TNVS.
0: Sa iba pa mga balita, umabot na sa plenaryo ng Kamarang Impeachment Complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Kagabi, inirefer ng plenaryo sa Committee on Rules ang inaprubahang report ng House Justice Committee na nagtatakda sa Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Kailangan ng 106 votes ng mga kongresista sa Mayo 11 para maipasa ang Articles of Impeachment sa Senado. Pero ngayon pa lang, pinaniniwalang aabot na ng halos 200 kongresista ang susuporta sa reklamo. Nauna ng sinabi ng National Unity Party at ng Liberal Party na hindi sila magkakaroon ng party stand sa botohan at paiirali ng conscience vote bilang respeto sa independence ng bawat miyembro. Ang Partido Federal ng Pilipinas na may mahigit sa 50 miyembro, nagkasundong magkaroon ng party stand sa impeachment. Pero tumanggi si House Assistant Majority Leader Javi Benitez na isapubliko ang posisyon ng partido sa botohan. Itinanggi po naman na ilang kongresista ang akusasyong babawiin ng ilang miyembro ang House Justice Committee ang boto sa committee report sakaling umabot ang impeachment complaint sa plenaryo.
3: Inakusahan si Executive Secretary Ralph Rector na tumanggap ng 1 bilyong piso mula sa kontraktor. Sa privilege speech, sinabi ni Batangas 1st District Congressman Leandro Legarda Leviste na pinondohan ni CWS Party List Representative Edwin Gardiola ang kampanya ni Rector at misis na si Vilma Santos noong 2025 elections. Inakusahan din si Gardiola na sangkot sa vote buying o pamimili ng boto para ikampanya ang pamilya ni Recto. Agad na itinanggi ng anak ni Recto na si Batangas 6th District Congressman Ryan Recto ang akusasyon ni Leviste. Tinanggal din sa record ng kamera ang bahagi ng pahayag ni Leviste matapos mabigo magpakita ng ebidensya. Sa pahayag, iginiid ni Executive Secretary Ralph Recto na tinanggihan niya ang alok ni Leviste na 400 million pesos para impluwensyahan ang mga kalaban na umatras sa kampanya noong nakarang halalan. Muli rin naggalog si Leviste ng 1 bilyong piso para umatras si Santos sa pagkagobernador para siya ang pumalit.
0: Ipinresenta sa plenaryo ng Senado ang Chairman's Progress Report ng Blue Ribbon Committee kaugnay ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Sa privilege speech, inilatag ni Committee Chairman Panfilo Lacson ang mga kaso laban sa ilang dati at kasalukuyang opisyal na maaaring isailalim sa preliminary investigation. Kabilang dito ang kasong plunder, direct bribery, graft, at malversation laban kina dating House Speaker Martin Romualdez, dating Congressman Zaldi Co, dating Senador Bong Revilla Jr., Senador Jingo Estrada, Joel Villanueva at Francis Escudero. Ayon kay Lacson, isinama sa progress report ng partial report dahil 7 senador pa lang ang lumalagda. Kabilang dito sina Lacson, Risa Ontiveros, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Rafi at Elwin Tulfo at Senate President Tito Soto. Kailangan pa ng 2 lagda para umusad ang report sa plenaryo ng Senado.
3: Nangunguna ang Land Transportation Office sa mga ahensyang may pinakamaraming reklamo sa unang quarter ng taon. Pinalitan ng LTO ang Food and Drug Administration bilang most complained agency noong nakaraang taon. Karamihan ng reklamo sa LTO ang delay sa aplikasyon at pagpapataw ng karagdagang requirements. Pero ayon sa Anti-Red Tape Authority o ARTA, naresolba na ang halos 90% ng reklamo dahil sa mabilis na aksyon ng LTO. Bumangalawa sa listahan ng Bureau of Internal Revenue na sinundan ng FDA Nangunguna naman sa social ang Social Security System o SSS sa may pinakamaraming reklamo sa government-owned and controlled corporations na sinundan ng Pag-ibig at PhilHealth.
0: Ay, walang maglilipat ng channel. Walang BBTU, babalik pa ho kami sa mas marami pa mga balita. Hanggang alas 6 pa na umaga, ito po ang Pasada Balita. Sa mga gumagayak na papasok sa trabaho at eskwela, kung may eskwela pa. Ayun ba, unay, baka makalimutan ha.
5: Oras muna. Nagre-remedial eh.
0: Oo, meron. Oras muna natin. Antimanong Balita.
3: Aba, 5:16 ng umaga.
0: Sa guli po.
1: Papasada na ang Pasada Balita! Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
6: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili kanilang kulay, texture, pati nutrient. So, pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery, tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino, kasi nasisira po yung kanilang structure.
1: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
8: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol sa East Trenta. Una sa balita, una sa public service.
1: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: TTTZMM, numero uno sa aksyon.
1: Balik tayo sa mga balitang oras po natin, 5:19. Nanindigan si Senador Rafi Tulfo na hindi siya tatakbo sa pagkapangulo sa 2028 elections. 2026 pa lang naman ngayon ah.
2: Eh, kasi sunod-sunod na yung mga pa-survey.
1: Marami pang pwedeng magbago mula ngayon hanggang sa 2028.
2: Well, pwede.
1: Ay, diba dati may nagsabing hindi ro siya tatakbo?
2: Pero tumakbo.
1: Pero nung last day ng filing eh, biglang sumulpot na lang sa COMEL
2: eh. Eh, yung mga iba, diba? Tapos na yung filing. Nag-substitution.
1: Diba? Placeholder pa lang.
2: Uh-huh.
1: Kasunod po ito ng survey ng Pulse Asia noong Marso kung saan 46% ng mga respondents ang pabor na iboto si Tulfo sa pagkapangulo, katabla si Vice President Sara Duterte. Nakakuha naman si VP Sara ng 51% sa tapatan laban kay Naga City Mayor Lenny Robredo na mayroong 43%. Nagpapasalamat naman si Tulfo sa tiwala ng publiko. Pero iginiit na wala siyang planong tumakbo sa mas mataas na posisyon sa 2028. Bukod kay Tulfo, wala ring plano si Robredo na tumakbo sa national position.
2: Ba, partner, wala kang planong tumakbo?
1: Mamaya, tatakbo ko. Pero 5 kilometers lang.
2: 5 kilometers. Di ba usually 10K kayo?
1: Mamaya, recovery run lang.
2: Recovery run. Ayos.
1: Pang mahinaan lang.
2: Very good. Tinawag naman si Vice President Sara Duterte bilang eksperto sa pagtatanim ng intriga. Kasunod po ito ng komento ni VP Sara sa panayam sa Dahig na umaasa siya magkakaroon pa ng presidential elections sa 2028. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang basehan ang pahayag ni VP Sara na mistulang sabik na pag-usapan ng susunod na halalan. Inihalin tulad din ni Castro ang vicepresidente sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na umaming eksperto sa pagplanta ng intriga at ebidensya. Pebrero, inanunsyo ni VP Sara ang pagtakbong pagkapangulo o pagtakbong pangulo sa 2028 elections.
1: Ay, sa mga magkapatid na hindi nag-uusap dyan, makinig ho kayo ha.
2: Ay, na.
1: Ikaw pala, solo anak ka pala, no?
2: Oo.
1: O, sa mga may kapatid dyan na hindi kinakausap ng matagal na panahon, makinig kayo, 5:21 na. Halos tatlong taon na hindi nakakausap ni Pangulong Bongbong Marcos ang kapatid na si Senador Aimee Marcos. Sa panahon po ng technology ngayon eh, walang dahilan para hindi mag-usap ang dalawa.
2: O kahit not even sino, a text.
1: Kahit sa phone, kaya sa Friendster.
2: Na nagbabalik.
1: Nagbalik, o. Kasunod po ito ng pahayag ng senadora na maituturing na non-existent ang relasyon bilang magkapatid. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi dumadalo si Senador Aimee sa anumang family event. Ayon kay Castro, bisulang dismayado rin si Pangulong Marcos sa pahayag ng kapatid batay sa body language ng Pangulo. Noong nakaraang taon, inakusahan ni Senador Marcos ang Pangulo na gumagamit ng illegal na droga.
2: Pabalik na ng Port of Manila ang ika-apat na civilian mission ng Atin Ito Koalisyon. Habang naglalayag, tumigil na ang barko ng China Coast Guard sa pagbuntot sa MV Kapitan Felix Oca na may sakay na volunteers. Bumalag naman ang grupo sa report ng Chinese media kung saan inakusahan ang mga Pilipino nag-iwan ng basura sa Pagasa K2. Tinawag ni Akbay Representative Dada Kiram Ismula na tanim basura ang akusasyon dahil malinis ang sandbar nang dumating at tumalis sila sa lugar. Nauna nang nakapaglagay ang Atin Ito Koalisyon ng Bandila ng Pilipinas sa Pagasa K2 bilang bahagi ng misyon. Sumakay din ang jet ski ang grupo para ipakita ang simbolo ng pagtindig sa karapatan ng Pilipino sa West Philippine Sea.
1: Sa Quezon City, biniberipika na ang detalye ng sasakyang ginamit sa panibagong insidente na naman ng gas and run sa Mindanao Avenue. Mayo 3, nagpakarga ng gasolina ang suspect na sakay ng sedan at may kausap na babae sa telepono. Pero nang sisingilin na ng gasoline boy ang 1,500 pesos na ikinargang gasolina, ibibigla ng mga pinaharurot ng driver ang sasakyan. Dinangkapang habulin ng gasoline boy ang sasakyan pero hindi naabutan. Naplakahan ng kotse kaya inaalam na ang

0: Sa pananambang sa negosyante at driver nito sa Timog Avenue. April 28, sakay ng hatchback sedan si Perry Mariano at driver na si Norberto Orimaco nang tabihan at pagbabarili ng mga sospek. Binuksan pa ng gunman ang pinto sa passenger seat at muli pinaputukan ng mga biktima. Inaalam pa kung fingerprint ng gunman o driver ang nakuha sa inabandonang motorsiklo. Negosyo ang isa sa mga iniimbestigahang motibo sa nasabing krimen.
1: Sa oras po nating 5:25, pasadahan natin ang mga balita sa mga probinsya.
2: Pasada balita, probinsya. Pasada balita.
1: Sa ating pasada probinsya, nasamsamang mahigit sa 50 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo sa karagatang sakop ng Davao Oriental. Naharang ang motor bangka kung saan na-recover ang mahigit sa 1,000 kahon ng puslit na sigarilyong galing pa ng Indonesia. Inaresto ang 7 sakay ng bangka na sinasabing pag-aari ng negosyanteng isinasangkot sa malawakang pagsusupply ng ilegal na sigarilyo sa Sulu at Tawi-Tawi.
0: Sa Pampanga, nakumbiska ang halos 22 milyong pisong halaga ng hindi sertipikadong steel products. Kabilang dito ang 19 milyong pisong halaga ng produktong walang dokumento na isinumbong ng isang retailer. Inaalam na ang supplier ng mga illegal na steel products, kabilang na ang mga angle at steel bars.
1: Samantala sa Cavite, isinuko ng TNVS rider ang parcel na naglalaman ng illegal na droga sa Dasmariñas City. Pinikap ng rider ang parcel sa bahay sa barangay Dato Ismael at idideliver sana sa Quezon City. Habang bumibiyahe, tinawagan ng rider ang sender para humingi ng detalye sa drop-off location. Pero hindi na sumagot ang sender kaya tinignan ng parcel at natuklasan ang 5 gramo ng shabu. Inaalam na ang pagkakakilala ng sender gayon din ang source ng ilegal na droga.
0: Sa Cavite pa rin, patay ang 39 na taong gulang na dating preso matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa bayan ng General Mariano Alvarez. Nakaupo sa nakaparadang tricycle ang biktima ng lapitan at barilin ng gunman na tumakas sakay ng motorsiklong minamaneho ng kasabwata. Agad namatay ang biktima dahil sa 3 tama ng bala sa ulo. Inaalam pa ang pagkakakilala ng mga sospek, gayon din ang motibo sa krimen.
1: Samantala sa Benguet, natagpuan ang bangkay ng 72 taong gulang na lolang nakabaon sa lupa sa bayan ng Bukod. Unang nakita ng isang residente ang anak ng biktima habang naguhukay at may ibinabaon sa lupa. Nang makaalis na, pinuntahan ng residente ang lugar at natuklasan ang nakausling paa ng biktima. Naaresto naman ang suspect na posibleng maharap sa reklamong parricide.
0: Sa Negros Occidental, King Cobra natagpuan sa isang resort. Balita mula sa Negros Occidental, ihahatid ni Romeo Sobaldo.
3: Nagbabakasyon sa isang resort sa bayan ng Don Salvador Benedicto sa Negros Occidental, sina Dran Reb Chosyo noong nakaraang linggo. Napabayaan nilang bukas ang pinto ng kanilang cabin habang sila ay nasa labas. Nang magbanyong isa nilang kasama, inakala nito na hindi na flush ang inodoro dahil tila may lumalabas mula sa butas nito. Ipinalam niya ito sa kanyang kasamahan at nagulat sila na makita na may ahas pala sa inodoro. Bilang isang snake lover, akala ni Danreb noong una rat snake o water snake lang. Nang ipinagtanong niya sa mga mas may alam sa ahas kung anong uri ng ahas ang nasa video, pinagsabihan siyang isa itong king cobra. Ayon kay Maria Gina Heranggaya, ang park superintendent ng Northern Negros Natural Park ng DNR, hindi ito ang unang pagkakataon na may nakita ang king cobra sa bayan. Hindi ito endemic sa Negros kaya posibleng may nag-aalaga nito at nakawala at dumami. Ang king cobra ay makamandag na ahas pero kinakailangan sila para mabalanse ang ecosystem. Ayon pa kay Heranggaya, posibleng dahil sa mainit na panahon ay naghanap ang cobra ng malamig na lugar kaya napunta ito sa inodoro. Agad tinawag sa DNR ang cobra para ma-rescue ito. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, Romeo Sobaldo.
0: Maraming salamat, Romeo Sobaldo!
4: O, sa mga mag-CR dyan, ha?
5: Katakot, Martha.
4: Imaginin po ninyo, no? Sa alanganing oras na mag-aalas 5:30, edi ihing-ihi ka na.
5: Oh.
4: CCR. CR ka, inaantok-antok ka pa, pupungas-pungas ka.
0: Tapos,
4: pumunta ka ng comfort room.
0: May dala ka pang cellphone.

0: na.
1: Eh, siyempre, bising-bisik ka yan. Mga guilty na ka-cellphone pa. Di, hindi mo alam kung anong nangyayari sa paligid mo. Hindi mo alam kung anong meron sa CR. Umupo ka na lang basta.
0: Oo.
1: Nagbabrowse ka ng ganyan. Nanonood ka ng pasada balita.
0: Maya-maya,
1: parang may gumagalaw.
0: Parang may kumikilit.
1: Eh, di ba siyempre, ang ahas eh, may dila, gumagalaw pa dila niya. Ano?
0: Tsaka parang may naririnig akong sound. May multo. Multo yung sinabi.
1: Basta mag-ingat po kayo, tingnan nyo muna at baka naman kayo matuklaw pa ha. Buti kong didilaan lang kayo nung ahas.
0: Katakot siya kay Cobra. Beds ka kaagad dun.
1: Tsaka hindi, sabi ni Romeo Subadoy, naghanap daw ng malamig na lugar.
0: So,
1: malamig nga naman doon.
0: Oo, nagbabad. Sa dami na pwede punta ang malamig na lugar.
1: Maliban yung inodoro yun.
0: Parang dapat sa balik at takatak.
1: Ingat-ingat, magandang morning sa ating mga kapamilya. 5:30 na sa oras po nating yan. Alamin naman natin ang mga balitang nakalap na ating mga kasamahang radyo. Patrol! Tingin ko tuloy, meron mga hindi tumuli mag-CR.
0: Ang ginawa tuloy, nag-flash muna bago sumalang.
1: Mamaya na lang pag nagliwanag na ha. Samantala, rebelde sumuko sa Oriental Mindoro. Balita mula kay Radyo Patrol, Noel Alamar. Magandang morning, Kuya Noel!
2: Good morning, President Johnson. Isang miyembro ng communist terrorist group ang sumuko sa bayan ng Bulalakaw dito sa Oriental Mindoro. Ang rebelde ay dating kasapi ng isang guerrilla unit na nag-o-operate sa ilang bahagi ng Occidental Mindoro at sumuko sa barangay poblasyon sa tulong ng Bulalakaw Municipal Police at ipamang security forces. Isinungurin niya ang isang kalibre 38 revolver na walang serial number at 7 bala. Sumali ito sa armadong grupo noong unang bahagi ng dekada 90 at matagal nang tumigil sa aktibong pakikilahok bago ang kanyang pagsuko. Ang suspect ay isa sa ilalim sa programang Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ETIP na nagbibigay ng tulong at mga programang pangkabuhayan sa mga dating rebelde bilang bahagi ng kanilang pagbabagong buhay. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar. Peace, Yemen.
1: Thank you. Maraming salamat, Kuya Noel Alamar.
0: Digitalization sa palengke at transportasyon. Ipinatupad naman sa Botolan, Zambales. Balita mula kay Radyo Patrol, Rod Izon. Kuyang Rod, good morning!
3: Good morning sa inyong dalawa. Inilunsad sa bayan ng Botolan sa Zambales ang digitalization sa launching ng Palengke QR PH Plus. Ang bagong parang ito ay bahagi ng hakbang ng lokal na pamahalaan para sa digital payment sa public market at pampublikong transportasyon. Sasakop ito sa lahat ng mga public transport vehicles, kabilang na ang Tricycle Operators and Drivers Association at mga major gasoline stations. Ayon sa lokal na pamahalaan, hindi na kailangang maglabas ng cash sa mga transaksyon kung saan suportado ito ng 7 major financial institution para sa epektibong implementasyon ng proseso ng digital payments. Ayon pa sa LGU, bahagi din dito ang proteksyon ng mga consumers at maiwasan ang pagkalat ng counterfeit money sa merkado. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Izon, DCMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Rod Izon.
1: At maraming salamat, Radyo Patrol.
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DCMM, Radyo Patrol sa Istrenda. Pasada Balita.
1: Sa oras nating 5:33, eto na po sila.
4: Metro Pasada.
1: Sa ating Metro Pasada, driver at konduktor nabugbog sa insidente ng road rage sa Quezon City. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Gabgon, ikwento mo.
5: Good morning, Robert at Johnson. Desidido ang nasugatang bus driver at konduktor na magsampa ng kasong serious physical injury laban sa mga nambugbog sa kanila sa nag-viral na insidente ng road rage sa Quirino Highway sa Quezon City noong May 2. Ito'y matapos hindi sila magkasundo sa kanilang pag-aharap sa pulisya kahapon. Nakuha na ng video na pinagtutulungan ng ilang individual ang isang lalaking nakasuot ng green na polo shirt na kalauna ay natuklas ang konduktor pala ng bus. Napuruhan ang nasabing konduktor matapos paghahampasin ng helmet at tubo. Nasugatan rin sa insidente ang driver ng bus na nagkapunit-punit pa ang damit matapos ding pagtulungan ng mga rider at kanilang mga pasahero. Ayon kay QCPD Station 16 Deputy Station Commander Police Major Gilbert Caducano, lumabas sa investigasyon na nag-swerve umano ang isang rider kaya't binusinahan siya ng driver ng bus. Dito na huminto ang dalawa at nagkaroon ng pagtatalo na humantong sa pagbasag sa side mirror at windshield ng bus at sakitan. Pinapaalalahan ng pulisya ang mga motorista na maging responsable at kalmado sa pagmamaneho para makaiwas sa road rage. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez, DZML.
1: Thank you, Gabgon!
0: Samantala, 16 ang dami ha, arestado sa pagdanakaw ng kable sa San Juan City. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus!
6: Good morning, Robert at Johnson. Sa ulat ng Eastern Police District, isinuplong ng isang concerned citizen ang kahinahinalang aktividad ng ilang kalalakihan sa bahagi ng Arroyo Street, Barangay Addition Hills, San Juan City. Nang rumesponde ang pulisya, nahuli sa akto ang mga ito habang hinihila at pinuputol ang mga underground cable na isinasakay sa isang sasakyan. Hindi na nakapalag ang 16 na lalaki nang arestuhin ng mga otoridad. May kasama pa ang mga suspect na isang menor de edad na narescue rin ng pulisya. Patuloy naman tinutugis ang itinuturong leader ng grupo. Nakuha mula mga suspect ang tinangay na tansong kabling pag-aari ng isang telecommunications company at may kabuuang halagang higit 450,000 piso. Na-recover din sa mga lalaki ang isang closed van, isang sasakyan, bolt cutter, steel bars, replika ng baril at iba pang kagamitang pinambukas ng manhole at pinangkuha ng mga kable. Sasampahan ang kasong paglabag sa Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013 at F ang mga naarestong individual. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Zeus Legazpi.
1: Samantala, lalaki patay matapos malunod sa swimming pool sa Maynila. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol, Tricia Lindo. Magandang morning, Tricia.
7: Good morning, Johnson at Robert. Nauwi sa trahedya ang sanay pagdiriwang ng isang grupo matapos natagpo ang lumulutang at wala ng buhay ang 34 anyos na lalaki nang malunod sa isang swimming pool sa Binondo, Maynila. Sa investigasyon ng pulisa, isinalaysay anila ng organizer ng aktividad na pusang tumulon para makapag-swimming ang biktima. Ngunit makalipas ang ilang minuto ay nakita na lamang ito na wala ng malay sa tubig. Nang iaho ng biktima, napansin pang nagtamo ng sugat ang biktima malapit sa kanyang kilay. Nadala pa ito sa ospital, ngunit idineklarang zero on arrival. Asphyxiation dahil sa pagkalunod ang lumalabas sa dahilan ng pagkasawi ng biktima. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
1: Thank you, Trisha, at maraming salamat sa ating makasamahang Radyo Patrol.
4: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda.
1: Ay, maganda umaga po sa ating 16 million live viewers sa YouTube.
0: Dami!
1: Siyempre sa ating mga kapamilya abroad, saan man panigho kayo ng mundo nanonood, maganda umaga, magandang hapon, magandang tanghal, magandang gabi. Ay, si Kuya Joel Amarelle, pinababati lang ang kanyang pinakamamahal na misis.
0: Sino?
1: Si Summer, na Summer na Summer na. Belated happy birthday, Summer, ha? Nababati ka ni Kuya Joel at si Direk Bunel Pedrialba, ang pinakamamahal na anak ni Doña Juanita Pedrialba. Ay, nakamonitor pala sa atin. Direk, magandang morning.
0: Good morning po, Ma'am Fesantia. Magandang morning din. At kay Kuyang Romeo Giwon, good morning.
1: Belated happy birthday din kay Ate Jocelyn Dalos. Ate Jo, happy birthday.
0: So, si Magasmin, good morning.
1: Baya paabak mga kabalen. Nanong ulam, nanong burin.
0: Manyaman.
1: Ay, teka, sa oras po nating 5:38 na ng madaling araw. Eto na.
8: Kakaibalita.
9: Kakaibang balita.
1: Sa ating kakaibalita, ay usap-usapan po sa social media ang ninakaw na kabaong sa punerarya sa Zamboanga del Norte. So, magnanakaw kayo, may buy one take one naman.
0: Tanong, siya ba ang gagamit?
1: Ayan. Nagulat na lamang po ang may-ari ng punerarya na si Kenneth Kubol Dahil hindi naman ho kadalasang target na kawin ng mga kabaong uuma. Paano mo namang nanakawin ng ganong kalaking
0: makita
1: kabaong?
0: Makita mo pa nga lang, ayaw mo nang tingnan eh.
1: Diba? Diba? Eh, pero para nakawin mo pa ang kabaong, baka malaki ang pangangailangan, baka gipit na gipit. Ayon po kay Kenneth, ay wala hong nagtangkang magnakaw ng kabaong noon. Kaya nga yung mga punerarya kahit alanganing oras sa madaling araw, nakabukas ang punerarya eh. Sino ba mag-aakalang may magnanakaw ng kabaong? Sabi ni Kenneth, wala hong nagtangkang magnakaw ng kabaong noon. Kahit marami hong apektado ng COVID-19 pandemic at ng mga bagyo. Nagpahayag po ng pagkabahalang ilang netizens dahil maaring refleksyon ng pagnanakaw sa paglala ng ekonomiya ng bansa. Teka, paano mo naman gagawing pera ang kabaong?
0: Kanina mo ibebenta.
1: Diba?
0: Kahit ano, ilalako mo?
1: Kahit ipromo mo pa yung bagsak presyo na, kung hindi naman talaga kailangan ng tao, walang bibili niyan.
0: Oo, diba? Baka po may patay kayo ha, may kabaong po ako.
1: Anong gagawin
0: itong niyo? Size lang po, tsaka specific ang size niyan.
1: Diba? Kaya, anong gusto niyo, kulay, puti o pula o may gold o nakabukas ng salamin?
0: Or glass.
1: Patuloy po ang investigasyon sa pagnanakaw, gayon din ang pagtukoy sa pagkakakilanlan ng mga suspect. Actually, yung ibang mga namatayan, halimbawa, ikikremate yung namatay, yung kabaong na ginamit dun sa burol, wala naman ang pakinabang yun eh.
0: Ibabalik.
1: Pwedeng i-donate, o kaya pwedeng ibalik dun
0: nararent sa... Nararent ba yun? Pwedeng nararent?
1: Nararent ba? Hindi ko pa na-try eh.
0: I see. Maybe yung iba ata, kung for cremation naman, alam ko, may pinapagamit sila na kabaong temporarily habang nakaburol. Pag na-cremate na, babalik na.
1: Ayusin. Kasing sa biyenang kong lalaki, di ikin-remate nga. Yung kabaong wala na yun pala eh. Ay, hindi ko naman pwedeng gamitin.
0: Ano gagawin?
1: Ang gagawin tulugan.
0: Tambayan. Pwede yung ahas doon na tumamay, mainit ang panahon.
1: Pero tama yun, baka nga yan ay refleksyon ng sobra ng kahirapan ng ilan nating mga kapamilya.
0: Kaya si Kenneth, ang dapat gawin niya, yung mga kabaong niya doon, naging RFID.
1: Oo, may locator. At yan, mga kapamilya, ating kakaibalitang tampok ngayong Miyerkules ng umaga.
8: Kakaibalita! Kakaibang balita!
1: Ay, teka, walang maglilipad ng channel, walang BBT. Babalik pa tayo sa mas marami pa mga balita at mamaya makakakwentuhan natin ang National Food Authority. Kahapon eh, meron tayong nakausap na nasa irrigation. Ang sabi ay maraming ani yung mga magsasaka ang naibebenta ng napakamura sa halagang 14 pesos per kilo ang farm gate price. Hindi na raw mabili ng NFA dahil puno ang mga warehouses ng NFA. Kaya luging-lugi ang mga magsasaka.
0: Di ba in-expect natin na yung mga local produce natin, lalo na yung mga palay, bibili ng NFA para mas mahal, mas mataas yung presyo na maibenta.
1: At eka, mamaya magbe-break lang kami sandali. Babalik pa tayo sa ating kwentuhan. Hanggang alas 6 ng umaga at pag-uusapan din po natin ng inflation. Oras po muna natin sa mga taong punerarya po dyan, magandang morning! Oras.
0: yung pinamantay nyo kabaong ha, baka malingat.
1: Tingnan nyo.
0: 5:42!
1: Saguli po!
8: Papasada na ang Pasada Balita! Nabalitaan nyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
10: Alamin po natin ano ang balita
8: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
11: Mahuhuli ba natin? Mahahabol ba natin?
8: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
10: Pati pala yung issue ng katiwalian kakaapekto din sa paghina ng piso.
8: At magbabalik kasama si Doris Bigornias.
11: Sabi niya, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo. No? Hello.
8: Nang alas 7:30 medya ng umaga sa Gising Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Mahalaga ang DZMM dahil ula sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
8: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita
4: Araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manabat, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
13: Pasada balita na!
1: Ay, diretso po agad tayo sa National Food Authority dahil nasa linya na natin si Administrator Larry Lacson. Sir, maganda umaga po sa inyo, Johnson and Roberts sa DZMM. Magandang morning po mga taga-NFA.
10: Good morning po!
14: Good morning!
2: Hi! Good morning. Good morning, Robert and Johnson. Magandang umaga po sa lahat ng mga taga-subaybay.
1: Opo. Kahapon po may nakakwentuhan kasi kami mula sa isang grupo ng mga nag-i-irrigation. Ang sabi ho nila, yung mga magsasaka nila, na miyembro po nila, ay wala hong mapagbentahan ng kanilang ani sa NFA dahil mga puno na raw ang warehouses ninyo. Kaya napipilitan na ibenta na lamang sa napakababang 14 pesos per kilo yung kanilang ani, na bagamat basa pa naman po yan, ha, yung aning kanilang palay, kaya lugi ang mga magsasaka. Una, ang warehouses po ba ng NFA talagang puno ng supply ngayon?
2: Hindi po, no. In fact, nung siguro a month ago, sabi ko na pre-up natin mga 40% no, ng ating warehouses. Kaya lang, when I say 40% ng warehouses, nationwide yan, total yan, no? Kaya lang, hindi ko alam kung saan lugar itong sinasabi ng ating mga pamagsasaka ng mga sa Irrigators Association.
1: Opo.
2: Kung saan particular lugar yung puno, no? Pero aminado naman tayo na talagang merong mga napuno na bodega na hindi na kayang tumanggap doon. Pero hindi ibig sabihin, wala ng bodega. Marami pa po actually, yeah, no? Ang mga napuno na dyan sa may bandang Apayaw, napuno na sa region 2 halos lahat ng bodega except for probably 2 sa Alakapan at saka sa may banda ng I think Cagayan meron na rin napuno, no? So ano to, spot ng puno, hindi ito lahatan, ibig sabihin. Hanggang ngayon, namimili kami ng palay at marami pa kaming pwedeng pag-imbakan. Kaya lang, doon sa mga areas na talaga na mga marami ang production, no? Talagang nauunang napupuno doon. In fact, pagka-announce po natin na humaba na agad ang pila ng magsasaka na magbebenta. Kaya, ayan. Siguro, no, nakapagtanong sila, mahaba na pila.
1: Opo. Admin, mukhang nagtutugma naman pala dahil yung, di ba, binanggit mo, ang kabilang dun sa mga napuno na warehouse ninyo ay nasa Apayaw. Ang kausap namin kahapon ay taga-Apayaw, yung National Federation of Irrigators Association, si Karemi Albano. Baka kaya ganun, ano?
2: Yun na nga po. Yun na nga po, oo, kasi isang bodega na lang yung doon pwedeng paglagyan. Halos mapupuno na rin, parang 20 magsasaka na lang ang ma-accommodate doon, puno na rin. So, yun ang katotohanan doon.
1: Magkano ho ba ang bilay kung NFA ang bibili ng aning palay ng ating mga kababayang magsasaka?
2: Sa ngayon po, no, nationwide kasi ang pricing ni NFA iba-iba sa ibang lugar, depende sa kalakaran. Sa ano, pinakamababa po namin bili ngayon sa tuyo, no, tuyo at malinis, 25. At meron pong pinakamataas, 30. Per kilo ng tuyo at malinis na palay.
1: Sa bagay, ang banggit ni Remy Albano, basa naman yung 14 pesos na farm gate price. Kayo ba'y bumibili ng basang palay?
2: Oo. Masyado na mamura yung 14, no? Baka sa kahete yun.
1: Mm-hmm.
2: Kasi sa monitor natin, ang pinakamababa na monitor natin na so far this week ay 16 pesos dyan sa may region 3, no? Region 3, no? Tsaka dyan sa Aurora, mababa. Pero yung 14, wala pa kaming na-monitor na 14.
1: Masyado mababa, ano?
2: Pag-check po natin yan.
10: Sobrang baba dun sa presyo na binibili po ninyo. Sir Larry, kung pong ang bodega, kagaya dyan sa Apayaw, ay puno na, wala ba tayong magagawa? Wala ba magagawa ang NFA para ma-accommodate pa rin natin yung ibang mga magsasaka dyan? At gaano ba katagal yung posible nilang hintayin para ma-free up yung bodega na napupuno po?
15: Unahin ko yung sa paghihintay kung gaano pa tagal pa sila maghihintay bago po lumuha, gano'n, yung bodega. Yan, medyo, I will be very realistic, matatagalan yan. Kasi the only way para lumuwag yan ay mapagiling natin ng mabilis. Eh, sa parte na yan, hindi naman din gano'ng karami ang millers. At ika nga ngayon, ang remedy natin, magkaroon ng mga emergency procurement ng milling services. Total, mayroon tayong energy crisis. So, yun yung ating isang tinitingnan dyan. Pwede rin sana kami mag-upa o magrenta ng bodega. No? Pero dahil patapos ng ani, mga nasa 16% na lang inaani, baka pagkatapos namin magpirmahan ng lease contract kasi may dinadaanan yun ng legal, dinadaanan madami proseso. Eh baka tapos na ang ani yan, so hindi na rin option. Pwede sana kung meron mga LGU na pwede magpairam ng bodega for the meantime, eh pwede natin yun. Baka mas mabilis yun. No? Pero sa ngayon, yun talaga ang sitwasyon natin sa mga ilang lugar na ito.
0: So kumbaga, Sir Larry, eh no choice tayo kung ganun. Pero wala ba tayo or wala bang ibang way kung hindi magkaroon lang ng extra bodega para mas ma-accommodate natin? Hindi ba pwedeng bilhin natin halimbawa yung product nila and then idalin sa kasunod na bodega na mas maluwag ng konti o may mas paglalagyan para po mabili din? Kasi layo ng 14 sa 25, sir, nakakapanghinayang po.
15: Oo, layo nun. Oo. Tsaka talagang kawawa magsasaka. Ano. Actually, theoretically, pwedeng gawin yun, no? Pero it will entail us trucks o maraming trucks. No? Sa ngayon, very limited, although may bibiling kami ngayon taon na to ng 150 trucks para sana yung mga ganyang solusyon pwede natin gawin. No? Pero sa ngayon, hindi pa natin nabibili yan. Yung tracking services din, medyo nangayaw ang mga nagbibid sa tracking. Inaayos pa natin yun dahil nga sumobra ang mahal ng krudo, so hindi na naging attractive, no, sa kanila. Although sana kung meron tayong mga ganong services na nakontrata, no, pwede sana yon. Kahit mag-entail na ng cost ang gobyerno, gagawin sana natin yun. Pero the fact of the matter is, tumaas ng soil logistics cost, hindi tayo makakuha ng competitive. Pangalawa, wala tayong, nagbibit up pa tayo ng ating mga fleet of trucks, no. Opo. Na ngayon nga, bibili tayo ng 150. So sa ngayon, although patapos na nga ang harvest, sabi ko, ang ginawa ng NSA para makatulong sa magsasaka, itaas natin ang presyo, saluhin natin. Pero by the sheer capacity natin ng warehouses, hindi natin lahat na natulungan. Yun nga, napuno agad. No? But ang maganda naman doon, kahit paano, nahabol pa natin yung iba. Bumagsak man ang presyo, binili pa rin natin yung iba. 30, 28, 29. Opo. When the private traders are buying at 16, 17 na. Opo. Or 20. You know?
16: Admin, sa bawat taon ho ba, ilang tonelada ng bigas ang pupwedeng bilhin ng NFA para ho sa buffer stock natin?
15: Ngayon, ang tinatarget natin, 790,000 tonelada. No? Para makumpleto natin ang 15 days plus matustusan natin ang 20 bigas meron na. Malayo pa tayo sa target, no? Kaya namimili pa rin kami sa mga lugar na maluwag na maluwag ang bodega namin. Tuloy-tuloy ito. Hindi namin hihintuan hanggat meron. Hindi kami kumbaga magko-close. Close na ang season. Hindi. Magpapatuloy kami bumili kasi talagang humahabol kami ng stock ngayon dahil kung mapapansin niyo or napansin niyo from February, March, April, grabe kataas ang presyo ng palay ng mga traders. Hindi kami pinansin, no? Hindi nagbenta sa atin ang magsasaka ng mga panahon na yun. Last month lang kami nakapamili dahil sinalo na namin yung presyo ng pababa na.
16: Apa. Admin, dyan po muna. Maraming salamat sa oras ninyo at sa mga paliwanag ninyo. Ha? Maganda umaga at mag-iingat po kayo.
0: Thank you, sir.
15: Salamat at good morning po sa inyo lahat.
16: Thank you. Si Dr. Larry Lacson, ang administrator po ng National Food Authority. Ay, teka, cambio tayo ng content dahil napag-uusapan na lamang din po ang inflation. Ang halaga daw ng piso ngayon ay hindi na talaga halagang isang piso, ang hindi halagang piso.
0: Oh.
16: Parang 70 or 75 centavos na lang. Ibig sabihin, kahit meron kang piso or 1,000 piso, hindi na yung actual na value ng halaga ng pera mo ang nabibili mo kapag namili ka sa supermarket.
0: Dahil napakamahal na ng bilihin inflation at services.
16: Dahil po yan sa inflation. May mag-inflation 101 ulit tayo.
0: Game.
16: Si Dr. Alvin Ang, nasa linya na po natin, isang ekonomista at profesor mula sa Department of Economics ng Ateneo de Manila University. Dr. Ang, magandang umaga po sa inyo. Johnson and Roberts sa DZMM. Magandang umaga po.
17: Magandang umaga, Johnson and Robert.
16: Opo. Sa pag-aaral ho ba, Dr. Ang, eh, magkano talaga ang value ng piso natin ngayon?
17: Well, relative po kasi yung pag kinukumpara. Kasi po pag sinabing katulad ngayon, ang sinasabi 75% na lang ng value, ano po siya, meron po siyang inaangklahan. Ano yung panahon na kinukumpara?
16: Ayan.
17: So katulad nung ginagamit nating tinatawag na base year ng ating pagtansya ng pagtaas ng presyo, 2018. So ibabalik natin sa 2018 kumpara ngayon, ganun po ang diferensya niya. Yung 2018 mo ay piso, na buong piso, ngayon 2026, yung piso mo ngayon, ang halaga na lang ay 75 cents halimbawa.
16: Ano ba ibig sabihin po sa ordinaryong consumer na mentrans sa bumibilis ang inflation o yung pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo, ano ang simpleng paliwanag na direct ng epekto ho niyan sa consumer?
17: Well, ibig sabihin po, kumpara po noong 2018, yung piso po niya, 100% po ang nabibili na halaga ng piso. Ngayon, sa panahon ngayon, kung meron siyang piso, kumpara noong 2018, ang halaga na lang po na bibili ay 75 centavos.
0: Ayun, opo. Dr. Alvin, itong sa latest na inflation na inilabas na rate, 7.2% from 4.1%. Ibig sabihin, mas tumaas po at mas bumilis yung serbisyo at mga produkto. Ito pong 7.2%, gaano po ang impact nito sa ordinaryong mamamayan at tolerable pa po ba ito considering sa mga present situation natin or pwedeng mas napababa pa natin kung may intervention pang ginawa yung government?
17: Yung kasi pong 7.2%, tinatawag po natin siguro sa ano yan, shock, no?
0: Opo.
17: Na-shock yung ano natin eh, yung ekonomiya dahil sa pagtaas ng presyo ng napakalaking taas ng presyo ng langis.
0: Mm-hmm.
17: Dahil biglaan at sunod-sunod. So shock pa po yan dahil kung tingnan niyo po yung resulta nung ating ano, nung ating tinatawag na inflation report, hindi naman, hindi pa po broad-based yan. Ibig sabihin, hindi pa lahat tumaas eh.
0: Mm-hmm.
17: So ito, malaki dito ay transport at electricity, no?
0: Mm-hmm.
17: Kaunting pagkain, pero yung iba, hindi pa. So ibig sabihin, shock pa yan. Wala pa yung tinatawag na second round effect, no? Dahil, siyempre, ipapasa pa yan in the future, no? Hindi pa agad-agad na ipapasa. So, yes, kung tanong mo kung ano na yan, kung mataas yan, mataas po yan sa panahon na in the last 5 years siguro. Hindi naman tayo nagdo-double digit na, matagal na eh. Siguro dekada nang walang double digit inflation.
0: Mm-hmm.
17: Pero hindi naman tayo nagdo-double digit. So, ibig sabihin, hindi naman ito sasabihin mong ano, mataas na mataas.
0: Opo.
17: No? Kaya lang, hindi pangkaraniwan dahil na-shock nga ang ekonomiya mo.
0: Opo.
17: Na kung may ginawa bang intervention, yung pamahalaan, siguro na-delay rin lang ng konti. Sapagkat kung titignan nyo, yung April, kalahati po nung April, bumaba na ng kalahati yung presyo ng mga petrolyo, produktong petrolyo. Pero mataas pa rin siya. So, ibig sabihin, shock talaga siya dahil kumpara mo nung nakaraang taon, April last year, 1 point something lang ang inflation. Ibig sabihin, kinukumpara mo kasi siya nung nakaraang taon. Eh.
0: Opo, opo. Dr. Alvin, dahil sabi niyo po nasa shock, para lang po maging ready yung kababayan natin. Ano, pagdating sa presyuhan ng mga bilihin, produkto, serbisyo, inaasahan po ba ninyo na sa mga susunod pa, itong 7.2%, ibig sabihin tataas pa, mas magmamahal pa, or posibleng mas bumaba na?
17: Kasi nga, ganito ang pagtansya ng inflation. Kinukumpara yan sa nakaraang taon na same month. So, kailangan tignan natin nung May last year kasi nasa May tayo ngayon. Ano ba yung presyo nung May last year, yung pangkalahatan? So, kung mas mababa, kung mataas noon, maaaring hindi ganong kalaki. Pwedeng ganyan. Kasi ang nangyayari ngayon, alam natin tataas pa yung tinatawag na second hand, secondary effect dahil mag-a-adjust ng presyo yung mga negosyante, yung mga ipapasa. Negosyo. So, siyempre, pwede nilang ipasa yon. Pero, again, kung ang pasa, hindi naman ganun kalaki ang epekto kumpara sa nung nakaraang taon, hindi ganun kalaki yung tataas yung inflation. Pero nararamdaman na ng tao dahil ang laki. Diba? Nararamdaman na natin lahat dyan.
16: Dr. Alvin,
17: so, wag sanang tumaas pa.
16: Isang mabilis na lamang po, anong pwedeng gawin ng mga consumer po ngayon na direct ng apektado po ng na pagbilis ng inflation?
17: Well, siyempre, ang gagawin mo lang talaga eh magtipid ka, no? Itansya mo yung budget mo kasi wala kang control doon sa ano eh, sa presyo ng mga napakataas. So dapat i-maintain lang yung basket, no? So ito yung panahon na yung mga unnecessary expenditures, mga luho muna side track muna. Keep the basket, no? Yun muna ang mahalaga, yun lang kasi yun hindi mo pwedeng, kumbaga yung basic hindi mo pwedeng ibawasan dahil pangangailangan yun. Doon muna itoon muna for the meantime na ganito yung sitwasyon dahil ito yung panahon na huwag ka munang lalabas doon sa basket ng pang-araw-araw mong ginagastusan.
16: Dr. Alvin Ang, maraming salamat sa oras at sa mga paliwanag ninyo. Ha? Maganda umaga po at mag-iingat po kayo.
0: Thank you, sir.
17: Magandang umaga rin. Oh. God bless po sa inyo.
16: God bless you too. Si Dr. Alvin Ang, isang ekonomista at professor mula sa Department of Economics ng Ateneo de Manila University.
0: So, magtipid daw pa rin.
16: Ganun lang naman talaga magagawa. Magtipid eh. Pagkasyahin ng mga resources na meron tayo, gumawa ng paraan kung meron po pwedeng maging extrang income.
0: Very kung good. May malilibre palagi, lalo pagkain, very much welcome.
16: Breakfast mga ganyan,
0: oh,
16: ano?
0: Oo, oh, diba? Makatipid tayo.
16: Tama ko mamaya.
0: Sabi natin kay Alvin.
16: Naki-breakfast eh, no? Uy, papano? 6:01 na eh. Muli maraming salamat sa inyong pagsama ho sa amin. Nasa nakalipas na naman isang oras at isang minutong balitaan at kwentuhan. Bukas po uli, walang maglilipad ng channel, walang BBTU, susunod ng Gising Pilipinas. With Alvin El Chico.
0: Oh, sa kanya tayo magpapalibre ng breakfast, ha? Thank you. Para makatipid tayo.
16: Oo nga, sige. Muna ko alis, ha?
0: Naghintay?
16: Hindi, sabi ni Dr. Alvin Ang, yung ekonomista, ang magagawa lang natin ngayon ay magtipid. Ang sabi ni Robert Mano, para makatipid ka, ay di magpalibre ka.
18: Tumaas ba ang sweldo ko? Hindi naman.
16: Hindi naman daw pala tumaas ang sweldo.
0: Oh, sige lang ha. Sa ngalan po ni Christian Yosores, ako po si Robert Mano. Thank you.
16: Thank you, Robert. Bukas po ulit. Maraming salamat. Good night. Happy weekend. Practice lang.
19: Pasada balita. Pilipinas. Pasada balita na.

0: Uy, ala, 603 na.
1: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising na!
2: Gising na!
1: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na! Gising! Gising Pilipinas!
3: Good morning! Good morning! Good morning!
0: Good morning, Pete! Mr. Gising reporting in the morning. Arriba, arriba! Narito naman may init na balita ngayong Miyerkules sa Gising Pilipinas. Bumilis po ang inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo noong Abril. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, 7.2% ang inflation rate na mas mataas kumpara sa 4.1% noong Marso. Ito ang pinakamataas na inflation rate simula noong Marso 2023 at nalampasan ang 5.6% hanggang 6.4% na taya ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Nakaapekto sa pagtaas ng inflation rate ang mataas na presyo ng petrolyo at pagkain. Naniniwalang ilang ekonomista na inaasahang lalo pang bibilis ang inflation ngayong Mayo. Dahil sa pagbilis ng inflation, bagsak na sa 73 centavos ang purchasing power o halaga ng piso na pinakamababa simula noong 2018. Kahapon nagsarang palitan sa 61 pesos and 55 centavos kada isang US dollar. Posible na naman ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa unang araw ng kalakalan sa world market, mahigit 4 pesos na ang ibinaba sa presyo ng diesel at kerosene, habang tumaas naman ng 70 centimos ang gasolina. Pero hindi pa kasama ang presyuhan hanggang sa Biyernes. Gayon din ang risk premium cost na ipinapataw ng mga kumpanya ng langis. Sa ngayon, mahigit 2,000 gasolinahan na ang nagbibigay ng 10 pisong diskwento sa diesel para sa mga Jeep at UV Express. Pero para sa grupong Pasang Mazda, mas mabuting aprubahan ang pisong dagdag pasahe sa Jeep sa halip na magbigay ng diskwento. Marso, sinuspindi ni Pangulo Marcos ang dagdag pasahe sa pampublikong transportasyon, kabilang na ang pisong permanenteng taas pasahe sa tradisyonal na Jeep. Gayon din ang dagdag pasahe sa modern Jeep, bus, airport taxi at TNVS. Sa oras na alas 6:06, posibleng ulanin ang ilang lugar sa Visayas at Mindanao dahil sa low pressure area. Walang chance ang maging bagyo ang LPA na nasa bahagi ng Mindanao. Inaasahan namang papasok ng Philippine Area of Responsibility sa weekend ang bagyong tatawaging Kaloy. Pero ngayong araw, asahan pa rin po ang mainit at malinsang ang panahon. 45 degrees Celsius ang inaasahang heat index o init na mararamdaman dyan sa Tacloban City, habang 43 degrees Celsius sa Cuyo sa Palawan at La Carlota City sa Negros Occidental. 42 degrees Celsius naman sa Apari, sa Cagayan, Bacnotan sa La Union, Iloilo City at Virac, sa Catanduanes, habang 41 degrees Celsius sa Pasay City. Isinailalim na sa state of calamity ang 8 lugar sa Albay dahil sa ashfall mula sa Bulkang Mayon. Habilang dito ang bayan ng Kamalig, Malilipot, Santo Domingo, Daraga, Ginobatan, Tabaco City, Legazpi City at Ligao City. Sa bayan ng Kamalig, nagkakasakit ng ilang residente matapos makalanghap ng abo. Nanawagan din ng ilang opisyal na magsagawa ng clearing operation sa mga kalsada sa Barangay Suwa. Aminado naman ang lokal na pamahalaan na posibleng abutin pa ng ilang araw bago malinis sa mga kalsada. Sa taya ng Department of Agriculture, umabot na ng 6 na milyong pisong pinsala sa agrikultura dyan sa Albay. Ilang alagang hayop nang namatay habang nasira ang pananim na talong, okra at mais dahil sa pagbagsak ng abo. Sinuspindi na ng Department of Tourism ang non-essential travel sa lugar na malapit sa Bulkang Mayon. Nauna na iginiit ng FEVOLCS na maaaring tumagal pa ng ilang linggong aktibidad ng bulkang na sa Alert Level 3. Samantala, muling nagbuga ng abo ang Bulkang Canlaon sa Negros Island kahapon. 2 beses na itala ang ash emission ng bulkang nagbuga ng 100 meters na taas ng usok at abo. Sa ngayon, wala pang napaulat na naapektuhan ng ash fall o pagbagsak ng abo. Nasa Alert Level 2 ang bulkan at ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone. Alas 6:08, nangunguna ang Land Transportation Office sa mga ahensyang may pinakamaraming reklamo sa unang quarter ng taon. Pinalitan ng LTO ang Food and Drug Administration bilang most complained agency noong nakarang taon. Aramihan ng reklamo sa LTO ay ang delay sa aplikasyon at pagpapataw ng karagdagang requirements. Pero ayon sa Anti-Red Tape Authority o ARTA, narisulba na ang halos 90% ng reklamo dahil sa mabilis na aksyon ng LTO. Pangalawa naman sa may pinakamaraming reklamo ang Bureau of Internal Revenue na sinundan ng FDA. Nanguna naman ang Social Security System o SSS sa may pinakamaraming reklamo sa government-owned and controlled corporations na sinundan ng Pag-ibig Fund at PhilHealth. Samantala, umabot na po sa plenaryo ng Kamara ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kagabi, inirefer ng House Plenary sa Committee on Rules ang inaprubahang report ng House Justice Committee na nagtatakda sa Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Kailangan ng 106 na boto ng mga kongresista sa Mayo 11 para maipasa ang Articles of Impeachment sa Senado. Pero ngayon pa lang, pinaniniwalang aabot ng halos 200 kongresista ang susuporta sa reklamo. Noon na lang sinabi ng National Unity Party at Liberal Party na hindi sila magkakaroon ng party stand sa butuhan at paiiralin ang conscience vote bilang respeto sa independence ng bawat miyembro. Ang Partido Federal ng Pilipinas ay may mahigit na 50 miyembro ay nagkasundong magkaroon po ng party stand sa impeachment. Pero tumanggi si House Assistant Majority Leader Davie Benitez na isa publiko ang posisyon ng partido sa botohan. Itinanggi naman ng ilang kongresista ang akusasyong babawiin ng ilang miyembro ng House of Justice o House Justice Committee ang boto sa committee report sakaling umabot ang impeachment complaint sa plenaryo. 6:10. Inakusahan si Executive Secretary Ralph Recto na tumanggap ng 1 bilyong piso mula sa kontraktor. Sa privilege speech, sinabi ni Batangas 1st District Congressman Leandro Legarda Laviste na pinondohan ni CWS Partylist Representative Edwin Gardiola ang kampanya ni Recto at misis na si Vilma Santos noong 2025 elections. Inakusahan din si Gardiola na sangkot sa vote buying o pamimili ng boto para ikampanya ang pamilya ni Recto. Agad naman itinanggi ng anak ni Recto na si Batangas 6th District Congressman Ryan Recto ang akusasyon ni Leviste. Tinanggal din sa record ng kamera ang bahagi ng pahayag ni Leviste matapos mabigong magpakita ng ebidensya. Sa pahayag iginiit ni Executive Secretary Ralph Recto na tinanggihan niya ang alok ni Leviste na 400 million pesos para impluensyahan ng mga kalaban na umatras sa kampanya nung nakaraang halalan. Pero muling nagalok si Leviste ng 1 bilyong piso para umatras si Santos sa pagkagobernador para siya ang pumalit. Samantala, ipresenta sa plenaryo ng Senado ang Chairman's Progress Report ng Blue Ribbon Committee kaugnay ng investigasyon sa manamalyang flood control projects. Sa privilege speech, sinilatag ni Committee Chairman Panfilo Lacson ang mga kaso laban sa ilang dati at kasalukuyang mambabatas at opisyal na maaaring sa ilalim sa preliminary investigation. Kabilang dito ang kasong plunder, direct bribery, graft at malversation laban kina dating House Speaker Martin Romualdez, dating Congressman Zaldi Co, dating Senador Bong Revilla, Senador Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at Francis Escudero. Ang kay Lacson, isinama sa progress report ang partial report dahil 7 senador pa lang ang lumagna, kabilang na sina Lacson, Risa Ondiveros, Bob Aquino, Kiko Pangilinan, Rafi Tulfo, Erwin Tulfo at Senate President Tito Soto. Kailangan pa ng 2 lagda para umusad ang report sa plenaryo. Nanindigan naman si Senador Rafi Tulfo na hindi siya tatakbo sa pagkapangulo sa 2028 elections. Kasunod ito ng survey ng Pulse Asia noong Marso kung saan 46% ng respondents ang pabor na iboto sila Tulfo sa pagkapangulo katabla ni Vice President Sara Duterte. Nakakuha naman si VP Sara ng 51% sa tapatan laban kay Naga City Mayor Lenny Robredo na may 43%. Nagpapasalamat si Tulfo sa tiwala ng publiko pero iginiit na wala siyang planong tumakbo sa mas mataas na posisyon sa 2028. Bukod kay Tulfo, wala rin plano si Robredong tumakbo sa national position. Samantala, tinawag ni Vice President Sara Duterte bilang eksperto sa pagtatanim ng intriga. Kasunod ito ng komento ni VP Sara sa panayam sa The Hague na umaasa siyang magkakaroon pa ng presidential election sa 2028. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, e bawalang pasihan ng pahayag ni VP Sara na mistulang sabik na pag-usapan ang susunod na halalan. Inialintulad din ni Castro ang Vice Presidente sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na umaming eksperto sa pagplanta ng intriga at ebidensya. Pebrero inanunsyo ni VP Sara ang pagtakbong pagkapangulo sa 2028 elections. Halos tatlong taon nang hindi nakakausap ni Pangulong Marcos ang kapatid na si Senador Amy Marcos. Kasunod ito ng pahayag ng senadora na maituturing na non-existent ang relasyon bilang magkapatid. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi dumadalo si Senador Amy sa anumang family event. Ayon kay Castro, mistulang dismayado si Pangulong Marcos sa pahayag ng kapatid batay sa body language ng Pangulo. Noong nakarang taon, inakusahan ni Senador Marcos ang Pangulo na gumagamit ng illegal na droga. Sa iba pang balita, dumating na sa Cebu ang ilang delegado mula sa Timog Silangang Asya para sa ASEAN Summit 2026. Magsisilbing host ng Pilipinas ng pagtitipon kung saan tatalakayin ang pagtugon sa krisis sa Middle East. Gagawing simple ang pagdaraos ng ASEAN Summit para tiyaking mapupunta ang pondo ng pamahalaan sa pagtugon sa krisis. Sa Biyernes, inaasahan ang pagdating ng mga leader ng 11 bansa mula sa Timog Silangang Asya. Idiniklara ng Malacanang na special non-working holiday sa Lapu-Lapu City at Cordova sa Cebu. Simula ngayong araw hanggang Biyernes dahil sa pagdaraos ng ASEAN Summit. Sa labas ng bansa, kinumpirmang dalawang kaso ng hantavirus sa cruise ship sa Cape Verde. Ang hantavirus ay grupo ng mga virus na nakukuha kapag nagkakaroon ng contact sa dumi, ihi, ulaway ng rodent katulad po ng daga. Kabilang sa sintomas ng sakit ay lagnat, pananakit ng ulo, tiyan at pagsusuka. Galing Argentina ang barkong MV Hondius na may sakay na mahigit 100 pasahero at 38 Pilipinong crew na makaranas ng sintomas. Ang ilang pasahero kaya ay sinalim sa quarantine sa Cape Verde. Ayon naman sa World Health Organization, 3 nang namatay sa virus at binabantayan ang 5 hinihinalang kaso. Tiniyak naman ng Department of Health na ligtas sa mga Pilipinong sakay ng barko at walang nararanasang sintomas. Pinawi rin ang kagawaran ng pangamba ng publiko dahil wala pang naitatalang kaso ng ganitong virus sa Pilipinas sa ngayon. 6:15! Magandang umaga sa iyo, Ma'am Grace San Mateo, at ang suki natin si Paolo Balden ng Virac Catanduanes. Umpisa na kaagad natin ating mga radio patrol sa pamamagitan ni Zeus Legazpi. Go, Zeus!
2: Alvin, naggalat pa sa intersection ng C5 at Julia Vargas Avenue sa Pasig City ang nabasag o bahagi ng mga nabasag na taillight ng isang sasakyan matapos mabangga ng isang motorsiklo pasado alas 4 na madaling araw kanina. Kwento ng driver ng kotse, pahinto na sana siya sa stoplight nang maramdaman ang malakas na pagbangga sa likurang bahagi ng sasakyan. Dito niya nakitang nakatumba sa kalsada ang motorcycle taxi rider at pasahero nito. Ayon kay Edwin Vidalio ng Barangay Ugong Rescue, nagtamo ng mga galo sa pinti ang rider habang umiinda ng pananakit sa likuran at kaliwang tuhod ang babaeng pasahero. Nalapatan na ng paunang luna sa mga nasugatan. Ani Vidalio na nagsagawa rin ng inisyal na interview sa angkas ng motorsiklo, sinubukang habulin ng rider ang stoplight pero nawala ng kontrol kaya sumalpok sa kotse. Mag-alas 5:30 na nang maitabi ang kotse at motorsiklo at hindi na nakaapekto sa daloy ng trapiko sa lugar. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patron, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Gising na rin si Alfred Estilan at si Dr. Angelo Librujo. Magandang umaga sa inyo, ha. Punta naman natin si Noel Alamar. Go, Noel!
4: Good morning, Alvin. Nagsipo ng mga leader na simbahan, pamahalaan at negosyo para sa kaula-alahang Renew Mindoro Investment Summit. Narari ang pamilitin ng pagpapaunlad ng renewable energy at tugunan ng kakulangan sa supply ng kuryente sa isla. Ang summit ay nagsilbing plataforma para sa mga mamumunang stakeholders upang umuo ng mga konkretong proyekto para sa malinis na enerhiya kabilang ang solar at wind. Sa nasabing tulong, ginawad ng bid para sa 6 na solarization project ng Diocese of Calapan at inilunsad ng Verde Island Passage Renewable Energy Investment Fund. Ayon sa mga organizer, Mahalagang mapabilis ang pag-develop ng mga renewable energy projects upang masiyak ang pangmatagal ng solusyon sa krisis sa kuryente habang pinatanglagaan ang kalikasan. Inaas na ang way na magbubukas ito ng mas maraming oportunidad para sa pamumuhungan ng trabaho at mapalakas ang lokal na ekonomiya. Sa kabuuan, ang Renew Mindoro Investment Summit ay inaasahang magiging mahalagang hakbang upang maisaguyod ang isang mas maaasahan, abot-kaya at environmentally na sistema ng enerhiya sa buong isla ng Mindoro. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patron, Noel Alamar.
0: Thank you. Maraming salamat, Noel Alamar. Magandang umaga din nga na Sarah Concepcion from Los Angeles, California. Ganun din si Ma'am Elsie Balyon Florentine. Isunod natin si Manong Rod Eason dyan sa Bataan. Manong Rod, go! Good morning, Manong Rod!
5: Good morning, Alvin. Nakusang isinuko sa Bataan Police ang nasa 65 piraso ng firearms na may kasamang higit sa 2,500 assorted ammunitions ng dating corporate secretary ng Security Agency na pag-ari ng namayapang dating Police Provincial Director ng Bataan. Ayon kay Bataan Police Director, Police Colonel Marta Salvadora, isinagawa ang voluntary surrender ng mga armas na karamihan ay paso na ang lisensya para sa kukulang verification at proper disposition. Kabilang sa mga ito, ang 31 shotgun, dalawang kalibre .30 carbine, isang kalibre .45 submachine gun, 25 piraso ng 9mm pistol at apat na kalibre .38 revolver at higit sa 2,500 piraso ng iba't ibang ammunitions at firearms magazine. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Rod Eason, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat kay Manong Rod Eason. Magandang umaga din kay Jerry Diaz. Ganun din si Josh Kyle Edip at si Eli Trinidad. Punta naman natin si Arnel Ozaita dyan sa Batangas. Magandang umaga sa iyo, Arnel.
6: Magandang umaga, Alvin. Tatlong tao ang sugatan matapos araruhin ang isang delivery truck ang isang tindahan at bahay sa Barangay Taliba, San Luis, Batangas. Ayon sa investigasyon ng pulisya, bandang alas 9:40 ng umaga nang mangyaring insidente habang binabagtas ng delivery truck na minamaneho ng 49 anyos sa driver ang Barangay Road patungong Barangay Muzon. Bigla umanong nawalan ng kontrol sa manibela ang driver. Dahilan upang kumabig sa pakaliwa, ang sasakyan dumiretso ito sa isang tindahan sa harap ng isang bahay na tinamaan ang ilang taong naroroon. Sugatan ng insidente, sa insidente ang 57 anyos na babae, isang 33 anyos na lalaki, at isang 34 anyos na lalaki na pawang residente na nasa aming barangay. Agad na isinugod sa ospital ang mga ito para malapatan ng lunas. Naharap naman sa kasong reckless imprudence resulting to multiple physical injuries at damage to property and driver na kasalukuyang nasa kustodiya na ng pulisya. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Arnel Ozaita, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Arnel Ozaita. Magandang umaga din kay Jeffrey Mangay ng Barangay Pagsawitan, Santa Cruz, Laguna. Isunod na po natin si Trisha Lindo na may pag-uulat din galing sa Blooming Treat dyan sa Maynila. Go, Trish!
7: Good morning, Alvin. Pinili munang hindi magtaas ng presyo ng dekarito na nagtitinda ng malunggay cheese pandesal sa Blooming Treat sa Maynila sa takot na tumuma lalo ang bentahan. Ito'y sa kabila ng pagtaas ng kuha nila sa mga supply panggawa ng pandesal tulad ng harina, mantika, cheese at malunggay, pati na yung LPG na ginagamit para maluto ito. Kwento ng tinderang si JM, 2 piso at 50 sentimo pa rin yung bentahan nila sa kada piraso ng malunggay cheese pandesal. Pero niliitan na lamang sa halip ang size nito o nasa 25 grams na lamang ang timbang mula sa dating 35 grams. Narito ang kanyang pahayag.
8: Ginagamit ang mga harina, nagtaas din pati yung gas. Pero yung presyo namin hindi nagtaas. Kasi pag magtaas po, sabi ko, bihira na lang bibili yung customer. Dati gusto nga nila magtaglima, sabi ko, wag kasi dito rin nga nagtaas. Nagtaas din dyan. Sabi ko, liitin nyo na lang yung pagputol ng pandesal.
7: Dagdag pa niya na may mga araw na hindi pa napapaubos ang bentang pandesal hanggang tanghali. Kaya mula sa 4,500 pesos na kitaan sa isang araw, 3,000 pesos na lang ang naiuuwi nito. Samantala, Alvin, na nanatiling 2 pesos pa rin naman yung presyo ng plain pandesal sa isang bakery malapit sa Obrero Public Market. kahit pa noong nagsimula na noong magtaas ng presyo ng LPG. Nang silipin ng Radyo Patrol, Alvin, yung presyo ng ilang ingredients sa paggawa ng pandesal, sa tingitinging supply, doble yung tinaas o 20 pesos na yung tali ng malunggay, 5 to 10 pesos yung tinaas sa mantika, depende kung branded o ordinaryo pa yan, habang pa konti-konti yung tinaas sa presyo ng harina. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tris Salindo, DZMM.
0: Magkano ika mo yung pinakamurang pandesal, pinakamaliit, dalawang piso?
7: Tama, Alvin. Yung 2 pesos na yan, yan yung mga sa usual bakery na makita mo sa kanto. Yung talagang meron ng tindahan. Pero yung katulad doon sa mga nakausap ko, yung may nakamotor, yung merong malaking cart, 2.50 pesos yung bentahan nila sa pandesal. Pero depende pa yan kasi yung sinasabi ng tindera kanina, yung ibang kasama niya nagtitinda, yung iba yung amo, at pinaasan na yung preso. Hindi nga lang tayo sigurado kung nasa magkano yun kasi hindi tayo nakahanap na iba pang nagtitinda malapit sa area.
0: Ngayon, tanong ko is gaano kaliit o gaano kalaki yung 2 o 2.50? Baka maaaring hindi taasan, eh proliitan naman. Kapranggot na lang talagang maiiwan.
7: 25 grams na lamang yun, Alvin, mula sa dating 35 grams. Kung dun sa nakikita ko kanina, parang size na lang ng, mas maliit pa sa palad ko yung size nung pandesal na yun nakita ko naka-display dun sa kanyang kariton.
0: So yan ay pwede din natin sabihing example na apektado din ng inflation. Eh kasi, di ba, patas ng patas yung inflation. Eh ang sweldo naman ng mga kababayan natin, may mga manggagawa, hindi naman nataas. Eh kung 7 point, ano yung inflation? 7.2 ba? O 7.2%. O isan mo kukunin ngayon yun? Ang pagtaas, actually, ano pa yan eh? Hindi yan ngayon eh. Abril yan eh. Ibig sabihin, nararanasan na natin yan. O tapos na, kumbaga, nagastos na natin, nabili na natin yung mga produkto na sinasabi dyan. Kasi delayed yan, may lag time yan na isang buwan.

0: sa kanya ng pandesal. Hindi katulad noon kung kapag sa bakery, plastic-plastic, maramihan yung binibili. Yung kanina napansin ko, mga barya na lang yung binabayad ng mga bumibili, tapos si ilang pirasong tatlo o apat na lamang yung kanilang binibili para magkasa dun sa kanilang budget na meron sila pang almusal.
1: Tsaka and isang ano, malamnan lang yung tiyan, ano po, ilang subo lang yun. Eh dati, tatlo pa ata. Eh ngayon, kahit isang subo, pwede na. Isang pasok na lang sa bibig mo. Wala na. Tapos na yung pandesal na 250, ano?
0: Tama, Alvin. Kanina nga yung iba dun sa mga nagtitinda, ayon sa mga bumibili, dahil hindi din, kumbaga parang, kung hindi pasok sa kanilang budget, hindi na lang sila bumibili din ng pandesal. Possibly, baka bumili na lang din sila dun sa mga bakery na mas mura ng kaunti, ng ilang sentimo, yung presuhan.
1: Tama. Thank you. Maraming salamat, Trish Salindo. Thank you! Maraming salamat, Radyo Patrol.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZLM Radio Patrol sa East 30.
1: Maganda umaga din kay Ma'am Lina Ho at Lord Delisa Oletan. Magko-commercial po muna tayo sa ating pagbabalik. Kakausapin natin si Ma'am Fe Abling Yu ng Philippine Travel Agency Association. Naalala nyo yung report kahapon ni Arnel Ozaita ay sa Batangas po, maraming nagugoyo. Nagpapabook online, may nag-aalok po ng tulong sa inyo na mas mura. Ayun pala, hindi direkta yan sa website nung may-ari ng resort. Kaya ayun, ang ending, wala kayong booking. Akala nyo lang may booking kayo, may dumiretso kayo sa Batangas o sa mang local government unit na may tourism facility. Tapos pagdating nyo dun, wala. Eh kasi kung saan-saan kayo dumaan. Ay nako, magbabalik pa po ang Gising Pilipinas Energy on a Wednesday. Happy Hump Day, everyone!
2: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising Pilipinas!
3: Mga kapamilya, hinahanap-hanap nyo ba ang paborito nyong programa ng ABS-CBN?
4: Tutok na sa ABS-CBN sa OTV2!
3: Channel 2 yan sa Mega...
5: Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang radio patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang radio patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
2: Tutukan ng VP Sara Duterte impeachment. The DZNM live coverage sa March 25, April 14, April 22 at April 29 sa DZNM Radyo Patrol sa Estrena at DZNM Tele Radyo. Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
6: Hey! Kilalan ba kung sino ko?
2: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
6: Magdasal ka na!
7: Tatapusin na kita, demonyo ka!
2: Suwabing bigotilyo.
8: Nakakaingit nga yung boyfriend mo.
9: Wala naman akong boyfriend din.
8: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
2: Malinis trumabaho.
10: Walang personalan to, ha. Trabaho lang.
2: Walang aksyong di tatata.
8: Ano?
2: Lahat ay magmamarka.
6: Sige! Tumukal mo!
8: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga munit. Nakamatay tayo.
2: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Garrido.
11: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako. So, bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So, po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news, yung report nila.
2: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service. Lola.
12: nanay, ate.

0: babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
1: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
2: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
3: Ibahin mo ko!
1: Maaksyong tapatan!
4: Papakita ko sa'yo, hindi ka ang pinakamagaling na lalaki!
5: Pasalamat ka, suot mo sutana mo. Kung hindi, pahahalikin kita sa lupa.
1: Maaksyong barilan!
6: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
7: Centavos na lang po ang value niyan. Kaya nakakalungkot, hindi ho ba? Eh, wala nang dagdag sahod. Tapos, liliit pa ang purchasing power ng peso. Ay naku, mamaya pag-usapan natin dahil may ekonomista po tayo makakausap bago mag-alas 7. In the meantime, kausapin muna natin si Ma'am Fea Abling Yu, isang inbound committee member ng Philippine Travel Agency Association sa oras na 6:31. Bagamat marami pong nagtitipid at wala na pong extra budget para sa mga biyahe, aba marami pa rin po ang nagtutuloy. Ano para sa pamilya? O di kaya may extra fund sila at naka-schedule na po bago pa nangyari itong energy crisis natin. Ano po? Dapat protektahan din po sila dahil marami po ang naloloko. Siyempre, pag ganyang mura ang alok, talagang papatul ka na po, hindi mo naiisip na sa dulo, ay naku, baka pala mali ito. Eh, marami pong ganyang kaso sa Batangas, as reported by Arnel Ozaita. Ano po, kasapin natin si Ma'am Fe, hingi tayo ng advice or paano ba kung totoo ba na ganito kalaganap ito. Ma'am Fe, good morning po sa inyo.
8: Good morning!
9: Alvin, magandang maga sa lahat ng nakikinig sa iyong malawak na programa.
7: Opo, Ma'am Fe. Si Ma'am Fe po ay General Manager din ng RFL Travel and Tours. Ano po? Una muna, marami bang naluloko sa mga ganito? Kagaya nung nangyayari sa Batangas po, na marami nagbubook. Yung pala pagdating nila doon, hindi sila nakabook.
9: Sir, marami talaga. Marami ang nagiging biktima ng ganitong klaseng kalakaran. Kasi nga, mura eh. Alam naman natin, pag mura, yun ang lagi naming sinasabi. Noon at noon pa, at inuulit-ulit namin, hindi lahat ng mura ay totoo. Di po ba? Kasi magtataka ka na rin lang naman eh. Bakit masyadong mura? So, wala namang masama kung mag-check. Wala rin namang kami. Dapat unang-una, pahalagahan yung perang pinaghirapan bago ipawalan. So, kung maaari lamang, ay makipag-ugnayan sila sa mga travel agency or tour operators na miyembro ng anumang asosasyon katulad ng PTAA. At lalong higit ay accredited ng Department of Tourism.
7: So, hindi sila dapat... Ma'am, hindi sila dapat pumapatol sa Facebook kasi meron diyan mga nag-aalok eh. Di ba pang social media, Instagram, TikTok, may mag-aalok eh. Yung nakakainganyo, magpapakita ng napakaganda mga picture. Katapos kunwari may experience na ganito na pinagkakatiwalaan sila at napakaganda ng karanasan. Hindi dapat naniniwala basta-basta sa mga ganon.
9: Wala namang, sinabi namin, wala namang masama sa social media. Pero ang kailangan lang, sir, ay mag-check. Mag-check kung ito ba ay isang lehitimong site. Tumawag. Yun ang pinaka-importante, sir, eh. Yung nag-o-offer, kailangan may lehitimong number na pwedeng matawagan. Huwag lamang pong cellphone. Kasi pag ikaw ay bumili sa isang social media site o sa isang Facebook, tapos hiningang ka ng deposito o ng bayad, ipadala mo sa ganito, ipadala mo sa GCash, nandiyan yung number. Huwag na huwag nyo pong gagawin yon. Kasi po mamaya, pag nakapagpadala na po sila, tatawagan mo ulit yung number na pinadalahan mo. Sir, hindi na po yun masyadong, ibig ko sabihin, maya-maya po yung number na tinatawagan nyo, wala na.
7: O, tama. Kasi, minsan,
9: kasi nga po kanin, nawawala na, hindi po tama talaga.
7: Minsan, Ma'am Fe, ginagaya po yung page o naglalagay po na ibang number, kinukopya yung page. Parang kita mo, ala, kopyang kopya. Pero bakit dito mura? Ba't pag sa website ako pumunta, yung actual website nila, mahal? Eh, syempre, alam mo naman mga kababayan natin, pag mura, kagat, patol. Ay, nako.
9: Tama po yun, sir. Wag, basta kinakailangan talaga, sir, is meron silang number na matatawagan. Wag lamang pong cellphone. Kung maaari po, meron silang landline na pwedeng matawagan at makapag-confirm. Okay. Kung ano po ba tama, lihiti mo po ba itong ating kinakausap na isang travel agency o tour operator? Mm. Parang ganun po. Magtanong, maging diligent tayo sa pagpapawala ng ating pera.
7: Pero dahil
9: ang hirap.
7: Pero kapag napawalan mo na po ang pera, halimbawa nagbigay ka na no, ay wala na. May chance pa bang maibalik 'yun o wala na? Iiyak ka na lang.
9: Wala na, sir, kasi hindi mo na nga makontak yung number na binigay sa iyo. So saan mo pa yung sahanapin, sir? Hindi ka naman pwede mag-police, mag-report sa mga may police o kung saan mang mga body na pwede ka mag-report kasi sino ang ire-report mo? Oh. Tatawagan mo, hindi mo na makokontak.
7: Eh paano yung pag nandun na po siya, kagaya nung sa Batangas, yung report ng correspondent namin, ilang beses na raw, nandun na mismo sa resort. Mag-check in na. Eh nung chinek ng front desk, eh hindi po kayo nakabook. O patay, lagot. O anong gagawin ngayon? Di uwi na lang.
9: Well, yung madalas na nangyayari doon sa ganun, Sir Alvin, is since andun na, nagkasubuan na, ay magbabayad na lamang.
7: Naku po, para lang hindi
9: Opo, ang masama dun, sir, is syempre, meron tayo sa aming lingwahe, meron tayo kami tinatawag na publish rate. Ang babayaran mo ngayon ay yung publish rate. Wala kang magagawa, sir. Tatanggapin mo kung ano talaga, kung ano yung rate na inaabutan at ibinibigay sa iyo.
7: O tinan mo to si Minerva Nunez, nag-message sa atin sa Messenger. FYI sa Facebook po, napakaraming fake pages na mga resorts, ma'am. Their page is almost exactly the same sa legit na page. O, anong gagawin natin sa Facebook? Naglipa na raw sa Facebook yung ganyan, ma'am Fe.
9: Tama po, napakarami talaga. Sinasabi nga namin is, hindi rin po namin alam, sir, kung paano namin ipupulis yung mga ganyang klase, mga pages, sa mga social media o sa online. Ang lagi nga po namin sinasabi is, magtanong lang. Yun ang, wala naman po, sir, talagang masama. Magtanong, sino ba ito? Ito ba ay isang lihito mo? Ito ba ay miyembro ng isang asosasyon? MAPA, PTAA, or PhilTOA? Miyembro po ba sila? Kasi kung sakali po, pero ngayon, sir, ha? Marami din talagang travel agency, tour operator na pinipeke rin, sir, yung aming kwan, yung logo. Nagkakaroon din sila, hindi namin, sir, alam ko po paano, pero parang meron din silang certificate na sila ay miyembro ng isang asosasyon.
7: Mm-mm.
9: Since meron silang pinapakitang ganun, sir, kami naman po ay widely na makikita niyo po ang aming number. So tawagan niyo po yung isang asosasyon, like kung limbawa PTAA ang binigay niya, member po siya ng PTAA, tawagan po ang PTAA. Mga PTAA, ito po bang si ganitong travel agency ay isang lihiti mo? Kung sakali po na oo, abadi sir, kung sila'y naloko, mahahabol po na nila yung naloko sa kanila through us. Kasi susulatan po namin yung isang travel agency na ito kung may sila ay talagang naloko.
7: Ano ba dapat? Ganun po, one last, Ma'am Fe. Ano ba dapat? Mag-book na ba sila direkta sa hotel o sa resort? O pwede silang dumaan sa mga third party? Kagaya ni si Chris Aberin, sabi niya pag international, mag-agoda na lang kayo. Direct sa hotel, sa website nila, pag sa local naman, not sa FB. O like yung Aquatico Resort sa Batangas, may scammer sa FB. Parehong-pareho po yung FB page nila. Ayan. So ano bang advice niyo? Dumirekta o pwedeng dumaan sa third party?
9: Well, kami po, ako lagi po naming ipinapayo, dumaan po kayo sa amin na lehitimong travel agencies or tour operators. Kahit po kasi, sir, ang website ng ibang hotel, meron din pong kwani, hindi totoo. Kala mo napakaganda, kala mo, pero pagdating doon, sir, wala pala kayong booking. Wala kayong magagawa doon. So, wala naman po kami, sir, kung sa amin sila pupunta sa isang travel agency o tour operator. Kahit pa paano, sir, meron silang protection. Kasi po kami ay lehitimo.
7: Yeah.
9: So kung sakaling may mangyari po na hindi sila i-honor doon, pwede silang tawagan, pwede nila kaming tawagan. Kasi nag-i-issue kami sa ng voucher.
7: Opo, opo.
9: Di po ba, sir, i-present nila yon. Yung voucher na yun ang katinayan na kayo ay may booking. Pero, kasi kung magbubook sila, sir, sa online, ha? Halimbawa, nagkamali ka ng booking. Kung mara, nalagay mo ay ibang pangalan mo rin, sir, pero nagkabaligtad lang. Hindi yan, sir, nila basta-basta na-honor kasi parang hindi ikaw yon. Maraming ganong kaso, sir,
7: opo,
9: na
7: opo.
9: Talagang they always refuse you.
7: Okay. Eh, pero itong mga Agoda, Klook, Booking, Trip, Trivago, ang mga reputable naman ito. Kasi ako, pag nag-i-international, nagbubuka ako through Agoda. Pati Klook, yung mga tours.
9: Yan naman po yung mga lehitimong mga kwan. Malalaki. Malalaki itong mga ito na online sites na pwede mong bilhin. So, pwede naman po yan, sir. Yan naman okay. Po, pwedeng pagkatiwalaan.
7: Sige po. Maraming salamat, Ma'am Fe, ha? So, next time, ang susi dito is be careful. Huwag masyadong excited kasi pag excited ka na, wala na. Bayad na lang. Bayad ka agad. Lalo pa pag pinipressure ka na kailangan may down payment. O, di magbabayad ka rin ngayon, di ba? Kasi may ganung hinihingi palagi, may down payment, Ma'am Fe, di ba?
9: Lagi pong nang hihingi ng down payment. Halagang 10,000 pesos ang package mo, hihingan ka ng 2,000. Yeah. Kung 10 kayo, sir, 20,000. Mamalay-malay ka, sir, na wala na yung 20,000 mo.
7: Ayan.
9: Kasi hindi mo na makontak yung number na ibinigay kung saan ka nagpadala ng pera.
7: Ay, habol ko yung kay Edison. Sabi ni Edison, although ibang kaso naman ito, no? Sabi ni Edison, good morning po. Paano po kaya yun? Humingi ng down payment para sa isang mountain hiking. Eh, tapos pag nag-cancel ka, wala na raw refund. Pwede ba yung walang refund policy?
9: Hindi po pwedeng ganun, sir. Kasi po, halimbawa, legitimate yung pagka-cancel. Kung sila ang nag-cancel mismo, kung yung ang nag-cancel mismo ay yung nag-ooperate, aba, ay dapat namang mag-refund ka. Ganon din po, halimbawa, tayo ang nag-book. Merong legitimate na dahilan. May, na bakit hindi ka makakapunta. Siguro, sir, hindi mo man lang makukuha lahat.
7: Uh-oh.
9: Siguro may cancellation fee na tayong tinatawag.
7: Hindi, tsaka huwag naman siguro dikit. Halimbawa, ang ang hike mo ay mamaya, ay bukas, magka-cancel ka 12 midnight. Hindi naman pwedeng ganun kasi nire-ready na yung
9: naman,
7: ng tour yun eh. Ni Huba?
9: Opo.
7: Dapat
9: kailangan talaga. Kami, sir, sir, kasi may cancellation period.
7: Tama.
9: Diba, sir? Halimbawa, 7 days before, ganyan. At least, bigyan nyo naman po kami ng pagkakataon na maibenta rin pa rin namin yung slots sa
7: tama.
9: Iba kung sakali. Opo.
7: Tama. Sige, Ma'am Fe, mabuhay po kayo, ha? Maraming salamat po palagi sa pagiging available sa interview namin. Thank you po. Mabuhay ka.
9: Siyempre, sir. Para po sa inyo. Salamat po. Salamat
7: Ma'am Fe, abling yu po yan ang inbound committee member ng Philippine Travel Agency Association at general manager ng RFL Travel and Tours. Ayan, ha? Buti pa kayo pinag-uusapan ninyo. Mga baka-bakasyon, ha? Yung iba nating kababayan ay pinag-uusapan ng pamilya kung paano pagkakasyahin ang kita dahil nga po umaarangkada, umaariba na po ang inflation. Eh, siyempre, saan nila kukunin yun? Hindi naman nadagdagan ng sweldo, hindi naman sila kagaya nung isang senador na hindi na pumapasok, puro sumisweldo pa ng 10,000. Pupunta na naman tayo doon, ano? Kasi nga, unfair nga po yun sa uring manggagawa na para araw-araw na ginawa ng Diyos ay ang aga-agang gumising at talagang kayod kalabaw, ika nga, para lamang makapag-uwi po ng sahod para sa pamilya. Tapos 7.2% pa yung inflation. Eh, hindi pa po yan. Actually, hindi yan, ano, ha? Hindi yan sa specificong produkto. Spread across po yan. Can you imagine kung saan kukunin nung ating mga kababayan ang pangsalag dyan sa 7.2% na inflation? Mamaya, pag-usapan po natin kasama si Jose Enrique, Sunny Africa, kompleto talaga. Sunny Africa na lang, Executive Director po ng Ipon Foundation sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Wednesday.
3: Gising Pilipinas!
8: Good morning!
3: Kasama si Alvin El Chico.
10: Gising Pilipinas.
11: Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang radyo patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan, nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter, ng isang radio patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang radio patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
8: Tutukan ng VP Sara Duterte impeachment. The DZNM live coverage sa March 25, April 14, April 22 at April 29 sa DZNM Radyo Patrol sa Estrena at DZNM Teleradyo. Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
12: Hey! Kilala mo ba kung sino ko?
8: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
12: Magdasal ka na!
13: Tatapusin na kita, demonyo ka!
8: Ang swabing bigotilyo.
14: Nakakaingit nga yung boyfriend mo?
15: Wala naman akong boyfriend din.
14: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
8: Malinis trumabaho.
16: Walang personalan to, ha? Trabaho lang.
8: Walang aksyong di tatata.
17: Ano?
8: Ah! Lahat ay magmamarka.
17: Sige! Tumukan mo!
14: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga, munis magkakamatay tayo.
8: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Garrido.
18: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa...

0: Gising! Gising! Pilipinas!
1: Magandang umaga kay Teacher G. Gising na si Teacher G. Ganon din si Ma'am Lolit Campanero na hindi pa raw nakakapag-tampisaw. Okay. Baka matabunan na naman yung bati ko. Shout out kay Baby Gideon. Hello, Paita o Pieta. Paolo May Pio. Sana nabasa ko ng maayos, no po. Magandang umaga din kay Richard Merck. Nasaan ba si Richard Merck? Palagi may message yan eh. Hindi ko nabasa ngayon. E teka muna. So sabi ko nga po, yung peso, yung purchasing power ng peso ay bumagsak din. I wonder pa paano makakaagapay yung middle class, ano? Yung hindi po naabutan ng ayuda. Kasi ang gobyerno, ang palagi namang binibigyan ng ayuda, yung mga nasa laylayan at yung sa public transport sector. O eh, paano yung mas mataas ng konti sa minimum wage? O ba kahit yung minimum wage, idamay na po natin, paano po sila? Paano sila makakaagapay? Ano ang tulong ng gobyerno para sa kanila? Eh, paano yung just a little above the minimum wage? Paano yun? And lalong hindi maituturing yun na mahihirap. Eh, paano yung nasa gitna na walang humpay sa pagbabayad ng buwis buwan-buwan? Ano ang mapapala nating tulong sa gobyerno kung meron man? At kung wala, paano tayo makakaagapay? How do we weather this economic storm? O, sa Ingles. Ayan, natutulungan tayo ni Boss Sunny Africa, Executive Director ng Ibon Foundation. Sunny, magandang umaga. Long time no hear, long time no see.
2: Good morning! Hey, magandang umaga po. Shabing, musta na po. Opo, tagal na nga, no?
1: Matagal-tagal. Palagi ka na lang sa hapon, eh. Nakikita kita sa hapon, ay interview ka, no? Sunny, nagulat ba kayo na ganyan kataas ang inflation? Yung 7.2 ba?
2: Actually, yung unang tansya nga namin, mag-aabot ng 7-8% inflation, pero Hunyo pa. Kaya nagulat din kami na sa loob lamang ng dalawang buwan after ng paglusob ng US sa Iran ay nag-triple na. Kasi yung reference point namin dyan, nung nilusob ng Russia yung Ukraine noong 2022, halos isang taon bago ng triple inflation. From 3%, nag-8.7% yata. Kaya itong sa loob ng dalawang buwan, yung pag-triple from 2.4% sa February hanggang 7.2% nitong nakarang Abril, medyo ang laki talaga ng laktaw, grabe.
1: Gaano kasakit yan para sa ordinaryong middle class na walang natatanggap na tulong mula sa gobyerno?
2: Actually, sa amin, yung nga yung nakainis ngayon sa pag-responde ng gobyerno, may dalawang buwan na tayo na walang katapusan na press release na ginagawa ng gobyerno ng lahat. Pero yung gusto nilang targeted na subsidyo, may punto naman kayo, ang tinatarget lang yung pinaka-pinaka mahirap. Ang problema, yung inflation, hindi nagka-target eh. Yung inflation, basta bumibili ka ng pagkain, ng bigas, ng anuman, basta nababuhay ka, tatama ka ng inflation. At kaya sa amin, yung tansya nga namin, yung pinaka-nasa alanganin dito. Well, una, lahat ng mahirap, tatamaan. Talagang lalong-lalo lang kahirapan nila. Ang mas alanganin dito ngayon, meron sa lower middle class, ang tansya namin, about 1.7 to 2 million. Yung nasa borderline, baka sila pa'y matulak sa ilalim ng linya ng kahirapan. Dahil nga sa kaulangan ng pag-responde ng gobyerno. Pero siguro kailangan maging malino din, ha? Hindi yung totoo na tinutulungan ng gobyerno ang mga mahihirap. Kasi sa halimbawa sa huling ulat ng social weather stations, 14 milyong pamilya nagsabing mahirap sila. Pero itong mga targeted subsidy ng gobyerno, nakita ko lang kahapon doon sa kanilang uplift na website, ang pinaka isumo mo lahat ng sinasabi ng tulungan nila, hindi pa abot ng 1.5 milyon na beneficiaryong naabot. Kaya even pati sa mahirap, may git 13 milyong pamilyang mahirap, hindi actually ang tutulungan ng gobyerno. So hindi yung totoo na yung mahirap lang ang tinutulungan. Marami sa mahirap, pinapabayaan din, tulad ng middle class.
1: So pati yung diskarte ng gobyerno, Sunny, as far as you're concerned, mali rin. Kasi tiba-tiba siya sa revenues. Ayaw niyang bitawan yung excise tax sa diesel at sa gasolina. Ang gusto niya, kerosene at LPG lang. Lalo hindi niya bibitawan yung kita niya sa value-added tax. And yet, ang tinutulungan ni Camo ay hindi rin naman kumpleto. Kapranggot lang din o ng porsyento, maliit na porsyento lang na nangangailangan.
2: Oo, grabe. Kaya sa amin, magandang reference point palagi. Parang Miss Universe to eh. Kung tingnan mo yung inflation sa mga karating nating bansa, maliban sa Myanmar, medyo may gera, medyo iba yung sitwasyon nun, yung Pilipinas ang may pinakamataas na inflation sunod sa Laos dito sa rehiyon. Ngayon, lahat naman tayo tinamaan ng ano, tinamaan ng gera sa Middle East. Lahat naman tayo tinamaan ng mataas sa global oil prices. Pero ang tanong, bakit yung may pinakamalaking laktaw sa inflation sa buong rehiyon ay nasa Pilipinas? Kaso ano na yan, gobyerno na yan. At hindi naman oil exporter. Oil exporter naman sa dito sa rehiyon, I think Malaysia tsaka Brunei. Maliban sa Malaysia at Brunei, lahat naman ay oil importer, lahat naman ay dependent sa import ng dalangis galing sa Middle East. Pero bakit pinakamalaki ang pagtaas ng inflation dito sa rehiyon? Kargo yan ng gobyerno. At yung nabanggit yun na sa buwis, nung kalagitnaan ng Marso, yung Vietnam, Myanmar, Laos, Cambodia, kagad sila nagsuspende ng buwis nila doon sa produktong petrolyo. So ano yan, nasabi na mong gobyerno gumalaw para ma-moderate kahit papaano yung pagtaas ng presyo ng krudo. I mean, tatamaan naman lahat, pero parang COVID to. Hindi pwede sabihin pinakamalala yung sa Pilipinas kasi malala yung COVID. Hindi eh. Lahat naman ng bansa tinamaan ng COVID. Pero nasa pag-responde talaga ng gobyerno yung, ano, yung tanong.
1: So anong tamang responde, Sunny? Kung ikaw ang tatanungin, kasi it appears na ang presidente, mas malakas ang bulong ng mga economic managers na huwag mong tanggalin yan kahit malakas ang panawagan, para kasi pag tinanggal mo yung excise tax sa diesel at gasolina, pati ro yung mga mayayaman, makikinabang. Kung ako naman middle class, okay lang sa akin kahit makinabang, basta ako kasali, for once, makasali ako sa benepisyong makikinabang sa programa ng gobyerno.
2: Sakto yan. Sa amin, unang bulong siguro kay presidente, huwag na pakinggan yung bulong ng mga ekonomista. Ang problema sa marami ekonomista kasi, nakafocus sila dun sa ano ang kita ng gobyerno. Nakafocus sila dun sa ano yung mga timbang ng pakinabang dun sa mayaman sa mahirap. Pero para sa amin, tama kayo eh. Itong bigwas sa mahihirap ay napakalaki. Itong tama sa lahat ng middle class ay napakalaki. Kung hindi kakayanin ng gobyerno magbigay ng ayuda, support sa lahat, ang pinakamabilis na paraan na makaabigay ng tulong sa pinakamarami ay yung pagtanggal ng bus actually. Ngayon, asabihin palagi, anong pampuno dyan? Alam nyo, nung COVID pa, proposal na ng ibon. Ano dyan yung mga 3,000 bilyonera sa Pilipinas na kaupo sa may 8 trilyong pisong yaman? Ano ba gusto mo ng 1-3% ang yaman na yan para makalikom ng more or less kalating trilyon piso pang ibsan ng hirap, pero also papuno ng nawawalang revenues. Tapos ito, wala pa kami makuha ng sagot. I mean, hindi pa kami sigurado kasi hindi naman transparent ang DOE o yung oil company sa kanilang financials. Sa aming panimulang pagtansya, may 47 billion pesos na windfall yung mga kumpanya ng langis sa Marso sa pagbenta ng inventaryo na mahal dun sa binili nila na mura. So sa amin, may pondo dyan eh. May pondo na ipon dun sa mga oil companies. May pondo yaman na ipon sa 3,000 bilyonaryo. Ang tanong, bakit ang magpapasa ng bigat ng pag-aangkop dun sa krisis ay yung mahirap at middle class na walang suporta mula sa gobyerno. So ano, sa amin, choice yan, pagpapasaya ng gobyerno. Kung gusto, maraming paraan. Kaya kung ayaw, maraming ekonomista ang magbibigay sa'yo ng dahilan na hindi tumulong sa lahat na nangailangan.
1: Tsaka nung sumirit, sumargo ang presyo ng petrolyo, lumaki ang kita ng gobyerno dahil yung VAT equivalent, lumaki din kasi porsyento po siya. Ibig sabihin, habang tayo naghihirap lahat sa pagbili ng mahal na petrolyo, ang gobyerno naging tiba-tiba, hindi ho ba? Kasi ang VAT value niya lumaki.
2: Oo, I think yung tansya namin doon sa unang buwan, again, mga 161 million pesos per day ang dagdag na oil VAT revenues ng gobyerno. 5 billion yan. I mean, doon sa presyo na 5 billion pesos ang kinita ng gobyerno ng dagdag doon sa unang buwan lamang. So habang tumatakbo yung panahon, lalo na't wala naman yata magkasabi na babalik sa luma yung presyo ng produktong petrolyo, tama kayo, uupo lang yung gobyerno dyan, automatic kung lalaki yung kita niya kasi nagmahal yung oil products. Medyo ano, parang trabahong tamad siya hindating sa amin.
1: Pero may karapatan ba ang middle class na mag-demand o mag-humirit ng tulong mula sa gobyerno, o yan ay isang futile exercise, walang patutunguhang paghirit, o mababankrap ba ang gobyerno pag tinulungan niya yung middle class, Sunny?
2: Sa amin, hindi ganun eh. Ang hindi usapin ng bankrupt ang gobyerno o hindi, habang may mga naiipon na yaman sa iilan. Sa amin, ganun kasimple yung punto eh. Kung pagsama natin yung pinakamilit na pamilya ng Pilipino ayon sa self-rated survey ng SWS, kalahati. So, mga 14 million na nagsabi mahirap sila. Idagdag natin dyan yung middle class, both lower middle, middle middle, tsaka upper middle. Siguro maximum may mga 10 million pesos ka na middle class. Ngayon, habang may mga more or less 10% na sobrang yaman, yung tipong mayaman na, you know, 14 million ang yaman nila abot sa, well, pinakamayaman, halos 1 trilyon piso, na kumikita ng, minsan dyan, kumikita ng 200 million pesos kada buwan. Sa amin, habang may ganyang ka konsentradong yaman sa pinakamayaman at hindi binibisa ng gobyerno, bagkus binabawasan pa yung buwis, walang karapatan ng gobyerno sabihin hindi nila kaya tulungan ang middle class at yung mahihirap. Kasi nga, hinayaan nila maipon yung yaman sa iilan eh. Ang daming tax breaks dun sa train law, binawasan ang binabayaran ng buwis sa mga pinakamayang pamilya. Sa create law, create more law, sa katwiran ng mag-attract ng foreign investment, binawasan ang buwis na binabayad ng mga malalaking kumpanya, including mga kumpanya sa langis. Samantalang, magpapagawa ka infrastructure, sino pa nga yung beneficiaryo? Yung mga kumpanya na biglang mas mura ngayon na yung papadala ng kanilang mga produkto. Sino binibigyan ng mga subsidyo, insentibo? Mga malalaking kumpanya, mga duyang kumpanya. Kung kaya-kaya ng gobyerno, magbigay ng sobrang laking suporta, subsidyo, tulong doon sa mga mayaman at sa malalaking kumpanya, bakit naman pahirapan na humingi ng tulong yung mga mahirap at middle class? Medyo may pagkabuluktot doon sa ano, doon na pag-iisip. Ang dali magbigay ng support sa mayaman, ang hirap para makuha ng tulong sa mahirap at middle class. Medyo ano siya, balon na ekonomista siguro, yung ganyang klase mga patakaran.
1: So, one last. So, anong gagawin? Hmm. Anong suggestion natin kay Pangulong Marcos? Nasa last 2 years na lang siya. Ano bang pwedeng gawin para maramdaman naman, ano, hindi puro press release na kasi madaling gumawa ng press release eh. Nandami naming natulungan pag may ganitong announcement ng programa, nandun si Presidente. Pero ang tanong, nararamdaman ba kayo ng general public?
2: Hindi mararamdaman kasi nga yung uplift website ng gobyerno na pinagmamalaki lahat ng tulong na binibigay, habang ko lang nakita, less than 1.4 million ang beneficiaryo. Ngayon, kung right now ang sitwasyon ay meron kang humigit-kumulang 21 milyong pamilya na mahirap at lower middle class, ano yan, mahigit 80% ng populasyon, walang sinabi yung 1.4 million na tutulungan mo dun sa milyon-milyong pang hindi nabibigay ng tulong. Anong dapat gawin? Una, pwede bawasan yung buwis. Ikalawa, dagdagan ang buwis sa mga mayayaman. Ikatlo, kailangan talaga magbigay ng ayuda. I mean, of course, malaking ginhawa dun sa pagbawas ang buwis. Pero sa tindi ng inflation, sa tindi ng pagtaas ang presyo ng bilihin, kailangan talaga ng direktang ayuda sa mahirap, sa middle class, even sa mga MSMEs. At kung magtatanong siya, saan kukuha ng pondo para dyan? Nandiyan yung mga hindi mo mga nandiyan yung mga malaking kumpanya, mayamang pamilya na sarandik nakarandikada binawasan ng buwis sa kanila. Kahit ibalik lang sa dati yung buwis sa mga kumpanya na before the create more law, may mga about 300 billion pesos additional earnings ng gobyerno kada taon. Pagpauta ng billionaire wealth tax, may about 500 billion pesos kada taon. Pira mo, taas, ibalik lang sa dati yung buwis sa mga kumpanya, taasan, bigyan ng buwis, patawan ng buwis sa mga bilyonaryo, 500 billion, may 800 billion pesos ang gobyerno para tulungan, hindi lang ang napakaraming mahirap, pati yung middle class. So ano, okay. Walang excuse. Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, yun nga, yung ekonomista, marami ang bibigyan ng dahilan.
1: Thank you, Sunny. Maraming salamat. Hari naway magkatotoo yung sinasabi mo at gagawin.
2: Sana.
1: Hindi puro wishlist lang. Ano. Thank you, Sunny. Maraming salamat sa oras mo.
2: Sige po. Ngayon
1: si
2: umaga. Ingat po.
1: Jose Enrique, Sunny Africa, Executive Director po ng Ibon Foundation. Isang paisa nga lang, partner, ang taas na inflation, di ba?
3: Oh.
1: O hindi naman nataas yung sweldo ng mga manggagawa. O isa nila kukunin yung difference na yun. Kung tumaas ang presyo ng bilihin. Oh.
3: Tingin magtitipid. Tayo sa,
1: magtitipid.
3: Tama na, gasgas na yung magtitipid. Oh. Magkano ng sinturon, ng pet.
1: Oh.
3: Kunin natin yung mga sweldo ng mga hindi naman nagtatrabaho.
1: Ayan ka na nalang.
3: Ayan ka na nalang kita.
1: Bato, is that you? Radyo Patrol, palita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy!
0: Gising! Gising! Pilipinas! Patas. Balance. Kumpirmado. malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin El Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Walong lugar sa Albay, sinailalim na sa state of calamity dahil sa ashfall. Mula sa Bulkang Mayon, Bulkang Canlaon sa Negros Island, muli ring nagbuga ng abo.
3: Inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin, bumilis noong Abril. Halaga ng piso patuloy ding bumababa dahil sa inflation.
1: Impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte umabot na sa plenaryo ng Kamara. Ilang kongresista tiwalang maabot ang kailangang boto para ma-impeach si VP Sara.
3: Opisyal ng construction company pinanindigan ang pagpapadala ng ganansya o mga kahong may lamang pera sa dating opisyal ng DPWH sa Bulacan.
1: Land Transportation Office nangunguna sa mga ahensyang may pinakamaraming reklamo ayon sa Anti-Red Tape Authority.
3: Operasyon sa supply ng tubig sa San Jose del Monte sa Bulacan. Binawi na ng lokal na pamahalaan para mula sa Prime Water.
1: Mahigit 137 million pesos na halaga ng smuggled na produkto na samsam sa Port of Manila.
3: Sa Showbiz Spotlight, Vice Ganda, inaming limitado na ang budget sa segment ng ano to? It's Showtime.
1: Yan ang ulo naman nagbabagang balita ngayong Miyerkules, May 6, 2026. Ako po si Alvin El Chico.
3: Ako naman po si Doris Bigornia.
1: Italia. Isinailalim na sa state of calamity ang walong lugar sa Albay dahil sa ashfall mula sa Bulkang Mayon. Kabilang dito ang bayan ng Kamalig, Malilipot, Santo Domingo, Daraga, Ginobatan, Tabaco City, Legazpi City at Ligao City. Sa bayan ng Kamalig, nagkakasakit na ang ilang residente matapos makalanghap ng abo. Nanawagan din ang ilang opisyal na magsagawa ng clearing operation sa mga kalsada sa Barangay Suwa. Aminado naman ang lokal na pamahalaan na posibleng abutin pa ng ilang araw bago malinis sa mga kalsada.
4: Nanghihina ka, tapos minsan masakit ang ulo, may lagnat ka na.
5: Nag-ubo po. Patingan na ako nung umubo, pinipilit ko na lang eh. Wala man lamang sa amin, nagtutulong man lamang sa amin dito.
1: Sa atayan ng Department of Agriculture, umabot na ng 6 million pesos ang pinsala sa agrikultura sa Albay. Ilang alagang hayop na ang namatay habang nasira mga pananim na talong, okra at mais. Sinuspindi na rin ng Department of Tourism ang mga non-essential travel sa lugar na malapit sa Bulkang Mayon. Noon na naiginit ng FIVOLS na maring tumagal pa ng ilang linggong aktibidad ng bulkang nasa Alert Level 3.
3: Muling nagbuga ng abo ang Bulkang Canlaon sa Negros Island kahapon. Dalawang beses na itala ang ash emission ng bulkang nagbuga ng 800 metrong taas ng usok at abo. Sa ngayon, wala pang napaulat na naapektuhan ng ashfall o pagbagsak ng abo. Nasa Alert Level 2 ang bulkan at ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone.
1: Alas 7:05. Posibleng ulanin ang ilang lugar sa Visayas at Mindanao dahil sa low pressure area. Walang chance na maging bagyo ang LPA na nasa bahagi ng Mindanao. Inasa namang papasok ng Philippine Area of Responsibility sa weekend ang bagyong tatawaging Kaloy. Pero ngayong araw, asahan pa rin ang mainit at malinsang ang panahon. 45 degrees Celsius ang inasa ang heat index o init na mararamdaman sa Tacloban City, habang 43 degrees Celsius sa Cuyo sa Palawan at La Carlota City. 42 degrees Celsius naman sa Apari, sa Cagayan, Bacnotan, sa La Union, Iloilo City at Virac, sa Catanduanes, habang 41 degrees Celsius sa Pasay City.
3: Patuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa ilang dam sa Pilipinas. Kahapon, bumagsak sa 182.11 meters ang water level ng Angat Dam o mahigit 2 metro na lang sa minimum operating level na 180 meters. Bukod sa Angat Dam, bumaba rin ang level ng tubig sa Ipo, Ambuklao, San Roque at Caliraya Dam. Nauna nang iginit ng MWSS na sapat ang supply ng tubig sa Metro Manila at Karating Probinsya ngayong tag-init.
1: Alas 7:06, bumilis ang inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo noong Abril. sa tala ng Philippine Statistics Authority. 7.2% ang inflation rate mula sa 4.1% noong Marso. Ito ang pinakamabilis na inflation simula noong Marso 2023 at nalagpasan ang 5.6 hanggang 6.4% na taya ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Para sa ekonomistang si Professor Emmanuel Leyco, inaasahang lalo pang bibilis ang inflation ngayong Mayo.
6: Oh, we are not dealing with the normal crisis. Mataas ang presyo ng petrolyo, mahina ang halaga ng piso, double whammy tayo. Mm. Kaya sa susunod na buwan, pagka nag-report ang ating pamahalaan, wag na po tayong magulat.
1: Dahil sa pagbilis ng inflation, bumagsak na lang sa 73 centavos ang purchasing power o halaga ng piso na pinakamababa simula noong 2018. Sa datos ng Ibon Foundation, pinakaapektado ng pagbilis ng inflation ang mahigit 21 million na mga mahihirap, low-income at middle-class na pamilya, pero mahigit 1 million lang ang nabigyan ng ayuda. Sakaling walang gawing aksyon ng pamahalaan, madaragdagan ng 3 million ng bilang ng mga mahihirap na pamilyang Pilipino.
2: Yung nga yung nakainis ngayon sa pagresponde ng gobyerno, may 2 buwan na tayo na walang katapusan na press release na ginagawa ng gobyerno ng lahat, pero yung gusto nilang targeted na subsidyo, may punto naman kayo, ang tinatarget lang yung pinaka-pinaka mahirap. Ang problema, yung inflation, hindi nagka-target eh. Yung okay. Inflation, basta bumibili ka ng pagkain, ng bigas, ng anuman, basta nababuhay ka, tatama ka ng inflation.
1: Si Ibon Foundation Executive Director, Sunny Africa.
3: Posible na naman ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa 2 araw na kalakalan sa world market, 4 pesos and 50 centavos na ang ibinaba sa presyo ng diesel at 5 pesos and 40 centavos sa kerosene, habang tumaas ng 2 piso ang gasolina. Pero hindi pa kasama ang presyohan hanggang sa Biyernes. Gayun din ang risk premium cost na ipinapataw ng mga kumpanya ng langis. Sa ngayon, mahigit 2,000 gasolinahan na ang nagbibigay ng 10 pisong diskwento sa diesel para sa Jeep at UV Express. Pero para kay Pasang Mazda President Roberto Martin, mas mabuting aprubahan ang pisong dagdag pasahe sa Jeep sa halip na magbigay ng diskwento o ayuda.
7: Hindi yung puro ayuda na lang na pagtawagin ko nga yan, band-aid solution. Mas maganda na siguro yung meron na kaming permis na inikita para sa amin.
3: Marso, sinuspindi ni Pangulong Marcos ang taas pasahe sa pampublikong transportasyon. Kabilang na ang pisong permanenteng taas pasahe sa tradisyonal na jeep, gayon din ang dagdag pasahe sa modern jeep, bus, airport taxi at TNVS. Samantala, inanunsyo ni U.S. Secretary of State Marco Rubio na tapos na ang combat operation ng Amerika sa Iran at gagawing prioridad ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz.
1: Alas 7:00, umabot na sa plenaryo ng Kamara ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kagabi, inirefer ng plenaryo sa Committee on Rules ang inaprubahang report ng House Justice Committee na nagtatakda sa articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Kailangan ng 106 na boto ng mga kongresista sa Mayo 11 para maipasa ang articles of impeachment sa Senado. Pero ngayon pa lang, pinaniniwala ang aabot na ng halos 200 kongresista ang susuporta sa reklamo. Noon na lang sinabi ng National Unity Party at Liberal Party na hindi sila magkakaroon ng party stand sa botohan at paiirali ng conscience vote bilang respeto sa independence ng bawat miyembro.
8: Kakaroon kami ng conscience vote pagdating sa botohan.
1: Which means individual.
8: Individual at kung ano ang pag... analisa mo o pag-assess mo sa ebidensya, bumoto ka sa konsyensya mo.
9: Napag-usapan na ho namin yan March 3, the LP House Caucus. At ang naging consensus po doon, it should be conscience vote.
1: Ang Partido Federal ng Pilipinas na may mahigit 50 miyembro, nagkasundong magkaroon ng party stand sa impeachment. Para tumanggi si House Assistant Majority Leader Javi Benitez na isa publiko ang posisyon ng partido sa botohan.
10: We're basing it on what we see as evidence for probable cause. So kung may justification for that, that is what we will set.
1: Si Javi pala, Javi Benitez, itinanggi naman ng ilan kongresista ang akusasyong pabawiin ng ilang miyembro ng House Justice Committee ang POTUS report kapag umabot ang impeachment complaint sa plenaryo.
3: Inakusahan si Executive Secretary Ralph Recto na tumanggap ng 1 bilyong piso mula sa contractor. Sa privilege speech, sinabi ni Batangas 1st District Congressman Leandro Legarda Leviste na pinunduhan ni CWS Party List Representative Edwin Gardiola ang kampanya ni Recto at Mrs. na si Vilma Santos noong 2025 elections. Inakusahan din si Gardiola na sangkot sa vote buying o pamimili ng boto para ikampanya ang pamilya ni Recto. Agad na itinanggi ng anak ni Recto na si Batangas 6th District Congressman Ryan Recto ang akusasyon ni Leviste. Tinanggal din sa record ng kamera ang bahagi ng pahayag ni Leviste matapos mabigong magpakita ng ebidensya.
11: Tila si Congressman Gardiola ang gumagastos para sa kampanya ni V. Lucky. Batay sa aking mga nakita sa aking distrito, bakit si Gardiola gumastos ng mahigit 1 bilyon piso para sa mga Recto?
12: Hindi po dapat ginagamit ang plenaryong ito upang lahat na mga hakahaka o paratang na walang sapat na basehan. Walang katotohanan ang mga alegasyon. Fake news po yan. In fact, I will not stand idly by and let these so-called facts be presented as truth.
3: Sa pahayag, iginit ni Executive Secretary Ralph Recto na tinanggihan niya ang alok ni Leviste na 400 million pesos para impluwensyahan ang mga kalaban na umatras sa kampanya noong nakaraang halalan. Muli rin anyang nag-alok si Leviste ng 1 bilyong piso para umatras si Santos sa pagkagobernador para siya ang pumali.
1: Alas 7:13. Ipinresenta sa plenaryo ng Senado ang Chairman's Report o Progress Report ng Blue Ribbon Committee. Kaugnay na investigasyon sa mamamalayang flood control projects. Sa privilege speech, inilatag ni Committee Chairman Panfilo Lacson ang mga kaso laban sa ilang dati at kasalukuyang opisyal na maaaring isailalim sa preliminary investigation. Habilang dito ang kasong plunder, direct bribery, graft at malversation laban kina dating House Speaker Martin Romualdez, dating Congressman Zal Dico, dating Senator Bong Revilla, Senator Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at Francis Escudero. Ayon kay Lacson, isinama sa progress report ang partial report dahil 7 senador pa lang ang lumagda. Kabilang dito sina Lacson, Risa Ondeveros, Bob Aquino, Kiko Pangilinan, Rafi at Erwin Tulfo at Senate President Tito Soto. Kailangan pa ng 2 lagda para umusad ang report sa plenaryo.
3: Pinanindigan ng opisyal ng Sims Construction ang pagpapadala ng ganansya o mga kahong may lamang pera kay dating Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez simula pa noong 2021. Pinatotohanan ng liaison officer na si Monica Ocampo Santos ang pagpapadala ng pera sa bail hearing ng Sandigan Bayan sa kasong graft laban kina dating Senador Bong Revilla at ilang dating opisyal ng DPW WH Bulacan. Ayon kay Ocampo, mahigit 10 beses siyang nagpadala kay Hernandez ng perang bahagi ng infrastructure projects alinsunod sa utos ng may-ari ng kumpanyang si Sally Santos. Nauna nang inamin ni Ocampo sa pagdinig sa kasong malversation ang pagpapadala ng 299 million pesos na pera kay Hernandez na nakalagay sa mga kahonang toyo, kape, noodles at junk foods. Galing ang pera sa 5 kontratang nakuha ng Sims Construction matapos ipahiram ang lisensya kay Hernandez.
1: Alas 7:16, nangunguna ang Land Transportation Office sa mga hensyang may pinakamaraming reklamo sa unang quarter ng taon. Pinalitan ng LTO ang Food and Drug Administration bilang most complained agency noong nakarang taon. Karamihan ng reklamo sa LTO ang delay sa aplikasyon at pagpapataw ng karagdagang requirements. Pero ayon sa Anti-Red Tape Authority o ARTA, narisolba na ang halos 90% ng reklamo dahil sa mabilis na aksyon ng LTO. Pumapangalawa sa listahan ang Bureau of Internal Revenue na sinundan ng FDA. Nauuna naman ang Social Security System o SSS sa may pinakamaraming reklamo sa government-owned and controlled corporations na sinundan ng Pag-ibig Fund at PhilHealth.
3: Binawi ng lokal na pamahalaan ng San Jose del Monte sa Bulacan ang operasyon ng water supply sa lungsod. Dating hawak ng Prime Water ang operasyon sa pamamagitan ng joint venture sa San Jose del Monte Water District. Ipinalabas ang takeover notice matapos kanselahin ang kasunduan at hindi pag-renew sa business permit ng Prime Water. Nagugat ang aksyon ng lokal na pamahalaan sa reklamo ng mga residente sa sinasabing palyadong serbisyo ng kumpanya. Nangako ang mga opisyal na ibabalik ang maayos na supply ng tubig sa lungsod sa loob ng isang taon. Pag-aari ng pamilya Villar ang Prime Water Infrastructure Corporation at ibinenta sa business tycoon na si Lucio Co.
1: Time out. Anong oras na, Miss Beautiful?
3: Abay, naku naman, 7:17 na po ng umaga.
1: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
0: Radyo Patrol Balita alas 7. Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
1: Tamaan po tayo ng presyo.
0: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
0: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
0: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
13: DZMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha ito. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
14: DZMM Radio Patrol 6:30. Una sa balita, una sa public service.
0: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy
1: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7:20. Nanindigan si Senator Raffy Tulfo na hindi siya tatakbo sa pagkapangulo sa 2028 elections. Kasunod ito ng survey ng Pulse Asia noong Marso kung saan 46% na respondents ang pabor na iboto si Tulfo sa pagkapangulo. Katabla ni Vice President Sara Duterte. Nakakuha naman si VP Sara ng 51% sa tapatan nila kay Naga City Mayor Lenny Robredo na may 43%. Nagpapasalamat si Tulfo sa tiwala ng publiko pero iginit na wala siyang planong tumakbo sa mas mataas na posisyon sa 2028.
15: Final answer. Well, una sa lahat, buong pakumbaba, ako po yung nagpapasalamat sa tiwala. Pero I said it before and I'm going to say it again, wala pa akong balak na tumakbo as president sa 2028. However, I believe I'm doing very well as senator and I can do a lot more as senator. Therefore, maasahan niyo, re-electionist ako sa 2028.
1: Bukod kay Dulfo, wala rin plano si Robredong tumakbo sa national position.
3: Tinawag si Vice President Sara Duterte bilang eksperto sa pagtatanim ng intriga. Kasunod dito ng komento ni VP Sara sa panayam sa Daig na umaasa siyang magkakaroon ng presidential elections sa 2028. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang basihan ang pahayag ni VP Sara na mistulang sabik na pag-usapan ang susunod na halalan. Iginit ni Castro na bilang abogado, dapat ay alam ni VP Sara ang nilalaman ng saligang batas hinggil sa halalan. Inihalin tulad pa ang Vice Presidente sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na umaming eksperto sa pagplanta ng intriga at ebidensya. Pebrero, inanunsyo ni VP Sara ang pagtakbong Pangulo sa 2028 elections.
1: Alas 7.22, itinanggi ng Malacanang na umaangkat ng repolyo ang Pilipinas. Kasunod ito ng pagsita ni Sen. Amy Marcos sa Department of Agriculture dahil sa sinasabing pag-aangkat ng gulay. Ayon sa senadora, napipilitan ng mga magsasakang itapon ang tanim na repolyo dahil sa mababang farm gate price. Pinasinungalingan naman ng Malacanang ang pahayag at hinikayat ng media na tanungin ang senadora kung kanino galing ang impormasyon.
16: Nakausap po mismo natin si Secretary Kiko Laurel Jr. At ang sinabi po niya ay wala pong katotohanan ang sinasabi ni Senator Amy Marcos. Saan ba nanggagaling ang kanyang mga binabanggit na mga ganitong klaseng mga kwento na wala namang pinanggagalingan?
1: Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
3: Halos tatlong taon nang hindi nakakausap ni Pangulong Marcos ang kapatid na si Senador Amy Marcos. Kasunod dito ng pahayag ng senadora na maituturing ng non-existent ang relasyon nilang magkapatid. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi dumadalo si Senador Amy sa anumang family event.
16: Bago siya kasi sumagot, ay pinag-isipan niya talaga. Sa aking paningin, sa kanyang body language, ay disappointed siya sa kanyang nadidinig ng mga salita mula sa kanyang kapatid.
3: Noong nakaraang taon, inakusahan ni Senador Marcos ang Pangulo na gumagamit ng ilegal na droga.
1: Alas 7.24, binalaan ng publiko laban sa naglipa ng online scam na nag-aalok ng murang accommodation at package sa mga turista. Ayon sa Philippine Travel Agency Association o PTAA, dapat suriin kung accredited na Department of Tourism ang tour agency. Mahalaga rin ang landline number ng ahensya na maring tawagan. Nauna na napaulat ang online booking scam na nakapambiktima ng mahigit 100 resort owners sa iba't ibang lugar.

0: Pabalik na ng Port of Manila ang ika-apat na civilian mission ng atin nito coalition. Habang naglalayag, tumigil na ang barko ng China Coast Guard sa pagbuntot sa MV Kapitan Felix Oka na may sakay na volunteers. Pumalag naman ang grupo sa report ng Chinese media kung saan inakusahan ang mga Pilipinong nag-iwan ng basura sa Pag-asa K2. Tinawag ni Akbayan Representative Dada Kiram Ismula na tanim basura ang akusasyon dahil malinis ang sandbar nang dumating at umalis sila sa lugar. Nauna nang nakapaglagay ang atin ito coalition ng bandila ng Pilipinas sa Pag-asa K2 bilang bahagi ng misyon. Sumakay din ng jet ski ang grupo para ipakita ang simbolo ng pagtindig sa karapatan ng mga Pilipino sa West Philippine Sea.
1: 7:26, sa labas ng bansa, kinumpirman dalawang kaso ng hantavirus sa cruise ship sa Cape Verde. Ang hantavirus ay grupo ng mga virus na nakakuha o nakukuha habang nagkakaroon ng kontak sa dumi, ihi, ulaway ng rodent tulad ng daga. Kabilang sa sintomas ng sakit ay lagnat, pananakit ng ulo, tiyan at pagsusuka. Galing Argentina ang barkong MV Honduras na may sakay na mahigit 100 pasahero at 38 Pilipinong crew. Nang makaranas ng sintomas, ang ilang pasahero kaya isinailalim sa quarantine sa Cape Verde. Ayon sa World Health Organization, 3 na ang namatay sa virus at binabantayan ng 5 hinihinalang kaso. Tiniyak naman ng Department of Health na ligtas sa mga Pilipinong sakay ng barko at walang nararanasang sintomas. Binawi rin ang kagawaran ng pangamba ng publiko dahil wala pang naitatalang kaso sa Pilipinas.
2: And yung leptospirosis, endemic sa atin, natural na nandito sa Pilipinas. Pero yung hantavirus, it is possible na hindi siya endemic. Or,
3: ito pang naman,
2: possibility, baka nandyan lang siya sa paligid, hindi lang siya tumatawid.
3: Oh my gosh. Siguro,
2: yung dagang may hanta dito sa Pilipinas, hindi pa nakakasalimuha ng isang tao dito sa atin.
1: Sea Health Spokesperson Undersecretary Albert Domingo.
0: Nasamsam ang 137 million pesos na halaga ng hinihinalang smuggled na produkto sa Port of Manila. Galing China ang 25 container van na naglalaman ng mahigit 7,000 sako ng asukal, kahong-kahong sapatos, bag at ukay-ukay. Idineklarang plastic racks ang kontrabandong dumating noong Nobyembre at Disyembre. Tukoy na ang consignee ng mga kontrabando na mahaharap sa patong-patong na reklamo.
1: Wala si ano ha. Wala si Ganyan ha. Hindi ko alam kung nasaan. Hindi makontak ka. Talamin na po natin ang latest sa showbiz spotlight mula sa iyo. Ikaw na magbibigay. Total bayad ka naman, 'di ba?
0: Pwedeng kumagat.
1: Si Doris Bigornia para sa ating latest sa showbiz spotlight. Go, madam.
0: Thank you very much for that wonderful introduction. Sa ating showbiz spotlight, inamin ni Uncabogable star Vice Ganda na limitado na ang budget para sa isang segment sa It's Showtime. Ito'y matapos hindi magustuhan ng ilang netizens ang format ng minigame sa segment na Laro-Laro Pick, kung saan kailangan magtaas ng contestant ng kamay para subukang kumanta at umusad sa susunod na round. Sa social media
1: ano
0: post.
1: Ano ba dapat? Dapat raise yung ano, so anong gusto ng mga nanonood? Para masyadong ano, masyadong low tech pag taas ng kamay lang ganoon.
0: Parang ganoon pa. Ah, 'di ba that yung
1: dapat
0: mga
1: may
0: iba, buzzer, buzzer. Oo. Ngayon parang raise your hand na lang. Pati ba naman yun? Kawawa naman si Vice. Asan nami? Sa social media po, sumingi ng paumanhin si Vice sa mga hindi nakontento sa minigame dahil sa kakulangan ng budget. Oh. Pero nangakong pagbubutihin ang palaro sakaling magkaroon ng sapat na pondo. Sa ngayon, tiniyak ni Vice na babawi ang mga taga It's Showtime sa pagpapatawa habang pinapaganda ang kalidad ng mga segment. Kahapon, ginunita ang ika-anim na anibersaryo ng shutdown ng ABS.
1: May 5 nga yun, partner. Ano?
0: Oo, Mayo a 5.
1: Ay, provide pa po kami. Andito pa rin ang ABS-CBN. Pero dun sa reklamo ng mga ano netizens, entindihin po natin, tinan nyo naman yung inflation.
0: Kaya nga.
1: Hindi pa talagang wala. Tumataas ang presyo ng lahat.
0: Oo.
1: Lahat ng bilihin at serbisyo, tumataas.
0: Tumataas, hindi mo mapigil.

0: Dealer, ang bilis pa. Ay, kamo, kanina, magkano na lang ang real talk na
1: 73.
0: Halaga?
1: 73. Yung piso mo, hindi yan piso ang value niyan. Si 73 centimos na lang. Oh, yan ha. Eh, tapos nagsara pa po kami noong May 5, 2020. Mm-mm. Inaalala po ninyo, kaming dalawa ni Bigonia yung last show. Kami yung huli nyo narinig. Dun sa DZMM. No? Bigla tayong pinutol.
0: Akala ko pa naman.
1: Sa kalagitnaan ng show. Wala na, off air.
0: Naka-standby ako sa Makati para magla-live sa TV Patrol. Wala na pala akong ilalakit.
1: Wala na.
0: Kaya punta tayo dito. Kaya nga, last sabi mo, andito pa tayo. At hindi po to AI ha. Hindi po kami robot. Kami po ito.
1: Tsaka maraming salamat. Pagtutok pa rin sa atin, partner.
0: Tama.
1: Kaya malaking bagay po ang suporta ng mga kapamilya. Kaya nandito pa rin ang ABS-CBN. Oo. Thank you. Thank you.
0: Maraming salamat.
1: At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol. Balita alas 7.
0: Ako po si Doris Bigornia.
1: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang...
0: Gising Pilipinas!
1: Energy, energy! Wednesday na! Dalawang tulog na lang!
2: Radyo Patrol Balita alas 7. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
3: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: Sasabayan kayo sa almusal ni na Alvin L. Chico at Doris Bigornia. Gising Pilipinas!
1: Sino ba itong tumatawag sa akin? Ah, si Ambassador Francis Chua.
2: Ay, bakit daw?
1: Good morning, Ambassador. Siyempre, nagtatanong ito kung kailan kami magla-lunch.
2: Oh.
1: Eh, wala pa ba, busy ako.
2: Wala
1: eh.
2: Pa bang anong sa break sa iyong hectic
1: yeah,
2: na
1: very
2: schedule?
1: Super.
2: Sabi ko, hectic na schedule?
1: Super. Pati ang pinsan kong si Eric Diesto ay tumatawag din sa akin. Anong meron, ha? Mamaya pa at magtatawagan ko kayo, ha? Kung anong meron, ha? Pero si Vian, oy, Camille! Yung chicharon sa table mo, hindi sa'yo yun.
2: Mm.
1: Sa kanya yun. Kahit bawal sa kanya, pinadalan siya ni Vian Avellanosa.
2: Mm.
1: Ayan, no? Sabi ni Vian, nakuha nyo na po yung chicharon. Pasensya na po, tig-dalawa lang po ang naibigay ko. Bawal nga po kabigonya yan eh.
2: Oh. Pagka po ganitong oras, walang bawal-bawal.
1: Masalamatan mo naman si Vian Avellanosa.
2: Thank you. Ay, naku. Masarap yan, partner. Sausaw mo sa suka,
1: hindi,
2: tapos
1: partner, ano
2: kamayan,
1: cholesterol. Diyos ko po. Tumikim ako kahapon, siguro 2 praso.
2: Ah, talaga. Ah, ako kahapon.
1: Halula. Labing taba. Wow. Naku po, Diyos ko po, Richard Merck. Ann Bustamante, Calumarde. At si James Dean, pinapabatis ng happy birthday si Amabel Sinjan. Yan, happy birthday.
2: Ako nga, partner, alam mo, kinain ko kahapon ng tanghalian. Yung, inihaw na manok, ang tawag doon, parang may inasal. Ang dami ko nakain, partner, kasi kala mo...
1: Ay, yung JT's?
2: Hindi nga JT's, nami-miss ko yung JT's.
1: Chicken house, masarap din sa amin.
2: Bacolod, chicken bacolod, meron kami sa BF.
1: Ah, meron?
2: Oo, tagal na yun.
1: Okay.
2: Healthy-healthyhan, di ba? Ganyan ako, kamayan. Binudburang ko ng chicken
1: oil.
2: Maya-maya na, impatsyo na ako. Di na ba kalak?
1: Ay, nako ko, bigonya. Si Ma'am Gurito Season, pinapabati, shout out daw kay Tony Ocampo, Alvin, and Annabelle Sinense. Teka muna, nasaan niya yung stinger? Pindutin mo ngayon yung stinger ng ASEAN dahil nandun pala si Christian sa ASEAN eh. Go!
3: ASEAN Summit 2026. ASEAN Summit 2026. The DZMM Updates.
1: Si Christian Yusores, may update po sa ASEAN Summit, ha? Dyan sa Cebu. Tama ba? Tama na yung mabigay ko.
2: ASEAN.
1: ASEAN Summit. Christian, go!
4: Magandang umaga, Doris at Alvin. Tiriyak ng pamahalaan na may mga nakalatag na contingency plan sakaling tumama sa Visayas ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility at maapektuhan ang idadaos na 40th ASEAN Summit ngayong linggo. Ayon kay ASEAN National Organizing Committee Director General for Operations Helen de la Vega, regular ang mga ginagawang koordinasyon sa mga nakatalagang ahensya ng gobyerno at stakeholders para masiguro ang tuloy-tuloy na pagdaos ng summit kahit magkaroon ng mga hindi inaasahang pangyayari. Nakatutokan niya ang binuong Committee on Security and Emergency Preparedness para masigurong hindi maaapektuhan ang mga ginawang paghahanda sa summit at mabibigyan ng agarang responde ang mga maaapektuhang komunidad sakaling magkaroon ng sakuna. Ayon kay de la Vega, napagkasunduan pa rin ituloy ang pisikal na pagpupulong ng mga lider dahil sa mga nangyari sa loob at labas ng rehiyon at para mapag-usapan ang mga mahalagang paksa na pagtugon sa epekto ng krisis sa Middle East gaya ng energy at food security at ligtas na pagbiyahe ng mamamayan ng ASEAN. Sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pinatitiyak niya na matututukan ang mahalagang agenda sa summit nang hindi nangangailangan ng mga mag-arawang pagtitipon at aktibidad.
5: We have a regular coordination and collaboration among stakeholder agencies of government. All of these agencies responsible for whether it's, I actually call them natural events rather than natural calamities because we want to be friends with these forces of nature. I think I can say confidently that we are ready for any contingency.
4: Alvin Doris, bandang hapon inaasahang dadating sa Cebu si Pangulong Marcos mamaya dahil magiging abala pa siya sa iba't ibang aktibidad ngayong umaga kabilang na yung Joint Task Force Maritime Strike Exercise ng Balikatan sa Camp Aguinaldo na susundan ng situation briefing sa mga opisyal sa Malacanang kaugnay ng pagresponde ng pamahalaan sa pag-alboroto ng Bulkang Mayon at paglulunsad ng bawat bahay maikinabang program sa ilang lungsod dito sa Metro Manila. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yusores, PZMF.
1: Thank you! Maraming maraming salamat, Christian Yosores.
3: Alerto sa vulkan! Alerto sa vulkan!
2: My update si Vince Villar.
1: Vince!
4: Alvin and Ma'am Doris, sa tala ng MDRRMO Kabalig, aabot sa 481 na magsasaka sa 16 na barangay ng Kamalig Albay ang naapektuhan sa pagbuga ng matinding abo ng Bulkang Mayon. Sa barangay Tumpa, Kamalig Albay, maraming pananim na gulay ang pilit pang isinasalba ng mga magsasaka sa pag-asang maibebenta pa ito. Ayon sa MDRMO, matatagalan pa bago makarecover ang mga pananim. Nag-request na umano sila sa DSWD para sa cash forward aid at inaayos na rin ng Municipal Agriculture's Office ang insurance ng mga pananim. Narito ang tinig ni Dr. Arvin Grete.
6: Ang recovery time natin nito is mga 3 to 6 months para makabalik po yung natural, yung talagang mga pananim ng ating mga kababayan.
4: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM. Vince Villar.
1: Thank you. Maraming maraming salamat, Vince Villar. Maraming salamat, Radyo Patrol.
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Bago natin pag-usapan ng mga political things sa mundo at sa Pilipinas, Papa, na nakita mo ba yung survey?
2: Na.
1: The once upon a time, parang nandun sa tuktok si Vice President Sara Duterte, aba ngayon hindi, may naakyat na rin.
2: Dati,
1: sobrang yamado. Ngayon, may dumikit, pantay. At si dating Vice President Lenny Robredo,
2: ay
1: umaakyat din.
2: Oo, kahit sabi niya, ayaw niya. Final ayaw na raw, di ba?
1: Eh kahit naman si Tulfo, sa ngayon, ayaw niya.
2: Final.
1: Hindi natin may history. Dapat natuto na po tayo kay dating Pangulo Rodrigo Duterte na sabi niya rin nung una, ayaw niya.
2: Oo.
1: Last minute, pumalit siya sa nag-file na kandidato.
2: Akalain natin ba na gano'n na lang bigla-bigla na nag-file ang COC niya? Kagulo yun noon, partner, sa totoo lang. Kasi sabi siya nang sabi.
1: Na ayaw ko,
2: ganyan. Wala sa plano ko.
1: Pero
2: hindi kami naniwala. Kaya tinutukan pa rin ang media.
1: Kasi may kutob na kayo na mukhang kakambyo.
2: Correct.
1: Siguro inantay niya lang yung numbers. Nung nakita siguro numbers na, hindi mukhang may chance nga ako. Sige, file tayo.
2: Naniguro.
1: So ganun din ang mangyayari po dyan. Pwedeng mangyari dyan. Sa ngayon, yung mga yan shy. Ayoko. Sige na, sir. Sige na, ma'am. Di nga, ayoko nga eh.
2: Parang pag pumunta lang sa KTV, kumanta ka lang.
1: Ayoko. Nahiya ko eh.
2: Ito, 4577.
1: Biglang inagaw yung mic. Ano? Performance level. Audition na.
2: May call yun pa. Bakit ba? Sino ba ito si Simon Tan?
1: Si Simon Tan ay nandyan sa Barangay Paritan. Sa Malabon City. Apo ni Lucio yan.
2: Sorry naman, Sai.
1: Ang dinig ko, mukhang pamangkin niya ni Robby. Kilala mo si Robby?
2: Ay, yung mga ST?
1: Seiko. Oy, kilala si Robby Tan. Naalala, yung Seiko Films. Camille, nabutan mo ba yung Seiko Films? Alam mo ba dati, may alok si Doris dyan?
2: Oo.
1: May alok siyang, yung pelikula, gagawa siya. ST.
2: Oo. Eh, naunang nilaunch yung isang pelikula. Yung tungkol kay Dracula.
1: Batuta ni Dracula. Kay number yun. Yung sa'yo ata, partner, ilo-launch ka ata sa ano pang pelikula. Para naalala ko, ang title, Sipsipan eh.
2: Ganyan ba?
1: Kaya lang hindi mo nga tinanggap dahil conservative ka, diba?
2: Oo, tapos nung in-interview nga ako dahil conservative ako, naka-blues ang itim ako.
1: Baka gusto mo na ipasok si Simon.
2: Ay, oo nga, Mr. Simon Tan. Ngayon, this time, merong Mr. Kasi kung ito ay apo ni Lucio. Nasaan ka ba na sa Barangay Baritan kasama nga po niya ang mga street sweeper? Simon!
1: Hi, Simon!
7: Yes! Magandang morning!
8: Hello, Pilipinas!
7: Yes! Hello, mga mga pamilya, hello Kuya Alvin at Ate Doris. Ako nga po lang inyong katandem sa kulitan, Simon Tan. At ngayon nga dito tayo dinala ng Jeep ZMM sa Barangay Baritan sa Malabon City. At kita nyo naman, talagang tirik na tirik ang araw at fresh pa rin ang mga kasama nating street sweepers at mga garbage collectors. Ayan, nakita nyo naman talagang baka-smile, very ready, very energetic. Kaya naman, kumustahin naman natin si ate. Okay, dito po tayo. Ayan, dito nyo. Very fresh. Ayan. Ano po ang pangalan nyo?
8: Solita.
7: Hey, Soli. Ate Soli, gano'ng katagal na po kayong street sweeper?
8: 2 years.
7: 2 years now. Wow. Bakit po kayo proud sa trabaho nyo po?
8: Kasi kachiyo ako, na-aptulong ako sa paglilinis ng kalsada.
7: Oh, ayan. Perfect. Dahil dyan, meron ka ang BZMM merch. Congratulations. At syempre, maraming salamat po. Kasama rin natin si Ate Maricel. Okay, kayo po, gano'ng katagal na po kayong street sweeper?
9: 7 years po.
7: 7 years! Wow! Bakit po kayo proud sa trabaho niyo po?
9: Tulad po nang nasabi niya na proud kami kasi nagiging malinis yung malinis. Maganda tingnan pagka malinis po yung ating kapilagran.
7: Oo, oh. Dahil dyan, perfect ka Ate Maricel. Meron pa rin DZMM! Ayan, maraming salamat po Ate Maricel. At eto na nga, magkakaalaman na kung sino ba ang makakatanggap ng kaunting tulong lamang naman mula sa DZMM na ito ang ating mahiwagang fishbowl. Okay, ready na ba? Ayan, bubunot na tayo ng ating pamilya na makakatanggap ng kaunting tulong lang naman. Mga regalo natin dito sa DZMM. Ayan, nandito ba si Jeng Mansaha? Ate Jeng! Ayan, Ate Jeng, congratulations! Ayan. Opo, gano'ng katagal na po kayo nagbibigay serbisyo dito sa komunidad natin?
9: 2 years na din po.
7: 2 years! Okay, bakit po kayo proud sa...
9: Ganun din po, tulad na nakakatulong kami sa community.
7: Nakatulong sa community.
9: Mga kalsada, mapalatiling malinis ang barangay na.
7: Kita nga po namin talagang, hindi lang kayo yung fresh, talagang napakalinis din ang okay. Ano nyo po dito, kalsada. At dahil dyan, nanalo ka na ang DZMM merch! At syempre, para una ka sa balita, DZMM Transistor Radio. At syempre, meron ka rin 1,500 pesos! Ayan, ano pong masasabi nyo? Saan nyo po kaya gagamitin ang kaunting tulong mula sa DZMM?
9: Share ko sa kanila para sa amin itong lahat.
7: Wow! I-share daw po niya. Okay. Ayan, meron po ba kayong gustong batiin?
9: Maraming salamat po sa DZMM para dito po sa rapos sa kaunting tulong para sa aming mga sweet sweeper at collector. Thank you so much po!
7: Ayan, maraming salamat din po. At yun lamang ang mga kaganapan dito sa Barangay Baritan sa Malabon City. Balik sa inyo dyan sa studio.
1: Thank you! Maraming salamat kay Simon Tan na hindi po ni Lucio Tan o pamangkin ni Robby Tan. Oh.
2: Parang mas related kay Robby Tan. Nakita mo ba ang katawan? Oh, di ba?
1: Kasama na rin po natin sa Zoom si Professor Arjan Aguirre, Assistant Professor po ng Department of Political Science ng Ateneo de Manila University. Hi, Prof. Good morning po.
2: Good morning, sir.
10: Good morning. Hi, good morning po, Sir Alvin at Ma'am Doris.
1: Opo, ngayon ba ramdam na rin po ng mga political science professor na parang nagsisimmer, kumukulukulo ang politika sa Pilipinas dahil sa mga kaliwat kanang issue at parang excited na ang lahat para sa 2028?
2: Anong ibig mo sabihin? Election season na?
1: Ayun na nga, two years from now pa yun.
2: Kaya nga.
1: Professor.
10: Itong mga panahon na to, parang inagaantay na lang tayo ng ilang buwan kasi next year, filing na ng Certificate of Candidacy. Tapos kung titingnan nyo, marami na mga survey ang naglalabasan at nagpapakita kung sino yung mga pwedeng manalo sa darating na presidential election. So parang ito yung tinatawag na eve of the big day. So again, next year yung filing, pero ngayon pa lang nakikita na natin yung mga political alignments ng mga political parties, mga political forces.
1: So parang kumbaga nagsisimula ng kumulukulo. Hindi pa naman doon sa boiling point, pero nagsisimmer na, Professor.
10: Ito yung tinatawag na ito yung period na kung saan nagkakaroon na ng mga alignments kasi Katulad niyan, mayroong mga political parties na nag-iisip siguro na mag-coalesce o magsama-sama. Tapos meron din mga kandidato na nag-iisip kung tatakbo o hindi. So again, ang tinitingnan natin dyan yung period sa ngayon, papunta tayo dun sa filing of certificate of candidacy na umapalo yan ng October next year, 2027. So kung makita ninyo na ito yung panahon na kung saan kailangan na mag-decide yung mga political parties or yung mga candidates. So itong panahon natin, 2026, ano yan, nag-iisip-isip na sila, tinitingnan na nila kung ano yung mga resources na pwede nilang gamitin. So ito yung ano, antay na nag-aantay yung mga politiko sa kanilang chances kung makakausad ba sila sa mga surveys o hindi.
2: Opo. Mm. Hindi ba too early ito, Prof? O doon po sa history ng ating halalan, ay meron na po rin nangyari na 2 years pa ay gumigiri na nga po yung mga posibleng kandidato?
10: Para sa akin, hindi naman siya ganun sobrang aga. Kasi katulad niyan, kailangan din kasi maganda ng mga kandidato at saka mga political parties. Ito yung mga panahon kasi na ano, bumababa rin yung mga kandidato, yung mga partido dun sa kanilang mga constituents, yung kanilang mga electoral, you know, supporters para makiramdam, makakalap din na impormasyon para sa pagbuo ng kanilang plataforma. So again, ito yung preparation. Ito yung panahon na nagpiprepare sila. Tapos mag-uusap-usap sila next year. Tapos mapafinalize siya mga around August or September. Tapos ang filing is October. So yun yung parang ano, parang naging calendar natin.
1: Oh, now let's go to some specific cases. Ano po, bakit sa palagay ninyo naging abot kamay na ng ilang kandidato si Vice President Sara Duterte? Nung una kasi, ang layo eh. Talagang Vice President Sara Duterte, ang layo eh. Parang ang laki partner, double digit yung lamang. Ngayon, napantay na si Tulfo at si former Vice President Lenny Robredo. Dikit na rin. Anong nangyari, Professor?
10: So maraming factor tayo pwede ma-identify. So pwedeng sabihin natin na sa papalapit na, yun nga, yung papalapit na filing of candidacy, tapos papalapit na rin yung presidential elections, may mga tao na nag-iisip na rin kung ano yung sino susuporta nila o hindi. Yun yung number one. Tapos yung number two, may kita rin natin na may mga political issues na nag-i-emerge. So number one dyan yung impeachment. Tapos yun nga yung pinakamalaki rin na issue ngayon, yung ICC case. So ang involved dyan, syempre, yung Vice President natin na si Sara Duterte, na yun nga, yung tatay niya rin involved sa ICC case. So maaaring na ano, naapektuhan yung kanyang popularity, naapektuhan yung kanyang kasikatan sa ating mga botante. So malaking bagay din kasi yung pag-handle ng impeachment, you know, hearing sa House. Tapos yun nga, yung mga kaso sa Supreme Court, patuloy kasi itong ano eh, nag-i-inform sa ating mga botante. Katulad niyan, mga nagmo-monitor sa news, tapos sa social media. Tapos may kita rin natin dito na sa mga discussion na ito, isa pang pwede ko i-highlight dito, ano eh, yung absence din kasi ng ating Vice Presidente sa mga discussions na ito. So kumpara last year, kung may kita nyo, merong impeachment din last year, di ba? Tapos may ICC rin last year. Itong panahon na kasi rito, ang kaibahan kasi last year nadudoon siya sa discussion, talaga nakikipagtawag dito, bardagulan siya doon. Ngayon hindi, iniiwasan niya. So sa tingin ko naka-apekto talaga ito sa kanya.
1: Right. So from a strategic point of view, parang mali din yung diskarte niya na tumahimik at huwag sagutin yung mga ibinabato sa kanyang akusasyon in hindsight. Kasi nakita na natin yung resulta ng survey ngayon, parang mali ang diskarte niya.
10: Yeah, ako gusto ko i-highlight dito, Sir Alvin, ano eh. Isa pa pagkakaiba rin kasi kumpara last year, ngayon kasi meron ng ano eh, documentary evidence eh. Mahirap itong i-deny, mahirap itong i-counter. So alam mo to, sana man lang gumawa sila ng effort na harapin nila yung nag-aakusa sa kanila o kaya questionin nila yung mga documents. Kaso yun nga eh, sa mga nakaraang committee hearings, again, makita nyo na ang daming mga tao nakasubaybay dito, iba't iba mga media networks na naka-cover dito. Tapos nakita natin na wala ang ating vice presidente dito o kanyang mga lawyers. So nagpe-press con sila pero ano, nagre-respond lang sila after the fact, after na nagkaroon ng balita ng mga saulubin o mga insights. So parang ang nakita ko dito is ano, naging responsive lang sila, parang naging passive actor.
2: Oo, parang nagre-react lang ng nagre-react. Pero Prof, bukod po dyan sa mga factors na na-enumerate ninyo, yun po bang meron din kayang, pwede bang ipaliwanag ninyo? Kung ano po yung ibig sabihin, kasi nagsasabi partner, kasi maaga siya nagdeklara eh. Kasi ganito-ganito, parang lagi daw nangyayari, pag ikaw ay maaga nagdeklara, eh medyo delikading-ding ka. Kasi
1: kagaya ni Nani, no? Binay,
2: bilyar,
1: diba? Maagang nag-declare.
2: Bakit nagkakaganon, Prof?
10: Ako, may iba po, ano dito, Ma'am Doris, ah, meron ako ibang theory dito. Ah. So, feeling ko, yung pag-announce niya ng maaga, na-advisean siya na gamitin itong tactic para i-counter yung, again, napipintong impeachment o yun nga, yung bagong impeachment na final sa kanya. Dahil madaling sabihin kasi na kung ano man yung i-criticize sa kanya, madaling sabihin na pinopolitical lang siya. So, nag-backfire ito para sa akin. Nag-backfire ito in the sense na meron bagong mga ebidensya naglabasan, meron mga witness na naglabasan, again, documentary evidence. Mahirap kasi sabihin na pinopolitika ka lang kung merong ganitong klaseng, yun naman yung quality ng ebidensya laban sa iyo. Tapos may kita natin na may naglabas ng Supreme Court decision na kung saan ito ang bagong palituturin na susundin ng House of Representatives. Sinunod dito ng House of Representatives, naging maingat sila. Kumbaga hindi nila pinalabas na nag-overstep sila or may excessive power na nagamit. So again, ang masasabi ko dito parang nagkaroon ng miscalculation yung pag-announce niya ng maaga. Tapos may kita natin na ito rin siguro yung pangatlong factor na masasabi natin kung bakit humihina yung kanyang support sa nakaraang survey na nilabas ng Pulse Asia.
1: Anong nakikita niyo, Professor, moving forward or in 2 years' time? Is it going to be a one-on-one presidential fight or three-cornered fight? O saan ba mas magiging llamado o dejado si Vice President Sara in a two-cornered fight or in a three-cornered fight?
10: So again, Sir Alvin, maaaring ma-highlight natin dito yung napipintong impeachment trial. So again, inaantay na lang natin na ma-convene ito, so magbobotohan ng House. So sa tingin ko, magiging malaking factor ito sa kanyang chances din sa pagtakbo sa 2028. So meron din kasi mga pangalan na kasama sa survey na involved sa impeachment. So for example, si Senator Raffy Tulfo. So tinignan din ng mga tao kung ano magiging role niya dun sa impeachment trial. So yung si Mayor Lenny Robredo, kung makita ninyo, naka-announce niya lang, ikapapublicize niya lang yung kanyang saulubi na hindi siya tatakbo. So titingnan din natin kung magkakaroon ito ng effect sa susunod pang survey cycle na gagawin ng Pulse Asia.
1: Go, partner.
2: Meron pang isang tanong. Sorry.
1: Nagbe-breakfast siya, Professor, kumakayang pantisal ng lolo mo.
2: Kasi bumababa ang
1: kasi sarap ng usapan. Eh. Mm-hmm. Si partner, go. Tuloy mo.
2: Paano po kung ang hindi ba sabi mo hindi ma-convict?
1: Bago mag-eleksyon. May resulta yung doon sa The Hague.
2: May resulta sa The Hague. Oh. Huwag naman sana. Paano po kung kunyari ay doon na po abutin ang ating dating pangulo? Yun po ba ay makakakuha ng sympathy vote sa kanya?
10: Again, titingnan natin diyan kung paano po magre-react yung Duterte bloc. So again, kanina pinag-usapan lang po natin dito si VP Sara, no? So titingnan din natin yung iba pa niyang kaalyado o iba pa kasama dito sa Duterte bloc. So makita natin na naging masipag ang kanilang bloke ng mga nakaraang taon na kung saan ginagamit nila yung pag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte tapos yung pagpa-file ng impeachment sa kanya. So nakatulong ito noong 2025 midterm elections kasi binombard nila yung social media. Tapos consistent ang statement ni VP Sara at kanyang mga kalyado na may persecution na nagaganap. So dito sa panibagong impeachment case at yung pag-usad ng kaso ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ICC, iba na po ang ngayon, ang tema ng laro. So titingnan natin kung paano naman mag-a-adjust yung Duterte bloc sa kanilang communication, sa kanilang pag-engage sa mga kanilang mga kritiko. So far sa ngayon kasi, nakita natin na maingat din yung ibang stakeholders like yung House, yung Senate, tapos pati yung Pangulo, di ba parang di-disengage siya. Again, ang crucial kasi dito is huwag mapakita talaga na may excessive power na ginagamit, huwag mapakita na mayroong persecution na nagaganap. So sa tingin ko, nagiging maingat yung mga iba't iba mga players this time.
1: Tama. And at the same time, between former Vice President Lenny Robredo, Professor, or Senator Raffy Tulfo, sa palagay mo sino ang makukumbinsi to run after all? Kasi ngayon ayaw eh. Ano, wala kaming plano, ayaw namin sa national.
2: Final na to, final na.
1: Pero may makukumbinsi ba either sa kanilang dalawang tumakbo pagdating ng 2028?
10: Sir Alvin, ito yung masasabi ko dyan. Wala kasing incentive na mag-announce eh. So yun yung parang dahilan kung bakit itong mga personalities na ito, kumpara sa ating Vice President, di ba nag-announce siya ng maaga? Ito hindi. Walang incentive para sila yung mag-announce. Sa ngayon, nakikiramdam sila, tinitingnan din nila kung solid yung kanila mga numero. Yan yung parang nagiging pattern sa mga nakaraang election. So again, next year yung filing of candidacy. Itong year na to, 2 years before, makita natin before the next presidential election, nagpe-prepare mga political parties and candidates, tinitingnan nila yung kanila winnability o viability. So kaya sa tingin ko, parang ito yung reason kung bakit hindi nag-a-announce o hindi sila ganun ka-confident na sabihin na tatakbo sila. Meron mga ilan, like for example, si Senator Risa na nagsabi na kanyang saulubi na pwede siya or pwede siyang tumakbo sa 2028. So again, makita natin in the coming, electoral cycles, baka umangat-angat yung kanila mga numero. So meron din mga ilang mga personalities like, Senator Bam Aquino, Senator Kiko, na may kita rin natin. Na ito yung mga pwede kasing pumalit kay Mayor Lenny Robredo kung sakalik talaga mag-decide siya na hindi tumakbo.
1: Thank you. Maraming salamat, Prof. Thank you.